0: kunyari.
1: Any scam ng third party.
0: Oh, no.
1: Mga ganyan. So, no. Imbis na maging maganda, parang stress reliever, naging stress ano siya. Stress sa buong katawan mo at buong pamilya mo.
0: Oy, lalo sa Linggo, Mother's Day, baka ititrait nyo yung nanay nyo.
1: Tapos hindi pala kayo nakabook.
0: Oo,
1: nakakahiya, di ba?
0: Hindi lang nakakahiya. Mapapalo ka ng nanay mo.
1: Susunod na, Tandem ng Bayan!
0: Ulit, anong title?
1: Tandem.
0: Yan.
1: Not Tanders. Tandem ng Bayan with the one and only Robert Mano at ng Mutiano Masadores Bigornia. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik sa Lunas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday! Happy weekend! Good morning! Ibang araw pa pala.
2: Ang Morning Tandem ng Bayan!
3: Good morning!
2: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
4: Gising Pilipinas!
3: Happy Mother's Day!
5: Happy Weekend!

0: Miss Beautiful, tutu time please on a Friday morning.
1: And energetic because
0: of course.
1: Malapit na ang Mother's Day.
0: Yes.
1: Oo, sa lahat po ng mga nanay, ito pong time check na ito ay para sa inyo. Huwag muna yung mga tatay. Nanay lang.
0: Oo, exclusive sa mga nanay, ha?
1: 8:04 na po ng umaga.

0: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang kilig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Ho, ho, ho!
2: Ba't na nag-happy Mother's Day lang sila?
1: Oo, isa bagay. Excited sila lahat sa pagbate. Sa lahat po ng inay! Ayan. Nanay!
2: Parang nabitin. Huwag mo nang dagdagan ng kasalanan.
1: Huwag na. Happy Mother's Day po sa inyong lahat, ha? Partner, Happy Mother's Day.
2: Ay, maraming salamat, partner. At mm-hmm. sa nanay mo rin.
1: Of course, kay Mami Lucci, Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day.
1: Sa lahat ng mga nanay.
2: Sa lahat ng mga
1: at
2: nanay.
1: Tumatayong nanay.
2: Correct. Ha? Oo. Sherian Torres.
1: Hi, oh. Sherian Torres. Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ang pagkain mo. Na-promote ka pala, ha?
1: Aha, congratulations, ha?
2: Congrats.
1: Ano, kumusta, partner?
2: Siyempre, masaya tayo. Hindi lang dahil patapos na itong linggo na to.
1: Mm-hmm.
2: Na, kumbaga, ay nabuno natin ang lahat ng mga issue.
1: Ayan.
2: Eh, ngayon, may humahabol pa ng mga issue.
1: Aha.
2: Dahil hindi natin maitatatwa ang kahalagahan. Kasi ako rin, partner, nagtatanong, ano ngayon? Bueno ngayon, kung merong ASEAN Summit
1: na yan, correct.
2: Paano kung mayan?
1: Anong pakinabang sa akin yan? Mga ganyan, di ba?
2: Makakadagdag ba yan ng pagkain ko?
1: Aha.
2: Di ba yung mga ganyan? Malaman natin yan mamaya kay Christian Yusores kasi andun siya eh. Katabi niya ang Pangulong Marcos.
1: Correct. At yung mga nandyan din, Christian, ha? Pag nakakita mo yung mga mothers dyan, napakisabi din sa kanila, Happy Mother's Day!
2: Happy Mother's Day kay First Lady Liza Araneta Marcos.
1: Aha, correct. Kay Ate Jo Nunag, Happy Mother's Day ng Tondo. Happy Mother's Day!
2: Salamat pala doon sa 15,000 na viewers natin sa YouTube channel. JP Flores, next, I think, nabasa ko na pala ito.
1: Mm-hmm.
2: Sige, go, ikaw na.
1: Alam mo, partner, today, may magaganda tayong topic, of course, na kailangan pa rin malaman at mapakinggan ng ating mga kababayan.
2: Kagaya ng?
1: Baka nag-iisip sila, baka may Mother's Day special tayo. Meron din tayong mga topic kaugnay sa mga ina, pero concern ng ina.
2: Ayun.
1: Concern ng ina.
2: Minsan kasi,
1: ng bayan.
2: Correct. Minsan kasi hindi napapansin yung mga ina.
1: Diba?
2: Parang kumbaga ayan na nakasanayan na natin na all the time na andyan po yung mga ina.
1: Pero alam mo anong concern ng mga ina na sinasabi ko ngayon?
2: Ano daw?
1: Alam mo, concern pa rin sa anak nila, sa mga baby nila, bakuna. Ang sabi ng mga ina, na ilan sa mga nag-uusapan sa social media, pag nakita mo, partner, ang dami nagpo-post talaga. Wala daw bakuna sa mga health centers. Nalilipasan ng bakuna yung mga baby nila. Hindi nila alam ano gagawin.
2: Paano nagkaroon nga ng bakuna scare? Wala nung nagkaroon ng Dembaxia.
1: Ang sabi daw, nung mga nasa health centers, pumipila sila, wala pong available na bakuna.
2: Hala! Walang stock.
1: Walang stock eh. Ano nangyari? Makipagkwentuhan tayo, partner, doon sa isang ina na naka-experience dyan para ipakwento natin ano ba yung meron on ground.
2: Mm-mm.
1: Siyempre, mga nanay yan, pipila at pipila yan, gusto nila kompleto bakuna mga bata, di ba?
2: Para mapatunayan po natin, nakamoy po ni Robert Mano ay hindi nag-iimbento.
1: Mm-hmm.
2: Dahil totoo, kumpirmado.
1: Sigurado.
2: Sigurado.
1: Oho.
2: Itong nasagap natin na balita na wala daw i-stock. Tama ba yun?
1: Kausapin po natin ang isang residente mula sa Cavite, si Mami Nika Sas. Kaugnay po dyan, Miss Nika, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Magandang umaga po. Good morning po.
1: Ayan. Siguro naman nakapag-breakfast na si baby mo, Ma'am Nika. Ano, ilang months o yung baby po?
3: So, 5 months old na po siya.
1: Ayun. Anong name niya?
3: Si Annika po. Annika Jazz.
1: Si Annika Jazz,
2: Annika
1: partner.
2: Jazz. Why,
1: mukhang nagkakaproblema ba, Ma'am Nika, dyan sa inyo sa Cavite? Walang bakuna for Annika?
3: Yes po. So, Alam naman po nating lahat. And by the way, first time mom po ako eh. So,
1: wow, congratulations.
3: Bago po itong lahat sa akin. Uh-oh. Thank you po. So, ang mga babies, meron po sila dibang fundamental vaccine. So,
1: correct.
3: Nandiyan po yung BCG, hepatitis B, mga ganyan, na binibigay po from birth. So, okay, cleared na po yun. And then, yung pedya po namin, in-advise kami na kunin nga po yung mga sumusunod na vaccines, which are 5-in-1, pentavalent, yun, tapos pneumococcal, and then oral polio vaccine, and then rotavirus. Uh-oh. So, ang ginawa po namin, as first-time parents, gusto din po namin maging practical.
1: Tama.
3: Although pwede naman po namin siyang kunin sa private na hospitals, private pedya, mas pinili po namin kunin siya sa center kasi libre po.
1: Correct. Bakit ka magbabayad kung meron namang libre, Miss Nika, di ba?
3: Opo, tama. Tsaka gusto po namin mapakinabangan yung sa gobyerno po.
1: Tama, tama.
2: So, dapat lang.
3: Ginawa po namin, first month ni baby, yun po yung unang set niya ng vaccine, January 2026. Ang nakuha niya lang po ay yung isang shot ng pneumococcal. So, wala daw po yung isang shot din po ng penta. Tapos, wala po yung oral polio vaccine.
1: OPV,
3: oo. Wala pong stock nung IPV na inactivated polio vaccine.
1: IPV, okay.
3: So, ako po, parang nung una, complacent pa ako. Sabi ko, okay po, wala. Kasi sumusunod lang naman po ako sa kung anong sabihin sa akin since first time mom. Sabi po sa akin ng mga taga-center is, okay lang yan, mami, magkaka-stock yan. Ano, hahabulin natin yan sa 6 months, within six months, baby mo.
1: So, pwede so, siya within 6 months pa
3: daw. Napanatag naman po ako, ganyan. Pero napansin ko po, ito na later on, second month, third month, fourth month na po si baby, nagiging kulang-kulang na po siya. So, dapat po, di ba, 1, 2, 3.
1: Kulang-kulang yung bakuna.
3: Opo, hindi na po siya. Dapat po kasi sunod-sunod siyang ma-administer. Dapat talaga, within first 3 months ni baby, tapos na po lahat.
2: Oo, meron yan, so, partner, ano eh, parang may baby book.
1: Aha.
3: Nandoon
1: na may checklist siya, may checklist.
2: May checklist
3: opo.
2: Siya kung ano na.
3: May checklist po doon na dapat first month mabigay first shot, second month,
1: okay.
3: Second shot. Pero ang nangyari po sa baby ko, naging talon-talon po siya. Ay, sorry po yung pusa.
1: Tumalon
3: ng pusa. Kaya ang naging mahirap po siya sa amin kasi kinailangan po namin maghanap ng private centers na lang po kasi gaya po ngayon, 5 months na po si baby, wala pa din po siyang first dose ng oral polio vaccine, which
1: dun
3: is yun po yung kailangan.
1: Opo. Ma'am Nika, dun sa center ninyo dyan, sa area ninyo, anong paniwanag nila at ano yung possible effect
2: yan,
1: ng pagtalon-talon ng bakuna na yan? Ano pong sabi sa inyo, assurance?
3: Ang sabi lang po sa amin is, wala nga daw pong stock. Yun lang. Tapos parang ako, wala po bang explanation? Hanggang sa nagtanong na po ako ng mabusisi kahapon. Sabi ko, ano pong nangyayari? Bakit wala pa rin po until now? 5 months na po yung baby ko. Apparently, meron pa po palang ibang babies na naka-experience din po noon na mas matanda pa po sa baby ko until ngayon. Wala pa din po silang OPV kasi nationwide daw po walang stock po noon.
2: So anong paliwanag nga po? Dahil parang hindi ako makapaniwala dahil proyekto yan ng gobyerno.
1: Tsaka basic yan, di ba?
2: Oo, napaka basic po para sa ating mga anak. Eh bakit daw walang sinasabi kung anong anong dahilan at wala po bang paliwanag sa inyo o advice sa inyo na sabi mo nga kanina patalon-talon yun doon sa
1: kung wala sabihin sa kabilang center po baka meron nito makikater yan walang ganoon.
3: Opo, wala po silang sinasabi po talaga sa amin na ganoon, wala din pong ibang explanation kung bakit. Yun lang po talaga yung sinasabi nila, wala pong ibang stock, wala po talagang binibigay daw po. Wala daw pong nanggagaling kay DOH. So, ang ginawa nga po namin, tinanong ko na po yung pedya na nahanap namin na meron. Sabi po niya, for the longest time, hindi na nga daw po nagbibigay ng stock si DOH. Parang last year pa po, wala na daw po talaga. And even sila daw po sa private, hirap na daw po silang maghanap nga daw po ng stock ng OPV. Kasi wala nga daw pong nabibigay si DOH, hindi rin daw po nila alam bakit. Eh, di ba po dati, parang nag-iikot po yung mga health workers. Sila po mismo yung pumupunta sa barangay para bigyan yung bata. Ngayon po, wala na daw pong ganun. So hindi ko po alam ano pong nangyayari.
2: Kaya nga. So Ma'am Nika, sa ngayon na ganyan ang sitwasyon, ano po ang pangamba nyo? Lalo pa sinabi mo nga patalon-talon. Eh yan ay talaga may schedule, partner. Pagka ganyan po na sumasablay yung bakuna ng anak ninyo, ano yun na iisip nyo na posibilidad na mangyari? Lalo pa wala naman nagpapaliwanag sa inyo.
3: Opo. Siyempre po, bilang nanay, ano ka po, praning ka po eh, na bakit walang binibigay na ano sa anak ko eh. Di ba parang right niya po yun, magkaroon po siya ng vaccine, dapat accessible sa kanya yun. Siyempre po, yung takot po sa bilang nanay na baka magkasakit yung anak ko, baka magkaroon siya ng ganitong mga disease kasi hindi lang siya nabigyan ng vaccine, which is dapat madali niya lang nakuha. So, sobrang hirap po kasi... Ayun na po eh, libre po yun eh. Abot kamay po yun dapat natin, di ba? Kaso hindi po nga makuha. So, na-force po kami na maghanap po ng private, which is may bayad po. And kailangan talagang wala, mag-shell out na lang po talaga ng pera para lang po ibigay yung dapat po sa anak namin na pwede naman sana namin makuha ng libre.
1: Oo, kasi di ba partner, nagka-campaign pa nga, may national campaign pa, bakuna para sa mga bagong silang na sanggol, may mga ganyan-ganyan. Ngayon na willing naman yung mga magulang, yung mga nanay, nasan yung gamot, nasan yung ibabakuna, sasabihin nyo, hahabulin natin, nakailang buwan na palang lumipas, wala. Pero partner, tinawagan natin si Secretary Ted at ang DOH, ang banggit sa atin ng DOH, naka-download na kasi sa local government units yung mga ganyan procurement, distribution and all. So, yung mga LGU na ang in charge pagdating diyan, nasa kanila. So, bawat LGU ngayon ang dapat singilin natin pagdating sa mga ganito. Ma'am Nika, i-hold lang po kita saglit ng sandali lang. Huwag po kayong bababa sapagkat kukuha lang po tayo ng update, isang report mula sa may bahagi ng Cebu. Sandali lang, Ma'am Nika, ha? Wait lang po.
0: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Punta muna po tayo ng Cebu partner. Yes. Uingi tayo ng update sa ASEAN Summit dyan sa Cebu. Naroon po nagbabantay sa lahat ng pangyayari dyan ha. Mga pag-uusap, mga pulong at mga development hinggil sa mapagkakasunduan dyan sa ASEAN Summit 2026. Mm-hmm. Si Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, good morning.
4: Magandang umaga, Tandem, Robert at Doris. Ipinaabot ng Thailand at Cambodia ang pasasalamat sa Pilipinas matapos pangunahan ng isang trilateral meeting kahapon para pumagitna at resolbahin ang isyu sa border ng kanilang mga bansa. Kagabihan ng idaos yung pulong sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Thailand Prime Minister Anutin Chanvirakul at Cambodia Prime Minister Hun Manet, kung saan nagkasundo ang dalawang leader na atasan ang mga foreign ministers ng kanilang mga bansa para patuloy na magdialogo para sa kapayapaan at kaayusan ng kanilang mga bansa. Sa press conference, sinabi ng Thailand Prime Minister na mahalaga ang isinagawang meeting kung saan pinagtibay nila ng Cambodia ang pangakong

0: Pantala, Robert at Doris, anumang sandali ngayong umaga ay magsisimula ng dumating dito sa Mactan Expo ang mga leader para sa pagbubukas ng ASEAN Summit and Related Meetings mamayang alas 9 ng umaga. May mga umiiral ng lockdown sa ilang lugar dito sa Lapu-Lapu City para sa pagbiyahe ng mga leader mula sa kanilang mga hotel papunta dito sa mga venue. At mamayang alas 4 ng hapon ay haharap sa isang press conference dito sa International Media Center si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMF.
1: Christian, sorry ah.
2: Yan, go
1: meron
2: partner.
1: Meron lang ako nakalimutan na itanong agad sa'yo. Mm-hmm. Unang-una, kumpleto na ba yung mga leader? Alam mo, mm-hmm, ni-report niya na yan kanina. Pero ano ba yung inaasahan natin na pinakamatindi na statement,
2: uh-huh,
1: na magagaling o mamumutawi dito sa ASEAN Summit na ito? Meron ba? Kasi lahat tayo partner nag-aabang.
2: Correct.
1: West Philippine Sea issue.
2: Mm-hmm.
1: Border issue.
2: Correct.
1: So ngayon, Christian, pagkaganyan, alam mo partner,
2: mm,
1: ano yan, nakawan talaga ng mga dokumento.
2: Mm.
1: Lalo na yung mga kasabayan natin, yung mga foreign correspondents.
0: Correct.
1: Makisali ka sa kaguluhan nila. Eh baka kauna ka dun sa mga dokumento.
2: Correct.
1: Na yun ang
2: naaprubahan nila at lalagdaan nila.
1: Oo.
0: Ang isa sa pinakalumulutan ngayon, Doris at Robert, ay yung ilalabas na statement ng ASEAN para sa sitwasyon dyan sa Middle East. Medyo komplikado yung pag-uusap doon dahil syempre ang ASEAN region ay kalapit din na bansa ang Estados Unidos na medyo involved doon sa nangyayaring gera sa gitnang silangan. Kaya yun yung pinaka-inaabangan dito kung ano ang magiging posisyon ng ASEAN leaders sa nangyayaring gera sa gitnang silangan at kung meron ba silang magiging panawagan sa mga leaders sa Middle East pati na rin sa Amerika para magkaroon ng kapayapaan doon sa rehiyon. Yun nabanggit mo rin, Doris, na usapin sa West Philippine Sea. Natanong natin yan ng isang araw. Ang sabi sa atin ng Department of Foreign Affairs, hindi siya magiging part ng mismong focus ng mga discussion para magiging part lang siya ng sidelines sa mga pag-uusap kasi ayon sa kanila, separate na negotiation yung kailangan para pag-usapan yung code of conduct sa South China Sea. Sinabi naman ni Pangulo Marcos noon na dahil meron tayong isang buong taon ngayong 2026 bilang chairman ng ASEAN, sisikapin niyang gamitin yung kapangyarihan na yon para finally ay maisapinal na yung code of conduct dyan sa South China Sea at magkaroon ng malino ng mga patakaran yung mga bansang nag-aangkin ng teritoryo kabilang na ang Pilipinas.
2: Christian, isa pa syempre ang laging isa pa sa inaasahan natin pag-uusapan diyan yung epekto ng gera, no?
1: Correct.
2: Sa Middle East, ano magiging aksyon ng mga leader ng Southeast Asian nation plus syempre ang tanong ng ordinaryong Pinoy, ano ang iiwan ng mga leader na yan para sa Pilipinas?
1: Yan.
0: Mm. Well, isa na dyan, Robert, ang sa mga nakausap din nating opisyal mula sa DFA at sa DTI, inaasahan nila dahil naging bukas ang Pilipinas bilang host country ng ASEAN, magdudulot ito ng, of course, investment, pag-boost sa kalakalan, sa daloy ng mga pagkain, lalo na sa sitwasyon ngayon, no, dahil nga lahat tayo ay apektado ng krisis sa Middle East. Iyon yung ilan sa mga inaasahan ng mga leader na magiging bunga nito bukod doon sa mapagkakasundo ang mga statements, mga pahayag, magdadala din sa Pilipinas ng development at improvement sa sitwasyon natin sa pamamagitan ng pagpasok nga ng mga investment na maaaring maglikha ng mga dagdag na trabaho, food security para masigurong hindi magugutom ang Pilipinas kapag nagpatuloy pa ang gerang ito, pati na rin syempre yung mahalagang posisyon ng Pilipinas sa international stage bilang leader sa ASEAN ngayong taon.
2: Okay, so abangan natin yung mga development dyan, mga announcement.
1: Yan.
2: Mga mapagkakasunduan, bilateral, trilateral at kung ano pang meeting
1: mga
2: one-on-one.
1: Yan.
2: One-on-one, di ba? Head-on, di ba? Mm. Tingnan natin kung anong mga magaganda, sana maganda yung mga output na maiproduce sana ng mga leader na yan. Christian, maraming salamat!
0: Maraming salamat, balik sa inyo.
2: Yan po si Radyo Patrol Christian Yosores mula sa Cebu.
3: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
2: Miss Beautiful, alam mo na ibig sabihin yan.
1: Matapos po nating makakuha ng update sa ASEAN Summit,
2: mm-hmm,
1: sa Cebu,
2: mm-hmm,
1: eh 22 na pala.
2: Partner, balikan natin yung issue sa bakuna.
1: Oo.
2: Si Ma'am Nika, nandyan pa rin. Miss Nika, makinig ka muna ha, sapagkat makakausap na rin natin ang Cavite Provincial National Immunization Program Coordinator, si Mrs. Stephanie Verdejo. Ma'am Steph, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
4: Good morning!
5: Magandang araw po.
2: Ma'am Steph, ikaw ba?

0: Nagkakaproblema ba kung may baby ka sa mga bakuna?
1: As of the moment po ay wala pa naman po akong baby, pero sa kasalukuyan po, meron naman po tayong mga available excuse me, na bakuna currently sa ating mga health centers.
2: Parang iba ho yata ang nakukuha natin na impormasyon mula doon kay Miss Nika. Saan nga pala parte ng Cavite?
0: Ma'am Nika, saan ka sa Cavite?
3: Das Marinas po.
0: Das Marinas.
2: O ayan, Ma'am Stephanie, kasi siya nagkaroon mismo ng experience na...
0: First time baby, ay ma'am po siya, first time ma'am.
2: At willing naman siya na ipabakuna ang kanyang anak.
0: Pumipila, nagpupunta sa health centers.
2: Correct. Pero pagdating doon, wala daw stock.
0: Wala daw pong mga bakuna.
2: Walang bakuna.
1: Sa kasalukuyan po talaga, Ma'am Doris and Sir Robert,
0: opo,
1: ay meron po tayong pandaigdigang kakulangan sa supply sa ngayon. Pero hindi naman po ito nangangahulugan na lahat po ng ating bakuna ay wala. Meron pa rin po tayong mga vaccines na available ngayon sa ating mga health center. And the good news po ay dumating na rin po yung ating mga hinihintay pa na karagdagang mga bakuna. So, meron po tayong available na vaccine such as BCG, hepatitis B, pentavalent, and measles vaccines na available sa mga health center. Sa kasalukuyan po, ang talagang nagkaroon lang ng delay sa ating supply ay ang tinatawag po nating oral polio vaccine,
0: OPV,
1: and ang ating mga pneumococcal conjugate. Pero meron pa rin po silang on hand.
0: Ma'am, pag ganito, Ma'am Steph, si Ms. Nika, sabi niyo po meron. Si Ms. Nika nagpunta sa center, ang sabi po wala. At wala pang supply. Ano ang dapat gawin ng katulad po ni Mami Nika para po makompleto pa rin yung bakuna ng kanyang baby?
2: Marami sila eh. No?
0: Mm-hmm.
1: Opo. Ang dapat lang naman po natin gawin, ma'am, ay makipag-coordinate po sa ating mga health workers po sa Barangay Health Center. Kasi normally po, meron po silang mga announcements or mga group chats na kung saan nag-a-announce po sila kung ano po yung mga bakunang available natin. So, para naman po hindi masayang po yung inyong punta, pwede po kayong tumawag muna sa kanila or mag-message.
2: Okay. Pero in the meantime, nagagawin nila yan, lalapitan nila yung mga health centers. Wala po ba kayong mga naitalaga na tauhan ninyo na para ipaliwanag sa kanila? Kapag ka po, ito, kagaya si Ma'am Nika, yung baby niya, patalon-talon na ang mga bakuna. Mm-hmm. Ano ho ang epekto niyan? O meron ba kung sakali man?
1: As much as possible po talaga, sinisimulan po natin ang ating mga bakuna at birth po, no? So kaya po meron tayong mga bakuna na ibinibigay pagkapanganak pa lamang.
2: Opo.
1: So meron po tayong mga recommended schedule po na kailangan maibigay po itong mga bakuna na ito para maprotektahan po sila laban po sa mga tinatawag nating vaccine preventable diseases. However, ito lang po talagang nagkaroon po ng delay because of the supply itself. Kasi actually po, hindi lang naman po ito sa ngayon. Ano, actually, since last year, nagkakaroon na po ng kakulangan sa supply. So, ang ginawa po ng ating provincial government ay nag-procure din po kami ng vaccine. However, yung mga bakuna po kasi katulad po ng oral polio vaccine ay nabibili lamang outside the Philippines. So kung wala pong supply outside ay talagang wala rin po kaming mabibilhan kasi wala pong local na nagpo-produce po ng bakunang iyon.
2: Opo,
1: so
2: opo.
1: Sa ngayon, sorry, go ahead po.
2: Ay, hindi, pasingitin ko lang si Ma'am Nika kasi may binanggit siya kanina na nagbabayad sila. Tama ba, partner?
0: Nagpa-private na lang sila. Kasi kung sa private meron, bakit hindi nakaka-procure ang mga LG? Ma'am Nika, tama po ba?
3: Yes po. Since nabanggit ko nga po kanina, 5 months na po si baby, wala pa din oral polio vaccine sa health center. Nagtry na rin po kami na magtanong sa ibang health center, sa ibang LGU. Wala din daw po. So naghanap na lang po kami ng private pedia na nagbayad po kami ng 500 pesos per dose po.
0: Per dose?
2: So bakit po dumating sa ganung punto, Ma'am Stephanie?
1: Apo. So actually, ma'am, ang mga center naman po ay meron po, yung ating mga gamot na nanggagaling po sa Department of Health ay libre po na ipinamimigay sa ating mga center.
2: Oo.
1: Yung oral polio vaccine po talaga ang medyo nagkaroon tayo ng kakulangan sa supply until now na meron na pong coming na vaccine supply, no? So ito po ay may most likely po ang inyong pinabakuna sa private ay yung tinatawag na inactivated polio vaccine, no? So yun po, meron po talaga yan sa ating mga private physicians na pwede po nilang ibigay sa kanilang mga pasyente. Yan din po actually yung binili ng provincial government. However, medyo kung ano nga po sa inyo ay 500 po ano sa isang bata. Mahal din po kasi talaga siya in reality. Ano, kaya medyo limited lang din po ang nabili ng provincial government. Pero meron po tayong mga vaccines available din po sa mga private pedya. Pero ang oral polio vaccine po ay wala rin po silang mabibilhan noon.
0: Ma'am Steph, kung halimbawa po wala, halimbawa umikot na sila sa mga nearby LGU, wala, nakapunta sila sa mga private na doctors na may available na bakuna, hindi ba pwedeng bayaran ng LGU ninyo yung private doctor na yun, yung bakuna niya na makukuha doon sa private clinic?
1: Sa ngayon po, eh, hindi ko po kasi masasagot po yung with regards to payment po. Ano. So, pwede po nating ikonsulta sa Department of Health yun.
0: Opo.
1: Pero sa ngayon po ay on our end, hindi ko po siya masasagot na mabayaran. Ano
0: Ayan,
1: po. Pero actually, ma'am, coming na po yung oral polio vaccine. So, we could
2: ito
1: still
2: libre.
1: Po
2: yung ito yung libre.
1: Opo, yes po.
0: Ma'am Steph, sorry. Ilatag lang po natin ano para marami rin taga Cavite kasi nakikinig para updated din sila, alam
2: sige,
0: nila yung
2: sige,
0: gagawin
2: yes,
0: nila. Doon po sa mga bakuna para sa mga baby natin, yung listahan nila monthly na yan. Ano po diyan yung wala pa tayong supply para makahanap na sila sa mga private clinic muna po?
2: Makaumpisa
0: sila.
1: As of the moment po, yung wala lang po talaga tayong on hand na stock
0: Opo.
1: Ay yung oral polio vaccine and we are still waiting po sa pneumococcal conjugate vaccine. And the rest of the vaccines, pati po ang inactivated polio vaccine actually, kakaubos lang din naman po
0: yun.
1: Pero
0: yun.
1: We are waiting po sa coming supply po this in the next few weeks lang po.
0: Ayan. So may assurance na darating.
1: Yes po. And actually, lahat naman po ng bata ay nasa master list po ng aming mga barangay health workers po. No? So meron po silang listahan ng mga bata na hindi po nila nabibigyan pa ng bakuna. Kaya meron po tayong isinasagawang catch-up immunization. So meaning po, babalikan at babalikan po nila kayo para maibigay po yung ating mga bakuna na na-delay lang po ng pagbibigay.
2: Oo. Pero yung tanong ko kanina, gaano ka, dapat mag-alarma yung mga nanay kasi kagaya si...
0: Yung delay.
2: Oo, si Ma'am Nika, sabi niya napapraning siya.
0: Totoo naman
2: kasi.
0: Kasi
2: dapat meron ng bakunang ganito, pero dahil nga sinasabing walang stock, talon-talon. So yun na nga, hanggang kailan po mapapraning ang mga nanay?
1: Sa ngayon po, actually, maghihintay na lang po tayo ng ilang araw para po makaabot sa amin ang mga bakuna. Kasi last week po ay na-update po kami ng aming regional office na on hand na po ng central office ang ating mga oral polio vaccine. So in just a few weeks po ay aabot na rin po ito sa amin.
0: I-deliver na lang. Ayun
2: yes,
0: yung assurance.
2: Po.
0: Very
2: correct,
0: good.
2: Correct. Ay, isa na lang partner.
0: Go,
2: with
0: partner.
2: Your indulgence. Ito pong mga concern ng mga nanay na gusto nilang ipabakuna yung kanilang mga anak. Ibig po bang sabihin ito ay wala na yung tinatawag natin na vaccine scare? Na di ba, partner, naalala mo kasi?
0: Natatakot na hindi ayaw namin ipabakuna, baka hindi maganda sa bata.
2: At saka meron pa rin, kumbaga, rumerepeke pa rin sa kanilang alaala yung tinatawag na nangyari noong nagkaroon ng sa issue ng dembaksya.
1: So actually, isa rin po yan sa mga kinakaharap pa rin po ng ating programa, no, yung actually vaccine hesitancy po nating tinatawag.
0: Opo, opo.
1: So as much as possible po, kami po sa ating probinsya, pati po kasama po ang ating Department of Health, ay nagpapalaganap ng mga impormasyon na maaaring mag-address po doon sa nagpapahesitant sa kanila, no, kagaya ng takot na baka hindi... kumbaga, hindi maprotektahan yung kanilang mga anak or
0: Mas
1: takot sila dun sa
0: mapahamak.
1: mismong,
0: Oo.
1: yes, mga side effect. So yung atin pong vaccines na binababa coming from the Department of Health ay mga, kumbaga sila po ay tested na ginagamit na po natin for almost 40 years, no? Ang ating
0: Opo.
1: mga routine vaccines po, kahit yung mga magulang pa po ninyo ay most likely nabakunahan po nito, no? So, meron lang po talaga tayong mga side effects na karaniwan naman pong nararanasan
0: Okay.
1: after talagang mabakunahan. Pero
0: Ayan.
1: nandito po ang ating mga kasama sa local government unit para maasistahan po kayo in case na may mga side effect. Kailangan nyo lang po talaga na sabihin po sa kanila na nagkaroon po kayo ng mga ganito or kung
0: Ayan.
1: may mga agam-agam po kayo, pwede nyo naman pong itanong din sa ating mga health workers, no?
2: Ayon,
1: And
2: oo.
1: ipa-plug ko na rin po, ano,
2: Yes,
1: this
2: ma'am.
1: coming, para po mawala rin po yung kanilang mga takot, ano, kasi this coming August po, magkakaroon po kami ng tinatawag na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. So, mag-iikot po ang lahat na kasama po sa Calabarzon at sa Luzon ng pangontra po sa tigdas at tigdas hangin. So kasama na rin po doon, ipinapa-include na rin po natin ang vitamin A supplementation, pati na rin po kung meron po silang ibang vaccine na hindi po nakuha. So magbabahay-bahay po ang ating mga health workers para mabigyan po kayo ng mga bakunang ito.
2: Oo.
0: Ayan.
2: Kung bahay-bahay yan, kung door-to-door, so ano po ang advice natin sa mga nanay na medyo nga nababahala na or talagang gusto nilang ipabakuna yung kanilang mga anak? Ano ang kanilang mga dapat gawin? Ano ang kanilang dapat ihanda ng mga dokumento kung meron man? Kailangan pa ba yung baby book na tinatawag para ipresenta kung ano na yung nakuhang bakuna ng kanilang mga baby?
1: Yes po. So yun po yung kanilang kailangan po talaga nilang i-ready yung kanilang immunization record katulad po ng ganito, no? Immunization
2: Okay.
1: record or yung baby book po kasi yung iba po ay nagpapabakuna nga po sa pedya, no? So may gumagamit pa rin po sila ng mga baby book kung saan lahat po ng itinurok na bakuna doon sa bata ay kailangan po nakasulat doon sa record nito para po siya ay makita po natin kung ano pa yung mga dapat pa pong ibigay sa inyo.
0: Okay.
1: Then mag-a-announce po ang ating mga barangay kung kailan at saan nyo po dapat dalhin si baby
0: Ayan.
1: Para mapakunahan po ng mga
0: Very good.
1: Bakunang ito.
0: Ma'am Steph, so, maraming salamat ha dyan sa paliwanag ninyo. Pero yung mga nagme-message po sa amin dito sa Facebook, sa YouTube at sa aming Viber, sa mga concerns po nila, para po ma-address, ibibigay po namin sa tanggapan po ninyo ano para mabigyan po ninyo sila ng tulong at tamang guidance kung saan sila
2: Yan,
0: magpupunta.
2: Tama.
0: Ma'am, thank you ha.
1: Yes po.
2: Maraming
1: You're welcome
2: po.
1: And meron din po kaming official Facebook
0: Ayan,
1: page
0: saan po yan?
1: Na makaka-message po kayo and we can address it immediately. Our Facebook page po is the Office of the Provincial Health Office, Officer Cavite. So
0: Ayan.
1: You can search that po
0: Ayun.
1: And message us
0: Sasagot
1: for
0: kayo din,
1: any
0: ma'am.
1: Assistance.
0: Ayun. Ma'am Stephanie Verdejo, maraming salamat po sa inyong
2: Thank
0: oras.
2: You, ma'am.
0: Thank
1: You're
0: you.
1: You're welcome po. Maraming salamat din po and magandang araw po.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Ang
2: si
0: galing
2: ma'am
0: naman mag-explain ni ma'am. Ma'am Nika,
2: Oo.
0: Narinig niyo po yung assurance coming from Provincial Cavite, Provincial National Immunization Program Coordinator. Ano po ang nararamdaman ninyo at ano?
2: Napapraning pa ba kayo?
3: Siyempre po, relieved po, no, on behalf din po ng all mommies out there, ayun, mas panatag na po and knowing na may supply naman po pala ng mga bakuna na dapat mong ibigay sa mga babies po namin. So maraming salamat po.
0: Ma'am Nika, yung contact mo din, ibibigay namin kay Ma'am Steph para kung pag may mga tanong ka, pwede nating maidiretso din po sa kanya. Miss Nika, pakikiss mo na lang kami sa baby mo, ha?
2: Oh, happy
0: at congratulations sa Happy
3: so
0: Mother's
3: po.
0: Day. Unang Mother's Day niyo yan sa
3: Good morning po sa inyo lahat. Maganda umaga.
0: Thank
3: you,
0: Miss Nika. Si Miss Nika Saas, ang residente po mula dyan sa Dasmariñas, Cavite.
2: Partner.
0: Nakahinga ng malalim, partner.
2: Nakangiti tuloy ako. Katatanong ko sana si Alvin El Chico. Si Alvin ba kumpleto ng mga bakuna? Nung baby siya.
0: Baka pwede pang ihabol kung may kulang.
2: Parang... naiintindihan ko na kung bakit siya ganyan ngayon.
0: Easy, easy!
2: Ay,
0: mali!
2: Mali! Wala naman siya. Nasa,
0: wala,
2: nasa coverage niya.
0: Lakad ng lakad?
2: Oo nga, kala mo bisor?
0: Oo.
2: Ayan na po tayo, 8:38 ng umaga.

0: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated.
4: Pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
5: Good morning.
6: Good morning.
5: Time check, please.
6: Good morning po.
5: Ang bait.
6: Parang hindi bagay. 8:41 na kasi ng umaga. Ano ba?

0: Kami po yun, nagbabalik ang Tandem ng Bayan.
1: Siyempre, kahit Biyernes na po, at tayo yung nagmamadali na dahil mag-weekend na tayo lahat.
0: Pero maganda ito susunod natin pag-uusapan, partner. Ang issue hinggil sa DSWD. Para magkalinawan at lahat, di ba? Unahin natin yung mga ayuda na ipinamumudmud nila. Kumusta na ba? Tama na ba lahat? Naiayos na ba? Lalo yung sa mga motorcycle taxi, di ba? Na pag-usapan kapon. Tsaka baka gusto mo magka-aircon.
1: Oh, sira na nga aircon ko. Tsaka gusto ko siyempre yung inverter para mas mura ang babayaran.
0: Juicy ka pa! Kaya sabi po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, si Asek Irene Dumlao. Asek, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, ma'am!
2: Hi, Doris and Robert. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay na inyong pong programa.
0: Ma'am, namimigay daw kayong aircon?
2: Wala pong katotohanan yan, Robert. Hindi po namimigay ang Department of Social Welfare and Development ng mga air conditioning units sa mga pantawid pamilyang Pilipino program.
0: Ayan.
2: Nakita po natin yung post na yan. In-examine po natin, AI-generated. In fact, pati logo, pati mga taglines na ginamit, hindi po yan sa DSWD.
0: Mm. Ano ngayon ang balak ng DSWD gayong pinakakalat yung mga maling impormasyon na ganito? Di ba dapat masampulan sila, ma'am?
1: Oo.
2: Yes, in fact, we've reported that already to Meta and we've coordinated already with DICT and other agencies para nga po ma-investigate, masundan yung page na yan at ma-block at hindi na po maulit yung ganito pong mga disinformation.
0: Tama, kasi mamaya sa susunod sabihin kung ano naman ang pinamimigay, house and lot.
1: Pipila na rin ako doon.
0: Kaya nga, niloloko yung taong bayan at the expense of DSWD. Nasisira ang image ng ahensya.
1: Ay, talagang masisira at magdi-discarrel pa yung dapat nilang trabahin. Kaya nga, dahil dyan, gusto ko Ma'am Irene makakuha ng update sa inyo. Kumusta na po ang pamimigay natin ng ayuda sa iba't ibang sektor ng ating lipunan?
2: Well, bago ko sagutin yan, Doris and Robert, tama yung banggit nyo, no? Nakakasira ng imahe ng DSWD at ng buong gobyerno itong mga pinapakalat na mga peking mga post. It really undermines the efforts of the government to provide efficient services to the public. Kaya sabi nga natin, we make sure that these pages are reported para hindi na rin po magpapatuloy ang gantong disinformation and hindi na rin po ito maparisan. Now, dito po sa ongoing distribution ng cash relief assistance para sa mga drivers natin sa iba't ibang panig ng ating bansa, una yung sa mga tricycle drivers at mga jeepney drivers outside Metro Manila, nagpapatuloy po iyan. In fact, for the jeepney drivers, nag-upisa na tayo sa Cordillera Administrative Region, sa Region 5, gayon din po sa Palawan and other parts of the country. Next week, magpapatuloy naman po yung ibang mga regions natin sa distribution para sa mga jeepney drivers. Para naman po doon sa mga MC Taxi, Service Delivery at mga TNBS drivers within the NCR, mag-uumpisa na po Lunes yung pong pagpapatuloy ng special payout para sa kanila. Kasi kung matatandaan, nagkaroon nga tayo ng exercise last week na kung saan we requested all transport network companies to submit to DSWD yung lahat po ng kanilang mga drivers na naka-onboard sa kanilang system, and then nagsagawa tayo ng deduplication process or yung tinatawag natin na data cleansing or data reconciliation para matanggal po yung mga duplicate entries, matanggal din yung mga erroneous entries, and that we could come up with a clean list na tinatawag po natin.
0: Ma'am, sorry, kahapon kasi nakausap po namin ng partner ko din yung grupo ng motorcycle taxi. Ang nagiging problema halimbawa per company, di po ba may cap sila, may limit sila. Pero aminado sila na may mga sobra-sobra dun sa mga motorcycle riders nila, na partners nila, drivers. Ngayon po, ang ipinasa lang nila, syempre, yung lang na may cap kasi baka masita sila dahil may sobra. Pero paano naman po yung sumobra na yun? Paano sila makakatanggap ng ayuda?
2: Well, yes. Ito nga yung pinapaalala natin sa mga drivers. Antabayanan po yung post ng inyo pong mga transport network companies. Kung hindi nyo po makita yung pangalan nyo sa mga listahan na pinublish nila, most likely kayo ay una, nakatanggap na in the previous payouts of the DSWD. Or hintayin nyo po yung listahan na ipapublish naman ng ibang transport network companies kasi maaari na dun po kayo lumabas. Bakit po? Kasi nakita natin, Doris and Robert, meron palang multi-apping drivers. Maaring nagmamaneho siya para sa kumpanya na ito, pero nagmamaneho rin siya para sa kabilang kumpanya. So, dun sa mga sinasabi ng mga ibang transport network companies, ano, na meet na nila yung kanilang ceiling o yung kanilang cap, most likely yung pangalan ng ibang drivers nasa iba. Or titingnan po baka sa ibang batch naman sila ng payout. Kaya yan yung paalala sa ating pong mga drivers. Huwag silang pupunta doon sa mga designated payout venues at doon po mag ano no, doon po dumugin nila. I mean to say, huwag silang doon huwag dumugin yung payout venue. Ayaw. Kasi meron nga pong mga abiso na ilalabas yung mga transport network companies.
1: Alright.
2: Okay, para naman po doon sa issue kung on the regulation side, well, we leave that to the DOTR. Ano po, kami naman sa DSWD, ang focus kasi namin, social welfare. May distribute namin yung tulong doon po sa mga drivers. Now, kung halimbawa, hindi po sila na-serve pa rin, at titingnan ng DSWD paano makakapag-provide ng iba pang mga interventions ang ating pong ahensya. Basta ang mahalaga kasi dito, Doris and Rainier, Doris and Robert, yung pong drivers na inlista at sinumite sa DSWD, certified po yun ng LTFRB.
1: Alright. Klaro ko lang, ma'am. Kunyari na, sabi nyo, natapos na yung bigayan nitong ayuda. Meron pa bang susunod?
0: Ayan, kasi tuloy-tuloy pa rin mo yung mataas na presyo ng produkto, petrolyo at bilihin.
2: Well, ang target natin matapos itong pamamahagi ng cash relief assistance sa mga drivers ng May 20. Yan po yung utos ni Secretary Rex Gatchalian sa ating pong team na dapat by May 20 tapos na po yan. Doon sa tanong kung mayroon pa bang matatanggap na assistance, well, ang ating pong pamahalan naman po ay patuloy na pinag-aaralan yung sitwasyon. Tinitingnan kung ano pa yung mga social protection measures na maaari nating maipatupad. Kasi nakikinig naman po, no, at nagbabantay nga ang ating pamahalaan to ensure na wala pong mga karagdagang Pilipino na dadagdag doon sa talaan na ng mahihirap. Ma-caution natin yung impacts nitong energy emergency across various sectors, ano, para ma-address nga po yung iba't ibang mga suliranin na ating pong kinakaharap. But then again, sabi ko nga po, pinag-aaralan ang iba pang mga interventions at binabantayan yung sitwasyon.
1: Opo. Paki-update mo naman kami, partner. Nakita ko merong time binasa last time na article. May mga graduate na po daw, ma'am, na pamilya.
0: Ayan.
1: Oo, doon sa 40s. Oo. With honors.
0: Aha. Meron. Sabi nga ng DSWD to partner, DSWD, hindi sila nagdadagdag. Pinupunan lang nila yung mga nag-graduate.
1: Correct.
0: Gano'n nakarami ito, ma'am?
2: Yes, tama po iyan. Batay po sa aming pinakahuling tala, nasa mahigit 1.6 million na mga 4-piece beneficiaries ang nakapag-graduate na po mula sa programa. Ibig sabihin, nag-improve na yung kanilang level of well-being. Kasi taon-taon po, nag-a-administer tayo ng social welfare and development indicators. Pinupuntahan po sila ng ating pong mga caseworkers para tignan ano, at i-measure yung social adequacy and economic sufficiency to determine if they've already reached level 3 or yung self-sufficient level. Kasi kung nag-level 3 na sila, sila ay e-exit na mula sa programa. So that's 1.6 million already. Ngayon, ang annual target kasi ng DSWD is 4.4 million.
0: Opo.
2: 4-piece beneficiaries. Ngayon, dahil nga may nag-exit na, no, na 1.6, kinakailangang punan natin yung targets natin. Kasi batay naman doon sa pinakahuling tala ng PSA, lumalabas doon sa CBMS result ay meron pa pong mga pamilya na mahihirap na meron pong anak 0 to 18 years old.
0: Okay. Ayan. Ma'am, last na lang yung tulong ng DSWD sa mga kababayan po natin sa Bicol. Eh, alam niyo naman, nag-aalboruto itong bulkang Mayon. Kumusta po?
2: Well, Robert, nagpapatuloy yung distribution natin ng mga family food packs at non-food items. Sa katunayan nga po, as of 6 a.m. this morning, nasa mahigit 106,000 family food packs na po yung na-distribute ng DSWD. Yung non-food items natin, nasa mahigit 8,600 na yung ating pong naipapamahagi. And of course, nagpapatuloy ang DSWD sa pagbibigay din ng cash for work intervention at emergency cash transfer. In fact, next week, merong pang mga payouts na gagawin dyan sa mga evacuation centers. Tutungo nga po si Secretary Rex Gatchalian para tingnan kung ano pa yung mga karagdagang tulong na maipapaabot natin sa kanila. Kasi nga po, alam naman natin ano, na meron pang mga pamilya na nasa mga evacuation centers, nasa mahigit 100,000, 1,100 pa po iyan, or ang katumbas niyan is nasa mahigit 4,100 na mga individual. And alam naman po natin yung gantong displacement ay nakakaapekto sa kanilang pamumuhay, lalo na dun sa mga farmers residing within the 6-kilometer permanent danger zone na inilikas po natin at dinala nga po sa evacuation center. So, nagpapatuloy tayo na mag-assist sa kanila because yan po ang utos ng Pangulong Marcos sa Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad, and tiyakin din po na lahat ng tulong ay naipapabot sa kanila sa maayos at mabilis na pamamaraan.
1: Ayan po ay magandang balita.
0: Okay. Ma'am, maraming salamat po sa inyong update.
1: Thank you, ma'am.
2: Maraming salamat din, Doris and Robert, and maraming salamat din kay Tito. So, magandang umaga po sa inyo.
0: Happy Friday po, ma'am. Si Asa Kairin Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Samantala, partner, diretso na tayo sa ating Radyo Patrol. Roll, roll, roll, roll, roll! Bentahan po ng LPG sa hilera ng mga tindahan dyan sa Pasig City, ha? Muling sumigla. Eh, may rollback na, syempre. Magkano ang bentahan? Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
3: Sunday, mga Robert at Doris, bumaba na nga ng halos 200 piso yung presyo ng 11 kilos na tangke ng LPG sa hilera ng mga tindahan nito sa Barangay Palatio, Pasig City. Yung dating umaabot sa 1,400 hanggang 1,600 pesos, naglalaro na ngayon sa 1,245 hanggang 1,488 pesos depende yan sa brand. Ang Super Kalan na 450 pesos noong Abril, ibinebenta na ngayon ng 300 pesos ang isa. Ayon sa may-ari ng tindahan ng LPG na si Cesar, magkakasunod na bumaba ang singil sa kanila ng mga supplier mula noong nakaraang linggo. Dahil dito, unti-unti na rin anyang bumabalik ang kanyang dating mga suki, lalo ang mga bumibili ng Super Kalan. Pagamat bumaba na ang presyo ng LPG, umaasa pa rin ang mga nagtitinda na babalik ito sa dating presyo na hindi lalagpas sa 1,000 piso para sa 11 kilos na tangke. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi, partner. May umahabol.
1: Sige, pahabulin mo na yan.
0: Siyempre, pang Mother's Day ito, kailangan natin. Alamin natin ang sitwasyon sa Dangwa, ha? May pagtaas ba sa presyo ng mga bulaklak? At siyempre, baka may mga pwede bang pasyalan dyan sa Maynila on Sunday para ma-treat sila, mami, ha? Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
4: Good morning, Robert at Doris. Dalawang araw bago ang Mother's Day, normal pa ang sitwasyon o hindi pa ganoon kadagsa yung mga namimili dito sa Dangwa sa Maynila. Kung meron man, nagpapareserve na lang online ang iba habang ang iilan ay inagahan ang pagbili at pagbibigay ng bulaklak sa kanilang nanay. Gaya ng mga estudyanteng sina Faith at Kaylin, dito na muna dumiretso bago umuwi ng probinsya. Naglaan ng 2,000 pesos sa budget ang bawat isa para sa dalawang bouquet na kanilang pinakustomize. Narito ang kanilang pahayag.
5: Ayaw din po kasi namin sumabay sa malaming pong tao at saka po uwi po kami ng province. Pagbili po kasi ng flowers, parang simple thing lang po siya talaga. Yan po yung way para mag-give back po sa mga mother po natin, grandmothers. Hilig po ako magbigay ng flowers or gifts sa mommy ko. Parang it's a simple way lang po, thanking her sa mga ginawa niya for me, sa mga sacrifices. As, compare po sa normal price, yes, nagmahal po siya. I think around 50 pesos. Tumaas din po yung mga labor compare sa normal day.
4: Yung pinakamurang bulaklak na nakita ko dito, Robert at Doris, ay 150 pesos na yung simpleng ang kumpul ng bulaklak. 450 hanggang 1,500 pesos pa sa ngayon yung arrangement ng fresh flowers. Depende sa klase, yung iba naman meron na rin nakasuksok na greeting doon sa mismong bouquet. 700 pesos kung bouquet ng dried flowers, may mga nakalagay din doon sa maliit na basket, 500 pesos yan. Samantala, mas madaling bitbitin yung nakalagay sa karton na 1,000 pesos ang presyo. Ang ibang nagtitinda, balak magtaas ng kahit higit 200 pesos. Pero sa gaya ni Monica na tindera ng bulaklak, hindi na siya magtataas para mapaubos ang benta, lalo na napansin niyang tumumal ang bentahan. Narito ang kanyang pahayag.
6: So, yung iba practical na, di ba? Kakain na lang sila sa labas, bibigyan na lang ng regalo yung mga magulang nila.
4: Kaya po, nanay na po kayo, ano pong gusto niyo matanggap kapag ngayong Mother's Day?
6: Wala, kiss lang ng dalawang anak ko, okay na sa akin. Okay. Plan, hindi na ano yung material ngayon. Mabati ka lang, okay na.
4: Sa mga may planong mamasal naman sa Mother's Day, may mga aktibidad na maaaring gawin sa Luneta Park.
0: Ayan, ayan.
4: Maaaring, Robert at Doris, maaaring maglatag sa parke para makapag-picnic. May mga photo spot na itatayo at may mga live performance sa mga busker at iba pang cultural performance. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol. Roll, roll!
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, napakainit.
1: Sobra talaga.
0: Gusto mo bang magpalamig?
1: Diyan ba yung libreng air conditioner?
0: Aha. Pero hindi gaya sa DSWD ito. Hindi nga daw totoo. Mali!
1: Mali!
0: Pero dito sa Iloilo City, aba, may alok silang na cooling hubs.
1: Wow.
0: Alam mo kung ano yun?
1: Ano ibig sabihin?
0: Hindi ko rin alam. Tanungin natin mismo ang mayor ng Iloilo City, si Mayor Raisa Treñas. Mayor, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Mayor. Good morning.
8: Yes, good morning, Doris at Robert.
0: Opo, Mayor, ito po itatanong namin itong cooling hubs na ito dyan sa inyo sa Iloilo. Ano po ito at kanino at sino yung pwede mag-avail sa mga cooling hubs na ito?
8: Yes, yung mga cooling hubs, parang mga as of now, we have centers across all over Iloilo City na nilagyan namin ng air venue, no? Yung na-inaugurate natin the other day, parang container van, tapos may ibang in-identify tayo na mga building na reuse din natin for cooling centers.
0: Oh.
8: Aside from dyan, meron tayo na ngayon mga partners from the private sector na nag-pledge na rin at nag-establish na rin ng mga cooling centers nila.
0: Oo. Alam po natin napakainit talaga, Mayor, no? At kailangan talaga ng mga ganyan. Buti, at ito yung naisip na intervention ng inyo pong lungsod.
8: Yes, alam ninyo, so parati naman nakikita natin yung Iloilo na sa top 10, no? Sa heat index. So naisip natin paano tayo makatulong, especially dito sa Iloilo, maraming naglalakad at maraming nagbabike. So nilagyan natin sa isang area natin, tawag natin dito sa Diversion Road, ilong kilometro yan, maraming naglalakad dyan, nag-biking and nag-running. Sa gitna, nilagyan natin ng isang cooling hub para if ever kung kailangan mo magpahinga sa mainit na panahon, may area ka kung saan ka pwede magpahinga.
1: Libre so, po ito, Mayor? Libre?
8: Libre lang ito, no? At yung paggawa nito, libre din.
0: Ayun!
8: I-repurpose lang natin yung mga old container vans natin sa mga projects natin before. At ni-repaint natin at yung sahig made of plastic.
0: Okay.
8: So, kasi meron tayong mga projects on circular economy. So, we made sure that lahat ng ginamit dito, repurpose lang.
0: Ayun.
8: Dito, pagpasok mo, may sa city health natin na team, mag-check ng blood pressure mo, especially sa may mga hypertension.
0: Ayun.
8: Tapos makapahinga ka mga ilang minutes, tapos pwede ka na maglakad ulit.
0: Tama yun, tama. Para makapagpahinga ka ulit, mag-cool down. Ayan, sige, itatry namin yan, Mayor. Mayor, maraming salamat po sa inyong oras.
8: Thank you.
1: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
0: Si Mayor Raisa Treñas ng Iloilo City. Mga kapamilya, ha? Abangan po ninyo yung talumpati ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa nagaganap na 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Ha? Manatili po kayo nakatutok dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bukas, amo tiyan ang masa.
1: 9 to 10 a.m.
0: At Balita Antimano, eh, Cheda, makakausap natin bukas. 8 to 9, magkasunod yan tayo. Uh-oh. Bye! Happy Mother's Day!
1: Bye-bye!
9: Doble sa pagis, doble sa tabang, doble sa talino at kakulitan!
10: Tandem Lampoyan!
11: Happy Mother's Day!
12: Happy Weekend!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, 9:02.
1: DZMM, Balita Ngayon!
0: Kapamilya, obligado na ang mga pribadong senior high school institution na kumuha ng formal na government recognition simula school year 2027 hanggang 2028. Sa utos ng Department of Education, sa halip na provisional permit, kailangan ang makakuha ng government recognition ng mga pribadong institusyon para sa mas malinaw na pamantayan at mas maprotektahan ang interes ng mga estudyante. Bibigyan ng isang taong transition period ang private high schools para sumunod sa utos para hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Samantala, nasa 9,000 overseas Filipino workers na ang napauwi sa Pilipinas, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Mandaluyong, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus?
2: Rika, iniulat ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Capdac na umabot na sa 9,038 na mga Pilipino ang nag-repatriate o bumalik sa bansa mula iba't ibang lugar sa Middle East. Ito ay sa gitna na nagpapatuloy na giyera ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Kalihim, pinakamarami ang mga nais umuwi mula Kuwait. Nakatakda rin anya siyang bumisita rito sa susunod na linggo para silipin ang sitwasyon ng mga Pilipino sa lugar. Samantala, umaabot na ng higit 17,500 OFW ang naabutan ng financial assistance ng kagawaran. $200 ang iniaabot na tulong ng DMW kung saan makatatanggap ang mga Pilipinong umuwi na ng bansa mula gitnang silangan at mga OFW na nais pa rin magtrabaho sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At sa showbiz, nagpaalala sa pageant fans ang aktres at dating beauty queen Megan Young na maging mas maluwag sa mga beauty queen, lalo na sa question and answer portion. Sa Paano Ba Ito podcast ni Bianca Gonzalez, ibinahagi na dating Miss World ang pressure at hamon sa pagsagot sa Q&A kumpara sa panonood nito sa telebisyon o bilang live audience. Paalala ni Megan sa mga manonood, huwag maging maingay at iwasan ang pagkantsaw sa mga kandidata, lalo't mahirap na aniyang bumuo ng winning answers sa pageant.

0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Exactly what we need during these turbulent times.
1: Pera.
0: Love.
1: Love
0: is
1: naman.
0: All that matters.
1: Ako na lang love. Hindi ka lang, pera.
0: Kailangan kasi ang gulo-gulo na ng Pilipinas.
1: Oo. We have to be kind and loving towards each other.
0: Yes. Diba? Kaya nga, Mother's Day couldn't have come at better day.
1: Yes.
0: Kasi kailangan natin ngayon mag-refocus to something more positive.
1: Yeah.
0: Yan.
1: Ganda yan.
0: Diba? Kasi... There's so much hate eh.
1: Oo.
0: Diba? Yung kikil dito, kurakot doon.
1: Batuhan ng laptop dito.
0: Oo.
1: Diba? Nabubukulan.
0: Oo. Merong nagsasabi pa na ano, hindi naman ako mapaghiganti eh.
1: Oo.
0: Hindi ako... Pero paano yung video?
1: Ang hirap i-reconcile. Ang hirap mo ipaglaban.
0: Ay, nako. Ating! Gano'n ba talaga?
1: Yeah.
0: In the meantime, meron tayong mga aabangan. Today, in a matter of minutes, magkakaroon ng ia-address ni PBBM, si Bongbong Marcos. Mm.

0: Reporting live.
1: Oo.
0: Ang sabi ko, grabe.
1: Palala ka pa ng isa.
0: Si Christian Diosores, halos wala lang tulog yan.
1: Oo.
0: Dahil pag may nakalusot dyan.
1: Oo. Sabi pa nga, natatawa pa yung nag-uusapan nila, Tita Doray, agawan pala ng mga dokumento daw dyan, ganyan-ganyan, para sa mga ire-report.
0: Ay, ganun?
1: So, kailangan makipagbruskuhan din ang ating Christian Georgia. Pero magaling yan. Kayang-kaya ni Christian Georgia.
0: Ngayon ko lang narinig sa isang ASEAN Summit yun. Offer good while supply lasts.
1: Hindi ko alam paano yung system nila dahil hindi naman tayo reporter partner, di ba? Pero iba rin siguro talaga kapag international summit ang usapin
0: definitely,
1: natin, no?
0: Definitely. At kahit na medyo malayo kasi sa Maynila, kaya siguro wala siya sa consciousness ng maraming metro and mega Manilans.
1: Manilans.
0: ano po yan? Tayo ang host, di ba? Ang susunod na host ay Singapore.
1: Oo.
0: Kaya habang nandyan sila sa Cebu, dapat naman eh siguro medyo purihin naman natin ng konti yung organizers natin.
1: Tama. Apakahirap niyan.
0: Ay, nako.
1: Di ba yung logistics ng security detail?
0: Nako,
1: diba?
0: Sinabi mo pa. Alam mo ba?
1: Oo.
0: Kung ilang Toyota Camry ang naka-deploy dyan.
1: Ay, aba, talagang yung pala ang official car. Official car, the 40th ASEAN, ano.
0: Sabi ko, uy, mayroong slightly used Camry na ibebenta.
1: Ay, ayan, nag-aabang na naman. Like your cars aren't enough, partner.
0: Aba, yung Toyota.
1: Electric na.
0: Hybrid
1: ka. Hybrid
0: ang Camry.
1: Yun, hybrid maganda.
0: Hybrid ang Camry.
1: Yan.
0: Kaya matipid na siya.
1: Oo, partner, dalawahin mo puti sa akin. Libre mo na yung partner mo. Maawa ka na sa ekonomiya ngayon.
0: Sa bagay, Toyota girl ka rin eh.
1: Oh, yes. Oo.
0: Talagang devoted.
1: Yes.
0: Loyal.
1: Loyal. Alam mo yan, loyal talaga tayo.
0: Ito mo na mga headlines mo na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito. It's the day before weekend. At sa Sunday nga po, Mother's Day, alam nyo naman yan, di ba? Kagaya po ng gospel according to Rica, hindi sapat ang salamat.
1: Tama.
0: Cash ilang dapat.
1: Yan! Alam mo talaga. Salapi is the key.
0: Ito na! Mahigit 200 kongresista inaasahang boboto sa pabor sa impeachment complaint. Pero Vice President Sara Duterte hindi nababahala sa posibilidad na mapatalsik siya sa pwesto.
1: Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, bumagal sa pinakamababang antas matapos ang COVID-19 pandemic.
0: Dagdag bawa sa presyo ng petrolyo, mangyayari na naman sa susunod na linggo. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas. Wala na ba tayo?
1: Ano ba?
0: Wala na ba tayo? Ibabalita ko dito, pagtaas nitong Meralco.
1: Tsaka kulang pa ba, partner?
0: Oo.
1: Di ba yung pagtaas?
0: Ang sakit niya. Tapos yung mga may aircon, kahit na, di ba?
1: Four piece?
0: Kapit sa patalim ko di ba? Kasi lalo na kung maliit lang bahay mo, kailangan mo ng aircon eh.
1: Sobrang
0: sa
1: init.
0: Sobra.
1: Asa na tayo, level ng tubig sa Angat Dam, malapit nang bumagsak sa minimum operating level. Bagyong tatawaging Kaloy, inaasahang papasok ng PAR bukas.
0: Pinsala ng ash fall mula sa bulkang Mayon umabot na sa mahigit 7 milyong piso. Ilang bayan sa Albay inalerto sa posibleng pagragasa ng lahar.
1: Samantala, sa labas ng bansa, 7 tripulanteng Pilipino sugatan sa drone attack ng Iran sa sinasakyang barko sa Strait of Hormuz.
2: Balita Patan!
0: Yan po ang mga headlines. Ngayong ika-8. Ika-8 na ng Mayo.
1: Oo, ang bilis.
0: Oo. So, ibig sabihin po, ang sweldo namin.
1: Medyo hapit na tayo, hapit na.
0: Hindi! Ngayon, yung mga susweldo ng Ajis, mayroon mga gano'n. Ngayon po tatanggap na yun.
1: Excited. Sakto kasi Mother's Day.
0: Tama.
1: Diba? May pang ano tayo kay Mama.
0: Just a tip, kasi kung halimbawa talagang lalabas kayo at medyo marami-rami kayo, magpareserba na kayo sa restaurant na pupuntahan ninyo.
1: Oo.
0: Kasi hindi po pwedeng yung chance passenger.
1: Aasa ka lang, no? Sa walk-in.
0: I mean, nakaka-frustrate yun na, di ba? Dumating ka, ay, sir, sorry po. Kasi puno na po talaga tayo. Pwede rin namang dinner. Hindi naman kailangan maging lunch, di ba?
1: Yes.
0: But point being, hindi kailangan. Dapat lang naman i-recognize natin yung mga mothers the nanays of this world.
1: Tama.
0: Diba? Tama. Na pagkatapos na pagsilbihan ka, paaralin ka,
1: tama,
0: lahat.
1: Tama.
0: Biglang iiwan mo na lang.
1: Oo.
0: Diba?
1: Oo naman ganun.
0: Oo.
1: Kasi yan yung trabaho na 24/7 partner at walang, oo, sahod. Diba? Na hindi
0: tama
1: naman sila nagre-reklamo. I mean, siya nagre-reklamo.
0: Nagre-reklamo.
1: Hindi ko nagre-reklamo. Pero, diba?
0: Kung alam ko lang na ganyan ka, paglaki mo, sana hindi na lang kita iniluwal.
1: Okay, balik ako. I'm a crawl inside again.
0: Okay, sandali lang po. At meron tayong mga Radio Patrol Reports. Provision para tanggalin ang paggamit ng unprogrammed funds, hirit ng isang dating mambabatas. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, magandang morning.
2: Good morning sa inyo, Peter at Rica. Hindi sapat ang pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na naunang nilipat sa National Treasury. Ayon yan kay dating bayan muna Representative Nery Colmenares. Bagamat pinuri ang pagbabalik ng nasabing pondo sa PhilHealth, giniit ni Colmenares na ang naturang pondo ay nararapat lamang na ilaan sa mga setisyong pangkalusugan dahil ang mga kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ay hindi dapat gamiting pantapal ng pamahalaan sa ibang programa na kulang sa budget. Nananawagan rin ang dating pambabatas ng transparency sa paggastos ng PhilHealth sa pondo nito dahil ang 60 billion pesos na budget ay bahagi aniya ng 89.9 billion pesos na unused o hindi pa nagagamit ng PhilHealth funds. Nagbabala rin siya sa maaaring maulit ang nangyaring pagsali ng pondo kung madaling maaprubahan ang katulad na questionable mga transaksyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you very much, Nico! Time check muna tayo, ha?
1: Okay.
0: Sandali lang. It's 9:16 in the morning.
3: ASEAN Summit 2026.
4: ASEAN Summit 2026.
3: The DZMM Updates.
1: Ganda ng boses mo doon, partner. Ah. Kuha tayo ng update po no sa ASEAN Summit. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hati ni Radyo Patrol. Christian Yusharish. Christian, go ahead.
5: Magandang umaga, Peter at Rica. Nagsisimula nang dumating sa Mactan Expo ang mga leaders mula sa ASEAN member states para sa pagbubukas, formal na pagbubukas ng 40th ASEAN Summit and related meetings ngayong umaga. Na sa pagbabantay natin mula kanina, ano, nasa limang leaders na yung dumating doon sa Mactan Expo kung saan isa-isa silang sinasalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Liza Marcos. Unang dumating kanina ang Permanent Secretary for Foreign Ministry ng Myanmar na si U Hau Han Sung na sinundan ni Cambodia Prime Minister Hun Manet kasama ang kanyang asawa. Sumunod naman si Indonesia President Prabowo Subianto, Lao Prime Minister Sonic Sai Sipandone at ang pinakahuling dumating ngayon ay si Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim. Kompleto namang dumating dito ang mga kinatawan ng mga bansa sa ASEAN para nga sa magaganap na ASEAN Summit mamayang alas 10 ng umaga. So ang nangyayari ngayon dito, Peter at Rica, isa-isang dumarating sa

0: dahil matagal lang isinusulong yung code of conduct dyan sa bahagi ng karagatan. Pero ang sabi sa atin ng mga opisyal na nakausap natin mula sa DFA ay part lamang siya ng sidelines. Hindi siya magiging main focus nitong ASEAN Summit. Kung narinig lang din niyo sa aking background, ano, dumating na rin si Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Yun. Na dumating na rin dito sa Mactan Expo at sasalubungin ni na Pangulo Marcos at ni First Lady Liza. Siguro ang malaking tanong, Peter at Rica, no, ano ba ang pakinabang sa ating mga Pilipino nito nangyayaring ASEAN Summit? Ito ang isa sa mga laging tinatanong sa atin. Base din naman dito sa mga na-attend nating press conferences, pati yung mga nangyayaring meeting kahapon, pati nung mga nakaraang araw, ang pinaka siguro main takeaway nating Pilipinas dito ay kung unang-una dyan, ano, sa siguridad sa pagkain, pinag isa tayong agricultural country, mm-hmm, kahapon, pumirma ang Pilipinas at Vietnam ng unang kasundo ang Pilipinas at Vietnam kahapon na palakasin pa yung ugnayan sa agrikultura, palakasin din yung turismo ng Pilipinas at ng Vietnam at para malabanan yung issue ng transnational crimes bilang maraming mga kababayan natin yung nabiktima ng mga illegal scam hubs dyan sa parte ng Cambodia, Thailand, pati na rin ng Vietnam. Ilan lamang yun sa mga inaasahan na takeaway ng Pilipinas dito bukod pa doon sa mga mapagkakasunduan ng mga bansa kaugnay nga ng epekto ng gera sa Middle East. Balik sa inyo, Peter at Rica.
1: Christian, yung mga heads of state, kompleto na ba sila as we speak?
0: Kung dito sa Mactan Expo, hindi pa, Peter, isa-isa kasi silang dumarating mula doon sa kanilang hotel papunta sa Mactan Expo. Pero okay, as far as kung kumpleto ba silang dadalo sa summit, yes, lahat ng kinatawan ng mga bansa sa ASEAN ay dumating dito. Baliban lamang sa Myanmar, dahil ang inimbitahan ay yung permanent secretary ng kanilang foreign ministry. Ang paliwanag sa atin ng DFA, nagkasundo ang mga leader ng ASEAN na hindi imbitahan yung leader ngayon ng Myanmar kasi kung maaalala natin, may umiiral pa rin tension ngayon doon sa Myanmar at pinabuti ng mga leader na hindi mo na imbitahan yung kanilang leader kundi yung kanilang permanent secretary ng foreign ministry. Ang katumbas na sa atin ay DFA secretary.
1: Okay. This is also the first ASEAN summit where Timor-Leste is a full-fledged member. Correct?
0: Tama, Peter, kasi kung maaalala natin nung ASEAN Summit sa Malaysia last year, formal na umanib sa regional bloc ang Timor-Leste. At ito yung pinakaunang ASEAN Summit kung saan sila dadalo bilang full-fledged member. Sa mga press statements, sa mga meetings ito mga nakalipas na araw, lagi ding nababanggit yung mga pag-finalize pa ng tuluyang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN at kung ano din ang magiging pakinabang ng mga bansa sa ASEAN sa pagsali ng Timor-Leste at kung ano rin ang magiging take away nila sa mga bansang member ng ASEAN, lalo na ang Pilipinas ay founding member at considering na chairman din ngayon ng ASEAN ngayong taon.
2: Isa pang tanong ko lang din, Christian, no? What about dun sa kung nakalatag din ba kung paano pinag-uusapan, pag-uusapan ba ng iba't ibang mga bansa ang kanika nilang mga ginagawang hakbang para nga mamitigate itong mga economic na dagok ng effect ng US-Iran war?
0: Gusto talaga mapag-usapan yan, Rica, yan ang pinakamagiging focus ng mga talakayan dito sa summit. Ano? Ang gustong ang target sana ng Pilipinas bilang chairman ay makapaglabas ng isang unified statement ng ASEAN kaugnay na nangyayari sa Middle East na inaasang magiging laman nun ay siyempre ilang mga rekomendasyon para sa kanya-kanyang bawat bansa sa ASEAN kung ano pang pwedeng gawin sa kasalukuyan at sa hinaharap, pati na rin ang kanilang posibleng rekomendasyon sa mga bansa sa Middle East, pati na rin ang ibang mga bansang nai-involve doon sa gera. Ayon sa ASEAN, gusto rin nilang makapaglatag ng mga plataforma para kung sakali bang maulit ang mga krisis na ganito, ay hindi na mabibigla ang rehiyon. At sa loob pa lamang ng mga bansa sa ASEAN, magtutulong-tulungan na para kung sakali magkaroon ulit ng krisis, ay hindi labis yung magiging pinsala at epekto sa bawat bansa.
2: Ayan, sige, napaka-comprehensive ng report na yan.
1: Isa na lang, pahabol,
2: sige,
1: Christian,
2: go ahead, partner.
1: Inaasahan ba na i-address ni Pangulong Bongbong Marcos ang ASEAN ngayong araw na ito?
0: Ano ibig sabihin noon, Peter? Pakilinaw na.
1: Meron bang welcome ceremony where the president will speak to the heads of state and all the member countries?
0: Yes, actually pagkatapos nitong welcome ceremony dito, Peter, kapag nakumpleto ng dumating yung mga leaders ng ASEAN, pupunta sila doon sa plenary hall, magsa-start ang session, magbibigay ng opening speech ang presidente na ay papakinggan natin maya-maya bago

0: magkaroon ng pribado ng plenary session sa pagitan na lamang ng mga leader. So mapapakinggan natin yan maya-maya lamang.
1: Okay, very good. Christian Yosores, live from Cebu para sa ASEAN Summit. Extra, Christian.
0: Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: ASEAN Summit 2026.
3: ASEAN Summit 2026.
2: The DZMM Updates.
1: Oras dito sa Maynila, alas 9:24 ng umaga.
4: Kala ko, laki ng Pilipinas ha. Dito sa Maynila. May ibang state pa ba tayo?
1: Ibang zone. Alam mo, masarap doon sa Cebu?
4: Oo, totoo yan.
1: Yung sutukil.
4: Ano yun?
1: Sugba.
4: Takot ako. Ako may sutukil ako doon sa Cebu.
1: Sutukil.
4: Ano yung sutukil?
1: Sugba, kilaw.
4: Oo. Ano yun to?
1: Yun ang nakalimutan. Merong restaurant doon.
4: Oo.
1: Dalampasigan.
4: Oo. So parang masarap. Parang tapsilo, gano'n yung sutukil. Yeah. Halo-halo.
1: Oo. I-message yung sa amin kung ano yung to. Nakalimutan.
4: Tulingan. Makatulingan niya, masarap yun.
1: Ang sarap doon. Ako po. Jesus Mario Joseph. Oh, ito yung good news para po sa mga kadiesel ko.
4: Mm-hmm.
1: Kadiesel.
4: Mm-hmm.
1: Oh, mukhang more or less 160 to 170 per liter.
4: Hindi, gasolina 'yan.
1: Mas malaki pala diesel. Ang diesel po ay 9 pesos kada litro ang inaasahang pagbaba.
4: Yan.
1: Sa Martes.
4: Oo.
1: Oo, 9 pesos 'yan, ha? Lucky 9.
4: Oo, ibababa, 'di ba? Kerosene bababa rin po, more or less 12 pesos per liter. O, yan.
1: Ito na, ito
4: maganda
1: na.
4: Yung good news.
1: Ito na. So, wala nang ibang natitira kundi bad news. Gasolina. 1.60 hanggang 1.70 kada litro ang itataas.
4: Ayan.
1: Yun. Kaya mamaya magpapagasolina na ako.
4: Alam mo, dun talaga sa magic talaga yung Tralala natin eh. Kasi dyan sa bundok ng Tralala Fairview, ang mura pa rin ng gasolina kahit papano.
1: Talaga?
4: Kahit papano. Kasi dun sa atin, pag kahapon nagpagasolina ako, 78. Pag lumabas ka na Mindanao Avenue, 88.
1: O talaga?
4: 10 pesos.
1: Naku, alam mo talagang ano eh, yung mga kumlaude diyan sa pataasan.
4: Oo.
1: Etong EDSA.
4: Oo.
1: At saka yung bandang White Plains.
4: Oo. Ay, at saka afford C5. Naman, afford sa White Plains nila yan.
1: C5. Naku po.
4: Ang sakit, no?
1: Oo. Huwag natin kalimutan.
4: Mm-mm.
1: Yung NLEX na yan, yung S-Lex, yung mga gasolinahan doon. Ay, kabahal eh. Talaga
4: naman.
1: Hindi
4: mo pwedeng, talaga mapapadaan ka doon eh.
1: Pag oo nga.
4: Pag na talaga eh, mababa na tangke mo.
1: Kasi doon yung malamang naku po, umiilaw na.
4: Oo.
1: Baka hindi ako makarating.
4: Totoo yan.
1: Oo, pero in the meantime po, ang maganda, eh medyo nagkakaroon ng linaw ngayon na ang sinasabi ni Donald Trump eh no, the ceasefire holds.
4: Mm.
1: Kahit na nagbabakbakan ulit. Mm. May mga drone attacks. Eh.
4: Sige nga yung 7, yung 7 Pilipino.
1: Mamaya po pag-uusapan natin 'yan ano eh, kasi kailangan natin malaman ano nangyari sa mga Pilipino.
4: Oo.
1: Nasa na sila ngayon?
4: Tama.
1: Oo. Okay. Dali lang po ha, at babalik kami ni Rica dito po sa Balita Patan Friday Edition.
2: Balita Patan! Balita Patan! Balitaan at talakayan! Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: Nasaan yung ano?
6: Oh.
5: Saan ba dito yun?
6: Ito ba? Ito?
5: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina eh.
6: Ano ba anak? Ito oh.
5: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
7: Nanay, Mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day! Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
10: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
10: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
10: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
10: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan! Balita!

0: Mga kapamilya.
1: Mm-hmm.
0: Pangit yung...
1: summer na yung feels dyan sa...
0: Inaantabayanan natin ang talumpati ni Paolo. Hindi maganda yung music.
1: Saya mo.
0: Opo, meron pong speech sa PBBM
1: uh-huh.
0: sa nagaganap na 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu.
1: Opo, so abangan po natin yan mamaya kapag nakumpleto na po lahat ng ASEAN leaders at ipapasok po natin yan para mapakinggan din natin no?
0: Yeah.
1: ang mensahe ng kanilang pagsisimula.
0: I'm sure magseserve sila doon ng... Cebu lechon.
1: Oh, sarap. Yun talaga yung...
0: Apakasarap.
1: Oo, hindi mo na kailangan ng sauce.
0: Alam mo sa asawa nun?
1: Oo, ano?
0: Suka.
1: Nung pumunta, nung natikma ko yung partner, hindi na ako nagsawsawan eh.
0: Talaga?
1: Malasa talaga eh. Nag-uwi nga ako sa pamilya ko, tapos ginawang kilaw. Naloka ako, di ba? Ginawang kilaw eh. Ano nyo? Sabi ko, sayang naman ang ano. Pero ayan po, nakikita ninyo sa ating inset, sa mga nanonood sa atin, pinapakita po natin yung iba't ibang mga, naka-red carpet po tayo ng ASEAN, the welcoming area siguro ito. Mamaya po, iaabangan nga po natin ang talumpati ni President Bongbong Marcos Jr. Ano kaya magiging laman nun, partner, no?
0: Ang mga, sa mga na, ano, napanood kong reports, yung tatalakayin nga dito sa ASEAN Summit 2026, yung nangyayari ngayong oil shock, oil crisis, ano ha? Nagbabalak yata sila na parang magpirmahan ng, ano ba tawag doon? Memorandum.
1: Of support?
0: Memorandum of understanding.
1: Uh-huh.
0: Oo. Na kapag nagkaipit-ipit na magkaroon ulit ng oil shock, 'di ba? Magtutulungan yung ASEAN.
1: Ayan. Ayan. At saka maganda rin malaman natin, partner, yung mga technique na ginamit nila. Katulad na lang anong bansa ba 'yon yung meron silang oil fund? 'Di ba? Nakwento mo 'yon one time eh.
0: Merong OPSF tayo noon eh.
1: Ayan.
0: Dati.
1: Oo, kailangan
0: oil
1: natin
0: price.
1: Yun.
0: Stabilization fund.
1: Iyan. Lalo na ngayon na wala pa tayo, na wala yung oil deregulation law natin eh. So, private companies ang may hawak ng presyuhan ng ating produkto ng petrolyo, di ba? So, maganda na handa dapat ang gobyerno natin sa ganitong mga pagkakataon na naman. Because we can never can tell.
0: Eh,
1: di ba?
0: Exactly. Pero kagaya niyan, si Lawrence Wong ng Singapore.
1: Oh.
0: Magaling.
1: Ah, si Lawrence?
0: Magaling!
1: Oo, talaga.
0: Oo. Ay, nako eh. Pinapanood ko yung mga ano niya eh. Extemporaneous, ha?
1: Oo.
0: At saka bata pa.
1: Oho.
0: Oo. Kaya...
1: And, kaya pala talaga sila first world country, no? Talagang yung mga utak talaga ginagamit nila patakbuhin.
0: Ay, nako. Ang daming ano, ang daming mong ipupuri sa Singapore talaga. Of course, meron din mga hindi kapuri-puri. Pero on the balance, imagine, ilang kilometro lang yung...
1: Kaya nga, kaliit-liit na bansa yun eh. Wala nga silang natural resources, di ba?
0: Sabi nga nung iba, it's all about the leaders.
1: Ayan.
0: Malaman na natin. Nasa linya na po natin ang Pangulo ng August 21 Movement. Naalala niyo pa ba ito? Atom. Eh, hindi alam ni Rike ito.
1: Hindi.
0: Bata pa si Rike.
1: Opo.
0: Ngayon, pag-usapan natin yung... si VP Sara Inanindigang walang ebidensya ang impeachment complaints, ano, among others, para malaman natin tama ba yung nangyayari ngayon na parang nako eh 200 daw ang pipirma eh o nakatakdang pumirma para sa complaint, no, impeachment complaint laban kay VP Sara. Si Ginoong Voltaire Volt Bohol makakausap po natin. Sir Volt, magandang umaga po. Si Peter Atrika dito sa DZMM.
2: Good morning,
3: Sir Peter and Ms. Rica, and thank you for inviting.
1: Our pleasure, sir. Salamat po.
0: Thank you very much, sir. Ito, what do you make out of all this the impeachment trial na baka hindi mangyari sa Senado, 200 ang boboto sa lower house o inaasahang boboto sa lower house. In the meantime, nasa labas ng bansa si VP Sara and just couldn't care less about what happens. Oh, how do you read all these?
3: It's ano na, no? We have to all remember that last year we attempted to do the same thing, no? There was supposedly an impeachment process or impeachment trial na dapat naganap na last year. Kaya lang, nagkaroon po tayo ng problema sa interpretasyon ng fourth tweet ata, no? Biglang nagkalituhan po tayong lahat dyan at Iba ho yung naging interpretasyon ng Senate President nung isang taon. At awa ng Diyos, medyo magandang-ganda naman ang lagay or interpretation ng current Senate President na si Tito Soto. Ako, para po sa Atom, you know, we have always been a group that stood by the legacy or the all those legacy that we fought for in 1986 during People Power. Malaki po ang naging kumbaga ang nagawa ng mamamayang Pilipino nung panahon na yon. Ngunit meron din pong pagkukulang yung after the 1986 People Power. Walang nakulong, walang accountability. In fact, yung tinatawag na, you know, the Marcos Romualdez conjugal dictatorship, wala naman po nakulong, even the cronies. And I think this, what is happening right now is very imperative na mangyari. In fact, sobrang late na to. Dapat last year pa lang nangyari na po ito at naituloy na sana yung trial. Kami po naman sa Atom, we don't see, you know, we're not into partisan politics right now. We're just after the values of the Constitution. Ano ba yung nakalagay sa Constitution? Sundin natin. Yeah. Huwag naman natin baguhin yung mga interpretasyon natin just to suit our own political, you know, of course, yung mga ating mga adikain politically.
0: To be fair, nung panahon po ni Pangulong Pinoy, aba may mga nakulong.
3: Oh yeah, let me correct. Yes. Yeah, let me correct myself. Tama Apo. Naman po 'yan. At in fact, maganda po sana yung simula na 'yon. Huwag po natin kalimutan there was a time na President Noynoy decided to tukit upon himself to actually continue the fight, no? Yung unfinished fight of 1986, parang tinuloy niya in a way. But the problem is after that, you know, when a new administration took over, medyo pinakawalan po. So yung mga big fishes, yan po ang nakakawala ngayon.
0: Parang po yun ang story of our life as a Filipino. Yeah. Di ho ba?
3: Tama.
0: Nakakatuwang pakinggan, pero ang sakit maramdaman yung tinatawag na, alam nyo, weather lang yan. Ganun di
3: po
0: ba?
3: Po yan.
0: Opo. So in the meantime, ito pong nangyayari ngayon no, na... in the midst of itong napakatinding impeachment trial na ito, di po ba? Or magkakaroon ng impeachment trial, sa mga survey, abay nangunguna pa rin si
1: nangunguna pa rin
0: si Inday.
1: Yes.
0: Parang wala namang pakialam yata mga Pilipino.
3: Well, I think meron namang konting development. In a way, because first of all, meron pong lumabas na survey din a few weeks ago na more than 50% or 50% at least or more than mga Pilipino in favor of the impeachment process to continue. Kasi nga po bitin na mga Pilipino last year palagay ko dapat matuloy na to at na tayo nagpapasalamat naman sa mga initial na news no na nakukuha natin sa Kongreso na mukhang 200 ang pipirma. Ngayon yung regarding po sa popularity sa surveys there is some developments also. Medyo humahabol ata yung ibang mga contenders, the other contenders, no, kung titingnan po natin.

0: Itasamahan at kung katatapos naman magbigay ng isang pambungad na performance para sinulog inspired bilang pambungad o pag-welcome sa ating mga delegado at bisita dito sa ASEAN Summit. Sa ngayon ay paakyat na ng entablado sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magbigay ng kanyang kalumpati dito nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit and related meeting. Pakinggan natin si Pangulong Marcos.
1: 26th ASEAN chair to deliver his message.

0: challenges, but because the times demand our answers to those challenges for our peoples, for our countries, for ASEAN. My appreciation extends to ASEAN and our partners in ASEAN, because despite facing deep challenges of your own, you have come to support us and to work with us to respond to this crisis. We have strengthened our coordination where possible. Our foreign, economic, agriculture, and energy ministers have met to lay out plans with their sectors. Joint meetings between the political security and economic pillars were held to align our responses. We have all done what we can, individually and collectively, to ensure that even amidst uncertainty, the work of building our ASEAN community continues. Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. For ASEAN, challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that, especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another. Aligned with the Philippines' three P's, peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment, our discussions today will chart our course as we navigate our future together. Once again, I thank you for your presence and welcome you to the 48th ASEAN Summit. Mabuhay at maraming salamat.
1: Thank you, Mr. President. May we respectfully invite Your Majesty and Your Excellencies on stage for the official family photograph.
2: Yun po ang welcome address ni President Bongbong Marcos sa ASEAN Summit 2026 na ginaganap ngayon sa Cebu. No? In just a short while, kunin natin si Christian para malaman natin kung ano pa ang nangyayari ngayon dyan sa Cebu. Christian? Christian?
3: Yes, Peter Abliga, katatapos lang magbigay ng opening speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagbubukas ng ASEAN Summit. Sa ngayon ay nakaintablado na ang Pangulo kasama ang iyong mga leaders at heads of state ng ASEAN ng state para sa isang photo opportunity at yung ceremonial na handshake sa mga leaders. Sa kanyang talumpati kanina, pinigimbiin ng Pangulo ang ilang mahalagang salik at paksa na mapag-uusapan sa ASEAN Summit ngayong taon. Partikular na ang mga plano ng mga bansa para tugunan ang epekto ng gyera sa gitna ng kilangan. Ayon kay Pangulong Marcos, idalaos ang meeting sa harap na nung pinagdadaan ng hamon ng milyon. Pero hindi niya magpapatinag ang ASEAN at kailangan magharap-harap na mga leader para magkaroon ng plansyadong tugon at responde dito nga sa nangyayaring epekto ng krisis ng gitna ng kilangan. Ayon kay Pangulong Marcos, maraming umaasang mamamayan sa mga leader at nakita naman daw sa mga nakalipas na buwan ang ginawang adjustments din ng mga bansa para namang makapagbigay ng tulong sa kanilang mga mamamayan. At sa araw na ito ay kanilang re-repasuhin yung kanya-kanyang adjustments na ginawa ng mga bansa para mapag-isa at magkaroon ng unified na tugon ang ASEAN para sa bawat mamamayan ng kanilang bansa. Iginiit din ni Pangulong Marcos yung ginawang recalibration o pagbabago din sa mga paghahanda at hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit dahil nasa epekto ng gyera, pero hindi daw ang naibig sabihin niyan na mawawala ng focus ang region sa pagtalakay ng mga mahahalagang issue dahil kailangan ipagpatuloy mga usapin kahit pa matapos ang kaguluhan, kahit pa matapos ang ASEAN Summit ngayong taon. Binigyan din ng Pangulo ang tatlong halagang P na isusulong ng Pilipinas. Peace and security, prosperity at people empowerment na inaasahan niyang magiging sentro ng kanilang mga talakayan, magiging puso ng kanilang mga pag-uusap sa mga susunod na oras dito sa ASEAN Summit sa Cebu. Sa aking pagbabalik mamaya, ibigay ko kayo ng mga detalyado pang impormasyon sa bilanggit na talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Sa ngayon ay tutungo na sa plenary session ang mga leaders para sa formal na pagbubukas ng kanilang summit dito sa Cebu. Balik sa inyo, Peter Artiga.
2: Very good. Maraming salamat, Christian Yusores, live from ASEAN Summit 2026 in Cebu.
4: ASEAN Summit 2026.
5: ASEAN Summit 2026.
4: The DCMM updates.
2: Eksakto, impunto, alas 10. At lahat po ng iba pang pangyayari mula sa Cebu ay dadalhin natin ng DCMM sa inyo. Kung nasan man kayo nakikinig at nanonood, via Christian Yosores' reports all day long.
6: Yeah, si Christian lahat yun.
2: Wala pong ano yan, wala pong lunch, walang dinner.
6: Ayan.
2: Candy lang.
6: Ikaw papayat ni Christian yan. Abangan po natin ang mangyayari magaganap sa ASEAN 40th ASEAN Summit. Buong araw po, i-cover po yan ang DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Samantara, tanawan na ng nagmamadaling umaga, Kabayan with Danny Bonafé.
2: Susunod na.
6: Kasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musngi.
6: God bless everyone. Ingat.
2: And to all the mothers in the world, especially my wife.
6: And my mom.
2: And
6: na birthday
2: mom.
6: Din kahapon.
2: And my sisters.
6: Yeah.
2: Happy
6: Mother's Day.

0: Magandang umaga. Ang oras po natin, 10:02.
1: DDCMM Balita Ngayon!
0: Kapamilya, target ng Italy na mag-recruit ng libo-libong Filipino nurse sa harap ng kakulangan sa mga healthcare workers sa naturang bansa. Sinabi ni Philippine Ambassador to Italy, Neil Imperial, na planong pag-usapan ng Italy ang bagong bilateral labor agreement sa Pilipinas na bubuo sa maayos at transparent na mekanismo para sa recruitment at deployment ng mga Filipino nurse. Sa ngayon, nasa 15,000 hanggang 20,000 nurse ang kulang sa Italy. Sinabi naman ng Italian Health Minister na pinalawig din ang kontrata ng mga Filipino nurse sa Italy ng 2 taon mula 2027 hanggang 2029. Hindi pa rin makapagtakda ng petsa para sa special payout ng mahigit 1,000 driver ng tricycle at jeepney sa Pasig City dahil hindi pa rin umano na isa sa pinal ang listahan ng mga tsuper na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasig City, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Rika, sa panayam sinabi sa Radyo Patrol ni Lix Lambinicio ng Pasig City Social Welfare Department na inaayos pa ang listahan ng mga tricycle at jeepney driver mula Pasig City na hindi pa nakatatanggap ng 5,000 pisong ayuda mula Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ani Lambinicio, noong April 30 sana isusumite ng DSWD sa lokal na pamahalaan ng listahan pero ipinatawag sila sa isang sasyon kahapon para sa pagbiberipika at pagtanggal ng mga nadobleng pangalan. Sa ngayon, wala pa anyang pinal na listahang inilalabas ng DSWD sa Pasig City. Nasa 350 pang tricycle driver ang hindi nakatatanggap ng ayuda habang 850 ang jeepney drivers. Hindi pa o dahil hindi pa ipinilalabas ang pinal na listahan, wala pa anyang maitakdang pensya ng special payout. Sa kabila nito, tiniyak ni Lambinicio na nasa kamay na ng Pasig City LGU ang pagtarakda ng pensya ng special payout at agad din na itong isasagawa sa oras na mailabas ang resulta ng verifikasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, bumisita sa isla ng Siargao ang cruise ship ng Swan Hellenic Minerva bilang bahagi ng kauna-unahang paglalayag sa Asia. Lunes ng tanghali nang dumating sa Corregidor Island sa Dapa, Surigao del Norte, ang barkong may sakay na higit 100 dayuhang pasahero. Sinabi ni Department of Tourism Region 13 Director Ivani Dumagdag na bukod sa pagpapakita ng ganda at kultura ng lugar, nagbukas din ang pagbisita ng barko ng oportunidad para sa mga lokal na negosyo at komunidad. Maghapang nanatili ang mga pasahero ng barko sa isla bago tumulak pa Bohol.

lahat, abangan mamaya sa headline. Ngayon, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Ilang customer ng Manila Water makararanas ng water interruption mamayang gabi. At delikadong heat index, asahan sa 17 lugar, bagyo sa labas ng bansa, patuloy na binabantayan. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: bayan. Kapangyarihan ang mamamayan. Balita at talakayan.
1: Hello, hello, good morning. It's Friday, ha? May 8, 2026. Ito na naman po ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Kamusta kayo, mga kapamilya, kaserbisyo, ha? Sa atang iba't ibang panig ng Pilipinas. Ha? Siyempre, Friday, happy tayo ngayon dahil meron na naman tayong weekend na parating. So, ibig sabihin, relax, relax, kahit medyo mainit ang panahon. At ito, DZMM Radio Patrol sa East Trent ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At pwede ho kayo magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay, so napakinggan nyo siguro kanina ang Pangulong Marcos, ha? Opening statement dun sa kanilang sinasagawa ngayon dyan sa Cebu, ang 48th ASEAN Summit. Pero patuloy lang ho kayo nakatutok dito sa DZMM para sa kabuuan ng mga activities dyan dahil alam ko ngayon ang last day dyan sa ASEAN Summit na iginaganap sa Cebu. Puntahan muna natin ang ating mga field reports, ang ratsyada ng mga Radyo Patrol. COMELEC tiniyak na isa sa publiko ang mga Certificate of Candidacy o COC para sa BARM elections upang mabantayan ang mga irregularidad. Yan ang report na ihatid sa atin ni Steve Ras. Steve, go!
2: Dani, agad ilalabas ng COMELEC sa publiko ang Certificate of Candidacy ng mga aspirante sa BARM elections habang paigtingin ang pagbabantay laban sa mga kandidatong may posibleng kaso ng material misrepresentation. Iginatuwa ng COMELEC ang naging maayos na turnout ng mga nagahin ng COC para sa BARM parliamentary elections. Sinabi ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Laljanco na agad na inalat ng COMELEC ang mga sinumiting COC bilang bahagi ng transparency measures ng poll body at upang mabusisi rin ito ng publiko. Sa ganitong paraan, mas madaling matutukoy kung may mga kandidatong hindi kwalipikadong tumakbo at may iwasan ang mga insidenteng katulad na nangyari kay dating Alice Goh na kalaunay na lamang hindi Pilipino. Mahigpit ding rerepasuhin ng COMELEC Law Department ang mga COC para matiyak na walang nuisance candidates o mga kandidatong posibleng manggulo at magdulot ng kalituhan sa mga botante. Tiniyak naman ng poll body na handa ang COMELEC na magsampa ng kasong may kinilaman sa material misrepresentation o kaya ay mag-disqualify ng kandidato sakaling mapatunayang nagsumit ito ng maling impormasyon ng kanyang COC. Kahapon natapos ang tatlong araw na paghahain ng COC at gaganapin ang eleksyon sa BARM sa September 14, 2026. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras. Ito, isa pang report, data cleansing, isinagawa ng DSWD at Transport Network Companies para sa special payout. Alamin natin ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman kay Nico Bagzik. Nico?
3: Panin naganap ang data cleansing session kasama ang ilang opisyal ng DICT at LTFRB para ayusin ang mga master list ng mga driver at operator ng TNBS na hindi pa nakatatanggap ng cash aid. Paliwanag ng DSWD, ang data cleansing ay yung proseso para masigurong wala nang magiging aberya sa listahan ng cash relief assistance beneficiaries tulad ng maling spelling at maling birthday ng mga drivers. Paraan rin nila ang proseso para matukoy yung mga dobling mga pangalan na entries na kwalifikado para sa ayuda. Ang mga special payout na nakakda ay magsisimula sa susunod na linggo ay nakaschedule na rin per company. Paraan nila masiguro ang maayos at hindi dagsa na distribution. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
1: Thank you very much, Nico Bagzik. PNP, pinakilos na ang mga disaster asset bilang paghahanda sa paglapit sa Philippine Area of Responsibility ng bagyong may international name na hagupit. Yan ang report na ihatid naman sa atin ni Marlene Padiernos. Marlene?
4: Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Valencia Natales Jr. ang lahat ng tanggapan ng pulisya at mga operational unit ito na maging alerto at i-activate ang disaster response protocol nito para tiyakin ang mabilis na pagtugon sa epekto ng bagyong inaasahang papasok sa PAR sa weekend ayon sa PAGASA. Layan ito na masiguro ang kahandaan ng mga emergency equipment ng pulisya at naging ang mga logistical support unit para tumulong sa risk assessment at maagang matuway sa mga lugar na maaaring mangailangan ng preemptive evacuation. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga local chief executives para alamin kung kinakailangan magsagawa ng preemptive evacuation sa mga residente. Pinapaalalahanan din ng PNP ang mga residente nasa high-risk areas na manatiling alerto at sundin ang mga opisyal na abiso para matiyak ang kaligtasan bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ito, ilang kalsada sa Maynila ay sasara bukas para sa gaganaping marathon. Ah, alamin naman natin ang story niyan mula kay Tricia Lindo. Trish?
5: Good morning, Danny. Bilang paghahanda sa gaganaping marathon event bukas, ang 9 ng Mayo, isasara ang ilang kalsada kabilang ng southbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak Drive papuntang Ocampo Street. Rin din yung westbound ang Quirino Avenue mula Adriatico Street hanggang Rojas Boulevard. Southbound rin ang Piburgos malapit sa kalye ng Victoria at westbound ng Finance Road mula Piburgos Avenue hanggang sa Taft Avenue. Simula alas 2 ng madaling araw bukas ay wala nang papadaan ng motorista sa mga sabing ruta at inabisuhan munang baybayin ang mga inilatag na alternatibong ruta. Maring bisitahin yung official Facebook page ng Pamahalang Lungsod ng Maynila para sa karagdagang detalye. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras, 10:16 in the morning. Balik na tayo sa ating programang Kabayan at ngayon ay makakausap natin sa linya ng telepono ang spokesperson ng West Philippine Sea, Philippine Coast Guard. Walang iba kundi si Rear Admiral J. Tariala. Rear Admiral, Admiral, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
6: Hello Sir Danny, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay.
1: Okay, maraming salamat din ho sa inyong pag-ano, alam nyo naman, lagi kayo accessible dito sa DZMM Teleradio. Anyway, Admiral, yes, oo, itanong ko lang, dahil medyo ano kayo, nababahala na naman kayo dahil meron naman palang encroaching dyan sa kalayaan, no? Island group na sinasabi, Chinese research at militia vessels. Maraming nakita na mataan dyan, di ba, dyan sa ating area?
6: Yes, Sir Danny, no? Ang, just to give you an idea, ang Luzon Reef, ito yung southern part ng Recto Bank.
1: Rosul Reef, oo.
6: That's how, yes, ito yung Iroquois Reef sa English name niya. Ang Rosul Reef sa Tagalog, no, sa Filipino name nito. Southern part siya ng Recto Bank. And then at the same time, pinupuntahan ito ng mga mines ng Pilipino, nangingista sila rito.
1: Mm-hmm.
6: And ang nakakabahala dito, ang Chinese government, even the Chinese embassy responded to my post, no?
1: Mm-hmm.
6: They do not deny itong presence ng marine science, maritime scientific research sa ginagawa nila.
1: Mm-hmm.
6: And what is worth noting, they're claiming na meron silang territorial jurisdiction sa waters na to.
1: Mm-hmm.
6: Considering na this falls within our own exclusive economic zone.
1: Kaya,
6: as a matter of fact, 160 nautical miles lang ang layo nito from Palawan. No?
1: Uh-oh.
6: And ulitin ko lang ulit, ito ang pinakababang parte ng Recto Bank.
1: Okay.
6: Sabihin, alam naman natin na mataas ang oil and natural gas deposits dito.
1: Uh-oh.
6: And the Chinese government is conducting this illegal research without our consent.
1: Okay. Bali, i-check ko lang. Gusto, bali, Admiral, pag sinabi niyo nagko-conduct sila ng illegal marine, no, scientific research, ano ho ba ang mga possible risk nito? Let's say sa ating mga diba, mga yaman dagat, ano ba ang posibleng mangyari if ever? How do you say na bakit illegal, no? At although syempre nasa within the Philippine Economic Zone to, exclusive economic zone.
6: Well, una sila, Sir Danny, no? Illegal as what you said, no? It's because they're violating the United Nations
1: Convention
6: of the North Sea. Dapat ito ay magpaalam sa Philippine government. Secondly, ang sinasabi nating nakakabahala ito, ay hindi natin alam kung ano ang mga datos na nakukuha nila dito. No?
1: Mm-hmm.
6: We're not even aware whether what they are conducting there is to measure the volume of natural gas or oil deposits. Hindi natin alam. So, these are possibilities na ginagawa nila. No? The reason why they're conducting marine scientific research. And other thing, perhaps they're also mapping itong mga sea cables na nandyan sa ilalim. No? The critical infrastructure under the seabed. So, may posibilidad. Alam mo naman yan, Sir Danny, for the past years, meron ng mga cables na napuputol. And the Chinese government has always been part of that kind of allegedly incident, no? So, ito mga posibilidad na pwede nilang gawin. And third, they can also do mapping of our seabed without us knowing, no? Na maaari nilang gamitin for their submarine warfare or their PLA Navy warship deployment.
1: Pero can we also, do we have the capability ho, let's say scientific capability rin, para at least malaman natin yung specific na ginagawa nila doon sa, syempre mas malawak ang kanilang kaalaman tungkol dyan sa ano, no, sa marine, no, technology. Pero pag sinabi nyo, kasi ako nagulat din ako yung gas exploration na pues posible na ginagawa nila yan, at sila ang makikinabang if ever meron nga. So how can we detect na kung meron nga yan, dapat tayo ang at least mag-develop niyan, at wala naman tayong joint oil exploration, di ba, Admiral?
6: Well, Sir Danny, no, to recognize itong capability ng ating mga marine scientists, especially the University of the Philippines Marine Science Institute, no, UPMSI.
1: Yeah.
6: May kasayahan at eksperto ang ating mga marine scientists, no? Not just in UPMSI but in other universities.
1: Mm-hmm.
6: Ang kakulangan lang natin is yung sarili nating research vessel that will support their capability to conduct such thorough research.
1: Oo, pero dapat nga nagkaroon sila ng ano, pagpapaalam, 'di ba? Kasi violation nga ito ng UNCLOS, no? Sinasabi niyo nga,
6: yes,
1: pero sabi niyo ito sa Recto Bank, itong southern part nga ng ating economic zone dito, marami ang mga mangingisda natin, ang mga ano to, until now hindi sila talaga napapayagan diyan, tinataboy sila. Ano ba report niyo?
6: Well, ang ginagawa ng mga Chinese maritime militia every time na ma-deploy sila, Sir Sir Danny, no? Isa yan sa nagiging role nila, harassment and driving away ang ating mga mines ng Pilipino. Sa paniniwala namin, they are preventing the Filipino fishermen to go near the Chinese research vessel so that they can continue itong illegal MSI nila without the intervention of the Filipino fishermen.
1: So in the meantime, since meron na pala tayong report at sabi nyo nga, kinukumpirma nyo, almost ano kasi ito, Admiral, 40 Chinese vessels including itong research ship nila, no, tinatawag nilang Xiangyang Hong 33. Tama ho, di ba, yung pangalan?
6: Yes, sir.
1: So ibig sabihin, what can we do now? Hindi naman natin sila pwedeng kumprontahin, no? Siyempre, merong ano ba to, diplomatic protest uli ang ating kailangan isampa dito?
6: Well, on the part of the Philippine Coast Guard, Sir Danny, no? Whenever we deploy aircraft and whenever we deploy our Coast Guard vessel, we ensure that we challenge their presence. No?
1: Okay.
6: It's important for us to document
1: So what
6: so
1: can
6: we do? We challenge them and the Coast Guard also drive them away. Ito mga Chinese research vessels. Based from our experience for the past year already, ang mga Chinese research vessel, they have a different characteristic with that of China Coast Guard.
1: Okay.
6: So itong mga to, kapag pinaalis mo, maalis naman.
1: Okay. So pero alam na ho ito, no? Siguro very much aware naman ang DND natin, National Defense at saka DFA, no, in terms of diplomatic action if ever na they refuse.
6: Yes, sir. On the part of the Coast Guard, since we are one of the members of the National Task Force for the West Philippine Sea, we submit to the NTFWPS this incident report And we trust the judgment of the Department of Foreign Affairs kung ano ang karampatang diplomatic action na pwedeng gawin ng gobyerno natin laban sa China.
1: Pero pinaabot niyo na ho ba yung itong report na to na sabi niyo naman pag natawag naman ang pansin nila, they will follow naman. So itong ang pinaka-concern natin dito, itong research na ano eh, 'di ba, yung nagsasagawa nitong research 'di ba, vessel nila na pwedeng mapaalis. So so ngayon, ano ba, do we have a timeline for them na at least if they can leave the area, kasi nga may mga risk pala sa atin?
6: Yes, sir. On the part of the commandant, no, si Admiral Ronnie Gaban, he has the commitment na mag-deploy tayo ng additional assets, particular Coast Guard vessels. And then, as we speak right now, meron din tayong another MDA flight na isasagawa ngayong araw, weather permitting, para i-challenge ulit, i-document ulit ang presensya ng Chinese research vessel na to, so that they cannot deny anymore na meron silang maring scientific research na ginagawa. Dahil katulad ng video na nilabas natin kahapon, they
1: ito,
6: cannot deny namin na they are conducting MSR dahil nag-launch sila ng kanilang assert.
1: So siguro sana naman eh, at least eh, humupa yung, kasi parang nakikita ko mayroong may tension na naman habang nandyan yung research vessel nila. Pero for now, habang isinasagawa nga itong Admiral, no, tiyempo naman, merong ASEAN Summit tayo ngayon, parang ipupush yata nila on the sidelines itong Code of Conduct na sana manaig, no, at supportahan ng ilang mga ASEAN nations. How important is this Code of Conduct para at least eh, may political pressure din on the part of China?
6: Alam mo, para sa akin, Sir Danny, sinusuportahan natin ang ang adhikain ng Pangulo at ng Department of Foreign Affairs na magkaroon ng Code of Conduct para siguraduhin natin ang regional affirmation na ng mga miyembro ng ASEAN to condemn this kind of illegal actions, rising tensions sa mga ginagawa ng China. No? So if we're going to have this ASEAN stand through the COC, para sa akin, ito ang pinakamagandang magiging impact ng hosting natin ngayong ASEAN.
1: So tingin mo, with this, kunyari, let's say, on the sideline, mapag-usapan yan at may mga majority na mag-support sa ASEAN nations, this will somehow ease the tension at saka tingin mo, yung pag ganitong international pressure at China will somehow, di ba, respect whatever?
6: Yes, sir. That is our hope, no? That China will respect whatever the provisions written in the Code of Conduct na pinagtibay ng lahat ng miyembro ng ASEAN. I think a united ASEAN is very strong. Our voice will be heard at susundin ng China.
1: Puntahan ko lang yung isa pang issue. Eh, di ba katatapos lang dyan na bumisita sa Kalayaan Group of Islands itong mga, yung fort, di ba, na itong atin ito, yung ano, civilian mission katatapos lang, eh, di ba? Kamusta naman ho so far, di ba? May parang may mga protesta na sinagawa din ng Chinese embassy na nagkalat daw tayo, dinumihan ang karagatan or whatever. Ano ho inyong ano sa loobin do sa nangyaring itong atin ito civilian mission?
6: Alam mo, para sa akin, Sir Danny, I'm very happy merong civil society katulad ng atin ito na nag-push ng ganitong mga adhikain. This is a clear indication na kapag usapin ng West Philippine Sea, hindi lamang ito pang militar, hindi lamang ito pang Coast Guard. Ito ay may kinalaman sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino. So para sa akin, yun yung pinakamahalagang message ng atin ito convoy sa pagpunta nila sa pag-asa. And then, regarding sa comment naman ng Chinese Embassy, na nagkalap daw tayo sa summit, I don't think na it is something that is concerning. No? Kasi definitely, when members of Akbayan Party went there, nag-ayo ng bandila natin, hindi mo naman siguro expect na magkakalap sila doon for that
1: point.
6: I don't think that it lasted that long. No? And sa paningin natin, sa mga videos na sinasabi nilang mga kailan, recycled news lang. Hindi ito totoong nangyari.
1: So for now, ay nakikita nyo ho ba na this is something that we should always encourage, na wag lang itong huli na, so siguro magkaroon pa. Kasi parang ang laking bagay din ho, no? Mga 500 ho ba yung residents natin doon, Admiral, na somehow kukulang din sila kasi buti nagkakaroon pa pala ng mga parang concert o nabibigyan sila ng konting entertainment yung mga residents doon, Admiral?
6: Yes, Sir Danny. Meron tayong almost 500, no? Na residente sa Pag-asa Island. Hindi pa kasama dito ang bilang ng mga sundalo, coast guard at police na nag-guwardya ng isla na to. And again, I really appreciate itong mga efforts na to. Nalalaman ng ating sambayan ng Pilipino na may mga civilian dito na hindi dapat ipamigay at kailangan nating dapat silang tindigan.
1: Kasi nag-worry ako nung sinabi ng isang reporter namin, sumama pala siya doon, nung mga previews dyan sa Pag-asa, pagdating daw, sabi kagad sa telepono nila, welcome to China. Yung mga ganun, ibig sabihin, parang meron talaga silang pag-angkin doon sa Pag-asa na dapat talagang tayo ang nasa exclusive economic zone. Yung mga ganung concerns, pati siguro yung mangingisda natin, ganun din, natatakot na tuloy lumabas, di ba, Admiral? Ano ho bang dapat natin gawin sa mga ganun sitwasyon?
6: Alam mo, Sir Danny, nabi tayo napupunta din ako ng Pag-asa, yan din yung nare-receive ko.
1: Ganun
6: sa
1: ba? Oo, room, may mga ganun welcome.
6: Para sa ano, matcha-charge ka pa ng roaming actually kapag inon mo yung cellular data mo.
1: Oh.
6: So, ang problema kasi nun, yung malapit doon na Subi Reef or Zamora Reef, meron silang power ng pang-telcos nila. Tayo walang power doon ng globe. So kapag malapit ka, kasi ang Zamora Reef is quite near sa Pag-asa Island. So pag mag-land ka na doon, ang madidetect mo na signal is yung nandun sa Zamora Reef. Kaya masasabing naka-roaming ka.
1: Oo, so mag-change ka pa ng mga ganun frequency, no?
6: Yeah, so,
1: anyway, Admiral, bago kayo bitawan, yung mga mangingisda natin dito sa Pag-asa, for now ba, may mga natatanggap ba kayong mga feedback from them na at least may mga ganun pa rin na tinataboy sila or mayroong mga, let's say, mga water cannon na nangyayari? Wala naman? Mga reklamong ganun?
6: Alam mo, Sir Danny, ang mga para sa akin, ang pinakamatatapang nating kababayan Pilipino ay ang nasa Pag-asa because they got used to
1: ganun
6: it
1: ba?
6: Already. Parang hindi na concerned sa kanila na may makikita ang China Coast Guard from a distance or Chinese Maritime Militia because that is their daily routine. Araw-araw, yan ang pinagdadaanan nila. And regarding your question kung may harassment, so far wala naman tayong nabalitaan ganito, no?
1: Okay. So nakakapangisda sila? Nakakapangisda for now?
6: Yes,
1: okay,
6: nakakapangisda naman sila. Actually, Sir Danny, ang paligid ng Pag-asa, from there, mayaman siya ng natural resources. Eh. So, nakakapangisda sila even without crossing yung area na reclaimed military base ng China sa Zamora Reef.
1: Okay, sige, that's good to know. Yeah, minsan gusto ko rin mabisita yung Pag-asa niya. Dapat maraming senador ang bumisita dyan, di ba?
6: Alam mo, Sir Danny, pupunta ulit kami nitong parating na linggo next week. Dapat pala ikaw ang ipadala ng ABS-CBN. Para ma-experience mo, no?
1: Gusto ko pa eh.
6: Hindi ko pa papangalanan, no? But there's one senator who will be going with us.
1: Yeah.
6: Para kamustahin ang lagay ng ating mga residente at mangingisda at saka sundalo natin sa Pag-asa.
1: So,
6: we already reached out sa ABS-CBN. Sana, Sir Danny, ikaw na ang ipadala nila.
1: Sana, tingnan natin. Anyway, basta itong senator na sinasabi mo, hindi pa siya nakapunta. Kasi alam ko kung sino yung mga iba, di ba? Pero ibig sabihin, bago ito na makakarating dyan.
6: Yes, Sir Danny. Hindi ko napapangayaw.
1: Ayaw kong
6: i-preempt ang
1: Sige, next Sunday. Not this Sunday, next Sunday.
6: Weekday, Sir Danny.
1: Weekday, okay. Okay.
6: Hindi ko pwedeng magitin na actual date. Pero,
1: Sige.
6: Weekday.
1: Okay. Sige, Admiral, maraming salamat sa oras ha, at sana maayos na natin, humupa yung sitwasyon dyan sa area ng Rizal Reef. Thank you.
6: Apo. Maraming salamat, Sir Danny.
1: Okay. Yan ho si Rear Admiral J. Tariela, spokesperson ng Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Ang oras natin, 10:33 in the morning.
0: Kabayan!
7: sa pangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
8: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
11: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na kumaga sa DZMM.
12: Nasaan yung ano?
13: Oh.
12: Saan ba dito yun?
13: Ito ba? Ito?
12: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
13: Ano ba anak? Ito oh.
12: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
8: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom. Napaka-relevant din itong topic natin ngayon dahil makakasama natin ngayon ang UP College of Media and Communication, convener din ng kontradaya ng Department of Journalism. Walang iba kundi ang aking tukayo, Professor Danilo Arao. Professor Danny, si Danny Buenafe, kamusta ka?
14: Yes, magandang umaga sa lahat. Katukayong Danny, salamat sa imbitasyong ito. Akala ko nakalimutan mo na ako.
1: Siyempre naman, kita lang, mo joke. Pareho yata tayo nakablock oh. Sabihin on a Friday. Anyway, Prof, yung tungkol sa mga nangyayari lately, napaka-relevant ngayon yung pwede mo siguro ibigay na input. Kasi ngayon hindi mo na malaman kung sino mga tunay na journalist eh. Merong mga nagpapanggap, merong mga political operators pala, yung mga ganun na based on the investigation ng NBI. Ah. So parang ang nananawagan ng NBI na parang dapat ang Kongreso ay mag-pass daw ng batas na magre-regulate sa social media para to separate the real journalists from those na hindi naman legit. Prof?
14: Opo. Oh. Alam mo, totoo naman na may mga tunay at peke at may mga corrupt din naman na mga periodista, pero hindi naman ito nangangahulugan na kailangang mag-regulate tayo ng social media or any media for that matter. Kasi kahit na anong assurance yung sinasabi ng nakatataas na official ng NBI, magre-resulta at magre-resulta pa rin yan sa sensura o sa censorship. Tapos hindi natin dapat pagkatiwalaan yung gobyerno na siya yung magtatakda sino yung tunay, sino yung peke, ano ba gagawin nila, magkakaroon ba ng accreditation system para sa journalist. Ito po ay labag sa kalayaan, sa pamamahayag, kasi hindi ito tulad ng iba pang profesyon na kailangan ng licensure exam. Ang kailangan lamang po ay yung matinong adherence po sa Code of Ethics na essentially voluntary, kasi bahagi ng kalayaan sa pamamahayag yung self-regulation, yung tayo mismo sa loob ng media ang magche-check sa ating sarili. Nangyayari naman po yan at may mga mekanismo naman pong available. Ang problema lang, ironically, yung ilang mga state forces I'm sorry to say, kasama na yung AFP tsaka PNP, sinisikil nila yung kalayaan sa pamamahayag sa pamamagitan ng iba't ibang harassment and intimidation, particular yung pagpatay sa community journalist na si RJ Ledesma na bahagi ng Negros 19 massacre.
1: Oo. So ngayon, sabi mo ka, dapat may pamantayan, no? Bawat isang media outfit, meron siya sinusunod na code of ethics, di ba? Yung sinasabi mo na of self-regulation. Marami naman na may ganun eh. Ang problema eh, kung lahat ba eh nag-a-adhere at paano mo mababantayan? Katulad niyan, di ba? Eh siguro sa case din ni Jason sa inaresto rin siya the other day or few days ago.
14: Okay.
1: Oh, pero yung kanya naman, yung pagpapakalap ng mga fake news, di ba? Yung ganun na somehow nakakasira ng mga reputation ng tao, harmful sa society at marami ang naniniwala eh. So how do we prevent yung ganito? Na hindi naman tumutupad dun sa sinasabing ang code of ethics. At saka, tama ba? Na? Kasi mga iba talaga, di ba? May tinatawag kasi kami sa hanay namin, yung mga media hausyaw. Yung mga nagkukulwaring media, pero hindi naman media. Apo. Oo, di ba? So, yung gano'n, ikaw, at least you can relate, di ba, Prof? Tungkol doon.
14: Apo. Tama po kayo. Kaya nga, sa unahin muna natin yung hausyaw. Alam mo, dapat talagang managot. Yung mga hausyaw, pero kung anumang parusa'y ipapataw sa kanila, hindi po ito usapin ng work-related na journalism. Kasi ito po ay pangingikil. Halimbawa, pwedeng blackmail o kung anuman yung sirkumstansya ng paggamit ng press ID para sa personal na ganansya o anumang maitim na balak. Tapos sa kaso naman ni Jason sa at saka isama na rin natin yung
1: si
14: sa PGMN. Apo, totoo naman na na may mga krimen na ginawa, halimbawa, di umano si Mabanta tsaka yung mga kasama niya, ito naman dapat sagutin nila sa court of law. Now, yung kaso ni Jason Sa at saka ng iba pang mga hyper-partisan blogger, I think dapat maging concerned din tayo rito kasi ang parang violation daw nila ay yung pagpapakalat ng maling impormasyon. Dapat kino-call out sila at kini-criticize publicly through the court of public opinion po, hindi sa court of law. Ang problema kasi rito, Danny, kapag inaresto sila ngayon sa pagpapakalat ng maling balita, what is to prevent the government na yung mga critical na periodista naman ang tatagurian mong fake news, eh nangyari na siya dati pa eh. Na fake news peddler daw yung ilang mga critical na news media organization, baka sila naman ang sumunod. Tapos, yung isa pang dimension na dapat nating tingnan dito, hindi deserving yung mga katulad ni Sonsa ng spotlight. Parang nagiging martyr pa sila, nagiging hero pa sila sa mata ng ilang publiko kapag ka sila ay inaaresto. Pag nakikita yung footage na mukha silang kawawang hinihika na naglalakad papunta sa NBI, papunta sa detention facility nila, dapat i-call out lang natin. Let's not make martyrs or heroes out of them po sana.
1: Mm-hmm. So tama nga, kino-call out. So in the case of dito si Mabanta, di ba, ito case naman ng extortion, tapos with four others, parang ang susunod na yata, yung anchor nila si CJ Hero, baka masubpina na rin. So, syempre, meron na naman yan na statement na parang setup. Ganun yung kasi yung nila, di ba? Yung defense nila, setup.
14: Yun yung narrative nila, oo. Pero kung, I'm sure, nabasa mo naman yung yung pinaka-recent nilang statement. Basically, blanket denial lang yung ginawa nila . Alam mo, katukayong Danny, ikumpara natin to sa mga tunay na biktima ng human rights violations. Halimbawa, si Frenchie May Cumpio, bakit natin alam na merong mali dun sa pag-aresto sa kanila? Kasi sina Cumpio mismo at saka yung mga human rights defenders, pati na rin yung alter media, mabilis na nakapagkalap ng impormasyon at inilahad sa publiko, ito yung datos. At sinasabi namin na planted yung evidence kasi ganito yung ebidensyang nakuha namin. Kumbaga, mabilis yung pagbibigay ng narration of events na kumukontra dun sa ginawa ng AFP. Ang challenge natin sa PGMN, gayahin nila yung ganong klaseng handling. Sabi nila, sinet up sila ng NBI. Edi, point by point, pabulaanan ninyo yung sinasabi ng NBI. Tapos, patunayan na naset up talaga sina Mabanta et al. Na talagang hindi sila, wala silang intensyon na kunin yung 75 million or so pesos na nakamaleta. Kaya lang, katukayong Danny, ang isang issue rin dito kasi na talagang palaisipan siguro para sa ating lahat, anong klaseng transaction ba yung nangangailangang gawin this oras ng gabi tapos cash pa yung transaction? Bakit hindi naging bank-to-bank na lang at hindi ginawang office hours? So yun yung kailangang sagutin siguro ng PGMN sa pagkakataong ito kasi maraming tanong eh. Dun sa sitwasyon na kinakaharap ni na mabanta.
1: So for now, let's say, sinasabi mo nga yung dapat sinunod ng PGMN. Pero hindi ka ba nagugulat ka rin ba, Prof, na yung mga iba nilang mga personalities na talagang nagko-contribute dyan sa PGMN, parang hindi, wala ako naririnig na supporting mabanta. Parang tahimik, nanahimik sila. Okay. Ibig sabihin, if you, katulad ng ABS, di ba, nung isinara ang ABS, naalala mo ba? Di ba, marami
14: yes,
1: nagsalita.
14: Yes,
1: diba,
14: in support of the network.
1: Pero hindi ko naramdaman sa ganito eh. Di ba, ibig sabihin, kung ikaw part ka ng itong organization, dapat, sabi mo nga, kailangan call out. Di ba? Pero wala eh. Walang nangyari sa hanay nila.
14: Okay, tama ka. Dalawang punto. Although to be fair, simulan muna natin sa isang clarification. Merong isang anchor na naglabas ng written na pahayag tungkol sa due process na dapat na ibigay kay mabanta. Pero tama ka, aside from that, tahimik yung ibang mga anchor. Tapos yung
1: si
14: isa
1: Oliva,
14: sa mga person of
1: si
14: interest.
1: Oliva, lumabas, diba?
14: I'm sorry pa. Sorry
1: Oliva
14: pa.
1: Yun, si Oliva ba yun? Yung sinasabi mo nag-depend?
14: Yeah, si Regal. Si Regal Oliva. Siya yung bigay ng parang maikling pahayag. Pero mas general broad strokes pa eh. Tapos yung isa sa kanilang anchor, yung person of interest, nag-deactivate pa, di ba? Hindi na nagpakita.
1: Si
14: at di natin alam kung
1: si
14: nasaan.
1: Hero.
14: So yun yung, dapat nating i-clarify. Pero tama ka. Bakit yung intensity ng closure ng ABS-CBN hindi natin naramdaman sa PGMN? Kasi mula noon pa, nagsimula sila July 2024, I'm sorry to say ha, baka ma-offend yung mga taga-PGMN o yung mga tagahanga nila, pero pinagtatawanan siya sa media, sa media circles. Kasi ang ginagawa nila, puno ng logical fallacies, matindi yung credentialism, yung argumentum ad misericordiam.
1: Para walang pinoproteksyonan, di ba yung ganun? Wala silang ano,
14: exactly.
1: Walang mga maleta, pero and this thing happened. Di ba? Parang dami
14: yes,
1: nagulat.
14: Kaya nga the irony is not lost on that one. Pero bago pa nangyari yung pag-aresto kinamabanta, talagang marami nang nagko-question dun sa klase ng mga content na inilalabas ng PGMN. Just to provide proper disclosure, katukayong Danny, kahit dito sa CMC or ako mismo, ginagamit naming case study yung PGMN content on how not to practice journalism. Ganun siya kalala. Kumbaga parang comparable siya sa pwede bang banggitin yung SMNI na talagang isa pang problematic na news media organization. Ganung level siya. Kaya katulad ng SMNI, nung hindi na-renew yung franchise ng SMNI, yung level ng support for ABS-CBN hindi mo nakita sa SMNI at ganun din sa PGMN. Ngayon, totoo na talagang may kailangang ayusin sa ranks ng periodismo pero hindi dapat gamiting excuse ng NBI yung nangyayari ngayon sa PGMN para i-regulate yung social media kasi mas mapapalala pa niya ang sitwasyon at madadamay pa niya yung mga critical na periodista at may excuse for another round of media repression reminiscent of martial law. Ayaw nating mangyari po yun.
1: Okay. Bali, ikaw naman, expert ka naman sa media and communication. Member ka ito sa Department of Journalism sa UP.
14: Apo.
1: Moving forward, Prof. Siyempre, 2028 election. Ngayon, kailangan kikilatisin natin where do we draw the line? Kasi marami ngayon na nagsulputan na political operators in the guise of real journalist. So how do we, tayo, ikaw bilang isang, let's say, botante ka or whatever, how do you educate ang ating mga mamamayan? Siguro, you can give some tips, mga nakikinig sa atin ngayon, Prof.
14: Okay, magandang punto po yan. Siyempre, yung isang susing salik sa pagkuha ng tamang impormasyon, yung tinatawag nating multi-sourcing. Halimbawa, kung ikaw ay kapamilya, sige, manood ka ng ABS-CBN, pero being kapamilya doesn't mean na hanggang ABS-CBN ka lang. Tingnan mo rin yung iba pang mga news media organization, pwedeng direktang competitor ng ABS-CBN, pero tingnan mo rin at ikumpara mo. Hindi naman yan usapin ng loyalty sa isang news media organization, contrary to what PGMN and SMNI would fancy themselves as the alternative na tipong sa kanila lang daw tayo makikinig. Walang ganong pretension dapat yung mga news media organization. Yun yung una. Ikalawa, sa bahagi naman ng media at ng akademya, dapat puspusan din yung media literacy at media education natin. Yung ABS-CBN, every now and then, naglalabas ng mga infomercial kung paanong bumoto, paanong bumoto ng tama, ano yung criteria. Yung halalan 2025 ginawa. For sure, merong halalan 2028 na mangyayari. So dapat yung ganong klaseng movement ay ipagpatuloy. At saka sana yung iba pang news media organizations would follow suit para mas professional yung paghuhubog po natin ng opinyong pampubliko. Kasi tama ka, katukayong

0: totoo yung balita, di ba?
1: Exactly. At saka kung may pagkakamali, tinatanggap yung pagkakamali, yes, at openly sinasabi yun sa publiko. At kung may kritisismo, nakikinig yung tunay na media. Ang PGMN, ilang beses yung kinikritisize ng ibang mga content creator na responsable, ang ginagawa nila, either binablock nila or sinisiraan nila, ginagawa nila ng mga mapaminsalang meme o ng mga video para i-expose yung mga detractors nila. Walang ganun dapat. Patas lang at pakinggan yung mga kritisismo.
0: Okay, nako. Dami mo na i-share sa amin. Maraming insights, ha. Talagang very helpful ito para dun sa mga nakikinig.
1: Salamat po.
0: Lalo na yung mga MASCOM students dyan, mga journalism students. Anyway, maraming salamat. Kuto kayo, ha, Prof. Salamat.
1: Yeah. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat.
0: Okay. Yan ho si Professor Danilo Araw, ha, ng Department of Journalism sa UP College of Media and Communication. At syempre, convenor din niya ng Kontradaya. Kaya tinanong ko na rin yung tungkol sa 2028 election. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Kabayan. At ngayon naman, at dahil nga sa sobrang init, ha, medyo ang namimiligro na naman daw at bumababa na raw yung operating level nitong Angat Dam. Makakausap ho natin ang isang Pag-asa hydrologist, si Jofren Habaluyas. Jofren, good morning sa programang Kabayan.
2: Magandang umaga rin po, sir, at sa ating mga kababayan na nanonood sa inyong programa.
0: Okay, maraming salamat. Balita ko, Jofren, meron yatang meeting ngayon ang grupo na itong National Water Resources Board in connection dito sa medyo ano na lang eh. Tama ba? 181.35 meters na lang ang water level ng Angat Dam. Tama ba?
2: Tama po kayo. Currently ongoing po yung meeting. Kasama po yung iba't ibang agency po na related po dito sa Angat. Currently, yung level ng tubig sa Angat is 180.94.
0: At yun ang minimum. Yun ang minimum. Okay.
2: Apo, yun po yung today. So kaya po nag-convene yung meeting is kasi pag below 180 na, yun po, magkakaroon po tayo ng mga interventions na particularly babawasan po yung allocation for irrigation, yung sa allocation natin for NIA po. Pero ayun po, hindi naman po totally tatanggal.
0: Okay, so at least, basta ang sinasabi nyo, ang minimum operating level is 180 meters. E sa ngayon, 181.35 meters. Kaya medyo nagkakaroon ng meeting ngayon para at least i-address to. For now ho ba? For now ho, di ba tama ba? Ang Angat Dam is 90% of our supply ng tubig sa buong Metro Manila galing sa Angat Dam. Tama, Jofren?
2: Tama po kayo. Yung Angat pa rin po ang may pinakamalaking porsyento para sa supply for domestic use dito sa Metro Manila. Although, meron na tayong galing for from Upper Wawa. Kaso, ayun po, maliit pa lang po yung allocation po.
0: Oo, meron sa Upper Wawa at saka meron din yata yung Laguna Dibay. Ano ito, yung mga water treatment plants? Yung ba yun? Yung mga ganun?
2: Tama po kayo, sir.
0: Pero ano to, pwede na ba itong, let's say, kung sakaling mabawasan ng husto ito, pwede na ba tayo mag-shift dyan sa mga Upper Wawa Dam na yan at saka dyan sa Laguna Dibay? How many cubic meters ang pwede ma-provide niyan, supply?
2: Yun po. Tama po kayo na meron tayong mga alternative sources for water supply. Maliban po doon, yung MWSS po kasi yung nagmamanage ng allocation po natin dito sa Metro Manila. So, ang sabi naman po nila, kung yung board po is mag-decide na mag-decrease ng allocation for domestic use, naka-standby naman daw po sila and ready to supply whenever necessary.
0: Okay, oo. Pero hindi pa yan operational this year, ano? Tama ba?
2: Yung iba, yung sa Upper Wawa po. Yung sa, ano, po. Tama po.
0: Okay. So, sabi mo, if ever, kung nagpupulong sila, if ever na bumaba na nga doon sa 180, yung minimum operating level nitong Angat Dam, yung isa sa mga intervention, yung allocation sa irrigation natin sa mga taniman, mga pananim.
2: Opo.
0: Tama ba?
2: Tama po kayo. Opo. Yung kagandahan lang po kasi, yung currently, yung period na po, period po ngayon is, yung mga farmers po natin is almost nakapag-anim.
0: Oo, kaya
2: nga. Okay lang po na
0: bawasan po yung allocation sa irrigation. Ngayon yata parang 25 pero pwedeng bawasan hanggang sa 10 cubic meters. Ganun yung panarinig ko eh. Tama ba yung...
2: Ang alam ko po ngayon, sir, is 5 cubic meters na lamang po yung allocation for irrigation. The rest is for domestic use.
0: Okay. And then, syempre, you're close.

0: Gusti coordinating also with PAGASA in terms of kung nga rin, yung scare ng El Nino, no? For now, parang baka rin ma-extend up to August. Handa naman tayo, no? If ever, para hindi magkaroon ng interruption sa water supply?
1: Apo, ang isa rin pong kagandahan ngayon is yung papasok na rin yung buwan kung saan magre-recover na po yung apo yung mga dams po natin, kasi yung Habagat po is by June or July apo papasok na po. So ang pinaka-critical lang po kasi is yung for next year, yung dry season next year. Doon po kasi posibleng mag-extend yung epekto nitong El Nino. So dapat po sana yung for this by the end of the year sana makapag ipon po ng tubig yung ating mga dams until malapit doon sa tinatawag nating normal high water level.
0: So yung meeting ngayon, tama ba? Ito ba presided by Director Sevillo David Jr. ng National Water Resources Board? Siya ba ang preside niyan?
1: Apo, tama po kayo, sir. Apo.
0: Okay, so sino yung mga ibang mga, let's say, agencies na nire-represent para somehow malaman namin, ko para at least may feedback later on kung whatever is the outcome ng meeting?
1: Apo, nandito rin po yung NWRB, yung management po nung ANGAT. And then,
0: okay.
1: Apo, of course, yung PAGASA. PAGASA, and then, ano pa yung nandito, NPC, nandito rin po.
0: Okay, DOST, meron din. Meron din siguro.
1: Ang kami po, siguro po yung representative for DOST na po dito sa meeting po.
0: Okay. Sige, makikibalita na lang kami, ha, Jofren, tungkol sa, let's say, kung anumang kahinat na ng meeting. At sana, medyo huwag naman bumaba sa 180 meters ang ating ANGAT dam, Jofren.
1: Apo. Although, ayun nga po, kasi yung with the rate of decrease ngayon, every day parang bumababa siya ng 40 centimeters per day. So,
0: okay.
1: Possible talaga ma-reach below yung 180. So, okay. Siguro in 2 to 3 days po kung wala papasok na ulan. Pero ayun po, nag-aano naman po tayo, nakikipag-coordinate naman po tayo with the other agencies. So, rest assured naman po na gagawan po ng action po.
0: Yun, sige, good luck sa atin lahat. At sana, sobrang init eh. Thank you, Jofren, sa oras. Salamat.
1: Okay, salamat din po.
0: Yan o si Jofren Habaluyas. Siya ho ay isang PAGASA hydrologist in connection sa update dyan sa ANGAT Dam na 181.35 meters na lang ang level. Ang 180 meters ho ang operating, minimum operating level. Okay, meron lang ho tayo ipapasok na report bago tayo magtapos. Suspect sa insidente ng road rage naman sa Taguig na nauwi sa pananaksak, naaresto na. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus, go!
2: Good morning, Danny. Batay sa ulat ng Southern Police District, naaresto na ang lalaking nagwala at bumunot pa ng screwdriver sa isang insidente ng road rage sa bahagi ng Kalayana Avenue sa Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. Kinilala ang suspect na si alias Sherwin, 48 anyos. Ayon sa pulisya, alas 4 ng hapon noong Mayo 7 nang mangyari ang insidente. Nagugat ang pagwawala at pananaksak ng suspect na sakay ng motorsiklo nang kumprontahin ng dalawang motorista matapos umanong itong mag-dirty finger habang binabaybay ang 8th Avenue. Sa gitna ng alitan, bumunot ng screwdriver ang suspect, pinagsasaksak ang dalawang biktima at saka tumakas. Naharap ang suspect sa dalawang bilang na frustrated homicide habang patuloy ang pangalap ng ebidensya ng mga pulis bilang bahagi ng investigasyon sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Bago kami magwakas, ha, batiin ko lang ang mga nagpapabate na lagi nanonood dito sa DZMM Teleradio, si Will De La Cruz at lahat nitong mga staff dito sa Asador de Aranda, sa Chino Roses, Makati. Maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay dito sa ating programa, Kabayan DZMM Teleradio, Radio sa East 30. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ko next week. At wag ko kayong alis dahil susunod na ho, nagseservisyo Nina Corpus and Migs Bustos. Bye-bye, have a safe weekend.

0: Ito po ang DZMM bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:01 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

ATM. Ano? Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. May 8, 2026. Kumusta po kayo mga kaserbisyo, mga kapamilya? Naimbaga bigat, naimbaga bagnet, ading Migs.
1: Naimbaga bigat, naimbaga bagnet, napaka-lively ng ating bagong bed music. Migs Busas po, good morning!
0: Yun na nga, natuwa ako, hindi na ako inaantok ngayon kasi yung music natin, gising-gising na po, 11 na ha, 11:04 to be exact. Mm-hmm. Ayan ha, so kumusta po ang inyong linggo? Ngayong Friday, pag-uusapan po natin, well, ang ating mga mata. Ayan ha, ihanda nyo na ang inyong mga katanungan sa inyong mga mata dahil ang guest po natin sa Dr. Serbisyo ay isang ophthalmologist na may espesyalista po siya sa lens and cataract surgery. Oh, yan ha.
1: Napapanahon yan kasi marami mga Pilipino ang may issue pagdating sa katarata.
0: At malabo ang mata, hindi mo alam katarata ba to, o baka glaucoma, mas malalayon, or baka simpleng lumalabo lang ang aking mata, di ba?
1: Correct.
0: Tsaka ano ba yung mga minsan may nakikita ka parang lumulutang-lutang, ano ba yan? Diba?
1: Talaga?
0: May nakikita ka minsan.
1: Nag-float?
0: Oo, floaters ang tawag doon.
1: Oo.
0: At saka baka ikaw ay may eye infection.
1: Correct.
0: Pwede rin, di ba? Yung mga kulite. Pwede nyo pong itanong sa amin yan. Basta kahit ano kayang-kayang sagutin ng ating Dr. Serbisyo ngayong umaga, i-viber nyo lang po sa amin sa 0919-278-3000. At syempre, pwede nyo rin po kaming hanapin sa aming Facebook live streaming po kami sa @DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Tapos Ate Nins, baka pwedeng matanong din natin sa ating Dr. Serbisyo mamaya kung ito ba ay connected. Alam mo yung kapag minsan kapag nasistress ka, tapos yung parang gumagalaw.
0: Biglang nagtitwitch, yung bigla na lang gumagalaw. Na hindi mo makontrol. Actually,
1: tama.
0: Nangyayari. Siguro, parang na-feeling ko, pag nararamdaman ko yon, stress nga ako, or kulang ba sa tulog, or baka puyat?
1: Combination. Puyat, stress, mababa ang immune system, maraming iniisip, mentally overloaded.
0: Or baka naman lagi kang nasa gadget.
1: Pwede
0: nakatingin
1: rin.
0: Ka lang, nakatitig ka sa iyong Facebook.
1: Pag sinabing ano, parang napapasma yung mata mo, parang ganoon. Ewan ko ha, i-confirm natin ha. May mga ganoon mga kasabihan eh.
0: Naririnig ko na yan. Nauso na yan dahil nga po sa mga gadgets. Baka pasmado, quote-unquote. Aalamin natin kung meron ba talagang ganun.
1: Is there such thing?
0: Mamaya sa ating ophthalmologist, no? At saka cataract surgeon. Surgeon rin siya sa mata.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam mo, partner, wag nating kakalimutan.
1: Mm-hmm.
0: Anong meron sa linggo?
1: Your day, Mother's Day.
0: Yes, it's my day.
1: Yes.
0: Hindi, it's para po sa lahat ng mga nanay, sa mga ina, sa mga nana, lola,
1: mama.
0: Lila, sa Ilocano, mama, ma.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ngayon ang tawag na sa'yo, bro.
1: Opo, talaga.
0: Sa totoo lang. Hey, bro.
1: Hey, bro.
0: Ano ba itong mga bata na to? Binubro ako? Bro ha, hindi bro. Sis. Bro.
1: Baka...
0: Uso yan, partner, sa mga maliliit.
1: Kilala ko yung maliit mo, ah.
0: Oo, ganun sila magtawagan minsan. Kahit sa babae, bro.
1: Bro.
0: Minsan, sabihin sa akin, hey, bro, hindi ako bro, I'm your mommy.
1: Mommy. Pati
0: nanay.
1: Sa daddy, hindi mo ako brother, ah.
0: Pero joke lang naman, katuwaan. Wala namang masama, ano.
1: Actually, tatlo yan, eh. Sa pamilyang Pilipino, eh. Yung asawa mo, kung meron kayong anak, Happy Mother's Day. Yung iyong nanay, biological mom, Happy Mother's Day. At iyong mother-in-law.
0: Of course.
1: Tatlo yun na sineselebrate pwedeng sa isang araw.
0: At mga lola, huwag mong kalimutan.
1: Syempre.
0: Mga grandma. So, happy advanced Mother's Day po sa
1: Correct.
0: Inyong lahat.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang topic po natin ngayong umaga tungkol dyan ay kung papaano ba maaalala ng mga nanay ang kanilang mga sarili. Dahil kadalasan po ang mga nanay ay sobrang busy at nakakalimutan na nila na magpaganda.
1: Mm-hmm.
0: Diba, partner?
1: Mm-hmm.
0: Eh, minsan essential din yan eh. Pero dahil sa ang mga nanay, di ba, hindi na nila minsan iniisip yung sarili nila. At tapos mamaya mukha na silang pagod na pagod.
1: Mm-hmm.
0: Parang
1: stressed.
0: Kailangan na nila ng facial, 'di ba? Kailangan na nilang magpa, 'di ba? Magpaganda, magpalagay ng, 'di ba? Minsan may mga waxing diyan, may mga pilik mata, pati eyebrows, partner.
1: Mm-hmm.
0: Nails. 'Di ba?
1: Oh, number one kay Mishi 'yan. Kailangan
0: talaga?
1: Maganda ang nails,
0: naku,
1: at ang toenails.
0: Oh my god, Mishi, oh. I'm sorry. Ako yung pinaka. Kasi alam mo, minsan, alam mo kung ang problema ko dyan. Parang sa kulay yan ng buhok eh.
1: Okay.
0: Ang tagal eh, minsan. Nakaupo lang ako doon. Tapos
1: si mabilisan eh.
0: Feeling ko, dapat mag-imbento sila ng mabilis.
1: Mabilis?
0: Oo. Kaya gusto ko rin, although never ko pa na-try, see? Yung mga dinidikit-dikit, di ko alam kung matibay ba yun.
1: De, importante lang naman eh, kumbaga maganda yung pagka-groom ng nails. Diba?
0: Oo.
1: Ano lang
0: nahiya
1: naman?
0: Ako, hygienic, partner, hygienic. Talagang hindi.
1: Hindi
0: ako
1: naman
0: ngayon,
1: eh.
0: Hindi siya okay ngayon.
1: Well, kanya-kanya yan. Kanya-kanyang kumbaga bigness
0: yes.
1: yan.
0: Yes. Hindi, kung pwede lang. Kaso, oo. Wala lang akong time.
1: Oo.
0: Kaya, exactly what we're talking to about today.
1: Yes,
0: walang time
1: walang
0: yung nanay.
1: Oras.
0: Gusto ko man. Pero sana yung 30 minutes lang ha. O yung mga dalawang oras, nakaupo ako doon tapos ginagawa pa rin yung nails. Feeling ko sayang yung oras ko.
1: Mm.
0: Kaya pag alam na nila sa salon, 30 minutes lang ako ha. Sa kahit ano.
1: Correct.
0: Gupet. Kahit kunyari, nagpakulay ako.
1: Oh,
0: anything.
1: 30 minutes.
0: Hindi pwedeng lumagpa.
1: Totoo yan. Kasi iba-iba naman po tayo ng toka bilang parents, bilang mga nanay. Iba-iba rin ng mga careers. So, kanya-kanya din ang oras. And we respect that.
0: But yes. Of course, if you want it nice, it takes time.
1: Takes time.
0: Siyempre, pag rushed, hindi rin okay. So, it really, you have to weigh kung anong priority mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi mamaya sa sobrang rush, babalik ka. O di na doble
1: yung
0: oras mo.
1: Doble pagas mo.
0: Yes.
1: Oo.
0: Kaya, depende po yan. Panapanahon din, ano? Pero mamaya, pag-uusapan natin, how do you take care of yourselves? So, isa mga nanay, isa rin sa mga tanong ko sa inyo to ngayon, paano nyo pinapahalagahan ang me time? Or yung, self-love, self-care?
1: Pwede nga ng ating question of the day.
0: Yes!
1: Share mo na yan, 0919-278-3000. Comment po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta or DZMM Teleradio. Yung mga sagot po natin, hindi yan limited sa mga nanay lang. Kahit sino po, pwede po kayong mag-share ng inyong self-care.
0: And also, isama ko na rin dahil Mother's Day.
1: Yes.
0: Baka may mensahe po kayo sa inyong mga nanay.
1: Mm-hmm.
0: Ay, aba, i-shout out natin. Let's give them a message. Baka meron kayong mensahe ng pasasalamat or kung ano man.
1: Correct.
0: Greetings. Abay, i-message nyo po sa amin yan sa aming Facebook. Meron kami sa YouTube at sa Viber 0919-278-3000. Ayan ha. Advance, Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina. Ngayong linggo po yan. Magbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin ay 11:11 ng umaga.
1: Make a wish!
2: Magbabalik ang Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Nasaan yung ano?
5: Oh.
4: Saan ba dito yun?
5: Ito ba? Ito?
4: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
5: Ano ba anak? Ito oh.
4: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
2: Ma, Nanay, Mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus at

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama po natin ngayong umaga ang ating espesyalista sa ating mga mata. Ayan po ha, siya po ay isang, nako, kaya ko ba itong i-pronounce, partner mix, vitreoretina specialist ng Comprehensive Ophthalmology, Lens and Cataract. Kasama po natin ngayong umaga ang ating Dr. Servicio, Dr. Mark Hill Marasigan. Good morning, Doc.
2: Hello, good morning, Ma'am Nina and Sir Migs, and sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa.
3: Okay. Morning, Doc.
1: Morning. So, Doc, ophthalmologist, naririnig natin yan, pero ano tong vitreoretina specialist?
2: Okay, ito ay isang subspecialty, isang sangay ng parte ng mata na kung saan ito ay mas nasa loob ang part ng mata. Retina ay yung part ng mata kung saan nade-develop ang mga image, ang imahe. At ito ay specific na parte ng mata na nagkakaroon din ng ibang mga kondisyon. Hindi maliit na organ ang mata, ngunit maraming sangay tulad na. At isa nito ay ang vitreoretina.
1: Ayun, medyo complicated. Pero narinig ko na yung salitang retinal detachment.
2: Yes.
1: Nakakabulag ba yun, Doc? And what is that?
2: Okay, retinal detachment, ito ay yung isang parte ng mata, yun yung retina, na kung saan ay natatanggal yung kanyang pagkakakabit dun sa isang parte din ng mata natin, which is common sa mga maraming dahilan, usually trauma, mga matataas ang grado, at may mga ibang insidente na marami rin sa ating mga Pilipino ang nagkakaroon ng retinal detachment, at yan ay minamanage or inooperahan ng mga specialista kagaya ko po.
1: Trauma, pag kunyari trauma. Nasuntok ka, yung gano'n.
2: Yan, mga ganyan.
1: Nahulog ka na aksidente.
2: Yes,
1: ganyan.
2: Yes.
1: Oo.
2: Although hindi lahat, pero malaki yung chance pagka may mga ganyang trauma, nagkakaroon ng retinal detachment.
1: Si Manny Pacquiao kaya?
3: Mga boksingero.
2: Yan, very common sa mga ganyan po.
1: Sa mga
2: boxers. Trauma, yung mga blunt trauma. Sa mga,
3: may mga nabubulag pa nga, yung kalaban nga na nun Atinense, reference sa Manny Pacquiao, si Antonio Margarito. Mm-hmm. Talagang stand-up na lang yung fight kasi hindi na siya makakita. Maraming mga boxers na ganun eh.
2: Yes, even mga basketball player, badminton player, marami akong nagiging kondisyon na ganyan.
1: Eh kasi na tinatamaan. Kunyari, natamaan ka ng bola. Mm-hmm. Paano kung...
3: Or yung shuttlecock.
1: Or
2: yes.
1: Exactly. Nadapa ka or
2: yes.
1: Bad fall.
2: Ngayon, yung mga nauusong pickleball. May mga nakakaroon na rin ng insidente ganun.
1: Talaga
2: ngayon.
1: Talaga po?
2: Yes, yes. Oh, yes.
1: Ano mo, kaya mag-ingat po tayo, no? Pero medyo parang medyo extreme na kasi yung retinal detachment, no? Punta muna tayo sa mas common. Ito, very simple. Ikaw, partner, ito, nakita mo, dry eyes.
3: Yan!
1: Oo, maraming nakaka-experience po niyan. Is it related to the heat?
2: Could yes, maraming dahilan din nagpagkakaroon ng dry eyes. Pwedeng eye strain pag lagi tayo nasa harap ng computer, which is very common sa ating mga Pilipino. Cellphone, computer, pwede rin sa environment, lalo na ngayon sa mga panahon na napakainit. Kaya mas mabilis yung evaporation ng luha. Kaya nagkakaroon ng kulang ng production ng luha sa mata. Kaya nagluluha ang mga individual.
3: So, Doc, ano pong pwede natin gawin kapag may dry eyes?
2: Okay, maraming paraan din. Pero ang syempre, ang number one ay magpa-konsulta sa pinakamalapit na ophthalmologist dahil maraming klase ng dry eyes. Hindi lang basta pamatak, pero yun ang isa sa mga common na ginagawa. May pamatak na gamot at the same time, sa bahay naman, pwede tayo mag-warm compress dahil yun ay isang nakakatulong na ma-stimulate yung mga glands sa mata na mag-secrete ng mga oil containing na part ng mata para mag-iwasang mag-evaporate kaagad ang luha.
3: So Doc, kapag inignore po natin, kapag hindi natin talaga pansinin yung ating dry eyes, ano yung eventually pwedeng mangyari?
2: Okay, ang mga pwedeng maging komplikasyon ay pwedeng maging mapula, mahapdi ang mata, pwedeng makaramdam ng parang buhangin or puwing sa mata. At the same time, yung paglabo ng mata. So, nakakadagdag din ng dry eyes sa paglabo ng mata.
3: Pwede pong lumabo ang mata?
2: Yes.
3: Kapag talagang hindi pinansin kapag meron kang dry eyes?
2: Yes. Dahil nakakadagdag ang luha natin sa paglinaw ng paningin. Kaya pagka nagkakaroon ng dryness, pagka pinikit ang mata at pagmulat mo ay na-re-relieve ka or na nagiging hawahan.
1: Oo, kaya minsan nagbe-beautiful eyes sila eh. Yung yun. Mga
2: common yan.
1: Pigit ng pigit. Isa ba yun sa mga, well, yung mabilisang solusyon?
2: Ah, frequent dry eye, frequent blinking is isang simptoma ng panunuyo ng mata. So maraming over-the-counter na mga prescription na drops. Pero siyempre, ang pinakamaganda ay magkonsulta para ma-address ko ano yung specific na kulang sa mata para dun sa dryness.
1: Well, yun pa, we also want to ask you for advice dun sa mga nabibili pong over-the-counter. Kasi naalala ko nung bata ko, pag puyat ako or mag-aaral ako, bumibili ako, it's lagay, naglalagay ako. Meron din mga anti-red eye.
2: Yes.
1: So, baka yung iba na susobrahan, baka may side effect po yan.
2: Well, hindi naman sa side effect, pero hindi niya maa-address yung talagang kailangang ma-address doon sa dryness ng mata. May mga gamot ngayon sa butika na para sa mata siya, pero hindi siya specific doon sa kondisyon na kailangan nating gamutin na nagkukos ng panunuyo ng mata.
1: So hindi siya for dry eyes. So para saan po yung mga nabibili natin over-the-counter?
2: Ngayon po, meron na mga over-the-counter na artificial tears. Hindi po katulad dati, meron tayong nabibiling mga, kumbaga parang naging generic na pagka may kondisyon sa mata, yun kaagad yung binibili.
3: Correct.
2: Pero hindi siya, kumbaga hindi yung gamot na yun ay hindi para sa lahat ng kondisyon ng mata. Naging nakasanayan lang ng mga Pilipino na pagka nagkaroon ng ganung problema sa mata, yun kaagad yung napibili.
3: Okay.
2: Dahil dati yun lang yung available na over-the-counter.
3: So Doc, yun nga po, no, at least para po sa mga Pilipino, ano po yung mga usual na pinagdadaanan ng mata, especially kapag tumatanda?
2: Yan, isa yan, dryness ng mata. Pangalawa, nung nabanggit mo sa pag-edad, ay nagkakaroon ng katarata, which is paglabo ng mata, na kahit magsalamin ay hindi nag-i-improve dahil nga nagkakaroon na ng katarata sa pag-edad.
1: Oh. And ano po ang symptoms and signs na merong katarata? Kasi ito, since kayo po, yan ginagawa ninyo eh, di ba?
2: Yes.
1: Nag-o-opera kayo ng katarata.
2: Ang symptoms ng cataract, usually pagka tumingin ng malayo, usually yun ang naapektuhan na paningin ng may cataract. Malabo or maulap yung paningin at the same time pag nasa labas, nasisilaw sa araw or nasisilaw sa malakas na ilaw. So usually yan ang symptoms. At the same time, pag nakasalamin ka, kahit magsalamin ay nahihirapan na itong makafocus or makita yung gusto niyang makita.
3: So usually, Doc, sa elderly patients po ba yan? Or kahit medyo bata-bata, nako, parang papunta dun ah.
2: Pwede rin. Marami rin dahilan ng cataract. Pero ang pinakakaraniwan ay pag-edad. Pero even trauma, nagkakaroon din ng cataract.
3: Right.
2: Nasundot, natusok ang mata, pwede mag-cause ng cataract. Nagkakaroon ng ganung komplikasyon.
3: So when do you know, Doc, kapag kailangan na siyang operahan?
2: Ngayon, meron tayong regulasyon. Merong tinatawag na visual acuity. Pinapabasa natin sa chart o yung mga letra, kung ano yung visual acuity niya, kung ano yung nakikita na niya. At may cut-off na kung saan, pag narating mo na yung ganung linya na malabo yung paningin at malalaking letra lang yung nakikita, yun ang marker o yung basehan na kailangan na siyang operahan.
3: Oh, nga po.
2: At the same time, clinically, tinitingnan ng doktor kung talagang worth na or warranted ng maoperahan.
3: So kapag hindi maoperahan, pwede po bang mabulag?
2: Maraming komplikasyon, gaya ng glaucoma, nauuwi sa glaucoma. So nagkakaroon ng na i-impede or nababarahan yung drainage ng tubig sa loob ng mata. Tumataas ang eye pressure at nagkakaroon ng glaucoma. So yan ay mga komplikasyon na nagkakaroon ng mga ibang kondisyon naman, secondary doon sa cataract.
3: Doon sa cataract.
1: Okay. So, Doc, ano naman ang inyong opinion doon sa mga tinatawag na eye fatigue o pagod na mata? Lalo na po doon sa mga taong nag-gadget o work from home, yung mga nakatapatang mata sa Facebook, o sino ba yung mga guilty dyan, mga lolo't lola yan. Yung mga seniors natin minsan, laming comment. Minsan sasabi ko, dami mong comment. Siguro lagi ka nasa Facebook.
3: Oo.
2: Yan ay napaka-common na kondisyon, lalo na ngayon sa mga panahon ngayon na lahat na nasa cellphone, lahat nasa gadget na. So yung eye fatigue ay talagang ina-address ngayon. Kaya nagkakaroon ng simptomas gaya ng dryness ng mata, paglabo ng paningin. So pinakamaganda ay pinapahinga pa rin ang mata. Even sa mga bata, mayroong mga recommended na screen time para maiwasan yung eye fatigue.
3: Aba, Atinins, blockbuster itong topic natin today kasi maraming mga tanong dito. Simulan ko muna kay Ben Rances. Doc, usual eye care tips applicable for working people. Usual eye care tips.
2: Eye care tips. Siguro ang pinakamagandang nung nabanggit na working people ay yung sapat na pahinga na bawat interval. Meron nga tayong tinatawag na 20-20-20 na rule. For every 20 minutes, you rest your eye for 20 seconds and look 20 feet.
3: Yes.
2: Para mapahinga at maiwasan yung eye fatigue.
3: So 20-20-20 rule.
2: Looking 20 feet for 20 seconds every 20 minutes.
3: Opo, para at least hindi sobrang exposed sa screen time,
2: yes,
3: na hindi mo namamalayan, oras ka na pala nakababa dyan.
2: Tama.
3: So magandang medyo mag-banwal ka rin, di ba? Para mapahinga ang iyong mata. Usaping katarata, Doc. Maraming mga tanong dito. Tanong po ni Jess muli, kailan ba masasabi na kalamang pa-opera? Kasi sa kanya naman daw, maliwanag po siya sa loob ng bahay, pero hazy pag nasa labas na ng bahay at nagmamaneho.
2: Usually, pagkaganyan, dahil nga pag nasa labas, nagkakaroon ng, dahil maliwanag sa labas, usually kung daytime, ang katarata ay dinidiffuse ang ilaw or sinasabog niya yung ilaw sa loob ng mata. So, yan yung nagkukos ng paglabo lalo.
3: Mm-hmm.
2: Kaya usually, pag nasa bahay, dahil usually sa bahay tayo ay ang activities natin ay usually malalapit lang.
3: Mm-hmm.
2: So, hindi masyadong nararamdaman na meron ka ng katarata or maliwanag pa para sa'yo. Pero pag lumabas ka na, usually yan, may distance vision. So, yun yung nagkakaroon ng simptomas. Doon yung nararamdaman na malabo na pala yung paningin.
3: So, kailangan hindi siya ismulin at ignored. From AC, kasi kanina natanong natin if hindi siya operahan, pwede siya maging extreme, di ba? Mm. Pero ang tanong niya, no, Doc, for cataract surgery, is it mandatory to put patient on GA, general anesthesia?
2: Yan ay case-to-case basis. May mga pasyente na kailangan i-anesthesia, meron ding hindi. So kung ang patient ay kooperatibo naman at depende rin sa mga kondisyon, kung may hypertension, diabetes na talagang ina-assess ng doktor na kailangan siyang i-anesthesia, maaring gawin yon. Pero hindi siya talagang mandatory na kailangan talaga.
3: Depende.
2: Most of the time, depende sa kondisyon. Pwede rin, Kung kinakabahan dahil maselan ang pag-opera sa mata, mas maganda, i-anesthesia.
1: Alam mo, yung parents ko, nung ginawa nila yung cataract surgery nila, seniors, so sila 70s na ato or late 60s nung ginawa nila. Outpatient, pagkatapos nag-mall, kumain.
3: Pwede pala.
1: Sa totoo lang, takot na takot talaga sila.
3: Siyempre
1: mata yan. Pero, yun, assure sila, tapos ganito lang daw kabilis, ganito ganyan. Tapos maya-maya, after nilang maoperahan,
3: nasa food court na.
1: Kumakain. Medyo may something pa, pero nagutom eh. Kumain sa restaurant doon sa mall. So, pwedeng ganun,
2: yes,
1: outpatient lang.
2: Yes, ngayon, sa advent ng mga magagandang technology ng pang-opera sa mata at mga advanced na mga doktor, mabilis na lamang ang recovery ng operasyon sa katarata. So tama 'yon, pwede talaga after ng operasyon, mas mabilis ka agad nararamdaman yung pag-improve ng paningin, kaya mas na-enjoy or mas natutuwa yung mga pasyente.
4: Pero sabi nila medyo malabo daw kasi may gamot.
1: Sabi po nila medyo malabo daw dahil may gamot.
2: Tama po. Sa umpisa lamang po 'yon, pero
1: gano'ng
2: habang
1: nag-recover.
2: Minsan, minutes lang naman po. Minuto lamang. After noon, nag-i-recover na.
1: Oo. Mm. Ngayon, may mga tanong rin dito kung madugo pa. How do you exactly do the cataract surgery?
2: Okay. Ang cataract surgery po, ang pag sinaming katarata, ang naapektuhan dito ay yung pinakalente ng mata. Inooperahan ito 10 to 15 minutes lang or even more. Depende
1: diba?
2: Sa tigas ng cataract. Ano?
1: Oh.
2: And then, dinudurog yung cataract sa loob ng mata. Vacuum out through the latest machines ngayon at nilalagyan ng bagong lente at ito ang makakapagbigay sa iyo ng mas malinaw na paningin.
3: Mm-hmm.
1: Ayun.
3: Alright. Ito, may mga follow-up. Atinins.
1: Ito yung follow-up ni Nora.
3: Si Nora.
1: Mo na ba?
3: Hindi pa.
1: It's about glaucoma po.
3: Yeah,
1: kasi iba naman po to. Pwede ho bang malaman kung lifetime na pagka nagkaroon ka ng glaucoma, pati raw yung eye drops, how often daw dapat siya magpa-check up?
2: Okay, ang pinakamaganda dito ay yung pamatak na gamot, pwedeng lifetime na pinapatak yan, depende rin dun sa kondisyon ng glaucoma. Pero ito ay parang hypertension o diabetes na laging common din sa ating mga Pilipino. Once na-diagnose ng hypertension or diabetes, tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot, mataas man or mababa ang blood pressure, blood sugar ng tao, pero kinokontrol na hindi magkaroon ng komplikasyon. So ganun din po sa glaucoma, tuloy-tuloy ang pamatak, pero ito ay para maiwasan yung pagkabulag o yung komplikasyon ng glaucoma.
3: Maintenance din pala yung doc. Parang maintenance.
1: Oh, nako, eto naman. Ayoko namang manakot, pero sabi niya yung nanay daw niya si Roniel Sada, "Doc, tanong ko lang po ang nanay ko na operahan sa mata. Pero after daw noon, lalo raw lumaboy yung mata niya. After the operation or nabulag, ano po bang nangyari doon?"
2: Okay, marami pong dahilan, no? Mahirap naman po nating sabihin kung ano po ang nangyari. Pwede pong doon sa operasyon, pwede pong nagkaroon ng ibang kondisyon sa mata, gaya nung nabanggit natin kanina na mga retinal detachment o naapektuhan ng diabetes. Pwedeng yung operasyon, katarata, sobrang kapal ng katarak, hindi makita yung likod ng mata. No, once no, tinanggal yung katarata, doon pa lang makikita or maa-assess kung talagang meron pang ibang kondisyon na dapat i-address. So, pwedeng mas lumabo or pwedeng malabo pa rin dahil may iba pang kondisyon na kailangan pong i-address. Oo, bukod dun sa katarata po.
1: Eh, anong advice nyo dahil ngayon sa kabilang mata naman daw ang may katarata?
2: Okay, so yun po. Talagang madalas, parehas na mata naman ang nagkakaroon ng katarata. Hindi, inooperahan ng isang mata. Hindi naman po sasabay na talaga, no, pero by age kasi at sa mga kondisyon, talagang parehong mata ang nagkakaroon ng katarata. Hindi lang natin inooperahan ng sabay for some reasons. Isang mata muna, usually after a week or two, ginagawa yung kabilang mata.
1: Yung iba raw pinapahinog, what's that?
2: Ngayon kasi hindi na po ganun ang paraan dahil ngayon advanced na yung mga technology. Dati kasi mano-mano ang pagtanggal ng katarata, kaya kailangan matigas at hinog yung katarata dahil malaki yung incision, nilalabas yung katarata po at kailangan matigas para pag nilabas yung katarata po ay buong-buo.
3: Correct.
2: Walang naiiwan. Pero ngayon po, mas maagang nakita na may katarata po, mas maganda. Kasi yung visual recovery ng pasyente at yung kanyang recovery sa paglinaw ng paningin ay mas mabilis din.
3: Actually, ito po, Doc, si Marivic, maaaring nasagutin na siya. Pero for emphasis, Doc, ano po ang bago sa cataract procedure and how to determine which eye should first undergo cataract surgery if both eyes have cataract?
2: Okay, yan po ay depende sa doktor, ina-assess ng doktor kung ano ang dapat mauna. Maraming hindi natin masabi na hindi lahat kasi ng cataract ay pare-pareho. So kailangan po ma-assess ng doktor at yung doktor po ang nararapat na magsabi kung alin yung dapat na mauna. Wala naman siya talagang straightforward na rule kung ano yung dapat mauna. Meron lang marami, may mga kinukonsider lang ang mga doktor na kung ano yung dapat mauna. Usually, pwedeng kung ano yung mas malabo para mas maramdaman nila kagad yung improvement ng paningin. Pwedeng kung talagang may kondisyon yung kabilang mata, inuuna yung isang mata para meron na siyang working eye. So maraming kinoconsider.
3: Case
2: so
3: to case.
2: Iwan natin po yan sa doktor, sa specialista, at i-explain or ipapaliwanag naman kung ano yung dapat na mauna.
1: Opo, ito si Maria Dulce Orate. Si Maria Dulce Orate, ang tanong po niya, ano raw ang pwedeng mangyari kung hindi maoperahan agad ang cataract?
2: Yan po yung sinasabi nating isa sa pwedeng mangyari ay yung glaucoma. So ito ay tinatawag na secondary glaucoma na kung saan sa loob ng mata kasi tuloy-tuloy ang production at drainage ng tubig. Pero dahil mababarahan ito ng katarata, mai-imbid yung drainage ng tubig sa loob ng mata, tumataas ang eye pressure, nasasakal yung ugat, at doon nagsisimula yung glaucoma. So yun doon, at ang glaucoma ay nagkakaroon ng permanent loss of vision. So kung ano man po yung nawalang paningin dahil sa glaucoma, hindi na po natin mababalik.
1: O baka yun rin yung nangyari doon yung sasabi, nabulag.
2: Pwede
1: pagkatapos.
2: Po yun. Pwede po
1: kasi yun. Diba ang glaucoma nga po, sabi nyo, permanent, irreversible. So once you have that glaucoma,
3: yun na yun.
1: It will just develop into something, diba? Hanggang mabulag ka.
2: Yes.
1: And you can only delay it. Hindi
2: yes,
1: mo ba?
2: Correct. Gamit yung mga gamot, may mga laser procedure, may mga operasyon.
1: So paano ma-prevent ang glaucoma?
3: Opo.
2: Screening pa rin. 'Yun ang pinakamaganda pa rin ay magpa-check up lalo na kung merong kung ang primary glaucoma mo ay meron ang yung mga magulang, kapatid. So ang number one cause niyan ay family history. So kailangan po magpa-check. May screening na ginagawa. Ngayon mga advanced na rin yung mga diagnostic test para ma-confirm kung merong glaucoma.
1: Ilan taon dapat magpa-screening? Meron bang mga risk factors na dapat bantayan? For example, may diabetes siya or whatever.
2: Ngayon, marami pong mula bata hanggang sa pag-edad, pwede magkaroon ng glaucoma.
1: Ayan, so, kahit sino.
3: Kakilala ako. Mas bata talaga pa sa akin, may glaucoma.
1: So, ano, nabulag?
3: Nabulag.
1: Ano rin siya talaga, dadating doon.
3: Dadating doon, yes.
1: Hindi, kaya ko pala na-mention yung diabetes. Ano yung diabetic retinopathy?
2: Yan, diabetic retinopathy ay isang kondisyon sa mata na kung saan ang diabetes, ang pagkatuloy-tuloy na mataas ang inyong blood sugar o yung asukal sa dugo sa diabetes ay isa sa mga organ na tinatamaan nito ay ang mata, particularly yung retina. Dahil ito yung pinaka-vulnerable or yung pinaka-naapektuhang parte ng mata. So, nagkakaroon ng mga changes or pagbabago dun sa character dun sa retina na nagkukos ng retinopathy.
3: Doc, ito, before we go, perhaps nararanasan ng karamihan sa atin na pag-usapan natin kanina yung eye twitching, di ba? Kapag ikaw ay pagod o stressed, normal po ba yun? Hindi po ba siya dangerous?
2: Yan, isa rin yan. Madalas din yan nangyayari ngayon. Usually, eyes fatigue or stress. Nagkakaroon ng pag-twitching, usually ng talukap ng mata. Di naman alarming, pero yun ay isang pwedeng maging simptomas din ng ibang kondisyon, gaya ng panunuyo rin ng mata. So, yan ay kino-correlate. So, kailangan nating hanapin kung ano yung nagiging dahilan para yun yung i-address natin.
3: Kasi Doc, minsan matagal eh. Parang isang linggo ko na itong nararamdaman ah. Tapos
1: mawawala
3: na lang siya.
1: Parang minsan tumatagal. Parang mas matagal yung pag-uncontrollable na ano. Minsan tama. Natatakot ka. Naku, titigil
3: ano
1: ba to?
3: Ano kaya to? Tapos mawawala na lang.
2: So, 20-20 rule. Gaya yung sabi ko niya, 20 feet, 20 seconds, tuminsa. Every 20 minutes.
1: Okay. Tumingin sa malayo. Ganun. 20-20. Tumingin sa, wag sa langit, wag sa araw.
3: Masisilaw
1: tumingin
3: ka naman
1: sa malayo, oo. Oh, mamaya sabihin siya, ano tinitingin-tingin mo dyan?
3: So maganda Doc yun din, no? Kapag nararamdaman ng isang tao yun, mag 20-20-20 rule din.
2: Yes. At saka syempre, ipapahinga ang mata at yun ang mga pinakamadaling mga gawin para kumbaga home remedy na pwede nating gawin. Mm. Pangalawa, syempre, ang pagkonsulta sa doktor.
3: Alright.
2: Napaka-importante.
1: Oh, or basic. Ipikit yung mata. Minsan, oh, matulog or something. No? Oh, lagyan mo ng pipino. Mix. Imagine. Okay, last
3: cucumber.
1: Question. Ano yung UV-related eye damage? And anong opinion nyo dun sa mga salamin na kesyo raw anti-UV? May nagsabi kasi, hindi naman daw kailangan.
3: Yung ba yung anti-blue light?
1: Anti-blue light.
2: Okay, ngayon po ay maraming lumabas na ganyan mga feature, no? Sa mga optical shops, sa mga ano, ino-offer nila yan.
1: Ang
2: no?
1: Mahal, ha? Parang kasing mahal nung lens.
2: Tama
1: ng,
2: po.
1: Ano? Oo.
2: Although yan, sa ngayon, wala pa talagang scientific evidence na talagang magsasabi na ito'y contributory or ito'y nagibigay ng benefit. Pero, hindi masamang kunin or i-take yung ganung mga offer ng optical shop na dahil ito ay nakakatulong din. Ang salamin nakakatulong bukod sa paglinaw, naiiwasan din niya na mag-dry ka kagad ang mata dahil pag lagi kang nakaharap sa aircon, sa electric fan, nagkukos din ng panunuyo ng mata. So gaya na sabi ko kanina, ito yung magkakadugtong ng mga simptomas at mga kondisyon sa mata.
1: Oo, kasi nung in-offer sa akin yun, kasi bumibili lang kunyari ako ng salamin sa anak ko, sabi niya, gusto niyo po yung anti-UV, ano, anti-blue light. Sabi ko, wala raw scientific evidence yan eh. Magkano ba kasing mahal nung mahal eh.
2: Tama po.
1: Oo,
2: tama.
1: So inisip ko, kailangan ko ba talaga to? Para or dagdag gastos lang. Kaya maganda yung mga nakakausap natin si Doc. Sabi niya, wala pang scientific or studies that say that this anti-blue light technology really
3: helps.
1: Works.
3: Oh,
1: tama
3: okay.
1: Po, no? Alright, maraming salamat.
2: Thank you. Salamat po.
3: Pahuli paalala na lang.
1: Paulala. Sige, Doc.
3: Opo.
2: Okay, isang pahuli paalala sa ating mga kababayang nanonood at sa inyong programa. Pinakamagandang gawin pagka kayo nakaramdam ng kahit anong simptoma sa mata, huwag basta bibili ng kahit anong gamot sa butika. Ang pinakamaganda pa rin ay magkonsulta sa doktor upang ma-address ng mabuti kung ano dapat yung ma-address na kondisyon sa mata at mas magiging mapapabuti ang inyong kondisyon.
1: Alright, maraming salamat, Doc Mark Marasigan, ang ating doktor serbisyo. Thank you, Doc.
2: Thank you po.
3: Thank you, Doc.
1: Alright, mamaya naman po makakasama natin ang isang founder at creator ng isang beauty lounge, 'di ba? At alamin natin kung paano finally mabibigyan ng mga nanay yung kanilang deserved na me time, self-care and syempre no, self-love. Ayan, magbabalik po kami. Ang oras po natin 11:39 ng umaga.
0: Mm-hmm. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Yes, Abelga! Jesse Cruzat!
0: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:01.
1: Basta AM! DZMM.
2: The work of ASEAN must continue, not despite the challenges, but because the times demand our answers to those challenges for our peoples, for our countries, for ASEAN.
3: Isang line lang yan sa ating bill. Magkano ang nakolekta, magkano ang nagamit, magkano ang balanse.
4: Parang it's a simple way lang po, thanking her sa mga ginawa niya for me, sa mga sacrifices. Alakis lang ng dalawang anak ko, okay na sa akin. Okay. Lahat na hindi na ano yung material ngayon. Mabati ka lang, okay na.
1: Mula sa News Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Sa headline ngayon, pampasaherong jeep bumaliktad sa Isabela, higit 20 sugatan.
1: Pinsala sa agrikultura sa Albay ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, pumalo na sa 43 million peso.
0: Nagbawa sa presyo ng gasolina at diesel, asahan sa Martes. Special payout sa ilang PUB drivers sa NCR itutuloy sa Lunes.
1: Meralco, pinagpapaliwanag sa namumurong dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Ilang lugar sa Quezon City at Rizal, mawawalan ng tubig umpisa mamayang gabi.
0: ASEAN Summit sa Cebu, umarangkada na. Pagtutulungan sa panahon ng krisis, binigyang diin ni Pangulong Marcos.
1: At iyan venerasyon, may reaksyon sa sinasabing pagpapakasal ni Bea Alonzo.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Mika Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sisimulan na po sa Lunes ang special payout ng 5,000 pisong cash assistance para sa mga driver ng motorcycle taxi, service delivery riders at mga driver ng transport network vehicle service sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Asec Irene Dumlao na maglalabas ng abiso ang mga transport network company sa listahan ng mga driver na naka-onboard sa kumpanya at sa schedule ng payout. Kung hindi anya makita ang pangalan, posibleng nakasama ito sa iba pang TNC kung saan naka-onboard ang rider o maaaring sa ibang batch ng payout.
2: Huwag dumugin yung payout venue. Kasi meron nga pong mga abiso na ilalabas yung mga transport network companies. Para naman po dun sa issue on the regulation side, well, we leave that to the DOTR. Kung halimbawa, hindi po sila na-serve pa rin at titignan ng DSWD paano makakapag-provide ng iba pang mga intervention.
0: Nagpapatuloy naman ang payout para sa mga driver ng jeep at tricycle sa mga rehiyon. Target ng DSWD na matapos ang pamahagi ng cash assistance sa May 20.
1: Namumuro ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi sa DZMM ni Department of Energy Director Rino Abad na batay sa 4 na araw na trading sa world market, nasa 9 pesos ang ibinaba sa presyo ng diesel at 12 pesos sa kerosene. Pero may dagdag presyo sa gasolina na maglalaro sa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Ayon kay Director Abad, kung kukwentahin, halos dumidikit na ang diesel sa presyuhan bago ang gera sa gitnang silangan. Kasabay nito, may ipinatutupad ding 10 piso kada litrong diskwento para sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan na mahigit 2,500 ang gasolinahan.
3: May pressure doon masyado sa gasolina. Baka mas marami ang bumibili, gumagamit ng gasolina. Dito naman sa diesel, bumabalik na yung market-based talaga na price.
4: Opo.
3: Hindi yun dahil sa speculation. 55 to 65, no, dati. Pero ngayon, dahil 70 to 95, another 10 peso na naman, baka nasa 60 to 85 na tayo. Medyo elevated pa, pero hindi na malayo.
0: Iginit ng National Association of Electricity Consumers for Reform o NASECOR na dapat ipaliwanag ng Meralco kung paano mapapababa ang bayarin sa harap ng posibleng taas singil ngayong buwan. Sinabi sa DZMM ni NASECOR President Pete Ilagan na may higit 80 bilyong piso pang sobrang singil na dapat i-refund ang Meralco sa mga consumer. Bukod sa pagpapababa ng bayarin, dapat din anyang linawin ng Meralco sa mga bill kung ito'y totoong napupunta sa mga programa nito. Kabilang ang feed-in tariff allowance o FITALL, gayon din ang lifeline rate. Umaasa rin ang NASECOR na hindi aaprobahan ng Energy Regulatory Commission ng hirit na 99 centavos na dagdag sa distribution charge.
5: Upang mabigyan naman natin ng konting kaginawahan ang mga consumers, malaman ng consumers kung totoong yung tulong na hinihingi sa kanila ay napupunta doon sa purpose nung paniningil. Isang line lang yan sa ating bill. Magkano ang nakolekta, magkano ang nagamit, magkano ang balance.
1: Attention sa mga customer ng Manila Water at Maynilad. Mawawalan ng supply ng tubig ang ilang lugar sa Quezon City, kabilang ang Barangay Bahay Toro, Culiat, San Martin de Porres, San Roque at Laging Handa dahil sa gagawing line meter replacement. May water interruption din sa Angono at Binaonan, Rizal dahil sa interconnection. Magsisimula ang water interruption mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Makararanas din ang water interruption sa ilang lugar sa Pasig, Quezon City at Taguig sa May 12 hanggang 13. May water interruption din ang Maynilad sa ilang lugar pa sa Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Bacoor at Imus, Cavite sa mga piling oras sa May 14 hanggang May 17 dahil sa maintenance activities sa Putatan Water Treatment Plants 1 and 2. Para sa kompletong listahan ng mga apektadong lugar at schedule ng water interruption, bisitahin ang mga social media account ng Manila Water at Maynilad.
0: Umaabot na po sa 3 milyong magsasaka ang apektado ng krisis sa langis at tagtuyot dulot ng matinding init. Kaya ang ilan, hihinto na lang umano sa pagsasaka. Balita mula sa Pasig City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
4: Chef, sinabi sa Radyo Patrol ni Cathy Estavillo ng grupong Bantay Bigas na maraming magsasaka ng palay sa Laguna at Isabela ang hindi na magtatanim sa susunod na cropping season. Patong-patong na kasi anya ang hamon sa mga magsasaka. Partikular ang hirap sa pagpapatubig sa mga palayan dahil sa matinding init. Dinagdagan pa ito ng mahal na renta sa makinarya at mataas na presyo ng diesel na ginagamit sa pagluluwas ng ani. Nagtataas na rin anya ang mga presyo ang ng abono habang nananatili naman sa 17 pesos ang bentahan ng tuyong palay sa merkado. Nasa 3 milyong magsasaka ng palay anya ang apektado ng mga naturang hamon at hindi na gaano kumikita kahit pa panahon ng anihan. Bunsod nito, hindi na anya nakapagtataka kung lalo pang bibilis ang inflation sa bansa sa mga susunod na buwan, partikular ang rice inflation na bumili sa halos 14% noong Abril batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Patuloy naman ang panawagan ni Estavillo na mabigyan ng ayuda ang mga magsasaka ng palay para patuloy na makapagtanim at hindi magkaubusan ang supply ng bigas sa mga pamilihan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Umalo na sa 43 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura ng malawakang ashfall tulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Sinabi sa DZMM ni Albay Provincial Agriculturist Dario John Buenconsejo na pinakamatinding na pinsala ang mga taniman ng palay, mais at high-value crops o mga gulay. Sa tala ng Office of Civil Defense, halos 200 magsasaka at mahigit 80 hektarya ng sakahan ang naapektuhan ng ibinugang abo ng Bulkang Mayon. Nagpaabot ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan gaya ng 10 kilong bigas sa mga magsasaka. Cash for work at cash assistance mula sa DSWD. Aminado naman si Buenconsejo na aabutin pa ng ilang buwan bago makarecover ang mga magsasaka.
6: Ang sinasabi lang po natin sa ating mga magsasaka, once na maging stable na din po, may mga nakaabang na din po tayong programa para po makapag-simula ulit sila. So meron po tayong nakaabang na mga intervention like inputs, fertilizer and other planting materials na pwede pong ibigay sa kanila once na kumalma na po si Mayon.
0: Nagbabala ang FIBOC sa nananganganib sumabog ang volcanic debris na tumabon sa Miisi Gully sa Daraga matapos ang pagbuga ng Bulkang Mayon ng Pyroclastic Density Current o Uson noong Sabado. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince!
7: Jeff, sa second quarter PDRRMC meeting kahapon, sinabi ni PBOX Mayon Observatory Resident Volcanologist Doreen Abelinda o Abelinde na nakakulob sa mga naturang debris ang higit 500 degree Celsius na init kaya may posibilidad na sumabog ito. Posible or posible rin anyang magdulot ng channel diversion o pagbabago sa direksyon ng daloy ng tubig dahil sa mga bumarang debris. Dahil dito nanganganib sa Lahar Flow ang maraming residente sa ilang barangay ng Daraga sa baba ng naturang channel. Sa aerial shots ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, nakita ang malawak na malaabong volcanic debris na tumabon sa dating luntian at puno ng pananim na bahagi ng Green Lava Park na isa sa mga paboritong pasyalan sa Albay. Inatasan na ang LGU Daraga na agad abisuan ang mga residente ng mga barangay ng Daraga na nasa baba lang ng gully at river channel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar.
1: Sa iba pang balita, higit 20 ang sugatan matapos bumaliktad ang pampasaherong jeep sa bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Balita mula Isabela, hatid ni Harris Julio. Harris.
8: Patungong Ilagan City ang jeep lulan ang 21 pasahero na mga nursing student habang binabaybay ang National Highway na sakop ng Barangay Talungan, Reyna Mercedes. Nahagip ang likurang bahagi ng jeep ng kasalubong na AUV na nag-overtake. Sa tindi ng pagbangga ay nawalan ng kontrol saka bumaliktad ang jeep at natanggal pa ang gulong nito. Nadala agad sa Rural Health Unit ang mga sugatang pasahero at driver bago dalhin sa ospital. Nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng AUV habang patuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
1: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Isang patay at apat ang sugatan matapos bumangga ang tri-cab sa nakabaratang drug sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
9: Ayon sa pulisya, nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Catalunan, Grande, Davao City ang isang dump truck nang iniwanan ng driver dahil nagka-problema sa makina nito pero biglang bumangga sa likurang bahagi ng truck ang baw-baon na tri-cab. Natrap sa loob ang driver at nasawi rin dahil sa tindi ng pagkabangga habang sugatan naman ang apat na pasahero nito. Inimbestigahan na ng pulisya ang dahilan ng aksidente habang nasa kustodiya na nito ang driver ng truck. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo! Naghain ng motion sa Korte Suprema mga magulang ni Mary Jane Veloso para pabilisin ang pagresolba sa petisyong pagpapalaya sa dating OFW. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve?
10: Yep, nanindigan ang pamilya at mga tagusuporta ni Mary Jane Veloso na walang legal na batayan ang kanyang pagkakulong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Sa motion for resolution na inihain ng mga magulang ni Veloso sa Korte Suprema, hiniling nilang resolbahin na ang 6 na buwang na kabimbing petition for habeas corpus na naglalayong questionin ang legalidad na patuloy na pagkakulong ni Mary Jane. 2 araw bagong Mother's Day, emotional na nawagan ang kanyang inang si Celia Veloso kay Pangulong Marcos Jr. na pagkalooban na ng executive clemency ang kanyang anak na anya'y biktima lamang ng human trafficking at inosente sa mga paratang. Binigyan din naman ni Attorney Kathy Panguban, isa sa mga abogado ng pamilya Veloso at pinuno ng NUPL Women and Children Committee, na kung pagbibigyan ng petisyon, maaaring mapalaya si Veloso bilang legal na opsyon kung walang pagkakaloob ng executive clemency. Kalakip ng petisyon ang 2 pahinang sulat kamay ni Mary Jane kay Chief Executive o Chief Justice Alexander Esmundo na umaapela para sa agarang atensyon sa kanilang hiling. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
1: Sa iba pang balita, tinawag ni Vice President Sara Duterte na insecure at sensitibo ang mga nagpa-aresto sa kilalang mga kritiko ng pamahalaan. Kabilang si dating broadcaster Jay Sonza, online media network founder na si Franco Babanta at ang vlogger na si Jeffrey Eric Celis na nasilbihan ng warrant of arrest. Bagamat hindi binanggit ng bise si Pangulong Marcos Jr., ang Pangulo ang sinasabing complainant na isinampang kaso ng NBI laban sa mga naturang individual.
11: Mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot.
1: Una nang iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi nakatuon ang atensyon ng ahensya sa mga kritiko ng pamahalaan kundi sa mga may paglabag sa batas.
0: Ibinabala ng ilang eksperto ang posibilidad ng public fatigue sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung patatagalin pa ang issue. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
12: Sa ang bukod-tanging vice-presidente at public official na mai-impeach ng Kongreso, Jeff Atrica, ito ang siguradong pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa magiging resulta ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sinagundahan naman ng dating dean ng FEU Institute of Law na si Attorney Mel Santa Ana ang proseso ng impeachment laban sa vice-presidente na karugtong ng eleksyon bilang hinalal ang mga opisyal ng taong bayan. Pero haharapan niya ang impeachment trial hindi lamang sa Senate Political Court, kundi pati na rin sa Court of Public Opinion kung saan makikita ng publiko ang paglalatag ng mga ebidensya. Nagbabala naman si Dr. Guido David ng Okta Research sa posibleng public fatigue sa paglilitis kay Duterte kung sakaling patagalin pa ng Senado ang paglilitis laban sa vice-presidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico Bagsik.
13: Ula, panahon.
1: Mga kapamilya, huwag pong kalilimutang magbaon ng tubig at panangga sa init dahil inaasahan ang delikadong heat index sa 17 lugar sa bansa ngayong araw kasabay ng pag-iral ng easterly sa malaking bahagi ng bansa. Aabot sa 43 degrees Celsius ang damang init sa 7 lugar kabilang sa Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Apari at Tuguegarao City, Cagayan, Cavite City, Cuyo, Palawan at Borongan, Eastern Samar. 10 lugar naman ang makararanas ng 42 degrees Celsius heat index. Dito sa Metro Manila, inaasahan ang nasa 40 hanggang 41 degrees Celsius na damang init ng katawan. Samantala, patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa bahagi ng northeastern Mindanao. Inaasahan namang hihina ang bagyo na tatawaging Kaloy bilang Tropical Depression o LPA kapag bumagsak sa PAR o kapag pumasok sa PAR bukas ng gabi o sa Linggo ng madaling araw.
0: Matubal pa ang bentahan ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila dalawang araw bago ang Mother's Day. Pumapatak sa 150 pesos ang presyo ng pinakamurang kumpol ng bulaklak, habang 450 hanggang 1,500 pesos ang fresh flower arrangement depende po sa klase at 700 pesos sa bouquet dried flowers. May bulaklak ding nasa maliit na basket na mabibili ng 500 pesos. May ilang estudyante naman bumili na ng bulaklak para sa kanilang mommies. Habang ang tinderang si Monica na isa ring mommy, nagsabing sapat na po ang halik ng kanyang mga anak kaysa sa regalo.
14: Pagbili po kasi ng flowers, parang simple thing lang po siya talaga. Yan po yung way para mag-give back po sa mga mother po natin. Parang it's a simple way lang po, thanking her sa mga ginawa niya for me, sa mga sacrifices. Ala, kiss lang ng dalawang anak ko, okay na sa akin. Okay. Lahat na hindi na ano yung material ngayon. Mabati ka lang, okay na.
0: At abangan, Pinay tennis star Alex Ayala sa sabak mamaya sa round of 64 ng Italian Open.
1: DILG, tiwalang maaresto si dating Congressman Zal Dico bago pa mabigyan ng asylum. Yan na tiba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
13: Headline Ngayon! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
13: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
16: Nasaan yung ano?
17: Oh,
16: ba dito yun?
17: Ito ba? Ito?
16: Ah, oo, at saka, nandito lang yun kanina.
17: Ano ba anak? Ito,
16: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
13: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
18: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
19: Happy 40 years sa DZMM.
18: DZMM Radyo Patrol sa East Renta. Una sa balita, una sa public service.
19: Headline ngayon! ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Formal na inilatag ni Pangulong Marcos Jr. sa mga kapwa ASEAN leaders sa mga prioridad na dapat agad matugunan ng rehiyon dahil sa epekto ng gera sa Middle East. Balita mula sa buhatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
20: Bigat sa pagbubukas ng 40th ASEAN Summit Plenary, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalagang gamitin ang pagtitipon para maisulong ang mga konkretong hakbang at makalikha ng kolektibong tugon sa tatlong mahalagang prioridad ng rehiyon dulot ng gera sa Middle East. Una ay ang pagtitiyak ng seguridad at pagbangon ng sektor ng enerhiya kung saan dapat palakasin ng ASEAN ang koordinasyon at paghahanda para maprotektahan ang sapat na energy supply at mapabuti ang interconnectivity. Ipinunto rin ng Pangulo ang inklusibo at responsabling paggamit ng artificial intelligence sa pagpapabuti ng energy forecasting at maayos na pangangasiwa ng mga power grid. Pangalawa ay ang pagtutulungan para mapatatag ang seguridad ng pagkain dahil sa labis na epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa kalakalan at pagbiyahe ng mga produkto na nagdulot ng pagmahal ng presyo ng pagkain at fertilizers. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring makatulong ang mga bagong teknolohiya para mabantayan ang nagbabadyang kakulangan ng supply at papabuti ang produksyon ng pagkain. Ikatlo ay ang pagtitiyak ng kaligtasan ng mamamayan ng ASEAN sa pamamagitan ng pagtutulungan sa panahon ng krisis at pagbibigay proteksyon sa bawat mamamayan sa anumang panig ng mundo. Sa huli, ipinunto ni Pangulong Marcos na ang pagpapatibay ng deklarasyon ng sa Maritime Cooperation kabilang ang panukalang pagtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas na mahalagang platforma para sa kooperasyon ng mga bansa pagdating sa mga isyu sa karagatan ng rehiyon.
21: We gather to confront with unity and resolve the repercussions of the situation in the Middle East and seek to advance our common commitment to peace, stability, and prosperity while ensuring that the benefits of our cooperation are felt by all our peoples.
20: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Inilakay ng ilang opisyal ng ASEAN at mga kinatawan ng European Union ang sinusulong na energy sustainability at pangalaga sa kalikasan sa rehiyon sa ASEAN Summit sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
22: Sumentro ang diskusyon sa green energy o paghanap ng mga alternatibong pagkukuna ng supply ng kuryente, kung paano maibsan ang epekto ng pagbabago ng klima, pati na ang pagsiguro na may sapat na pagkain sa lahat ng bansang miyembro ng ASEAN. Nangako naman ang EU na ibibigay ang kanilang suporta sa mga proyekto ng ASEAN ukol sa sustainability, kagaya ng ASEAN Power Grid, kung saan pag-iisahin ang supply ng kuryente ng buong rehiyon. Suportado rin ng EU ang lahat ng mga hakbang ng ASEAN sa pagprotekta ng kalikasan. Pinabibilis din ang pagpirma ng free trade agreement para mas mapalago ang mga negosyo mula sa Southeast Asia at sa mga bansa sa Europa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez!
1: Kumpiyansa si DILG Secretary John Vicremulia na mahuhuli si Zaldico bago makuha ang hiling na asylum. Balita mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
23: Prikas sa kapihan ng samahang Claridel ngayong umaga, sinabi ni DILG Secretary John Vicremulia na wala silang eksaktong timeline kung kailan mahuli si dating Congressman Zaldico, pero kumpiyansa siyang mauna nilang mahuli ito bago matapos ang proseso ng aplikasyon nito ng political asylum. Nakikipag-ugnayan na anya ang pamahalaan sa France kung saan huling nakita si Zaldico. Nakausap na rin ng kalihim ang Vice Chairman ng Interpol at linggo-linggong humingi ng update para sa Red Notice. Sakali mang aprubahan ang hiling na asylum ni Ko, ayon kay Remulla, ay may iba pang paraan para mahuli ito. Sa impormasyong hawak ng kalihim na natili sa isang bahay sa Champs-Élysées sa France, Ko, samantala nitong nakaraan ay nakatimbre rin ang ahensya na nasa Cavite si Atong Ang, pero bigong maabutan ng mga pulis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Nagprotesta sa harap ng Campo Aguinaldo ang ilang progresibong grupo bilang pagkondena sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
2: Tapos na 41 balik at exercises ng Pilipinas at Amerika ngayong araw, nagsunog ng ipinintang larawan ni U.S. President Donald Trump ang ilang grupo ng mga rallyista sa tapat ng Campo Aguinaldo para kontin ang paglahok ng hugmong sanatahan sa mga pagsasanay. Ayon kay kilusang Mayuunod Chairperson Jerome Adonis, sa ilalim ng mga pagsasanay ay ginagawang eksperto ng ibang bansa ang mga sundalong Pilipino sa pagpatay at kalad ka rin sila sa nilulutong yera ng U.S. sa rehiyon ng Asia-Pacific. Gayun ni Adonis, mas malalaking problema ang dapat magtuunan ng pansin ng pamahalaan tulad ng matataas na buwis, mababang sahod at kahirapan. Imbes na palahukin ang mga hugmong sanatahan sa mga war exercise. Una ng malino ng AFP na layunin na balikatan exercise na mas paigtingin pa ang kakayahan ng hukbong sanatahan kasabay ng mas magpapalayo pa sa relasyon sa kanilang counterpart ng mga kaalyadong bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Umalma ang samahan ng mga psychologists sa panukalang pagbabawas ng mga subjects sa general education curriculum. Balikahatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
3: Pre-camera ang tinutulan ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino ang panukalang reframed general education program ng Commission on Higher Education na layong bawasan ang mga unit ng general education sa 18 units mula sa kasalukuyang 36 units. Sinabi sa DZMM ni Jolian Fornilius, Pangulo ng PSSP at Assistant Psychology Professor sa UP Los Baños, na malaking kawalan sa mga mag-aaral kung mawawala ang mga mahalagang subject gaya ng understanding the self.
4: Tinitignan po naming mahalaga ang understanding the self sa paghubog ng mga mag-aaral na may malalim na pag-unawa sa sarili, kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino, gayon din ang pagsusulong ng lusog isip o mental health at kaginhawaan o well-being.
3: Gamat sinabi na ng Technical Panel for General Education ng CHED na hindi pa pinal ang nasabing panukal, nanawagan ng PSSP sa kagawaran na pag-isipan ring maraming mawalan ng trabaho kung ipatutupad ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Only rides at theme park ang ina-enjoy ng mga batang PWD sa Lubao, Pampanga. Balita mula sa Pampanga, hatin ni Gracie Rutao. Gracie.
5: Isang hapon na puno ng saya, pag-asa at mga ngiting hindi matatawaran ang naranasan ng daang-daang batang may kapansanan matapos silang malibreng makapaglibot at makapag-only rides sa isang theme park sa bayan ng Lubao kahapon. Sa tulong ng pamahalang panlalawigan, naging posible ang first time para sa karamihan sa mga chikiting na maranasan ng saya ng mga rides tulad ng giant duyan, glider ride, flying chairs, at iba pang atraksyon. Ayon sa ilang magulang, karamihan sa mga batang ito ay bahay at eskwela lamang ang madalas na puntahan. Kaya naman hindi maitago ang kanilang emosyon habang nakikitang malayang tumatawa, sumisigaw sa tuwa, at pansamantalang nakakalimot sa mga limitasyong dala ng buhay ang kanilang mga anak. Ngayong araw, makakaranas din ng parehong saya at espesyal na pagtrato ang daang-daang high school students na PWDs na ililibot at mag-e-enjoy rin sa nasabing theme park. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Sa sports, kasado na po ang tapatan ni na Filipino tennis star Alex Ayala at Xinyu Wang ng China sa round of 64 ng Italian Open mamayang alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Umabante sa round of 64 ang world number 42 na si Ayala malapos malusutan sa round of 128 si Magdalena Fretsch. Habang diretso na agad sa second round ang world number 33 na si Wang na nakakuha ng first round. Enero, huling nagharap sina Ayala at Wang kung saan nilaglag ng pambato ng China ang Pinay tennis star sa ASB Classic Semifinals.
19: Showbuzz ngayon!
24: Showbuzz ngayon!
1: Ilan pang co-stars ni Bea Alonzo ang excited sa usap-usapang pagpapakasal niya sa businessman boyfriend na si Vincent Ko, gaya ng aktor na si Ian Veneracion na sinasabing masaya siya dahil mukhang masaya ang kaibigan at umaasang soon ay ma-meet niya si Vincent. Biro pa niya na sana maimbitahan siya. Una nang nagpahayag ng pagbati ang ex-boyfriend ni Bea na si Zanjo Marudo na bagamat nagulat sa balita ay masayaan niya para kay Bea. Umugong ang sinasabing pagpapakasal ni Bea at Vincent matapos lumabas ang marriage ban sa simbahan sa Paco, Maynila.
0: At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo hanggang sa Lunes sa
0: Headline Ngayon sa DZMM Teleradio.
6: Headline Ngayon!
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
24: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
9: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:35 na oh!
1: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: All I'm saying is chance mo na yan para magkaroon ka ng love life.
4: Alam mo naman kung bakit, di ba?
3: Alam ko, pero alam mo, Gabriel, hindi ka nga mahal. So ang gawin mo, magmahal ka na lang ng iba.
4: At gagawin kong rebound si Carla. Hindi naging masama akong tao kapag ginawa ko yun.
3: Hindi naman totally rebound eh. Kasi susubukan mo naman siyang mahalin. And at the same time, mapapasaya mo pa siya. Hitting two birds with one stone.
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan. Ipinagpatuloy ni Gabriel ang pagiging isang matalik na kaibigan kay Ashley. Hanggang sa ipinamulat ni Gabriel sa kaibigan na hindi si Junior ang lalaki para rito. Ngunit imbis na maging maayos ang lahat, dito nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang magkaibigan. Dito natin idudugtong ang susunod pang mga tampok sa kwentong sa linggong ito na pinamagatang Love Letter. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, tuluyan akong dumistansya kina Junior at Ashley. Pero kahit ganun ang nangyari, minamahal ko pa rin si Ashley mula sa malayo. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Carla. Sa una pa lang, ay halata ko nang may gusto siya sa akin. Atensyon na hindi ko naranasan kay Ashley.
3: May ginawang merienda ba si Lola?
4: Wala. Masama pakiramdam niya ngayon kaya pinagpahinga ko. Pero may mango cake dyan sa ref. Kumuha ka lang.
3: Mango cake? Bumili ka? Anong meron?
4: Hindi ko sa binili. Binigay sa akin niya ni Carla.
3: Carla? Yung nagpapakyut sa'yo na classmate mo sa isang major?
4: Ano nagpapakyut ka dyan? Hindi nagpapakyut yun sa akin. Sadyang sweet lang siyang tao.
3: Sus, sweet lang na tao. Oo, sweet siya pero sa'yo lang. Halatang may gusto sa'yo yun eh. Huwag mong sabing hindi mo pa nahahalata.
4: Walang gusto sa akin si Carla.
3: Ay nako kapatid, bakit pa pagdating sa ibang babae ang manhid mo? Diba nga may pagkakataon pa nga na pumunta dito sa bahay dahil may sakit ka, tapos buong araw hindi umalis hanggat hindi bumababa ang lagnat mo?
4: E di, concern na kaibigan, yun.
3: Sige lang, baliwalain mo lang yung mga ginagawa sa'yo ni Carla.
4: At ano naman ang ibig sabihin ng sinabi mong yan?
3: Ang gusto ko lang naman sabihin, bakit kaya hindi mo subukan si Carla? Makipaglapit ka sa kanya. Malay mo, magkasundo pala kayo. At kapag nangyari yun, makakalimutan mo na si Ashley.
4: Gusto mong gamitin ko si Carla para kalimutan ang nararamdaman ko kay Ashley? Hindi ako manggagamit.
3: All I'm saying is, chance mo na yan para magkaroon ka na ng love life.
4: Alam mo naman kung bakit, di ba?
3: Alam ko, pero Gabriel, hindi ka nga mahal. So ang gawin mo, magmahal ka na lang ng iba.
4: At gagawin kong rebound si Carla? E di naging masama akong tao kapag ginawa ko yun.
3: Hindi naman totally rebound eh. Kasi susubukan mo naman siyang mahalin. And at the same time, mapapasaya mo pa siya. Hitting two birds with one stone.

0: Hi, Gav.
1: Oh, hi, Carla.
0: May nakaupo ba rito? Pwedeng patabi?
1: Sige lang. Wala naman akong kasama.
0: Thanks.
1: Oo nga pala. Thank you sa cake, ha? Masarap. Nagustuhan din ng mama ko at ng mga kapatid ko.
0: Talaga? Mm. Wow! Good to hear that. I can bake you some more pastries. Ano bang favorite mong desserts?
1: Cheesecake?
0: Mm-hmm.
1: Pwedeng blueberry cheesecake. Oreo cheese.
0: Ah, gagawin kita ng mga yon. Tamang-tama. Ginagawa kong specialty ang cheesecake. So, baka pwedeng ikaw ang pagpapraktisan ko.
1: Ikaw ang bahala, pero wag naman sunod-sunod, ah. Baka bigla akong tumaba.
0: Ano ka ba? Ayos lang yon. Cute ka pa rin naman kahit mataba ka.

0: Anyway, congratulations nga pala sa papanalo mo sa math competition, ha? Ang galing-galing mo talaga.
1: Hindi naman. Pinaghandaan ko lang talaga ng mabuti.
0: Hmm? Pinaghandaan mo pa? Pero plus factor din yung sadyang matalino ka talaga. Hindi lang matalino. Mabait pa, saka cute.
1: Ikaw, ha? Konting-konti na lang, maniniwala na ako sa'yo.
0: Sige lang, maniwala ka sa'kin. Totoo naman kasi yung mga sinabi ko. Ang dami kayang nagkakagusto sa'yo dito. Hindi mo lang alam.
1: Sus, mga bulaglag yung mga yon. Sa'yo ang marami nagkakagusto.
0: Huh? Hayaan mo lang sila. Hindi naman sila ang gusto ko eh. May iba na akong natitipuhan.
1: Talaga? Sino?
0: Secret. Anyway, pwede ka ba mamaya? Samahan mo naman ako mag-dinner. Wala kasi kung kasabay eh. Treat ko.
1: Papayag ako basta treat ko. Hindi ako nagpapalibre sa babae.
0: Okay, no problem.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
7: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
8: Nakaupulang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
9: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty.
10: Hindi pala akong maging espesyal na tao. Kaya naman naisip kong siya na lang ang mamahalin ko.
11: Ate Mila, question. Girlfriend na ba ni Gabriel si Carla?
12: Ano? San mo naman napulot yung tanong na yan?
11: Palagi ko kasi silang nakikitang magkasama sa school eh. Kaya nagtataka ako kung mag-boyfriend-girlfriend na silang dalawa.
12: Hindi ah. Ni hindi nga nagliligaw yung dalawa eh.
11: Ah, okay.
12: Bakit mo naman naitanong? Curious ka rin ba?
11: Oo.

0: Sure ka? Hindi talaga sila, ah. Kasi baka mamaya secret on lang pala, diba?
1: Hindi nga. Kung sila man, ako ang unang makakaalam nun, no? Bakit ba paranoid ka dyan? Nagsiselos ka ba?
0: Ha? Ako? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos?
1: Ewan ko sa'yo. Eh, panay kasi ang tanong mo, eh.
0: Siyempre, magtatanong ako. Concerned pa rin naman ako sa kanya.
1: Ah, so nag-aalala ka sa kanya. Ano ka ba naman? May sariling isip si Gabriel. Alam niya ang ginagawa niya.
0: Nabuti naman kung ganun.
1: Pero alam mo, sa closeness nilang dalawa, hindi na ako magtataka kung isang araw, maging sila na lang.
0: Talaga? Sa tingin mo?
1: Oo. Si Gabriel na rin ang nagsabi. Komportable at masaya siya nakasama si Carla. Kaya sooner or later, magiging magjowa na rin yung dalawang yun.
0: Ah, sa bagay.
1: Okay ka lang? Bakit parang bigla ka yatang nalungkot?
0: Wala. Halika na, mag-ayos na tayo. Baka mali tayo sa school dance mamaya.

0: Sure kang ayos ka lang dito? Ayaw mo makiparty sa loob?
1: Mamaya na lang. Medyo naiingayan na ako eh. Pero ikaw, sige. Kung gusto mo pumasok, ayos lang sa akin.
0: Hindi. Dito na lang ako.
1: Gab, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero huwag kang magagalit, ha? Gusto ko lang magpakatotoo sa sarili ko. At syempre, sa'yo na rin.
0: Oh, sige. Ano ba yun?
1: Wait. Hihinga lang muna ako ng malalim. Okay. Alam mo bang matagal na akong may gusto sa'yo? Ever since last year?
0: Wow. Isang taon? Di ko alam yun ah. Bakit ngayon ka lang nakipaglapit sa akin?
1: Kasi sabi ko sa sarili ko, gag-graduate na rin naman tayo. Eh, di gawin ko na lang kung anong gusto kong gawin. Makipaglapit sa'yo, umamin, at kung marireject man, ayos lang. Ang mahalaga, umamin ako.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Yes, Abelga! Jesse Cruzat!
2: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Hi! Good morning, class.
7: Ang mga una mong minahan na pelikula.
8: Lumawak ang aking imagination.
9: Magaling!
7: Nangunguna sa umaga.
10: Punta naman ang nakita mo!
11: Slow down!
7: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
12: Wala ka ng alalahanin.

0: mata sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang Tambalang Karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
1: Super sa kapastikan.
2: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
3: Tabla-tabla muna, tol.
4: Mukaya sa DZMM.

0: Charo, pagkatapos ng 2 buwang panliligaw, ay sinagot na rin ako ni Carla. Aaminin ko na naging masaya ako ng araw na yon. Ipinangako ko naman sa sarili ko na si Carla na ang mamahalin ko, na tutumbasan o mas hihigitan ko pa ang pagmamahal na binibigay niya sa akin.
1: Good morning po, Tito.
2: Oh, Carla. Good morning din. Pumasok ka dito sa loob.
1: Thank you po.
2: Umalis si Gabrielle. Kasama niya si Mila. May pupuntahan yata ang 2 yan.
1: Ganun po ba? Hindi po kasi sa akin nasabi ni Gabrielle na may lakad po pala siya ngayon. Pero okay lang po. May dala po pala akong merienda, oh.
2: May dala ka na naman pagkain, ha?
1: Buko pay po. Naku. Ako po ang gumawa niyan.
2: Salamat. Mukhang hindi magugutom sa iyong anak ko, ha?
1: Parati po kasing turo sa akin ng mama ko na the way to a man's heart is through his stomach. Kaya parati ko pong nilulutuan si Gabrielle.
2: Naku, tama yung sinabi ng mama mo. Sa ganyan din ako na in love sa mama ni Gabrielle. Alam mo, sa totoo lang, Iha, masaya ako dahil ikaw ang naging girlfriend ng anak ko.
1: Talaga po?
2: Oo naman. Kahit papano kasi, nagkaroon ng sigla si Gabrielle. At isa pa, alam kong hindi siya malilihis ng landas dahil alam ko ring nandyan ka para sa kanya.
1: Oo naman po. Parati po akong nasa tabi ni Gabrielle. Kahit po minsan, medyo masungit siya. Ayos lang po sa akin. Napagtiyagaan naman po eh.

0: Alam mo, babe, may napansin ako kanina kay Ashley nung nakasalubong natin siya sa mall. Nung sinabi mo sa kanya na girlfriend mo na ako.
1: Ano?
0: Parang na-disappoint siya na nasaktan, na nagselos.
1: Hindi naman siguro. Baka lang nagulat siya kasi tayo na pala.
0: Ay, sana nga. Sana yun lang ang dahilan.
1: Anong ibig mo sabihin dyan?
0: Well, naisip ko lang na baka may gusto rin sa'yo si Ashley. Kaya ganun na lang yung naging reaction niya kanina.
1: Si Ashley? May gusto sa akin? Ano ka ba naman, babe? May boyfriend na yun.
0: Bakit? Porket may boyfriend o girlfriend na, hindi na pwedeng magkagusto sa iba?
1: Kahit na, imposible yan sinasabi mo.
0: Wait, may inaalala lang ako. Diba, nabanggit mo sa akin na si Ashley ang first love mo?
1: Oo. Bakit?
0: Ito, gusto mong umamin sa akin. Hanggang ngayon pa rin ba? May nararamdaman ka pa rin ba para kay Ashley?
1: Wala na.
0: Sure ka? Kasi kung meron, ayos lang naman sa akin. Gusto ko lang na maging tapat ka sa akin.
1: Hindi ko na mahal si Ashley.
0: Pero di ba sabi nila, first love never dies?
1: Pero hindi rin ibig sabihin nun, hindi na ako pwede magmahal ng iba.
0: So sure ka na talaga na hindi mo na siya mahal?
1: Oo. Kasi ikaw na ang mahal ko ngayon.
0: Mas maganda kasi yung nakakasiguro.

0: Mahal kita, Carla. At parte ka na ng buhay ko. Hindi ako magsasawang araw-araw patunayan yan sa'yo.
1: Magbabalik ka!
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Kahit ilang beses kang nasaktan, parati mong iisipin na hindi sa lahat ng pagkakataon parati kang malungkot. Matatagalan man, pero asahan mo na isang araw darating din ang taong magmamahal sa iyo ng totoo. Si Carla na nga kaya ang tuluyang makakapagpalimot kay Ashley sa puso ni Gabriel? O isa siyang magiging panibagong kabiguan? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
2: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, magsasagawa ang Philippine Coast Guard ng panibagong Maritime Domain Awareness Flight ngayong Biyernes para idokumento ang ilegal na pananaliksik ng Chinese research vessel sa Kalayaan Island Group. Sinabi sa DZMM ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela na blanko sila kung layo ng marine scientific research ng China na sukatin ang volume ng langis, gayon din ang seabed sa lugar. Nanindigan si Tariela na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang aktibidad ng China dahil wala itong pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas.
3: Even the Chinese embassy responded to my post. No? They do not deny itong presence ng maritime scientific research sa ginagawa nila. They're claiming na meron silang territorial jurisdiction sa waters na to. We're not even aware whether what they are conducting there is to measure the volume of natural gas or oil deposits.
2: Sa showbiz, itinanggi ng actor-dancer na si Raver Cruz ang usap-usapang nagpropose na siya sa kanyang girlfriend na si Julianne San Jose. Sa panayam, sinabi ni Raver na hindi niya isasekreto kung may malaking hakbang na sa kanilang relasyon, pero pinabulaanan ng sinasabing inulok niya ng kasal si Julianne. Isa pang hindi sekreto ay nang mabasag ni Raver ang mataas na punch record ni People's Champ Manny Pacquiao sa ikaw ang alas punching machine sa Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga. Umabot sa 859 ang score ni Raver, mas mataas sa dating 782 ni Pacquiao. Aminado naman aktor na kinabahan siya dahil idol niya ang boxing champion.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello!
3: Hindi ka pwedeng pilitin, hindi ka pwedeng i-coerce, hindi ka pwedeng takutin sino ba yung nagsabi. Oo, pero tandaan natin, yun ay, kumbaga, subject din sa inyong journalistic ethical standards.
4: I think yun ang kailangan meron din with our content creators, no? Kahit po hindi po news ang kanilang content.
3: Correct.
4: Kahit po ano pa pong klase ng mga content yan, food vlogging, ano pa ba yung mga fashion vlogging, part ng makeup tutorial, dapat kahit pa paano may ethical standards ka pa rin susundin dito sa mga content mo. Eh wala yata, I think, pang nakaukit sa ating batas ng mga ethical standards with
3: merong industry content? Self-regulatory standards. Halimbawa ng KBP.
4: Oo, pwede. Pero, tayo, member tayo niya.
3: Oo, pero paano yung hindi miyembro? Paano mo siya i-regulate? Kung kaya nga ngayon, kung papakinggan niyo po yung pahayag ng ating National Bureau of Investigation, meron ng panawagan. At hindi ito bago, ha, mga kapamilya. May panawagan na ngayon na higpitan o meron ng magpupulis sa lahat ng content na ilalabas ngayon sa social media dahil lamang merong mga irresponsable. Kasi ito, mga kapamilya, medyo technical, parang komplikado, pero kung tutuusin, partner, ang nasa buod nito, nasa puso nito, di ba? Ano ba yung hindi protected speech? Slanderous, libelous, seditious speech, yung pang tinatawag nating bastos or lewd, di ba? So yan, ano yung common denominator niyan, partner?
5: Hello po, magandang hapon po. May tanong lang po ako.
3: Go ahead po.
5: Ang bale po, ito po kasing titulo ng bahay namin, saka yung kasulatan, nakapangalan na po siya sa akin.
3: Okay.
5: Bale, magkano po kaya yung amount ng pagpaparehistro sa DIR? At ano po yung mga requirements?
3: Okay, unang-una, Sir Aaron, hindi yan, sabi mo, nakapangalan na sa iyo.

0: So ano yung ipaparehistro sa BIR?
1: Yung pangalan ko po, nakatunayan po na yung bahay po namin nakarehistro na po sa akin.
0: Actually, kung tutuusin, ang kailangan mong palitan ay yung pangalan sa tax declaration. Yan ay sa city assessor. Kasi sa BIR, nakapangalan na yan sa'yo noong, yan ba ay binili mo o minana mo?
1: Mana po.
0: Mana. Ibig sabihin, nung nagpa-assess kayo sa BIR ng estate taxes, kung ikaw o mayroon ka mga kapatid, yan na yung, kumbaga, na ipagbigay alam na sa BIR. Pero kasi ang BIR, national agency yan. Ang kailangan mong bayaran, dahil ikaw na yung may-ari niyan, ay yung real property taxes na isang local tax o kinukolekta ng ating mga LGUs. Yung bang pinag-uusapan mo, Aaron, ay lupa sa Marikina?
1: Opo, yung lupa po. Bali, papangalan na rin po sa akin.
0: Okay, sabi mo yung titulo nakapangalan sa iyo, yung
1: opo,
0: tax declaration ba ay nakapangalan na sa iyo, hindi pa?
1: Yun lang po ang hindi ko po sigurado. Kung
0: okay, para masigurado mo, pupunta ka sa city assessor ng Marikina at iche-check mo doon. Kasi mache-check mo kung nasa pangalan pa rin ng iyong mga magulang. Dahil sabi mo, mana, hindi ba? At kung nakapangalan yun sa iyong mga magulang, eh dapat ibigay mo ngayon yung bagong or kopya, hindi wag yung kung bibigay original mo ha, Aaron, yung kopya ng photocopy ng iyong titulo at yan magre-request ka na ako na po ang may-ari nito, ito po ang patunay. Siguro baka hindi nila tatanggapin yung photocopy lang, baka kailangan mo magbigay ng certified true copy at yan ay pwede mong i-request sa Register of Deeds. Hindi ko na alam saan located ang Register of Deeds ng Marikina. Dati yan sa may Marcos Highway. Pero ngayon, kailangan mong tanungin lang siguro doon sa City Hall sa Marikina kung saan na yan located. Pero ganun pa man, yun ang for tax purposes, Sir Aaron, yan. Kailangan mo papalitan yung pangalan ng tax declaration sa city assessor sa lokal na pamahalaan. Sir Aaron?
1: Okay po. Thank you po. Thank you
0: Maraming
1: po.
0: Salamat din, Sir Aaron. At kung meron ka pang katanungan dyan, nalilito ka, tawag lang ulit dito sa Hello Attorney.
1: Okay po. Thank you po, Attorney.
2: Maraming salamat po.
1: Salamat po.
2: Alright, partner, dako lang tayo mabilisan dito po sa ilan sa mga katanungan po ng ating mga kapamilya. Unahin ko lang itong question na natanggap natin ngayon sa Instagram.
0: Go.
2: Okay. Since bring up niyo po yung kawalan ng mga batas that protects journalists, paano po yung issue ng anti-terror law? Hindi po ba siya nagagamit in addition to further press freedom problems?
0: Okay, linawin ko lang ha. Hindi totoo po na walang batas na nagpoprotekta sa mga journalists.
2: Anong batas na nagpoprotekta?
0: Partner, ang pinakamataas na batas.
2: Oh,
0: ang saligang batas. Mm-hmm. Unang-una, sinasabi, ulitin ko lang ha, any government action,
2: mm-hmm,
0: regulation,
2: mm-hmm,
0: decision na may epekto na papaliitin o tatakutin, yan yung prior restraint, partner, o kaya i-re-regulate, maliliit yung espasyo,
2: mm-mm,
0: for a free press,
2: mm-mm,
0: ang presumption, unconstitutional. So kahit na may batas, halimbawa, kagaya nito, partner, ipagpalagay na lang natin, partner, meron ng ipinasang batas. Wala pa po, ah. Kumbaga, example lang po ito, na sinasabi na bawal kang magsalita sa internet, kung vlogger ka,
2: mm-mm,
0: bawal ka mag-post nang hindi ka muna nagpapaalam sa isang bagong opisina o kaya kahit lumang opisina ng gobyerno. Bawal kang kumbaga,
2: mm-mm,
0: magsalita dyan, mag-post. Yan. Bilang kahit hindi ka journalist or kahit journalist ka, yan, pwede mo yang dalin sa Korte Suprema, pwede mo ipadeklara,
2: mm-mm,
0: na unconstitutional yan.
2: Mm-mm.
0: At yung sino man yung nagpasa ng batas na yan, halimbawa, yung bagong kinreate na government body na yon, pwede mong ihabla yon at sasabihin mo, unconstitutional ang batayan ninyong batas kasi yan ay lumalampas. Yan ay violative. Nilalabag ang aking karapatan.

0: na magpahayag ng malaya at kung ako ay journalist or citizen journalist, vlogger, eh pwede ko yan ipadeclare unconstitutional kung yun lang ang provision. Yung bago ka makapagpahayag, merong kondisyon. Kuha ka ng lisensya, kuha ka ng marami, papahirapan ka. Eh, kung tutuusin,
1: 1-9-2-7-8-3-1000. Huwag po kayong bibitin, yung babalik ang hello!
2: Attorney.
3: Hello, attorney! Sa DZMM!
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
3: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
3: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
3: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
7: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
3: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: So, nandiyan na rin, partner. Si Maan, nandiyan na rin. Si Zach Tolentino, kanina pa nandiyan. Sabi niya, meron siyang comment eh. Nasaan na ba yun?
1: Ano sabi niya?
0: Naku, nawala rin. Ayun, sabi niya, opinion ko po dyan, yung pagtanggap pa lang ng, nila ng pera, mali na talaga. Very unethical. Maling-mali. Na talaga. So, parang...
1: Ang dami nun. Ramdam mo yung inis niya sa mga sitwasyon.
0: Relax lang po, Sir Zach, sa Austria.
1: Ayan, si Eliza Isidro ay nandito na po. Nanonood po sa ating ngayon. Good afternoon daw sa ating lahat. Sarah, hello, hello.
0: Sarah C. from Los Angeles, California. Sergeant Putik, salamat po.
1: Nandito na si... Ay, sorry, partner.
0: Sorry, go.
1: Wala kasi akong in-ear. Hindi kita narinig ngayon. Sorry, partner. Si Cheat Archives, nandito na po. Good afternoon po. Nanonood sila sa Yo Community.
0: Kelly Sheila Vera, happy good afternoon din po sa inyo lahat.
1: Okay, si
0: si Leonard Del Rosario, nabati ko na.
1: Si Rinaline Saburido nandito na po. Mainit daw sa Dasmariñas, Cavite na ngayon. Nako, stay hydrated po mga kapamilya. Si Jill Borhal, ay nandito na po. Magandang Friday afternoon, tsaka good afternoon daw kay Sarah C ng Los Angeles, California. Si,
0: ito yung binasa mo kanina. Yes, yeah, there are laws protecting journalists, pero di ba merong anti-terror law? Tama po. It's galing po ito kay social live posting. Doon po sa anti-terror law, bagamat tama po kayo, pwedeng i-weaponize yung, kumbaga, batas na yan, panakot, at maging, kumbaga, mag-send ng chilling effect sa mga journalist. Pero ang tandaan po natin, nananatili pong mas mataas ang ating konstitusyon. Hindi rin po, kumbaga, madali ang mag-prosecute under the anti-terror law. At yung inherent na, kumbaga, limitasyon sa prosecution, hindi ka mawawalan ng due process. Of course, under the anti-terror law, partner, na-discuss na rin natin yan dito, mas mahaba yung pwede kang ipiit ng hindi ka idinudulog sa korte. Yan yung matinding balitaktakan dyan sa Korte Suprema. Pero sa huli, ipinagtibay pa rin ng Korte Suprema, hindi siya na-declare na unconstitutional. Constitutional pa rin yung batas na yan.
1: Ayan po. At saka siguro paalala lang natin sa ating pong mga journalists and future journalists, no? I mean, kung meron ka naman pong mga pieces of evidence, may facts ka, may credible sources ka, may on record ka mga interviews with these people, wala ka pong dapat katakutan, no? Kayo po ay protected supposedly ng katotohanan.
0: Tama. Yan
1: naman po essentially dapat ang protection natin. May batas o wala, kung totoo naman lahat ng sinasabi mo, you have the evidence, yung pieces of evidence to prove it.
0: Nais ko lang idagdag, bakit ba mabigat ang pagkiling ng ating Korte Suprema, ng ating konstitusyon sa mga journalists o sa isang malayang press establishment? At pag sinabi natin press establishment, lahat po yan. Hindi lang po yan, kumbaga, media, broadcast, lahat po. Print, lahat, teleradyo, radyo, kasama po. Bakit? Kasi, partner, ang sinasabing dahilan nito, at ito ay established sa jurisprudence pa ng Amerika, jurisprudence din ng Pilipinas, kasi sa Amerika natin kinopya itong ating konstitusyon, itong ating civil liberties o ating karapatan bilang mamamayan, Bill of Rights. Ang sinasabi po, ang buhay ng isang demokrasya ay nandoon sa mga mamamayan na may alam. At napakahalaga ng responsibilidad ng malayang pamamahayag sa paghatid ng tamang impormasyon na pwedeng maging batayan ng ating mga mamamayan sa kanilang desisyon sa ating demokrasya. So sinasabi nila, an informed citizenry, napakataas po ng value niyan sa isang demokratikong bansa kagaya natin. At yung media, yan ang kanilang napakahalagang responsibilidad. Keeping the citizens informed, keeping them vigilant sa kung ano yung nangyayari. Tayo ba, nauubusan ba tayo unti-unti ng ating karapatan? Kailangan ba natin magising? Yan ang napakahalagang responsibilidad ng mass media.
1: Oo, ang mga media, bibigay po namin lahat ng impormasyon na kaya natin ibigay sa tao. Pero ang tanong, willing ba silang makinig, partner?
0: Partner.
1: O sarado sila sa sarili ng mga paniniwala at political beliefs?
0: Okay, ang sinasabi,
1: is the question, Chet.
0: Ang sinasabi ng konstitusyon, ibigay sa mamamayan yung, kumbaga, impormasyon, yung pagtanggap. di naman yan

0: pipilit, partner.
1: I know. Anyway, partner.
0: Yes,
1: meron mo
0: tayong
1: katanungan. Mabilisan lang po.
0: Go.
1: Ito kay Casper.
0: Go, Casper.
1: Si Casper, gusto niya magbenta ng motor niya. Ano daw pong pinakaligal at maayos sa paraan para makapagbenta po siya ng kanya pong motorsiklo?
0: Deed of sale, ORCR. Dapat sa iyo yan. Hindi, kung hindi sa iyo yan, kalimbawa yung mga open deeds of sale, nakapangalan sa iba, eh, bawal po yan. At yun, yung deed of sale na yun, ipapanotaryo yan, ipaparehistro mo yan sa LTO.
1: Mm-mm. Okay. At saka, alam mo, may narinig ako sa spot report. Narinig ko to kay Marlene, I think, or kay Jeff.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nila, kung makipag-transaction ka, baka pwede naman sa police station. Magpapalitan kayo ng pera at saka motorsiklo. Pwede siguro malapit sa pinakamalapit na police station.
0: Tama. At kumbaga, kung bibili kayo, alamin nyo muna po kung yan ay nakaw o hindi.
1: Kasi
0: ang dali na ngayong mag-imbento ng mga dokumento, hindi naman tayo trained na makita yung pineke o hindi pineke, partner.
1: Mm-mm. So, doon papasok dito yung ating paghihingi ng tulong,
0: diba?
1: Sa mga ahensya.
0: Hot car ba yan? Meron ba yung bulletin, di ba?
1: Meron yan. Naka-alarm yan. Naka-alarm
0: yun,
1: ba yan?
0: Alarma. Okay.
1: Sa highway patrol group natin.
0: Partner, nais ko lang batiin, pinababati ni Zosimo Gasmin. Happy birthday kahapon ito kay Miley Suliman. At ngayon naman kay Miss Gianna Gian Barranco ng Ontario, Canada. Nais ko rin batiin yung aking kaibigan, Annalyn Miguel. Happy birthday ngayon ding araw.
1: Uy, happy birthday! Naku, wala na po tayo oras. Meron na lang po tayo. 7 seconds, 6 seconds, 5 seconds.
0: 5 seconds.
1: Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ng mga batas na madaling maintindihan. Maraming salamat po sa panonood, kapamilya.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM
0: Action
1: ngayon. Uy, see you on Monday.
0: Happy weekend, happy Mother's Day.
1: Ingat everyone, happy Mother's Day.
2: Hello Attorney sa DZMM.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras natin sa Hudyat, 1 minuto makalipas ang alas 2.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilyang muling pumutok ang bulkang Taal sa Batangas. Naitala kaninang pasado alas 4 ng madaling araw ang minor phreatic eruption ng bulkang nagbuga ng usok na umabot sa 300 metro ang taas. Nanatili sa Alert Level 1 ang bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island. Sa ibang balita, kinilala ng World Health Organization ng Baguio City bilang modelo sa pagsusulong ng public health at sa kampanya kontra tobacco. Balita mula sa Baguio, hatid ni April Rafales. April.
3: Bumisita sa Baguio City ang Regional Director for the Western Pacific ng World Health Organization na si Dr. Saya Maupiyukala para kilalanin at idokumento ang lungsod bilang huwarang local government unit pagdating sa pampublikong kalusugan at tobacco control. Kinilala ang Baguio City sa smoke-free at anti-vaping policies na nagsilbing modelo sa iba pang komunidad sa Pilipinas at Western Pacific Region. Layunin ng pagbisita na maipakita ang matagumpay na mga programa at best practices ng lungsod. Nakatuon ang pagbisita sa 4 na pangunahing layunin kabilang ang pagpapakita ng matagumpay na implementasyon ng smoke-free at anti-vaping ordinances, pagpapakita kung paano pinagsasama ng lungsod ang hospital care, primary health services at community health initiatives at iba pa. Ayon sa ulat, inaasahang magsisilbing inspirasyon ng mga programang ipinatutupad ng Baguio City para sa mga iba pang lokal na pamahalaan na nais palakasin ang kanilang public health programs. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales.

0: ng mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: po ang programa, ang tambalang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
1: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Aksyon Ngayon!
0: Ay naku, meron tayong special guest.
1: Yes.
0: Mula sa Ayala Foundation. Mm-hmm. Meron din silang mga ginagawa na relief operation dyan sa Albay. Dahil,
1: tama.
0: Naku, pumutok na naman.
1: Oo, nakita ko na nga na ilang hektarya pa lang apektado sa ashfall. Akala ko yung kalye lang na pinag-usapan natin sa SUA. Higit noon, ilang libong hektarya.
0: Ayan ako. Malaman po natin mula sa Ayala Foundation kung ano po ba ang tulong na pinaaabot nila sa ating mga kapamilya dyan sa Albay na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero syempre, meron pa rin po tayong klinika sa Estrenta.
1: Yes, tatalakay natin ang bato sa apdo. Cholelithiasis, yun sa ultrasound pag nakasulat, or gallstones.
0: Cholelithiasis.
1: Yes.
0: Lithiasis, may pamamaga.
1: Wala. Meron siyang sabihin natin.
0: Kasi sabi yung pag mag-itis pala yun. Sorry.
1: Yes.
0: Okay. Ay, ano yung kaibahan ng bato sa bato? Mamaya, i-differentiate mo
1: sila natin.
0: At saka, bakit nagkakaroon? Ano ba ang bato sa abdo?
1: Diba?
0: Ang alam ko, sabi mo, siya ang nagkikreate ng bile. Mm-mm. Para pang tunaw ng mga kolesterol. Tama?
1: Mantika. At yun, tama ka. Oils and fats, Tita Winnie.
0: Yun.
1: Kolesterol, tama ka dyan.
0: Bakit na nagkakabato? Yun. Abangan nyo po. Baka meron kayong mga katanungan tungkol sa gallstones na yan. Naku, yung kapatid ko. Tinanggalan ng gallstone yan. Nilagay sa garapon.
1: Oh, nakita mo?
0: Oo. Kulay brownie. At saka matigas. Talaga stone na stone.
1: Very nice. Pag-usapan natin yan. Bakit brown? Bakit matigas?
0: Oo.
1: Bakit hindi lahat ng tao brown?
0: Ay, hindi. Merong ano May dark brown, may light brownish, mustardy ang color.
1: Inalog mo ba?
0: Oo, inalog ko.
1: Anong narinig mo? Nag-click-click-click ba?
0: Oo, nag-click-click-click. Sabi ko nga sa kapatid ko, galing sa'yo to!
1: So, ibig sabihin matigas, Tita Winnie. Yes.
0: Tapos ang galing ngayon, Dok. Okay. Hindi na malalaki ang
1: hiwa.
0: Dito lang siya sa may pusod.
1: Laparoscopic. Yung mga teleskopyo lang pinasok.
0: Tapos ano yung hinuhugot na gano'n?
1: Sa loob na. Robotic sa loob.
0: Ay, kasi nung araw malaki ang hata.
1: Dito. Yes. Dito. Ay, wala. Para kang nanganak lang na normal.
0: Tapos, meron pa ako ewan ko kung bato sa abdo ito o bato sa bato. Yung binablast.
1: Mm-hmm. Malamang bato sa bato.
0: So, itong mga bato sa abdo, hindi pwede i-blast?
1: Maaring hindi. Papaliwanag natin mamaya. Kasi baka mamaya pumunta sa ibang lugar at magbara.
0: Ay, inay. Okay, sige. More on that. Baka may mga katanungan kayo. Abangan niyo po ang ating talakayan tungkol sa gallstones o bato sa apdo sa ating klinika sa Estrenta. At meron din po naman tayong kwentong aksyon. Alam niyo po ba, ang sabi dito, May 10 ay, asan ba yung May
1: 10? May 9.
0: Ay, hindi. May 10, World Lupus Day.
1: Yes, oo.
0: Meron pala.
1: Pero alam mo, Tita Winnie, itong usapang lupus, muntik na ako maging rheumatologist.
0: Bakit? Bakit
1: dahil
0: muntik?
1: Ang aking mentor noon, Dr. Navarra, Dr. Toralba, yun ang gusto nila. Yun ang influence ko. Lahat ng researches ko nung residente ako.
0: Sa lupus?
1: Lupus. Autoimmune disease.
0: Why didn't you, pursue.
1: Ay nako, yun ang hindi ko masagot din.
0: At mamaya po may sarili kaming conference ni Doc. Samantala, eto na po. Lahat ng yan, syempre kasama natin ang Radyo Patrol. Marami pang iba dito lamang po sa ating programang
1: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon!
0: Ay, asa na yun? Okay, hindi pala. Eto nga, ay may ginaga dahil nga po sa pag-aalboroto nga ng bulkang Mayon, ramdam na ramdam ng ating mga kababayan ang epekto nito. Kaya't patuloy po ang pagtutulungan ng iba't ibang grupo at organisasyon upang agad na makapaghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Nasa linya po natin ang para makwentuhan tayo kung ano ba ang ginagawa nilang move para dito, ang Senior Manager for Corporate Citizenship and Volunteerism ng Ayala Foundation, si Mr. Senen Milan. Hello, Sir Sir Senen, magandang hapon po. Winnie Cordero at Doc Dennis kasama po ninyo sa DZMM Action ngayon.
1: Good afternoon, sir.
3: Good afternoon po. Magandang hapon, Tito Winnie, Doc Dennis. Isang magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig ng Teleradyo. Pagbati po mula dito sa Kabicolan po.
0: Ay, nasa Bicol kayo ngayon, Sir Senen?
3: Yes po. Kasama ng aming mga volunteers, mga handang magbigay ng oras, talento at kanilang mga yaman para makatulong sa mga nasalanta o naapektuhan ng pag-aalboruto ng Mayon.
0: Ay, ang dami niyong bitbet. Ano-ano? Oh, isa-isahin po natin yan. Ano-ano po ba ito, Sir Senen?
3: Opo. Sa kasalukuyan, mula kaninang umaga, mayroong tayong humigit kumulang ng mga 100 estudyante na nagsusort ng ating 1,200 relief food packs. Ito ay may lamang 5 kilong bigas, mga 6 na pirasong, humigit kumulang 6 na pirasong dilata, mga alcohol at iba pa. Face mask, siyempre kailangan ng face mask at higit sa lahat mga tubig. Yan ang mga kailangan ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, nagdala rin tayo ng mga panlinis ng bahay, mga cleaning materials kasi kailangan nila 'yon. At higit sa lahat, nagdala tayo ng mga tinatawag nating mga skills-based volunteers. So, ibig sabihin, hindi lang sila yung mga volunteer pero gamit ang kanilang mga skills sa paggawa ng psychosocial, mga ininhero na nag-check ng mga structural integrity kung sakali mang lumala pa ang sitwasyon kasi may padating pang mga bagyo,
0: kasama
3: ng mga medical personnel sa pag-check up. So ito yung mga skills-based volunteers natin mula sa Ayala Group, mula sa BPI, Globe, Ayala Land, Ayala Malls at iba pa.
1: Ilan katao kayo, sir, kung buong grupo?
0: Yung team nila.
1: Team nila.
3: Opo. Bali, bukas kami pupunta sa bayan ng Kamalig at Ginubatan.
1: Okay.
3: Meron kaming humigit kumulang na tigpo 40 manpower per group.
1: Per group?
3: Opo, per group po with different skills na mag-i-render doon during the volunteerism. Matigit sa lahat, kasama natin dito ang mga ang Philippine Air Force. Tinutulungan nila tayo ngayon. Sa kasalukuyan, nandito sila. Sinecheck ng maigi ang quality control ng ating mga bags na ibibigay kailangan maayos na maayos siya. At coordinated din po ito sa local government ng Ginubatan, Kamalig, tigit sa lahat ng Department of Health sa Emergency Management Bureau Office.
1: Kung Ayala Group lang, sir, ilan kayo? May 200?
3: Opo, mahigit kumulang po mula ngayon hanggang bukas. Ito ay isang buong brigada ng aming mga volunteers mula sa skills-based volunteers na tinatawag namin.
0: Sir, so nabanggit niyo po kanina, 40 members in a group. Ilang grupo ho ba? And how many places at the same time, simultaneously na nabibisita ninyo pag-disperse?
3: Para po bukas, dalawang grupo po kami. Isa sa Kamalig, isang grupo sa Kamalig, isang grupo rin po sa Ginubatan. Yan po yung, opo. Yan
1: nasaan
3: po yung
1: kayo ngayon, sir?
0: Opo. Senen. At saka kailan pa ho kayo nandyan?
3: Opo. Currently, nandito po kami sa aming eskwelahan, ang University of Nueva Caceres.
1: Oo.
3: Ito po ay kabilang sa Ayala Group. At nandito rin po yung ibang mga estudyante na sa ngayon ay naka-assign sa paghahanda at pagsasaayos ng mga ibibigay, pag-o-orient sa mga volunteers na pupunta bukas.
1: Anong parte ng Albay yan, sir?
3: Ginubatan.
1: Ginubatan
3: ngayon po, ngayon po, nasa Naga City kami.
1: Nasa Naga.
3: Pero bukas, pupunta po kami ng Ginubatan at Kamalig po.
0: Bali ngayon, ang ginagawa niyo, Sir Senen, eh, nagre-repack, nag-aayos, ng ipamigay.
1: No? Ang dami.
3: Ah, opo, okay. opo.
0: So parang kararating niyo lang po dyan.
3: Ah, yes po. Early this morning, but the goods were already prepared as early as the other day. Inayos lang ng mabuti para pagka ating inabot sa ating mga kababayan, ramdam nila yung pagmamahal. Pagmamahal ng isang grupong ayala na tumutulong handang magbigay para sa pagsasaayos kung ano ba matutulong namin dahil sa pag-alboruto ng Mayon.
0: Eh hanggang kailan pa po ba kayo dyan? At pagkatapos po sa Ginubatan at saka sa Kamalig, saan naman po kayo pupunta?
3: Currently, naghahanda na po kami sa paparating kung sakali mang si Bagyong Kaloy ay tutuloy. Mananatili muna kami dito sa Naga para mag-preposition naman kung sakaling merong pang darating na mga hindi kanais-nais na mga kalamidad o ano pang mga disaster. But definitely, by tomorrow, we'll go back here in UNC. Magkakaroon kami ng tinatawag namin na debriefing para sa aming mga volunteers. At yun, mananatili muna mga ilang araw para makapaghanda naman sa mga ano pang mga pangyayari na kailangan paghahandaan kasi dapat si Hagupit o si Kaloy na paparating.
0: Why did you mention debriefing ng inyong mga miyembro?
3: Importante po ito kasi gusto namin malaman kung ano po ang impact ng kanilang pagbibigay ng sarili para sa pagtulong sa ating mga kababayan. At higit sa lahat, itong pamamaraan ng pagbo-volunteerismong ito dahil skills-based siya, gusto namin malaman talaga kung gaano ano ang impact ng isang volunteer na nagbibigay ng kanyang sarili, lalong-lalo na yung skills, yung kanyang personal skills niya, ang kanyang ibinabahagi maliban do sa normal na time and treasure. Kasi usually, talent na to, skills na to
1: Opo, handled ito ng psychologist, sir?
3: Yung ating mga sa psychosocial, yes. Pagka-engineer naman, handle ito ng mga engineers.
0: No. The debriefing. Yung debriefing
1: proper, sir. Yung debriefing.
3: Yes, sir. That is correct.
0: Okay. So parang kailangan pala natin mag-debrief araw-araw.
1: Tayo dalawa, di ba? Kasi araw-araw marami kaming, you know.
0: Maraming problema. Nakaharap. Well, anyway, that's very good, Sir Senen. We know napakalawak ng inyong mga resources to do all these things. Pero syempre, meron tayong mga concerned citizens na gusto ring makasama sa inyong pagbibigay kapwa-tao. Paano po kaya kami makakatulong?
3: Itong pamamaraan na ito na pagpapa-unlock sa amin para maikwento ang aming ginagawa, napakalaking tulong na po ito sa amin, ano, ng teleradio. Tigit sa lahat sa mga nice na makipartner sa amin, ay maaari lang po makipag-ugnayan naman sa aming official page ng Ayala Foundation po.
0: Ayan, meron kasi kayong call for donations din,
3: yes,
0: ano?
3: Yes po, opo.
0: Pero individually, separately from your partner companies.
3: Yes po, yes. And yung aming call for donations po, nandyan naman po, humihingi rin kami ng, siyempre, konti pang suporta, tulong, para mas marami pang matulungan, hindi lang ating mga kababayan dito. Kasi napakalawak ng epekto nitong pag-aalboruto ng Mayon at napakaraming bayan ang naapektuhan at nangangailangan pa ng tulong.
0: So, mag-login lamang po sila sa Ayala Foundation website para malaman kung paano makakapag-donate, na, right?
3: Yes po. Okay. Yes po. Sa aming mga Facebook or social media pages din po, nandun din po yung aming call for donations.
0: Very good. Maraming salamat, Sir Senen. Ingat kayo dyan.
3: Thank you rin po. Mabuhay, Teleradio. Thank you.
1: Yes, Mr. Senen Milan, Senior Manager and Corporate Citizenship and Volunteerism ng Ayala Foundation.
0: At syempre pa, sa pagtawag dito, sa pag-login nyo sa kanilang website, makikita nyo kung paano tayo makakatulong.
1: Very good.
0: At sa ilang sandali lamang po, magbubukas na rin ang ating klinika sa East 30, ang ating tatalakayin.
1: Cholelithiasis, gallstones, or bato sa apdo.
0: Baka meron po kayong mga katanungan tungkol dyan, ipadala nyo na po ang inyong mga mensahe sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673.
0: At tabayanan din po ang pag-uulat ng ating mga kasama sa Radyo Patrol. Dito lamang po yan sa ating programang Aksyon Ngayon. Oras natin daw.
1: Ang oras, alas 2:20.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
4: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin L. Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: muna natin ang mga balita.
1: ASEAN Summit 2026.
2: ASEAN Summit 2026.
1: The DZMM Updates.
0: Mamaya po ang tabayanan po ang ating ASEAN Summit update, ASEAN Summit 2026 update maya-maya lamang. Samantala, ang mga balita. Sunog sa isang residential area sa Barangay 63, Pasay, kontrolado na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, ihahatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Tito Winnie, kontrolado na ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa bahagi ng Lakandula Street, Barangay 63 sa Pasay City. Ayon sa initial na impormasyon ng BFP Pasay, sumiklab ang sunog bandang alauna ng hapon kanina na agad na itinaas sa ikalawang alarma makalipas lamang ilang minuto. Dahil yan sa mabilis na pagkalat ng apoy, ayon sa BFP, bawang gawa sa light materials ang mga struktura sa lugar, kaya naging dahilan din ng mabilis na pagkalat ng apoy. Sa mga sandaling ito ay wala pang naitatalang nasaktan o nasugatan sa sunog. Patuloy naman ang pag-upula ng BFP at mga fire volunteers na nagpapatuloy na sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you sa'yo, Bert Dizon.
4: Work from home arrangement sa Supreme Court, tinapos na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Korte Suprema, Radyo Patrol, Steve Raz.
5: Inanunsyo ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 5 araw na full on-site work arrangement sa Supreme Court. Sa inilabas na en banc resolution na may petsang April 29, tuluyan ang itinapos ng Supreme Court ang work from home setup nito. Inaatasan ngayon ng Korte Suprema ang lahat ng nito na balik sa normal na 5 araw na trabaho mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon simula nitong May 1 at 26. Kasabay nito, ipinag-utos din ng pagpapatuloy ng

ng pagiging abala at sa dami ng mga responsibilidad sa kani-kanilang mga bansa. Patunayan niya ito ng iisang pangako na manatiling buo ang rehiyon sa pamamagitan ng dialogo, kooperasyon at pagrespeto sa bawat isa. Samantala, Tita Winnie, nagharap na ngayon ang mga ASEAN leaders para sa

0: ay nasa ilalim ng atay. Okay. Dito sa kanan, no? Right upper quadrant,
1: okay,
0: no? Now,
1: parang sa ilalim ng rib cage?
0: Yes, sa pinakahuling tadyang, pero hindi mo siya makakapa pag hindi siya namamaga.
1: Night.
0: So it's really hidden, it's not touchable.
1: Okay.
0: Okay, it's not palpable or touchable.
1: Oh, para saan ang parang magpartner sila ng liver kasi magkatabi
0: ay,
1: sila.
0: Ay oo, siya ay supot ng mga katas ng abdo.
1: Okay.
0: Supot lamang taga-consent. Dega.
1: Ah, okay, ng bile.
0: Siya yung bodega ng bile, tapos kinoconcentrate siya. Para siya pa rin katas ng abdo, hindi lamang concentrated.
1: Anong disadvantage nun?
0: Wala naman disadvantage dahil ang katawan mo ay masasanay.

0: Hindi. Dahan-dahan natin inipon yan. Kaya dahan-dahan din natin ipapalabas sa katawan natin.
1: Paano yung mga nagka-crash diet?
0: That is why sila

0: Teka, saan naman niya nakuha yung gallstone eh? Sa lifestyle?
1: Yes, pwedeng lifestyle. Pwedeng dahil sa kanyang gamot. Pwedeng dahil sa kanyang ibang medical condition.
0: Ang gamot? Nakaka-cause ng gallstones? Mm-mm.
1: Ang una sa lahat, meron tayong 4 Fs.
0: Okay.
1: Letter F.
0: Ano yun?
1: Sinabi ko, female.
0: Oo nga. Yun yung ano?
1: Yung edad at mga kasarian na nagsisimula magkaroon ng bato sa abdo.
0: Okay.
1: Kaso, may mga ibang risk factors pa, Tita Winnie.
0: Ano yun?
1: Yung matakaw sa mantika at taba sa

0: lagnat
1: na may, o panin, nagkaroon,
0: may lagnat. Taninilaw ng katawan.
1: Wala.
0: So yung mga binanggit mo ay lahat textbook picture ng isang taong may bato sa abdo.
1: But that only happened during the time.
0: Yes, pwede naman ni. Eh.
1: Ay wala yung wala halimbawa naman, ngayon.
0: Walang pasakali muna na before wala. Pwede bigla now na.
1: Yung may baka mahirapan ako umiihin, may sakit dito sa tagiliran.
0: Wala. No. Yung iba, nagkakaroon ng sabihin natin, pananakit, paminsan-minsan.
1: Okay.
0: Ang sakit niya ay hindi hapdi, kagaya ng sikmura, ano? Kung hindi parang hilab. Colicky, on-off na pananakit. Pwedeng ganon.
1: Para kinakabagan ka.
0: Yes, pwedeng kabag. Dahil nga, hindi kang pakapag-digest ng taba at mantika eh. May effect yan eh.
1: Yung kanina, Doc, sinabi mo yung...
0: kind of...

0: story.
1: Kung siya lalabas, isang daan lang. Duck. Eh kung nag-ipon
0: pag livestock, hindi
1: mag-solve? Baka
0: yun.
1: So yan. Sabi, hindi na-opera. Wala kang lifestyle. Every
0: look,
1: depende yan. Right. Kaya nga, sinabi ko sa iyo, yung sudden weight loss nga, pwede maging
0: agad-agad?
1: Ay, pwede pumasok yan sa loob ng half a year.
0: Okay. Diba? 6 months.
1: Yes. Uh-oh. But kadalasan, until yung test, hala, mabibigla sa naman. Yun.
0: Okay?
1: Sasabihin nila yan. Wala akong nararamdaman. Therefore, nararamdaman. Walang gamot. Though, ang story, dalawang
0: okay.
1: Which is low, parang sago. Parang sago. Malambot.
0: Ah, malambot.
1: Dapat yung sinabi mo, mag-click. Pigment.
0: Okay.
1: So, yung mixed stones. Cholesterol na, may pigment.
0: Sinabi nga. Ay, ganito na lang, Dok. Pinalam ko. Tinanggal ba? Babalik ko. Hindi.
1: No. Pag ang proseso ng tanggal na tawag ng cholecystectomy. To me, the pouch move to tanggal. Okay? Therefore, if you look at it, kanina, sagutin ko na, pwede ba ako? Yes. Very dark stones.
0: Doon naman makakada.
1: Yes. Well, i-break down natin yung
0: ladder?
1: Oh. Di totoo na hindi na
0: ano lang, control.
1: Yes. Everything naman, mas meron kang gallbladder. Kita mo, ano ba ang stone? Lith. Diasis. Yun, ice.
0: Yun yung ano, inflammation.
1: Pero, yung gallbladder, tawag na dyan, cholecys.
0: Okay.
1: Lagna.
0: Si Rodney, nasagot na ang tanong mo dyan. Operasyon lang talaga. Mm-mm. Hindi pwede itunaw. Si Ag, dati, ako sa ko na gamit ang olive demo. Ha? Oh, nailabas na tawinid na operahan ang sumasagot sa akin kasi parang sakit kasi nalabas ko na ninilaw po ako pag sumakit na mimilipit ko.
1: Ayan nga, kaya nga
0: but you wala
1: medical

0: meron.
1: Okay, I think you should see a doctor. Or not, totoo po ba na nag... Or basta yung procedure po po ng kasama na rin sa eating...
0: Bato sa bakit.

0: sa panahon sakit kasuman
1: kailangan na
0: ako
2: kaagapay sa kalusugan
3: ay kung ano bigyan
1: roon tayong sa ating pong mga kalusugan
2: ay kalusugan weeks sa iskwari sa istret mem le radio gira ang silangan para ang naapektuhan ay tas mga kapamilya ito ang ipaala lang dapat lakaan
4: ano ba dapat at ina refrigeration kangkong pet chai mas mainam po lagay agad sila po yung isin no yung pagpapakulo po na bag po na mas mapanalig po ito sa mga sitaw malamot broccoli po ito mga vegetables na watery tulad yung kong lettuce, pepino, kasi sira po yung kanilang structure.
2: Control sa istrenta, EZMM Teleradio.
5: Nasaan yung...
1: Oh.
5: Dito na rin
1: eh. Ano ba anak? Ito oh.
6: Ayan. Nanay, I love you so much. Mother.
2: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother. DZMM Tele.
7: Ang ng mako, Lupus Awareness Month. May ang World Lupus Day para maipakita ang suporta sa mga may ganitong karamdaman o kondisyon. Kilalanin natin Lupus Inspired Advocacy Luisa. Oo.
8: Sap natin yata.
7: Yes, hi, Robert.
9: Hi.
7: Si ano si Robert? And advocate ng Luisa.
9: Oh.
7: May lupus rin?
9: Meron po, 20 years lupus na.
8: Hindi. Maintain. Wala naman complication.
9: So, yung kidneys po, kaya hanggang ngayon po,
8: may post kasi yung tama it is completely tubod ng bat.
7: Wow! Isa. Ano ba yung Luisa ulit?
9: Inspired.
7: Oo nga. Paano siya pinag-
9: Bali po, organization natin, Pathology Education Trust Foundation, isa po sa mga so, center po o main condition

0: sabi ko lang, that ang professors ko nga sa university ay kinuha ako to lecture, sinasabi ni Robel dito.
1: Sa Luisa Project.
0: Sa Luisa Project, dahil ako ay sa loob ng atas, bitukin yun sa problema ng campus. Po ang at meron pa yan, correct problem ito.
1: Very good.
0: Tama ba, Robel?
1: Oo. Robel, ang isang loop patient din naman at kasama sa research, ano naman ang bahagi mo sa
2: yung first-hand experience po bilang patient, yun po yung nai-share ko po unang-una sa patient ko. Importante po sa kanila at sa amin na nararamdaman na yung pangalan pa lang po, question, nagagaling, pero po, pag naghanap kayo ng information sa internet, mas lalo kayong matatakot kasi head to foot, pwede, ano ba, maglang na lang ba tayo kung na lang a-attackin, pero po, kung makakilala po yung pasyente na at namamanage walang sakit.
0: Anong struggle lupus ngayon?
2: Pinaka-struggle ko talaga so, siyempre po, yung mga na po, papasok, hindi ka makakain. Yung po, singaw yung bubid ko, mahina po ang dahil po, yung po, sa isang lupus support group, ako yung mga, hindi sila mukhang, sabi po, hindi pa, pwede magtuloy yung buhay ko. Yung mag-conversation po. And the needs na hindi tayo for my sakit, hindi tayo kung ano yung nararamdaman ngayon.
1: Wow! Pero syempre, Robel, ano yung pwede say this? Saving for mo. Matalo. Matalo ka ng therapy.
2: Siguro po in set yun. Kaya matanggap lupus. Nandito na po siya sa sistema buong buhay. Pero hindi po yung ibig sabihin death sentence po siya. Kasi po sa dami po ng mga bago ng nangangalaga sa lupus hindi po siya end of pangaturo kailangan meron din po kasi kung kasama po niyo yung pangaturo hindi po isang mabigat na pasan po ito pangatlo po maganda yung dapat nyo sa nyo para na na-ikaw po nyo kung ano po yung nyo everyday hindi kayo ng gamot bakit kulang sa pagkakas bakit hindi nakasunod sa mga nire-reto tayo ng doktor pang-apat po ano dapat po napaka strong po yung faith natin sa Diyos kasi po syempre lahat naman po ng ating mga pinoproblema o di pinapasan, kailangan po na i-accept po natin sa kanya.
1: Wow, correct. Galing-galing mo naman, Robel. Karapat dapat ka na kasama sa mga reach out outreach activities ng Luisa. Okay, ang Luisa naman ano ang tulong

0: ibinibigay bukod sa information dissemination sa mga may lupus?
1: Maliban po sa mga patient-centered activities po namin katulad ng mga lay forum, ang pangalawa po yung physician education, lalo na po sa mga hindi po specialista. Kasi po, ang mahirap pong ma-diagnose o ma-detect ang lupus, lalo na po yung mga hindi po nag-aral tungkol sa lupus. So kung ang mga doktor po natin, parang ma-recognize po nila kaagad, ma-detect nila, baka ito lupus, maganda, mabilis po nilang ma-refer sa mga specialista, maaga po ma-diagnose, hindi po magkakaroon ng damage ang pasyente. Pangatlo po, opo. Sige po.
2: Yan ang maganda eh. Kasi minsan kasi walang awareness. Dahil sa presenting manifestation, minsan urinalysis lang may problema. Maraming protina, albuminuria. Okay, or calcilinduria. Yun ang maraming problema lang sa urinalysis. Yan ang isa sa mga senyales ng lupus. Pag hindi ka familiar sa SLE, hindi mo iisipin, isipin mo, ay may UTI ka o may something else.
0: Wow.
2: I'm sure si Robel, nung may lupus nephritis siya, ang daming protein sa kanyang ihi. Plus 4, meron siyang cast, hyaline cast and everything, plus 3. I'm sure ganun yun.
0: Wow, okay. So, hindi lang ang mga pasyente ang inyong ine-educate, kundi pati rin ang mga doktor para sa agarang lunas.
2: Yes, para hindi mali rin ang treatment.
0: Yun, tama. Very good. Naku, Robel, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo sa amin. Actually, marami pa ang kailangan pag-usapan. Paano ba makakakuha or makakasali sa mga lay forum ninyo?
1: Ayan po. Bali, iniimbitahan ko po lahat. Bukas po, meron po kami, ito po yung nasa background ko po, First Filipino Lupus Patient Summit. So, hindi lang po ito para sa pasyente, para din po ito sa mga kapamilya ng may pasyente. Anyone po, nasa gusto kayo, sa palagay po natin, kailangan po natin makialam tungkol po sa sa pangangalaga ng lupus, na sa mga may lupus, mga doktor, mga medical students.
2: Saan to, Robel?
1: Lahat po, online po.
0: Online.
1: Opo, online. So yung para po makasali, yung Zoom link po, nakapost po dun sa Facebook page ng Luisa Lupus Inspired Advocacy, pwede din po siya mapanood ng live dun po sa Facebook page.
2: Okay.
0: Okay, very good. So, Luisa...
1: Isa may isa pa po. Sa May 10 po kasi, meron po kaming lighting ceremony sa Rizal Monument po in celebration of World Lupus Day, 7 PM po.
0: Very good. So, that is Luisa for you. Lupus... ano po yun?
1: Lupus Inspired Advocacy po.
0: Lupus Inspired Advocacy. Yan po ang Facebook page kapag kayo ay interesado sa kanilang kauna-unahang lupus forum. Thank you.
2: Thank you, Robel.
0: Yan po si Robel Tanangunan, isang lupus patient and research and advocacy associate ng Luisa Lupus Inspired Advocacy. Bago tayo magpaalam, Doc, sa mga nais pong magpaabot ng panawagan, reklamo, problema o hinaing, maaari po kayo mag-text o tumawag sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000 o di naman po kaya sa DZMM landline 8924-4101, locals 5671-5672-5673.
2: O kaya, maaari nyo ipadala ang inyong mga mensahe sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio Social Media Accounts. Ang ating DZMM Action ngayon team ang makikipag-ugnayan sa inyo.
0: Handa po kaming umagapay, umaksyon, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Yan po ang
2: Action ngayon!
0: Bye-bye po! Bye! Yes.
2: Happy Mother's Day in advance, Tita Winnie!
0: Thank you, Doc! Happy Mother's Day sa lahat! Uy, bukas sa special episode ng ating Win Today. Bye-bye po!
2: Bye!
3: Aksyong mabilis, mabilis! Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis!
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus! Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin sa hudyat, 4 minuto makalipas ng alas 3 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, kontra ang ilang grupo sa sinasabing planong pagharang sakaling umusad sa Senado impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni August 21 Movement President Voltaire Bohol na kinikilala nilang karapatang questionin ng may basihan ang reklamo laban sa pangalawang pangulo pero hindi dapat para lang sa personal interes mula sa kanyang mga kaalyado. Target pagbotohan sa plenaryo ng Kamara sa May 11 ng Articles of Impeachment para maipadala na sa Senado na magkoconvene naman bilang impeachment court.
3: Let the process proceed. Mapapatunayan naman kung wala po siyang sala. Dali natin sa Senado. Pero kung hahadlangan lang ng hahadlangan, just for the sake na hadlangan dahil kapartido ko to, hindi ito makakabuti para sa atin.
2: Sa ibang balita, isinumite na sa tanggapan ng Commission on Elections sa Maynila para sa beripikasyon ang mga inihaing Certificate of Candidacy para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa COMELEC hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Tricia, dumating na sa Chairman's Hall ng Commission on Elections sa Intramuros, Maynila, mga Certificate of Candidacy na inihain sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa kaunaw ng parliamentary elections sa September 14, 2026. Ayon sa COMELEC, kabilang sa mga naipasa na sa opisina at dinala ng Provincial Election Director ang mga COC mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area, Cotabato City at Lanao del Sur. Abang ngayong hapon naman darating ang mga COC mula sa Basilan at Tawi-Tawi. Susuriin ng COMELEC ang mga COC para matiyak kung kwalipikadong tumakbo ang mga kandidato at maiwasan ang material misrepresentation bago ito i-upload sa website sa susunod na Biyernes. Binigyan din ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na layunin ng naturang hakbang na mas makilala ng mga botante ang mga kandidato at matiyak ang transparency sa proseso ng halalan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Ilang magsasaka sa Laguna at Isabela tigil muna sa pagtatanim dahil sa mahal na petrolyo at tagtuyot. DILG kumpiyansang mahuli si Zaldeco bago aprobahan ang hiling na asylum sa France. At pagresolba sa petisyong pagpapalaya kay Mary Jane Veloso, pinabibilisan sa Korte Suprema. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
0: Ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 3.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.

0: Yes, ako to, si Tita Winnie. Sa kanan po ng inyong Chang Ami Perez Castillo. Eh, pansamantalang humahalili lamang po ako ngayong araw na ito dahil may mahalagang misyon na ginagampanan ng ating si Chang Ami for today. Naku, excited po ako. Eh, favorite day ko ito sa programa ni Chang Ami, ang ating Chang Ami Present. Uy, syempre, napapanood at napapakinggan po tayo sa... Saan ba? Sa radyo, syempre. Sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. Sa bayan din pong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channels. At sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne. Siyempre, napapanood din po tayo sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya, mag-like na at mag-subscribe na. I-like din po ninyo ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok at X at Instagram. Sumali po kayo sa ating kwentuhan. Kung meron po kayong mga kwento tungkol sa inyong buhay, sa pag-ibig, pamilya, huwag mahiyang ikwento po yan sa amin lahat. Ha? Ipadala po sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000 o di naman kaya'y tumawag sa telepono bilang 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. At kung nais po ninyong makiin sa usapan ngayong hapong ito, mag-comment na sa ating chat box sa YouTube, Viber number, at pwede rin pong tumawag. As I've said kanina po, today is Chang Ami Presents Day. Para po sa ating episode ngayong hapong ito, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng pangarap maging ina, ngunit masusubukan ang kanyang katatagan. Paano nga ba niya matatanggapin ang pagkawala ng biyayang pinakaasam niya? Paano nga ba siya magpapatuloy sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman? Yan po ating bibigyan atensyon ngayong hapon dito lamang po sa ating programa. Chang Ami Presents!
1: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Samantala, ang oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 3, bigyan daan po muna natin ang mga balita.

0: Okay, patay, naku naman, patay sa pamamaril ang Indian National sa Caloocan habang nakatakas naman ang mga sospek. Naku, paano kaya ito? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Caloocan, iyahatid po sa atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
1: Tita Winnie, patay isang 40 years old Indian National na residente ng North Wind Novaliches QC matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa Kabatuhan Road, Diparo, Caloocan City nitong Biyernes ng umaga. Sa initial report ng Northern Police District, nangyaring insidente bandang 8:41 a.m. at nai-report sa pulisya pasado 9:15 a.m. sakay umano ng kulay gray ng motorsiklo na walang plaka ang mga suspect. Nilarawan ng gunman na nakasuot ng asul na long sleeve at shorts habang ang driver naman ay nakaitim na long sleeve at shorts. Pareho silang naka-black helmet at balaklava. Matapos ang pamamaril, tumakas ang mga suspect patungong Bagumbong Road. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilala ng biktima habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation ang pulisya para matuntun ang mga salarin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero! Samantala, sa iba pa mga balita, hinimok ng ilang senador ang PhilHealth na gamitin ang isinaoling pondo sa pagpapaganda ng serbisyo nito. Ay, yung kinuha tapos binalik. Narito ang balitang opirmado sigurado mula Senado, yahatid sa atin ni Radyo Patrol, John Garner. Yes, John.
2: Ito na ang sobrang pondo ng PhilHealth ay dapat gastusin sa pagpapalawak ng mga coverage ng mga miyembro, pagpapababa ng kanilang mga out-of-pocket expenses at pagkakaroon ng mas mataas na PhilHealth participation sa hospital bills para tunay na maramdaman ng mga Pilipino ang tulong ng gobyerno sa tuwing sila ay mau-hospital. Dagdag pa ng senador, dapat din umanong magamit ang pondong ito para mas maayos ang case rate at mas malaking suporta sa pagpapagamot ng mga kababayan at hindi dapat manatili bilang sobrang reserve fund lamang. Huli naman nanawagan si Senator Loren Legarda na suriin ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth at CDIC sa National Treasury at palakasin ang mga pananggalang para sa statutory at trust funds. Ayon sa kanya, bukod sa isinaoling pondo, mayroon pang 220 billion pesos na pondo para sa kalusugan na dapat ilabas ng buo, maayos na maitala at magamit para mapakinabangan ng mga mamamayan. Pagdiday ng senadora, hindi may sasakatuparan ng universal health care kung pira-piraso lamang ang paglabas ng pondo ng PhilHealth, laging huli sa arbitan at puro pagbuwasto lamang pagkatapos ng pagkakamali. Matatanda ang ipinagutos ng Korte Suprema ang pagsasauli ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na narimit sa National Treasury noong 2024, pabalik sa state insurer. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, BZMM.
0: Salamat sa iyo, John Garner. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Bukas ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa paglahok ng Southeast Asian countries sa mga susunod pang military exercises sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Marlene Padierno.
3: Bukas ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na mas mapalawak pa ang multilateral military exercises na ikakasirito kasama ang iba't ibang bansa na kasabi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., pag-uusapan pa umano ito sa loob ng ASEAN dahil nakadepende sa mga leader ng Southeast Asian Nations. Sinabi naman Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi na bago na makasama sa nila sa balikatan exercises ang mga bansang miyembro ng ASEAN dahil dati na anyang silang nagsilbing international observers sa ganitong mga pagsasanay. Habang iba naman ay nakakasama rin ng AFP sa mga bilateral exercises at minilateral engagements. Sa ngayon, nakikipagpulong na si Bronner sa military leaders ng Estados Unidos, Japan at Australia para talakay ng kanilang mga susunod na plano sa susunod na balikatan drills. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Salamat, Marlene Padiernos, mga pag-uulat ng Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa ilang sentido, sandali, tutunghayan na po natin ang ating Chiang Ami Presents. Kaya wag ho kayong alis, tayo magbabalik sa ilang sandali lamang.
5: Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mangamba.
6: Ako to, si Chiang Ami.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
8: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
14: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin.
15: Parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka.
16: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
17: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
9: Chiang Ami Presents!

0: Welcome po sa isa na namang edisyon ng Chiang Ami Presents ngayong Mayo 8, 2026. Umpisa na po natin ang kwento. Dear Chiang Ami, ako po si Luis, 30 years old at isang may bahay. Kinasal po kami ng mister kong si Danny noong nakaraang taon. Masaya po ang aming pagsasama dahil mabait at responsable po ang aking asawa na siyang katuwang ko sa lahat ng bagay. Gayon pa man, Chiang Ami, tulad ng ibang mga nagsisimula pa lang na mag-asawa, pakiramdam po namin ay may kulang pa. At yun ay ang pagkakaroon ng anak na sa tingin namin ay magkukumpleto sa maliit naming pamilya. Isang taon na rin po naming sinusubukan na bumuo ng anak at bilang babae, nakakaramdam po ako ng pressure na magbuntis. Kasabay nito ang pagdududa ko kung kaya ko nga ba talaga na bigyan ng anak ang pinakamamahal kong asawa.
1: Mahal, nasan ka? Nandiyan ka ba sa loob ng CR? Mahal, okay ka lang ba?
2: Oo mahal, sandali lang.
1: Mahal, ano nangyari sa'yo dyan? Okay ka lang ba? Bakit parang umiiyak ka dyan?
2: Okay lang ako mahal, ito palabas na.
1: Oh mahal, sandali nga. Bakit parang namumugto ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? May problema ba? May nagawa ba akong mali?
2: Hindi mahal. Kasi nag-pregnancy test kasi ako ulit eh. Ito, tignan mo.
1: Oh. Patingin nga ako, mahal. One line, mahal.
2: Mahal, I'm sorry. Sorry talaga. Negative na naman. Pang-walo ko na tong subok, pero wala pa rin. Mahal, baog yata ako eh. Hindi yata kita kayang bigyan ng anak, mahal. Sorry.
1: Mahal, Luis, tumingin ka sa akin. Hindi ka baog, okay? Nagpa-check up tayo at sabi ni Doc, okay tayo parehas. Wala ka rin dapat ikahingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Baka hindi pa ito yung tamang panahon para mabigyan tayo ni Lord ng baby. Kailangan lang natin maghintay, okay?
2: Pero mahal, ilang beses na nating sinubukan. Ginagawa ko naman yung lahat eh. Lahat ng dapat kong gawin. Pero bakit hindi tayo makabuo? Wala pa rin eh.
1: Nakikita ni Lord lahat ng efforts natin. At kung gaano mo gusto maging ina. At balang araw, ibibigay niya rin sa atin yan. Kaya please, tahan na, okay?
2: Ano pa ba dapat nating gawin, mahal?
1: Gusto mo ba talagang malaman anong dapat nating gawin?
2: Ano?
1: Aba eh, dapat sipagan pa natin lalo ang paggawa. Payakap nga! Nalinis ko na ang kwarto natin. Halika na, dali! Titiyakin kong buntis ka na after nito.
2: Hi, ko talaga, Danny. Ano ba? Nakakainis ka talaga. Kagagaling ko lang sa iyak, tapos ganyan agad yung yaya mo. Tsaka, tingnan mo nga ako, hindi pa ako naliligo.
1: Shhh! Ang bahala sa'yo. Halika nga na dito. Kung di ka sasama sa akin, bubuhatin na kita pabalik ng kwarto.
2: Nan, ano ka ba?
1: Halika nga dito.
2: Bitawan mo nga ako.
1: Bubuhatin na kita.
3: Ayaw-ayaw ba? Bibigay din.
0: Ay, bawal mag-comment. Chang Ami, hindi yun ang unang pagkakataon na nadismaya ako sa resulta ng pregnancy test na ginawa ko. At sa tuwing hindi aayon sa akin ang resulta, nariyan palagi ang asawa ko na pumapawi ng kalungkutan ko. Pero sabi nga nila, ang mga biyaya ay dumarating lang sa mga marunong maghintay. Kaya ganun na lang ang natuwa na naramdaman ko nang sa wakas dumating na ang magkukumpleto sa aming pamilya ni Danny.
1: Happy anniversary sa atin, mahal. Oh, yan na, niluto ko lahat ng paborito mong ulam.
2: Wow, totoo ba talaga 'to?
1: Pakapusog ka diyan. Ang sweet ko, no? Ang swerte mo talaga sa akin.
2: Nako, mahal, salamat ha. Tama ka talaga. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Nako, para ang dami naman ito. Ano ba to? Hala, ito yung adobo na ilang araw ko nang hinihiling sa'yo, diba? Thank you so much, mahal. Happy anniversary din.
1: Nako, kumain ka ng marami, mahal ha. Meron din akong nilutong nilaga dyan para makahigop ka rin ng sabaw. Tapos, may gulay din. Kumain ka na ng kumain dyan. Sige na.
2: Sige, mahal. For sure, marami ako makakain ito kasi hindi lang naman ako yung mag-isang kakain eh. Dalawa na kami.
1: Oo, mahal. Kaya naman sinasabi ko sa'yo, ha? Teka, anong ibig mong sabihin na dalawa na kayo? Hindi ko maintindihan.
2: Ito, mahal, oh. Tingnan mo. Kain ako pa ito gustong sabihin sa'yo. Huh? Pa-surprise gift ko sana sa anniversary natin. Kaso, naunahan mo akong bigyan ng gift eh.
1: Ano yan? Ano yan?
2: Tingnan mo!
1: Pregnancy test! Double lines! Magiging ama na ako, mahal! Dalawang linya, buntis ka! Buntis ka, Luis!
2: Oo, mahal, buntis ako! Magiging tatay ka na!
1: Diyos ko, thank you, Lord! Maraming salamat po! Maraming salamat at dinilin niyo ang prayers namin, Lord! Yes! Woo! Yes! Mahal! Naku, salamat! Aalagaan ko kayong dalawa ni Baby, promise! Hinding-hindi ko kayo pababayaan! Yes! Maging tatay na ako! Ang saya
2: nito! I love you, mahal! I love you, Daddy!
1: I love you too, Mommy! Ang tamis! Ang sarap pakinggan! Pakis nga!
0: Chang Ami, walang pagsidla ng tuwa ang nang tuwa. Walang pagsidla ng tuwa kaming mag-asawa noong mga panahong yun. Pakiramdam ko, tinupad na ng Panginoon ang pinakahihintay naming pangarap at magiging isa na akong tunay na ina. Agad po kaming pumunta sa aming doktor para makumpirma ang aking pagbubuntis. Sabi ng doktor, parehas kaming healthy mag-ina. Dahil sa parehas kaming sabik ni Danny na magiging baby namin, bumili na nga agad kami ng mga kakailanganin ko sa panganganak, maging ang mga pangunahing gamit ng aming baby. Nakita ko na ang hinaharap namin kasama ang anak ko. Anak namin. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga buwan, ilang linggo na lang ay isisilang ko na ang aming anak. Pero hindi ko akalain na ganun kabilis na magbabago ang kapalaran naming mag-asawa.
2: Hi, makapag-toothbrush na nga muna. Asan ba yung baso ko? Ayun. Naku anak, konting hintay na lang ha. Lalabas ka na rin sa tummy ni Mommy. Mamimit mo na rin kami ng daddy mo. Sobrang excited kaming makita ka na... Aray! Ano nangyayari? Aray ko na! Bakit parang ang sakit ng tiyan ng Mommy na... Ano tong nararamdaman ko sa pagitan ng hita ko? Ha? Dugo? Bakit ako dinudugo? Hindi to pwede. Anak, please, huwag mo itong gawin kay Mommy. Diyan ka lang, nak. Danny! Mahal!
1: Mahal! Ano nangyari, mahal? Kung bakit ang daming dugo dito?
2: Mahal! Si Baby, mahal, parang...
1: Mahal! Ang lakas ng bleeding mo! Tara na, Luis, mapadal tayo sa ospital. Tara na.
2: Mahal, nahihilo ko.
1: Mahal! Gumising ka, Luis! Luis! Tulong! Tulong! Sandali, tatawag lang ako, medic. Mahal, kumapit ka lang. Tulong! Tulong! Tulong!

0: Danny? Mahal?
1: Luis? Mahal? Mabuti at gising ka na. Salamat sa Diyos.
0: Mahal, si baby. Kumusta siya?
1: Mahal, okay ka lang ba? May masakit pa ba sa'yo? Sabi ng doktor, maayos at stable na raw ang kalagayan mo. At wala na tayong dapat ipag-alala.
0: Danny, yung anak natin. Sagutin mo ako, please. Maging honest ka sa akin. Kumusta si baby? Okay lang ba yung anak natin?
1: Mahal, wag kang mabibigla, ha? Pero wala na si baby, mahal. Wala na ang anak natin.
0: Ano? Hindi, mahal. Nandito pa siya. Nararamdaman ko yun. Nandito siya, mahal. Hindi pwedeng mawala yung anak ko. Andito ka pa sa tummy ni mami, diba? Hindi totoo yung sinasabi ni daddy. Nandyan ka pa ba, diba? Hindi totoo to.
1: Mahal, kailangan natin tanggapin. Baka hindi pa talaga siya nakatadhana na ibigay sa atin.
0: Kasalanan ko to, mahal. Sana mas nag-ingat ako. Sana may nagawa ako. Ang sama-sama ako. Ang sama-sama ako. Napaka walang kwenta kong ina.
1: Luis, huwag mo sabihin yan sa sarili mo, please. Wala kang ginawang masama.
0: Pwede ba? Iwan mo muna ako mag-isa.
1: Pero Luis...
0: Mahal, please. Kailangan ko lang mapag-isa.
1: Mahal, tandaan mo, ha? Nandito lang ako. Mahal na mahal kita.
2: Tiyang Ami, hindi ko lubos akalain na sa isang iglap, guguho ang mundo naming mag-asawa. Pakiramdam ko na wala ng saysay ang buhay ko dahil sa pagkawala ng anak ko. Mula nang magising ako sa ospital, Tiyang Ami, hindi ko na alam kung paano ngumiti. O kahit man lang magpatuloy sa buhay, wala akong lakas para kumain o magbigay ng oras para sa sarili ko. Unti-unti kong hindi nagagampanan ng pagiging asawa kay Danny. Gayunpaman, hindi nagbago ang pagtrato ng asawa ko sa akin. Siya ang nagsilbing lakas at nag-iisang rason kung bakit ako nagpatuloy sa kabila ng dagok na ito sa aming buhay.
1: Mahal, ito, ipinagtimpla kita ng paborito mong tsa. Di ba sabi mo sa akin dati, ito yung mood booster mo? For sure, na-miss mo ito kasi ang tagal mo nang hindi nagtitimpla nito eh.
0: Wala akong gana, Danny.
1: Mahal, umiyak ka ba ulit? Umarap ka naman sa akin, oh.
0: Please, iwan mo na muna ako dito sa kwarto. Gusto ko muna mapag-isa.
1: Mahal, Luis, kailangan mo ba ng kausap? Nandito lang ako.
0: Sinabi nang iwan mo muna ako dito, Danny. Ano bang mahirap intindihin doon?
1: Tatlong linggo na ang nakakalipas, Luis.
0: Oo, tatlong linggo na nga. Pero hindi ko maiwasang isipin na sana, kung di lang ako nakunan, sana karga-karga ko na yung anak natin ngayon. Sana nasa dibdib ko siya ngayon. Nakikinabang sa gatas na meron ako para sa kanya. Kaso hindi eh. Nakikita mo ba ako ngayon, ha? Para akong baka na pinipigaan ng gatas para sa iba.
1: Mahal, huwag mo naman sabihin ng ganyan ang sarili mo. Diba sabi ng doktor, normal lang ang response ng katawan mo kahit wala na si baby.
0: Sa tingin mo ba natutuwa ako? Natutuwa ba ako na nabubuhay ang katawan ko na parang isang ina na may isinilang na anak pero wala namang mahagkan na bata? Para akong mababaliw sa sitwasyon ko, Danny. Nakunan ako ng anak. Namatayan ako ng bata. Pero hindi ko masabi sa katawan ko na wala na yung batang ilang buwan naming pinaghanda ang dumating. May gatas ako sa dibdib ko. May mga stretch marks ako sa katawan ko. Maitim pa rin hanggang ngayon ang mga parte ng katawan ko. Pakiramdam ko, nagkaka-postpartum depression na rin ako. Pero wala man lang akong baby na inaalagaan. Worth it pa ba itong mga pinagdadaanan ko? Para akong inang ninakawan ng anak ng tadhana, Danny. Sana maintindihan mo naman ako.
1: Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, mahal.
0: Pwede ba, Danny? Imbis makatulong, lalo mo pa akong pinahihirapan eh. Lumayas ka nga dito. Umalis ka sa harapan ko. Iwan mo na ako rito. Ayaw kitang makausap o kahit makita man lang. Umalis ka na, please.
1: Sige. Mahal, aalis muna ako para kumalma ka muna dyan, ha? Mahal na mahal na mahal kita, Luis. Tandaan mo yan, ha? Sige na, tumahan ka na dyan, ha? Aalis muna ako.

0: Diyos ko, gabayan ninyo po kami mag-asawa. Ay, sandali. Andiyan na. Ma? Ma?
1: Anak.
0: Pasok ko kayo. Ma, ano po?
1: Kaawaan ka ng Panginoon, anak. Oh, kumusta na ba yung anak kong si Luis?
0: Yun nga po, Ma, eh. Halos kalalabas ko lang po ngayon ng kwarto. Umiyak dun at gusto raw po mag-isa. Hindi ko na nga po halos alam, Ma, kung anong dapat kong gawin para madamayan siya.
1: Hayaan mo akong tumulong, Danny. Ina sa ina, alam kong maiintindihan ako ni Luis. Basta tatagan mo lang din ang loob mo, ha? Huwag ka mag-alala. Makakayanan niyo ito, anak.
0: Maraming salamat, Ma.
1: Anak, pwede ba kitang makausap sandali?
2: Ma, sorry. Gusto ko po muna mapag-isa ngayon. Pwede po ba sa ibang pagkakataon na lang po tayo mag-usap?
1: Anak, nag-aalala ko sa'yo eh.
2: Okay lang po ako, Ma. Kaya ko pa po to. Kailangan ko lang po muna mapag-isa.
1: Sigurado ka ba dyan? Ganun ba? Okay. Sige, anak. Hindi kita pipilitin na makipag-usap pa sa akin kung hindi ka talaga handa. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na. Pero gusto ko lang sabihin na hindi ka nag-iisa, ha? Kung kailangan mo nang makakausap, kung kailangan mo nang mapagkikwentuhan, kung kailangan mo magsumbong, andito lang si Mama, anak, ha? Tandaan mo, handa ako makinig sa'yo. Kahit anong oras, magsabi ka lang, okay?
2: Ma, ang bigat-bigat na sa pakiramdam, Ma. Payakap po ako, Ma.
1: Ay, naku, anak, halika nga rito. Sige lang, umiyak ka hanggat gusto mo, hanggat kailangan mo. Iiyak mo lahat yan.
2: Ma.
1: Sige lang.
2: Ang sakit-sakit, Ma. I love you, Ma.

0: Tiyang Ami, matapos ang pangyayaring yun, hindi nahinto ang pagbabago ng aking katawan. Patuloy ako na nagpo-produce ng breast milk na sana'y para sa anak ko. Gayon din ang epekto sa isip at emosyon ko na hirap po ako na isaayos. Mabuti na lang po, Tiyang Ami, hindi ako iniwan ng asawa at nanay ko na si Mama Flor. Hindi sila umalis sa tabi ko at sinamahan akong harapin ang postpartum. Tiyang Ami, ang hirap po pala na mawala ng anak. Pakiramdam ko ay nawala ng saysay ang pagkababae at pagiging ina ko. Patuloy akong nangungulila sa pagkawala ng anghel sa buhay ko. Sinisisi ko ang sarili ko maging ang Diyos dahil hindi niya ibinigay ang regalo ng buhay sa anak ko. Pero natututunan ko rin pong tanggapin ito pakonti-konti sa paraan na kaya ko at kakayanin ko. Sa kabila ng lahat, pinili ko pong ibahagi ang mga gatas na nilalabas ko. Idinodonate ko po ito sa ibang mga sanggol na nangangailangan para kahit sa kaunti at maliit kong pamamaraan, maibubuhos ko ang pagmamahal ko sa anak ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagmamahal sa iba. Hanggang dito na lamang po muna, Tiyang Ami, nakikinig, nagmamahal at sumusubaybay. Luis.
1: Tiyang Ami presents.
0: Sus Mario, Josep, napakahirap naman po ng pinagdaanan nitong si Luis. Masakit po talaga yung kanyang dinanas, ha? Pero ganun pa man, ganun talaga ang buhay, tuloy-tuloy lamang. At this point, kailangan nating pasalamatan ang mga nagsiganap at tumulong para mabuo ang ating Tiyang Ami Presents today. Pinamagatan po nating Lamat. Si Miss Amy Estereja bilang si Mama Flor. Titus Almonte bilang si Danny. At Camille Postolero bilang ang ating letter sender na si Luis. Sa panulat po ito ni Jessica Luna. Sa direksyon ni Hannah Alcazar. Sa patnubay ng ating technical director na si Benji Gilab. At sa pagkumpas naman ng ating executive producer na si Sheila Tubalinal. At ang overall in charge of production na si Franco Reyes. Idudulog po natin sa ating relationship and behavior coach guest ang pinagdadaanang ito ni Luis. At maybe meron pa tayong ibang mga sumusubaybay na meron ding ganitong mga nararanasan. Standby lamang po tayo, magbabalik. Ang oras po natin, alas 3:43.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Hindi bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
5: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang narapatan
7: nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30.
0: Okay, tayo po ay nagbabalik sa programang Ako To, si Chang Ami. Pansamantalang humahalili kay Chang Ami Perez Castillo, Tita Winnie Cordero. Natunghayan po natin ang kwento ng ating letter sender na si Luis, na hanggang ngayon ay hirap siya sa para maka-get over sa kanyang tragedy na nangyari sa kanya. Nakunan po si Luis na matapos ng matagal na paghihintay sa kanyang supposed to be na darating na baby, yun nga, nawala naman. Manganganak na, konting panahon na lang iniintay ay manganganak na, pero nawala pa rin nga. Paano maipapatuloy ang buhay matapos ang kawalang ito? Kasama natin para tayo gabayan ang isang relationship and behavior coach, si Coach Anton Reyes. Hi Coach Anton, Tita Winnie po ito. Wala si Chang Ami ngayon.
8: Yes, hi Tita Winnie, and good afternoon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood.
0: Hi Anton, napakinggan mo ba ang ating drama?
8: Oo, talagang yung story ni Luis, and ako personally, I've met a few people na dumaan sa ganyan, no? It's never easy.
0: Never.
8: Parang there's no quick solution to it, kasi losing a child is hindi lang siya emotional trauma .
0: Yeah.
8: It's emotional, it's mental and physical trauma all at the same time.
0: That's right. No,
8: kaya it's never easy for anyone to go through it talaga.
0: But and sa kaso ni Luis and probably some other mommies also, na-extend yung suffering kasi patuloy pa rin siya na pagpo-produce ng breast milk, yung stretch marks and changes, discoloration ng skin, maybe hair falling, kasama yan sa mga hormonal changes, effects ng hormonal changes, di ba? Tuloy-tuloy pa rin na na-experience nito si Luis.
8: And aside from yung physical, di ba? Kasi imagine every time they look at themselves in the mirror, yung body ng mom kasi, di ba, has changed.
0: Yes.
8: Yung physical changes mo, hormonal changes, everything inside you is reminding you of your baby. Di ba?
0: Right.
8: And that's why it's important for everyone to understand na yung grief na nararamdaman nila at that moment, it's completely normal. You're hurting because you have loved and cared deeply. You carried that child. And madami, aside from the physical kasi, na yung physical body mo, you're already dreaming of the future with them.
0: Right.
8: Diba?
0: Right.
8: So hindi lang sa you lost a child, you also lost a whole future that you were already imagining with that child. Yung iba nga, diba? Ganun nga, nag-aayos na ng bahay.
0: Yes.
8: May mga piniprepare na sila, mga gamit. So all of that suddenly comes to a stop, and it's normal for everyone to feel grief, no, and pain sa pangyayari na yan. So I think that's one thing na important, na it's not na hindi ka mahina just because you're undergoing that grief. It's normal and it's healthy. It's yun important . Maintindihan na it is a healthy process for you to go through that.
0: Of course. Bago tayo mag-focus sa nararanasan ni Luis, no, Anton. Gusto kong pag-usapan natin yung naging treatment ng asawa niya na si Danny, na hindi nag-give up sa panunuyo, sa asawa, pero may rejection, no? Kahit may rejection siyang nararanasan from Luis. Tama ba yung ginawa niya to ask help from the mother?
8: Yes, kasi minsan, pagka ikaw, let's say ikaw yung husband or you're the partner or even a friend who's trying to help, yeah. Normal yun, di ba, na sometimes when someone is grieving, feeling nila you don't understand them. So they can sometimes reject the help that you're offering. It's good also to seek help either... Depende siguro kung gaano kaganda yung relationship nung wife niya and nung mom. If they have good connection, then maybe that's a good person to ask help from. Okay. If not, you can always ask help from mental health professionals or somebody that both of you respect and na alam ninyo who loves and cares for you. But definitely, ang suggestion ko sa mga couples kasi if you have a problem na it seems na hindi nyo kayang ayusin by yourself, then that's a signal already for you to ask help from someone else.
0: Yun yung pinupunto ko, Anton, na it's okay to ask help kasi merong iba ang tendency, hindi, kaya ko to, kaya namin to mag-asawa, ayaw nila ng outsider intervention.
8: Correct, no, Tita Winnie? Alam mo yung ugali na basta ayusin natin to o kaya natin to ayusin. It sounds nice.
0: Yes.
8: Diba? Kasi parang palaban kayo in the sense na you want to fight for it, you want to fix it.
0: Yes.
8: But if you notice na yung ginagawa ninyo is no longer working, na paikot-ikot na lang kayo or mas lalo lang ito nagkukos ng chaos or more problems sa relationship, then again, pag nangyayari yan, that's always a signal to go and ask for help. It's healthy for us to ask help kasi may mga bagay na hindi natin kakayanin na tayo lang yung nag-aayos din.
0: Right, very good. Ngayon, pag-usapan naman natin yung naging trato naman nung nanay. Tama ba na hindi niya pinilit? Kasi, pasensya na po. Some, probably hindi lang mga nanay, pwedeng friend or whoever na gustong tumulong, supposed to be, sa mga ganitong pagkakataon, i-assert, hindi, mag-usap tayo. Kasi, meron ding probably number one, takot na baka mamaya kung anong gawin nito kapag mag-isa na lang siya. So, paano, tama ba yung naging trato ni mama na, sige, kung ayaw mo, de, wag muna, pero nandito lang ako.
8: Yes.
0: Or kailangan ba na i-assert ko yung sarili ko, I'm here to help you.
8: Yeah, actually, napaka-blessed nga ni Luis, no? And
0: yes.
8: I think yun yung reason kung bakit medyo nakaka-recover na siya.
0: Right.
8: To have very, one, yung husband niya is very understanding and the mom also is very mature. Kasi

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikawalo ng buwan ng Mayo taong 2026. Ating po mga headlines sa hapon. Sunog sumiklab sa Pasay, higit 80 pamilya nawalan ng tirahan. Pag-convene o pagtitipon ng Senado bilang impeachment court, hindi pwedeng pigilan ayon sa dating maestrado ng Korte Suprema. DILG, kumpiyansang mahuhuli si Zaldico bago maaprobahan ang hirit nitong asylum sa France. Puganting dating kongresista, sinasabing naninirahan ngayon sa mamahaling bahay sa Paris. ASEAN Summit, umarangkada ng sa Cebu, kahalagahan ang pagtitipon sa gitna ng krisis, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. At dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo na mumurong sa susunod na Martes. Presyo ng diesel, halos dumidikit na umano sa presyohan bago ang gyera sa Middle East. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, halos dumidikit na ang diesel sa presyohan bago ang gyera sa gitnang silangan bunsod ng namumurong rollback sa susunod na linggo. Sinabi sa DGMM ni Energy Department Director Rino Abad na batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 9 piso ang ibinaba sa presyo ng diesel habang 12 pesos sa kerosene. Pero ang gasolina may dagdag na 1.60 hanggang 1.70 kada litro. Hindi pa kasama rito ang presyohan ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Kasabay nito, ipinatutupad din ang 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan sa higit 2,500 gasolinahan.
1: May pressure doon masyado sa gasolina. Baka mas marami ang bumibili, gumagamit ng gasolina. Dito naman sa diesel, bumabalik na yung market-based talaga na price.
2: Opo.
1: Hindi yun dahil sa speculation. 55 to 65, no, dati. Pero ngayon, dahil 70 to 95, another 10 peso na naman, baka nasa 60 to 85 na tayo. Medyo elevated pa, pero hindi na malayo.
0: Sumampa na sa 43 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ng Malawakang Ashfall dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi sa DZMM ni Albay Provincial Agriculturist Daryl John Buenconseo na pinakaapektado ang mga taniman ng palay, mais at iba pang high-value crops. Sa datos ng Office of Civil Defense, halos 200 magsasaka ang apektado at mahigit 80 hektarya ng sakahan na ang inabot ng ibinugang abo ng bulkan. Aminado naman si Buenconseo na aabutin pa ng ilang buwan bago makabangon mula sa ashfall.
3: Sinasabi lang po natin sa ating mga magsasaka, once na maging stable na din po, may mga nakaabang na din po tayong programa para po makapag simula ulit sila. So meron po tayong nakaabang na mga intervention like inputs, fertilizer and other planting materials na pwede pong ibigay sa kanila once na kumalma na po si Mayon.
0: Samantala, ibinabala ng PIVOX ang posibleng pagsabog ng volcanic debris na tumabon sa Miisig Gully sa Daraga. Sa pagtaya ng PIVOX, mahigit 500 degrees Celsius pa ang nakulob na init sa debris na mula sa rumaragas ng pyroclastic density current sa Bulkang Mayon noong Sabado. Pinangangabahan din na magdulot ito ng channel diversion o pagbabago sa agos ng tubig sa mga ilog sa lugar. Inatasa na ang Daraga LGU na agad abisuhan ang mga residente sa mga apektadong barangay. Samantala, muli naman pumutok ang Bulkang Taal sa Batangas. Naitala kanina pasado alas 4 ng madaling araw ang minor phreatic eruption ng bulkang nagbuga ng usok na umabot sa 300 metro ang taas. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal at ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
4: ASEAN Summit 2026.
5: ASEAN Summit 2026.
4: The DZMM Updates.
0: Umarangkada na ang 48th ASEAN Leaders Summit and Related Meeting sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na mahalagang gamitin ang pagtitipon para maisulong ang mga hakbang at tugon sa 3 mahahalagang prioridad dulot ng gyera sa Middle East. Kabilang anya rito, ang seguridad at pagbangon ng sektor ng enerhiya, pagpapatatag sa food security kasunod ng pagsasara sa Strait of Hormuz at pagbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan ng ASEAN. Kumpiyansa ang Pangulo na magbubukas ng mga oportunidad ang pagtitipon sa harap ng epekto ng krisis.
2: We gather to confront with unity and resolve the repercussions of the situation in the Middle East and seek to advance our common commitment to peace, stability, and prosperity, while ensuring that the benefits of our cooperation are felt by all our peoples.
0: Nagharap naman ang mga leader sa ASEAN retreat kung saan isinasapinal ang mga napagkasunduan sa plenary session bago iulat ng Pangulo bilang chairman ng samahan, kabilang ang pahayag sa krisis sa gitnang silangan at deklarasyon ng ASEAN Maritime Cooperation. Iginiit ng ilang eksperto na hindi pwedeng pigilan ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling ma-transmit na ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Duterte. Sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na base sa saligang batas, hindi maaaring idaan sa motion to dismiss ang Articles of Impeachment oras na ma-transmit ang mga ito sa Senado at kailangan na magsimula agad ang paglilitis. Matatanda ang sinabi ni Senador Robin Padilla na posibleng harangin ng minorya ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil papilanya nila na kumontra bilang bahagi ng parliamentary procedure. Samantala, sa iba pang forum, nagbabala naman si Octa Research Fellow Guido David sa posibleng public fatigue sa usapin ng impeachment sakaling patagalin ng Senado ang paglilitis sa bise. Para naman kay dating FEU Institute of Law Dean Mel Santa Maria, hindi lang sa Senado haharap ang impeachment trial, kundi pati sa Court of Public Opinion, kung saan makikita ng publiko ang paglalatag ng mga ebidensya. Samantala, sinabi ng Vice Presidente na maraming mambabatas ang nakakakuha umano ng pera sa paggamit sa kanyang pangalan. Kasunod ito ng pahayag ni House Justice Committee Member Terry Ridon na higit 200 kongresista ang inaasahang sumusuporta o susuporta sa impeachment. Posibleng makapagpiyansa na ngayong araw ang inarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at apat na iba pa. Martes, inaresto si Mabanta at apat na iba pa dahil sa sinasabing pangingikil ng 300 milyong piso kay dating Speaker Martin Romualdez para hindi ilabas ang video na nagtuturo sa kongresista bilang umanay utak sa maanumalyang flood control projects. Pinasinungalingan na ng kampo ni Mabanta ang sinasabing pangingikil kay Romualdez. Kahapon, inilipat sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa si Mabanta na tinawag ng kampo ni Romualdez na binabaligtad ang kwento. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na may dating kaugnayan si Pangulo Marcos Jr. at si Mabanta na nagsilbing social media director ni Marcos noong 2018. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, halos 6 buwan lang naging social media director si Mabanta dahil umano sa pagkakaiba sa style. Samantala, ipinasupina na ng National Bureau of Investigation ang social media news anchor na si CJ Hero. Balita mula sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
6: Tony, pinaharap na ng NBI ang online news personality na si Camille Jensen Hero o mas kilala bilang CJ Hero kaugnay ng umano'y pangingikil ni Franco Mabanta na founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Sa naturang sabsina, pinaharap si Hero sa NBI Office of the Organized and Transnational Crime sa Mayo 11. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Machibag na person of interest na nila si Hero sa investigasyon dahil ito ang nagtalakay ng sinasabing 90-minute video expose na ginamit upang manikil kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nahuli si Mabanta at apat pang iba ng NBI nitong Miyerkules dahil sa pangkang paninikil ng 300 milyong piso sa dating speaker. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Tinawag naman ni Vice Presidente Duterte na insecure at sensitive ang mga nagpa-aresto sa mga umunay kritiko ng gobyerno. Nabilang dito, sina dating broadcaster Jay Sonza, online media network founder Franco Mabanta at blogger na si Jeffrey Celis na sinilbahan ng warrant of arrest. Pagamat hindi binanggit si Pangulong Marcos Jr., siya ang sinasabing complainant ng mga isinampang kaso ng NBI laban sa mga naturang individual. Una nang iginit ni NBI Director Melvin Matibag na hindi nakatuon ang atensyon ng kawanihan sa mga kritiko ng pamahalaan kundi sa mga may paglabag sa batas.
7: Ang mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot.
0: Sa iba pa nating balita, kumpiyansa ang DILG na mahuhuli ang puganting dating kongresistang si Zaldico bago aprobahan ang hinihiling na asylum sa France. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaang Pilipinas sa France kung saan huling namataan si Co na wanted sa Pilipinas sa kasong graft at malversation kaugnay ng sinasabing substandard road dike project sa Nawan Oriental, Mindoro. Linggo-linggo ring humihingi ng update ang DILG sa Interpol kaugnay ng hiling na red notice para sa dating kongresista. Sa impormasyon ni DILG Secretary Rimulya, nananatili umano sa isang bahay sa Champs-Élysées sa France, si Co, na may 10 kwartong nagkakahalaga ng mahigit $200 million. Iniimbestiga na ng Commission on Elections ang viral video na umano'y vote buying ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Balita mula sa COMELEC at ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
8: Yes, Tony, kinumpirma ng Commission on Elections na nakarating na sa kanilang viral video sa social media na nag-uugnay umano kay Leandro Leviste sa vote buying. Sa kumakalat na video, nakita si Leviste na nag-aabot ng pera sa mahabang pila habang nakatayo na umano'y nangyari noong nakarang election sa Batangas. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, inaalam na kung kailan nangyaring insidente at kung may naganap na vote buying sa lugar noong nakarang eleksyon. Kabilang din sa mga sinusuri ng COMELEC kung kandidato na si Leviste noong panahon na paumahagi umano niya ng pera sa mga tao. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, may parusang pagkakulong at diskwalifikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ang mapatutunayang sangkot sa vote buying. Sagot naman ni Leviste, nangyari umano ang pamimigay niya ng pera noong Pasko at galing ito sa kanyang sariling pulsa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Titigil na muna sa pagtatanim ang ilang magsasaka ng palay sa Laguna at Isabela sa susunod na cropping season. Ayon kay Cathy Estavillo ng Bantay Bigas, patong-patong ang dagok sa mga magsasaka ng krisis sa petrolyo at hirap-hirap sa patubig sa mga palayan dahil sa matinding init. Masyadong mataas na rin anya ang presyo ng abono pero binabarat ang pagbili ng palay sa 17 pesos kada kilo. Sa pagtaya ng Bantay Bigas, aabot na sa 3 milyong magsasaka ang apektado na halos wala ng kinita kahit panahon ng anihan. Patuloy na panawagan ng grupo ang tulong sa mga magsasaka ng palay para patuloy silang makapagtanim at hindi magkaubusan ang supply ng bigas sa mga pamilihan.
9: Panahon.
0: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na lumalakas pa bilang Severe Tropical Storm. Ang bagyo na tatawaging Kaloy, inaasahan naman na hihina bilang Tropical Depression o Low Pressure Area kapag pumasok na ng PAR bukas ng gabi o Linggo ng madaling araw. Samantala, 17 lugar sa bansa ang nakararanas ng delikadong heat index ngayong araw. Aabot sa 43 degrees Celsius ang damang init sa 7 lugar, kabilang sa Lawag City, Dagupan City, Apari at Tuguegarao City, Cavite City, Cuyo, Palawan at Borongan, Eastern Samar. 10 lugar naman ang nakararanas ng 42 degrees Celsius heat index. Dito sa Metro Manila, nasa 40 hanggang 41 degrees Celsius ang damang init ng katawan. Bukas na sa Iloilo City ang mga libreng cooling hub kung saan pwedeng makaiwas sa matinding init ang mga residente. Sinabi sa DZMM ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas na binuo ang cooling hub gamit ang mga container van na dati nang gamit sa mga nakaraang proyekto ng LGU. Nakadeploy anya sa lugar ang mga tauhan mula sa City Health Office para bantayan ang kalagayan at seguridad ng mga bumibisita. Bukas sa mga cooling hub mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at pwedeng tumanggap ng hanggang 20 individual kada oras. At susunod, pampasaherong jeep, bumaligtad sa Isabela, higit 20 sugatan. At silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa hapon. Oras po natin, 4:17.

0: Headline sa hapon.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan.
2: Sir, tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan,

0: Traffic Report. Traffic Report. Mga kapamilya, weekend na. Kaya alamin natin kung may weekend traffic na nga ba sa kahabaan ng EDSA mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
1: Tony, maluwag pa ang traffic sa kahabaan ng EDSA Quezon Avenue southbound hanggang sa may Kamuning Service Road. Magtutuloy-tuloy ang light traffic hanggang sa may Kamias Flyover at Service Road, diretso hanggang Nepag Simat. Pagdating sa may Irming Garcia hanggang New Year Cubao, magkakaroon ng volume ng mga sasakyan. May light traffic naman sa Aurora Boulevard Underpass habang may bagyang pagbagal sa Aurora Boulevard Service Road. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes. Mula 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyan nagtatapos ang plaka sa 9 at 0 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Arestado ang isang lalaki matapos masangkot sa isa na namang insidente ng road rage sa Kalayaan Avenue sa barangay Fort Bonifacio, Taguig. Sinasabing nag-ugat ang alitan ng komprontahin ng dalawang motorista ang suspect. Matapos naman ng mag-dirty finger, bumunot ng screwdriver ang suspect at pinagsasaksak ang dalawa at saka tumakas. Ayon sa tiyuhin ng suspect, may iniindang kondisyon sa pag-iisip ang pamangkin at posibleng nakaranas ng anxiety attack nang mangyari ang insidente. Higit pa niya, hindi na unang nanakit ang kanyang kaanak. Nakakulong na ang suspect habang nagpapagaling naman ang dalawang sugatang biktima. Sa mga balita sa lalawigan, higit 20 ang sugatan matapos bumaligtad ang pampasaherong jeep sa bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Patungong Iligan o Ilagan City, ang jeep lula ng 21 pasahero na mga nursing student nang mahagip ng nag-overtake na AUV ang likurang bahagi ng jeep. Kaya nawala ng kontrol, saka bumaligtad at natanggal pa ang gulong. Sa Davao City, isa ang patay at apat ang sugatan matapos bumangga ang tri-cab sa nakaparadang truck sa barangay Catalunan Grande. Iniimbestiga na ng pulisya ang dahilan ng aksidente habang nasa kustudiya nito ang driver ng truck. Bumuelta si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga puna ng China sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Balita mula sa kapaginado hati ni Radyo Patrol, Marlene Pajernas. Marlene?
2: Wala silang pakialam. Yan ang tugon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa sunod-sunod na puna ng China sa 41st balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos kasama ang ilan pang kaalyadong bansa. Kaugnay ito sa pagkundira ng China sa pakikilhok ng Japan sa military drills, partikular na ang pagpapakawala nito ng Type 88 missiles sa Balikatan na nagdudulot din umano ng banta sa regional stability. Sabi ni Teodoro, nakapagtatakang nanggaling pa sa China ang mga puna sa militarisasyon dahil sila rin mismo anya ang nanunupil sa sarili nilang mga mamamayan at nagasagawa ng mga agresibong pagkilos sa West Philippine Sea. Mas nakakabahala anya ang mga aktibidad at pangharas ng China sa karagatan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa sa Southeast Asia, gaya ng Vietnam, Malaysia at iba pa. Pati na rin ang ilang kaso gaya ng cybercrime, human trafficking, pogo at marami pang iba.
3: I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Pakialam sa nilang pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunupil sa kanilang mga kababayan, hindi nila tinitigilan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila.
2: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernas, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernas. Arestado ang 6 na isinasangkot sa rentangay modu sa Caloocan. Nagbabalik si Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
1: Tony, natimbog ang mga suspect ng subukang looban ng bahay ng isang vlogger sa may Paho, Caloocan. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant na Dane Malang, isang buwan minanmanan ang grupo. Sa pamamagitan ng internal operation, nasundan at nasa pote ang 6 na suspect kabilang ang isang dating pulis. Bandang 11:30 ng umaga kanina, nang subukang tumakas ng 5 suspect gamit ang 2 sasakyang nirentahan at nilagyan ng teking plaka. Sinubukan pa ng suspect na dating pulis na bumunot ng baril, kaya inunahan na ito ng mga pulis at tinamaan sa kanang bahagi ng paa. Napag-alaman din sangkot ang grupo sa iba pang modus tulad ng birthday cake modus at pagnanakaw ng motorsiklo gamit ang nirentahang van. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag, sa frustrated robbery, gayon din sa paglabag sa anti-carnapping law at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola. Kelly Cordero, BZNA.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Mahigit 80 pamilya ang apektado ng sunog na sumiklab sa residential area sa Pasay. Balita hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Tony, pansamantalang nanatili ngayon sa cover court ng Barangay 66 sa Pasay City ang mahigit 80 pamilya na nawalan ng bahay sa sunog na sumiklab sa bahagi ng Lagandula Street kaninang alauna ng hapon. Kabilang ang pamilya ni Aling Melinda sa walang naisalbang gamit sa sunog. Kwento ni Melinda, nakarinig pa sila ng ilang pagsabog bago tuluyang lumaki ang apoy.
5: Natutok lahat. Tugulang pa nga kami kung paano kami nagsisimula. Sana po matulungan kami. Kasi wala kami ibang matutulungan. Ito ang namin alam kung paano kami nagsisimula.
4: Laging mabilis ang pagkalat ng apoy dahil bukod sa light material sa mga struktura sa lugar ay mga luma na ang bahay na nasunog. Kanya-kanya namang likas ng ilang residente ang kanilang mga four babies. Sa mga sandaling ito ay nagsasagawa na ng mapping operation ng BFP matapos maapula ang sunog kaninang alas 3 ng hapon. Inaalam pa ng BFP arson investigators ang sanhi ng apoy at ang halaga ng napinsala sa sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMF.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Nagmosyon sa Korte Suprema ang mga magulang ni Mary Jane Veloso para pabilisin ang pagresolba sa petisyon na humihiling na mapalaya siya. Sa motion for resolution ng mga magulang ni Mary Jane sa Korte Suprema, ipinanawagan at desisyonan na ang petition for habeas corpus na kanilang inihain noong Nobyembre pa ng nakaraang taon, na kumikwestiyon sa legalidad ng patuloy na pagkakabilanggo ni Mary Jane. Kalakip ng petisyon ang 2 pahinang liham ni Mary Jane kay Chief Justice Alexander Gesmundo na agad resolbahin ang kanilang hiling. 2 araw bago ang Mother's Day, emosyonal ang ina ni Mary Jane na si Celia Veloso na patuloy sa panawagan kay Pangulo Marcos Jr. na gawaran na ng executive clemency ang anak na biktima lang anya ng human trafficking at inosente sa paratang.
6: Headline Abroad! Headline Abroad!
0: Sa ating Headline Abroad, kinumpirma ng World Health Organization na nagpositibo sa hantavirus ang 5 sakay ng isang cruise ship sa Cape Verde. Ayon sa WHO, patuloy rin binabantayan ang 3 pang hinihinalang kaso ng hantavirus sa naturang cruise ship. Bagamat may posibilidad na madagdagan pa ang kaso, pinawi naman ng WHO ang pangamba na magkaroon ng public health threat dahil sa naturang virus. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakukuha kapag nagkaroon ng contact sa dumi o laway ng mga rodent tulad ng daga. Samantala, nakabalik na sa Pilipinas ang 26 na tripulanteng Pilipinong inaresto sa California. Kabilang ang mga tripulante sa mga inaresto sa sinalakay na 8 cruise ship sa San Diego Port dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa child pornography. Tiniyak naman ng Philippine Consulate General sa Los Angeles ang tulong sa mga naturang tripulante habang kinikilala ang umiiral na U.S. immigration laws ng Department of Homeland Security. Mga kapamilya, ito po ang abiso ha, mag-ipon po kayo ng tubig dahil mawawala ng supply ang ilang customer ng Manila Water. Mamayang alas 10 po yan ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw bukas. Kabilang dito ang ilang barangay sa Quezon City tulad ng Bahay Toro, San Vicente, Culiat, San Roque at San Martin de Porres dahil sa ginagawang line meter replacement. Pansamantala ring mawawala ng supply ng tubig sa Barangay San Carlos sa Binangonan, Rizal, gayon din sa ilang bahagi ng Barangay San Roque sa Angono dahil sa interconnection. Para po sa kabawang detalye, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Manila Water. Ay, maagang namili ng bulaklak ang ilang estudyante para sa kanilang mga mommy para sa pagdiriwang ng Mother's Day sa Linggo. Sa Dangwa, Maynila, may mga mangilan-ngilan ng namimili bagamat matumal pa ang bentahan. Pumapatak sa 150 pesos ang presyo ng pinakamurang kumpol ng bulaklak, habang 450 hanggang 1,500 naman ang fresh flower arrangement. Depende sa klase, at 700 pesos yung bouquet ng dried flowers. Pero hirit ng tinderang si Monica na isa rin namang mommy, sapat na ang halik ng kanyang mga anak kaysa sa regalo.
7: Malakit lang ng dalawang anak ko, okay na sa akin. Kailangan hindi na ano yung material ngayon. Mabati ka lang, okay na.
8: Pag binili po kasi ng flowers, parang it's a simple way lang po thanking her sa mga ginawa niya for me, sa mga sacrifices.
0: Happy Mother's Day in advance po sa mga mommy! At yan ang headlines sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa Cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
6: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

30 na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Bandung Take More. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday. Ako po si Winnie Delgado Jr.
1: Oo nga, TGIF na.
2: kaso, nalusutan tayo eh. Ang bihira, oh. Late na nung marinig ko.
1: Akala ko kasi nung Lunes, parang nga sa 4 pesos lang yung rollback eh. Pero rollback, oh. Di ba?
2: Ang pinag-uusapan po namin ay yung possible rollback next week. Sa diesel ay posibleng umabot ng 9 pesos per liter.
1: At saka DOE yung nag-anunsyo niyan. So malamang susundin.
2: Wala nang
1: walang kawala.
2: Topo-topo barega na ho yun. Ha? Wala nang bawian yan. Ha? Wala nang bigay bawi ho dyan. Pero ang gasolina
1: yun ang tataas.
2: Ay magtataas yata. So, oh. Hindi ko lang nakuha kasi hindi naman ako gasolina kaya hindi ko pinapasay yung gasolina.
1: Ako rin. Eh, ang problema, anong gagawin mo dun sa mas mahal mong diesel, kuyang?
2: Oo. Wala, nandun eh.
1: Magbagyo ka na lang muna over the weekend.
2: Para lang mahabol kayo 9 pesos.
1: Eh, si Soyong eh.
2: Ha? Kung pwede lang gagawin ko, paihi na lang doon sa... Iipunin ko eh, di ba? Eh kaso bawal mag-imbak ng ano ng ng gasolina sa bahay.
1: Oo nga, di ba? And then tsaka pwede yung may jerry can ka talaga na ginagamit, di ba?
2: Hindi tsaka hindi ho basta-basta yung lalagyan ng ano,
1: yung galon ng tubig, hindi pwede.
2: Ngayon
1: yun.
2: Kasi mga gasolina basta makargahan lang wala silang pakialam kung yan man ni plastic o ano. Meron hong tamang lalagyan ng ano ng gasolina.
1: Oo, may tamang.
2: Kasi kami bumili ng ano talaga,
1: Ako rin eh. Tapos yung pag binaligtad mo siya, pwede siyang ipasok doon para kang merong
2: para hindi tumapon yung ano mo, 'di ba? Oo. Yung binili ko, bagamat plastic siya, pero ano siya? Pang-ano talaga,
1: pang-diesel.
2: Pang-gasolina ang
1: kasi pwede mo ilagay. Kasi iba pa kulay niyan, ano, 'di ba? Dilaw tsaka pula.
2: Pula 'yung sa akin. Pula 'yon. Diba? Kaya, tapos may kasamang dutsa yun.
1: Anong dutsa?
2: Teka na, paghahalatain doon. Kahapon pa eh. Kahapon pa.
1: Hindi kasi sikat naman na banda yun.
2: Ha?
1: Rock band. Tsaka nakita, paano ko natutunan yun?
2: Oh.
1: Nakita ko dun sa mga tapes ng tatay. Tsaka nag-research ako sa internet. Okay.
2: Talagang pinagsunugan mo ng kilay, ha?
1: Oo, sabi ko, ano ito? Sige nga, i-ano ko, search ka sa internet.
2: wag na ho natin pag-usapan.
1: Oy, advance happy Mother's Day.
2: Oy, yung nga pala.
1: Sa mga nanay.
2: Oy, doon sa aking misis, si Big Mama. Happy Mother's Day.
1: Sa nanay ko rin, si Dr. Cynthia.
2: Ah, Happy Mother's Day po.
1: Happy Mother's
2: Saka Day. Saka doon sa aking mga manugang na babae.
1: Oh, yan. Happy Mother's Day. Eh, syempre kasi yun nga yung look forward sa Mayo.
2: After a month, Father's Day naman.
1: Oo.
2: June naman. 21. June.
1: Basta isa sa mga linggo ng June. Oh.
2: Basta.
1: Tingnan na lang natin ulit. Isa-search ko rin ulit sa internet.
2: Ayan. Okay, kayo, anong gimmick nyo sa Mother's Day, di ba?
1: Ito, kuyang. Yung isa, wala daw siyang laptop, di daw marunong mag-laptop.
2: Yung isang mother.
1: Isang mother.
2: imposible naman, oh. Pero nag-research din. Nagsunog din ako ng kilay kagabi. Ano yung sinasabi niyang hindi raw kayang i-afford ng gobyerno yung gusto niyang laptop.
1: Oo.
2: Eh, yung magkano yung pinakamahal na nakita natin? 1.2? Parang 1.2, di ba? 1.2
1: million. Ano naman laman nung ginto?
2: Ha?
1: Ano laman nun? May swimming pool? Ganyan? May garahe?
2: Hindi, baka alam siguro confidential fund. Doon niya tinatago.
1: Yun. Baka 127 yun. Baka 127?
2: Hindi, baka yung 1.2 baka nagkulang lang eh. Ano yun eh? 125 yun eh. Nagkulang lang ng 5 tsaka nasobra ng dot.
1: Yan. Eh kasi nga, may issue na meron daw siyang, ano ba talaga, hinampas ba talaga, binato, yung totoo.
2: Hindi nga alam eh. Pero, Alin man doon sa dalawa, buko lang inabot na.
1: Baka kaya hindi lumalabas.
2: Hindi lumabas, bukol na bukol.
1: Ay, nako, ito, teka nga, pag-usapan na nga natin itong susunod na mga mangyayari.
2: Ito, mahalaga ito, mahalaga
1: ito. Oo nga, dyan sa impeachment proceedings o yung proseso ng impeachment complaints na kinakaharap nga ni VP Sara Duterte. Makakasama natin via Zoom ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Committee on Justice at ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry.
2: Good afternoon, Kong Terry.
3: Good hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
2: Yan. Oh, Kong Terry, sa hinaba-haba daw ng prosesyon sa plenary din ng tuloy. Ano yung kahalagahan nung Monday na darating dito sa impeachment na pinag-uusapan natin?
3: Well, alam po ninyo, mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang pangulo sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong kongreso.
2: Yung binabagi...
3: So, ano nakaraan na impeach siya, tingin ko, pagdating po ng darating pong Lunes, she will be impeached again. Meron na po tayong bilang na around 215. Kapantay po nito yung... bilang nung nakaraang pong taon at ito po ay lagpas ng 2/3 majority ng kabuuan po ng Kongreso.
2: Yung binabanggit mong dalawang impeachment ay yung 19th Congress at saka ngayong 20th Congress.
3: Tama po yun. So, unprecedented po yun, historic po. Ito pong mangyayari po sa darating pong Lunes.
1: Hindi naman to world record.
2: Ah, hindi. World record siguro. Dalawang impeachment... Same numbers ng mga nag-impeach.
1: Ah, pwede.
2: Oh, 19, 215. Bagamat may humabol, 20th Congress, sabi ni Kong Terry, 215 ulit. Di ba?
1: Pero Kong Terry...
3: Well, hindi pa tapos na tapos to dahil kahapon po namin ito binanggit. So, ang inaasahan ho natin pagdating po ng Lunes, may ilang araw pa naman ho para madagdagan pa ho yung bilang. So, tingin ko lagpas sa 215 po itong magiging huling tala nung pong boto sa araw po na yun.
2: So linawi natin, madadagdagan pa yung 215, walang malalagas doon.
3: Tingin ko wala nang malalagas doon. So antayin na lang ho natin pagdating po ng Lunes doon sa huling tala ng mga boto sa araw po.
2: All right, sige. Fast forward tayo. Kumbaga indabag na yan di ba? So ang schedule niyan pagsampa sa Senado kailan?
3: Siyempre, una sa lahat magkakaroon po muna ng sponsorship speech, no? Ang ating po House Committee on Justice Chair, si Congresswoman Jerry Luistro, magkakaroon po ng talakayan sa plenaryo kung magkakaroon ng mga debate, manifestation, interpellation, and then magkakaroon po ng boto. So pagkatapos po nun, ay magta-transmit na po sa Senado. Kung kaya pong mag-transmit within the day, we will try to transmit it within the day, but within the week, piyak po na it will reach po the Senate. At mag-elect din po ng a panel of 11-person prosecution team.
1: At doon na rin po malalaman kung kukuha pa ng private prosecutors?
3: Doon po. Pagkatapos po ng election ng public prosecutors, magpapasya po yung pong Kongreso kung mag-engage po ng mga private prosecutors. Tingin ko naman ho, mangyayari po talaga din yon. In due time.
2: For sure, may listahan na kayo kung sino yung bubuo ng panel of prosecution dyan sa Kamara.
3: Well, may binabanggit naman na po si Congresswoman Luistro, no? Naunang listahan. So, yung mga kadalasan naman din po nating makasama doon po sa House Committee on Justice proceedings, malamang sa malamang naman po sila din po yung magiging kabuuan ng po nga panel of prosecutors po natin.
2: Automatic ba na yung chairperson ng House Committee on Justice ang tatay yung lead prosecutor?
3: Hindi naman ho automatic yon, pero tingin ko naman ho, it will be the Justice Chair, Jerry Luistro, who will head po the prosecution panel.
2: Yung mga private prosecutor, ano yan? May mga kinausap ba kayo o may mga nag-volunteer para sumama sa prosecution panel?
3: Well, marami pong mga abogado, marami pong mga law offices, no? Na nakakausap po tayo na willing pong tumulong, no, sa atin pong proseso. So, we will engage them as soon as the public prosecutors panel has been elected.
1: Mm-hmm. Kasi po nung huling pagkakataon, nung 19th Congress, hindi po naisa publiko kung sino yung mga kinuhang private prosecutors. No, meron na eh.
2: Actually, yung labing isa lang. Ano,
1: oo, yun yung labing isa lang. Actually, nag-meeting nga sila eh. Kung hindi ako nagkakamali tuwing Thursday.
2: Tapos biglang pumutok yung ano.
1: Oo, tapos nagkaroon ng Supreme Court decision kaya hindi natuloy. Ngayon po ba mas maaga nating malalaman o maisa sa publiko itong kung sino yung bubuo doon sa private prosecution?
2: Baka maunahan na naman, ganun ba? Hindi naman siguro.
3: Eh, malalaman naman po natin yung pinal pong listahan. Ang totoo naman, ang trabaho naman po ng private prosecutors ay talaga tumulong po no, doon sa trabaho po ng public prosecutors, particularly doon sa examination and presentation of witnesses at iba pa. No, so in due time, makikilala naman din po natin silang lahat.
2: All right. May mga lumulutang na idea mula sa Duterte camp na most likely magbitiw na lang o bitawan na lang ni BP Sara yung kanyang posisyon. After all, sabi naman niya na okay lang sa kanya kung siya matanggal bilang vice president. Paano kung sakali magkaroon ng ganong senaryo, Kong Terry?
3: Well, yun po nga pagtingin ng ibang mga abogado, kahit po mag-resign si pangalawang Pangulong Duterte, dapat magtuloy pa rin po yung trial. No?
2: Mm-hmm.
3: So I think yan po yung isa sa mga titignan po natin. Siyempre, ultimately, it will depend on the Senate Impeachment Court. No?
2: Mm-hmm.
3: Kung ano po yung kanila po magiging wisdom dyan po sa bagay niyan. And we will submit kung paano man po nila yan gagawin.
2: O kasi yung mga balitang lumalabas to get away with ano with perpetual disqualification. Mukhang yun ang hinahabol. May mga nagpalutan ng ganong klase ng idea mula sa Duterte camp. At saka yung ilang mga abogado nagsabi rin ng ganon. Posible ba yun na hindi na siya ituloy dahil sa wala na siyang kumbaga parang technically wala na kayong hahabulin. Or kinakailangan pa rin talagang habulin.
1: Mm-hmm. Pero Kong Terry, bago nyo po sagutin yan, magbe-break lang po muna kami. Hang on tight dahil po magbibigay daan lang po kami sa ilang mga paalala. Ano oras na kuya?
2: 15 minuto bago sumapit ang alas 5.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Nasaan yung ano?
3: Oh.
2: Saan ba dito yun?
3: Ito ba? Ito?
2: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina.
3: Ano ba anak? Ito oh.
2: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
0: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
6: Anong take mo?
5: E balikan natin si Kong Terry. Magandang hapon po ulit, Kong Terry.
7: Magandang hapon.
5: Opo, yun nga po. Ano po yung inyong tugon doon sa naiwang tanong kanina na pwede bang magbitiw na lang si VP Sara Duterte para nga maiwasan yung posibleng maging parusa sa kanya na perpetual disqualification?
7: Yeah, again, katulad na binagito ko kanina, debate po yan. So ultimately, yun po nga Senado po yung magpapasya. Pagka sumalang na usa kanila, yun po nga trial. No? Kung magbitiw man po ang pangalang Pangulo habang may trial po tayo, magtutuloy pa rin po ba ang trial at para pagpasyahan ho yung perpetual disqualification from holding public office. No? But we will leave it to them bilang Senate Impeachment Court when it comes to that.
8: Mm-hmm. Kung magkaroon ho ng ganyang klase ng senaryo, po pwede bang makipag-argue ang prosecution sa kung anong desisyon halimbawa ng Senate Impeachment Court?
7: Sa dulo, ang Senate Impeachment Court ho yung mapagpasya. Dahil sila ho yung korte, di ba?
8: Okay.
7: So, we will leave it to them. We will try to, of course, present a case na dapat ho magtuloy. Pero kung ano-ano man, sila ho yung magpapasya dyan po sa bagay na yan.
5: Mm-hmm. Kasi sa dulo-dulo, pwedeng hayaan lang ng kampo ni VP Sara na umakyat, maitransmit sa Senado yung impeachment complaint. Tapos kapag nagsimula na o nag-convene na itong impeachment court, pwede siyang magbitiw sa pwesto.
8: Teka, ang isang argumento kasi, pwede niyang gawin yon prior na sumampay yung
5: sa impeachment court.
8: Sa impeachment court. Pag nagsimula na, nag-initiate na yung impeachment court, po pwede pa kaya yung ganun?
7: Hindi. Wala naman ang pipigil sa Pangulo magbitiw at whichever stage. Whether before transmittal or after transmittal na nasa Senado po. Pero anyway, tingin ko masyado lang mahaba yung talakayan dyan dahil this is a hypothetical situation that does not exist yet. So I think we will worry about that as soon as we get to that point.
5: Mm-hmm. Kasi nga yung mga naiisip ng mga netizens, Kuya, mm-hmm, at Kong Terry, eh baka mamaya kapag nandun na sa Senado, eh, tsaka siya magbitiw, tapos tsaka siya magpapasaklolo ulit sa Korte Suprema.
8: Yes.
5: Na, oh, yan, ano yan, kapag nagbitiw na ako, ba't yung pa tinutuloy yung impeachment laban sa akin?
7: Yeah, wala problema yan. We will, as I think as far as the House Committee on Justice is concerned, or as far as the House is concerned, no? We will worry about that when we reach that point.
8: Pero kasama yan sa ikinoconsider ninyo para at least pagandaan ng House Prosecution Panel.
7: Siyempre, it's at the back of our minds. Lahat naman ho is a possibility today, no? Pero obviously the focus of the House Committee on Justice and the House itself is on the Monday vote. Let us not dampen the mood of the Monday vote kasi yan naman po talaga yung inaantabayanan po ng mga kababayan po natin yung maganap na sa mga darating po mga araw.
5: Eh, yun na nga. At yung pagbobotohan doon.
8: Kasi kahapon, di ba, natatandaan, na itanong natin kay Senator Trillanes kung meron na siyang listahan sa isip niya kung sino-sino yung
5: bubuto.
8: Unprincipled at saka transactional judges sa Senado.
5: Bagamat di niya pinangalanan.
8: Hindi niya pinangalanan. Ang unprincipled lima.
5: Oo.
8: Yung principled ay parang sampu yata ang binanggit niya. The rest, yun daw yung mga transactional.
5: Na pwedeng magbago ng isip. Ipinag-iisipan na ba yun as early as now, Kong Terry?
7: Alam po na, hindi umalaga sa amin yung mga ganyan pong pagtatala, no? Dahil ang mahalaga ho sa amin ay maipresenta ho namin na maayos sa atin pong Senate Impeachment Court pagka ho nag-transmit na yung pong lahat ng grounds and with all of the evidence, no? Para makumbinsi po yung two-thirds ng atin pong mga senador na dapat ho makonvict atin pong pangalawang pangulo.
8: One last point sa akin, Kong Terry. Bago nagkaroon ng botohan, nagkaroon muna ng amendments, mga ilang amendments, mga minor naman siguro, wala na. Bago sumampa ngayon sa plenary, pagdebate sa plenary, totally wala na talagang dapat na i-amend pa.
7: Yan ho yun. Kung ano ho yung naipamahagi na sa mga miyembro po ng Kongreso, plenaryo, at naipamahagi po sa atin pong pangalawang pangulo, yan na po yung pinakapinal na articles of impeachment. At pagka ho, yan po yung aprobahan sa plenaryo, yan po yung ipapadala sa atin pong Senado para they will convene as a Senate Impeachment Court.
5: Nabigyan na po ba ng kopya ang kampo ni VP Sara?
7: Kasama po yan doon sa mga rekisito dahil yan po yung mga Supreme Court guidelines para sa due process pagka may mga impeachment proceedings po tayo.
8: Teka, kailangan ba may patunay na natanggap na ng opisina ni VP Sara yung complaint, yung kopya?
7: At tingin ko naman, hindi naman ho masyadong problema yon. Dahil pag

0: Mm. Eh baka yung napaka-small details na yun, maging technical pa.
1: Mm-hmm. At tingin ko naman, hindi yun naging kalagayan.
0: Okay.
1: Dito po sa pag bibigay po ng kopya sa lahat po ng mga dapat makatanggap. Dito po nga articles of impeachment.
0: Okay, kasi, di ba, isa sa mga naging utos ng Supreme Court, dapat may kopya yung ano, yung isinasakdal, di ba? Yun ang isang naging utos ng ano
2: ng Korte Suprema,
0: Suprema di ba?
1: Tama po yan. Kaya nga, very strict po yung Kongreso ngayon. Mm. In each every stage of the process, binibigyan po natin ng kopya ang atin pong pangalawang pangulo para ma-fulfill po natin yung mga due process requirements as stated by the Supreme Court.
2: Mm-hmm. So ano pa pong bukod dun sa botohan sa Lunes, kung matutuloy nga o hindi, pero sabi nyo nga po ay sigurado na kayong meron kayong enough na boto, ano pa pong inaasahan sa Lunes dun mismo sa pagtalakay, sa pagtalakay ng plenaryo dito nga po sa impeachment complaint?
0: Saka anong oras? Aagahan ba yan?
2: Nasa, una ba siya sa agenda?
0: O yung usual na oras ng deliberation sa plenary?
1: Masasalang po yan, malamang session time, syempre, no? So, 3 p.m. onwards po.
0: Okay.
1: Ang inaasahan po natin, magkakaroon po ng sponsorship speech, magkakaroon po ng deliberation, so magkakaroon po ng debate, tanungan at manifestations, no? Diyan po sa committee report po na ito with a resolution and articles of impeachment. At pagka natapos na po yung mga talakayan, yung boto po ay magaganap din po sa pagkatapos po ng lahat ng mga kaganapan.
2: Pero may in-expect pa po ba tayong, syempre may mga kakampi pa rin naman ang kampo ni VP Sara sa Kamara, magkakaroon pa po kaya ng debate between sa House Justice Committee na sponsor nung impeachment complaint at nung mga kakampi, kasi nga parang may hamon nga yung iba na yung mga kakampi ni VP Sara dapat makipagdebate kay Congresswoman Jinky Luistro.
1: Hindi, andyan ho yan sa buong phase ng deliberations, interpellation, manifestation. So, sila naman ho yung magpapasya kung sila po ay tatayo at magtatanong, magbibigay ng pagtingin at makipagdebate sa atin po ng sponsor.
0: Bigyan nyo kami ng picture ng mangyayari.
2: Posible bang tumagal dun?
0: Oo, tsaka... Ang magde-defend lang ba ng thesis na yan? yung chairperson ng House Committee on Justice o pwedeng makihalubilo rin yung mga members?
1: Inaasahan natin magagampanan po ni Chairperson Luistro yung pong task of defending it. Pero pwede naman po siya mag-deputize. Mm-hmm. Tingin ko ng mga kasamahan po sa komite para humalili doon po sa pagpapaliwanag at pagtalakay ng committee report.
2: So mahaba-haba pala yung araw ni hindi lang ni Congress.
0: Matatapos ba yan sa Lunes?
1: Tingin ko naman na matatapos ho yan within the day. At we will see, no, kung ano ho yung magiging final decision and outcome, no, dito po sa bagay na ito. Pero ang I think ang target po ng plenaryo, there will be the speech, then the deliberations, then the vote.
0: Okay, kasi asahan natin yung mga kaalyado niya dyan sa Kamara, kahit papano gagawa ng mga
2: eksena
0: para mag-delay.
2: Sa committee nga, di ba?
1: Well, yung ano naman po, interpellation naman po, hindi naman ho yan free-wheeling. Ano? Mm-hmm. So, ibig ko sabihin, meron pong mga time limits po yung interpellation na inilalatag. So, I'm quite certain, hindi naman ho yan magtatagal kahit marami hong magtatanong o magbibigay po ng mga pahayan.
2: You know, talagang aabangan natin kung ano yung magiging flow ng debate.
0: No.
2: At saka kasi doon sa simula ng mga...
0: At saka lagyan dapat, katulad din sinabi niya, dapat talaga merong ano, may time limit.
2: Hindi, saka nung pag sisimula nito mga proceedings, ano, yung mga pagdinig ng House Justice Committee doon sa mga impeachment complaints. Mm. Di ba ang dami dyan mga naging eksena, ang daming umiksena, ang daming mga isyong umusbong na labas naman talaga dapat doon sa impeachment.
0: Ang tawag yan, dahil gusto ma-headline.
2: marami. Ayun nga, kaya nga, baka yun yung abangan natin sa Lunes kung baka mamaya meron na namang... mang agaw ng attention doon.
0: Anyway.
2: Sige po, marami pong salamat, Kong Terry.
0: Kong Terry, marami salamat po, ah.
1: Maraming salamat. Happy weekend.
2: Happy weekend, Kong Terry. Yan po si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at Chairperson.

0: po ng House Committee on Public Accounts.
1: Ang pangano kasi na eh, yung iba kasi sumisingit dyan, pang YouTube. Pang YouTube, yung pangano nila. Eh di ba, yung mga social media na mga nag-YouTube, dumadampot lang naman sa ating traditional media ng kanilang wala naman sariling ano yan eh. Wala naman sariling pondo.
0: Pang stories yan.
1: Pondong istorya para...
0: Parang...
1: Para i-analyze nila.
0: Parang ano.
1: Ha?
0: Parang ano.
1: Parang ano lang. Yung ano. Ito, mamaya.
0: Ay, magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Eh anong oras na kuya?
1: Hala, alas 5 na ho ng hapon!
2: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
3: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East Renta. Una sa balita, una sa public service.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
5: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
4: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
5: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
5: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
4: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
5: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga,
8: Jesse Cruzat
5: sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
9: Anong take mo?
5: Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
9: Anong take mo?
0: Sumakto dun sa replay ng ano, kaya kinabahan ako, akala ko walang nagpe-play.
9: Gising na.
0: May
9: natutulog pa eh.
0: Anong oras na?
9: 3 minuto na baka lipas ang alas 5 ng hapon.
0: Ito na, kuyang. Ito, okay tong kausap na to. No?
9: Oo.
0: Isa pa to, nako. Makakasama po natin via Zoom ang political commentator na si Ginoong Chris Tan. Magandang hapon po, Sir Chris.
10: Hello, magandang hapon, Willie and Sandro. Kumusta po kayo?
9: Okay naman, no. Gising ho ba kayo? Gising.
10: Yes, mukha lang tulog, pero ako
9: hindi, kasi mukhang may natutulog eh. Hindi pa nagigising eh. Oo. Hindi, maganda itong binanggit mo eh. Sana magising ka. Sino naman itong ginigising mo?
10: Alam mo, yung taong bayan. Alam mo, kasi ang problema, may mga ilan pa sa atin ay natutulog pa at nagbubulag-bulagan pa. At kailangan talaga medyo diretso yun na natin, di ba? Kung ano ba talaga kailangan mangyari. Kailangan natin magising.
0: Eh kayo ba, kapag gumagawa kayo ng mga komentaryo nyo online, kayo ba eh...
9: Gising.
0: Gising naman daw. Pero yun nga po yung, kasi syempre, isyong-isyo ngayon itong PGMN. Ang binabanggit nila, hindi daw ano yun, extortion yun. Pero kayo ba, kapag gumagawa kayo ng komentaryo nyo online, nakikipag-usap pa ba kayo sa binibigay nyo ng komentaryo o paano nyo binabalanse yung pagbibigay din ng komentaryo doon din naman sa, para hindi rin naman masira yung imahe noong binibigay nyo ng komentaryo?
10: Alam mo ano, na-realize ko nga na ang pinagkaiba kasi yung ginagawa ng PGMN para sa kaalaman ng lahat na sinagsasabi na wala daw extortion, setup daw to at you know, talagang legitimo silang media outlet. Kasi kung legit ka naman at meron kang expose na ganyan, bakit hindi mo nalang ilabas? Yun lang. Bakit kailangan mo pa makipag-usap kay Romualdez, di ba? Unless you want to get his side, di ba? Pero bakit sila nagkita sa Manila Pen? Bakit sinabi niya, sige, dalhin mo dito yung pera, yung maleta, di ba? At kung ilalabas nung May 5, bakit sila nakikipagkita nung May 5 kung ilalabas? Yun, I don't think it takes, hindi ka naman kailangan maging henyo para makita naman na talagang may extortion na nangyari dito. O kahit sabihin mo na hindi extortion, kahit sabihin mo na ang claim ng PGMN, sila ang unang nilapitan. Okay, sabihin na natin sila unang nilapitan. Ha? Na sinabi, uy, pwede bang huwag mo na akong banatan? Palagi niyo akong binabanatan eh. Pwede bang mag-usap tayo, magbibigay na lang ako ng pera sa inyo? Kasi, ano, para maitigil na to. O sige, pag binigay mo to, titigil na natin. Kasi meron ako ilalabas sa iyo eh. Pero titigil ko yan pag binayaran mo ako. Anong tawag mo dyan, di ba? Yun lang yun eh. Tapos kung sa mga nagsabi na, paano kung may totoong korupsyon at may nangyari talaga at meron talagang i-expose? Pwede kasing parehong totoo na may korupsyon at meron din extortion. Hindi naman ibig sabihin dahil may extortion, walang korupsyon. O pag may korupsyon, walang extortion. Pwedeng yung dalawang yan ay maging parehong totoo. Yun, yun lang yun.
9: Oh, be it, ilalabas mo talaga siya, or bago mo siya ilabas, may nakipag-usap sa iyo, ang pinag-uusapan dito, nakipag-usap ka eh. Di ba? Kasi kung ilalabas mo siya, kung talagang intention mo na ilabas siya, na hindi mo kinakailangang makipagkita, no?
0: O makipag-usap.
9: Ilalabas at ilalabas mo siya, di ba?
10: Idadagdag ko lang ha, na na-realize ko yung sa tanong mo, no, kung ako ba anong ginagawa ko. Na-realize ko, may ilang beses na ako gumawa ng komentaryo tungkol sa mga senador. Kilala ko yung mga ibang senador.
9: No.
10: Na pagkatapos kong ginawa yung komentaryo, na may ilan sa kanila tumawag sa akin o nag-text. No. Tapos sabi, Chris, ba't mo naman nasabi yun? Sabi ko, yun ang paniniwala ko. Pero kinlaro nila sa akin na hindi ako tumatawag dahil gusto kong palitan mo yung opinion mo. Sana kung pwede kami magbigay ba ng impormasyon tungkol sa side namin. So kung pwede naman. At tingnan natin kung magbabagong ang pananaw ko dito sa issue na to. Pero sa usapan ng pera, walang-wala yan talaga. Mahirap yung ganyan kasi pag may pumapasok usapan ng pera. At saka, I mean, let's be honest, ha? Alam naman natin na kahit bago pa sa social media, yung dati pang panahon ng media, meron na talagang developmental journalism. Yung nag-aabot ng pera. Common practice na ngayon, SOP na ngayon, di ba? Pero kung maninira ka ng tao dahil sa pera, extortion yan talaga.
0: Pero sa tingin niyo po ba kailangan na rin magsalita ng ibang mga anchors? Kasi nakita natin na hindi lang naman pala isa. Daro?
9: May nagsalita na nga eh.
0: Marami.
9: May nagsalita na. Oh. Kaso ang sabi, mahusay daw yung PGMN. yun daw mga hindi raw ng babas. Yung mga taga PGMN.
0: Sino ba yan?
9: Actually, tinutukin natin si yung binanggit ni Chris na ano, si Edu Manzano. Hindi ko na babanggitin si Edu Manzano.
10: But actually, mabait naman si Edu Manzano eh. I think nung sinabi naman niya yun, legit naman na talagang pinag-uusapan nila yung relationship nila nung isang host na si Ann Quisa, na hindi daw sila nagbabash ng mga tao pag nag-uusap sila, ganun. Pero sinabi niya kaya gusto daw nila yung PGMN dahil daw walang political colors, hindi daw nagbabash, wala daw mga regionalism or tribalism, may ganun sila. Pero it's ironic kasi, and I believe na si Edu naman ay sincere naman na yun ang paniniwala niya kasi hindi naman niya nakikita yung mga posts ng PGMN.
9: Yun nga,
10: ignorante lang siya doon sa sinasabi niya sa totoo lang. Pero pag tinignan mo yung post ng PGMN, at ako mismo, alam naman natin na nabiktima ako ng PGMN ng isang taon na binabash ako, pati sina Richard Haydarian, sina Attorney Falsis, sina Gabe Pineda, sina Nika Gadi, ang dami niya binabash. At pag makita mo pa paano si PGMN at si Franco, alam ko naman si Franco yung nasa likod nun eh, pag basahin mo lang yung mga komento, meron silang habit na pag kumare may nagkomento sa kanilang post na hindi sila sang-ayon, tatawagin kang bobo, tatawagin kang tanga, gago, buwisit. Like, you can look at their post, makita mo paano sila sumagot, malala. Malala sila. At even yung mga pag-post nila tungkol sa mga kagaya ko at kagaya ni na Gabe na bata pa, yung mga kabataan na wala pang alam, mga woke kids, ganun. O kaya sa akin, yung talong kandidato ng konsehal, si Kristan, yung mga ganun, yung mga pambabanat ng ganun. Typical yun sa kanila yung pambabash. Oh. Yan ang DNA talaga ni Franco, unfortunately. Ganun siya talagang tao eh.
9: So Chris, nakikita mo rito yung malaking difference ng traditional, gaya namin, traditional media sa mga nasa social media industry.
10: Malaki difference, oh, sobrang laki. Napansin ko nga sa mga journalists at mga media tulad ng radyo, TV, print. Actually, very neutral nga kayo eh, napansin ko eh. Sobrang neutral na pati ako, na-frustrate ako pag nakikinig ako kasi mabilis lang parang gusto ko talaga sabihin na yung gusto nyo sabihin. Huwag tayo masyadong neutral. Pero naintindihan ko yung trabaho nyo. Kailangan nyo maging neutral, okay yon. Kaya ito yung trabaho namin. Kami yung magbibigay ng opinion tungkol sa issue na pinapalabas nyo. Kayo magpapalabas ng issue, kami magbibigay ng clarity sa mga opinion na meron ng mga kababayan natin.
9: Umabot ka na ba sa puntong sa inis mo yung gusto mo itapon yung radyo?
10: Ay, hindi pa naman.
9: Hindi pa naman.
0: Or ihampas laptop, yung laptop mo.
9: baka may laptop ka dyan, ha? Baka may laptop.
10: Ito nga, ginagamit ko ato laptop ka.
0: At least yung laptop mo, nagagamit din pang internet, pang Zoom.
9: Oo.
10: Yes.
0: Parang si ano.
10: Pero ano, dagdag ko lang ano, sa pinag-usapan natin tungkol sa mga pambabash o kaya yung mga pinopost. Yung sa PGMN, alam mo, alam naman natin lahat na DDS troll si Franco Mabanta. He was a DDS troll and he was very proud of it. Proud the proud siya. At pinagmalaki nga niya, magkano kinikita niya. Makikita mo yan dun sa isang social media post na kay Quark Henares. 4,600 na nga yung komento ngayon doon. Halos magsasampung taon na, mag-iisang dekada na yon. At doon sa post na yun, makikita mo yung actual pictures, screenshots, ng mga pinapakita ni Franco na mga tambak-tambak na ano, libo-libong mga baka mga milyon-milyon pa yun na pera na pinagmamalaki niya na meron siya. So, yung ganun, ano, yan talaga yung kung ano talaga ang PGMN. And ngayon, ito, sinasabi nila neutral sila. Alam mo, yung pagsasabi ng neutral, pag ang isang organisasyon sinasabing neutral, huwag ka na maniwala.
9: Ah, di ba kahapon kausap natin si Attorney Jess? Sinabi niya na
0: naimbitahan
9: siya, di ba? Na mag-join as one of the host ng PGMN. Pero nakita niya kasi yung direksyon eh. Kung paano tatakbo yung operation ng PGMN. At malaki yung magiging participation doon ng mga mag-host.
0: Ng mga anchors.
9: Ng mga anchors.
0: Oo.
9: Pwede bang tawagin anchors yun? Ganon?
10: Ako, I don't know if you want to call them anchors. Eh. Parang nakaka-insulto naman yan sa mga totoong anchors na nasa television. Eh. So, yung ano, isa pang ano, siguro babanggitin ko din doon, ano, yung pagiging neutral. Ah. Tingnan mo yung post sila ngayon. Ngayon lang. Tingnan nyo ngayon. Grabe, ang galing. Ngayon, biglang pinost nila si Lenny. Oh, milagro. Ah. Pinost nila si Lenny in a good light. Na sinabi daw ni may nag-comment eh, hindi ko alam kung ano, sabi daw ni Justice Carpio, Lenny Robredo would be the best person to run the country right now. Pero hindi sila yung nagsabi, si Justice Carpio. Yun ang ibig sabihin, na nililinisan na nila yung pangalan nila. Tingnan mo, since nangyari itong extortion na to, alleged extortion, tingnan mo ngayon ha, lahat ng post, very positive. At nilalagay nila sina Lenny Robredo, sina Risa Hontiveros na binabanata nila dati. Pansinin mo ngayon, tingnan mo, since May 5 hanggang ngayon, wow, ang dami na, iba't ibang kulay na ang pinapakita nila. So ngayon, nagwi-window dressing na ang PGMN dahil nga binabati ko sila ngayon sa pagiging Duterte DDS at trolls lang ng DDS.
9: Chris, sa mainit na political climate ngayon, hindi ba para nagkakaroon ng clash between traditional media at saka social media?
10: Mm-hmm. Alam mo, ang sino nagka-clash? I'm just curious. Pag sinabi mo nagka-clash ang traditional media,
9: hindi, kasi parang, di ba, katulad to, sa amin sa traditional media, nando kami sa gitna kadalasan, eh, di ba? Ikaw na rin ang nagsabi. Pero pagdating sa social media, binabaliktad nila yung naratibo palagi.
10: Okay. So, ganito yan, ano, may paniniwala ako sa pagdedemokrasya ng media. Social media is the democratization of media. At ang pinagkaiba ng mga vloggers or commentators na tulad ko ay we give opinion and insights tungkol sa mga balita na pinapalabas ng traditional media. At I don't think may masama doon, pero tama ka na, ang problema ngayon ay grabe ang mental gymnastics na ginagawa ng mga ibang mga commentators or vloggers para manlin lang ng ating mga kababayan. Yes. Kaya nga ngayon, pansinin mo ha, kahit na anong balita, pwedeng maging tama o mali, di ba? Itong simpleng extortion na to. Tignan mo itong issue na to. Narinig yung boses niya sa telepono. Nakita siya sa Manila Pen. Nakikipag-usap dun sa entrapment, yung office, yung NBI agent na yon. Nakita na pumasok sa loob ng Valle Verde, ando doon yung pera. Kitang-kita lahat yan, ha? Pero hanggang ngayon, ang galing nung panlilin lang na sinasabi, hindi, setup daw to, ganun. At may ibang mga kababayan natin na naniniwala sa either tama o mali. Yun ang pinagkaiba ng social media sa media. Kasi kayo, gagawin nyo, ito ang balita. Bahala kayo kung anong isipin nyo. Kami naman, may magsasabi nito, may ibang magsasabi din nito. Ang audience natin ngayon ay nagde-decide sino yung papakinggan, sino yung tama, sino yung mali. Yun.
0: So ano pong ano? May mensahe po ba kayo kay Edu tsaka kay Anquisha? Na syempre yung pagkakasabi ni Edu na yun nga, na tila ito'y kabaligtaran nung inyo namang nakikita sa PGMN.
10: Opo, alam mo, sana talaga lang sana lang talaga na magkaroon sila ng paninindigan, kasi mahirap yung nagbibigay ka ng ganyang opinion na hindi mo nakikita yung katotohanan, o kung nakikita mo tapos hindi ka naniniwala doon, may problema na yun, eh. Kasi wala naman akong issue sa mga ibang hosts ng PGMN. Kilala ko yung mga iba sa kanila at mababait silang tao. Pero palagi ko sinasabi nga doon sa... Meron akong kinakausap isa sa kanila, sinasabi ko, kailangan manindigan ka dito, eh. Kasi hindi lang to may opportunity ka para tumulong, klaruhin yung issue at kung saan pumanig. Tapos doon kayo pumupunta sa ganyan. Yun lang yun. So siguro para ka na Edu at kay Ann, and kami ni Ann, we're on a couple of chat groups together. Sana lang inaasahan ko na gamitin nila yung boses nila sa tamang paraan. Yun lang yun.
0: Eh, yun na nga.
9: Pinahanap ko yung ano, meron kasing pinaka-latest. Yung isa sa mga taga-PGMN, ay pinadala na rin ng subpoena ng NBI. I don't know kung anong mga kinakailangan yung dapat na ipaliwanag. Ito, may kopya. Yung sa PGMN anchors. Hindi ko naman nababanggitin kung sino, no.
0: Pero marami, nakita ko rin online yan, yung mga nakaganon sila, di ba?
10: Gusto
9: maganda nga, maganda nga yung picture nila yun, eh. At least pipili na lang doon yung NBA ko sinisusupina.
10: Well, isa lang naman yung nasupina doon, eh, di ba? Pwede ko babanggitin yung pangalan?
9: Pwede siguro. May public documents naman to.
10: Ayun, yung isang nasupina ay si CJ Hero. At si CJ, ano yan, matagal ng kaibigan niya ni Franco Mabanta bago pa ng PGMN. At siya yung mukha ng PGMN, siya yung main anchor. At siya yung mukha dun sa nilalabas ngayon against former Speaker Martin Romualdez. At saka, banggitin ko to, na meron silang chat group ng mga anchors ng PGMN. Dito sa chat group na to, tinatanggal na nila lahat ng anchors, at I think what ginagawa lang yun, dinedelete na nga nila yung chat group kasi may mga incriminating evidence dun sa chat group na nag-leak na ngayon, na lumalabas na si CJ Hero, sinabi niya mismo na tara maghanap tayo ng impormasyon tungkol kay Martin Romualdez at parang tignan natin, i-collect natin yung mga information. So kasama siya dito sa pagpapagawa nitong paninira na okay expose na gusto nilang gawin.
9: Correct. Maybe that's one of the reasons kung bakit sinumpi na siya.
0: It's a person of interest.
9: Ayun, tama yung persons of interest. Ang sabi ni NBI Director Matibag.
10: Yeah, yun ang isang pinagkaiba noon, Hindi naman siya daw wanted, iniimbita lang siya para mag-explain, pero ang problema nagtatago siya ngayon dahil natatakot siya na baka makulong din siya. At the same time, today dapat magsusubok silang magpiyansa para makalabas si Franco Mabanta sa detention. Pero kasi ang extortion naman pwedeng bailable 'yan, pero nasa pa rin 'yan, nasa sa hukom pa rin 'yan kung gagrant niya yung bail depending on issues such as number one, gaano kalaki ba tong extortion na pinag-uusapan natin? Ito 300 million, malaki-laki to. Pangalawa, flight risk ba yung taong to? Okay? Kasi kung alam mong mabigat ang kaso, baka maging flight risk 'yan. Pangatlo, yung amount ng bail, yung piyansa, magkano ba 'yon? At sa laki nung extortion na hinihingi, bebase sila yung bail on that amount. Kaya malaki-laki tingin ko to kung mabibail pa to.
9: Yung nangyayari ngayon, well, kanya-kanyang pag pupunta ka sa social media, kanya-kanya yung mga reaksyon, kanya-kanyang komento. Ang daming komentarista ngayon sa social media, no? Somehow ba ito may chilling effect?
10: Wala naman. Kayo ba na-chill ba? Giniginaw ba kayo ngayon dyan?
9: Wala naman. Mainig nga aircon eh. Sa presentation natin dyan.
10: Alam po nyo, kung tinignan mo nung huling administrasyon sa administrasyon ngayon, ngayon, kaya nga, dumadami ng mga nagkikritisize sa ating gobyerno ngayon dahil wala ngang chilling effect eh. Tulad ng dati, nung huling administrasyon, sobrang nakakatakot magsalita. Wala ka nga nakikita ang mga opposing opinions eh, di ba, dati. At kahit yung malalaking mga stasyon, nasasara, di ba, ABS-CBN, natanggal ng prangkisa. Tapos Rappler, na sinampahan ng dami-daming mga kasong sabay-sabay. Pati kay Maria Ressa, ang daming sinampang kaso. Tapos kahit yung Inquirer, yung may-ari ng Inquirer, sinubukan pabagsakin yung mga iba't ibang mga kumpanya nila. Hindi ko lang kung alam nyo yung nangyari. Kaya nga Inquirer ngayon, pansinin mo, pag mag-report, medyo sanitize na sila. Yun yung dating administrasyon. Ngayon, para sa akin, hindi nga ako, mismo ang administrasyon ni BBM, sinabi sa akin, pwede kang mag-criticize sa gobyerno kahit na anong gusto mo. At kung may kailangan ka, kung wari, nag-criticize ako ng isang department head, for example, sa mga maling ginagawa, iimbitahan pa nga nila para kung pwede, kung gusto mag-guest sa show ko para mag-explain kung ano yung nangyari. Ganun ka open sila sa kritisismo. At na-appreciate ko yun.
9: Chris, do you think may banggaan ang PGMN at itong si dating Speaker Romualdez, o talagang tinarget lang si Speaker?
10: Okay, so ngayon lumalabas kasi may mga iba pang mga politiko na humarap na daw sa NBI na tinarget din ng PGMN. At pag tinignan mo kasi yung kilos ni Franco kahit naman bago ng PGMN, talagang gumagawa na yan ng mga iba't ibang mga PR moves, public relations na social media moves na binabayaran siya. Wala namang mali doon. Okay, pero ang mali lang dito ay pagdating sa yung pag-extort niya ng pera. Sorry, paulit nga nung tanong mo kasi nakalimutan ko saan pupunta yung sinasabi ko eh.
9: Oo. Kung may banggaan, kasi parang nilalabas ganun eh.
10: Okay, so with Romualdez, definitely may banggaan yan since last year pa. Last year pa kasi nung lumabas tong flood control, nakita mo na sinusubukan ng PGMN sirain yung credibility ni Romualdez. Ngayon, hindi ko sinasabing inosente si Romualdez. Nakita ko lang yon dahil mismo kung sino ang nagsalita na kahit naman lang sabihin na parang wala pa naman ako nakitang ebidensya kay Romualdez, binabanatan nila para manahimik. Isa ako doon sa binanatan lang na kinlame nila Romualdez admirer, Romualdez defender, dahil sinabi ko, yung sinabi na Discaya, parang hindi nagme-make sense, parang napilitan lang sila sabihin o idamay si Romualdez. Wala namang pinakitang ebidensya. Tapos after sinabi yun, parang binawi na nga, never na na inulit eh. So yun lang ang sinabi ko, pinalabas sila na Romualdez defender daw ako. So nakikita ko na meron ng efforts para sirain yung kredibilidad at gagawin nila kahit sino man nagsalita na kahit man lang neutral kay Romualdez, palalabasin nila defender para manahimik. Para sa ganun, lalakas boses nila, hihina yung boss ng iba para talagang masira. At alalahanin mo ha, last year, nung eleksyon, binanata nila si dating congressman Marvin Rillo. Hindi ko kilala itong taong to, pero pansinin mo, bakit bumanat sila sa isang kongresista, sa dami-dami ng kongresista, 300 plus congressmen, bakit bumanat sila sa isa? Yan ang ibig ko sabihin na bayaran. Kasi mukha, allegedly, may nagbayad para sirain itong si Marvin Rillo para manalo yung kalaban. Eh, sino kalaban? Congressman Bong Suntay. Wala akong sinasabing minabayaran at nagbayad si Bong. Wala akong sinasabing ganun. Sinasabi ko lang, magtaka ka na kung bakit tinatarget nila ang isang tao. Pag may ganun, malamang. May banggaan na yan.
9: Oh, yun yung sinasabi kong ACDC. Medyo ano natin yung termino, attack for sale.
10: No, attack, ganun. Collect, defend, collect.
9: Oh, yung ACDC. Kasi,
0: attack dog for sale. yung mga aso.
9: Hindi, kasi kaya ako naman naitanong, baka ako talagang humahanap sila ng masisilo nilang biktima eh. Kasi kung babalikan natin yung kausap namin kagabi, si Attorney Jess Falsis, sinabi niya yung direksyon ng yung operation ng PGMN. So mula dyan sa kanilang mga atake na yan, na eventually kung makaka-gain sila ng, alam mo na, yung gusto nila, makapera sila, yun yung ginagamit nila to continue the operation ng PGMN. Yeah.
10: Yes, totoo. Alam mo, yan naman ang ano, source nila ng revenue nila ngayon. At kahit nga bago ng PGMN, mismo, hindi ko lang mabanggit lahat ng mga nakwento sa akin. Mismo, subukan ko, ito na lang. Merong malapit dito sa PGMN, bago sila naging PGMN, na may nakausap silang politiko na nagbayad para gumawa ng isang campaign. Tapos, nangolekta na sila doon. At si Franco, kukunin niya talaga yung kanya, tapos bibigay niya bariya-bariya sa iba't iba. Ganun talaga yung pamamaraan kung paano sila kumikita. Alam naman ni Franco yung dinangyan ang gawain naman niya, allegedly.
7: Yung gagawa ka ng multo, tapos matatakot ka doon sa sariling multo.
9: Matatakot sa multo mo, di ba?
7: Eh kasi kapag hinabol ka na, nangipin ng batas.
9: Hindi kasi yung iba, ganyan ang trabaho eh. 'Di ba? Umaatake, naghahanap ng masisilo, naghahanap ng mabibiktima. Para ano, para mga buitre, naghahanap ng ano, naghahanap ng makikitang bulok.
7: Basta ipabulong na lang natin kay Sir Chris yun.
0: Ako sayang, wala na po kasi tayong oras, Sir Chris. Maraming salamat po.
9: Susunod, mukhang marami pang kwento PGM. Marami pang kwento si Chris atin.
10: Oo, sabihin lang nyo. Sige.
9: Ayan. Chris, maraming salamat sa iyo. Ha?
10: Sige, salamat din po sa inyo dalawa.
9: Marami
7: pong salamat. Yan po si Ginoong Chris Tan, isa pong political commentator. Uy, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Ninia Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
9: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page.
0: Happy weekend!
9: Happy weekend! Bye-bye!
8: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ito po ang DZMM.

0: panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: Are you ready to be a hero, partner?
1: Kakanta ko, gusto ko Mariah Carey.
0: Do you want to be a hero, partner?
1: For...
0: What about the Hannah? Maybe Hannah can be a hero?
1: Bakit hero? With the superhero powers.
0: Yes. Yeah, so, because right now, yeah. The NBI is looking for a hero.
1: Uh-huh.
0: Pero, hero na hindi H-E-R-O.
1: Ano?
0: Is looking for a hero na atapang. Atapang...
1: Aggrelet.
0: Atapang a, ano bang tawag doon? Ni broadcaster.
1: Atapang a girlie.
0: Atapang a girlie.
1: Ano ba dapat niya yeah. Ano?
0: Atapang a best anchor.
1: Oo.
0: Ayon sa network
1: yes,
0: niya.
1: Yes, yes.
0: Siya ang best anchor.
1: Oo.
0: Atapang pero nag-deactivate. So atapang talaga. Pag nag-deactivate.
1: Sir,
0: na, tanongin natin si Candon. Candon, pag ikaw atapang, deactivate mo ba yung mga sockmed mo kung hahanapin ka? Ay, takot daw, Candon.
1: Di ba nga, sabi? Aputo na kamay.
0: Oo,
1: hindi atakbo.
0: Yes.
1: Yan eh.
0: Aputo lang. Mm-hmm.
1: Oh, di ba?
0: Atakbo siya. Grabe.
1: Oh.
0: Pero yun nga po, ano, di ba, alin na pa, huwag na natin pag-usapan yung impeachment ni BP Sara.
1: Oh, lagi huwag naman
0: na
1: yun.
0: Na, oh, huwag na natin pag-usapan yung mga pork barrel flood control scandal, oh. Ay, grabe, oh, napindot.
1: Oh.
0: Pag-usapan na lang natin yung mga, what is, mga peanut and stuff like that.
1: Oh, oh.
0: Sabi nung, ano, anong sabi nung babae, is that your peanut?
1: Para big peanut.
0: Is that your peanut?
1: Kusala naman
0: sabi niya, oh my God, is that your peanut?
1: So may sabina na kasi.
0: Pinasipina
1: na
0: NBI.
1: May sabina na.
0: Si PGMN, ano ba ang tawag sa kanya? Siya bang star anchor nila?
1: Oo eh.
0: CJ Hero.
1: Siya nila talaga, di ba?
0: Yeah, so, siya yung binibuild up ng star anchor ng Peanut Gallery Media Network na ngayon ay nasasangkot sa kontrobersya dahil yung kanilang ano ba yun ito ang tawag doon?
1: Founder.
0: Ang nagtaguyan.
1: Tagapagtatag.
0: Si Frankel Mabanta. Ay, siyempre, dinakip nga po siya ng NBI dahil nga daw sa pangingikil, no? Kay dating Speaker Martin Romualdez. At ngayon, pati yung mismong star anchor ng kanyang Peanut Gallery Media Network ay pinapahanap na ng NBI.
1: Oo.
0: Actually, pinapaharap siya ng Monday.
1: Oh, ay, hindi ko alam kung
0: pinapaharap siya ng Monday.
1: Nabasa ko parang na may sabina na.
0: Pero ang sabi ng kanyang abogado, wala naman daw sila natatanggap.
1: At hindi rin naman daw siya akusado.
0: Hindi naman daw sinadawit. Doon sa pangingigil. Pero person of interest ang turing sa kanya ng NBI at ngayon, ayon po sa ating mga informante talaga.
1: Meron ka pala pabayad ng intelligence fund.
0: Yes, I have some intelligence.
1: Uh-huh.
0: Hindi, actually, hindi lang informante ito. Galing na sa news natin mismo sa kabila ito, sa ABS-CBN News. Meron ng subpoena.
1: Meron na nga.
0: Para paharapin ang si Girlie. Hindi ko talaga malaman. Ayoko siyang tawaging anchor. Ano ba dapat?
1: Host,
0: okay.
1: Host na lang. Host, program host, ganon.
0: Host, pero walang T sa dula. Parang arrest at saka tourist. Sino ba yan?
1: Pilipino.
0: Meron lang pang warrant of arrest. Pero
1: wala rin naman siyang whole departure or precautionary anything. Wala eh, di ba?
0: Because person of interest,
1: yan.
0: Walang T sa dula.
1: So, paano yan?
0: Huh?
1: May weekend partner. Baka naman mawala na naman. Hindi na naman natin malaman.
0: Uso sino ba ang may mga protector ba itong mga ito?
1: Dahil,
0: sino ba ang nasa likod din nila?
1: Oh.
0: At sila yung nakakapag-operate ng ganyan?
1: Kaya nga.
0: Mm-hmm. Anyway, sa larangan po kasi ng media, parang syempre usap-usapan po sa amin. Ano? Pasensya na mga kapamilya. At, medyo ito yung pambungad ko lang. Kung sino po yung mga parang...
1: matapang magsalita? Ano
0: at saka yung parang ipinapresenta nila ang sarili nila bilang... journalist. Walang T sa dulo eh.
1: Bakit ba kayo matanggapin?
0: Sorry ah. Ayaw ko talaga na merong T kasi nga sabi, wala na ba pong warrant of arrest? Pero walang T sa dulo? Hindi po sila person of interest? Wala rin T sa dulo.
1: Kasi nga Pilipino.
0: So kung sila po ba ay maituturing na journalist?
1: Uh-oh.
0: Wala rin T sa dulo.
1: Baka journalist.
0: Journalist.
1: Uh-oh.
0: Kaya po kasi parang lumalabas. Ang dali po kasi ngayon sa panahon ng social media na kapag ikaw ay nagtatag ng isang channel at sabihin mo ikaw ay matapang sa inyo pong paglalahad ng inyong opinion, ay journalist ka na.
1: Kaya nga. Well, credit where credit is due.
0: What is that?
1: Maganda rin naman siya kasi magsalita. Kaya siguro...
0: Doon na lang ba dinadaan yun, partner?
1: Kaya siguro marami na niniwala.
0: Sa forma, sa ganda ng kilay, ganda ng asta, ganda ng pananamit, journalist.
1: Saka editing, sa editing. Magaling din yung editing okay. Eh.
0: At saka, anyway... Okay lang naman magbigay ka ng kuro-kuro at opinion mo. Nobody is preventing you from doing that, no? Pero kung ikaw ay ituturing mo yung sarili mo at ibebenta mo ang sarili mo sa publiko bilang investigative journalist. Mm-hmm. Walang tiso dulo. Mm-hmm. Eh, kailangan panindigan mo yun. Kailangan yung pagiging investigative mo ay meron kang mga nahuhukay na mga makatotohanan na mga impormasyon. Mm-hmm. Para panindigan or pangatawanan, mm-hmm, yung pong mga sinasabi mo mga expose.
1: So, diba? Lumabas na ba ang mga alleged expose?
0: Kasi wala pa ako nakikita. Tanongin natin si Kendon. Wala. Kendon, pumasok nga dito at iharap mo yung mga expose niya. Ay, hindi. Let us expose Kendon. Because Kendon is just sitting there smiling and...
1: Tignan nyo nga, baka sa page nila ay inilabas na. Wala pa rin eh. Tinignan ko rin, wala pa rin. And expose. It's going what? Almost a week na tayo waiting for that expose. Yeah, yeah. Diba?
0: Anyway, so madali po kasing idikit sa pangalan mo yung label na investigative journalist. Napakahirap kasi mga kapamilya. Mm-hmm. Ha? To be a real investigative journalist, you have to devote time, mm-hmm, effort, mm-hmm, and establish your credibility.
1: Yes.
0: As somebody who is really parang ano tabing do, skilled, mm-hmm, in looking for facts na hindi po kaagad lumalabas, mm-hmm, sa publiko. Mm-hmm. And presenting this in a very tawag dito, accurate and
1: neutral?
0: Well, hindi neutral. Eh.
1: Sabihin na natin, kasi sa bagay may expo, may nahuhungkat mo nga. Eh,
0: sabihin na natin in a balanced manner, yeah, because, mm-hmm, kung may nahalukay kang mga bagay na medyo controversial, mm-hmm, at mapapatotohanan mo naman ito, mano ba naman na yung taong kinauukulan nito ay lapitan mo at sabihin mo na may ganito kami, mm-hmm, gusto namin ng panig mo, makapag-respond ka man lang.
1: Oo.
0: Ganun sana. Hindi, mm-hmm, yung may ganito kami, patahimikin mo ko.
1: To the tune of 300.
0: Patahimikin mo Wait.
1: Pusikat.
0: I cannot. Sabi ko, hindi ko talaga mag-gets, partner. Is that how people now, mm-hmm, of that certain generation, mm-hmm, define investigative journalism? I don't, mm-hmm, know. Ah. Sorry, mm-hmm, mga kapamilya, because siguro sa akin lang o sa generasyon ko, mm-hmm, ang alam ko investigative journalism, because you're trying to uncover something that impacts on public welfare, public interest,
1: yeah,
0: and kung sino man yung mga hinahanapan mo ng ganung klaseng impormasyon, may karap, bibigyan mo sila ng panahon.
1: Oo.
0: O na opportunity to na sumagot.
1: Eh. Diba? Hindi lang din yung partner. Panahon to dig out facts. Kasi nakita ko yan nung may parangkisa pa tayo kung paano magtrabaho sila, Sir Henry.
0: Yeah, yes, yun sila, yung ating investigative
1: diba?
0: Group.
1: Talagang hindi lang one-man team ito eh. Mm. Buong grupo talaga and they a lot time, days, weeks para lang maghanap. Tapos, kung kailangan na ilabas, eh, nilalabas. Eh, ano na ngang nangyayari? At hindi mo ba naman, kung di mo ba din ba nang kayang harapin, di ba, the fire of the smoke you're creating.
0: Yeah, yeah.
1: Pero you know what hurts more, partner?
0: Ano
1: is that how easy it is for people to just believe. Diba, na dahil, ay, ang galing pakinggan. Eto ang credible. Eto ang dapat nating pakikinggan.
0: Kasi nga, ano nga ba ang batayan ng mga taong ngayon para mapaniwala sila, mm-hmm, sa mga lumalabas sa social media?
1: Mm-hmm.
0: Yung ganda ng pagmumuka?
1: Mm-hmm.
0: Yung tapang ba lang ba ng pananalita?
1: Mm-hmm.
0: Ganun lang ho ba ang batayan, mga kapamilya, para mapabilib ka sa isang self-proclaimed investigative, mm-hmm, journalist? Awang, mm-hmm, ko lang ha.
1: Mm-hmm.
0: Because in this day and age, marami pa rin ho kasi syempre yung parang mabilis mapaniwala,
1: mm-hmm,
0: hindi na ho nagdo-double check dahil walang panahon or wala silang interest na mag-double check, walang kakayahan na mag-double check. Kaya tuloy, makita lang nila, uy, ganda ni girl at saka ang tapang.
1: Mm-hmm.
0: Para siyang hero.
1: Ano,
0: hindi lang yun eh. Sabi, parang may ginagaya daw sa isa sa mga anchor natin.
1: Ay, talaga
0: meron
1: ba?
0: Meron daw siyang parang... hindi ko alam. Parang pinapamarisan nila na gano'n. Pero magagalit yun pag sinabi mo. siya pa yung kinopya niya.
1: Siya pa yung ginagaya.
0: Parang wag naman yun ang sabihin mong ginagaya mo pa, di ba?
1: Oo.
0: Pero gano'n na nga po, no? Sana sa mga nakakapanood po ng mga whatever video na nilalabas nila, ngayon, mapag-iisip nila, no? Lahat kaya ng sinasabi nito mga ito ay backed up by facts. Mm-hmm. Meron kaya talaga silang pinangahawakan or puro pananakot lang ang ginagawa. Because that's not really what investigative journalism is all about. Mm-hmm. Hindi po ito layon na makapangikil, makapanakot, di ba? Makapag-shakedown. That's giving talagang investigative journalism one of the worst siguro, parang... images or description ever, di ba?
1: Partner, yeah. Ilang taon ka na ulit sa industriya?
0: I was 2 years old when I started in this industry, so now I'm 25 years old.
1: The reason I'm asking this, mga kapamilya, dahil kung titignan mo lang din naman ang kredibilidad at yung experience para harapin nga itong ating journalism, yung mundo ng journalism. Yung partner ko naman, si Tony Velasquez.
0: Wala naman akong sinagsabi ngayon.
1: Hindi, partner, but you already earned your stripes.
0: Well, as you can see, I not only have stripes, I also have circles, and, dark circles in your eyes. Under the eyes.
1: Pero diba, you've the gravitas to talk about this. Kasi pinatunayan niyo yung sarili ninyo dyan. At yung... hinahanap nga ng mga katulad ng sinabi ko sa iyo kahapon. Ewan ko na pag-usapan din natin to online na may mga naghahanap ng clamor for counter network na sinasabi nila. Kung eto, ang lakas ng paniniwala nila dito sa specific network na ito. Naghahanap ang mga tao ngayon ng mga counter network daw para ilabas ang tunay na katotohanan. But there are already legacy medias with established ethics. Diba? Established levels of pagdinadaanan.
0: Yung vetting process.
1: Yes, established levels of vetting process.
0: Confirmation.
1: Before natin yan ilabas sa publiko, why don't you have, why did you lose the trust doon sa mga may established vetting process na ginagawa?
0: Marami kasi ding mga, yung maiingay na amplify ang mga boses sa SOCMED.
1: Yun na nga kaya tuloy sila yung paulit-ulit.
0: Yes, dahil sa ingay, partner. SOCMED is really all about noise. Mm-hmm. Diba? Sino yung maingay, sino yung malakas ang boses, sino yung maasta, maangas, ganun. Laging ngayon ang parang hinahanap-hanap ng tao. Pero hindi yung may laman ba ito, di ba? Meron ba itong parang sustansya or substance? Mm-hmm. Parang impeachment complaint lang. Ano?
1: Ayun
0: pala ang term doon, rage bait. Ikaw talaga, Kendon, you're teaching me so many terms today. I'm
1: feeling
0: so
1: ko nga na rage bait ka rage bait ka ngayon
0: Parang feeling ko naman, I'm not really that rage.
1: Pero na-bait ka. Na-bait mo.
0: Ito, we'll talk about something else, yes? Which is not baiting. It's not baiting because it's about public opinion, di ba? Merong bagong lumabas na survey na ang yun daw mga Pilipino no, ay naniniwala na dapat daw dun sa pagsuri sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ay meron talagang ebidensyang maipapakita. No? So, I don't know kasi... yung bang mga uupong senator judge, ebidensya ba hanapin doon? Bakit yung publiko, ine-expect mo ba na ganun din ang hanapin nila, partner?
1: Pero, basahin lang natin, ha? Nagulat ako eh. Kasi sabi,
0: anong sabi?
1: Many Filipinos say public opinion should be Congress's basis in deciding on the impeachment. Hindi ebidensya, kundi
0: talaga?
1: Opinion.
0: Oh my.
1: Binigyan ka na ng numero sa harapan mo. Opinion pa rin ba? Opinion daw dapat ng publiko ang magiging deciding factor.
0: So kailangan pagbatayan nila ang pulso ng tao.
1: Hindi ba nakakabahala itong statement na ito?
0: Oh well. Baka ganun na talaga ang ating partner. Ganun na ang kultura natin. Nasa linya. Tiniisip ko tuloy. Tatawagin ko sa linya. Yung pala.
1: Ako'y nagulat.
0: Nasa Viber.
1: Oo.
0: Sige.
1: Parang ayaw itong paniwalaan.
0: Paano ko ipapasok sa Viber? Bahala na kaya, Mission Control?
1: Kaya na nila yan, partner. Magaling sila dyan.
0: Makakausap po natin ngayon. Presidente po ito ng favorite research.
1: Ni Jeff Linaez.
0: Yes, ni Kuyang Jeff. Yung numero uno. WR numero lang. Wala namang uno. Pero of course, baka pwedeng idagdag na rin yan lately. WR numero president and CEO, si Clive Arguelles po. Nasa linya po na ang lalapon. Hi, Clive. Magandang hapon. Tony and Rica.
2: Obal. Pag-inom lang ako. Ha?
0: Ano sabi mo?
1: Ano ba kinausap?
0: Ako ba kausap mo, Clive?
1: Hi, Clive.
2: Ako, bahala kaya yan. Eh, si ano kasi...
0: Ay, Cleve!
1: Wala pa ata si Cleve, may
0: Cleve,
1: kausap.
0: Cleve, on air ka na. Baka mamaya kung anong kinikwento mo dyan, ha?
1: Cleve! Oo, oh, baka malaman natin. Sino
0: Cleve,
1: kaya kausap?
0: Mamaya, sino bang ka...
1: Mga blind item natin yes. itong kausap ni Cleve.
0: Tawagan nga ng Mission Control kung ready na yung ating guest, ha? Ayan. Sige, mamaya.
1: Kasi very alarming to partner that we ganito na tayo mag-isip na hindi tayo nagbabase sa ebidensya. Na, kaya ba ganito na rin tayo bumoto ngayon? Dahil tinitinan mo na lang kung ano ang...
0: Ano ang mas nakaralaming nangingibabaw na opinion.
1: Yes, yun na lang ba? Hindi ka na nagiging makilagis.
0: So, sumasabay ka na lang doon.
1: Tama.
0: No?
1: At nasaan na yung yung pundasyon ng eskwelahan na pagturo ng critical thinking. Diba? Yeah, that's the reason why we go to... na tinuturo sa atin ng mga eskwelahan, particular na ng mga matataas na institusyon, diba? Ng college, universities. No. Critical thinking. But if we lose this, partner, what's gonna happen to us as a nation? Babalik tayo sa pagiging islander natin, ganun lang talaga yan. Hindi na talaga tayo nagpo-progress as a nation.
0: Yes.
1: Because
0: we should go back to our roots as islanders.
1: Because instead of us thinking,
0: ready
1: hindi
0: na
1: natin ginagamit.
0: Kendon?
1: Oo.
0: Hindi pa daw. Bakit? Sige. Kanina naririnig ko na si Cleve Arguelles. Ay, Cleve!
2: Hindi nila ako makomit.
0: Cleve, nakonek ka na. Nakakonek ka na.
1: Dito ka na.
3: Ayan, magandang hapon po.
1: Hello,
0: kanina, may kakwentuhan ka, Cleve. On air ka sana namin, mabibisto tuloy kung saan ka gigimik mamaya ang gabi. Saan
1: mo punta
2: to dahil? Sabi niyo po kasi favorite niyo ang WR numero. Yes. Ito din po, DZMM. Numero uno at favorite yung natin radio station.
0: Ay, very good. Mamaya, pakakantahin ka namin ng theme song ng DZMM. Pag hindi mo makanta, Cleve, hindi na ako maniniwala. Anyway, Cleve, sabi nga po ni partner Rica, nakakabahala itong naging resulta na inyong March 2026 survey patungkol po sa basihan na tinuturoy o tinutukoy po ng inyong mga sinurvey kung paano dapat husgahan yung impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kwento mo nga, ano ba ang lumabas dito sa survey nyo?
2: Tama ho kayo, no? Medyo nakakabahala na sa aming March 2026 survey, bago pa ito nung mga hearing sa House Justice Committee kung saan nakapaglabas ng mga ebidensya, lumalabas na dalawa yung tinitignan ng ating mga kababayan na dapat na maging mga pangunahing basehan ng mga congressman sa pagboto nila sa impeachment ni VP Sara. Pinakamarami nagsasabi na 42% dapat daw ang pagbatayan ay opinyon ng mga Pilipino, opinyon ng publiko. No? That's 42%, mga 4 sa bawat 10 Pilipino. Pero malaki din yung nagsasabi na lakas o hina ng ebidensya, no, yung strength or weakness ng evidence, 30% din, no? So 3 sa bawat 10. So actually, ang tingin ko dito ay bukas yung isipan ng ating mga kababayan na yung impeachment ay quasi judicial talagang process, eh, di ba? Sa isang banda, kailangan tingnan yung ebidensya, totoo ba na may mga illegal na transaksyon, halimbawa may maling paggamit ng confidential at intelligence funds. Tapos may political, yung opinion ng publiko ay ang ibig sabihin lang naman nun ay may consideration din dapat yung mga mambabatas kung gano'ng kakumbinsido din yung ating mga kababayan tungkol sa impeachment ni VP Sara.
0: No, well, obviously, wala namang dapat, kumbaga, hindi factor dapat ang public opinion sa impeachment trial. Pero do you think na base sa lumabas sa survey ninyo na kinukonsidera pa rin ba ng mga senador kung paano sila hahatol? Depende sa kung ano ang nangingibabaw na opinion sa publiko?
2: Actually, pagtitignan naman natin, Tony, yung I think aligned naman yung opinion ng ating mga kababayan dahil sa mga ibang survey din no, ng ibang mga kaibigan natin sa OCTA, halimbawa, lumalabas na halos 70% ng mga Pilipino ang nagsasabi na gusto nilang harapin ni VP Sara yung impeachment allegation sa isang trial sa Senado.
0: Okay.
2: Kaya I think aligned pag sinabi ng mga Pilipino na dapat sa batay sa opinion namin bumoto yung ating mga kongresista tungkol sa impeachment sa VP kay VP Sara, sinasabi nila na dapat siguro makarating ito sa Senado. Gusto nilang makita na humarap si VP Sara, 'di ba, sa Senate. Yeah. Iba pang question ngayon kung anong tingin nilang magiging batayan ng mga senador, no? At siguro mas halimbawa yung mga taga Metro Manila, doon mas kumbinsido sila na dapat yung ebidensya yung maging batayan. Mukhang pagdating sa Senate trial, baka yan din yung maging itsura na mas evidence yung gustong tingnan ng ating mga kababayan.
0: Gusto ko din matanong, partner, ha? Kung nagbabago ba ang pananaw nitong mga sinurvey nyo, depende sa rehiyon? For example, iba yung pananaw sa Metro Manila, iba dun sa mga baluarte ni VP Sara sa Mindanao at Visayas?
2: Meron, no? Meron talagang difference. Kasi halimbawa, pagka sa Mindanao na mas kilalang baluarte ng mga Duterte, pinakamaliit doon yung nagsasabi na dapat yung ebidensya yung maging batayan. Siguro, di na din nakakagulat na dahil din malakas siguro yung mga ebidensya laban kay VP Sara, mahirap itanggi eh, no? Yung mga billion-billion na transaksyon, no? Na ipinakita sa atin ng Anti-Money Laundering Council, diba? Kaya sa kanila, wag na siguro yung ebidensya, no? Wag so na. Maliit lang, no, yung mga nagsasabi diyan na ang maging batayan na ebidensya. Pero kung makakarating ka ng Metro Manila halimbawa, pinakamalaki na, no, yung pinaka-supported na option ng ating mga kababayan sa Metro Manila ay yung ebidensya mismo. Dapat na ang batayan ng pag-decide sa impeachment ay yung ipinakita sa ating mga ebidensya so far.
0: Okay.
1: Not wanting to to put, hindi naman shame or anything on this question, no? May nakikita nyo rin ba yung educational status on those who answered public opinion and evidence-based ang dapat natignan?
0: May correlation
1: ba ang educational at

0: susunod. Pero ang pwede nating masabi ngayon, dahil dahil concentrated halimbawa sa Metro Manila, mas maraming nagsasabi ng evidence. Alam din naman natin na mas mataas naman in on average, no, in general, yung years of education din ng mga nasa Metro Manila, 'di ba? Dahil sa access sa education. So maaari din nating masabi for now na may kinalaman dito, no, yung edukasyon. Pero I think isa ding mahalagang context dito ay nung sa kaparehas na survey ay actually majority po ng ating mga kababayan ang nagsasabi din na hindi pa nila alam kung ano yung ebidensya. Kulang sila sa impormasyon tungkol sa mga allegation laban kay VP Sara. Kasi ito pa yung panahon na ginawa yung survey, wala pa yung Justice Committee hearing.
1: Kasi ginawa ito when? March 10 to 17.
0: Yes. So ano pa, bago pa po yung
1: April
0: nailaban.
1: Kasi nagsimula yung mga ano, di ba?
2: Yes, April 4.
1: 4, yeah.
2: Oo.
1: To 29. Oo.
0: Mga testimonya ng Commission on Audit, ng AMLAF, no, bago pa yan. So I think ang magandang way po na tingnan yung ating survey ay ito yung panahon na kulang pa sa impormasyon yung ating mga kababayan.
1: So kailan nyo uulitin tong survey na to?
0: Mangyayari po ulit yung survey sa susunod pong buwan, no?
1: Sa June. June na.
0: Bago magkakaroon ulit ng yung inaasahan natin magkakaroon ng trial sa Senado.
2: Mm-hmm. Pero hindi ba late na yon? Kasi ang plan ang from sa sinasabi ng ni Tito Sen, parang they're gonna try to wrap up the impeachment
1: before the SONA
2: and that would be third week ng June, di ba?
1: Hindi, July ang SONA.
2: July. Okay.
1: Yung SONA iniisip mo, partner, yung binubuhusan ng mainit na tubig.
2: Yung mga mainit na.
1: Yung uling. Yung ito. Yung SONA talaga.
2: Oo nga, July nga pala.
1: So you'll do another survey in June, Cleve, and you expect na baka mas marami nang aware kung ano yung in evidence na lumabas from the House impeachment hearings, no?
0: Yes, we expect that kasi hindi naman na nagkaroon ng malinaw na mga kasagutan din yung kampo ni VP Sara doon sa mga lumabas na ebidensya. Mm. Inaasahan din natin yung plenary vote ng House sa Lunes,
1: 11,
0: no?
1: Yes.
0: Yes, ay mukhang makakakuha ng malaking boto. So tingin ko lahat yan makaka-apekto doon sa pagbabago ng pagtingin ng ating mga kababayan.
2: Okay. Di ba, wala naman talagang basis ang public opinion pagdating sa pagdesisyon natin. But I'm also thinking of the correlation nitong mga tanong ninyo doon sa mga political choices ng ating mga botante and how it can affect yung kanilang pagpili ng mga, lalo na dahil nga VP Sara is gunning for the highest position in the land. Kita din po ba doon sa inyong mga binoto kung ano yung kanilang mga political leanings doon sa mga sumagot?
1: Ano?
0: Kaya yung inilabas talaga din namin yung breakdown, no, by region, kasi doon mo makikita talaga na may kinalaman din to doon sa parang mga baluarte thinking, no, yung mga pre-existing na loyalties, no, political affinities, no, doon sa mga iba't ibang kampo. Kaya lumalabas talaga doon sa mga supporters ni VP Sara, mas malaki yung mga nandun sa Mindanao. Sinasabi nila na wag na, isang tabi na natin yung ebidensya, no? At ang maging batayan na lang ay public opinion, no? At alam naman din natin, sa same na survey din naman, lumabas na dyan din concentrated pa yung mga nagsasabi at naniniwala na sa 2028, no, na suportado nila yung ikalawang pangulo sa pagtakbo niya.
1: Bukod pa pala dun sa parang opinion nga ng itong mga tinanong sa survey kung ano ba dapat ang batayan sa paghatol kay Vice Presidente Duterte, kung ito ba ay evidence-based or public opinion-based, ay nagtanong din pala ang inyong survey, Cleve, na kung ano ang pananaw nila sa pagkakadetene kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Meron din kasamang tanong na ganun?
0: Meron din po, no? Una naming inilabas yung survey results namin on sa usapin po ng trial sa ICC at mas marami pa ding nakararaming Pilipino ang nagsasabi na dapat na manatili sa dahig ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at patuloy na harapin yung kanyang kaso ng crimes against humanity, no? 51% no? O majority ng ating mga kababayan ang nagsasabi na 60% po pala, no? 60%, 60.

0: So 6 in 10 Filipinos ang nagsasabi na dapat
1: Dapat
0: na
1: manatili siya doon.
0: magpatuloy na harapin niya.
1: So, medyo ano ha, I don't know ha, parang partner, parang may disconnect. Mas maraming Pilipino nang naniniwala na kailangan harapin ni dating Pangulong Duterte yung paglilitis sa kanya sa ICC. Pero kabila nun, mas maraming naniniwala na dapat public opinion ang umiral sa paghatol kay sa anak niya, kay Vice Presidente Duterte. Parang may disconnect, Cleve. O na-disconnect ba si Cleve mismo?
0: Nandiyan pa.
1: So parang ano ba, parang hindi siya tugma, no? Mas yung sa pananaw ng mga sinurvey nyo, mas marami naniniwala. Abi mo, 6 out of 10 gustong harapin ni dating Pangulong Duterte yung trial niya sa ICC. Pero marami din na ganun bilang ang naniniwala na kapag hinatulan si Vice Presidente Duterte sa kanyang trial, dapat public opinion ang umiral.
0: Dahil I think ano po to eh, nagpapakita na may appreciation yung ating mga kababayan
1: of the evidence.
0: Na yung impeachment process po bilang isang proseso, no, ay isang political process din na nangangulugan na sa totoo lang, di ba? Kagaya ng mga sinabi ng mga party leaders sa House, yung iba sa kanila natatakot na baka magkaroon ng backlash sa kanila pagdating ng 2028. Di po ba? Kaya hindi sila makaboto sa impeachment ayon sa ebidensya. So mukhang aware din yung ating mga kababayan na merong pag-weigh ng politika sa usapin ng impeachment.
1: Sabagay kasi sa ICC talagang evidence-based eh.
2: Oo.
1: Hindi mo masasabi na...
2: Wala kang emosyon doon, di ba?
1: Yes. You cannot be swayed by emotional arguments, by public opinion. Hindi nga naman katulad sa impeachment trial, which is not a political, purely legal process, no? Dahil nga po sa ito ay quasi-judicial nga. Anyway, so next survey will be in June. As in, gagawin pa lang ninyo yung survey or ilalabas na yung result sa June?
0: Ah, gagawin pa lang po yung survey na yun.
1: Yeah, yeah. So same areas din ang inyong pupuntahan or babaguhin nyo lang yung kusang lugar magsa-survey?
0: Panibagong mga lugar naman po yun. Kada survey natin ay randomly sampled yung mga barangays nating binibisita.
2: And are we gonna be waiting for the impeachment to be done or while the kung umabot man tayo sa impeachment while the impeachment is ongoing,
1: ilalabas niyo yung results.
2: Gagawin din yung survey.
1: Oo.
2: Kasi this time lalabas na dyan yung mga ebidensya eh. Yeah. Diba?
0: Yeah, mukhang mangyayari po yun sa gitna ng Senate trial kasi ang sabi naman sa atin ni Senate President Tito Soto, no, ang pagkakaintindi niya sa Fort Wood ay the following day, kung makarating sa kanila yung articles of impeachment, ay handa na silang i-convene yung impeachment court.
1: Ayun ay kung hindi magsalita si Robin Padilla.
0: Ay. Nako, unconstitutional po yun. Kailangan po nilang ipagpatuloy yung Senate trial
1: hindi
0: kung
1: daw,
0: pagbobotohan sa House at makakakuha po ng sapat na boto.
1: Trabaho daw ng minorya yun eh. Naku,
2: kontra daw sila dapat.
1: So, yun lang. Diba?
2: Abangan pa natin ano mangyari doon.
0: Sila mismo na din yung kukontra sa public opinion kapag ginawa po yan ng Senate minority dahil malinaw naman doon sa mga iba pong mga surveys na kahit po mga taga Mindanao, kahit mga supporters ni VP Sara, gustong makita yung Senate trial. Gusto nilang marinig mula sa ikalawang pangulo paano yung pagpapaliwanag niya sa mga alegasyon laban sa kanya.
1: Sabi ni Senator, dapat daw, mas alam daw namin yun dahil matagal na daw kami at dapat daw, mas alam namin na trabaho yun ng minorya sa Senado na kumontra sa lahat. Napakamot nga ako ng ulo doon. Dami pala akong hindi alam. Cleve, turuan mo nga ako. Cleve, turuan mo nga ako. Please teach me, Master. Master Cleve.
2: Wala eh. Baka teach mali. Me. Magkaiba kayo ng teacher.
1: Teach me, Master.
2: Oo, magkaiba kayo ng senpai.
1: Sige, Cleve.
2: Alright, sige. Maraming salamat, na namin, Sir Cleve.
1: But, domo arigato gozaimasu, Sensei. Sensei Cleve.
0: Japanese po ah.
1: Yeah. Sensei Cleve. Cleve-san. Thank you so much, Cleve.
2: Salamat for your time, Sir Cleve.
1: Bye-bye.
0: Maraming salamat po, Rica and Tony.
2: Oo.
0: Ingat po kayo.
1: Cleve Arguelles po ang president and CEO of Jeff's favorite survey firm.
2: WR
1: numero. Parenthesis uno. Uno.
2: Yes. Talagang, well, maganda din naman yung makita natin the afters, after effects. No,
1: in just a few more weeks, partner.
2: Yes. Kung ano nga naman talaga, nagbago ba yung pananaw ng mga tao?
1: Magbabago ba?
2: Yes. Magbabago ba ang pananaw ng tao?
1: We will see. Sino sunod nating gauge?
2: Ating susunod na kausapin, partner. Alam ko, pag-uusapan natin ay about the impeachment. president pa rin, VP Sara, pero saan ito? Ano bang ending nito? What's the end point of this? Saan ba talaga ito patungo?
1: Ganyan. We want to take out the perceived front runner in the 2028 race. Mm-hmm. The only way to do it is to impeach.
2: Mm-hmm. But really, hindi lang naman talaga yan. Mm-hmm. It's the transparency and accountability.
1: Yeah, yung pananagutan.
2: Oo, yeah. Ilang taon na natin itong tinatanong utang na loob.
1: Eh, wala daw, gawa-gawa lang naman daw yung mga paratang sa kanya.
2: Hindi nga niya, oo nga eh. Di ba yun pa rin ang sinasa? Walang
1: niya.
2: Evidensya.
1: Wala daw evidensya.
2: Walang evidensya daw itong mga impeachment complaint.
3: Hindi to evidensya.
2: Oh.
3: Wala akong makitang evidensya kasi hindi ko mabuksan yung laptop.
2: Dahil hindi marunong mag-on, pero meron siyang mamahaling laptop na hindi
3: nabili
2: ako yung gobyerno.
3: Nabili ako ng laptop para mag-practice ako ng discus throw, ng shot put throw. Ano pa ibang mga sport na dapat ibato yung laptop? Sorry.
1: Ano ba? Musikat.
2: Hindi naman tayo sa nagpo-point.
1: Kasama ba sa sports yung laptop throwing?
2: Javelin, ganyan. Oo, mga hinahagis. That's for example.
1: Tanungin natin mamaya si Professor Edmund Tayo if the laptop throwing is going to be... Yes. Kung doon na lang ba ang ating pagbabasihan ng ano ba kalalabasan itong impeachment trial? Because you know what? I know, sorry, kami ni partner, we're just...
2: Laughing
1: trying
2: it
1: to be,
2: off.
1: We're just trying to be adding a little levity to the situation. Pero seryosong bagay eh, because nga naman, accountability and transparency are two of the cornerstones dapat of public service and public office. And yet, meron pong mga lumalabas na supposed to be nga ebidensya na ito. Abay, ang reaction eh,
3: walang ebidensya,
2: hindi,
3: puro gawa-gawa lamang.
1: How is that possible, di ba? Na hindi ka na nga humaharap. But it's so easy to just say, ay, hindi totoo yan. But that is going to be the crux of an impeachment trial, di ba? How convincing will the evidence be? Para lumabas po talaga na wala siyang lusot, di ba? Doon sa mga paratang sa kanya. And there are four articles of impeachment. So maya-maya po, si Prof. Edmund Tayo po ang makakausap po natin. Pero bago po yan, ay magbibigay daan po muna kami ni Partner Rica sa ilang po mahalagang maleta. Mensahe pala, sorry, what did I say? Sa ilang po mahalagang mensahe. Sa ating pagbabalik, mga ulat po ng ating mga radyo patrolalalalal. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang talali. Dito po sa issue, Spot it!
4: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
3: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ano ngayon matraffic sa kalsada? Hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
0: Makinig! Manupin!
5: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
6: Hindi ako natatakot sa isarapin.
0: Matindi!
7: Kahit sino kung si pinagpupuntay mo rito, tutuluyan kita!
0: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
7: Mananagutin ko kanyan.
0: Walang kakabatang nag-iisang alama.
5: Sino ka ba talaga?
0: Ramon Revilla Sr.
8: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang ka.
0: Alamat ni Akima.
9: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
0: Sa sinemo, Hari Carito.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang
0: kabanding!
13: Masayang kabanding!
0: Kasama si Tony Velasquez. Is You Spotted!
14: Oh! 609 na po ng gabi mga kapamilya. Tanggap po muna. Tanggap ba? Tama ba? Tatanggap kami ng ano? Maleta? Hindi. Tatanggap po tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Paglalabas ng resolusyon sa petition for bail ni dating Senador Bong Revilla, di pa pang akusado sa maanumal yung flood control project sa Bulacan, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Ako, weekend pa naman. Balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, atin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
15: Tony, nagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ng 30 araw paglalabas ng resolusyon sa petition for bail ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang akusado sa malversation case kaugnay ng manimaliang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito ay para mabigyan ng korte ng sapat na oras para suriin ang dami ng record sa transcript ng testimonya ng mga testigo, kabilang na rin dito ang inihaing petition for bail ng kampo ni na JT Mendoza at Juanito Mendoza. Nagsimula naman ang extension period kahapon, May 7, 2026. Matatandang sa unang araw ng paglilitis sa malversation case, tumistigo sa trial si Jason Cruz na custodian o records officer ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
14: Maraming salamat, Kelly Cordero, partner.
16: Energy Regulatory Commission, pansamantalang sinuspindi ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance para sa Mayo at Hunyo na bill. Yung, ito na ba yung JEA?
14: Green Energy Auction Allowance.
16: Jaya, ito na yun. Ito na nga tayo. No? Alamin natin, ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Bert Dizon. Bert, tama ba kami? Ito ba yung Jaya na nakikita natin sa bill?
17: At Tony, no, good news sa ating mga kapamilya dahil pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o yung JEA All para sa May at June billing period upang mabawasan ang gastusin sa kuryente ng mga consumer. Ayon sa ERC, suspendido muna ang koleksyon ng JEA All rate na katumbas ng 0.0371 pesos kada kilowatt hour para sa lahat ng electricity consumers sa buong bansa. Sa cloud ng kautusan, ang distribution utilities, retail electricity suppliers at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipiniliwanag ng ERC na ginawang hakbang matapos nilang suriin ang estado ng JEA All Fund na mayroon pang mahigit 400 million pesos na balanse hanggang nitong Mayo at 5. Ayon sa komisyon, sapat pa rin ang pondo upang masuportahan ng mga kwalipikadong renewable energy developers habang suspendido ang paniningil. Sinabi naman ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino 1 na layo na hakbang na makatulong sa mga pamilyang Pilipino na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang sariling pang ekonomiya. Ininaw din ng ERC na hindi maapektuhan ng pansamantalang suspension ang implementasyon ng renewable energy programs ng pamahalaan sa ilalim ng Green Energy Auction Program o GEP. Nakatakda rin magsagawa ng panibagong pagsusuri ang komisyon pagsapit ng June para malaman kung palalawigin pa ang suspensyon depende sa kondisyon ng pondo at sitwasyon ng merkado, sitwasyon ng presyo ng kuryente sa merkado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for D-Zon TZMM.
16: Maraming salamat, Bert Dizon.
14: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Yes! Meron po tayong isa pang panauhin bago po tayo magtapos sa araw na ito. Nasa linya na po natin telepono si Edmund Tayao ng San Beda University Graduate School of Law. Edmund, magandang gabi. Tony and Rica.
3: Hi, magandang gabi, sir.
16: Yeah. Hi, bro.
3: Magandang gabi, Tony.
14: Yes.
16: Oh, thank you po.
14: Kanina kausap namin.
3: Interview.
14: Ay, interview. Oh, interview. May nagpapa-autograph ba sa'yo? Ano ba nangyayari?
3: No, kasi nasa labas ako.
14: Anyway, sorry.
3: Yeah.
14: Sabi ni Cleve Arguelles kanina ng WR numero, no, meron silang inilabas na March 2026 survey. Kung saan lumalabas na mas nakararami daw dun sa mga survey respondents ang naniniwala na ang kailangang mangibabaw, no, sa anumang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte ay kung ano ang pulso ng tao, kung ano ang public opinion. Yun daw dapat ang manaig, hindi yung ebidensya. Edmund! Grabe, oh! I'm so rage-baited.
16: Rage-baited na lang. Ay,
3: hindi ko alam kung ano magiging reaction ko dyan. Because, I don't know, siguro talagang old school lang ako.
14: Surely.
3: Pero kasi when you do a survey, you're trying to make sense of what the public has in mind. No?
14: Yeah.
3: Hindi pwedeng sila yung, kumbaga, reaction ng publiko.
14: Mm.
3: Ano?
14: Yeah.
3: At siguro kung ano yung inaasahan. Hindi ko alam kung pagkakwalify pa to as reaction ng publiko kasi in the first place we should ang trabaho natin lalong-lalo na doon sa mga nananaliksik para makadagdag din sa impormasyon ng taong bayan nang sa ganun sila ay empowered
14: to make an informed decision
3: responsibly empowered no at alam nila kung para saan ang impeachment, ano ang proseso nito, hindi yung gagawin nating parang hindi na ito demokrasya. Gusto natin anarkiya na.
14: Popularity contest na lang, di ba?
3: Exactly. No? So hindi ganun ang punto. Dapat sana ang tinatanong natin sa publiko, ano yung interest nila? Hindi yung
14: what is in your best interest?
3: Hindi ganun.
14: Well, lumalabas naman ngayon ayon dun sa mga hindi lang yung mga sinasabi ng mga congressional leaders like si Cong Terry Ridon, no, na malaking tiwala nila na come Monday sa plenary session ng Kamara
16: nakakolekta sila
14: mahigit 200 daw partner at saka prof na 200 mga kongresistang sasang-ayon na i-transmit na sa Senate yung articles of impeachment. Pero sa kabila naman nun, may mga umuugong pa sa Senate na pwedeng hindi daw sila mag-convene as an impeachment court dahil marami naman daw sa minorya ang tutol doon. So, nalilito po mga tao na, ha? Payag ang Kamara, pero yung Senado
16: ayaw.
14: May choice na umayaw? Pwede ba yon, Prof? Hmm?
3: Alam mo, siguro ganito na lang. No? The public opinion is one issue, no? But what's expected of the legislature, what's expected of the public institutions is an entirely different story.
14: Hmm.
3: No? Now, having said that, alam naman natin, no, at nadidiscuss naman ng iba't ibang programa, ng iba't ibang eksperto, kung ano ang nakasaad sa salig ng batas, ano ang hangganan ng poder ng House of Representatives, at ganun din ang hangganan ng poder ng Senado. Ngayon, yung option na sinasabi nila, no, na pwede namang hindi mag-convene ng Senado o meron namang sinasabi na hindi naman sapat ang magiging boto ng miyembro ng House of Representatives, eh siyempre yan ay ang tawag dito prerogative na ng bawat isang miyembro ng parehong kamara, no? Pero hindi din ibig sabihin nito na iyan ay magiging katanggap-tanggap sa publiko. Yung naunang sinabi mong issue, Tony, na di umano eh ang gusto mangyari ng publiko eh bara-bara na lang tayo, no? At kung ano yung gusto nila, ganun ang dapat na masunod eh, na, eh hindi kasi ganun po pwede, no? Kasi simpleng-simple yung dapat nating maintindihan pagdating sa salig ng batas. Now, having said that, no? Nadinig na natin, no, sa House of Representatives kung ano yung mga paratang at ano yung basehan ng mga paratang. At siguro kailangang maintindihan ng publiko na itong ginawa ng House of Representatives alinsunod doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi na po pwede ngayon na meron kang sapat na boto, itatransmit mo kaagad yung articles of impeachment kahit na hindi pa pinagnilayan at hindi pa hinimay yung mga ebidensya.
14: Yeah.
3: Alam mo, at the outset, dinemonize na kagad ng grupo ng mga Duterte yung proceeding sa House at mahilig sila kasi sa mga tagline mga titulo, no?
14: Witch hunt, fishing expedition.
3: Hindi itong mini trial, no? Hindi itong mini trial. Balikan nila at sila din naman ang nag-petition sa Korte Suprema na ipawalang bisa yung naunang
14: impeachment
3: kasi nga hindi wala daw basehan yung mga yung proseso daw ay hindi nasunod at di umano wala daw due process. Eh ngayon naman may due process, hindi pa din sila hinarap
14: at hindi sila sumisipot.
3: Technicality pa din. So hindi natin dapat lituhin ang tao. Now, ngayon nakita na yung ebidensya. Eh kung ikaw ay congressman, kahit baka aliado mo pa yung mga Duterte, nakita mo na yung ebidensya. Hindi na ito katang-isip lang, no? Hindi katulad ni Cotesa at nung 18 Marino di umano, na lumalabas, hindi naman pala mga Marino at hindi mo makausap na isa-isa. Kailangan meron palaging, kailangan grupo sila palagi, no? At hindi substantiated. Ito substantiated. Meron kang paper trail.
14: Yeah, may okay? documents. Yeah.
3: Now, kung nakita mo na merong sapat na ebidensya at boboto ka pa din na hindi mo susuportahan, ikaw, ang pananagutan mo na ngayon, yung taong bayan, ganun din sa Senado. No? Kung isa't kalahati kang ewan, katulad ng ni Senator Robin, na ang papel daw ng opposition ay mag-oppose lang, hindi ko alam kung saan ang galing yan, ano? Pero ang opposition kasi is supposed to fiscalize, no? Ang papel ng opposition ay himayin yung mga proposal, himayin yung aksyon na gustong mangyari ng mayorya at mag-propose ng alternatibo, hindi yung basta kukontra ka lang.
14: Hindi obstructionist, ano? Sabi nga ni Kong Laila.
3: Hindi pwedeng hindi yung mag-obstruct ka lang. Now, ngayon, nakita na, no? So bago pa i-convene yung impeachment court, nakita na yung extent ng ebidensya. Sabi nga, dati, probable cause, no? Pero ngayon, kumbaga tinitingnan na yung extent ng evidence, ano? So, kung nakita na ng publiko, tapos ikaw eh, senador, hindi mo pa din, kumbaga, i-ignore mo pa din na meron ng prima facie evidence. Ganun din, lalo na ikaw eh, national leader. Pagdating ng halalan, sabi ko nga sa social post ko, kung hindi pa din, bibigyan pansin ng Senado ito, maganda pa din yung mangyayari, Tony, kasi pagdating ng 2028, sigurado, ibang-iba na ang composition ng Senado. No? Kasi babalikan itong mga to, sigurado.
14: I
16: beg to divest sa idea na yan.
14: Diverge from that.
16: Because only on the idea na natatakot pa ba talaga yung mga politiko natin, yung mga lawmakers natin?
14: Na may buwelta sa kanila?
16: Hindi. Natatakot pa ba sila sa mga tao?
14: Oo.
16: And the effect of what they will decide upon dito sa impeachment. Dahil isa rin sa mga pinag-uusapan natin, dapat pag-usapan natin, naintindihan ba talaga ng taong bayan kung ano ang halaga ng impeachment? Ano ang dapat
14: ano ba ang hinahabol na hinahabol?
16: Ano ba ang purpose ng impeachment? Yeah. Dahil sa mga katulad na lumabas kanina, public opinion na lang, hindi na tinitingnan ng ebidensya. Parang humihina ang mga tao bayan. Natatakot pa ba sila?
3: Alam mo, kung dalawa o tatlong public opinion poll ang naglabas niyan. At hindi lang unang beses na mangyayari. Kasi, again, uulitin ko, makita naman natin yung mga klase ng mga survey na lumabas. Kahit nung mga unang panahon pa.
14: Okay.
3: No, sabihin na natin, panahon pa ng dating Pangulong Cory Aquino.
14: Mm.
3: Eh ngayon ko lang madidinig yung ganyang klaseng public opinion. I'm sorry, no? But
14: I know.
3: I don't know how they came up with that with the methodology, no? Kasi in the first place, yes or no lang usually ang answer, eh, no? And ang tawag dito, may multiple choice, no? Yun lang ang pwede mong gawin dyan. Unless ito ay ang tawag dito, qualitative, no? Meaning focus siyang group discussion. But pagka ganun yung methodology mo, eh hindi ka na makakakuha ng margin of error, wala ka ng confidence level. In other words, pag pinuntahan natin yung technical, hindi lang hahaba yung usapan natin, pero makikita natin, no, na medyo unusual itong survey na to. Now, sa madali sabi, hindi ko na masyadong bibigyan ng pansin yon. Ngayon, takot pa ba ang mga politiko? Alam mo, dahil sa nakita nila yung option na pwede mong guluhin, pwede mong linlangin, pwede mong iligaw yung tao, maaaring iniisip nila, they can get away with it. No? If they could get away with it before, all the more that they can get away with it this time, precisely because there's now means, no, effective means to fool the people. Pero pag tinignan mo pa din yung mga survey, babalikan natin, at hindi lang ito isa, dalawang survey, ha, Tony. Maraming survey na lumabas, tingnan mo yung undecided. Ikumpara mo yung undecided, ikumpara mo doon sa numero ng pangalawang pangulo. Alam nyo naman yung numero noong 2022 at 2023. She reached even as high as 80. Ngayon, yung lumalabas na survey, no, katulad ng Pulse Asia, kapag dumami yung magiging choices pagdating sa halalan, and again, we're not saying that these are choices. Kumbaga, ipinilit lang doon kasi ang deklaradong kandidato pa lang
14: si isa pa lang.
3: Having said that, kung ikaw ay respondent, kahit na binigyan ka ng ibang choices, alam mo naman na ang lumalabas pa lang na kandidato ay si VP Inday.
14: Yeah.
3: So, sa madalit sabi, walang pinag-iba yan. So, kung nauuhaw ka, walang tubig, ang iinumin mo kung ano yung available.
14: Prof,
3: kung kukman yan o kung ano.
14: Prof, sorry po, puputulin ka na namin because yung pong aming mission control ay may nakapila palang reporter nandun sa Cibu. Baka kumakain ng lechon. Sorry po.
3: Tapusin ko na lang. So, sa madalit sabi, hindi natin... kung ikaw ay politiko at ikaw ay nakakaintindi at umiintindi, huwag kang papasiguro. Kasi nakikita natin na nakakaintindi pa din ang botante. Nakita natin ito noong midterm election.
14: Yeah.
3: So siguro, pag-isipan mo uli kung mag-iisip ka man.
14: Okay. Prof. Ed, thank you so much.
16: Thank you,
14: sa oras na
16: binigay
14: mo. Sorry, we had to cut you.
3: Salamat. No problem.
14: Thank you. All right, lipat tayo ng mabilis na mabilis sa ating pong Radyo Patrol sa Cebu via Zim.
18: Papaya!
14: All right, si Christian Yusoris po ay nag-cover pa doon sa 48 ASEAN Summit. Christian, anong bago?
19: Magandang gabi, Tony at Rica. Nagkasundo ang mga leader sa Timog Silangang Asya sa iba't ibang paksa na tinalakay sa katatapos lamang na 48 ASEAN Summit and related meetings dito sa Cebu. Katatapos lamang humarap sa press conference ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang sinabi na ipinapanawagan ng mga leader yung mabilis na pagpapatibay ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security at operasyon ng power grid sa pagitan ng mga bansa para makamit ang target na pagpapatibay ng supply chain sa enerhiya. Isa rin anya sa napagkasunduan ang pagsisiguro ng tuloy-tuloy na daloy ng pagkain at mga pangunahing produkto sa pamamagitan ng pagratipika sa ASEAN Trade in Goods Agreement. Panghuli sa mahalagang punto na napag-usapan ay ang kaligtasan ng mamamayan ng ASEAN sa ibang bansa na malapit na issue sa Pilipinas dahil sa milyon-milyong kababayan ang tatrabaho sa ibang bansa. Matitiyak anya ito sa pamamagitan ng mabilis na pagpapalitan ng mga impormasyon. Iniulat din ng Pangulo na mayroon ang inilabas na pahayag ang ASEAN kaugnay ng giyera sa Middle East kung saan nakalatag ang mga hakbang para sa kolektibong pagtugon ng rehiyon at batayan sa pagtugon sa mga krisis. Sinagot naman ng Pangulo ang iba't ibang tanong ng mga mamamayag kaugnay ng South China Sea, issue sa Myanmar, pagtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas at supply sa pagkain. Panghuling, iginiit lamang ng Pangulo Tony at Rica ay ang panawagan ng ASEAN leaders sa mga bansa sa gitnang silangan para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
14: Maraming salamat, Christian Yosores, live na live from Cebu. Abay, tama-tama, partner, dahil sabi ng ating mission control, gusto na lang sumakay ng helicopter.
16: Babay na tayo. Sige.
14: Helicopter, helicopter.
16: Tatalo na ako sa dagat, partner.
14: Ah, really? You have some diving? Natin. Very
16: ingat
14: good.
16: Ingat kayo. Bye-bye.
14: Thank you so much, mga kapamilya. We'll see you on
16: Enjoy
14: Monday.
16: Enjoy weekend.
14: Pero bago po yan, Happy Mother's Day! Sa lahat po ng mga mommy in the world. Uh-huh. Kakanito rin Tony Velasquez.
16: Di ka lasa pa niya nakasama. Give love to your moms this weekend.
14: Yes. Bye-bye, mga kapamilya.

0: Sama-sama tayo sa pagtulong.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Lalaki sugatan matapos makipaghabulan sa mga pulis nang mabisto ang planong panluloob sa Caloocan. Away trapiko sa pagitan ng mga rider na uwi sa suntukan, hampasan ng helmet at pananaksak. Laundry shop sinalakay ng holdupper, may-ari tinutukan ng baril. Lalaki nagnakaw ng libu-libong halaga ng beauty at skincare products sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Franco Mapanta at apat na iba pa, inilipat na sa NBI Detention Facility matapos masukol dahil sa umano'y pangingikil. Diesel at kerosene, may rollback! Kabaliktara naman sa gasolina. Hantavirus, hindi pareho sa COVID. Ayon sa World Health Organization, paano posibleng nakapasok ang virus sa cruise ship sa Atlantic Ocean? Alamin! At powerhouse cast ng seryeng Honor Thy Mother, ipinakilala na

0: Live, mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa maaksyong inkwentro sa Caloocan City. Sugatan ang isang lalaki na nakapanghabulan sa mga pulis matapos mabisto ang planong panluloob sa isang bahay sa Caloocan City ngayong Biyernes. Arestado rin ang lima pa niyang kasabwat na sangkot din sa rentangay at cake modus na Papatrol Karen De Guzman.
2: Dinarang ng sasakyan ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group ang multipurpose vehicle na ito na nagtangka umanong looban ng isang bahay sa Caloocan City. Paghinto ng sasakyan, agad na tumakbo palabas ang isang armadong lalaki. Nakita rin bumaba ang isang babae na may bitbit pang mga gamit. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakipaghabulan sa mga otoridad ang lalaki sa isang eskenita kung saan nangyari ang engkwentro. Tinamaan ng bala sa may kanang binti ang sospek na kinilalang isang dating nasibak na pulis. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ng grupo na nasa likod umano ng iba-ibang krimen tulad ng rentangay at cake modus.
3: Pagkakuha ng rentang ang sasakyan, gagamitin na yan para panggamit sa ibang krimen. And second nga, yung ginagawa po nila, no, last dito nga sa Novaliches, na kung saan magpapakilala ko, no, na staff ng isang LGU unit, galing daw kay Mayor, at magbibigay ng cake. And afterwards, pag nag-open ng gate itong ating kababayan, that's the time nararansakin nila yung pinakaloob.
2: Sangkot din umano ang grupo sa pagnanako ng mga motorsiklo na isinasakay nila sa nirerentahang van. Unang nasakot ang limang suspect na sakay ng hinarang na MPV na tinapalan nila ang plaka. Nahuli din kalaunan ang leader ng grupo.
3: Malaking grupo itong natugis sa PNPHPD dahil yung kanilang area of operation, hindi lang dito sa National Capital Region, even sa 4A and dito nga sa Region 3.
2: Bukod sa dalawang baril na nakumpiska mula sa mga suspect, na-recover din mula sa sasakyan ng isang granada, isang pistol at dalawang pouch ng hinihinalang shabu. Itinanggi naman ng mga suspect ang mga paratang.
4: Hindi ko po alam, may driver lang po.
5: Unang beses nito ba mapalero sa kanila?
4: Opo.
6: Nanihigaw po sa akin yung isang kaibigan nila. Sinasama daw kong akong mag-swimming.
3: We are still collecting some information kung gano'ng katagal na itong grupo na ito dahil, well, makikita talaga natin, well-organized kung sila ay magtrabaho.
2: Posibleng maharap sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, carnapping at frustrated robbery ang mga suspect. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Sapul din sa video ang pang-hold up ng isang lalaki sa isang laundry shop sa Mandaluyong City. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson exclusive.
7: Tuloy-tuloy na pumasok ang lalaking ito na nakasuot pa ng motor taxi uniform sa laundry shop sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong, pasado alas 12 ng madaling araw ng Sabado. Dumiretso ang suspect sa lalaking nakaupo sa gilid at tinutukan ng baril. Nagulantang ang biktima na may-ari pala ng shop. Pilit pinahubad sa kanya ang mga suot na alahas.
8: Alam niya yung kukunin niya eh. Sabi niya dun sa boss ko, hubarin mo na. Kundi tukang kita, pinukpok po siya ng baril.
7: Nakuha ng kawatan ang kwintas ng biktima. Hindi pa ito nakontento at pinapahubad pa ang suot na bracelet ng biktima.
9: Hindi ako mahubad basta-basta ito eh.
7: Ilang segundo rin pinepwersa ng lalaki na ipahubad ang bracelet hanggang sa mag-ring ang isang cellphone kaya na-alarma ang suspect at agad dumabas sabay takas sakay ng motorsiklo. Doon na humingi ng saklolo ang biktima, kasama ang empleyado ng laundry shop at isang babaeng customer. Naharang pa na nakaposteng bantay-bayan ng suspect, pero maging siya, binantaan ito.
10: Tatawagan ko na yung base. Basically po, sabay sa lubong sa akin. Dinudukutan ako ng baril, sabi ko, hindi na ako nakatawag.
7: Agad ding rumesponde ang pulisya at nag-imbestiga. Napag-alamang tumakas patungong EDSA ang hold-upper. Pinaigting pa ng barangay at pulisya ang seguridad sa lugar matapos ang insidente.
10: Gabi-gabi po kami dito, pati may assign din pang araw, hapon, sa gabi.
7: Patuloy ang follow-up operation ng pulisya para mahuli ang salarin. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
11: Arestado ang isang lalaki na nagnakaw ng aabot sa mahigit 200,000 piso na halaga ng beauty products mula sa kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
12: Pasado alauna ng madaling araw nang pumasok ang lalaking ito sa bodega na pinagtatrabahuhan niyang kumpanya sa Barangay St. Peter, Quezon City. Isa-isa niyang binuhat ang mga kahon na naglalaman ng beauty products at ipinatong sa isang pushcart. Maya-maya pa, tulak-tulak na ng lalaki ang mga kahon palabas. Tinangay na pala niya ang mahigit 260,000 pesos na halaga ng mga produkto. Miyerkules nang maaresto ang suspect na 4 taon nagtatrabaho bilang dispatcher sa kumpanya. Ayon sa pulisya, nagtaka ang may-ari nang mapansing hindi na tumutugma ang kanilang kita sa inventory. Nang i-review ang CCTV, dito na natuklasan ang pagnanakaw na ginawa ng empleyado kaya agad silang nag-report sa pulisya.
13: Nantabayan na po namin nang bumalik po siya at kukuha ulit ng mga products na di alam ng may-ari, doon na po namin siya inaresto. According sa may-ari, mga marami na daw itong nakuha. At ngayon lang po nila napatunayan na siya yung kumukuha. Ganun pa rin po yung modus niya. Kinukuha niya lang at di alam na may-ari na nilalabas pala niya yung mga products. Binibenta po niya to sa isang individual na ang sabi niya, ngayon lang pala niya na yata nabentahan. At di alam din ang napagbentahan na galing pala sa nakaw ito.
12: Na-recover sa suspect ang mga beauty products na ninakaw. Inamin ng suspect ang pagnanakaw pero tumanggi nang magbigay ng ibang pahayag.
14: Ginawa ko po pero no-comment na po ako dyan. No-comment na po ako dyan.
12: Nahaharap sa reklamong qualified theft ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
11: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Agad itong ikinatuwa ng ilang jeepney driver, pero giit ng ilang transport group, hindi pa rin ito sapat. Nagpapatrol, Izzy Lee.
15: Hindi lalampas sa 45 pesos ang budget sa almusal ng jeepney driver na si Roberto. Kadalasan, 2 itlog at kanin lamang ang kanyang binibili para makatipid dahil sa taas ng presyo ng diesel. 5:00 na ng hapon ang susunod niyang kain matapos ang maghapong pamamasada.
16: Sa totoo, alos isang linggo na ako, ganun ang ulam ko. Kung hindi hot dog, skinless, gulay, itlog, yun lang. Kung ikumpara mo sa 45 lang yung kakainin mo, 100 yung na-savings mo.
15: Kaya naman labis ang kanyang tuwa nang malamang posibleng magkaroon ng malaki-laking rollback sa presyo ng kada litro ng diesel sa susunod na Martes. Ayon sa Department of Energy, base sa unang 4 na araw ng trading sa world market, nasa 9 pesos per liter rollback ang estimate sa diesel at 12 pesos per liter naman sa kerosene. Dahil dito, umaasa si Roberto na makakakain na siya ng mas maayos at makapagpapadala ng mas malaking pera sa kanyang pamilya sa Bicol. Ayon naman sa transport group na Piston, malaking tulong ang rollback para sa mga jeepney driver at operator, pero hindi pa rin umano ito sapat.
17: Pagsimula ng era ng US at ng Israel era, nasa 55 po ang diesel ang per liter. Pero kahit pa paano, may isan yung pasanin ng mga driver at operator dyan. Ang panawagan pa rin po namin, may tanggalin talaga yung extra stock at saka yung bat na langit.
18: Dapat kung rollback muna, mga 2 months, 3 months, ganyan, para makabawi naman yung mga rider.
15: Samantala, inaasahang may pagtaas sa presyo ng gasolina sa susunod na linggo na naglalaro sa 1 peso kada litro. May karapatang makialam ang DOE sa presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng National Energy Emergency ang bansa. Easily, ABS-CBN News.
11: Sa ibang balita naman, inilipat na sa NBI Detention Facility ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 kasama matapos mahuli sa isinagawang entrapment operation ng NBI kaugnay ng umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. At live mula sa NBI Detention Facility, nagpapatrol si Alison Ho. Alison, ano ang sitwasyon ngayon? At nakapagpiyansa ba ang kampo ni Mabanta?
19: Karen, hindi pa rin nakakapagpiyansa ang kampo ni Mabanta sa kabila ng nauna nilang pahayag na maghahain sila ng piyansa ngayong araw Biyernes. Kaninang alas 12 ng tanghali, dumating ang abogado ni Mabanta na si Attorney Bernice Rodriguez, pero hanggang ngayon ay nasa loob pa rin sila ng pasilidad. Huwebes ng gabi nang arestuhin ng dalhin dito si Mabanta sa NPI Detention Facility dito sa Muntinlupa. Matatandaan na inaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation si Mabanta sa isang entrapment operation noong Martes. Iniugnay si Mabanta at ang apat pang iba sa umano'y pangingikil ng 300 milyong piso mula kay dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi paglabas ng isang umano'y expose laban sa mambabatas. Ayon sa NBI, sumailalim si Mabanta at ang apat pang iba sa inquest proceedings noong Miyerkules ng gabi kaugnay ng Article 294 ng Revised Penal Code or Robbery with Violence Against or Intimidation of Persons. Ngayong Biyernes, inilabas na rin ng NBI ang isang subpoena para naman sa PGMN anchor na si CJ Hero. Pinapatawag siya sa Lunes, May 11 para sa investigasyon ng alegasyon ng extortion laban kay Mabanta. Sa huling panayam naman sa media kaninang madaling araw, patuloy na itinanggi ng abogado ni Mabanta ang mga paratang ng pangingikil.
20: I would like to reiterate that there was no extortion. There was no extortion, there was no crime that was committed.
19: Karen, kaninang alas 3 ng hapon, saglit na lumabas ang abogado ni Mabanta pero ayaw pa rin niyang magbigay ng update kung talaga nga bang nakapagpasa sila ng piyansa ngayong araw at kung magkano ang halaga ng kakailanganin nilang bayarin. Karen?
21: So, ibig sabihin, Alison, walang impormasyon sa halaga kasi dapat itatanong ko yan. Nangangahulugan ba na mananatili pa sa detention facility si Mabanta at ang mga kasamahan niya hanggang ngayong weekend?
19: Karen, wala pa rin tayong impormasyon o update tungkol dyan, no? Pero yan ang ating aalamin dahil sarado ang korte ng weekend. Mm-hmm. Kung may posibilidad ba na manatili dito hanggang Lunes si Mabanta at ang apat pang ibang na aresto. Karen?
21: Maraming salamat, Alison Ko.
22: Pansamantalang sinuspende ng Energy Regulatory Commission ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GAOL sa lahat ng mga consumer ng kuryente sa Mayo at Hulyo o Hunyo. Ibig sabihin po, mababawasan ang bill ng mga consumer ng nasa 0.0371 centavos per kilowatt hour o katumbas ng humigit kumulang 7 pesos and 42 centavos para sa isang pamilya na kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. Ayon sa ERC, ginawa ito para mabawasan ang bigat ng bayarin ng mga consumer. Ang GAOL ay ang bayaring ginagamit para pondohan ang mga bagong renewable energy projects sa ilalim ng programa ng gobyerno tulad ng solar at wind power. Nilinaw naman ng ERC na ang pansamantalang pagsususpende ay hindi makakaapekto sa pagpapatupad ng renewable energy programs at sa commitments ng gobyerno sa ilalim ng Green Energy Auction Program. 22 ang sugatan sa salpukan ng pampasaherong jeep at AUV sa Reyna Mercedes sa Isabela, Huwebes ng hapon. Base po sa investigasyon, magkasalubong na bumabaybay sa National Highway ang dalawang sasakyan na mag-overtake umano ang AUV at napunta sa kabilang linya. Nabangga nito ang likurang bahagi ng jeep na may sakay na 21 nursing students. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaliktad ang jeep at natanggalan pa ng gulong. Sugatan ang lahat ng estudyante pati ang driver ng jeep at isinugod sa ospital. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver ng AUV na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Inilabas ni forensic pathologist Raquel Fortun ang initial findings ng kanyang autopsy sa 5 sibilyang kasama sa mga nasawi sa engkwentro ng militar at mga rebelde sa Toboso Negros Occidental noong Abril. Binatikos rin niya ang umano'y maling paghawak ng mga otoridad sa mga bangkay at ebidensya. Nagpapatrol, Liza Aquino.
23: Ilang tamang baril sa ulo, katawan, mga kamay at paa.
15: Ilan lang ito sa mga nakita ni Dr. Raquel Fortun sa kanyang pagsusuri ng mga bangkay na ilang nasawi sa madugong engkwentro ng mga sundalo at ilang miyembro ng New People's Army sa Toboso, Negros Occidental. 19 nasawi sa insidente, kabilang UP student leader na si Alaysa Alano, community journalist RJ Ledesma, at Filipino-American activists na sila Lyle Prijoles at Kai Sorem. Sabi ni Fortun, 5 na sibilyang nasawi ang kanyang na-autopsy, pero tumanggi siyang isiwalat kung sino-sino ang mga ito.
0: 3 of them, I would say, had multiple gunshot wounds. Really serious injuries. And we recovered bullets. How many were hit in the head? At least 3? 5. In the trunk? Yung iba, multiple, may head, may trunk. Upper and lower extremities, at least 3. Some had all 3. May head, may trunk, may extremities.
15: Nang tanungin kung tingin ni Fortun, malapitan o malayo sa mga nasawi ang mga bumaril.
0: It must be distant, might be. And when you say distant, mahabang-mahabang range. And if they did use high velocity rifles and ammunition, that is actually compatible with the injuries seen and the fragments by recovery is consistent.
15: Binatikos naman ni Fortun ang aniyay maling recovery o paghawak ng mga otoridad sa mga bangkay at mga ebidensya sa pinangyarihan ng krimen.
0: So you don't move the bodies, you don't touch the bodies, you leave them there. Siguro kung nasa tubig, there's medyo excuse yun na i-recover yung agad. Pero ang hapol mo is actually for the truth to come out.
15: Ayon pa kay Fortun, mali ang bangkay na natanggap ng pamilya ng isa sa mga nasawi na si Errol Wendell, batay na rin sa kanyang autopsy. Wala pang sagot ang mga otoridad dito. Nanawagan din sa publiko si Fortun na igalang ang mga patay kasunod ng ilang komento na inihantulad sa corned beef ang itsura ng mga na-recover na bangkay.
0: They don't look anything like corned beef. Take it from me because I see a lot of dead bodies. You know what they look like? Tao. People with injuries, people to work with. And that could be you.
15: Nakatakda niyang ilabas ang kanyang final results ng mga autopsy sa mga darating na linggo. Hihintayin naman ng kampo ng mga biktima ang mga naturang resulta at saka pag-aaralan ang mga susunod nilang hakbang.
4: Whether that be an administrative, a criminal, or a civil case against the yung perpetrators, we are always willing to help them.
5: I have a lot of questions. Nothing is transparent. I'm angry. I think it's 19 lives that were taken. And I think everyone should be angry as well too.
15: Una na i-grade ang Armed Forces of the Philippines na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso matapos makatanggap na impormasyon na may mga armado sa lugar. Liza Aquino, ABS-CBN News.
22: Bagong pasabog at pakulo ng longest-running musical variety show na ASAP XP.
23: At ibig new era pero isang pamilya pa rin maghahatid ng world-class Pinoy entertainment. Yan ang pangako ng kapamilya variety show na ASAP XP sa kanilang bagong theme song na Together Forever, ASAP Forever.

0: ni Buersa ang kapamilya icon sa pangungunan ni Martin Rivera, Ogie Alcacid, Regine Velasquez at Sasha Padilla, kasama rin sina JM De La Serna at Mariel Montaliano sa pagkanta ng bagong theme song. Nilikha ito ni Martin, Ogie, katuwang si Nakimo Gumatay at Jeremy G na siya rin nag-produce ng awitin. Unang mapapanood ng live ang performance ng Together Forever, ASAP Forever sa ASAP XP sa darating na linggo, May 10. Kasabay ng kanilang special live concert shows na gaganapin sa Araneta Coliseum. Yan din ang magiging hudyat sa paglipat nito sa primetime kung saan mapapanood na sa biggest ang brightest Filipino concert experience ng alas 5:30 ng hapon simula sa May 17.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, formal na pagtitipon ng ASEAN leaders nagsimula na. Krisis enerhiya, isa sa tututukan. Hantavirus, paano posibleng nakapasok sa cruise ship sa Atlantic Ocean? Alamin! At mga taga-estansya sa Iloilo, kumasa sa higanteng halo-halo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: Bakit masaya ang pare ko?
3: Makikinig ako.
2: Dahil araw-araw, may sini saya.
4: What's happening here?
5: Bakit parang kasalanan ko pa?
6: Poor sister lang, poor sister.
2: Sayang nakakakilig.
7: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
8: Ayaw ko mahal kita.
9: No one touch his shine. She's my jowa.
10: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
2: Sayang laugh trip.
11: Nawala.
12: That's the most funniest I've ever seen.
13: Ooh, charinggera.
2: Kasama na ang buong family sa masayang bonding.
14: Mapit ka sa akin.
15: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
16: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitipi.
2: Okay, relax. Sino na saya sa sine mo? Hari ka rito.
17: Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
19: Pangkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
19: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
19: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
12: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Makinik! Manuper!
6: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
5: Hindi ako natatakot sa isarapin.
7: Matindi!
1: Kahit sino kung si Pilar, pupuntahin mo rin. Tutuloyan kita!
7: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Mananagutin ko kanyan. Walang karapatang nag-iisang alamak.
6: Sino ka ba talaga?
7: Ramon Rivilla Sr.
8: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantating ka.
7: Alamat ni Akima.
3: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
7: Sa sine mo, hari ka rito.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila.
20: At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
21: Sa tindig.
22: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
21: Ibang klase tumitig.
23: Alias pretty boy.
24: Agad narito ko. Liligaya ka.
21: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanig.
25: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulak mo.
26: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
21: Yan ang tunay na astig.
27: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na papahagap punta ko.
21: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
19: Bago pa man sumikat ang araw,
28: Kape!
21: Good morning!
19: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nata.

0: La provincia
1: sa Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo Kutan.
2: This is insane. Anong gagawin natin?
3: Umalis na kayo! Umalis na kayo dito!
4: Umarangkada na ang formal na pagtitipo ng mga leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Leaders Summit ngayong araw, kung saan isa sa mga konsiderasyon ay ang krisis sa enerhiya. At live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, ano ang napag-usapan at anong kinalabasan ng ASEAN Leaders Summit?
5: Yes, Karen, naging produktibo nga ang mga pagpupulong sa ASEAN Leaders Summit dito sa Mactan, Cebu ngayong Biyernes. At kasama sa mga highlights ay ang panawagan ng ASEAN na mas pabilisin ang ratification ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, isang mekanismo na tutulong sa mga bansa para sa energy sources nila, lalo na kung magkakaroon ng supply disruption. Ngayon, Karen, ay nasa isang gala dinner ang mga leader na hinuhost ng Pangulo at ng First Lady bago magsibalik sila sa kani-kanilang mga bansa. Sa kabila ng krisis na kinakaharap ng rehiyon, naging makulay pa rin ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga pinuno ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Leaders Summit ngayong Biyernes. Isa-isang pumasok sa Mactan Expo ang mga leader na sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at saka ginawa ang signature ASEAN handshake.
6: I recognize that each delegation has traveled here despite demanding schedules and pressing responsibilities at home. That you have chosen to be here reflects not only the urgency and significance of the occasion, but also our shared commitment to the enduring values that continue to bind our region together. Dialogue, cooperation, and mutual respect.
7: Continuous transit passage in
5: the... Sa plenary session ng summit, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang mga usapan at kolektibong aksyon, lalo na sa panahon ng mas matinding geopolitical tension.
7: We meet at a defining moment for our region and the global community. The international geopolitical landscape continues to be marked by uncertainty and heightened geopolitical tensions, particularly by the grave situation in the Middle East.
5: Bukod sa krisis sa enerhiya, bunsod ng digmaan sa gitnang silangan, maraming hamon sa loob ng Timog Silangang Asya. Kasama rito ang political crisis sa Myanmar dahil sa military takeover at pagkulong sa leader na si Aung San Suu Kyi. Hindi pa rin nareresolba ang issue sa South China Sea, lalo't wala pa rin nalalagdaan na code of conduct dito. At may border dispute din ng Thailand at Cambodia, kung saan higit 100 na ang namatay at libo-libo ang inilikas. Bago ang summit ngayong Biyernes, kinausap ni Marcos sa isang trilateral summit kagabi ang pinuno ng dalawang bansa.
6: The Prime Ministers have agreed to task the respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples.
5: Ipinresenta rin ng Pangulo ang Lead Sail Rice Framework bilang strategiya sa pagtugon sa mga problema ng rehiyon.
8: Through the integrated Lead Sail Rice Framework, we have aligned three community pillars into a coherent strategy. Lead reinforces a rules-based and resilient political security community. Sail drives an integrated and innovative-led economic community. RISE promotes a people-centered and inclusive socio-cultural community. Together, the framework translates ASEAN's long-term vision into mutually reinforcing actions on peace, prosperity, and people empowerment.

0: Nagkaroon din ng Pangulo ng bilateral meeting kasama ang pinuno ng Lao PDR bago ang gala dinner ngayong gabi. Sa gitna ng summit, hindi pinayagan magprotesta ang mga environmental activists ng Greenpeace Philippines na mananawagan sana sa mga leader na tugunan ang problema sa plastic at fossil fuels. Kagan-kani-kanina lamang ay humarap si Pangulong Marcos dito sa mga mamamahayag sa International Media Center tungkol sa mga napag-usapan sa ASEAN Summit. Sabi niya, hindi lang dapat tumutugon sa krisis ang rehiyon gaya ng energy crisis sa ngayon, kundi dapat ay pinaghahandaan ito. May pangmatagalan ding solusyon sa enerhiya bukod sa energy sharing mechanism.
1: The long-term solution is our continuing move away from fossil fuels, dependence on fossil fuels, but and the development of alternative sources of renewable energy.
0: Sir, natanong din ng Pangulo tungkol sa Declaration on Maritime Cooperation. Layon-aniya nito na mapanatiling maayos at payapa ang paglalayag sa buong South China Sea at hindi ito magaya sa Strait of Hormuz.
1: What is the ultimate reason for having this maritime center is not to confront or not to somehow push back on any single force or any single country. It has to be seen through from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Issues of assistance, of making sure that our waters are safe, that our territories are well respected, and that UNCLOS is the single most important guide and principle that we adhere to.
0: Kagantiwala ang Pangulo na maitatayo ang ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas dahil sabi niya ay wala namang pumalag dito. Imo-monitor nito na lahat ay ligtas at mapayapa ang paglalayag sa South China Sea. Kagan.
2: Jervis, prioridad pa rin ba ng ASEAN na mabuo na ang Code of Conduct sa South China Sea? Ilang ASEAN na ang nagdaan at hindi pa ito nabubuo? Ito ba kumbaga tatalakayin?
0: Yes, Karen, nakausap natin ang DFA tungkol sa Code of Conduct sa South China Sea at sinabi niya na nakasama ito sa mga tinalakay ngayong araw. Pero separate o hiwalay ang negotiation para sa COC. Kaya wala tayo inaasahan na legally binding na agreement na lalagdaan sa ASEAN Summit na ito. Pero ang sinabi sa atin na ng DFA spokesperson for Asia na si Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial ay encouraging ang mga usapan at may progreso o umaandar pa ang usapan pagdating nga sa usapin ng Code of Conduct sa South China Sea at mayroon daw commitment ang lahat ng mga bansa na pag-usapan ito ng mas madalas. Karen.
2: Maraming salamat, Jervis Manahan.
3: Nilinaw po ngayon ng World Health Organization na hindi pareho ang hantavirus sa COVID. Ipinaliwanag din ng ahensya kung paano posibleng nakapasok ang naturang virus sa barkong may lulanding Pinoy crew member sa Atlantic Ocean. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
4: Siniguro ng World Health Organization na iba ang sitwasyon dahil sa hantavirus kumpara sa pandemya ng COVID.
5: This is not COVID, this is not influenza, it spreads very, very differently. We know this virus, hantaviruses have been around for quite a while. This is not the same situation we were in 6 years ago.
4: Ito'y kasunod ng kanilang anunsyo na 5 sa 8 nagkasakit sa MV Hondius ay kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Lumabas din na Andes strain ang naka-infect sa isang pasyente. Ito ang tanging strain ng hantavirus na bagamat hindi karaniwan ay may kakayahang maipasa ng tao sa kanyang kapwa. Dagdag ng WHO, posibleng nagmula ang virus sa ibang lugar at nadala ng isang Dutch national sa barko.
6: Prior to boarding the ship, the first 2 cases had traveled through Argentina, Chile, and Uruguay on a bird-watching trip, which included visits to sites where the species of rat that's known to carry Andes virus was present.
4: Ang Dutch na lalaki ang unang namatay ilang araw mula nang umalis ang MV Hondius sa port ng Argentina. Ang kanyang asawa naman pumanaw din makalipas ang 2 linggo. Isang babae din ang nagkaroon ng sintomas noong April 28 at kalaunay namatay noong May 2. Isang lalaki na nagkasintomas ang kinailangan namang i-airlift para dalhin sa intensive care unit ng ospital sa South Africa. 2 ay stable na ang kondisyon habang may isang asymptomatic na sa Germany. Ang 8 kaso ang nag-report na may sintomas sa Swiss Health Authorities na nagpositibo sa Andes virus. Sa ngayon, nananatili ang iba pang pasahero at crew ng MV Hondius sa barko na kasalukuyang papunta na sa Canary Islands. Dito sila sasailalim sa mga medical clearance at protocol bago magsiuwian sa kani-kanilang bansa. Kabilang dito ang 38 Filipino seafarers.
7: We had been assured by the manning agency and the ship owner who would be the best to know what goes on board that our 38 Filipino seafarers had not been afflicted. But that doesn't mean na they did not go through some form of medical testing. We are also reaching out to the families of the 38 and assure them of governmental support.
4: Tiniyak naman ng Department of Health na pinaghahandaan na nila ang anumang posibilidad na pagkalat ng hantavirus.
8: We have been checking on our laboratories. We have the PCR machines which we used back during the pandemic. We just have to change what you call the primer.
4: Walang bakuna ang hantavirus na sinasabing lubhang delikado sa kalusugan, kaya mahalagang mapigilan ang patuloy nitong pagkalat. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
9: Ilang Pinoy seafarers ang inaresto at pinadeport ng Amerika dahil umano sa mga paglabag. Ayon sa Philippine Consulate General sa Los Angeles, nakumpirma ang status ng mga Pinoy bilang seafarers at kaagad nitong ipinaalam ang sitwasyon sa Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng Migrant Workers Office sa LA. Hindi tinukoy ng konsulado kung ilang Pinoy ang nadakip at kung ano ang kanilang kaso. Pero sa ulat ng The California Post, 26 na Pilipinong tripulante mula sa iba't ibang cruise ship ang sangkot umano sa pagkakaroon o pagkakalat ng child pornography materials. Wala pang pahayag ang DMW tungkol dito. Samantala, nakamonitor ang DMW sa isang Malta-flagged container ship na tinarget ng pag-atake sa Strait of Hormuz noong Martes. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, 7 Pinoy crew members ang sugatan at isinugod na sa ospital. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabanti ang low pressure area at bagyo at magpapaulan ba ang mga ito ngayong weekend?
10: Alam mo, Alvin, nalusaw na yung low pressure area sa May Mindanao Webes ng gabi habang patuloy namang lumalapit sa Pilipinas ang bagyong Hagupit. Huli pong namataan ng Tropical Storm Hagupit, 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Malapit na itong maging severe tropical storm, yung lakas ng hangin po 85 kilometers per hour at yung pagbugso umabot ng hanggang 105 kilometers per hour. Pakanduran po ang galaw ng bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour. Sabado ng hapon o gabi ito, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility at tawagin po ito sa local name na Kaloy. Posibleng humina ang bagyo habang tumatawid ng Philippine Sea at posibleng maging low pressure area na lamang sa may silangan ng Bicol Region pagsapit ng Miyerkules. Wala pong inasang epekto sa panahon sa bansa sa weekend ang bagyong ito. Pero patuloy pa pong umantabay sa updates ukol sa bagyo. At makakaranas pa rin po ng mainit at maalinsangang panahon ngayong Sabado at Linggo sa ating bansa. At halos 30 lugar ang pwedeng umabot sa danger level ang heat index ngayong weekend. 44 degrees Celsius ang aasang damang init sa Cuyo, Palawan, Dumangas, Iloilo, Lawag City, Roja City, maging sa Kamiling, Tarlac at Cavite at Dagupan City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, May 9 at 10 sa Mindanao, Sabado ng umaga, may mga paulan na po yung easterly sa Maycaraga at Davao Region. Pero mas maraming bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon, lalo po sa may Zamboanga Peninsula. Sa gabi, malalakas ang ulan dito sa may Maguindanao Provinces at Sokcergen. Pagsapit naman ng araw ng Linggo, tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at pagsapit ng gabi, may kalakasan muli yung buhos ng ulan dito po sa may Central Mindanao. Sa Visayas, may aasahang ulan sa Central Cebu, Sabado po yan ng umaga, pero maghapong mainit maalinsangan sa maraming lugar. Aasahan muli ang pag-ulan madaling araw na Linggo sa ilang bahagi ng Leyte at ng Southern Leyte, pero hanggang pagsapit na po ng Linggo ng gabi, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Palawan, maghapon ng Sabado, maulan sa maraming lugar sa probinsya pero mawawala din yan sa gabi at sa Linggo. Hapon may pag-ulan dito po sa may gitnang bahagi ng Palawan, mawawala ulit pagkalubog ng araw. Sa Luzon, Sabado at Linggo may kalat-kalat na ulan sa silangang bahagi dahil po yan sa Easterlies at hapon may thunderstorms sa may Ilocos Region at Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon sa parehong araw ng Sabado at Linggo. Tayo naman po sa Metro Manila ay yung temperatura natin mga 37, 38 degrees Celsius pero kung heat index pag-uusapan po pwedeng umabot yan sa 42 degrees Celsius sa parehong araw ng Sabado at Linggo. May chance na ng pag-ulan din sa thunderstorm Sabado ng hapon pero mas mainit naman sa araw ng Linggo. Samantala, posibleng bumaba na sa minimum operating level na 180 meters ang water level sa Angat Dam ngayong weekend dahil itong Biyernes po ng umaga nasa 180.94 meters na ito. 160 meters po ang sinasabing critical low level ng Angat Dam kung saan nakakaroon na ng water interruption at pagrarasyon ng tubig. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend advance. Happy Mother's Day at ingat kapamilya.
3: Kapag ganitong tag-init, isa sa paboritong pampalamig ang halo-halo. At alam nyo ba na sa Estansya Iloilo, dinagsa ang taunang selebrasyon ng Halo-Halo Festival. Star ng event ang giant halo-halo na inilagay sa higating mangkok na may 2 metro ang lapad at hanggang baywa ang taas. Kumpletos recados mula yelo, saging, fruit cocktail, ube, sago, asukal at gatas. Siyempre, mas lalong sumasarap kapag sinishare. Pinagsaluhan ito ng magpapamilya, mga friends at couples. Ito ng 10th taon ng matamis at makulay na selebrasyon ng Halo-Halo Festival sa Estansya na layong pagbuklo rin ang mga residente sa pamamagitan ng simple pero paboritong malamig na panghimagas ng mga Pilipino.
2: At susunod, Vice President Sara Duterte may patutsada sa Pangulo sa lumulobong utang ng Pilipinas. Malacanang bumuwelta. At sino-sino ang bubuo sa pangmalakasang seryeng Honor Thy Mother? Kilalanin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
12: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at bahis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, ganyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
13: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
14: Sana si tanay ko dyan!
13: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
15: Say hello to Marian.
16: Hello, Lola!
17: Cute, no?
13: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
18: Patay ka ngayon.
19: Sino ang babatawin mo?
18: Ako!
13: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
20: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palakong ng Indian.
13: Sure kang tatawa ng tatawa.
21: Neta ba ako?
22: Isn't it fantastic?
13: Yes! Sinetawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
23: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
24: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
13: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
25: Ano yun?
26: Shooting star.
25: Ano yun?
26: Falling star.
13: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
27: At tutunayan ko siya, mas malaki limbandaan sa 1,000. Kuha ka mo.
13: Palaging may bit-bit na pampahapi.
26: Ito for you. Chocolate yan, important.
13: Yan ang Tatak Dolphy.
28: Muscle yan, oh.
26: Hanggang dito, umabot ang muscle.
13: Tatak hari ng comedy.
29: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
30: Lupit naman yun.
13: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
26: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
31: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
32: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.

0: naging bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
1: Teritoryo ko ito.
0: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Pag-ibig na kapata,
2: ding isang bala lang tayo.
0: Maaangas na sagutan.
3: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
4: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
5: Sorry, kailangan ng patayin.
6: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
0: Dito lang yan sa Sinmo. Hari ka rito!
7: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
8: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
9: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
10: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
9: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo.
11: Sumiklab ang isa na namang insidente ng road rage sa Taguig City na nauwi pa sa pananaksak. Ang pinagmula ng away trapiko ang bastos umanong pagsenya sa kamay ng isang rider sa kapwa niya rider. Pero ang dalawang biktima, arestado rin dahil may nakabinbin din palang warrant of arrest laban sa kanila. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
12: Hindi makausad ang mga sasakyan sa bahagi ng Kalayaan Avenue, Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City, dakong alas 4 ng hapon nitong Huwebes. Nakahamba lang kasi sa kalsada ang isang nakatumbang motorsiklo habang may tatlong lalaking nagpapambuno sa gitna ng kalye. Nagsimula ang gulo sa paghampas ng helmet ng isang lalaki. Hanggang mauwi sa pananaksak ang eksena gamit ang isang matulis na bagay. Matapos ang gulo, naglakad palayo ang nanaksak at iniwan ang kanyang motorsiklo. Ang lalaking inundayan ng saksak, nagtamo ng mga galo sa dibdib, tagiliran at braso.
13: Yung una po, akala ko kasi high-speed po eh. So, pero kasi naramdaman ko po pero hindi siya, hindi nagpa-puncture po. Kaya sabi ko parang screwdriver, binunutin doon sa compartment ng motor niya.
12: Kwento pa niya, ang kasa ng kaibigan sa motorsiklo at pauwi na sana sila sa Makati City nang barahan ng sospek ang kalsadang daraanan nila. Tinawag ng mga kapwa motorista ang atensyon ng sospek sa pamamagitan ng pagbusina at pagrebolusyon ng kanilang mga motorsiklo. Pero sa halip na humingi ng paumanhin, nag-dirty finger umano ang rider saka umalis.
13: Akala niya maalusot siya kasi go eh. Eh biglang nag-stop. So nahinto siya dun sa harap. Eh nalapitan namin. Parang kinumpronta lang namin bakit mo kailangan yung mag-ganun. Tapos palitan ng salita.
12: Naawat pa umano sila ng isang enforcer pero nauwi pa rin ang insidente sa pisikalan.
14: Ngayon, ito bumaba si sir.
15: Oh,
14: oo, sabi niya, ano sabi mo? Ganun nga ang bahay niya na hatawi ng helmet.
15: Okay.
14: Si sir.
15: Oh.
14: Sabi ko, uy, huwag kayo mag-away dito.
15: Okay.
14: Sabi ko, ilas muna kayo. Nagulat talaga ako, lumagapok na sir. Lumagapok yung motor.
13: Bigla siyang inistan niya yung motor niya, binuksan niya yung compartment, kinuha niya yung screwdriver.
12: Sakto namang dumaan ang mga nagpapatrol yung pulis, kaya agad na aresto ang mga sangkot sa road rage. Dahil sa insidente, irerekomenda ng Taguig City Police ang revocation ng lisensya ng mga sangkot sa road rage.
16: This will be a warning to all na nasa kalye natin na ganyan ang gagawin namin dito sa Taguig.
12: Ang suspect, humingi ng paumanhin sa mga biktima at nagsisi sa nangyari. Sumailalim na sa inquest proceedings ang nanaksak na suspect na maharap sa reklamong frustrated homicide at illegal possession of deadly weapon.
17: Ito po ay inaaresto namin sa bisa ng warrant of arrest.
12: Pero inaresto rin ng Taguig City Police ang mga biktima. Lumabas kasi sa kanilang investigasyon na may mga outstanding warrant of arrest ang dalawa. May kasong frustrated murder ang backrider habang kasong theft at carnapping naman sa nagmamaneho ng motorsiklo.
17: Nalaman po namin through e-warrant system natin ng PNP na meron po silang unserved at active warrant. So dahilan kung kaya ito po ay agad naming isinerve.
12: Nasa kustudiya na ng Taguig City Police ang tatlong sangkot sa gulo. Maglalabas naman ng SOCOS order ang Land Transportation Office sa mga rider ng motorsiklo. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
11: Samantala, pinalaya na rin ang dalawang biktima matapos magpakita ng Certificate of Discharge from Prison na katibayang naisilbi na nila ang sentensya sa mga kasong kinasangkutan nila. Sa Lunes na inaasa ang pagbobotohan ng Kamara kung papabor ito sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sakaling umakyat naman sa Senado ang Articles of Impeachment, iginiit ng isang dating mahistrado ng Korte Suprema, mandato ng konstitusyon na agad magdaos ng paglilitis. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Inaasahang tatalakay na sa plenaryo ng Kamara sa Lunes ang committee report kaugnay ng House Resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro ang magsasponsor nito at mag-uulat sa plenaryo ng resulta ng impeachment proceedings ng komite.
2: I anticipate that it will be the same questions which were discussed during the justice proceedings. So I think I have reasonable appreciation already. So long as it is relevant to the impeachment.
1: Pagkatapos ng interpellation, isa-isang tatawagin ng mga kongresista para maghayag ng boto. Bibigyan din sila ng pagkakataong magbigay ng manifestation o paliwanag ng kanilang boto kung nanaisin. May paalala naman si House Senior Deputy Majority Leader Lorenz Defensor sa mga kapwa niya kongresista.
18: We expect the members of the House to exercise absolute decorum pagdating sa impeachment deliberations na ito. It is a solemn exercise of our constitutional duty. Hindi dapat tayo magkagulo dito dahil tapos na ang mga deliberations.
1: Hindi bababa sa 106 o one-third ng higit 300 miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach si Duterte at maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment para sa isang paglilitis. Giit ng isang dating mahistrado ng Korte Suprema, obligado ang Senado na mag-convene bilang impeachment court kapag nakarating na sa kanila ang Articles of Impeachment.
19: That's the mandate of the Constitution. Mandatory yung trial. Kahit the majority will say, ayaw namin, we don't want a trial, we will dismiss this right away. They cannot do that because nakalagay trial shall proceed.
1: Kinontra rin ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung mayorya ng mga senador ang kukontra rito.
20: With due respect, I disagree with that kind of a thinking. It's an imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall, hindi ito may.
18: Constitutional duty nila yon. Dapat hindi na pinagbobotohan pa yon.
1: Samantala, ibinasura na ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio para pahintuin ang pagpapatupad ng subpoena ng House Justice Committee sa kanyang income tax returns dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sa desisyon ni Presiding Judge Madonna Echeverri, sinabi rin niyang nasa kapangyarihan ng komite ang paglalabas ng subpoena. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
11: Dinatiko si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at administrasyon nito dahil hindi umano nagtatrabaho kaya lumobo ang utan ng bansa at marami ang walang trabaho. Buwelta naman ang Malacanang, abala ngayon ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
21: Mabigat ang mensahe ni Vice President Sara Duterte na mulaan niya sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga taga-suporta na nagtipon-tipon sa The Hague, the Netherlands.
22: Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos.
21: Hindi idinetalya ng pangalawang pangulo kung bakit na isang nakatatandang Duterte na ipagdasal din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa kanyang panayam sa mga taga-suporta, pinuna niya ang administrasyon, partikular na ang pangulo, nang tanungin sa lumulobong utang ng Pilipinas at unemployment rate sa bansa. Pero may paliwanag dito si Palace Press Officer Claire Castro.
23: As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho
22: yung buong administrasyon eh, lalong-lalo na ang pangulo. Ang dapat na ginagawa mo, tinutukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari.
3: Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmali at sa mga ghost projects noon ng Build, Build, Build.
21: Sabi pa ni VP Duterte, dapat ding tutukan ng Pangulo kung paano magiging mapayapa at maunlad ang bansa imbes na pagtuunan ng mga kritisismo ng mamamayan. Reaksyon niya ito sa pag-aresto sa dating broadcaster na si Jay Sonza at investigasyon sa ilang vlogger dahil sa umunay pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ng Pangulo.
22: Mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot.
21: Binatikos naman ni Duterte si Castro sa patutsada nitong ipagdasal na magkaroon ng halalan sa 2028. Pero may tugon dito si Castro.
22: Lagi ko sinasabi no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali.
3: Wala tayong papansin na ugali. Hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan.
21: Nauna na rin sinabi ni VP Duterte na wala na umanong pera ang Pilipinas. Sinagot din ito ni Castro.
3: Puro misinformation and disinformation eh. So kaya nga sabi natin, mas maganda mag-aral muna siya mag-computer para alam naman niya yung mga katotohanan. Nakakalungkot po yan.
21: Giit pa ng opisyal, nagtatrabaho at abala ngayon ng Pangulo sa 48th ASEAN Summit at pagtugon sa iba pang issue, gaya ng epekto ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
4: Kasalukuyang nananatili si dating Congressman Zaldico sa France kung saan umano pinuproseso ang kanyang hiling na asylum. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, nasa isang mamahaling bahay sa Paris si Ko. Nanindigan naman si Remulia na posible pa rin arestuhin si Ko sa kabila na nakabinbing aplikasyon niya para sa asylum. Patuloyan niya ang pag-uusap ng mga opisyal ng Pilipinas at France kaugnay dito.
5: He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros, yung isang bahay na ganun.
4: Nakipagpulong si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pope Leo XIV sa Vatican City. Nangyari ito ilang linggo matapos batikusin ni U.S. President Donald Trump ang Santo Papa sa panawagang itigil na ang giyera kontra Iran. Sa kanyang social media post, sinabi ni Rubio na nakipagkita siya kay Pope Leo para bigyan din ang kanilang commitment sa kapayapaan at human dignity. Dagdag ng tagapagsalita ng U.S. State Department, tinalakay ni Rubio at ng Amerikanong Santo Papa ang sitwasyon sa gitnang silangan at ang matatag na relasyon ng Amerika at Holy See. Ayon naman sa Holy See Press Office, pinag-usapan din ang sitwasyon sa mga bansang humaharap sa giyera, mga tensyong politikal at iba pang humanitarian situations, pati na ang pagsusumikap na makamit ang kapayapaan. Bukod sa Santo Papa, nakipagpulong din si Rubio sa kanyang counterpart na si Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin.
23: May bagong major collaboration ang GMA at ABS-CBN Studios. Magsasama sina megastar Sharon Cuneta at Barbie Fortesa sa family drama series na Honor Thy Mother. Opisyal na rin ipinakilala ang iba pang bigating aktor na makakasama na Mega at Barbie sa serye. Nagpapatrol, MJ Felipe.
24: And the one and only megastar!
25: Timing sa selebrasyon ng Mother's Day ngayong weekend, ang official project announcement ng upcoming series na Honor Thy Mother. Pangungunahan nito ni na megastar Sharon Cuneta at Barbie Forteza. Sasamahan sila ni na John Estrada, Tonton Gutierrez, Khalil Ramos, Mercedes Cabral at RK Bagatsing. Kolaborasyon ito ng GMA at ABS-CBN Studios at ipoproduce ng Dreamscape Entertainment.
0: When this came along, syempre, no, how could I say no?
6: Why? What made you say yes?
0: Well, the story. Okay. They presented the story first to me. And then, like, maybe a couple of weeks after, nung unti-unti na, sa kanila sinabi na, your co-star is Barbie.
7: This is a childhood dream come true. Miss Sharon Cuneta was the reason why I wanted to become an actress. Because as young as 8 years old, my mother was watching Madrasta.
25: Refreshing at bago naman ang proyektong ito para kina John Estrada at Mercedes Cabral na nagkatrabaho sa maaksyong serye na FPJ's Batang Quiapo.
8: At least ito medyo heavy drama lang. I don't think may action to, but yun, pahinga muna sa action.
9: Si Green mas nag-sink in lang sa akin nung pumasok na si Miss Sharon Cunel. Siling, I'm having goosebumps pa. It's my first time to work with her and I'm really, really excited.
25: Ngayon pa lang, alam na nilang mapapalaban sila sa matinding aktingan sa proyektong ito.
10: I'd love to be part of the showdown. I mean, these people, the entire cast, they're some of the actors that I look up to talaga. You know, they're the industry's best.
26: As soon as I saw the list, alam ko talaga na it's gonna be a powerful cast na, you know, I'm looking forward to work with and learn from, you know, each one of them.
27: Labanan talaga to. No, but, you know, I'm really expecting that it would be a really nice series.
25: Sina Onat Diaz at Dolly Dulu ang mga direktor ng Honor Thy Mother. MJ Felipe, ABS-CBN News.
11: Susunod, mga lugar at aktibidad ng mga susunod na balikatan exercises, planong palawakin. At Alex Ayala, pasok na sa third round ng Italian Open sa Roma. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
28: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
29: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
30: Tamaan po tayo ng presyo.
31: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
30: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
31: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
30: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
31: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
32: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
33: Ubusan ito ng lahat.
34: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
32: Mabagsik at walang sinasakto.
33: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
32: Tapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
35: Sa akin ka pa rin babagsak!
36: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
33: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
32: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
36: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
32: Saan?
36: Sa puso mo.
32: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
37: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
38: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
39: Akala ko magbibigay
1: binigyan mo sa crush mo yan?
2: Oy, kilig.
3: Saray.
4: Cute ka pala, no?
2: Oy, kinikilig.
4: Ganda ko, no?
3: Sobra.
1: Yakapin mo! Ganon!
2: Totoo ba ang nadarama?
4: I love you!
3: Sorry, I don't love you!
5: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
2: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
5: I love you! I love you! I love you! I love you!
3: I love your braso.
1: Ayan o, sobre!
2: Sine Kibig.
5: Saturday and Sunday.
2: Dito sa Sine mo. Hari ka rito.
37: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Pause muna sa drama.
6: Ayaw! Ayaw!
2: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuwela. Stress-free ang bawat isa.
12: Planong palawakin ng mga lugar at aktibidad sa mga susunod na balikatan exercises ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sinagot naman ng Pilipinas sa mga batikos ng China sa military exercises. Nagpapatrol, Bianca Dava.
13: Para kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., mas malaking banta sa katatagan ng rehiyon ang China kaysa sa balikatan exercise. Tugon niya ito sa Beijing na binatikos ang pagpapaputok ng Japan Self-Defense Forces ng Type 88 Surface-to-Ship Missile System sa Maritime Strike na palubugin ang BRP Quezon sa Balikatan Exercises sa Paway, Ilocos Norte noong Biyerkules.
14: Ang tanong ko, paano? Number one, hindi ako Pilip. Number two, wala silang pakialam to.
15: Alright.
14: I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Kahit Vietnam, ginaganon nila. Recently, Malaysia at Indonesia, ginanon nila.
13: Nakikita ni U.S. Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo Jr. na mas mapangahas at mapanupil ang sitwasyon sa rehiyon.
16: We've seen in the last months coercive activities. We've seen the penetration of territorial waters. We've seen unilateral announcements of excessive claims. We see that backed up with force. Certainly Philippine fisher folk, Philippine Coast Guard experience it every day.
13: Ngayong Biyernes, formal na nagtapos ang tatlong linggong balikatan exercises. Higit 17 tropa ng Pilipinas, Amerika, Japan, Australia, New Zealand, Canada at France ang lumahok. Nagsilbi namang observers ang 17 bansa kabilang ang ASEAN member states. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr., limitado man ang partisipasyon ng ASEAN sa balikatan, patuloy na sinisikap ng bawat miyembrong pangalagaan ang seguridad sa rehiyon sa ibang paraan.
16: Right now, the participation of ASEAN is more bilateral in nature. Country Philippines with an ASEAN neighbor. We are not excluding anyone from the Balikatan exercise. We welcome as many countries as possible.
13: Ibinahagi naman ni Chodoro na planong palawakin ang saklaw ng mga susunod na balikatan. Tinalakay din ito ng squad ngayong araw, isang informal na minilateral security grouping ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia na binuo noong 2024 para palakasin ang ugnayang pangdepensa, maritime security at tugunan ng agresyon ng China sa Indo-Pacific region.
0: Increase in scope but not necessarily in scale. Right? So we introduce more activities or different activities in probably different areas. Kasi, you know, hindi lang naman sa West Philippines ito, probably maybe we might want to see more activities on Eastern Seaboard.
7: We will discuss amongst ourselves how we will move forward in expanding the Balikatan exercise that will not just be focused or just located here in the Philippines, but we are going to expand the area of operations as well.
13: Sa gitna ng closing ceremony ng Balikatan, sinunog ng ilang progresibong grupo ang larawan US President Donald Trump sa labas ng Camp Aguinaldo bilang pagkondena sa nasabing military exercise. Giit nila, dapat na mas pagtuunan ng pamahalaan ang mas malalaking problema ng bansa gaya ng mataas na buwis, mababang sahod at kahirapan. Bianca Dava, ABS-CBN News.
12: Sinusuri na ng Commission on Elections ang kumakalat na video sa social media kung saan kitang namimigay ng pera si Batangas 1st District Congressman Leandro Laviste. Sa pahayag sa ABS-CBN News, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagsasagawa na ang komisyon ng fact-finding para alamin ang ilang detalye tungkol sa naturang video, gaya ng kung kailan ito nangyari at kung kandidato pa lang ba o nahalal na si Laviste noong mga panahong iyon. Depensa naman ni Laviste, nangyari ito noong Pasko at galing aniya sa sarili niyang bulsa ang perang ipinamimigay. Inakusahan din niya si Executive Secretary Ralph Recto na nagpapakalat ng video. Sinisikap pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Recto pero wala pa ring tugon ang kanyang kampo.
8: Dumulog sa Korte Suprema ang mga magulang ni Mary Jane Veloso para hilingin na aksyunan ang kanilang writ of habeas corpus petition para makalaya na ang kanilang anak at makapiling sa Mother's Day sa Linggo. Kalakip ng kanilang motion ang liham na isinulat ni Mary Jane para kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Ayon sa ina ni Mary Jane na si Celia, huli niyang binisita ang anak ngayong Linggo. Muli rin siyang nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palayain na ang anak. Ayon sa maggrupong migrante at National Union of People's Lawyers, halos 6 na buwan ang nakabinbin ang kanilang petisyon at wala anilang sapat na basihan para manatiling nakakulong si Veloso sa Correctional Institute for Women mula noong maibalik siya sa bansa noong December 2024. Biktima ng human trafficking si Mary Jane at nakulong ng 14 na taon sa Indonesia dahil sa drug trafficking.
9: Inilunsad ang dapat isa lang movement na layong itulak ang isa umanong totoong batas laban sa political dynasty sa pamamagitan ng isang people's initiative. Kabilang sa bagong grupo ang isang bayan, Clergy for Good Governance, Simbahang Lingkod ng Bayan, Kontra Dinastiya, Makati Business Club, People's Budget Coalition at Ateneo Human Rights Center. Ipinapanukala nito ang ilang probinsyon sa isang anti-dynasty law kabilang ang isang national position at isang local position mula sa isang dinastiya. pagbabawal na tumakbo hanggang fourth degree of consanguinity and affinity, pagbabawal sa succession, replacement o pagpapalit ng posisyon, at cooling off period ng isang termino sakaling maabot na ang term limits. Sa ilalim ng People's Initiative, kinakailangan kumalap ng di bababa sa 10% o 6.9 million ng total registered voters bago beripikahin ng Commission on Elections.
10: Umusad si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikatlong round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya ang pambato ng China at world number 33 na si Wang Xinyu sa round of 64 ngayong Biyernes ng gabi. Maagang lumamang si Wang 3 love sa opening set, pero kinuha ni Ayala ang 6 sa sumunod na 7 games para angkinin ang unang set. Sa ikalawang set, naging mas dikit ang laban, pero nakascore ng break of serve si Ayala sa 8th game para lumamang 5-3 bago tinapos ang laro sa sumunod na game. Ang final score, 6-4 at 6-3. Susunod na makakalaban ni Ayala ang mananalo sa laban ni na world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan at Maria Sakkari ng Greece.
12: Susunod ang tagos sa pusong eksena sa pagitan ng mag-ina, tutukan. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
38: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
11: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
15: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
17: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
15: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
18: Good morning, class.
19: Ang mga una mong minahan na pelikula.
20: Lumawak ang aking imagination.
19: Nangunguna sa umaga.
21: Puta naman ang nakita mo.
22: Slow down.
19: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
23: Wala ka ng alalahanin.
19: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
24: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
25: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
15: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
26: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
15: Ang naninindigan para sa katotohanan.
27: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
15: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
19: Super sa kakastikan.
28: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
29: Tabla-tabla muna, tol.
19: Super sa katatawanan.
30: Okay na ba to? Ito pa!
19: Super pati sa pogi points.
31: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
30: Hindi ko maipaliwanag. Parang bambay. Magic!
19: Super sa lahat ng hanap mo!
30: For everybody!
19: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa Sine mo, hari ka rito!
34: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin. Mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
15: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
0: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
1: kailangan ng gabay na maaasahan.
0: Ako po si Master James Alejandro.
1: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
0: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang suwabing bigotilyo.
4: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
5: Wala naman akong boyfriend din.
4: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malvinis Trumabaho.
3: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatatak.
3: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Dabukan mo!
4: Pare-pareho tayo ng likaw ng...

0: ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
1: Sa akin ka pa rin babagsak!
2: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
3: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
4: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
5: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
6: Saan?
5: Sa puso mo.
0: Sine Barako sa Sinemo. Hari ka rito!
7: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
8: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
9: Tiyak na mag-
10: Isang batang babae ang natagpo ang patay sa taniman ng mais sa Bayambang, Pangasinan. Inakalang biktima ng hit and run, pero natuklasang iba pala ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Yan ang kasong tinutukan ni Jesse Cruzat at Gus Abelgas sa inyong ABS-CBN Soko, Scene of the Crime Operatives.
11: Dakong alas 2 ng hapon noong December 22, 2022 sa Barangay Reynado, Bayambang, Pangasinan. Mabigat ang sitwasyong dinatnan ng isang tricycle driver at ng pasahero nito. Noon kasi nakita nila ang duguang pamangking, tawagin na lamang natin sa pangalang Princess May. Nang makita nila ang bangkay ng biktima, ang mga tagapagsiyasat agad na nagduda sa tunay na sinapit ng biktima.
12: So, nakita namin, nakita ko mismo, sabi ko, alanganing hitan na kanito.
13: Mahirap pag mawala po siya. Lalo po, sobrang lambing niya po. Pag natutulog po, pagising niya po, mama, pahingin ng pambiling merinda. Bibili po kami sa tindahan, bibili po kami ng merinda niya.
11: Panoorin na ang Soko, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
14: Isang madamdaming tagpo ang nag-viral sa social media sa pagitan ng mag-ina ilang araw bago ang Mother's Day. Ito'y matapos madiskubre ni Bayan Patroller Nina Rayos ang lihim ng ina tungkol sa kanyang pagkatao.
15: Meron kang secret, di ba? Alam ko na.
16: Ano?
15: Alam ko na.
16: Ano?
15: Alam ko na naampun ako.
14: Panood sa video ni Rayos na ipinagtapat niya sa nakaratay na ina na natuklasan na niyang ampun siya. Ito'y habang nagpuproseso siya ng kanyang mga dokumento. Nakuha umano siya ng kanyang ina mula sa isang ospital. Gayunpaman, walang bahid ng hinanakit si Rayos nang malaman ng katotohanan dahil hindi anya niya kailanman naramdaman na iba siya sa pamilya. Sa halip, lubos siyang nagpasalamat sa kumupkop na ina at ipinaramdam ang kanyang pagmamahal dito. Sinuklian naman ito ng paulit-ulit na I love you ng kinagis ng ina, kasama ang mga halik at mahigpit na mga yakap. Nangako naman si Rayos na alaga ng ina na dinapuan ng Alzheimer's disease. So wala sa dugo din, ano?
17: I was gonna say that. Ako, alam nyo, bilang ina, wala sa dugo ang pagmamahal sa anak. Kasi minsan, di ba, sinasabi, ay, pag di ko kadugo,
14: parang, walang lukso ng dugo.
17: Hindi ko kaya, hindi po yun totoo. Kasi may nature, may nurture. Correct. Di ba? Ang pagmamahal, pwede mo i-develop yan Nakita mo yun, no? Napakaganda.
14: Ay, yung pet mo nga, hindi mo naman kadugo. Mahal na mahal.
17: Diba? No, at ito, hindi niya naramdaman. Hindi niya naramdaman.
14: Happy Mother's Day.
17: Thank you.
14: Because Sunday is Mother's Day.
17: And happy Mother's Day be to your mom.
14: Yes. Happy Mother's Day sa mami ko. No, happy Mother's Day.

0: Day.
1: Hi, Mommy. Happy Mother's Day.
0: Sa lahat ng nanay at umaaktong nanay.
1: Yan.
0: Ang mga nanay-nanayan.
1: Yes.
0: Happy birthday. Kayo ang bida sa
1: Linggo. Ang mga nanay na nagsosolo.
0: Ay, maraming gano'n. Solo,
1: oo,
0: solo parent.
1: Solo saludo.
0: Nag-iisa, itinataguyod yung mga anak.
1: Yeah.
0: Go, go, go, ha?
1: All
0: wala
1: right.
0: Mo nang labada, ha? Si Karen na magpapahinga sa Sunday. Ha? Sabihin mo kay David at kay Lucas,
1: oo,
0: ha?
1: Muna.
0: I-pamper mo.
1: Wala munang pagpa-plancha.
0: Hindi DJ, ha?
1: Oo, ha? Sila mag-plancha ng damit ko. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
0: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Biyernes.
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.

Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report!

0: Jeff Cabanas at Marlene Adierno sa Spot Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa May 8, 2026, kapamilya. Ito po ang Spot Report. Bawat kaso dito ay siyempre ay may istorya. Bawat krimen may ebidensang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Partner?
2: Ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin sa bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
1: Bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ito po ang Spot Report. Mga kapamilya, kami po ay patuloy niyong napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at sabayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channels at DZMM Teleradyo Facebook at YouTube Channel. Saan pa, partner?
2: Kamera ng inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat sa mga ebidensya. Dahil sa Spot Report, una ang seguridad ninyo. Para naman po sa inyong mga mensahe o magparating ng mga pangyayari sa inyong mga lugar, maaari po kayo mag-message sa aming Viber line na 0919-278-3000.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Sa balitaan, umarangkada na ang 48th ASEAN Leaders Summit and the related meeting sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na mahalagang gamitin ang pagtitipon para maisulong ang mga hakbang at tugon sa tatlong mahalagang prioridad dulot ng gera sa Middle East. Kabilang ani rito ang seguridad at pagbangon ng sektor ng enerhiya. Pagpapatatag sa food security kasunod ng pagsasara ng Strait of Hormuz at pagbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan ng ASEAN. Kumpiyansa ang Pangulong magbubukas ng mga oportunidad ang pagtitipon sa harap ng epekto ng krisis. Nagharap naman ang mga leader sa ASEAN Retreat kung saan isinasapinal ang mga napagkasunduan sa plenary session. Bago iulat ng Pangulo bilang chairman ng samahan, kabilang ang pahayag sa krisis sa gitnang silangan at deklarasyon ng ASEAN Maritime Cooperation.
2: Samantala, kumpiyansa naman ng DILG na mahuhuli ang puganteng dating kongresistang si Zaldi Co bago aprubahan ang hinihiling na asylum sa France. Sinabi ni Interior Secretary John Vicramulla na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa France kung saan huling namataan si Co na wanted sa kasong graft at malversation. Kaugnay ng sinasabing substandard na road dike project sa Nauana Oriental, Mindoro. Linggo-linggo ring humihingi ng update ang DILG sa Interpol. Kaugnay ng hiling na red notice para sa dating kongresista. Sa impormasyon ni Remulla, nananatili umano sa isang bahay sa isang lugar sa France, si Co na may 10 kwartong nagkakahalaga ng mahigit $200 million.
1: Sa ibang balita, arestado ang isang lalaki matapos masangkot sa isa na namang insidente ng road rage sa Calayan Avenue sa Barangay Fort Bonifacio, Taguig. Sinasabing nagugat ang alitan nang kumprontahin ng dalawang motorista ang suspect matapos umanong mag-dirty finger. Bumunot ng screwdriver o inihinalang screwdriver ang suspect at pinagsasaksak ang dalawa saka tumakas. Ayon sa tiyuhin ng suspect, may iniindang kondisyon sa pag-iisip ang pamangkin at posibleng nakararanas ng anxiety attack ng mangyaring insidente. Ay giit pa niya, hindi naunang nanakit ng kanyang kaanak. Nakakulong na ang suspect habang nagpapagaling naman ang dalawang sugatang biktima. Update to dyan. Nakalabas na ho ng ospital yung isang sinaksak, dalawa yan, partner eh. Sila ay magkaangkas, yung back rider, yung inuundayan ng saksak. Kung napunod niyo yung viral video. Pero kanina, nung isinalang na sa inquest proceedings, partner, napag-alaman sa pag-iimbestiga ng Taguig City Police, meron silang existing warrant of arrest. Yung isa ay sa kasong frustrated homicide. Yung rider, merong theft tsaka carnapping. Pero kaninang hapon, sabi sa atin ni Police Captain Melvin Garcia, nakapagbigay sila, partner, ng certificate ng completion. Kumbaga, na-serve na nila yung oras. Yung nakulong na sila, kumbaga. Yun ang sinasabi ko dyan. Yan, no update dyan. Go ahead, partner.
2: Samantala sa lalawigan naman, higit 20 sugatan matapos bumaligtad ang pampasaherong jeep sa bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Patungong Ilagan City ang jeep, lulan ang 21 pasahero na mga nursing student nang mahagip ng nag-overtake na AUV ang likurang bahagi ng jeep kaya nawalan ng kontrol at saka bumaligtad at natanggal pa ang gulong. Sa Davao City, isa ang patay at 4 naman ang sugatan matapos bumangga ang isang tricab sa nakaparadang truck sa barangay Catalunan Grande. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang dahilan ng aksidente habang nasa kusadya na ang driver ng truck.
1: Ititigil na muna sa pagtatanim ang ilang magsasaka ng palay sa Laguna at Isabela sa susunod na cropping season. Ay bakit ito? Ayon kay Kathy Estavillo ng Bantay Bigas, patong-patong ang dagok sa mga magsasaka ng krisis sa petrolyo at hirap sa patubig sa mga palayan dahil sa matinding init. Eh masadong mataas na rin aniya ang presyo ng abono pero binabarat ang pagbili ng palay sa 17 pesos kada kilo. Sa pagtaya ng Bantay Bigas, aabot na sa 3 milyong magsasaka ang apektado ng halos wala ng kinikita kahit panahon ng anihan. Ay patuloy na panawagan ng grupo ang tulong sa mga magsasaka ng palay para patuloy silang makapagtanim at hindi magkaubusan ng supply ng bigas sa mga pamilihan.
2: Mga kapamilya, halos dumidikit na ang diesel sa presyuhan bago ang giyera sa gitnang silangan. Bunsod naman ang namumurong rollback sa susunod na linggo. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 9 piso na ang ibinaba sa presyo ng diesel habang 12 peso sa kerosene. Pero ang gasolina may dagdag na 1.60 hanggang 1.70 kada litro. Hindi pa kasama rito ang presyuhan ngayong araw. Gayun din ang risk premium cost na ipinapatong naman ng mga kumpanya ng langis. Kasabay nito, ipinatutupad din ang 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan. Sa higit 2,500 gasolinahan, ayan po ang sinasabing ipinatutupad.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
3: DZMM! Numero 1 sa aksyon.
1: Tambay Radyo Patrol. Sa report po sa labas ng himpilan, partner, ay ASEAN nananawagan ng kapayapaan at pagresolba ng tensyon sa gitnang silangan. Ang balitang kumpirmado, sigurado mula po diyan sa Cebu, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, take it away.
4: Jeff, walang ibang panawagan ang mga lider ng Timog Silangang Asa kundi ang pagkakaroon ng tuluyang kapayapaan sa gitnang silangan para humupa ang malalang epektong nararanasan ng mga bansa dahil sa giyera. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tanungin kung ano ang plano ng ASEAN sa harap ng malawak na epekto ng giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Sa press conference, sinabi ng Pangulo na nauna nang naglabas ng dokumento ang mga foreign ministers ng rehiyon kung saan ipinapanawagan ang paghinto ng mga kaguluhan, buksan ang Strait of Hormuz at humanap ng paraan para sa pagmataga ng kapayapaan sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran. Ayon kay Pangulong Marcos, walang makakamit na magandang resulta at kinabukasan ang mga bansa kung hindi muna magkakaroon ng kapayapaan dahil nananatiling walang katiyakan ang sitwasyon. Para kay Pangulong Marcos, hanggat nagpapatuloy ang mga bumbahan at pag-atake, mahirap tukuyin kung anong solusyon ang maaaring gawin. Kaya mahalagang gawin muna ang lahat na makakaya para makamit ang kapayapaan sa gitnang silangan. Sa pagtatapos ng summit, nagkasundo ang mga lider na maglabas ng dokumento naglalaman ng pahayag bilang responde sa krisis sa Middle East. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr.
5: We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call it that. That is why the call essentially is peace now.
4: Jeff, matapos ang pagsara ng ASEAN Summit ngayong araw, meron pang natitirang aktibidad si Pangulong Marcos Jr. bukas, kundi ang bilateral meeting kasama ang Prime Minister ng Thailand dito pa rin yan sa Cebu. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you, Christian Yusores.
2: Samantala, posibleng magpalipas naman ng weekend sa NBI Custodial Facility sa Muntinlupa si PGMN founder Franco Mabanta at iba pa dahil bigo pang makapagpiyansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
4: Marlene Jeff, kinumpirma ni Attorney Bernice Rodriguez, legal counsel ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta, na itinakda sa 120,000 pesos ang piyansa para kay Mabanta sa apat na iba pa. Kaugnay iyan sa kasong robbery extortion dahil sa umano'y paninikil kay dating House Speaker Martin Romualdez na aabot sa mega 300 million pesos kapalit ang hindi paglalabas ng 19-minute video expose sa umano'y malawak na korupsyon ng dating House Speaker. Ayon kay Atty. Rodriguez, na gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para mailabas si Mabanta at para ma-dismiss ang kaso. Dagdag pa niya, isa sa mga challenges nila ngayon ang mga requisitos o yung mga requirement na dapat i-comply bilang parte ng proseso. Nantanongin naman natin kung kamusta sila Mabanta sa loob ng NBI Custodial Facility kanina. Sinabi niya na nanatili itong matatag ang loob at nanatiling high spirit ang kanilang grupo.
6: Very good. They're very good. So we spend a lot of time together as a team and they're in high spirits. I admire their strength. Yung mental fortitude nila is something else. So yeah, I'm very happy about that. It really made us so busy the whole day, super busy the whole day. But we understand this is part of the process. And so we're just gonna go through everything and we are very optimistic.
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
1: Aba, samantala, lifetime ban sa pag-aalaga ng hayop para sa mga animal abuser. Isinusulong sa kamera, abay dapat lang naman. No? Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
7: Jeff Marlene, ayon kay Davao Oriental Representative Pino Miguel Almario, layo ng House Bill number 9126 na magpatupad ng lifetime ban sa pag-aalaga ng hayop para sa mga napatunayang guilty sa animal cruelty. Aamyandahan ng panukala ang Animal Welfare Act of 1998 para gawing dagdag na parusa ang permanenteng pagbabawal sa pag-aalaga ng hayop bukod pa sa kulong at multa na 30,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Ayon kay Elmario, may butas ang kasalukuyang batas dahil maaari pa rin nga makakuha ng alagang hayop ang mga convicted animal abuser pagkatapos makalaya. Kaya naman magtatatag ng National Animal Offender Registry sa buong bansa o verification database para pagbawalan ng mga convicted offender sa pagbili ng mga hayop sa pet shops, breeders, shelters o private sale. Nakasabing sa bill ang pakikipagtulungan sa mga animal welfare groups para masigurong epektibo ang pagpapatupad ng batas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMA.
2: Kelly!
7: Yes, Marlene.
2: Paano naman na nasusolusyonan o tutugunan yung mga illegal na nagbebenta ng mga hayop online? Kasi ang daming ganyang partner.
7: Yan, Marlene. Ang pag na-monitor nila, may nag-report nito, saka na ito i-re-register nga dito sa gagawing National Animal Offender Registry para nga ma-monitor kasi makikipag-ugnayan din ang Department of Agriculture sa mga NGOs at yun ang mag-monitor para pag nailagay na yung pangalan nila doon sa registry, ay yun na nga, mamomonitor sila, babantayan sila para hindi na ito maulit pa.
2: Alright, with that, maraming salamat. Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Thank you, Kelly.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Panahon, Patrol!
1: Ay, partner ko, naman tayo ng update sa ating panahon ngayon. Ha? Nasa linya natin si Lori de la Cruz mula dyan sa Pag-asa. Good evening po, Ma'am Lori. Go ahead.
8: Good evening, sir, sa lahat ng ating mga taga-pakinig. Sa kasalukuyan nga po, meron tayong mga pag-ulan pa rin sa Sambanga Peninsula, Bangsa Moro, Cotabato, Sultan Kudarat at Kapalawan dahil sa epekto ng easterly. So pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan sa mga nabanggit nating lugar. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally mainit at mansang panahon pa rin ang inaasahan natin. Sa Metro Manila nga kanina umabot sa danger level, nag 42 degrees Celsius po tayo, habang sa ibang lugar ho, umabot po sa hanggang sa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Samantala, yung bagyo na minomonitor natin sa labas ng par, si Bagyong Hagupit, pwede pong pumasok yan sa ating area of responsibility bukas. And by the time na pumasok po siya, ipapangalan na natin si Bagyong Kaloy. Pero sa nakikita po natin, mababa naman yung tsansa na maka-apekto ito ng malupa, maliban na lamang sa mga significant light to moderate rains sa eastern part of Visayas. Pero advice natin, hanggat maaari po, mag-monitor pa rin sa updates ng PAGASA dahil continuous pa rin ho ang ating monitoring dyan at may possible changes pa. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Maraming salamat, Ma'am Lori De La Cruz.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
1: Ayan, partner, ang sabi ni Ma'am Lori sa Buanga Peninsula, mm-hmm. sa Barm, sa Cotabato, Sultan Kudor at saka sa Palawan. Yan yeah. na. Meron silang mga minomonitor na pag-ulan dyan. Correct. Doon dito naman sa Metro Manila, grabe ho, ang init naman talaga.
9: Mm-mm.
1: Kaya ho, yung lagi ho naming pinapaalala ho sa inyo, mga kapamilya kaservisyo, dala ho kayo ng tubig, palagi mag-hydrate. Tapos eh, kung hawak nyo naman ang oras ninyo, kung kalimbawa kayo ang nag-i-schedule, partner, ng inyong pupuntahan, ay huwag kayong lumabas ng 9 hanggang alas 3.
9: Correct.
1: Napaka-init ho talaga.
9: Totoo. Tsaka yung init ngayon, partner, ay hindi na siya kasing, hindi na siya healthy talaga.
1: Hindi na.
9: May mga oras talaga na dapat alamin mo kung kailang-kailang pwedeng umalis or lumabas. Kagaya sa karami, partner, di ba, merong oval doon. Hindi ka pwedeng mag-jogging or maglakad doon sa oval nang hindi pa, bago mag-alas 4 ng hapon dahil harmful pa
1: mainit.
9: Yung init ng araw sa katawan, sa tao.
1: Tsaka ho yung mga pagkain ho ninyo, ha, ilalagay ho sa frigidaire. Ilalagay sa refrigerator. Napakainit. Madali ho mapapanis yan.
9: Correct.
1: Lalo na kung hindi nyo masyadong lalagyan ng suka. Anyway, partner, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, sino na nasa ating live stream?
9: Of course, partner, dito na si Madam Tina Virinias,
1: okay.
9: Si A.N. Jean, watching sa atin. Uh-huh. Si Madam Lina ho. Nagpasalamat din siya kay Miss Lori De La Cruz ng ating PAGASA weather forecaster. Si Nana Damian, sabi, salamat dito sa Palahon Patrol. At the same time, aba, nag-react si Agnes Reca. Sabi ba naman niya, pati ba naman sa online, ibibenta na rin ang mga animals. Totoo
1: matagal na
9: ho
1: yan.
9: At kadalasan dyan, mga endangered pa.
1: Matagal na ho yan.
9: Ibinibenta. Kasi sa online, walang bantay eh.
1: Black market kung tawagin ho yan.
9: Walang bantay sa online, walang
1: black
9: regulation.
1: Market.
9: Kaya lahat po nakakalusot.
1: Saka ano, partner ha, meron silang mga, dati may nakausap ako, meron silang mga code dyan eh.
9: Yeah,
1: kasi bawal nyo hong, may certain restriction ho ang mga social media platforms na hindi ho pwedeng makikita ang salitang for sale.
9: Yes.
1: May mga code
9: instead na for sale, ang nakalagay for rehoming.
1: Yung,
9: ganyan po mga ginagamit nila.
1: Alam
9: dahil
1: na.
9: Automatic i-block ka ng social media.
1: Saka dapat to, pag ganun eh, kumbaga parang adoption talaga, partner.
9: Correct.
1: Diba? Nararapat ka ba talaga at mahalagaan mo yung hayop, hindi ba? Anyway, ito, partner, nabanggit mo na si A.N. Jean eh, no? Si Agnes Reca nga nandito at saka si Tita Lina ho. Si Agnes Reca nabanggit mo na rin. Ano?
9: Si Louie Basco.
1: Si Louie Basco. Ayan ha. Kaya ang ating tatalakayin ho dito, partner, ay kung hindi busy si Lieutenant Malang, ang tagapagsalita ho ng Highway Patrol Group dahil meron palang yan ba yung encuentro?
9: Sa nagkaroon ng shootout, partner, dahil may isang grupo ng kalalakihan ang nagtangkang manloob sa bahay ng isang vlogger.
1: Yan. Tapos eh, si NCRPO rin, may kaugnay din sa Caloocan na naman. Ano?
9: Yes,
1: aba.
9: Yun nga.
1: Yan ang mga tututukan ho natin dito ha. Diyan lamang ho kayo, magbabalik pa po ang SWAT Report makalipas ang ilang paalala.
3: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa SWAT Report. SWAT Report. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
12: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Nasa niyo ang ano?
1: Oo.
0: Saan ba dito yun?
1: Ito ba? Ito?
0: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina eh.
1: Ano ba anak? Ito oh.
0: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
2: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
4: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po rin po, Jeff Caparaz.
5: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: Ay partner, nasa linya na natin si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ano ba pag-uusapan natin, partner?
5: Yan, partner, pag-uusapan natin patungkol doon sa nabanggit mo niya na isa pang insidente sa Caloocan kung saan nagkaroon nga po ng shootout o...
4: Iba ata ito, partner, yung Indian National ito, yung tinambangan. Yan,
5: nagkaroon ng... insidente ng shooting incident pala.
4: Shooting incident. Baka mamaya itakel na rin natin yung sa HPG.
5: Siyempre. Sige.
4: Baka may report sa NCR. Pero anyway, magandang gabi po, Major Azilo, Jeff Caparaz po at Marlene Padiernos.
6: Good evening po, Sir Jeff, Ma'am Marlene.
4: Mm-hmm. Ma'am, ano ho nangyari dito sa dayuhan, ma'am? Diyan ho sa Caloocan. Pinagbabaril daw ho ah.
6: Yes po. Kaninang bandang past 8 nang umaga, nagkaroon ng pamamaril sa isang Indian national na nauwi sa kanyang pagkamatay. Ito isang 40 years old na Indian national na may hanap buhay po na pagpapautang dito sa Quezon City at saka sa Caloocan. So sa ngayon, hindi pa natin identified yung ating mga suspects na sakay ng kulay gray na Honda Click na walang plaka. So ang alam pa lang natin is yung kanilang mga suot nung ginawa nila yung krimen at saka kung saan sila patungo. So sa ngayon, patuloy yung backtracking at forward tracking ng ating mga kasamahan sa Northern Police District at sa Caloocan para sa identification ng ating suspect.
4: Ma'am, without divulging any operational details, mukha ho bang sinundan yung biktima? Inabangan, sinundan.
6: Sinabi ng ating witness, tumigil yung ating victim, tapos parang ano talagang nakasunod na sa kanya, sinusundan na yung ating victim.
4: Uh-oh.
6: Tapos nung tinanong natin yung kanyang asawa kasi hindi siya masyadong familiar dun sa, wala naman nakakwento yung asawa niya na may nakaalitan or kung ano man kasi tinanong natin kung ano yung mga possible motives. So yung tungkol sa pagnanakaw ay hindi naman since walang gamit dun sa ating biktima matapos yung incident. So ang tinitingnan natin is baka meron siyang nakaalitan or meron siyang siguro sa negosyo, karibal sa negosyo na posibleng gumawa nito sa kanya.
4: Karibal? O kaya ma'am, yung mga umutang sa kanya na may kalakihan, posible rin ho kaya
5: pwede
4: yun?
6: Pwede rin po yun. Pero based sa kwento ng ating yung asawa ng ating victim, previously may naikwento sa kanya na ilang taon na nakakalipas na may isang motorcycle rider na sumusunod sa kanya. Tapos ang tingin niya is may bala siyang hold upin pero hindi niya natuloy kasi nakaiwas yung ating victim doon sa tangkang yun na hold upin siya.
5: Major, gaano daw katagal bago itong mangyaring itong insidente na to, gaano daw katagal niya na nakita o naobserbahan na may sumusunod sa kanya na motorsiklo?
6: Nakwento niya yun before pa, pero ilang taon na ang nakakalipas daw nung sinabi yun ng asawa ng victim.
5: Kamusta po yung backtracking natin sa mga CCTV sa area? Nakita ba? May nakita bang plaka? Or ano mang maaaring maging pagkakakalanlan ng motorsiklong gamit ng mga suspect, ma'am?
6: Bukod sa kulay na gray ng Honda Click na kanilang gamit na motor, wala itong plaka. Yung ating shooter or yung backride niya is nakasuot ng kulay blue na long sleeves at shorts. Tapos yung driver, nakasuot ng black na long sleeves at shorts. So, nangyari itong insidente natin sa kahabaan ng itong Kabatuhan Road sa Deparo, Caloocan City. Tapos, matapos yung kanilang pamamaril, tumakas din sila tapos papunta sa direksyon ng Deparo Road. So, palayo din sila dun sa kung saan nangyari yun. So, sa ngayon, yung CCTV sa kung saan available yung mga CCTVs, doon yung ginagawa ngayon, itinitrace ngayon ng ating mga investigators.
4: Ma'am, itong victim po, siya daw ho ay laging doon dumadaan? Doon ba lagi ang ruta niya ba?
6: Hindi, kasi nandun lang yung, hindi natin masabi kung yun yung ruta niya. Kasi yung kanyang business is sa Quezon City at saka sa sa Caloocan. So, hindi sila kaya lang siya nandun sa area is para nga siguro maningil at bisitahin yung kanyang asawa kasi hindi sila same ng tinitirhan na bahay. So parang binisita lang niya yung asawa niya tapos siguro naningil na dun sa area at pauwi na rin siya nung nangyari yung incident.
4: Grabe naman ito.
5: Alam mo, Major, parang nakaka-alarma yung mga ganitong mga insidente kasi in broad daylight. Talagang malalakas ang loob nitong mga kriminal na ito na mamaral pumatay sa gitna ng daan na maraming tao makakita. Hindi lamang po itong insidente ito, pati sa Timog Avenue partner, di ba?
4: Sa Timog.
5: Broad daylight din ginawa yung krimen. Ano ho ang masasabi ng NCRPO dito?
6: Masasabi natin dito na kahit since ginawa nila ito ng maliwanag, is madali silang mahuhuli, madali natin silang matitrace at mababacktrack at mapaforward track yung kanilang patutunguhan. Kagaya nung nangyari dito sa Timog na alam na natin at kumbaga kilala na natin yung ating mga suspects, meron na tayong pagkakakilala sa kanila. So, hindi rin magtatagal at makikilala natin at masosolve din natin itong incident na ito.
4: Major, ano nyo kaya ako natanong kung yun ang kanyang ruta? Kasi kung kasi natatandaan kung ko, pinapaalala nyo ho yan eh. Kapag meron ka ng banta sa ano mo partner sa buhay mo araw-araw iibahin mo talaga ang ruta mo tapos naalala ko naman nung nagpunta si General Abirin sa NPD may ganyan partner tinambangan din ang sabi ni General Abirin pag ganyan i-report nyo kaagad sa police
5: pero yun yung na-arresto din partner yung suspect
4: nakipaglaban yung Indian National
5: yung
4: din
5: hindi,
4: ata
5: hindi gumana yung motorsiklo niya
4: tapos yung baril parang pumalya din ata natatandaan mo yung Major parang last year ata yun eh.
6: Oo, last year yun. Ang nakausap natin is yung kapatid nung victim kasi nagpapagaling siya. So, nanlaban talaga siya.
4: Laki
6: kasi pinasok yung bahay niya eh. Malaking tao. Hindi na-expect siguro nung pumasok na manlalaban yung kanyang pinasok na victim.
4: Again, Major, without who i-compromise yung investigation, may lead na ho tayo. Kumbaga, alam na ho kung saan nagpunta itong mga suspect na ito. Kumbaga, bilang na ang araw ng mga ito.
6: Bilang na yung mga araw nila kasi hindi naman nila ginawa ito ng madilim, madali silang matitrace. Alam natin kung saan sila nagpunta. So yung kagaya nga nung sa ating incident sa Quezon City na natrace natin kung nasaan sila. So malalaman natin kung saan sila nagpunta at ma-identify din natin
4: kasi ho, kung ang mga motibo nga ho dyan is either kakumpetensya dun sa negosyong pagpapautang o yung mga umutang. Sino doon? Yung mahaba ang listahan niya.
5: Totoo
4: diba?
5: Yan. Diba? May anong nakikita ng challenges Major sa paglutas itong kasong ito?
6: Siguro medyo mahihirapan lang tayo dahil na walang plaka yung motor na ginamit nila pero since identified naman yung ating mga yung kanilang ruta na pinahak matitrace natin kung saan sila nanggaling at kung sila papupunta.
4: Major, yung ho nangyari dyan, iba lang ho ng konti, pero same sa Caloocan din ho eh. Do operation to ng Highway Patrol Group.
5: Magkalapit lang ho eh.
4: May report ho kayo about ho doon?
6: Yung operation ng HPG, kung saan limang suspect po yung ating na-aresto na sinasabi nila na involved sa isang frustrated robbery with intimidation, ganun din sa carnapping yung ating mga suspects na nahuli.
4: Major, ito maisingit ko na rin ang NCRPO bumaba ho ng 23% pa ito. Tama ba itong basa ko? Ako nagsulat nakalimutan ko. Yung 23% yung ibinaba ho ng focus crime nung April 27 at May 3 2026. Sabi ho ito ni General Abirin. Ano ho ang ia-attribute nyo ho dito? Bakit ho magkaroon tayo ng decline ho dito?
6: Pwede, maaari natin i-attribute dun sa ano, dun sa ating mas pinaiting na pagpapatupad ng ating mga local ordinances kasi bumaba yung ating mga physical injuries, yung ating murder, yung ating rape, at yung ilang incidents natin, yung ating 8 focus crimes is mga bumaba dahil naiwas, kumbaga yung naiwasan natin yung mga petty crimes, yung mga local ordinances na pinagsisimulan din ng mga malalaking krimen, kagaya halimbawa nung physical injury na nagsisimula sa kurso na dahan lamang sa ano, sa kalsada ng mga nagiinom or yung mga riot natin na nagsisimula, syempre pagka yung mga kabataan natin ay pag-alagala sa kalsada ng gabi. So yan yung mga ano, yan yung mga naiwasan natin, mga bumabang krimen dahil sa mas pinaigting nating local ordinances at syempre yung ating patuloy na police visibility and presence.
4: Go ahead, pardon.
5: Major, kamusta pala yung datos dyan sa Northern Police District? Sorry po kung tatanungin ko to kasi magkasunod yung insidente ng shooting incident dyan sa
4: AOR
5: area.
4: Parehong AOR. Mukhang kakapalit lang yata ng DD dyan eh.
5: So, kamusta po ang monitoring po dyan sa lugar at lalo na po dyan sa bandang Caloocan?
6: Sa ngayon, tinuturing naman natin, namin ng mga isolated cases ito kasi hindi naman natin pwedeng i-connect itong dalawang incident na ito since yung isa ay operation. Kumbaga parang ano to, continuous operation ng ATV kung saan na-aresto natin yung limang suspect. So ito naman na shooting incident ay ano naman, parang hindi natin masasabi pero baka nanggaling pa ito ng ibang lugar. Nagkataon lamang na dito na lang nila naabutan sa Caloocan dahil doon sa tumigil. Sabi kasi ng witness natin is tumigil pansamantala yung ating victim kung saan siya naabutan ng ating mga suspect.
4: I-ano rin yan, ano medyo, sa investigation. Yung forensic, di ba, cellphone, baka mamaya sino ang nagpatigil sa kanya doon. Sino, di ba?
5: Baka planado.
4: Planado, di ba? O, tigil ka muna rito, nandun ako dito, di ba? O, set up. Ang titingnan natin sa mga susunod na araw. Anyway, Major, baka ho, meron ho kayong paalala. Si RD ho, baka meron paalala sa inyong mga tuwan. Go ahead ho.
6: Yes po, sa ating mga kapulisan, inaasahan namin kayo na palaging nandyan sa ating police sa ating police presence para sa ating kaligtasan ng ating mga kababayan, ang ating palaging sinasabi na dalawa lang yung tungkulin ng mga pulis.
4: Major, nagcha-choppy po. Ma'am? Nagcha-choppy po
6: yes
4: si
6: po, yes.
4: Go ahead, ma'am.
6: Dalawa lang ang trabaho ng ating mga kapulisan to prevent and control crime. So kung halimbawa man, isolve natin yan. Kung hindi natin masolve, iwasan po natin na makagawa pa ng krimen yung mga masasamang loob. At syempre sa ating mga kababayan po, kung halimbawa man po na meron kayong kahinahinalang mga tao o sitwasyon na gusto po ninyong i-report, ang 911 po ay maaari niyong tawagan 24 oras. Maaari po kayong mag-report para po maiwasan natin ang mga ganitong insidente. At nandyan din po ang ating mga kapulisan sa kalsada, sa mga stations po natin. Maaari po tayong pumunta para mag-report po para na rin po sa ating sariling mga kaligtasan.
4: Ayun. Very well said po. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Salamat, Major. Mag-iingat.
5: Thank you, Major.
4: Happy weekend.
6: Salamat po.
3: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Paawa-awa naman yung dayuhan, partner.
5: Oo.
4: Tatrabaho, gahanap buhay. Sino ba naman na mag-aakalang gano'n? Ano? Kaya nga ho, ang paalala ho lagi, kung kayo ho, may banta, sabihin nyo na ho kaagad sa pinakamalapit na police station. Tapos kung yung ruta ninyo, lalo na sa ganyang negosyo, partner, iba-ibahin yung ruta.
5: Oo.
4: Di ba? Or kabisaduhin mo ang mga police station sa lugar na pupuntahan mo.
5: Correct. Diba?
4: Para at least kung naghihinala ka ng may sumusunod, diretso ka police station.
5: Tama ka dyan, partner. Kasi nabanggit nga ni Major kanina, diba?
4: Diba?
5: Na before, meron na siya napansin, meron na siya na-observe
4: na
5: sumusunod sa kanya. Pero ipinagkibit balikat lang
4: yan. Yan nga.
5: Baka isa yun sa mga signs na dapat si dati pa lang nag-ingat na siya, nag-ready na siya ng kanyang pwedeng gawin para kahit pa na-protektahan niya ang sarili niya.
4: O kaya kahit yung si Mrs. niya siguro na-report, no? Inibasuhan siyang i-report kaagad sa pinakamalapit. Kasi nga part yan, ang hirap yun eh.
5: Tama.
4: Nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero hindi naman natin sinasabing gano'n. Ano? Pero itong programa namin, ang aim nga ho nito, may mga ganito hong nangyari eh, matutuho tayo doon, di ba?
5: Correct.
4: I-report nyo po, tapos eh, kung may mga na-receive nga kayong banta, abay huwag nyo hong ikibit balikat, sabi nga ni Partner Marlene.
5: At saka, of course, partner, para naman doon sa mga nakasaksi o may mga ideya.
4: Makipagtulungan naman kayo.
5: Makipagtulungan naman kayo sa mga pulis. Kasi,
4: huwag nyo ng pahirapan, CCTV, ha? Pagka, diba?
5: At saka, huwag na rin kayong manahimik kung kayo talaga may nalalaman dahil habang buhay nyo dadalhin yan, di ba?
4: Kasi, partner, ang sinasabi naman kasi, kapag halimbawa, ikaw ang may-ari ng CCTV, syempre, ayaw mo rin ng dahil nga pag court battle na, partner, i-authenticate mo yan. Hindi ba? Siguro, maganda, sabihin nyo na lang ho sa investigators kung halimbawa, ayoko humarap sa korte, pero ito ang CCTV. Di ba? At least makita lang ba kung saan nagpunta. Eh, malay nyo, kung maputol doon sa bahay ninyo yung kuha, makipagtulungan ako para ma-solve din. Saka ikabubuti ho ng lahat yan.
5: Totoo yan, partner. At least ang kanaganda ng partner, talagang makakatulong ka rin ma-resolve at makamit yung hustisya ng isang individual na naagawa ng pagkakataon. Yeah. Diba?
4: Anyway, yung nangyari kanina sa Caloocan, partner, ito yung detalye nila. Yung anim na miyembro ng renta nga, kasi nga mukhang busy nga si Lieutenant Malang. Pero anim na miyembro ho ng renta nga, yung na-aresto ho dyan sa Caloocan. Yan, nakikita nyo sa inyong mga screen. Oh, diba? Nakaposa sila, partner. Sa Kaute nga ho, ang anim na miyembro ng renta ngayon na yan, ay dahil ho, ang sabi ni Kelly Cordero, partner, siya pala may report dito. Ayun, sa Mabini Street, sa may Paho Caloocan ho ito nangyari, nang subukan nilang looban yung bahay ng isang vlogger. Aba, sino kaya ang vlogger ito? Ayon nga po kay Highway Patrol Group Spokesperson Lieutenant Naday Malang, ay isang buwan na nilang minamanmanan yung grupo, partner. Mm. Go ahead, partner.
5: Kaya naka-action
4: Intel.
5: Agad, partner.
4: Oh, Intel.
5: Saan yun? Sa pamagitan nga ng Intel operation, partner, nasundan at nasa kote yung anim na suspect na napag-alaman nga ho na ang isa ay dati pang police.
4: Na naman pala.
5: Yan yung banta, partner. Yan yung mahirap pag yung isa yung isang tao ay dating police
4: natanggal
5: sa servisyo. Baka sa mga gantong mga gawain na mag-settle. Ito yung ganto yung gawing kabuhayan.
4: Racket.
5: Ang daming ganyan. Ang daming ganyan. Bandang alas 11
4: kanina,
5: sinubukang tumakas nung limang suspect gamit yung dalawang sasakyan
4: na
5: narentahan nila at nilapatan pa ang peking plaka.
4: Pinilitan plaka.
5: Napag-alaman din ng HPG na sangkot din yung grupo na yun sa iba pang mga modus.
4: Grabe,
5: tulad ng birthday cake modus.
4: Ah, sila pala yun.
5: Napakadelikado nito. Alam mo, dami na nag-viral sa social media na birthday cake modus.
4: Mga senior citizen ang binibiktima.
5: At pati pag-anako ng mga motorsiklong narenta.
4: Grabe. Grabe, no? Grabe yung sistema nung modus nila, no?
5: Parang ano sila, partner, organized na yung
4: crime
5: nila,
4: na ito. Yung suspect ko, maharap sa kasong frustrated robbery, paglabag sa anti-carnapping law, at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
3: TTZMM Numero uno sa aksyon.
4: Ay, tsaka partner, isa pala yung nadaanan ko kasi ito meron na kasi akong kakilala na biktima, partner, ng mga scheme dyan sa mga bakasyon, sa mga resort ba. Nakopya yung pangalan, nakopya yung logo, yun na. Kaya ang sinasabi ho natin dyan, kung kaya nyo hong puntahan ng personal, dun ho kayo makipag-deal.
5: Correct.
4: Tapos,
5: at saka hindi na lang, partner, kasi magandang pagbatayan ngayon yung mga following, yung mga likes and shares ng isang page. Kasi marami rin hong nabibiktima yan. Minsan yung peke, yung scammer, mas marami pa silang following kumpara doon sa original.
4: Kinyatsaga nila kasi, partner, hanggang sa makukuha sila na makakuha ng mga...
5: Ito namang kakilala ko, partner, hindi naman siya sa scheme na binabagit mo. Pero ang pagkakabiktima sa kanya, bumili siya ng laptop online.
4: Diba?
5: Ang akala niya ay makakamura siya kasi pinangakuan siya na 50% off, ganyan. 40,000 yung kanyang pinakawalan.
4: Tapos,
5: pick up sa store. Pagdating sa store, sabi nung may-ari, hindi po sa amin yan. Yan yung kinalang wina-warning na nanggagaya sa kanilang page. Kaya mas maging maingat po kayo pag bibili kayo ng mga gadgets.
4: Laptop ito,
5: laptop. Gadgets.
4: Hindi naman binato, laptop.
5: Hindi naman, partner. Hindi lang nga nakuhang laptop.
4: Tapos?
5: Ayun, kaya mas maganda, partner, kapag ganyan na bibili kayong gadgets at magbibitaw kayo ng malaking
4: physical
5: pera.
4: Physical store. Punta kayo sa physical store. Correct. Tapos kung halimbawa may naibigan kayo sa online, na mga online store na yan, ang pinapayo ho namin, punta ho kayo sa mga police station.
5: Doon
4: kayo makipag-meet. Eh, kasi mahirap din ng partner na, kung ikaw naman ang seller, mahirap naman na ibibigay mo naman ang address mo.
5: Totoo, totoo
4: mahirap
5: yan.
4: Mahirap yun.
5: Yung security mo naman ang mahahamper pag ganyan.
4: Diba? Anyway, partner, bago tayo mag-gap ulit, sinong nandyan na? Oh, may humabol ba?
5: May humabol, partner. Nabanggit mo na ba si Eric Araulio kanina? Oh. Si Len Paraiso,
4: okay,
5: na nanonood din sa atin. And of course, partner, si Louis Basco, watching. Pati na rin si Sergeant Putik,
4: yun,
5: na nanonood sa atin.
4: Si Jill Borjal, partner, nandito na. Tsaka si Len Paraiso nga. Anyway, magbabalik pa ba ang spot report? Kailangan lang ho namin magbigay daan sa ilang paalala sa oras na 8:43.
3: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
7: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
11: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!
4: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
5: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: Ay, ano, partner, speaking of mga panloloko pala sa mga seller naman ito. Kanina, sayang, hindi ko naitanong kay Major Asilo.
5: Ano yan?
4: Ano, partner, modus din ito, na peki niya yung resibo, partner. Isang mag-aalahas ang nabiktima niya, partner. Ang galing.
5: Parang napeke, as in galing-galing yung format ng resibo?
4: Oo, parang ang nangyari, nakapagpadala siya doon sa seller na ito na, na-deposit ko na. Ito ang resibo.
5: Screenshot lang.
4: Oo, partner. Natanga yung halagang 2 million mahigit, partner, na alahas yun.
5: Ayun lang.
4: Ayan,
5: hindi na double-check sa account niya kung pumasok
4: diba?
5: Yung pera.
4: Grabe, partner na talaga. Wala na talagang pinipili talaga
5: saka,
4: ngayon.
5: Question, partner, pardon my ignorance, pero kaya ba makapag-transfer online ng 2 million pesos? Kasi doon sa bank account ko...
4: Ay, hindi pala, maximum... partner. Mali pala ako na nabasa. Sorry.
5: Ano?
4: 300 plus.
5: 300.
4: Yung ano pala, yung sa Caloocan pala. Dami kasi yung spot report ako nare-receive. Ang 300. Ayan, o. Napeki, partner, no? Tamo. Oh, na may resibo.
5: Nako.
4: Na natanggap, partner. O, edi kawawa naman. Pinadala yung alahas ngayon.
5: Teka lang. Paano? Paano niya nagawa yun?
4: Eh, yun nga, partner. Ang galing nga, hindi ba? Ang galing. Kaya, dapat talaga kayo. Eh kapag may mga ganyang transaksyon, mm-hmm. eh police station, mm-hmm. o kaya ay i-verify nyo maigi, di ba?
5: Yeah, at saka huwag talaga magtitiwala partner sa digital, sa online, online lang na usapan. Huwag na huwag po talaga magtitiwala. Though mas convenient, oo, pero minsan po pagiging convenient, hindi po siya nakakatulong. At yan nga, nangyari.
4: Ayan, partner, ito. Sa investigation, partner, yung suspect, partner, ay bumisita doon sa isang jewelry shop sa San Juan. Tapos bumili siya ng mga alahas worth 397,000 pesos. Allegedly, na-convince niya, partner, yung shop owner na nakapagbayad na siya online via online banking. At meron siyang presenta na proof of purchase. Edi pinadala ngayon yung alahas. Tapos after ilang araw, nagulat si seller, walang pumasok.
5: Bakit kasi hindi niya sinak agad? Sayang naman
4: yun. Pag malaki kasi, partner, minsan hindi nagre-reflect. Ganun yun. May mga one day banking days pang mga sinasabing ganyan. Anyway, partner, kuha ulit tayo muna ng report sa labas ng impilan. Pagtaas ng singil sa kuryente noong April billing, hindi dapat isisi sa 4Ps beneficiaries ayon sa DSWD. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert Diz. And Bert, take it away.
12: Jeff, maraming pinabulaanan ng DSWD Secretary Rex Gatsalian na mga 4Ps beneficiary umano ang dahilan ng pagtaas ng singil sa bilang kuryente noong Abril. Tinawag ni Gatsalian na fake news ang naturang akusasyon at nilinaw niyang ang pagtaas sa kuryente noong April ay bunsod ng generation expense ng naturang electric company at hindi dahil sa lifeline subsidy program ng pamahalaan para sa mahihirap na pamilya. Paliwanag pa ng kalihim, napakaliit lamang ng konsumo ng kuryente ng mga household beneficiaries ng 4Ps dahil karamihan sa mga ito ay gumagamit lamang ng mga electric fan at bumbilya sa kanilang mga bahay. Dagdag pa niya, wala pang kalahati ng isang sentimo kada customer ang napupunta sa lifeline subsidy program kaya hindi umano ito sapat upang magdulot ng malaking pagtaas sa electric bills. Batay rin sa datos, nasa mahigit 135,000 4Ps household lamang ang kabilang sa lifeline rate subsidy program kumpara sa mahigit 8 milyong customer ng nasabing electric company at binubuo ng mga residential, commercial at industrial consumers. Samantala, sinabi ni Gatsalian na bukas ang DSWD sa panukalang revisahin ang expanded lifeline rate law basta't hindi ipapasa sa mga consumer ang dagdag na gastos sa kuryente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
4: Thank you, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
4: Anyway, partner, itutuloy ko yung kwento ko. Yung sa San Juan. So, April 27 nangyari yon. So, nalaman ngayon ng seller, aba, wala naman pumasok. Pero kiniklaim nitong suspect na nagsend na siya. So, ang ginawa nung seller, partner, dahil na-realize niya na mukhang naloko ako rito nag-follow up ngayon siya. Arrange na yan. Follow up transaction, May 7. Ayun, na-entrap ngayon nila ito, partner. Ka-meetup. Ayun, di ba? Kaya
5: at
4: mag-iingat kayo. Pero partner, na-entrap nga, hindi na-recover yung 397 na worth
5: na
4: ng...
5: Na.
4: Wala na. Yun yung ito. Mga alahas, wala na. Ang na-recover na lang ay yung worth na 30,000 pesos na bracelet.
5: Ang bilis ng kilos.
4: Siyempre, ang ginagawa dyan, partner, kasi ay siyempre, kukuhanin muna ang tiwala eh. Di ba? Pag nakuha tiwala, ayun na. Siyempre, kung ikaw'y tiwala, okay na. Pag-transfer na ako, ayun.
5: Parang yun nga nila, partner, recently sa operasyon naman ng CIDG-NCR.
4: Ano sabi?
5: Na ito naman, kababata sila. Na si victim, nag-negosyo siya ng luxury bags. Ngayon, ito naman ay hindi nameke ng resibo, pero nameke siya ng cheque.
4: Yun.
5: Bumili siya ng luxury bag, tapos nagbayad siya ng cheque, dalawang cheque na tig 75,000 pesos, so worth 150,000, yung presyo ng bag. Nung pina-verify o nung pina-deposit na sa banko, tumalbog.
4: Grabe, ano?
5: Ay, naku. Ang sipin mo, magkababata yung partner at syempre, palagay ang loob ng biktima dahil kababata nga niya, kaibigan niya.
4: Ayun na nga, partner.
5: Yun yung masakit na talagang talaga. Pa yung mandaloko sa'yo.
4: Parang sa akin, partner, mayroong tayong na-assistihan sa online wallet naman yun. Eh, sabi niya, parang nawawala, nakakaltasan ako, nahakhata ako, nahak. Sabi nung nagpatulong, kakilala ng tito ko sa silang Cavite. Tinulungan ko naman. Hindi siyempre, sige nga ho, ito gawin ninyo, etc., etc. Ngayon, di nag-feedback ngayon yung online wallet na yon, partner. It so happened, kaibigan niya, partner. Parang nasalisihan siya nung nagpadala ng OTP.
5: Nako.
4: Yan, mga masasaklak. Diba?
5: Mahirap naman.
4: Mahirap po magtiwala eh. Kaya dapat po talagang choose your friends wisely.
5: Yeah.
4: Choose your friends wisely.
5: At hindi porket kaibigan dapat maging palagi ka na agad. Hindi po namin sinasabi nga maging mang-away kayo ha.
4: Oo,
5: pili lang. Sasabi po namin maging mapagmatiyag kayo at the same time, huwag kayo basta-basta nagkitiwala. Yeah. Sabi nga,
4: ni yun, sabi.
5: Agnes Reca.
4: Ang sabi
5: sa
4: ni
5: ngayon,
4: Agnes.
5: Panahon, mahirap na magtiwala. Malipa na lang doon sa may pangalan. Kahit nga po may pangalan.
4: Kahit may pangalan na.
5: Kahit nga kaibigan. Nay, ang hirap pa rin pagtiwala.
4: Sabi nga ni Sergeant po, tinablan ng kababata, awit. Aray masakit
5: mo.
4: Yun. Anyway. Anyway, partner, pag-usapan din natin ito dahil mayroon pa naman tayong oras. Kaya kung gustong pag-usapan, sa init ho ng panahon, lalo na ho yung mga nagmamaneho sa kalsada, wag ho kayong papadala sa init ng panahon ng inyong ulo. Keep cool pa rin ho. Ha? Kasi nga ho yung road rage dyan sa Taguig, yung isa sa item natin, partner. Nagsimula lang sa dirty finger. Ang kwento niyan, partner, dyan sa Kalayaan Avenue sa Taguig. So, ito yung suspect, partner. Humarang doon sa kalsada. Binubusinahan ng mga nasa likod, ng mga biktima ngayon. Dadaan kami. Ngayon, nung nag-go na, sa halip na umalis ng matiwasay, nag-dirty finger, partner. Di syempre, na-provoke naman yung dalawa ngayon, magkaangkas. Hinabol ngayon nila. Nag-abot ulit sila doon sa isang kanto.
5: Okay.
4: Ayan o, partner. Nag-abot sila ulit ngayon. Nung nag-abot doon, kinumpronta nandun, ba't mo naman kailangan ganunin pa kami? Bumaba ngayon yung back right, inambahan ngayon ng, ng helmet. Ngayon, pagkatapos no, naawat na sila nung nagsagutan pala muna. Di sabi, ba't yung kailangan mong gawin yun? Nagmurahan, partner. Naawat ng traffic enforcer. Ngayon, nung dapat pag-o na, naging kalmado na raw sabi, kalmado na. Nagulat na lang yung enforcer. Biglang in-stand nung suspect yung kanyang motor, may kinuha doon sa compartment na isang matulis na bagay. Hindi kasi ma-determine, partner, kung ice pick ba ito o screwdriver. Basta matulis na bagay. Ang sabi ng Taguig ni Colonel Anion,

0: Private resort po ito. If you wanna book, pwede po kayo mag-message sa FB page. Casa Pamilya Private Resort and Casa Mama Private Resort.
1: Yes! At syempre, ang iyong social media account para naman mas luwamak pa ang mga subscriber at followers ni Andrew Gan.
0: Ayun po. Instagram, I am Andrew Gan. TikTok, Andrew Gan 28. And sa Facebook, Andrew Gan.
1: Ayun naman. Hindi ba malayo na magkaroon din ng single? Kanta, no? Si Andrew Gan. Di ba naman?
0: Malay natin.
1: Di ba? Magkaroon din yan. Thank you very much, Andrew.
0: Thank you so much, Papa Awel, for inviting me sa show nyo. Uh-huh. And sana more power and sana mas marami pa kayong mag-guest para matulungan nyo.
1: Yes, kompleto si Ricardo's talaga ang kwentuhan natin. Walang tapon, lahat na ikwento natin. Thank you and more projects for you, more business for you kasi marami kang natutulungan. God bless.
0: Thank you, Papa Awel.
1: Thank you. Supportan po natin si Andrew Gan.
0: Thank you.
1: Kaya po ng support ang ibinibigay nyo sa DZMM, mga kapamilya, dahil araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Ito po yung dating Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Kaya congratulations sa atin, DZMM family. Naku, mga kapamilya, susunod na po ang Love Connect kasama si DJ Monica Figueras. At nagdaan na nga pong isang oras na balitang showbiz na walang mintis. Kami pa rin pang inyong ultimate source sa mga balitang showbiz. Kasama po ang aking partner na si DJ Jai Ho. Ako naman po ang ever lovable, Papa Awel Paz. Sabay po kayo. Alam ko na. Alam nyo na.
0: Alam na this.
1: Yes. Thank you.
0: Thank you.

0: work of ASEAN must continue, not despite the challenges, but because the times demand our answers to those challenges for our peoples, for our countries, for ASEAN.
1: Isang line lang yan sa ating bill. Magkano ang nakolekta, magkano ang nagamit, magkano ang balance?
2: Parang it's a simple way lang po, thanking her sa mga ginawa niya for me, sa mga sacrifices. Alakis lang ng dalawang anak ko, okay na sa akin. Kailangan hindi na ano yung material na yun. Mabati ka lang, okay na.
3: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Sa headline ngayon, pampasaherong jeep bumaliktad sa Isabela, higit 20 sugatan.
1: Pinsala sa agrikultura sa Albay ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, pumalo na sa 43 million peso.
0: Nagtagbawa sa presyo ng gasolina at diesel, asahan sa Martes. Special payout sa ilang PUB drivers sa NCR itutuloy sa Lunes.
1: Meralco, pinagpapaliwanag sa namumurong dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Ilang lugar sa Quezon City at Rizal, mawawalan ng tubig umpisa mamayang gabi.
0: ASEAN Summit sa Cebu, umarangka.

0: Kada na pagtutulungan sa panahon ng krisis, binigyang diin ni Pangulong Marcos.
1: At iyan venerasyon, may reaksyon sa sinasabing pagpapakasal ni Bea Alonzo.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Mika Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sisimulan na po sa Lunes ang special payout ng 5,000 pisong cash assistance para sa mga driver ng motorcycle taxi, service delivery riders at mga driver ng Transport Network Vehicle Service sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Asec Irene Dumlao na maglalabas ng abiso ang mga transport network company sa listahan ng mga driver na naka-onboard sa kumpanya at sa schedule ng payout. Kung hindi anya makita ang pangalan, posibleng nakasama ito sa iba pang TNC kung saan naka-onboard ang rider o maaaring sa ibang batch ng payout.
2: Huwag dumugin yung payout venue. Kasi meron nga pong mga abiso na ilalabas yung mga transport network companies. Para naman po dun sa issue on the regulation side, well, we'll leave that to the DOTR. Kung halimbawa, hindi po sila na-serve pa rin at titignan ng DSWD pa paano makakapag-provide ng iba pang mga intervention.
0: Nagpapatuloy naman ang payout para sa mga driver ng jeep at tricycle sa mga rehiyon. Target ng DSWD na matapos ang pamahagi ng cash assistance sa May 20.
1: Namumuro ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi sa DZMM ni Department of Energy Director Rino Abad na batay sa 4 na araw na trading sa world market, nasa 9 pesos ang ibinaba sa presyo ng diesel at 12 pesos sa kerosene. Pero may dagdag presyo sa gasolina na maglalaro sa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Ayon kay Director Abad, kung kukwentahin, halos dumidikit na ang diesel sa presyuhan bago ang gera sa gitnang silangan. Kasabay nito, may ipinatutupad ding 10 piso kada litrong diskwento para sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan na mahigit 2,500 gasolinahan.
3: May pressure doon masyado sa gasolina. Baka mas marami ang bumibili, gumagamit ng gasolina. Dito naman sa diesel, bumabalik na yung market-based talaga na price.
4: Opo.
3: Hindi yun dahil sa speculation. 55 to 65, no, dati. Pero ngayon, dahil 70 to 95, another 10 peso na naman, baka nasa 60 to 85 na tayo. Medyo elevated pa, pero hindi na malayo.
0: Iginit ng National Association of Electricity Consumers for Reform o NASECOR na dapat ipaliwanag ng Meralco kung paano mapapababa ang bayarin sa harap ng posibleng taas singil ngayong buwan. Sinabi sa DZMM ni NASECOR President Pete Ilagan na mahigit 80 bilyong piso pang sobrang singil na dapat i-refund ang Meralco sa mga consumer. Bukod sa pagpapababa ng bayarin, dapat din anyang linawin ng Meralco sa mga bill kung ito'y totoong napupunta sa mga programa nito. Kabilang ang feed-in tariff allowance o FITALL, gayon din ang lifeline rate. Umaasa rin ng NASECOR na hindi aaprobahan ng Energy Regulatory Commission ng hirit na 99 centavos na dagdag sa distribution charge.
5: Upang mabigyan naman natin ng konting kaginawahan ng mga consumers, malaman ng consumers kung totoong yung tulong na hinihingi sa kanila ay napupunta doon sa purpose nung paniningil. Isang line lang yan sa ating bill. Magkano ang nakolekta, magkano ang nagamit, magkano ang balanse.
1: Atensyon sa mga customer ng Manila Water at Maynilad. Mawawala ng supply ng tubig ang ilang lugar sa Quezon City, kabilang ang Barangay Bahay Toro, Culiat, San Martin de Porres, San Roque at Laging Handa dahil sa gagawing line meter replacement. May water interruption din sa Angono at Binoonan, Rizal dahil sa interconnection. Magsisimula ang water interruption mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Makararanas din ang water interruption sa ilang lugar sa Pasig, Quezon City at Taguig sa May 12 12 hanggang 13. May water interruption din ang Maynilad sa ilang lugar pa sa Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Bacoor at Imus, Cavite sa mga piling oras sa May 14 hanggang May 17 dahil sa maintenance activities sa Putatan Water Treatment Plants 1 and 2. Para sa kompletong listahan ng mga apektadong lugar at schedule ng water interruption, bisitahin ang mga social media account ng Manila Water at Maynilad.
0: Umaabot na po sa 3 milyong magsasakang apektado ng krisis sa langis at nagtuyot dulot ng matinding init. Kaya ang ilan, hihinto na lang umano sa pagsasaka. Balita mula sa Pasig City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Loy Gaspi. Zeus!
4: Chief, sinabi sa Radyo Patrol ni Cathy Estavillo ng grupong Bantay Bigas na maraming magsasaka ng palay sa Laguna at Isabela ang hindi na magtatanim sa susunod na cropping season. Patong-patong na kasi anya ang hamon sa mga magsasaka. Partikular ang hirap sa pagpapatubig sa mga palayan dahil sa matinding init. Dinagdagan pa ito ng mahal na renta sa makinarya at mataas na presyo ng diesel na ginagamit sa pagluluwas ng ani. Nagtataas na rin anya ang mga presyo ng abono habang nananatili naman sa 17 pesos ang bentahan ng tuyong palay sa merkado. Nasa 3 milyon yung magsasaka ng palay anya ang apektado ng mga naturang hamon at hindi na gaano kumikita kahit pa panahon ng anihan. Bunsod nito, hindi na anya nakapagtataka kung lalo pang bibilis ang inflation sa bansa sa mga susunod na buwan, partikular ang rice inflation na bumili sa halos 14% noong Abril batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Patuloy naman ang panawagan ni Estavillo na mabigyan ng ayuda ang mga magsasaka ng palay para patuloy na makapagtanim at hindi magkaubusan ang supply ng bigas sa mga pamilihan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Umalo na sa 43 milyon pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura ng malawakang ashfall tulot ng pag-alboroto ng bulkang Mayon sa Albay. Sinabi sa DZMM ni Albay Provincial Agriculturist Daniel John Buen Consejo na pinakamatinding na pinsala ang mga taniman ng palay, mais at high-value crops o mga gulay. Sa tala ng Office of Civil Defense, halos 200 magsasaka at mahigit 80 hektarya ng sakahan ang naapektuhan ng ibinugang abo ng Bulkang Mayon. Nagpaabot ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan gaya ng 10 kilong bigas sa mga magsasaka. Cash for work at cash assistance mula sa DSWD. Aminado naman si Buen Consejo na aabutin pa ng ilang buwan bago makarecover ang mga magsasaka.
6: Ang sinasabi lang po natin sa ating mga magsasaka, once na maging stable na din po, may mga nakaabang na din po tayong programa para po makapag simula ulit sila. So meron po tayong nakaabang na mga intervention like inputs, fertilizer and other planting materials na pwede pong ibigay sa kanila once na kumalma na po si Mayon.
0: Nagbabala ang FIBOC sa nananganganib sumabog ang volcanic debris na tumabon sa Miisi Gully sa Daraga matapos ang pagbuga ng Bulkang Mayon ng Pyroclastic Density Current o USON noong Sabado. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince!
7: Jeff, sa second quarter PDRMC meeting kahapon, sinabi ni PBOX Mayon Observatory Referent Volcanologist Doreen Abelinda o Abelinde na nakakulob sa mga naturang debris ang higit 500 degree Celsius na init kaya may posibilidad na sumabog ito. Posible or posible rin anyang magdulot ng channel diversion o pagbabago sa direksyon ng daloy ng tubig dahil sa mga bumarang debris. Dahil dito nalanganib sa Lahar Flow ang maraming residente sa ilang barangay ng Daraga sa baba ng naturang channel. Sa aerial shots ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, nakita ang malawak na malaabong volcanic debris na tumabon sa dating lumpian at puno ng pananim na bahagi ng Green Lava Park na isa sa mga paboritong pasyalan sa Albay. Inatasan na ang LGU Daraga na agad abisuan ang mga residente ng mga barangay ng Daraga na nasa baba lang ng gully at river channel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM.
0: Maraming salamat, Vince Villar.
1: Sa iba pang balita, higit 20 ang sugatan matapos bumaliktad ang pampasaherong jeep sa bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Balita mula Isabela, hatid ni Harris Julio Harris.
8: Patungong Ilagan City ang jeep lula ng 21 pasahero na mga nursing student. Habang binabaybay ang National Highway na sakop ng Barangay Talungan, Reyna Mercedes, nahagip ang likurang bahagi ng jeep ng kasalubong na AUV na nag-overtake. Sa tindi ng pagbangga ay nawalan ng kontrol saka bumaliktad ang jeep at natanggal pa ang gulong nito. nadala agad sa Rural Health Unit ang mga sugatang pasahero at driver bago dalhin sa ospital. Nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng AUV habang patuloy ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
1: Maraming salamat, Haris Julio.
0: Isang patay at apat ang sugatan matapos bumangga ang tri-cab sa nakabalatang drug sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
9: Ayon sa pulisya, nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Catalunan, Grande, Davao City ang isang dump truck nang iniwanan ng driver dahil nagka-problema sa makina nito pero biglang bumangga sa likurang bahagi ng truck ang baobaon na tri-cab. Natrap sa loob ang driver at nasawi rin dahil sa tindi ng pagkabangga habang sugatan naman ang apat na pasahero nito. Iniimbestiga na ng pulisya ang dahilan ng aksidente habang nasa kustodiya na nito ang driver ng truck. At yan ang balita kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Naghain ng motion sa Korte Suprema mga magulang ni Mary Jane Veloso para pabilisin ang pagresolba sa petisyong pagpapalaya sa dating OFW. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve?
10: Yep, nanindigan ng pamilya at mga taga-suporta ni Mary Jane Veloso na walang legal na batayan ang kanyang pagkakulong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Sa motion for resolution na iniyain ng mga magulang ni Veloso sa Korte Suprema, hiniling nilang resolbay na ang 6 na kabimbing petition for habeas corpus na naglalayong questionin ang legalidad na patuloy na pagkakulong ni Mary Jane. 2 bagong Mother's Day, emotional na nawagan ang kanyang inang si Celia Veloso kay Pangulong Marcos Jr. na pagkalooban na ng executive clemency ang kanyang anak na anya'y biktima lamang ng human trafficking at inosente sa mga paratang. Binigyang din naman ni Attorney Kathy Panguban, isa sa mga abogado ng pamilya Veloso at pinuno ng NUPL Women and Children Committee, na kung pagbibigyan ng petisyon, maaaring mapalaya si Veloso bilang legal na opsyon kung walang pagkakaloob ng executive clemency. Kalakip ng petisyon ang 2 sulat kamay ni Mary Jane kay Chief Executive o Chief Justice Alexander Esmundo na umaapela para sa agarang atensyon sa kanilang hiling. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
1: Sa iba pang balita, tinawag ni Vice President Sara Duterte na insecure at sensitibo ang mga nagpa-aresto sa kilalang mga kritiko ng pamahalaan. Kabilang si dating broadcaster Jay Sonza, online media network founder na si Franco Babanta at ang vlogger na si Jeffrey Eric Celis na nasilbihan ng warrant of arrest. Bagamat hindi binanggit ng bise si Pangulong Marcos Jr., ang Pangulo ang sinasabing complainant na isinampang kaso ng NBI laban sa mga naturang individual.
11: Ganyan ng mga tao na apektado sa opinion ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot.
1: Una nang iginigit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi nakatuon ang atensyon ng ahensya sa mga kritiko ng pamahalaan kundi sa mga may paglabag sa batas.
0: Ibinabala ng ilang eksperto ang posibilidad ng public fatigue sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung patatagalin pa ang issue. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
12: Saan bukod tanging vice-presidente at public official na mai-impeach ng Kongreso? Jeff at Rica, ito ang siguradong pahayag ni Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon sa magiging resulta ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sinegundahan naman ng dating dean ng FEU Institute of Law na si Attorney Mel Santa Ana ang proseso ng impeachment laban sa vice-presidente na karugtong ng eleksyon bilang hinalal ang mga opisyal ng taong bayan. Pero haharapan niya ang impeachment trial hindi lamang sa Senate Political Court, kundi pati na rin sa Court of Public Opinion, kung saan makikita ng publiko ang paglalatag ng mga ebidensya. Nagbabala naman si Dr. Guido David ng Octa Research sa posibleng public fatigue sa paglilitis kay Duterte kung sakaling patagalin pa ng Senado ang paglilitis laban sa vice-presidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico Bagsik.
13: Ula, ula, panahon.
1: Mga kapamilya, huwag pong kalilimutang magbaon ng tubig at pananggas sa init dahil inaasahan ang delikadong heat index sa 17 lugar sa bansa ngayong araw kasabay ng pag-iral ng easterly sa malaking bahagi ng bansa. Aabot sa 43 degrees Celsius ang damang init sa 7 lugar kabilang sa Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Apari at Tuguegarao City, Cagayan, Cavite City, Cuyo, Palawan at Borongan, Eastern Samar. 10 lugar naman ang makararanas ng 42 degrees Celsius heat index. Dito sa Metro Manila, inaasahan ang nasa 40 hanggang 41 degrees Celsius na damang init ng katawan. Samantala, patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa bahagi ng northeastern Mindanao. Inaasahan namang hihina ang bagyo na tatawaging Kaloy bilang Tropical Depression o LPA kapag pumasok sa PAR bukas ng gabi o sa Linggo ng madaling araw.
0: Matubal pa ang bentahan ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila dalawang araw bago ang Mother's Day. Pumapatak sa 150 pesos ang presyo ng pinakamurang kumpol ng bulaklak, habang 450 hanggang 1,500 pesos ang fresh flower arrangement depende po sa klase at 700 pesos sa bouquet dried flowers. May bulaklak ding nasa maliit na basket na mabibili ng 500 pesos. May ilang estudyante naman bumili na ng bulaklak para sa kanilang mommies. Habang ang tinderang si Monica na isa ring mommy, nagsabing sapat na po ang halik ng kanyang mga anak kaysa sa regalo.
13: Pagbili po kasi ng flowers, parang simple thing lang po siya talaga. Yan po yung way para mag-give back po sa mga mother po natin. Parang it's a simple way lang po, thanking her sa mga ginawa niya for me, sa mga sacrifices. Alakis lang ng dalawang anak ko, okay na sa akin. Kailangan hindi na ano yung material na yun. Mabati ka lang, okay na.
0: At abangan, Pinay tennis star Alex Ayala sa sabak mamaya sa round of 64 ng Italian Open.
1: DILG, tiwalang maaresto si dating Congressman Zal Dico bago pa mabigyan ng asylum. Yan na tiba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
14: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Headline Ngayon! ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Formal na inilatag ni Pangulong Marcos Jr. sa mga kapwa ASEAN leaders sa mga prioridad na dapat agad matugunan ng rehiyon dahil sa epekto ng gera sa Middle East. Balita mula sa buhatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
15: Bigat sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit Plenary, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalagang gamitin ang pagtitipon para maisulong ang mga konkretong hakbang at makalikha ng kolektibong tugon sa tatlong mahalagang prioridad ng rehiyon dulot ng giyera sa Middle East. Una ay ang pagtitiyak ng seguridad at pagbangon ng sektor ng enerhiya kung saan dapat palakasin ng ASEAN ang koordinasyon at paghahanda para maprotektahan ang sapat na energy supply at mapabuti ang interconnectivity. Ipinuntunay ng Pangulo ang inklusibo at responsableng paggamit ng artificial intelligence sa pagpapabuti ng energy forecasting at maayos na pangangasiwa ng mga power grid. Pangalawa ay ang pagtutulungan para mapatatag ang seguridad ng pagkain dahil sa labis na epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa kalakalan at pagbiyahe ng mga produkto na nagdulot ng pagmahal ng presyo ng pagkain at fertilizers. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring makatulong ang mga bagong teknolohiya para mabantayan ang nagbabadyang kakulangan ng supply at papabuti ang produksyon ng pagkain. Ikatlo ay ang pagtitiyak ng kaligtasan ng mamamayan ng ASEAN sa pamamagitan ng pagtutulungan sa panahon ng krisis at pagbibigay proteksyon sa bawat mamamayan sa anumang panig ng mundo. Sa huli, pinunto ni Pangulong Marcos na ang pagpapatibay ng deklarasyon ng sa Maritime Cooperation kabilang ang panukalang pagtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas na mahalagang platforma para sa kooperasyon ng mga bansa pagdating sa mga isyu sa karagatan ng rehiyon.
16: We gather to confront with unity and resolve the repercussions of the situation in the Middle East and seek to advance our common commitment to peace, stability, and prosperity while ensuring that the benefits of our cooperation are felt by all our peoples.
15: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Inilakay ng ilang opisyal ng ASEAN at mga kinatawa ng European Union ang sinusulong na energy sustainability at pangalaga sa kalikasan sa rehiyon sa ASEAN Summit sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
17: Sumentro ang diskusyon sa green energy o paghanap ng mga alternatibong pagkukunan ng supply ng kuryente, kung paano maibsan ang epekto ng pagbabago ng klima, pati na ang pagsiguro na may sapat na pagkain sa lahat ng bansang miyembro ng ASEAN. Nangako naman ang EU na ibibigay ang kanilang suporta sa mga proyekto ng ASEAN ukol sa sustainability, kagaya ng ASEAN Power Grid, kung saan pag-iisahin ang supply ng kuryente ng buong rehiyon. Suportado rin ng EU ang lahat ng mga hakbang ng ASEAN sa pagprotekta ng kalikasan. Pinabibilis din ang pagpirma ng free trade agreement para mas mapalago ang mga negosyo mula sa Southeast Asia at sa mga bansa sa Europa. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez!
1: Kumpiyansa si DILG Secretary John Vic Remulla na mahuhuli si Zaldico bago makuha ang hiling na asylum. Balita malamay nila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
18: Rika, sa kapihan ng samahang Claridel ngayong umaga, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na wala siyang eksaktong timeline kung kailan mahuli si dating Congressman Zaldico, pero kumpiyansa siyang mauna nilang mahuli ito bago matapos ang proseso ng aplikasyon nito ng political asylum. Nakikipag-ugnayan na anya ang pamahalaan sa France kung saan huling nakita si Zaldico. Nakausap na rin ng kalihim ang Vice Chairman ng Interpol at linggo-linggong humingi ng update para sa Red Notice. Sakali mang aprubahan ang hiling na asylum ni Ko, ayon kay Remulla, ay may iba pang paraan para mahuli ito. Sa impormasyong hawak ng kalihim na nanatili sa isang bahay sa Champs-Élysées sa France, Ko, samantala nitong nakaraan ay nakatimbre rin ang ahensya na nasa Cavite si Atong Ang, pero bigong maabutan ng mga pulis. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Nagprotesta sa harap ng Campo Aguinaldo ang ilang progresibong grupo bilang pagkondena sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars!
19: Tapos na ika-41 balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika ngayong araw, nagsunog ng ipinintang larawan ni U.S. President Donald Trump ang ilang grupo ng mga rallyista sa tapat ng Campo Aguinaldo para kontinuin ang paglahok ng hugmong salatahan sa mga pagsasanay. Ayon kay kilusang mayuunod chairperson Jerome Adonis, sa ilalim ng mga pagsasanay ay ginagawang eksperto ng ibang bansa ang mga sundalo Pilipino sa pagpatay at kalad ka rin sila sa nilulutong yera ng US sa rehiyon ng Asia Pacific. Gayun ni Adonis, mas malalaking problema ang dapat magtuon ng pansin ng pamahalaan tulad ng matataas na buwis, mababang sahod at kahirapan. Imbis na palahukin ang mga hugmong salatahan sa mga war exercise. Una ng linaw ng AFP na layunin ng balikatan exercises na mas paigtingin pa ang kakayahan ng hukbong salatahan kasabay ng mas magpapalayo pa sa relasyon sa kanilang counterpart ng mga kaalyadong bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Lumalma ang samahan ng mga psychologists sa panukalang pagbabawas ng mga subjects sa general education curriculum. Balita hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John.
20: Rika, maraming tinutulan ng pambansang samahan sa sikolohiyang Pilipino ang panukalang reframed general education program ng Commission on Higher Education na layong bawasan ang mga unit ng general education sa 18 units mula sa kasalukuyang 36 units. Sinabi sa DZMM ni Jolian Fornilius, Pangulo ng PSSP at Assistant Psychology Professor sa UP Los Baños, na malaking kawalan sa mga mag-aaral kung mawawala ang mga mahalagang subject gaya ng understanding the self.
21: Tinitignan po naming mahalaga ang understanding the self sa paghubog ng mga mag-aaral na may malalim na pag-unawa sa sarili, kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino, gayon din ang pagsusulong ng lusog-isip o mental health at kaginhawaan o well-being.
20: Gawat sinabi na ng Technical Panel for General Education ng CHED na hindi pa pinalang masabing panukal la nanawagan ng PSSP sa karwaran na pag-isipan
2: maraming mawalan ng trabaho kung ipatutupad ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Only rides at theme park ang ina-enjoy ng mga batang PWD sa Lubao, Pampanga. Balita mula sa Pampanga, hatin ni Gracie Rutao. Gracie!
3: Isang hapon na puno ng saya, pag-asa at mga ngiting hindi matatawaran ang naranasan ng daang-daang batang may kapansanan matapos silang malibreng makapaglibot at makapag-only rides sa isang theme park sa bayan ng Lubao kahapon. Sa tulong ng pamahalang panlalawigan, naging posible ang first time para sa karamihan sa mga tsikiting na maranasan ng saya ng mga rides tulad ng giant duyan, glider ride, flying chairs, at iba pang atraksyon. Ayon sa ilang magulang, karamihan sa mga batang ito ay bahay at eskwela lamang ang madalas na puntahan. Kaya naman hindi maitago ang kanilang emosyon habang nakikitang malayang tumatawa, sumisigaw sa tuwa, at pansamantalang nakakalimot sa mga limitasyong dala ng buhay ang kanilang mga anak. Ngayong araw, makakaranas din ng parehong saya at espesyal na pagtrato ang daang-daang high school students na PWDs na ililibot at mag-e-enjoy rin sa nasabing theme park. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Sa sports, kasado na po ang tapatan ni na Filipina tennis star Alex Ayala at Xinyu Wang ng China sa round of 64 ng Italian Open mamayang alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Umabante sa round of 64 ang world number 42 na si Ayala malapos malusutan sa round of 128 si Magdalena Fritsch. Habang diretso na agad sa second round ang world number 33 na si Wang na nakakuha ng first round. Enero, huling nagharap sina Ayala at Wang kung saan nilaglag na pambato ng China ang Pinay tennis star sa ASB Classic Semifinals.
22: Showbuzz ngayon!
23: Showbuzz ngayon!
1: Ilan pang co-stars ni Bea Alonzo ang excited sa usap-usapang pagpapakasal niya sa businessman boyfriend na si Vincent Ko, gaya ng aktor na si Ian Veneracion na sinasabing masaya siya dahil mukhang masaya ang kaibigan at umaasang soon ay ma-meet niya si Vincent. Biro pa niya na sana maimbitahan siya. Puna nang nagpahayag ng pagbati ang ex-boyfriend ni Bea na si Zanjo Marudo na bagamat nagulat sa balita ay masayaan niya para kay Bea. Umugong ang sinasabing pagpapakasal ni Bea at Vincent matapos lumabas ang marriage ban sa simbahan sa Paco, Maynila.
0: At yan po ang mga balita ang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo hanggang sa Lunes sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
22: Headline Alaala mo kaya sa DZMM.
24: All I'm saying is, chance mo na yan para magkaroon ka ng love life.
25: Alam mo naman kung bakit, di ba?
24: Alam ko, pero alam mo, Gabriel, hindi ka nga mahal. So ang gawin mo, magmahal ka na lang ng iba.
25: At gagawin kong rebound si Carla. Hindi naging masama akong tao kapag ginawa ko yun.
24: Hindi naman totally rebound eh. Kasi susubukan mo naman siyang mahalin. And at the same time, mapapasaya mo pa siya. Hitting two birds with one stone.
22: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon si Miss Charo Santos.
26: Ang nakaraan. Ipinagpatuloy ni Gabriel ang pagiging isang matalik na kaibigan kay Ashley. Hanggang sa ipinamulat ni Gabriel sa kaibigan na hindi si Junior ang lalaki para rito. Ngunit imbis na maging maayos ang lahat, dito nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang magkaibigan. Dito natin idudugtong ang susunod pang mga tampok sa kwentong sa linggong ito na pinamagatang Love Letter. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, tuluyan akong dumistansya kina Junior at Ashley. Pero kahit ganun ang nangyari, minamahal ko pa rin si Ashley mula sa malayo. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Carla. Sa una pa lang, ay halata ko nang may gusto siya sa akin. Atensyon na hindi ko naranasan kay Ashley.
4: May ginawang merienda ba si Lola?
25: Wala. Masama pakiramdam niya ngayon kaya pinagpahinga ko. Pero may mango cake dyan sa ref. Kumuha ka lang.
4: Mango cake? Bumili ka? Ano meron?
25: Hindi ko sa binili. Binigay sa akin niya ni Carla.
4: Carla? Yung nagpapacute sa'yo na classmate mo sa isang major?
25: Ano nagpapacute ka dyan? Hindi nagpapacute yun sa akin. Sadyang sweet lang siyang tao.
4: Sus, sweet lang na tao. Oo, sweet siya pero sa'yo lang. Halatang may gusto sa'yo yun eh. Huwag mong sabing hindi mo pa nahahalata.
25: Walang gusto sa akin si Carla.
4: Ay nako kapatid, bakit pa pagdating sa ibang babae ang manhid mo? Diba nga may pagkakataon pa nga na pumunta dito sa bahay dahil may sakit ka, tapos buong araw hindi umalis hanggat hindi bumababa ang lagnat mo?
25: E di, concern na kaibigan, yun.
4: Sige lang, baliwalain mo lang yung mga ginagawa sa'yo ni Carla.
25: At ano naman ang ibig sabihin ng sinabi mong yan?
4: Ang gusto ko lang naman sabihin, bakit kaya hindi mo subukan si Carla? Makipaglapit ka sa kanya. Malay mo, magkasundo pala kayo. At kapag nangyari yun, makakalimutan mo na si Ashley.
25: Gusto mong gamitin ko si Carla para kalimutan ang nararamdaman ko kay Ashley? Hindi ako manggagamit.
4: All I'm saying is, chance mo na yan para magkaroon ka na ng love life.
25: Alam mo naman kung bakit, di ba?
4: Alam ko, pero Gabriel, hindi ka nga mahal. So ang gawin mo, magmahal ka na lang ng iba.
25: At gagawin kong rebound si Carla? Eh di naging masama akong tao kapag ginawa ko yun.
4: Hindi naman totally rebound eh. Kasi susubukan mo naman siyang mahalin. And at the same time, mapapasaya mo pa siya. Hitting two birds with one stone.

0: Apu. Hi, Carla.
1: May nakaupo ba rito? Pwedeng patabi?
0: Sige lang. Wala naman akong kasama.
1: Thanks.
0: Oo nga pala. Thank you sa cake, ha? Masarap. Nagustuhan din ng mama ko at ng mga kapatid ko.
1: Talaga?
0: Mm.
1: Wow! Good to hear that. I can bake you some more pastries. Ano bang favorite mong desserts?
0: Cheesecake?
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng blueberry cheesecake. Oreo cheese.
1: Ah, gagawin kita ng mga yon. Tamang-tama. Ginagawa kong specialty ang cheesecake. So, baka pwedeng ikaw ang pagpapraktisan ko.
0: Ikaw ang bahala, pero wag naman sunod-sunod, ha? Baka bigla akong tumaba.
1: Ano ka ba? Ayos lang yon. Cute ka pa rin naman kahit mataba ka. Anyway, congratulations nga pala sa kapanalo mo sa math competition, ha? Ang galing-galing mo talaga.
0: Hindi naman. Pinaghandaan ko lang talaga ng mabuti.
1: Hmm? Pinaghandaan mo pa, pero plus factor din yung sadyang matalino ka talaga. Hindi lang matalino, mabait pa, saka cute.
0: Ikaw, ha? Konting-konti na lang, maniniwala na ako sa'yo.
1: Sige lang, maniwala ka sa'kin. Totoo naman kasi yung mga sinabi ko. Ang dami kayang nagkakagusto sa'yo dito. Hindi mo lang alam.
0: Sus, mga bulaglag yung mga yon. Sa'yo ang marami nagkakagusto.
1: Hayaan mo lang sila. Hindi naman sila ang gusto ko, eh. May iba na akong natitipuhan.
0: Talaga? Sino?
1: Secret. Anyway, pwede ka ba mamaya? Samahan mo naman ako mag-dinner. Wala kasi kung kasabay, eh. Treat ko.
0: Papayag ako basta treat ko. Hindi ako nagpapalibre sa babae.
1: Okay, no problem.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Bakit masaya ang pare ko? Makikinig ako. Dahil araw-araw, may sinis saya.
4: What's happening here?
5: Bakit parang kasalanan ko pa?
6: Four sister lang, four sister.
3: Sayang nakakakibig.
7: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
8: Ayoko mahal kita.
9: No one touches Shine. She's my jowa.
10: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
3: Sayang love trip.
11: Nah, nawala.
12: That's the most funniest I've ever seen.
13: Ooh, charinggera.
3: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
14: Mapit ka sa akin.
15: Itagal mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
16: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitip.
3: Okay, relax. Sinesaya sa sine mo. Hari ka rito.
17: Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosones, DZMM. Tulumak kayo sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
8: Pinik! Manupin!
13: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
19: Hindi ako natatakot sa isarapin.
8: Matindi!
20: Kahit sino kung sipilag, pupuntay mo rito. Tutuloy lang kita.
8: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Mananagutin ko kanyan. Walang kakabatang nag-iisang anama.
13: Sino ka ba talaga?
8: Ramon Revilla Sr.
21: Believe naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
8: Alamat ni Akima.
22: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
8: Sa sinemo, hari ka rito.
2: MMK sa DZMM.
23: Simula noon ay parati na kaming magkasama ni Carla. Unti-unti ay nakaramdam ako ng pagkagusto sa kanya. Maliban kasi sa maganda siya, mabait at malambing pa siyang tao. Kay Carla ko kasi naranasan na pwede pala akong maging espesyal na tao. Kaya naman naisip kong siya na lang ang mamahalin ko.
24: Ate Mila, question. Girlfriend na ba ni Gabriel si Carla?
25: Ano? San mo naman napulot yung tanong na yan?
24: Palagi ko kasi silang nakikitang magkasama sa school eh. Kaya nagtataka ako kung mag-boyfriend-girlfriend na silang dalawa.
25: Hindi ah. Ni hindi nga nagliligaw yung dalawa eh.
24: Ah, okay.
25: Bakit mo naman naitanong? Curious ka rin ba?
24: Oo, pero sure ka? Hindi talaga sila ah. Kasi baka mamaya secret on lang pala, di ba?
25: Hindi nga. Kung sila man, ako ang unang makakaalam nun, no? Bakit ba paranoid ka dyan? Nagsiselos ka ba?
24: Ha? Ako? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos?
25: Ewan ko sa'yo. Eh, panay kasi ang tanong mo eh.
24: Siyempre, magtatanong ako. Concerned pa rin naman ako sa kanya.
25: Ah, so nag-aalala ka sa kanya. Ano ka ba naman? May sariling isip si Gabriel. Alam niya ang ginagawa niya.
24: Nabuti naman kung ganun.
25: Pero alam mo, sa closeness nilang dalawa, hindi na ako magtataka kung isang araw maging sila na lang.
24: Talaga? Sa tingin mo?
25: Oo. Si Gabriel na rin ang nagsabi. Komportable at masaya siya nakasama si Carla. Kaya sooner or later, magiging magjowa na rin yung dalawang yun.
24: Ah, sa bagay.
25: Okay ka lang? Bakit parang bigla ka yatang nalungkot?
24: Wala. Halika na, mag-ayos na tayo. Baka mali tayo sa school dance mamaya.

0: Sure kang ayos ka lang dito? Ayaw mo makiparty sa loob?
1: Mamaya na lang. Medyo naiingayan na ako eh. Pero ikaw, sige. Kung gusto mo pumasok, ayos lang sa akin.
0: Hindi. Dito na lang ako.
1: Gab, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero huwag kang magagalit, ha? Gusto ko lang magpakatotoo sa sarili ko. At syempre, sa'yo na rin.
0: Oh, sige. Ano ba yan?
1: Wait. Hihinga lang muna ako ng malalim. Okay. Alam mo bang matagal na akong may gusto sa'yo? Ever since last year?
0: Wow. Isang taon? Di ko alam yun ah. Bakit ngayon ka lang nakipaglapit sa akin?
1: Kasi sabi ko sa sarili ko, gag-graduate na rin naman tayo. Di gawin ko na lang kung anong gusto kong gawin. Makipaglapit sa'yo, umamin, at kung marireject man, ayos lang. Ang mahalaga, umamin ako.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio.
4: Ito ang Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Sa tindig.
6: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
5: Ibang klase tumitig.
7: Alias pretty boy.
8: Agad narito ko, liligaya ka.
5: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanig.
9: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
10: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
5: Yan ang tunay na astig.
11: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
5: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
12: kape!
5: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
13: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Kutan.
15: Essence and Shane. Ano ang gawin natin?
16: Umalis na kayo dito!
15: Oh my God!
14: Kapulan.
15: Naging monster! Magpamawag mo kayo sa akin!
14: Sigawa. Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
17: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
2: Alam mo kaya
3: sa DZMM.

0: Charo, pagkatapos ng dalawang buwang panliligaw, ay sinagot na rin ako ni Carla. Aaminin ko na naging masaya ako ng araw na yon. Ipinangako ko naman sa sarili ko na si Carla na ang mamahalin ko. Natutumbasan o mas hihigitan ko pa ang pagmamahal na binibigay niya sa akin.
1: Good morning po, Tito.
2: Oh, Carla. Good morning din. Pumasok ka dito sa loob.
1: Thank you po.
2: Umalis si Gabrielle. Kasama niya si Mila. May pupuntahan yata ang dalawang yan.
1: Ganun po ba? Hindi po kasi sa akin nasabi ni Gabrielle na may lakad po pala siya ngayon. Pero okay lang po. May dala po pala akong merienda, o.
2: May dala ka na naman pagkain, ha?
1: Buko pay po. Naku. Ako po ang gumawa niyan.
2: Salamat. Mukhang hindi magugutom sa iyong anak ko, ha?
1: Parati po kasing turo sa akin ng mama ko na the way to a man's heart is through his stomach. Kaya parati ko pong nilulutuan si Gabrielle.
2: Naku, tama yung sinabi ng mama mo. Sa ganyan din ako na-inlove sa mama ni Gabrielle. Ayan po, sa totoo lang, iya. Masaya ako dahil ikaw ang naging girlfriend ng anak ko.
1: Talaga po?
2: Oo naman. Kahit papano kasi, nagkaroon ng sigla si Gabrielle. At isa pa, alam kong hindi siya malilihis ng landas dahil alam ko rin nandyan ka para sa kanya.
1: Naman po. Parati po akong nasa tabi ni Gabrielle. Kahit po minsan, medyo masungit siya. Ayos lang po sa akin. Napagtiyagaan naman po eh.

0: Alam mo, babe, may napansin ako kanina kay Ashley nung nakasalubong natin siya sa mall. Nung sinabi mo sa kanya na girlfriend mo na ako.
1: Ano?
0: Parang na-disappoint siya na nasaktan, na nagselos.
1: Hindi naman siguro. Baka lang nagulat siya kasi tayo na pala.
0: Ay, sana nga. Sana yun lang ang dahilan.
1: Anong ibig mo sabihin dyan?
0: Well, naisip ko lang na baka may gusto rin sa'yo si Ashley. Kaya ganun na lang yung naging reaksyon niya kanina.
1: Si Ashley? May gusto sa akin? Ano ka ba naman, babe? May boyfriend na yun.
0: Bakit? Porket may boyfriend o girlfriend na hindi na pwede magkagusto sa iba?
1: Kahit na, imposible yung sinasabi mo.
0: Wait, may inaalala lang ako. Diba, nabanggit mo sa akin na si Ashley ang first love mo?
1: Oo. Bakit?
0: Ito, gusto mong umamin sa akin. Hanggang ngayon pa rin ba? May nararamdaman ka pa rin ba para kay Ashley?
1: Wala na.
0: Sure ka? Kasi kung meron, ayos lang naman sa akin. Gusto ko lang na maging tapat ka sa akin.
1: Hindi ko na mahal si Ashley.
0: Pero di ba sabi nila, first love never dies?
1: Pero hindi rin ibig sabihin nun, hindi na ako pwede magmahal ng iba.
0: So sure ka na talaga na hindi mo na siya mahal?
1: Oo. Kasi ikaw na ang mahal ko ngayon.
0: Mas maganda kasi yung nakakasiguro.
1: Mahal kita, Carla. At parte ka na ng buhay ko. Hindi ako magsasawang araw-araw patunayan yan sa'yo.
2: Magbabalik ka! Walang kalma-kalma!
3: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
2: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
4: Tawad mo ko!
5: Pagtatanggol ko kayo.
2: Bumibuelo ka pa lang. Kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
5: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
6: Yes! Giling mo! Giling! Pinapiling po kami!
7: Ayun o! Oh.
2: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
11: Pag walang knowledge, walang power.
9: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Sa house,
0: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipin.
2: Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam ko?
3: Ako anak ako ng nanay ko.
4: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
5: May bayad bang bata?
6: Wala.
5: Mga bata!
4: Isama pa ang tropa para mas masaya.
7: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah?
4: Present ang mga bida sa comedy.
8: Huwag siya may ceiling fan!
9: What?
8: Ma'am, bakit? Kula!
10: Patayin ko!
4: Present din ang kulit nila sa fantasy.
11: Meron kang magic eh.
12: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
4: Oh, bawal lumausin ha.
13: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgas siya. May pakibunot mo na!
4: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Ari Carito.
14: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. May nabalita. DZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa pag-

0: pipiliin nyo, tatalohin nyo ah.
1: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
2: Hindi kinakalawang.
3: Ibang klase ka pare, intindi mo.
4: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
2: Hindi mo malilin lang.
5: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
2: Labas ang mga matatapang.
6: Darating na ako dyan,
7: huwag mo sabihin, gawin mo.
2: Dito sa Sine Matapang.
8: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
2: Sa sini mo, hari ka rito!
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan. Bakit masaya ang pare ko?
10: Makikinig ako.
9: Dahil araw-araw, may sini saya.
11: What's happening here?
12: Bakit parang kasalanan ko pa?
13: Four sister lang, four sister.
9: Sayang nakakakilig.
14: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
15: Ayaw ko mahal kita.
16: No one touches Shine. She's my jowa.
17: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
9: Sayang love trip.
18: Nawala.
19: That's the most funniest I've ever seen.
20: Ooh, charinggera.
9: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
21: Mapit ka sa akin.
22: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
23: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitip.
9: Okay, relax. Sine saya sa sine mo. Hari ka rito.
24: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
25: Kahit ilang beses kang nasaktan, parati mong iisipin na hindi sa lahat ng pagkakataon parati kang malungkot. Matatagalan man, pero asahan mo na isang araw darating din ang taong magmamahal sa iyo ng totoo. Si Carla na nga kaya ang tuluyang makakapagpalimot kay Ashley sa puso ni Gabriel? O isa siyang magiging panibagong kabiguan? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
24: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseservisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: Ano?
0: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Kumusta po kayo mga kaserbisyo, mga kapamilya? Naimbaga bigat, naimbaga bagnet, ading mix.
1: Naimbaga bigat, naimbaga bagnet, napaka-lively ng ating bagong bed music. Mix Busas po, good morning!
0: Yun na, natuwa ako. Hindi na ako inaantok ngayon kasi yung music natin... Gising-gising na po. 11 na ha. 11:04 to be exact. Ayan ha. So, kumusta po ang inyong linggo? Ngayong Friday, pag-uusapan po natin, well, ang ating mga mata. Ayan ha. Ihanda nyo na ang inyong mga katanungan sa inyong mga mata dahil ang guest po natin sa Dr. Serbisyo ay isang ophthalmologist na may espesyalista po siya sa lens and cataract surgery. Oh, yan ha.
1: Napapanahon yan kasi marami mga Pilipino ang may issue pagdating sa katarata.
0: Malabo ang mata, hindi mo alam katarata ba to, o baka glaucoma, mas malala yun, or baka simpleng lumalabo lang ang aking mata, di ba?
1: Correct.
0: Tsaka ano ba yung mga minsan may nakikita ka parang lumulutang-lutang, ano ba yan, di ba? May nakikita ka, minsan...
1: Nag-float?
0: Oo, floaters ang tawag doon. Oo. At tsaka baka ikaw ay may eye infection.
1: Correct.
0: Pwede rin, di ba? Yung mga kulite. Pwede nyo pong itanong sa amin yan, basta kahit ano kayang-kayang sagutin ng ating Dr. Serbisyo ngayong umaga, i-viber nyo lang po sa amin sa 0919-278-3000. At syempre, pwede nyo rin po kaming hanapin sa aming Facebook, live streaming po kami sa @DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Tapos Ate Nins, baka pwedeng matanong din natin sa ating Dr. Serbisyo mamaya kung ito ba ay connected. Alam mo yung kapag minsan, kapag nasistress ka, tapos yung parang gumagalaw
0: na lang. Biglang nagtitwitch, yung bigla na lang gumagalaw. Na hindi mo makontrol. Actually, nangyayari. Siguro, parang na-feeling ko, pag nararamdaman ko yon, stress nga ako, or kulang ba sa tulog, or baka puyat?
1: Combination. Oo, puyat. Stress, mababa ang immune system, maraming iniisip, mentally overloaded.
0: Or baka naman lagi kang nasa gadget.
1: Pwede
0: nakatingin
1: rin.
0: Ka lang, nakatitig ka sa iyong Facebook.
1: Pag sinabing ano, parang napapasma yung mata mo, parang ganoon. Ewan ko, i-confirm natin. May mga ganoon mga kasabihan eh.
0: Naririnig ko na yan. Nauso na yan dahil nga po sa mga gadgets. Baka pasmado, quote-unquote. Aalamin natin kung meron ba talagang ganun.
1: Is there such thing?
0: Oo. Mamaya sa ating ophthalmologist, no? At saka cataract surgeon. Surgeon rin siya sa mata. Mm-hmm. Pero alam mo, partner, wag nating kakalimutan. Mm-hmm. Anong meron sa linggo?
1: Your day, Mother's Day.
0: Yes, it's my day. Yes. It's para po sa lahat ng mga nanay, sa mga ina, sa mga nana, lola,
1: mama.
0: Lila, sa Ilocano, mama, ma.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ngayon,
1: ang
0: tawag na siya bro.
1: Apo, talaga.
0: Sa totoo lang. Hey, bro. Ano ba itong mga bata na to? Binubro ako? Bro, ha? Hindi bro. Sis. Bro.
1: Baka...
0: Uso yan, partner, sa mga maliliit.
1: Lalaki yung maliit mo, ha?
0: Oo. Ganun sila magtawagan minsan. Kahit sa babae, bro.
1: Bro.
0: Oo. Minsan, sasabihin sa akin, hey, bro, hindi ako bro. I'm your mommy.
1: Mommy. Pati
0: nanay,
1: sa daddy, hindi mo ako brother, ha?
0: Hindi. Pero joke lang naman, katuwaan. Wala namang masama, ano?
1: Actually, tatlo yan eh, sa pamilyang Pilipino eh. Yung asawa mo, kung meron kayong anak, Happy Mother's Day. Yung iyong nanay, biological mom, Happy Mother's Day. At yung mother-in-law.
0: Of course.
1: Tatlo yun na sineselebrate pwedeng sa isang araw.
0: At mga lola, huwag mong kalimutan.
1: Siyempre.
0: Mga grandma.
1: Grandma.
0: So, happy advanced Mother's Day po sa
1: Correct.
0: Inyong lahat.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang topic po natin ngayong umaga tungkol dyan ay kung paano ba maaalala ng mga nanay ang kanilang mga sarili. Dahil kadalasan po ang mga nanay ay sobrang busy at nakakalimutan na nila na magpaganda.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba, partner?
1: Mm-hmm.
0: Minsan essential din 'yan eh, pero dahil sa ang mga nanay, 'di ba, hindi na nila minsan iniisip yung sarili nila. At tapos mamaya mukha na silang pagod na pagod.
1: Mm-hmm.
0: Parang
1: stressed.
0: Kailangan na nila ng facial. Diba? Kailangan na nilang magpa, 'di ba? Magpaganda, magpalagay ng, 'di ba? Minsan may mga waxing diyan, may mga pilik mata, pati eyebrows partner. Nails.
1: Nails.
0: 'Di ba?
1: Oh, number one kay Mishi 'yan. Kailangan talaga? Maganda ang nails,
0: naku,
1: at ang toenails.
0: Oh my god, Mishi, I'm sorry. Ako yung pinaka. Kasi alam mo, minsan, alam mo kung ang problema ko dyan. Parang sa kulay yan ng buhok eh.
1: Okay.
0: Ang tagal eh, minsan. Nakaupo lang ako doon. Tapos
1: kasi
0: parang
1: mabilisan eh.
0: Feeling ko, dapat mag-imbento sila ng mabilis.
1: Mabilis?
0: Oo. Kaya gusto ko rin, although never ko pa na-try, see? Yung mga dinidikit-dikit, di ko alam kung matibay ba yun.
1: Importante lang naman eh, kumbaga maganda yung pagka-groom ng nails. Diba?
0: Oo. Ano lang nahiya naman? Ako hygienic, partner na talagang hindi.
1: Hindi
0: ako
1: naman ngayon. Eh.
0: Hindi. Hindi siya okay ngayon.
1: Well, kanya-kanya yan. Kanya-kanya nga, kumbaga bigness
0: yes.
1: yan.
0: Yes. Hindi, kung pwede lang. Kaso, wala lang akong time. Kaya, exactly what we're talking to about today.
1: Yes.
0: Walang time yung nanay. Gusto ko man. Pero sana yung 30 minutes lang ha. Yung mga dalawang oras, nakaupo ako doon, tapos ginagawa pa rin yung nails. Feeling ko sayang yung oras ko. Kaya pag alam na nila sa salon, 30 minutes lang ako ha. Sa kahit ano.
1: Correct.
0: Gupet. Kunyari, nagpakulay ako.
1: Oh,
0: anything.
1: 30 minutes.
0: Hindi pwedeng lumagpa.
1: Totoo yan, totoo yan. Kasi iba-iba naman po tayo ng toka bilang parents, bilang mga nanay. Iba-iba rin ng mga careers. So, kanya-kanya din ang oras. And we respect that.
0: But yes. Of course, if you want it nice, it takes time.
1: Takes time.
0: Siyempre, pag rushed, hindi rin okay. So, it really, you have to weigh kung anong priority mo.
1: Mm.
0: Oo, kasi mamaya sa sobrang rush, babalik ka. O di na doble
1: yung oras,
0: mo.
1: Doble pagas mo.
0: Yes.
1: Oo.
0: Kaya, depende po yan. Panapanahon din, ano? Pero mamaya, pag-uusapan natin, how do you take care of yourselves? So, isa mga nanay, isa rin sa mga tanong ko sa inyo to ngayon, paano nyo pinapahalagahan ang me time? Or yung, self-love, self-care?
1: Pwede nga ng ating question of the day.
0: Yes!
1: Share mo na yan, 0919-278-3000. Comment po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta or DZMM Teleradio. Yung mga sagot po natin, hindi yan limited ha, sa mga nanay lang. Ha. Kahit sino po, pwede po kayong mag-share ng inyong self-care.
0: And also, isama ko na rin dahil Mother's Day.
1: Yes.
0: Baka may mensahe po kayo sa inyong mga nanay.
1: Mm-hmm.
0: Ay, aba, i-shout out natin. Let's give them a message. Baka meron kayong mensahe ng pasasalamat or kung ano man.
1: Correct.
0: Greetings. Abay, i-message niyo po sa amin yan sa aming Facebook. Meron kami sa YouTube at sa Viber 0919-278-3000. Ayan ha. Advance, Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina. Ngayong linggo po yan. Magbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin ay 11:11 ng umaga.
1: Make a wish.
2: Magbabalik ang Nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
3: DZMM sa Istrenta ang himpilan ng malaya. Mamamayan.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente.
8: Sige, go.
5: Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. May 8, 2026.

0: ng traffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio!

Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama po natin ngayong umaga ang ating espesyalista sa ating mga mata. Ayan po ha, siya po ay isang, naku, kaya ko ba itong i-pronounce, partner Migs, vitreoretina specialist ng Comprehensive Ophthalmology, Lens and Cataract. Kasama po natin ngayong umaga ang ating Dr. Servicio, Dr. Mark Hill Marasigan. Good morning, Doc.
2: Hello, good morning, Ma'am Nina and Sir Migs, and sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa.
3: Okay. Morning, Doc. Morning.
1: So, Doc, ophthalmologist, naririnig natin yan. Pero ano itong vitreoretina specialist?
2: Okay, ito ay isang subspecialty, isang sangay ng parte ng mata na kung saan ito ay mas nasa loob ang part ng mata. Retina ay yung part ng mata kung saan nade-develop ang mga image, ang imahe. At ito ay specific na parte ng mata na nagkakaroon din ng ibang mga kondisyon. Hindi maliit na organ ang mata, ngunit maraming sangay tulad na. At isa nito ay ang vitreoretina.
1: Ayun, medyo complicated. Pero narinig ko na yung salitang retinal detachment.
2: Yes.
1: Nakakabulag ba yun, Doc? And what is that?
2: Okay, retinal detachment, ito ay yung isang parte ng mata, yun yung retina, na kung saan ay natatanggal yung kanyang pagkakakabit dun sa isang parte din ng mata natin, which is common sa mga maraming dahilan, usually trauma, mga matataas ang grado, at may mga ibang insidente na marami rin sa ating mga Pilipino ang nagkakaroon ng retinal detachment, at yan ay minamanage or inooperahan ng mga specialista kagaya ko po.
1: Trauma, pag kunyari nasuntok ka, yung gano'n,
2: yan, mga ganyan,
1: nahulog ka na aksidente.
2: Yes,
1: ganyan.
2: Yes.
1: Oo.
2: Although hindi lahat, pero malaki yung chance pag may mga ganyang trauma, nagkakaroon ng retinal detachment.
1: Si Manny kaya,
3: mga boxingero.
2: Yan, very common sa mga ganyan po.
1: Sa mga boxers.
2: Trauma, yung mga blunt trauma. Sa mga,
3: may mga nabubulag pa nga, yung kalaban nga na nun, Ate Nince, reference sa Manny Pacquiao, si Antonio Margarito. Mm-hmm. Talagang stand-up nila yung fight kasi hindi na siya makakita. Maraming mga boxers na ganun eh.
2: Yes, even mga basketball player, badminton player, marami akong nagiging kondisyon na ganyan.
1: Eh kasi nahulyan. Kunyari, natamaan ka ng bola. Mm-hmm. Paano kung...
3: Or yung shuttlecock.
1: Or
2: yes, exactly.
1: So, nadapa ka or bad fall.
2: Ngayon, yung mga nauusong pickleball. May mga karoon na rin ng incidenteng ganun.
1: Talaga
2: ngayon,
1: po?
2: Yes, yes.
1: Alam mo, kaya mag-ingat po tayo. No? Pero medyo parang medyo extreme na kasi yung retinal detachment.
3: Oh,
1: no? Punta muna tayo sa mas common. Ito, very simple. Ikaw, partner, ito, nakita mo, dry eyes.
3: Yan.
1: Oo, maraming nakaka-experience po niyan. Is it related to the heat?
2: Could yes, maraming dahilan din nagpagkakaroon ng dry eyes. Pwedeng eye strain pag lagi tayo nasa harap ng computer, which is very common sa ating mga Pilipino. Cellphone, computer. Pwede rin sa environment, lalo na ngayon sa mga panahon na napakainit. Kaya mas mabilis yung evaporation ng luha. Kaya nagkakaroon ng kulang ng production ng luha sa mata. Kaya nagluluha ang mga individual.
3: So, Doc, ano pong pwede natin gawin kapag may dry eyes?
2: Okay, maraming paraan din. Pero syempre, ang number one ay magpa-konsulta sa pinakamalapit na ophthalmologist dahil maraming klase ng dry eyes. Hindi lang basta pamatak, pero yun ang isa sa mga common na ginagawa. May pamatak na gamot at the same time, sa bahay naman, pwede tayo mag-warm compress dahil yun ay isang nakakatulong na ma-stimulate yung mga glands sa mata na mag-secrete ng mga oil containing na part ng mata para iwasang mag-evaporate kaagad ang luha.
3: So Doc, kapag in-ignore po natin, kapag hindi natin talaga pansinin yung ating dry eyes, ano yung eventually pwedeng mangyari?
2: Okay, ang mga pwedeng maging komplikasyon ay pwedeng maging mapula, mahapdi ang mata, pwedeng makaramdam ng parang buhangin or puwing sa mata, at the same time yung paglabo ng mata. So nakakadagdag din ng dry eyes sa paglabo ng mata.
3: Pwede pong lumabo ang mata?
2: Yes.
3: Kapag talagang hindi pinansin kapag meron kang dry eyes?
2: Yes. Dahil nakakadagdag ang luha natin sa paglinaw ng paningin. Kaya pagka nagkakaroon ng dryness, pagka pinikit ang mata at pagmulat mo ay nare-relieve ka or na nagiginhawahan.
1: Oo, kaya minsan nagbe-beautiful eyes sila eh. Yung yun. Mga
2: common yan.
1: Pigit ng pigit. Isa ba yun sa mga, well, yung mabilisang solusyon?
2: Ah, frequent dry eye, frequent blinking is isang simptoma ng panunuyo ng mata. So maraming over the counter na mga prescription na drops. Pero siyempre ang pinakamaganda ay magkonsulta para ma-address ko ano yung specific na kulang sa mata para dun sa dryness.
1: Well, yun pa, we also want to ask you for advice dun sa mga nabibili pong over the counter. Kasi naalala ko nung bata ako, pag puyat ako or mag-aaral ako, bumibili ako, it's lagay, naglalagay ako. Meron din mga anti-red eye.
2: Yes.
1: So baka yung iba na susobrahan, baka may side effect po yan.
2: Well, hindi naman sa side effect, pero hindi niya ma-address yung talagang kailangang ma-address doon sa dryness ng mata. May mga gamot ngayon sa butika na para sa mata siya, pero hindi siya specific doon sa kondisyon na kailangan nating gamutin na nagkukos ng panunuyo ng mata.
1: So hindi siya for dry eyes. So para saan po yung mga nabibili nating over-the-counter?
2: Ngayon po, meron na mga over-the-counter na artificial tears. Hindi po katulad dati. Meron tayong nabibiling mga, kumbaga parang naging generic na pagka may kondisyon sa mata, yun kaagad yung binibili.
3: Correct.
2: Pero hindi siya, kumbaga hindi yung gamot na yun ay hindi para sa lahat ng kondisyon ng mata. Naging nakasanayan lang ng mga Pilipino na pagka nagkaroon ng ganung problema sa mata, yun kaagad yung napibili.
3: Okay.
2: Dahil dati yun lang yung available na over the counter.
3: So Doc, yun nga po, no, at least para po sa mga Pilipino, ano po yung mga usual na pinagdadaanan ng mata, especially kapag tumatanda?
2: Yan, isa yan, dryness ng mata. Pangalawa, nung nabanggit mo sa pag-edad ay nagkakaroon ng katarata, which is paglabo ng mata. Na kahit magsalamin ay hindi nag-i-improve dahil nga nagkakaroon na ng katarata sa pag-edad.
1: And ano po ang symptoms and signs na merong katarata? Kasi ito, since kayo po, yan ginagawa ninyo eh, di ba?
2: Yes.
1: Nag-o-opera kayo ng katarata.
2: Ang symptoms ng cataract, usually pagka tumingin ng malayo, usually yun ang naapektuhan na paningin ng may cataract. Malabo or maulap yung paningin, at the same time pag nasa labas, nasisilaw sa araw or nasisilaw sa malakas na ilaw. So usually yan ang symptoms. At the same time pag nakasalamin ka, kahit magsalamin ay nahihirapan na itong makafocus or makita yung gusto niyang makita.
3: So usually Doc, sa elderly patients po ba yan? Or kahit medyo bata-bata, nako parang papunta dun ha?
2: Pwede rin, marami rin dahilan ng cataract. Pero ang pinakakaraniwan ay pag-edad. Pero even trauma, nagkakaroon din ng cataract.
3: Right.
2: Nasundot, natusok ang mata, pwede mag-cause ng cataract, nagkakaroon ng ganung komplikasyon.
3: So when do you know, Doc, kapag kailangan na siyang operahan?
2: Ngayon, meron tayong regulasyon. Merong tinatawag na visual acuity. Pinapabasa natin sa chart o yung mga letra, kung ano yung visual acuity niya, kung ano yung nakikita na niya. At may cut-off na kung saan, pag narating mo na yung ganung linya na malabo yung paningin at malalaking letra lang yung nakikita, yun ang marker o yung basehan na kailangan na siyang operahan.
3: Oo nga po.
2: At the same time, clinically, tinitingnan ng doktor kung talagang worth na or warranted ng maoperahan.
3: So kapag hindi maoperahan, pwede po bang mabulag?
2: Maraming komplikasyon, gaya ng glaucoma, nauuwi sa glaucoma. So nagkakaroon ng na-i-impede or nababarahan yung drainage ng tubig sa loob ng mata. Tumataas ang eye pressure at nagkakaroon ng glaucoma. So yan ay mga komplikasyon na nagkakaroon ng mga ibang kondisyon naman, secondary doon sa cataract.
3: Doon sa cataract.
1: Okay. So, Doc, ano naman ang inyong opinion doon sa mga tinatawag na eye fatigue o pagod na mata? Lalo na po doon sa mga taong nag-gadget o work from home, yung mga nakatapatang mata sa Facebook, o sino ba yung mga guilty dyan, mga lolo't lola yan, yung mga seniors natin minsan. Laming comment. Minsan sasabi ko, dami mong comment. Siguro lagi ka nasa Facebook.
2: Yan ay napaka-common na kondisyon, lalo na ngayon sa mga panahon ngayon na lahat na ay nasa cellphone, lahat nasa gadget na. So yung eye fatigue ay talagang ina-address ngayon. Kaya nagkakaroon ng symptoms gaya ng dryness ng mata, paglabo ng paningin. So pinakamaganda ay pinapahinga pa rin ang mata. Even sa mga bata, mayroong mga recommended na screen time para maiwasan yung eye fatigue.
3: Aba, Atinin, blockbuster itong topic natin today kasi maraming mga tanong dito. Simulan ko muna kay Ben Rances. Doc, usual eye care tips applicable for working people. Usual eye care tips.
2: Eye care tips. Siguro ang pinakamagandang nung nabanggit na working people ay yung sapat na pahinga na bawat interval. Meron nga tayong tinatawag na 20-20-20 na rule. For every 20 minutes, you rest your eye for 20 seconds and look 20 feet.
3: Yes.
2: Para mapahinga at maiwasan yung eye fatigue.
3: So 20-20-20 rule.
2: Looking 20 feet for 20 seconds every 20 minutes.
3: Opo, para at least hindi sobrang exposed sa screen time,
2: yes,
3: na hindi mo namamalayan, oras ka na pala nakababa dyan.
2: Tama.
3: So magandang medyo mag-banwal ka rin, di ba? Para mapahinga ang iyong mata. Usaping katarata, Doc. Maraming mga tanong dito. Tanong po ni Jess muli, kailan ba masasabi na kalamang pa-opera? Kasi sa kanya naman daw, maliwanag po siya sa loob ng bahay pero hazy pag nasa labas na ng bahay at nagmamaneho.
2: Usually, pagkaganyan, dahil nga pag nasa labas, nagkakaroon ng, dahil maliwanag sa labas, usually kung daytime, ang katarata ay dinidiffuse ang ilaw or sinasabog niya yung ilaw sa loob ng mata. So, yan yung nagkukos ng paglabo lalo.
3: Mm-hmm.
2: Kaya usually, pag nasa bahay, dahil usually sa bahay tayo ay ang activities natin ay usually malalapit lang.
3: Mm-hmm.
2: So, hindi masyadong nararamdaman na meron ka ng katarata or maliwanag pa para sa'yo. Pero pag lumabas ka na, usually yan, may distance vision. So, yun yung nagkakaroon ng simptomas. Doon yung nararamdaman na malabo na pala yung paningin.
3: So, kailangan hindi siya ismolin at ignorin. From AC, kasi kanina natanong natin if hindi siya operahan, pwede siya maging extreme, di ba? Mm. Pero ang tanong niya, no, Doc, for cataract surgery, is it mandatory to put patient on GA, general anesthesia?
2: Yan ay case-to-case basis. May mga pasyente na kailangan i-anesthesia, meron ding hindi. So kung ang patient ay kooperatibo naman at depende rin sa mga kondisyon, kung may hypertension, diabetes na talagang ina-assess ng doktor na kailangan siyang i-anesthesia, maaring gawin yon. Pero hindi siya talagang mandatory na kailangan talaga.
3: Depende.
2: Most of the time, depende sa kondisyon. Pwede rin, rin. Kung kinakabahan dahil maselan ang pag-opera sa mata, mas maganda, i-anesthesia.
1: Alam mo, yung parents ko, nung ginawa nila yung cataract surgery nila, seniors na sila, 70s na ata or late 60s nung ginawa nila. Outpatient, pagkatapos nag-mall, kumain.
3: Pwede pala.
1: Sa totoo lang, takot na takot talaga sila.
3: Siyempre
1: mata yan. Pero yun, assure sila, tapos ganito lang daw kabilis, ganito ganyan. Tapos maya-maya, after nilang maoperahan,
3: nasa food court na.
1: Kumakain. Medyo may isang something pa, pero nagutom eh.
3: Siyempre.
1: Sa restaurant doon sa mall. So, pwede po, pwede ganun,
2: yes,
1: outpatient
2: yes. Ngayon,
1: lang.
2: Sa advent ng mga magagandang technology ng pang-opera sa mata at mga advanced na mga doktor, mabilis na lamang ang recovery ng operasyon sa katarata. So, tama yun. Pwede talaga, after ng operasyon, mas mabilis ka agad nararamdaman yung pag-improve ng paningin. Kaya, mas na-enjoy or mas natutuwa yung mga pasyente.
1: Pero sabi nila medyo malabo daw eh. Kasi may gamot. Sabi po nila medyo malabo daw dahil may gamot.
2: Tama po. Sa umpisa lamang po yun. Pero
1: gano'ng katagal
2: yun? Minsan minutes lang naman po. Minuto lamang. After noon, nag-i-recover na.
1: Oo. Mm. Ngayon, may mga tanong rin dito kung madugo. How do you exactly do the cataract surgery?
2: Okay. Ang cataract surgery po, ang pag sinaming katarata, ang naapektuhan dito ay yung pinakalente ng mata. Inooperahan ito 10 to 15 minutes lang or even more. Depende sa tigas ng cataract. Ano?
1: Oh.
2: And then, dinudurog yung cataract sa loob ng mata. Vacuum out through the latest machines ngayon at dinalagyan ng bagong lente at ito ang makakapagbigay sa inyo ng mas malinaw na paningin.
3: Mm-hmm.
1: Ayun.
3: Alright. Ito may mga follow-up. Atinins.
1: Ito yung follow-up ni Nora.
3: Si Nora.
1: Mo na ba?
3: Hindi pa.
1: It's about glaucoma po kasi iba naman po to. Pwede ho bang malaman kung lifetime na pagka nagkaroon ka ng glaucoma, pati raw yung eye drops, how often daw dapat siya magpa-check up?
2: Okay, ang pinakamaganda dito ay yung pamatak na gamot, pwedeng lifetime na pinapatak yan, depende rin dun sa kondisyon ng glaucoma. Pero ito ay parang hypertension o diabetes na laging common din sa ating mga Pilipino. Once na-diagnose ng hypertension or diabetes, tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot, mataas man or mababa ang blood pressure, blood sugar ng tao, pero kinokontrol na hindi magkaroon ng komplikasyon. So, ganun din po sa glaucoma, tuloy-tuloy ang pamatak, pero ito ay para maiwasan yung magkakaroon, yung pagkabulag o yung komplikasyon ng glaucoma.
3: Maintenance din pala yung doc. Para maintenance.
1: Oh, nako, eto naman. Ayoko namang manakot. Pero sabi niya yung nanay daw niya, si Roniel Sada, Doc, tanong ko lang po ang nanay ko na operahan sa mata. Pero after daw noon, lalo raw lumabo yung mata niya. After the operation or nabulag, ano po bang nangyari doon?
2: Okay, marami pong dahilan, no? Mahirap naman po nating sabihin kung ano po ang nangyari. Pwede pong doon sa operasyon, pwede pong nagkaroon ng ibang kondisyon sa mata. Gaya nung nabanggit natin kanina na mga retinal detachment o naapektuhan ng diabetes. Pwedeng operasyon, katarata, sobrang kapal ng katarak, hindi makita yung likod ng mata. No, once no, tinanggal yung katarata, doon pa lang makikita or maa-assess kung talagang meron pang ibang kondisyon na dapat i-address. So pwedeng mas lumabo or pwedeng malabo pa rin dahil may iba pang kondisyon na kailangan pong i-address. Oo, bukod doon sa katarata.
1: Eh, anong advice nyo dahil ngayon sa kabilang mata naman daw ang may katarata?
2: Okay, so yun po, talagang madalas parehas na mata naman ang nagkakaroon ng katarata, hindi inooperahan ng isang mata. Hindi naman po sasabay na talaga, no, pero by age kasi at sa mga kondisyon, talagang parehong mata ang nagkakaroon ng katarata. Hindi lang natin inooperahan ng sabay for some reasons. Isang mata muna, usually after a week or two, ginagawa yung kabilang mata.
1: Ah, yung iba raw pinapahinog? What's that?
2: Ngayon kasi hindi na po ganun ang paraan dahil ngayon advanced na yung mga technology. Dati kasi mano-mano ang pagtanggal ng katarata, kakailangan matigas at hinog yung katarata dahil malaki yung incision, nilalabas yung katarata po at kailangan matigas para pag nilabas yung katarata po ay buong-buo.
3: Correct.
2: Walang naiiwan. Pero ngayon po, mas maagang nakita na may katarata po, mas maganda. Kasi yung visual recovery ng pasyente at yung kanyang recovery sa paglinaw ng paningin ay mas mabilis din.
3: Actually, ito po, Doc, si Marivic, maaaring nasagutin na siya. Pero for emphasis, Doc, ano po ang bago sa cataract procedure and how to determine which eye should first undergo cataract surgery if both eyes have cataract?
2: Okay, yan po ay depende sa doktor. Ina-assess ng doktor kung ano ang dapat mauna. Maraming hindi natin masabi na hindi lahat kasi ng cataract ay pare-pareho. So kailangan po ma-assess ng doktor at yung doktor po ang nararapat na magsabi kung alin yung dapat na mauna. Wala naman siya talagang straightforward na rule kung ano yung dapat mauna. Meron lang marami, may mga kinukonsider lang ang mga doktor na kung ano yung dapat mauna. Usually, pwedeng kung ano yung mas malabo para mas maramdaman nila kaagad yung improvement ng paningin. Pwedeng kung talagang may kondisyon yung kabilang mata, inuuna yung isang mata para meron na siyang working eye. So maraming kinoconsider.
3: Case
2: so iwan natin po yan sa doktor, sa spesyalista at i-explain or ipapaliwanag naman kung ano yung dapat na mauna.
1: Opo, ito si Maria Dulce Orate. Si Maria Dulce Orate, ang tanong po niya, ano raw ang pwedeng mangyari kung hindi maoperahan agad ang cataract?
2: Yan po yung sinasabi nating isa sa pwedeng mangyari ay yung glaucoma. So ito ay tinatawag na secondary glaucoma na kung saan sa loob ng mata kasi tuloy-tuloy ang production at drainage ng tubig. Pero dahil mababarahan ito ng katarata, maiimbid yung drainage ng tubig sa loob ng mata, tumataas ang eye pressure, nasasakal yung ugat at doon nagsisimula yung glaucoma. So yun doon at ang glaucoma ay nagkakaroon ng permanent loss of vision. So kung ano man po yung nawalang paningin dahil sa glaucoma, hindi na po natin mababalik.
1: O baka yun rin yung nangyari doon sa sabi na bulag. Pagkatapos.
2: Pwede po yun.
1: Kasi di ba ang glaucoma nga po, sabi nyo, permanent, irreversible. So once you have that glaucoma,
3: yun na yun.
1: It will just develop into something, di ba? Hanggang mabulag ka.
2: Yes.
1: And you can only delay it. Hindi
2: yes,
1: mo ba?
2: Correct. Gamit yung mga gamot, may mga laser procedure, may mga operasyon.
1: So paano ma-prevent ang glaucoma?
3: Opo.
2: Screening pa rin. Yun ang pinakamaganda pa rin ay magpa-check up. Lalo na kung merong kung ang primary glaucoma mo ay meron ang yung mga magulang, kapatid. So ang number one cause niyan ay family history. So kailangan po magpa-check. May screening na ginagawa. Ngayon mga advanced na rin yung mga diagnostic test para ma-confirm kung merong glaucoma.
1: Ilan taon dapat magpa-screening? Meron bang mga risk factors na dapat bantayan? For example, may diabetes siya or what? whatever.
2: Ngayon, marami pong, mula bata hanggang sa pag-edad, pwede magkaroon ng glaucoma.
1: Ayan, so, kahit sino.
3: Sa lala ko. Mas bata talaga. Pa sa akin may glaucoma.
1: So, ano, nabulag?
3: Nabulag.
1: Nag rin siya talaga. Dadating doon.
3: Dadating doon, yes.
1: Kaya ko pala na-mention yung diabetes. Ano yung diabetic retinopathy?
2: Yan, diabetic retinopathy ay isang kondisyon sa mata na kung saan ang diabetes, ang pagkatuloy-tuloy na mataas ang inyong blood sugar o yung asukal sa dugo sa diabetes ay isa sa mga organ na tinatamaan nito ay ang mata, particularly yung retina. Dahil ito yung pinaka-vulnerable or yung pinaka-naapektuhang parte ng mata. So, nagkakaroon ng mga changes or pagbabago dun sa character dun sa retina na nagkukos ng retinopathy.
3: Doc, ito, before we go, perhaps nararanasan ng karamihan sa atin na pag-usapan natin kanina yung eye twitching, di ba? Kapag ikaw ay pagod o stressed, normal po ba yun? Hindi po ba siya dangerous?
2: Yan, isa rin yan. Madalas din yan nangyayari ngayon. Usually, eyes fatigue or stress. Nagkakaroon ng pag-twitching, usually ng talukap ng mata. Di naman alarming, pero yun ay isang pwedeng maging simptomas din ng ibang kondisyon, gaya ng panunuyuri ng mata. So, yan ay kinukorrelate. So, kailangan nating hanapin kung ano yung naging dahilan para yun yung i-address natin.
3: Kasi Doc, minsan matagal eh. Parang isang linggo ko na itong nararamdaman ah. Tapos
1: parang
3: wala
1: minsan
3: na lang
1: tumatagal.
3: Siya.
1: Parang mas matagal yung pag-uncontrollable na ano. Minsan
3: tama.
1: Natatakot ka. Naku, titigil
3: ano
1: ba to?
3: Ano kaya to? Tapos mawala na lang.
2: So, 2020 rule. Gaya yung sabi ko niya, 20 feet, 20 seconds, tuminsa. Every 20 minutes.
1: Okay. Tumingin sa malayo. Ganun.
3: 2020.
1: Tumingin sa, huwag sa langit, huwag sa araw.
3: Masisilaw ka naman.
1: Tumingin sa malayo. Mamaya sabihin siya, ano tinitingin-tingin mo dyan?
3: So maganda Doc yun din, no? Kapag nararamdaman ng isang tao yun, mag 20-20-20 rule din.
2: Yes. At saka syempre, ipapahinga ang mata at yun ang mga pinakamadaling mga gawin para kumbaga home remedy na pwede natin gawin. Hmm. Pangalawa, syempre, ang pagkonsulta sa doktor.
3: Alright.
2: Napaka-importante.
1: Oh, or basic. Ipikit yung mata. Minsan, matulog or something. No? Lagyan mo ng pipino. Mix, imagine. Okay, last
3: cucumber.
1: Question. Ano yung UV-related eye damage? And anong opinion nyo dun sa mga salamin na kesyo raw anti-UV? May nagsabi kasi, hindi naman daw kailangan.
3: Yung ba yung anti-blue light?
1: Anti-blue light.
2: Okay, ngayon po ay maraming lumabas na ganyan mga feature, no? Sa mga optical shops, sa mga ano, ino-offer nila yan.
1: Ang mahal, ha? Parang kasing mahal nung lens.
2: Tama
1: nung,
2: po.
1: Ano?
2: Although yan, sa ngayon, wala pa talagang scientific evidence na talagang magsasabi na ito'y contributory or ito'y nagibigay ng benefit. Pero, hindi masamang kunin or i-take yung ganung mga offer ng optical shop na dahil ito ay nakakatulong din. Ang salamin nakakatulong bukod sa paglinaw, naiiwasan din niya na mag-dry ka kagad ang mata dahil pag lagi kang nakaharap sa aircon, sa electric fan, nagkukos din ng panunuyo ng mata. So gaya na sabi ko kanina, ito yung magkakadugtong ng mga simptomas at mga kondisyon sa mata.
1: Oo, kasi nung in-offer sa akin yun, kasi bumibili lang kunyari ako ng salamin sa anak ko, sabi niya, gusto niyo po yung anti-UV, ano, anti-blue light. Sabi ko, wala raw scientific evidence yan eh. Magkano ba kasing mahal nung mahal eh.
2: Tama po.
1: Oo, so inisip ko, kailangan ko ba talaga to? Para or dagdag gastos lang. Kaya maganda yung mga nakakausap natin si Doc. Sabi niya, wala pang scientific or studies that say that this anti-blue light technology really
3: helps.
1: Works.
3: Oh,
1: tama
3: okay.
1: po, no? Alright, maraming salamat.
2: Thank you, salamat po.
3: Pahuli-paalala na lang.
1: Ulala, sige Doc.
3: Opo.
2: Okay, sa pahuli-paalala sa ating mga kababayan nanonood at sa inyong programa, pinakamagandang gawin pagka kayo nakaramdam ng kahit anong simptoma sa mata, huwag basta bibili ng kahit anong gamot sa butika, ang pinakamaganda pa rin ay magkonsulta sa doktor upang ma-address ng mabuti kung ano dapat yung ma-address na kondisyon sa mata at mas magiging mapapabuti ang inyong kondisyon.
1: Alright, maraming salamat, Doc Mark Marasigan, ang ating Doktor Serbisyo. Thank you, Doc.
2: Thank you po.
3: Thank you, Doc.
1: Alright, mamaya naman po, makakasama natin ang isang founder at creator ng isang beauty lounge, 'di ba? At alamin natin kung paano finally mabibigyan ng mga nanay yung kanilang deserved na me time, self-care and syempre no, self-love. Ayan, magbabalik po kami. Ang oras po natin 11:39 ng umaga.
0: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, mga baha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninia Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.

0: 1.5 years later. And I'm doing the same thing for Glaze Beauty Lounge. Ang aming price point is below 1 million to start your own Glaze Beauty Lounge. Kasi para sa amin, di lang para magpaganda nga, para magnegosyo na rin. So more independent and more, I think, more whole, diba? If we run our own business, we look good, smell good and everything, we can do anything.
1: Tama. Yan ang mensahe natin sa mga mommies. We can do anything.
2: Amen.
1: Oo. Mm. So maraming salamat, Fiona Hilario. Thank you.
0: Thank you so much.
2: Happy Mother's Day again.
1: Yes. Mm-hmm. And kay Mishi rin, advance happy Mother's Day, Miss, Mrs. Mishi Bustos.
2: Thank
1: Ayan.
2: You.
1: And Tita Baby Bustos.
2: Thank you.
1: Sino pa? Mother-in-law,
2: si
1: ibang mother-in-law mo.
2: Si Mami Mayen.
1: Yes.
2: Mami ko, Tita Baby, sabi mo nga.
1: Oo.
2: Diba?
1: Mami ko rin pala, Tita Baby rin ang pangalan.
2: Ati Nina, lahat po ng mga mommies out there. Abby, happy Mother's Day to you,
1: si Abby Malanday. Ang dami, si Camille, lahat. Uh-oh. Okay, so sabi ko nga kanina, kaso ang daming, hindi ko nabaon yung mga text messages natin. Pero just the same, I would like to greet everybody an advance happy Mother's Day. At sana nga po ngayong weekend ay hindi lang ngayong weekend ma-feel natin yung pagiging special ng mga ina, kundi every day should be Mother's Day, di ba?
2: Yes.
1: Mga hubbies, di ba?
2: Bawi kami next month, ha? Bawi kami next month sa Father's Day.
1: Oo nga naman, Father's Day naman.
2: Mother's Day muna, every day.
1: Yes.
2: Alright.
1: Okay. Ayan po, happy weekend rin po sa inyong lahat. Mamaya, abangan niyo po kami ni Jack Batalyones sa Arangkada Balita. 5:30 po yan ng hapon hanggang 6:30 ng gabi.
2: Mm-hmm.
1: Okay,
2: susunod po headline ngayon. Kasama si Jeffrey Arnaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos. Nagseserbisyo. Happy Mother's Day!
1: Ito po si Nina Corpus. Nagseserbisyo. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Bye!
2: Bye!
3: Happy Weekend!
4: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
4: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Magandang magandang Biyernes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po na hindi po muna magpapasalamat dahil may nagbabanta pong prior restraint sa akin. Ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
1: Ang kanya po mga pasasalamat, ikakasa po natin yung mamaya pag alas 2 po ng hapon. Pero sa ngayon, dahil alauna pa lang, samahan niyo po muna kami sa aming pong Biyernes na huntahan. Kompleto pong tambalang Aquino Del Prado. Kahapon po tayo magka-partner sa color partner.
0: Kaya nga partner, at ang dami mo rin kakulay oh. Oh,
1: Black Friday protest ang galaw natin for today's video. May 8 na po, 2026. Kaway-kaway po sa lahat ng mga susweldo po ngayon. Payday ngayon, partner.
0: Oh.
1: Friday payday first.
0: Tama ba?
1: Ano oh, yung mga susweldo ng 10.25, isa ka doon, partner. Yung panakuha, no, yaman mo kasi. Hindi niya kailangan.
0: Quincenas kami, partner.
1: Quincenas, oh, mga regular employees. Tama,
0: pero maniningil na ako dahil binanggit mo na eh.
1: No, I got you, partner. Ako magbumonitor niya mga kayamanan mo. Kunin mo na mamaya to the right, John King. Miss Pia, but anyway.
0: Sako-sakong bariya.
1: Grabe. TGIF na sa atin para.
0: Ah, mali-maleta pala.
1: Mali-maleta.
0: Bariya.
1: Aba, may 70 million ba yan, partner? In 5 tranches ba yan?
0: Malalaman natin mamaya.
1: Grabe talaga. Ibang klase na po talaga ang buhay ngayon. Ginagawa na lang bariya yung 70 million. Imagine mo yon. Parang, kailangan ko ng 300. Sabi niya, hindi ko kayang lapagan ng ano, pwede bang 70 million installment natin? Grabe, hindi pa ako nakakita ng 70 million sa buong buhay ko. Ha? Nakita
0: kahon,
1: ka na ba?
0: Kahon, dapat ang sagot.
1: Grabe, no? I mean,
0: grabe.
1: Hindi ko ma-imagine anong feeling na may ganong kadaming pera at anong feeling ng mga taong yun knowing hindi kanila yung pera na yun. But anyway, may kinalaman po sa mga

0: Usap-usapin na ganyan sa social media ang ating pong pag-uusapan in just a few minutes. Kaya wina-warm up na po namin kayo dito sa aming pong program. But anyway, good afternoon po muna sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Ishkai Cable Channel 26. Hello, hello po sa inyong lahat.
1: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
0: At syempre, hello po sa lahat ng mga magigiting, masisipag, lumalaban ng patas na kikinig dito po sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo may katanungan, ikasa na po natin yan dahil tomorrow walay kaming trabaho. Pasagot nyo na kay Attorney Noel yung mga katanungan sa amin po mga hotline.
1: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
0: Uy, teka lang, speaking of live stream, si Grace Pedregosa, sabi niya, Advance Mother's Day po.
1: Tama, Advance Mother's Day sa iyo.
0: Gusto ko yung, sayang hindi yung nakita yung sinabi niya. Sabi niya, tama, Advance Mother's Day. Thank you, partner. Oo.
1: Advance Mother's Day din kay Mami Marilu Del Prado at sa aking napakaganda asawa, Attorney Joanne.
0: Kala ko makakalimutan mo, partner. Siyempre, ako, ibang Black Friday yung abuti mo sa bahay nun.
1: Kailangan ako masaktan.
0: Gusto mo ng kaayusan sa iyong bahay. Kaya Happy Mother's Day po sa lahat ng mga kapamilya po namin, ng mga nanay po dyan at tumatay yung nanay sa kanilang pamilya, yung mga fur parents po dyan. Today is our day. Oh, wait, teka lang, hindi. Sunday is our
1: lalo
0: day.
1: Lalo na dun sa mga solo parent. Mm-mm. Yan. Talagang
0: dapat malaki-laki ituro mo dun, partner.
1: Masisigasig. Kaya
0: solo parent, ganun. Oo. Kasi kailangan po nating kumayod kayo. Yes. Saludo po kami sa lahat ng mga taong itong solo po nila binibitbit ang responsibilidad nila sa kanilang buhay. Sa ngayon po, sa oras po na 1:08 ng hapon, kaya na nating, partner, kumayod kayo. Sa solo parent, sa oras na 1:08 ng hapon.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo.
2: Hello, Attorney!
0: Oo, nabanggit ko kanina mga kapamilya, di ba? Pinag-uusapan po natin dito yung 70 million pesos na allegedly ay ibinayad po ng isang social media personality, mm-hmm, Peanut Gallery Media Network, founder Mabantay and four others, I think, were arrested two days ago because of this entrapment operation ng National Bureau of Investigation. At ang tanong po, ang naging statement ng kanilang legal counsel partner ay ang nangyari daw ay inosente sila at ang sinisigaw nila ay ang nangyari po ngayon ay binubusalan daw sila bilang mga journalist at ito po ay pag-atake sa ating press freedom.
1: Yan.
0: So, pag-uusapan po natin ngayon mga kapamilya, ang iba't ibang klase po ng pamamahayag.
1: Yes. Kumbaga,
0: so, we have people like me and Attorney Noel, we're broadcast journalists, and then we have what we call, who we consider as
1: Citizen journalists.
0: Mm-hmm. And then we have vloggers.
1: Yes.
0: Okay. So, ang tanong po natin lahat dito, of course, may mga batas po tayo sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: So, ano pong batas ang pwede po natin sabihin nagre-regulate, nagbabantay po sa iba't ibang klase po ng mga ganitong content creators?
1: Okay. Partner. So, unang-una, nilinaw mo sa akin kahapon na ito ay hindi naman journalist dahil hindi naman sila nakakuha or hindi sila kumuha ng legislative franchise to operate.
0: Oh, we were talking about that yesterday.
1: As a mass media.
0: Okay.
1: So kung hindi sila ganun, saan sila papatak? Saan sila makaklassify? So kung tutusin, hindi ka journalist, so ang trato sa'yo ay trato rin sa lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, ngayon, pag-uusapan natin ay ang karapatan natin, bawat isa sa atin, ng makapagpahayag ng malaya.
0: Mm-mm.
1: Freedom of expression. Kasi yung freedom of the press, reserved yan doon sa mga tinatawag nating traditional press. TV, radio, diaryo, di ba? So,
0: pero may digital na rin tayo ngayon, di ba?
1: Oo, kasama yun. Kung yan ay operating under a mass media corporation na nakakuha ng congressional franchise. At alam natin mula kahapon na yan ay heavily regulated. Hindi lang yan binigyan ng Kongreso, free for all na, takbo ka na, larga ka na. Hindi. Meron kang NTC, yung content mo, while exempt sa jurisdiction ng content regulation ng MTRCB, hindi pa rin yan unbridled, hindi pa rin yan absolute. Mm-hmm. Meron pa rin malinaw sa batas, malinaw sa ating konstitusyon, malinaw din sa mga kaso partner na nadesisyon na ng Korte Suprema.
0: Okay.
1: Ano yun? Halimbawa, ang isang pagpapahayag kahit na nakadisguise as news reporting pero ito halimbawa ay mapanirang puri, libelous, okay, defamatory, yan ay hindi protected speech.
0: Mm-mm.
1: Kung ang speech mo ay hindi nakakasira ng puri sa kahit kaninong tao, buhay man o patay, protected speech yan. Isa pang hindi protected speech, kung ang iyong speech ay tinatawag nating makakasira sa mga duly constituted authorities. Ano yan? Halimbawa niyan, yung mga inciting to sedition.
0: Mm-hmm.
1: At dyan, medyo mahigpit ang pamantayan ng ating Korte Suprema. May tinatawag na pamantayan na clear and present danger rule. Yung bang resulta ng aking pagsasalita, kahit na ako ay journalist o kahit ako ay karaniwang tao, yan ba ay mayroong, sa pagsinabi natin clear, malinaw, and present, hindi future, partner. Halimbawa lang, merong nag-invade. Pero kahit walang invasion, merong armadong pag-aaklas sa kahit na anong bahagi ng ating bansa. At ikaw, kumbaga, lumabas ka sa TV kagaya ngayon, sa teleradyo, sinasabi mo, mga kababayan, panahon na, mag-aklas tayo, mag-armas tayo, ibagsak natin ang gobyernong ito, ang administrasyong ito. Yun, may
0: bawal yan.
1: Clear and present danger. Bakit? Kasi kahit na ikaw mismo hindi ka, wala kang armas, merong present danger, merong nag-aaklas. At yung iyong panawagan na napapanood ng lahat, bata man, matanda, yan ay kumbaga pwedeng maglagay sa panganib. Ayoko nang sabihin, pero gusto mong sabihin ko, kaayusan. Seguridad.
0: Disappointed ako na ganoon yung pagkakasabi mo, partner. Dapat may kulot dyan. Kaayusan! Oh. Pero yun naman talaga eh. At the end of the day, kayo po ay journalist or hindi journalist, kapag po may maganto kayong klase ng mga nabibitawang salita, ay meron po kayong kaharaping parusa sa batas.
1: At yung clear and present danger test or clear and present danger standard ay nakaugat sa kapangyarihan at inherent na authority ng state, ng ating gobyerno, to preserve itself.
0: Mm-mm.
1: Kung walang ganitong limitasyon ang pagpapahayag, ibig sabihin, pwedeng wala ng state to speak of. Pwedeng wala ng rule of law. Pwedeng wala na tayong mga duly constituted authorities. And we're not just talking about the police or the armed forces. Everything from the executive to the legislative to the judiciary, wala na po lahat yan. Kasi nga, ibabagsak na yung kumbaga, umiiral na sa ating konstitusyon, duly elected na mga duly constituted authority. Kasi hindi lang naman election ang pinagmumula ng authority, pwede ka rin in-appoint. Kaya yung duly constituted covers both elected and appointed na mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Pero bukod dyan, partner, hindi rin protected speech, halimbawa yung mga malalaswa.
0: Okay,
1: kagaya, ano yung kumbaga, malaya ka magpahayag pero bawal kang maging bastos. Meron tayong safe spaces. Malaya ka magsalita pero hindi ka pwedeng maging misogynist, hindi ka pwedeng maging mapaglait o mapaghamak sa mga kababaihan or kahit na sinong sektor, PWD, senior citizen, lahat yan ay limitasyon ng iyong kalayaan. In fact, partner,
0: hindi mo pwede sabihin na I can say whatever I want, freedom of expression.
1: Hindi.
0: Okay.
1: Hindi lang dahil bawal sa ating konstitusyon, meron tayong mga umiiral na batas na nag-de-define at nagpaparusa dyan.
0: Okay.
1: Ano pa yung halimbawa niyan? Yung sinabi na natin kanina, yung libel sa revised penal code, yung cyber libel na dinidefine naman sa anti-cyber crime prevention act. So,
0: okay,
1: lahat ito ay kumbaga limitasyon. So, ano-ano na yon? Okay, unang-una, yung sinasabi natin, mapanirang puri, libelous, defamatory, yung makaka, kumbaga, ikababagsak ng pamahalaan, yung seditious etc. etc. seditious speech. Yung
0: pero for seditious speech yan, partner.
1: Yes,
0: I mean,
1: partner.
0: For example, if you know something na magpapabagsak sa isang ahensya because may corruption doon.
1: Ah, hindi yun.
0: Hindi naman yun kasama.
1: Oo, kasi okay. Built-in din naman. Sa ating konstitusyon, yung mga anti-corruption provisions, pati yung accountability of public officials, mm-mm, hindi lang yun. Meron ka pang dagdag na karapatan, redress of grievances.
0: Mm-mm.
1: Pero dapat, partner, di ba, napag-usapan na rin natin ito. Unang-una, totoo, at hindi lang basta totoo, dapat meron kang isinusulong o itinutulak na legitimate public purpose. Kasi kahit
0: okay,
1: yan...
0: Okay, buti nabanggit mo yung partner.
1: Yes, partner. Oh, kung walang redeeming social, political, economic, cultural value ang mga pinagsasasabi mo, hindi din yan protected speech.
0: Okay.
1: Kasi kung tutuusin, kung meron kang alam na ganyan, partner, ang tamang legal na remedyo, idaan mo sa tamang pagfa-file ng kaso, pagtestigo, pagsasampa ng reklamo with your mga ebidensya, di ba? So hindi dapat kagaya nito. Okay? Example lang po ito, hindi natin hinuhusgan itong kakahuli lang na kinakasuhan, pero halimbawa ikaw ay nag-e-extort. Sasabihin mo, okay? Ilalabas
0: o
1: hindi namin ilalabas,
0: yan ang allegations
1: pa lang po.
0: Okay.
1: Pero kailangan mong magbayad ng daang milyon.
0: Okay.
1: Diba?
0: Maganda na nabanggit mo to, partner. Thank you for pointing it out. Kasi po, may mali dito sa tenga ko. Pag-usapan natin yung scenario nung
1: correct.
0: Ano. So, ang nangyari dito sa grupong ito, PGMN, ay allegedly lumapit sa kampo ni former House Speaker Martin Romualdez para sabihin, oh, meron kami mga video ha na pwedeng magdiin sa iyo na may kinalaman ka dito sa flood control anomalies na nangyayari sa ating bansa. Okay. Then hindi namin i-upload 'yan kung babayaran mo kami na specific amount, X million pesos. Paano po kasi ngayon nangyari 'to, extortion. So that's a different case, right?
1: Yes,
0: paano ko totoo 'yung video? Paano ko nilabas sila 'yung video and there were really, you know, may credible sources, totoo 'yung facts? Maabswelto ba sila sa ginawa nilang extortion?
1: Hindi. Kasi hindi nagiging tama ang kumbaga kahit na meron kang hawak na katotohanan, eh dapat nga doon mo makikita 'yung intention eh. Bakit kailangan mo manghingi? 'Di ba?
0: Oo.
1: Kagaya
0: if
1: po,
0: everyone kasi dinideny nila 'to. Dinideny
1: yes,
0: nila ito.
1: So,
0: okay.
1: So kaya pero tandaan po natin 'yan ay kumbaga hindi po basta allegation. Meron pong entrapment, merong surveillance.
0: May marked
1: din.
0: Money.
1: Correct.
0: Na, ano, so, ibang kaso ito.
1: Yes, partner.
0: Oo.
1: At kagaya nga na sabi natin, whether yung tao na yan ay from media, hindi naman talaga sila journalist, kahit nakaraniwang tao, gawin niya yan, pwede po siyang makulong, pwede siyang makasuhan.
0: Okay, paano ka naman kung totoong journalist ka, walang extortion na nangyari, may hawak ng gantong videos,
1: yan.
0: Nilabas mo.
1: Mm-hmm.
0: For the sole purpose of, you know, syempre, gusto mong malaman ng mga tao na ganito yung mga nangyayaring anomalya.
1: Yan ang protected speech.
0: Okay.
1: Yan
0: alright.
1: Ang protected by the Constitution as freedom of the press.
0: Okay.
1: At under our laws, yung halimbawa, yung source mo, eh hindi ka pwedeng pilitin, hindi ka pwedeng i-coerce, hindi ka pwedeng takutin sino ba yung nagsabi.
0: Mo.
1: Oo, pero tandaan natin ha, yun ay kumbaga subject din sa inyong journalistic ethical standards.
0: I think yun ang kailangan meron din with our content creators, no? Kahit po hindi po news ang kanilang content.
1: Correct.
0: Kahit po ano pa pong klase ng mga content yan, food vlogging, ano pa ba yung mga fashion vlogging, part ng makeup tutorial, dapat kahit pa paano may ethical standards ka pa rin susundin dito sa mga content mo. Eh wala yata, I think, pang nakaukit sa ating batas sa mga ethical standards with
1: merong
0: with digital
1: industry
0: content.
1: Self-regulatory standards. Halimbawa ng KBP.
0: Oo,
1: pwede. Pero,
0: tayo, member tayo niyan.
1: Oo, pero paano yung hindi miyembro? Paano
0: precisely.
1: Mo siya i-regulate? Kung kaya nga ngayon, kung papakinggan niyo po yung pahayag ng ating National Bureau of Investigation, meron ng panawagan. At hindi ito bago, ha, mga kapamilya. May panawagan na ngayon na higpitan o meron ng magpupulis sa lahat ng content na ilalabas ngayon sa social media dahil lamang merong mga irresponsable. Kasi ito, mga kapamilya, medyo technical, parang komplikado, pero kung tutuusin, partner, ang nasa buod nito, nasa puso nito, di ba? Ano ba yung hindi protected speech? Slanderous, libelous, seditious speech, yung pang tinatawag nating bastos or lewd, di ba? So yan, ano yung common denominator niyan, partner?
0: Mm-hmm.
1: So math na naman, common denominator. Ang common denominator niyan, kawalan ng responsibilidad. Irresponsabling pamamahayag. Whether mm-hmm. ikaw ay journalist, whether ikaw ay private citizen, whether ikaw ay citizen journalist or vlogger,
0: mm-hmm.
1: parehong standards po ang applicable. You have to be responsible because your freedom of expression,
0: mm-mm.
1: your freedom of speech, hindi pwedeng magre-resulta sa injury, sa kasiraan, sa sakit sa ibang tao at kahit na sa lipunan.
0: Okay. May one last question lang ako dito sa classification ng ilan sa mga media. Kasi syempre ngayon po, digital age, and there are organizations po na website ang meron sila when they publish their mm-hmm. stories. Kailangan nyo po ba ng franchise for a website? A news
1: Hindi.
0: Website?
1: Hindi.
0: Pero can you be considered as a journalist kung meron ka namang lehitimong news website regardless kung may franchise yan o wala?
1: Again, yung salitang journalist, eh, kasi kung tutuusin mo, partner, hindi ka gaya ng abogado, bago kami pwedeng tawaging attorney.
0: Oh, may bar kayo,
1: government licensure exam. At hindi natatapos doon. Merong committee ang bar discipline ng IBP, required na maging miyembro. Hindi lang yon, ang Office of the Court Administrator, ang ating mismong Supreme Court, bantay sarado. Lahat ng aksyon ng mga abogado, in court, out of court, in their professional life, in their personal lives.
0: Tama.
1: At yan ay pinatutunay ng lahat ng mga kaso on bar discipline,
0: mm-mm.
1: disbarment, suspension ng mga abogadong lumalabag sa pamantayan ng pagiging responsabling abogado.
0: Sa amin, wala kaming lisensya eh. Wala kaming licensure exam.
1: At may dahilan doon, partner. Bakit?
0: Kasi baka pwede naman magkaroon.
1: Hindi ang ating konstitusyon, ang kanyang pagkiling ay gawin itong malaya. In fact, partner, in several decisions of the Supreme Court, kahit anong government regulation na ang epekto ay lilimitahan ang iyong karapatang makapagpahayag ng malaya,
0: mm-mm.
1: ang presumption niyan, partner, unconstitutional.
0: Okay.
1: Yun ang default.
0: Mm-mm.
1: At yung government agency na gustong magpatupad niyan, at this includes not just NTC, MTRCB, this includes Congress.
0: Mm-mm.
1: Kasi sinasabi ng Constitution, no law shall be passed abridging itong iyong, kumbaga, walang batas dapat na ipasa na i-curtail o lilimitahan ang iyong kalayaang magpahayag, ang kalayaan ng pamamahayag, ang freedom of the press,
0: mm-mm.
1: at yung, kumbaga, kung wala ka namang nasasaktan,
0: mm-mm.
1: walang masisirang kaayusan sa lipunan, wala kang maaargabyado.
0: Ang hirap lang pag minsan, no? This is a very tricky situation for journalist partner.
1: Thank yes.
0: you, pinag-uusapan natin to. Kasi for example, ako po, last month, naharas ako sa isang coverage.
1: Mm-hmm.
0: So nangyari, Chika Belsco, since Biyernes din naman, partner, eh, nasa isang police station ako, tapos nagko-cover ako na isang basketball player. Hulaan nyo na lang ano to, makikita nyo to sa story ako.
1: Mm-hmm.
0: Basketball player na nanghalik ng babae at gawa ng gulo dito po sa May Taguig. Ito po yung professional basketball player. At pumunta ko doon sa police station para i-cover yung story exclusive. Tapos talagang dinuro-duro ako ng kapatid.
1: Dahil?
0: Ganun talaga, oh. Wala kang karapatan. Ano sadya mo dito? Wala kang karapatan. Ibalita ito. Wala kang karapatan. Puntahan kami dito. Lumayas ka dito sa police station. You know, I mean, kami mga journalists. Wala kasi kaming lisensya na pwede namin ipakita na legitimate journalist kami. So parang kailangan ng lakasan ng loob din dito sa profesyon na meron po kami, ipaglaban na ito po ang aming tungkulin, ito po ang aming trabaho. Ang hirap. Nagdala pa siya ng police sa loob ng police station para pababain ako at palayasin ako doon sa area. And I had to put my, alam mo yun, kailangan ko panindigan,
1: mm-hmm.
0: alam mo yun, at sasabihin ko talaga na no, this is my right as a journalist to cover a legitimate story. Alam mo yun? So parang ang hirap lang
1: na... Interesado ko, partner, na marinig ano yung ginawa ng police.
0: Well, technically, buti na lang, yung police ay naiintindihan ng punto
1: yan,
0: ko na. Una,
1: okay,
0: ang police station, i-explain ko, una, wala po kayong karapatang pababain ako dito.
1: Yan.
0: Dahil hindi nyo po ito private residence, so I am not trespassing.
1: Yan.
0: A police station is a public area.
1: Yan.
0: Anyone can go here.
1: Correct.
0: Ano pang punto ng police station kung hindi lahat ng tao ay pwedeng lumapit at dumulog dito? Nandito po ko dahil meron pong krimen, na-interview ko ang biktima ngayon. Kung ayaw nyo magsalita, that's on you.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito ko, lumalapit, kaya dinuduro-duro mo ko, saying, can I ask for your statement? Masakit, pero ito trabaho namin eh. Kahit minsan binabastos ka na, kailangan namin hingin ang inyong side kasi kailangan, as much as we can, balance ang aming
1: storya.
0: Pero nakakalungkot kasi, partner, kasi nangyayari ito sa amin. Nawawala na po ng respeto ang mga tao sa aming mga journalists. And with this incident na may mga digital, I don't know how to classify them talaga.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga tao na nasa social
1: digital
0: media,
1: content creators.
0: Na nagpapakalat ng fake news, lalo pong naapektuhan ang aming trabaho.
1: Yes.
0: So, napaka-dangerous ng social media talaga, partner.
1: Okay.
0: So, nakakalungkot lang na we don't have a law that, you
1: yes
0: know,
1: partner,
0: regulates.
1: Partner, gusto kong himayin yan kasi kaya ko hiningi yung reaction ng police o yung kanyang action. By the way, kudos dun sa police na yun. Ha? Kasi kailangan nating himayin ano yung relasyon mo bilang journalist sa estado at yung estado represented by the police.
0: Oh, okay.
1: Okay. At ano naman yung relasyon mo bilang journalist doon sa isang private person.
0: Mm-mm.
1: Kasi tandaan natin, itong pinag-uusapan po natin ngayon
0: mm-mm
1: ay limitation on the power of
0: mm-mm
1: the state.
0: Okay.
1: Kaya pag sinabi natin karapatan mo na magpahayag ng malaya, basta wala ka lang masasaktan, wala kang masisira,
0: mm-mm,
1: karapatan mo pwede mong igiit yan laban sa gobyerno, laban dun sa pulis. Pero
0: hirap
1: ibang usapan,
0: times,
1: halimbawa,
0: mm-hmm,
1: doon sa journalist, private person. Kasi
0: mm-hmm
1: naman, ito, hindi ka pwedeng i-prior restraint ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Dapat unhampered ang access to information. Pero iba...
0: For journalists. Oh.
1: For journalists in relation to the government. Pero yung private citizen sa journalist, ibang usapan. Kasi
0: oo,
1: hindi yan, hindi mo pwedeng invoke yung freedom of the press,
0: yes,
1: freedom of expression. Kasi dyan, kumbaga yung private citizen na yan, ang kanyang legal na remedyo, hindi ka pigilan. Kung hindi, kung meron kang nagawa na paglabag sa kanyang
0: mm-hmm
1: karapatan, ihahabla ka niya, whether
0: mm-hmm
1: civil yan, criminal
0: data
1: yan,
0: Privacy Act violation, whatever.
1: Or even administrative. Kasi ikaw bilang journalist
0: mm-hmm
1: ay subject to your code of ethical conduct
0: mm-hmm
1: as a journalist. Yan, pwede ka niyang papanagutin bilang miyembro ng KBP. Kapisana
0: kaya,
1: ng mga
0: kaya wag na kayo nagagalit kung blurred na lang silang lahat. Kilala nyo na, pero blurred pa rin kasi ito po, sinasagot na po ni Attorney Noel. We have ethical
1: yes
0: standards na kailangan po naming sundin. So I hope
1: lalo
0: this
1: na sa mga bata, partner.
0: Mm-hmm. Oo, oo. So lagi naman sasabihin po namin ang side ninyo, are you willing to go on record with this?
1: Mm.
0: If hindi po kayo interested, if ayaw po ninyo, we respect it.
1: Yes.
0: Lalagyan na namin sa ano, sinubukan po namin ganang payag, ayaw po nang bigyan ng payag. Liza Aquino, ABS-CBN News. Sa ngayon, partner, eh kanina pa po ako sinasabihan, mag-commercial break na daw tayo, partner.
1: Prior restraint.
0: For just a few minutes. Pero kung kayo po may katanungan sa ating pong topic for today, mga mahilig po mag-post dyan sa social media at may mga katanungan legal, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik ang Hello
1: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter –
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
10: Matinding bakbaka na taksyon! Ramdam sa iba't ibang lokasyon!
11: Teritoryo ko ito!
10: Gawing espesyal ang bawat araw! Sa mga super pelikulang kakaayaw! Matinig na kapata!
12: Ting isang bala lang tayo!
10: Maaangas na sagutan!
13: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
14: Sorry, kailangan ng patayin.
13: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
10: Dito lang yan sa Sinmo. Ari ka rito!
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: Sa tulong ng tamang health information.
16: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
17: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
19: Sa house,
0: retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
2: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
20: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Hello, attorney! Sa DZMM!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng mahalagang reports. May ari at empleyado ng kumpanyang may livestock business na umano iniugnay sa illegal investment scheme, hinatulan ng pagkakakulong at pinagmumulta dahil sa money laundering. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Department of Justice, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
21: Yes, magandang hapon, attorney. Hinatulan ng Regional Trial Court ng Zamboanga City ang may-ari at isang empleyado ng Silver Lion Livestock Trading Corporation na pagkakakulong at pulta matapos patunayan guilty sa kasong money laundering kaugnay ng illegal na investment scheme. Sa desisyon na pirmado ni Presiding Judge Gregorio de la Peña III, sinentensya ng mga ito ng 4 hanggang 6 na taong bilang pagkakulong at pinagmulsa ng tig 1.5 million pesos bawat isa. Sa desisyon ng korte, napatunayan nilabag ng mga akusado ang Republic Act number 9160 o Anti-Money Laundering Act na may kaugnayan sa mga paglabag sa Securities Regulation Code, kabilang ang illegal na pag-alok ng investment contracts nang walang kinakailangang lisensya. Lumabas sa investigasyon na kahit limitado lamang sa wholesale at retail ng karne at frozen foods ang nakasad sa articles of incorporation ng kumpanya, nangalap pa rin ito ng pondo mula sa publiko sa pamamagitan ng pangakong mataas na kita na aabot sa 35% kada 15 araw na sinasabing galing sa livestock trading. Sa operasyon ng mga otoridad, kabilang ang AMLAC at SEC, isinagawang mga search warrant sa mga opisina ng kumpanya at nakumpiska ang higit kumulang 17 million pesos na pinaniniwala ang bahagi ng illegal investment scheme. Binigyan din ng DOJ ng hatol ay patuloy ng patuloy ang kanilang kampanya laban sa money laundering at investment fraud sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, nagpatupad ng Philippine National Police ng panibagong balasahan sa matataas na opisyal. Naku, sino-sino kaya ang tinamaan dito? Alamin po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
11: Magandang hapon, Liza at Atty. Epektibo simula ngayong Biyernes, Mayo 8, nagpatupad ng panibagong balasahan ng pambansang pulisya sa ilang matataas na opisyal nito, kabilang na o kung saan manununungkulan bilang bagong acting chief ng Directorate for Controllership si Police Brigadier General Dean Dorayes, kapalit ni Major General Westrimundo Obinque na magre-retiro sa Mayo 9, kaedad na 56 na taong gulang. Nililipat naman si Police Brigadier General Jovencio Badua bilang Director ng Police Regional Office 1 bilang kapalit ni Reyes. Ahalin din sa kanya si Police Brigadier General Christopher de la Cruz bilang bagong hepe ng Pro 4D, habang si maupo naman bilang bagong Director ng NPD si Police Brigadier General Ben Limer Kapili mula sa dating posisyon nito bilang Deputy Director ng Directorate for Education and Training, kung saan naman manunungkulan ngayon si Police Brigadier General Arnold Ibay. At bilang panghuli, ito talaga naman si Police Brigadier General Romano Cardinio bilang Acting Director ng Police Regional Office, Negros Island Region. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
15: Huwag nang magadumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Nasa linya na po natin si Aaron ng Marikina. May tanong po siya tungkol sa titulo ng lupa. Magandang hapon, Sir Aaron. Welcome to Hello, Attorney.
12: Hello po. Magandang hapon po. May tanong lang po ako.
1: Go ahead po.
12: Ang bali po, ito po kasing titulo ng bahay namin. Saka yung kasulatan, nakapangalan na po siya sa akin.
1: Okay.
12: Bale, magkano po kaya yung amount ng pagpaparehistro sa DIR? At ano po yung mga requirements?
1: Okay, unang-una Sir Aaron, hindi yan. Sabi mo, nakapangalan na sa iyo? So ano yung ipaparehistro sa BIR?
12: Yung pangalan ko po, nakatunayan po na yung bahay po namin nakarehistro na po sa akin.
1: Actually, kung tutuusin, ang kailangan mong palitan ay yung pangalan sa tax declaration. Yan ay sa city assessor. Kasi sa BIR, nakapangalan na yan sa'yo noong, yan ba ay binili mo o minana mo?
12: Mana po.
1: Mana. Ibig sabihin, nung nagpa-assess kayo sa BIR ng estate taxes, kung ikaw o mayroon ka mga kapatid, yan na yung, kumbaga, na ipagbigay alam na sa BIR. Pero kasi ang BIR, national agency yan. Ang kailangan mong bayaran, dahil ikaw na yung may-ari niyan, ay yung real property taxes na isang local tax o kinukolekta ng ating mga LGUs. Yung bang pinag-uusapan mo, Aaron, ay lupa sa Marikina?
12: Opo, yung lupa po, bali ipapangalan na rin po sa akin.
1: Okay, sabi mo yung titulo nakapangalan sa iyo, yung
12: opo,
1: tax declaration ba ay nakapangalan na sa iyo, hindi pa?
12: Yun lang po ang hindi ko po sigurado kung
1: okay, para masigurado mo, pupunta ka sa city assessor ng Marikina at iche-check mo doon. Kasi mache-check mo kung nasa pangalan pa rin ng iyong mga magulang. Dahil sabi mo, mana, hindi ba? At kung nakapangalan yun sa iyong mga magulang, eh dapat ibigay mo ngayon yung bagong or kopya, hindi wag yung kung bibigay original mo, ha, Aaron, yung kopya ng photocopy ng iyong titulo at yan, magre-request ka na ako na po ang may-ari nito, ito po ang patunay. Siguro baka hindi nila tatanggapin yung photocopy lang, baka kailangan mo magbigay ng certified true copy at yan ay pwede mong i-request sa Register of Deeds. Hindi ko na alam saan located ang Register of Deeds ng Marikina. Dati yan sa may Marcos Highway. Pero ngayon, kailangan mong tanungin lang siguro doon sa City Hall sa Marikina kung saan na yan located. Pero ganun pa man, yun ang for tax purposes, Sir Aaron, yan. Kailangan mo papalitan yung pangalan ng tax declaration sa city assessor sa lokal na pamahalaan. Sir Aaron?
12: Okay, thank you po. Thank you.
1: Maraming salamat din, Sir Aaron. At kung meron ka pang katanungan dyan, nalilito ka, tawag lang ulit dito sa Hello Attorney.
12: Okay, thank you, sir.
0: Maraming salamat po. Alright, partner, dako lang tayo mabilisan dito po sa ilan sa mga katanungan po ng ating mga kapamilya. Unahin ko lang itong question na natanggap natin ngayon sa Instagram.
1: Go.
0: Okay. Since bring up niyo po yung kawalan ng mga batas that protects journalists, paano po yung issue ng anti-terror law? Hindi po ba siya nagagamit in addition to further press freedom problems?
1: Okay, linawin ko lang ha. Hindi totoo po na walang batas na nagpoprotekta sa mga journalists.
0: Anong batas na nagpoprotekta?
1: Partner, ang pinakamataas na batas. Ang saligang batas. Mm-hmm. Unang-una, sinasabi, ulitin ko lang ha, any government action, mm-mm, regulation, mm-mm, decision na may epekto na papaliitin o tatakutin, yan yung prior restraint, partner, o kaya i-re-regulate, maliliit yung espasyo, mm-mm, for a free press, mm-mm, ang presumption unconstitutional. So kahit na may batas, halimbawa, kagaya nito, partner, ipagpalagay na lang natin, partner, meron ng ipinasang batas. Wala pa po, ah. Kumbaga, example lang po ito, na sinasabi na bawal kang magsalita sa internet, kung vlogger ka, mm-mm, bawal ka mag-post, nang hindi ka muna nagpapaalam sa isang bagong opisina, o kaya kahit lumang opisina ng gobyerno, bawal kang kumbaga, mm-mm, magsalita dyan, mag-post. Yan. Bilang, kahit hindi ka journalist, or kahit journalist ka, yan, pwede mo yan dalin sa Korte Suprema, pwede mo ipadeklara, mm-mm, na unconstitutional yan. Mm-mm. At yung sino man yung nagpasa ng batas na yan, halimbawa, yung bagong kinreate na government body na yon, pwede mong ihabla yon at sasabihin mo, unconstitutional ang batayan ninyong batas kasi yan ay lumalampas. Yan ay violative. Nilalabag ang aking, mm-hmm, karapatan na magpahayag ng malaya. At kung ako ay journalist, or citizen journalist, vlogger, mm-hmm, eh pwede ko yan ipadeclare unconstitutional. Kung yun lang ang provision, yung bago ka makapagpahayag, merong kondisyon. Kuha ka ng lisensya, kuha ka ng marami, papahirapan ka, eh kung tutuusin, ang ito parang ano lang siya, partner, parang ironic, pero ang sinasabi po ng ating konstitusyon at sinasabi rin ng ating Korte Suprema na ang malaya, ang masigasig, mm-hmm, na pamamahayag, ang isang robust na press, ang tawag nga nila Fourth Estate. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang katumbas yan ng executive, legislative, judiciary. Yung pambalanse sa tatlong ito, kinukonsider. At yung lahat ng proteksyon ng ating konstitusyon ay ininvest ng konstitusyon dito sa Fourth Estate, yung tinatawag nating free press. At sakop dyan, media, mm-hmm, mass media, at kumbaga, kung hindi ka naman journalist, karaniwang tao ka, yan, freedom of expression. Kasi nga, subject to very strict standards bago ka makapag-regulate ng content. Kung kaya nga siguro ang sagot natin doon sa mga magpapanukala na i-regulate or higpitan ang internet or social, sorry, content
0: Mm-mm.
1: sa social media,
0: Mm-mm.
1: ang presumption po dyan ay unconstitutional. Kung bakit wala pa po tayong batas dyan, napakahirap pong gawin yan.
0: Mm-mm.
1: Kasi you will be, kumbaga, babangga ka sa mga protected freedoms ng ating mamamayan at ng ating mamamahayag.
0: Ayun po. I hope this answers the question, yung po nagpadala ng question sa atin. Pero yun nga kasi, there have been, alam naman po natin, isang Pilipinas sa pinaka, parang ba, dangerous countries
1: for
0: a journalist.
1: Correct.
0: So parang isa pa, I think number 3 tayo dahil sa Ampatuan massacre that happened a few years back.
1: Oh, grabe naman talaga
0: and
1: yun.
0: Until now, hindi naman po, marami sa mga kabaro namin, partners sa regional, may mga ilan yung ina-ambush, binabaril po, no? Na, so, hindi naman po natapos talaga ang violence against journalists. So, and nadagdag pa natin itong issue natin with ilan Correct. Sa mga nagpapakalat ng mga fake news in the guise of being journalists. So, we hope na parang magkaroon tayo ng mas concrete na solution and protection for the legit journalists po ngayon. Kasi po, hindi naman po kami basta byline lang sa isang article. We're people as well. We have our own families. I have my own family. And ang hirap na hindi namin nagigiit pag minsan ang karapatan namin, partner.
1: Bibigay ako ng isang example. Meron
0: Kala
1: po,
0: ko sabihin mo, tutulungan kita ilaban yan.
1: Tutulungan din kita ilaban yan, partner. Para sa kaayusan nating dalawa.
0: Si Don, sabi niyo, mag-commercial break muna kayo dyan habang napaplano kayo ng kaayusan. Pero ang ganda ng topic na pinag-uusapan natin ngayon, partner. May mga karapatan tayo, we have the freedom of expression, pero at the same time, may batas po tayo nagsasabi dito na may limit din tayo sa kung ano mga pwede lang natin. May tamang balanse sa lahat ng bagay.
1: Correct.
0: Lahat ng sobra, hindi rin naman talaga
1: yes.
0: maganda. Ano,
1: lahat
0: pag sobrang kalayaan, partner.
1: Lahat ng nakasasakit, ipagbabawal yan.
0: Sa
1: at hindi
0: ng batas.
1: Mo pwedeng, kumbaga, blanket authority, freedom of the press, freedom
0: no.
1: of expression,
0: mm-hmm.
1: hindi po.
0: Mm-hmm.
1: Dapat, kung gusto mong maging malaya, dapat maging responsable ka rin.
0: I like that. With great freedom comes great responsibility. Spider-Man yan. But anyway, sa kayo po ibibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala po ulit. At kung kayo po may mga katanungan, habol po natin ulit yan bago po matapos ang ating pong work week. Ang kaming hotline, 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin. Babalik ang Hello
1: Attorney.
4: Hello Attorney sa DZMM.
19: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
22: Manatili po kayong nakikinig.
23: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo
24: mula
23: sa Chronicle Building sa Pasig.
25: Nagbibigay ng iba't ibang information.
23: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
26: Pag walang knowledge, walang power.
23: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahing Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente.
24: Sige po kapat.
23: Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
1: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
2: Sana nasanay ako dyan!
1: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
3: Say hello to Marian.
4: Hello, Lola!
5: Cute, no?
1: Kung malastik ang kulita, tumawa ka!
6: Patay ka ngayon!
7: Sinong babatayin mo?
6: Ako!
1: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
8: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palakong lang Indian.
1: Sure kang tatawa ng tatawa!
9: Neta ba ako?
10: Isn't it fantastic?
1: Yes! Sinetawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
11: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Ngayon naman po, nasa linya naman natin si Winston ng Pangasinan. May tanong siya tungkol sa surname. Sir Winston, magandang hapon po. Welcome to Hello, Attorney.
2: Magandang hapon po, Attorney.
1: Go ahead po.
2: Mayroong mag-asawa po dito sa amin na ano na nung nagsama sila hindi pa sila kinasal,
1: okay.
2: Pero sama na sila.
1: Okay.
2: Nagkaroon sila ng dalawang anak.
1: Okay.
2: Tapos yung anak niya nila yung apido isinunod sa may ina.
1: Okay. Tama po 'yun kasi hindi pa sila kasal nung pinanganak.
2: Ngayon, sa balita-balita ikinasal nung hindi nagtagal ikinasal sila.
1: Okay.
2: Tapos po, nagkaroon sila ng dalawang anak ulit.
1: Okay.
2: Sunod na sa apelyido ng tatay yung anak nila ngayon.
1: Tama po.
2: Ano po ang gagawin nung magulang para yung unang anak nila sa hindi kasal, masunod sa apelyido ng tatay ngayon?
1: Okay, madali lang po yan. Sir Winston, linawin ko lang po. Noong nagsasama pa lang sila at nagkaanak sila ng dalawa, unang dalawang anak nila, wala naman po silang legal impediment to marry each other. Ibig sabihin, kung ginusto nila magpakasal noon, pwede. Wala silang existing na kasal sa iba.
2: Wala po. Malaya po silang dalawa.
1: At above 18 naman sila noong panahon na yon. Okay. So kung ganun po, ang kailangan lang gawin ni tatay ay mag-submit ng affidavit of acknowledgement sa local civil registrar. Bakit po? Kasi yun ang kumbaga isa sa mga requirements para kasi ang trato po ng batas doon sa dalawang anak na ipinanganak bago ikasal ang kanilang mga magulang na wala namang legal impediment to marry, ang tawag po sa kanila ng batas ay legitimated. Ibig sabihin, hindi sila legitimate nung pinanganak sila, pero dahil nagpakasal subsequently yung kanilang mga magulang, yung kasal na yon ay nag-legitimate sa kanila, pero hindi automatic silang magiging legitimate. Mayroong preliminary step ng affidavit of acknowledgement na isasubmit sa local civil registrar, at kapag yan, kumbaga mabe-verify ng local civil registrar na aside from the acknowledgement ng affidavit of acknowledgement ng tatay, isasabay po yan dun sa marriage certificate nilang mag-asawa. Yan po yung patunay na legitimated at mayroong legal grounds para kunin o ibigay yung apelido ng tatay dun sa dalawang na unang anak po. Sir Winston?
2: Ang magiging birth certificate po nung dating mga anak, magiging iibahin po nila yung apelyido nila.
1: Opo. Opo, yung local civil registrar na po ang gagawa nun. Aayusin po dahil yun nga po, legitimated na sila.
2: Okay po. Salamat po, Atty.
1: Maraming salamat po sa tawag. Marami pong nakinabang sa inyong katanungan.
3: Ingat po kayo, sir. Thank you, sir.
2: Salamat po.
3: Inano ko yung sarili ko. Tinatayan ko ng mic ang sarili ko.
1: Kaya mong,
3: wala nang press freedom na nangyari. Sarili ko.
1: Kala ko ikaw yun.
3: Sorry. Maraming salamat ko kay Sir Winston sa kanya pong katanungan. Partner, dako lang tayo mabilis dito po sa ating live stream.
1: Yes, partner. Ang dami nila.
3: Dito, partner.
1: Kanina pa, yes.
3: Sabi niya, nice topic. Thank you po. Hindi ko lang mahanap ko sana. Nahagip ko lang yung katanungan.
1: Si Leonard Del Rosario, kahapon yung taga-ibang station. Ito din, taga-ibang station. Salamat
3: niloloko
1: po na
3: lang
1: nandito.
3: Yan, partner. O, ano bang kaso pwede kaharapin ng mga yan, partner?
1: Wala naman.
3: Hinaaway lang. Ha? Grabe naman si Ma'am Liza. Sabi nila, ganyan talaga. But anyway, partner, hello po kay Leonard Del Rosario.
1: Mm-hmm. Bakit merong...
3: Ako yun.
1: Okay lang. Josie Rizal.
3: Ganyan yata talaga kapag live may technical difficulties.
1: Aba.
3: Hindi joke lang. Hindi ko alam ang nangyayari dito, partner.
1: Agnes Reca, Louis Basco, nandiyan na rin, partner. Si Maan, nandiyan na rin. Si Zach Tolentino, kanina pa nandiyan. Sabi niya, meron siyang comment eh. Nasaan na ba yun?
3: Ano sabi niya?
1: Naku, nawala rin. Ayun, sabi niya, opinion ko po dyan, yung pagtanggap pa lang nila ng pera, mali na talaga. Very unethical. Maling-mali. na talaga. So, parang...
3: Ang dami nun. Ramdam mo yung inis niya sa mga sitwasyon.
1: Relax lang po, Sir Zach, sa Austria.
3: Ayan, si Eliza Isidro ay nandito na po. Nanonood po sa ating ngayon. Good afternoon daw sa ating lahat. Sarah, hello, hello.
1: Sarah C. from Los Angeles, California. Sergeant Putik, salamat po.
3: So, nandito na si... Ay, sorry, partner.
1: Sorry, go.
3: Wala kasi akong in-ear. Hindi kita narinig ngayon. Sorry, ahead, partner. Mm-hmm. Si Cheat Archives, nandito na po. Good afternoon po. Mm-hmm. Nanonood sila sa Yo Community.
1: Kelly yeah. Sheila Vera, happy, good afternoon din po sa inyo lahat.
3: Okay, si
1: si Leonard Del Rosa, nabati ko na. Mm-hmm.
3: Si Rinalyn Saburido, nandito na po. Mainit daw sa Dasmariñas, Cavite na ngayon. Nakoy, stay hydrated po mga kapamilya. Si Jill Borhal, ayun, nandito na po. Magandang Friday afternoon, tsaka good afternoon daw kay Sarah C. ng Los Angeles, California. Si,
1: ito yung binasa mo kanina. Yes, yeah, there are laws protecting journalists, pero di ba merong anti-terror law? Tama po. It's galing po ito kay social live posting. Doon po sa anti-terror law, bagamat tama po kayo, pwedeng i-weaponize yung, kumbaga, batas na yan, panakot, at maging, kumbaga, mag-send ng chilling effect sa mga journalists. Pero, ang tandaan po natin, nananatili pong mas mataas ang ating konstitusyon. Hindi rin po, kumbaga, madali ang mag-prosecute under the anti-terror law. At yung inherent na, kumbaga, limitasyon sa prosecution, hindi ka mawawalan ng due process. Of course, under the anti-terror law, partner, na-discuss na rin natin yan dito, mas mahaba yung pwede kang ipiit ng hindi ka idinudulog sa korte. Yan yung matinding balitaktakan dyan sa Korte Suprema, pero sa huli, ipinagtibay pa rin ng Korte Suprema, hindi siya na-declare na unconstitutional. Constitutional pa rin yung batas na yan.
3: Ayan po. At saka siguro paalala lang natin sa ating pong mga journalists and future journalists, no? I mean, kung meron ka naman pong mga pieces of evidence, may facts ka, may credible sources ka, may on record ka mga interviews with these people, wala ka pong dapat katakutan, no? Kayo po ay protected, supposedly, ng katotohanan. Kaya naman po, essentially, dapat ang protection natin. May batas o wala. Kung totoo naman lahat ang sinasabi mo, you have the evidence, pieces of evidence to prove it.
1: Nais ko lang idagdag, bakit ba mabigat ang pagkiling ng ating Korte Suprema, ng ating konstitusyon sa mga journalists o sa isang malayang press establishment?
3: Mm-mm.
1: At pag sinabi natin press establishment, lahat po yan. Hindi lang po yan, kumbaga, media, broadcast, lahat po, print, lahat, teleradyo, radyo, kasama po. Bakit? Kasi, partner, ang sinasabing dahilan nito, at ito ay established sa jurisprudence pa ng Amerika, jurisprudence din ng Pilipinas, kasi sa Amerika natin kinopya itong ating konstitusyon, itong ating civil liberties o ating karapatan bilang mamamayan, Bill of Rights. Ang sinasabi po, ang buhay ng isang demokrasya ay nandoon sa mga mamamayan na may alam. At napakahalaga ng responsibilidad ng malayang pamamahayag sa paghatid ng tamang impormasyon na pwedeng maging batayan ng ating mga mamamayan sa kanilang desisyon sa ating demokrasya. So sinasabi nila, uninformed citizenry, napakataas po ng value niyan sa isang demokratikong bansa kagaya natin. At yung media, yan ang kanilang napakahalagang responsibilidad. Keeping the citizens informed, keeping them vigilant sa kung ano yung nangyayari. Tayo ba, nauubusan ba tayo unti-unti ng ating karapatan? Kailangan ba natin magising? Yan ang napakahalagang responsibilidad ng mass media.
3: Oo, ang mga media, bibigay po namin lahat ng impormasyon na kaya natin ibigay sa tao. Pero ang tanong, willing ba silang makinig, partner?
1: Partner.
3: O sarado sila sa sarili ng mga paniniwala at political beliefs?
1: Okay, ang sinasabi,
3: in the question, Chess.
1: Ang sinasabi ng konstitusyon, ibigay sa mamamayan yung kumbaga, impormasyon, yung pagtanggap, hindi naman yan mapipili, partner.
3: I know. Anyway, partner.
1: Yes,
3: meron mo
1: tayong
3: katanungan, mabilisan lang po
1: Go.
3: Ito kay Casper.
1: Go, Casper.
3: Si Casper, gusto niya magbenta ng motor niya. Ano daw pong pinakaligal at maayos sa paraan para makapagbenta po siya ng kanya pong motorsiklo?
1: Deed of sale, ORCR. Dapat sa'yo yan. Hindi, kung hindi sa'yo yan, kalimbawa yung mga open deeds of sale, nakapangalan sa iba,

0: ipapa-notaryo yan, ipaparehistro mo yan sa LTO.
1: Mm-mm. Okay. At saka, alam mo, may narinig ako sa spot report, narinig ko to kay Marlene, I think, or kay Jeff.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nila, kung makipag-transaction ka, baka pwede naman sa police station. Magpapalitan kayo ng pera at saka motorsiklo, pwede siguro malapit sa pinakamalapit na police station.
0: Tama. At kumbaga, kung bibili kayo, alamin nyo muna po kung yan ay nakaw o hindi.
1: Kasi
0: ang dali na ngayong mag-imbento ng mga dokumento, hindi naman tayo trained na makita yung pineke o hindi pineke, partner.
1: Mm-mm. So, doon papasok dito yung ating paghihingi ng tulong,
0: diba?
1: Sa mga ahensya.
0: Hot car ba yan? Meron ba yung bulletin, di ba?
1: Meron yan. Alarm yan. Naka-alarm
0: yun,
1: yan.
0: Alarma. Okay.
1: Sa Highway Patrol Group natin.
0: Partner, nais ko lang batiin, pinababati ni Zosie Mogasmin. Happy birthday kahapon ito kay Miley Suliman. At ngayon naman kay Miss Gianna, Gian Barranco ng Ontario, Canada. Nais ko rin batiin yung aking kaibigan, Annalyn Miguel. Happy birthday. Ngayon ding araw.
1: Uy, happy birthday! Naku, wala na po tayo. Oras meron na lang po tayo. 7 seconds, 6 seconds, 5 seconds.
0: 5 seconds.
1: Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ng mga batas na madaling maintindihan. Maraming salamat po sa panonood, kapamilya.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Uy, see you on Monday.
0: Happy weekend, happy Mother's Day.
1: Ingat everyone, happy Mother's Day.
2: Hello Attorney sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
3: ako to.

ako to, si Tita Winnie. Nakala po ng inyong Chang Ami Perez Castillo. Eh, pansamantalang humahalili lamang po ako ngayong araw na ito dahil may mahalagang misyon na ginagampanan ng ating si Chang Ami for today. Naku, excited po ako. Favorite day ko ito sa programa ni Chang Ami, ang ating Chang Ami Present. Uy, syempre, napapanood at napapakinggan po tayo sa... Saan ba? Sa radyo, syempre. Sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. Sa bayan din pong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channels. At sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne. Siyempre, napapanood din po tayo sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya mag-like na at mag-subscribe na. I-like din po ninyo ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok at X at Instagram. Sumali po kayo sa ating kwentuhan. Kung meron po kayong mga kwento tungkol sa inyong buhay, sa pag-ibig, pamilya, huwag mahiyang ikwento po yan sa amin lahat. Ha? Ipadala po sa DZMM Teleradio Viber number 0919

0: 783,000 o di naman kaya'y tumawag sa telepono bilang 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. At kung nais po ninyong makiin sa usapan ngayong hapong ito, mag-comment na sa ating chat box sa YouTube, Viber number at pwede rin pong tumawag. As I've said kanina po, today is Chang Ami Presents Day. Para po sa ating episode ngayong hapong ito, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng pangarap maging ina, ngunit masusubukan ang kanyang katatagan. Paano nga ba niya matatanggapin ang pagkawala ng biyayang pinakaasam niya? Paano nga ba siya magpapatuloy sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman? Yan po ating bibigyan atensyon ngayong hapon dito lamang po sa ating programa. Chang Ami Presents!
1: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Samantala, ang oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 3, bigyan daan po muna natin ang mga balita.

0: Okay, patay, naku naman. Patay sa pamamaril ang Indian National sa Caloocan habang nakatakas naman ang mga suspect. Naku, paano kaya ito? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Caloocan. Ihahatid po sa atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
1: Tita Winnie, patay ang 40 years old na Indian National na residente ng North Wind Novaliches QC matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa Kabatuhan Road, Diparo, Caloocan City nitong Biyernes ng umaga. Sa initial report ng Northern Police District, nangyari ang insidente bandang 8:41 a.m. at nai-report sa pulis sa pasado 9:15 a.m. Sakay umano ng kulay gray na motorsiklo na walang plaka ang mga suspect. Nilarawan ng gunman na nakasuot ng asul na long sleeve at shorts habang ang driver naman ay nakaitim na long sleeve at shorts. Pareho silang naka-black helmet at balaklava. Matapos ang pamamaril, tumakas ang mga suspect patungong Bagumbong Road. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakilala ng biktima habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation ang pulisya para matuntun ang mga salarin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
0: Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero! Samantala, sa iba pa mga balita, hinimok ng ilang senador ang PhilHealth na gamitin ang isinaoling pondo sa pagpapaganda ng serbisyo nito. Ay, yung kinuha tapos binalik. Narito ang balitang opirmado sigurado mula Senado, yahatid sa atin ni Radyo Patrol, John Garner. Yes, John.
2: Ito na ang sobrang pondo ng PhilHealth ay dapat gastusin sa pagpapalawak ng mga coverage ng mga miyembro, pagpapababa ng kanilang mga out-of-pocket expenses at pagkakaroon ng mas mataas na PhilHealth participation sa hospital bills para tunay na maramdaman ng mga Pilipino ang tulong ng gobyerno sa tuwing sila ay mau-hospital. Dagdag pa ng senador, dapat din umanong magamit ang pondong ito para mas maayos ang case rate at mas malaking suporta sa pagpapagamot ng mga kababayan at hindi dapat manatili bilang sobrang reserve fund lamang. Muli naman nanawagan si Senator Loren Legarda na suriin ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth at PDIC sa National Treasury at palakasin ang mga pananggalang para sa statutory at trust fund. Ayon sa kanya, bukod sa isinaoling pondo, mayroon pang 220 billion pesos na pondo para sa kalusugan na dapat ilabas ng buo, maayos na maitala at magamit para mapakinabangan ng mga mamamayan. Pagdiday ng senadora, hindi may isa sa katuparan ng universal health care kung pira-piraso lamang ang paglabas ng pondo ng PhilHealth. Laging huli sa arbitan at puro pagwasto lamang pagkatapos ng pagkakamali. Matatanda ang ipinag-utos ng Korte Suprema ang pagsasauli ng 60 billion pesos sa pondo ng PhilHealth na narimit sa National Treasury noong 2024 pabalik sa state insurer. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, EBMM.
0: Salamat sa iyo, John Garner! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Bukas ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa paglahok ng Southeast Asian countries sa mga susunod pang military exercises sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Marlene Padierno.
3: Ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na mas mapalawak pa ang multilateral military exercises na ikakasilito kasamang iba't ibang bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nation na ASEAN. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., pag-uusapan pa umano ito sa loob ng ASEAN dahil nakadepende sa mga leader ng Southeast Asian Nation. Sinabi naman Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi na bago na makasama nila sa balikatan ng exercises ang mga bansang miyembro ng ASEAN dahil dati na anyang silang nagsilbing international observers sa ganitong mga pagsasanay. Habang iba naman ay nakakasama rin ng AFP sa mga bilateral exercises at minilateral engagements. Sa ngayon, nakikipagpulong na si Bronner sa military leaders ng Estados Unidos, Japan at Australia para talakay ng kanilang mga susunod na plano sa susunod na balikatan drills. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Salamat, Marlene Padiernos, mga pag-uulat ng Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa ilang sendo sandali, tutunghayan na po natin ang ating Chiang Ami Presents. Kaya wag ho kayong alis, tayo magbabalik sa ilang sandali lamang.
5: Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mangamba.
6: Ako to, si Chiang Ami.
7: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
8: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
10: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
9: Ang naninindigan para sa katotohanan.
11: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
9: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
12: Bakit masaya ang pare ko?
13: Makikinig ako.
12: Dahil araw-araw, may sinisaya.
14: What's happening here?
15: Bakit parang kasalanan ko pa?
16: Four sister lang, four sister.
12: Sayang nakakakilig.
17: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
18: Ayoko mahal kita.
19: No one touches Shine. She's my jowa.
20: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
12: Sayang love trip.
21: Nawala.
22: That's the most funniest I've ever seen.
23: Ooh, charinggera.
12: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
24: Papit ka sa akin.
25: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
26: Sabi ko na nga ba, hindi mo ko matitif.
12: Okay, relax. Sino na yung saya? Sa sino mo? Hari ka rito.
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
27: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
9: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
2: Tatapang ninyo ah! Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah!
3: Walang masyadong madrama. Ang action lang tayo eh.
1: Hindi kinakalawang!
3: Ibang klase ka pare, intindi mo?
4: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
1: Hindi mo malilin lang.
14: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usgano.
1: Ilabas ang mga matatapang!
4: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
1: Dito sa Sine Matapang!
16: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo!
1: Sa sini mo, hari ka rito!
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
9: Sa tulong ng tamang health information.
23: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
9: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
28: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
29: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
9: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
1: Traitor ka! Pinaraitor mo kami ng anak mo!
2: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
3: Chang Abi presents...

0: Welcome po sa isa na namang edisyon ng Chiang Ami Presents ngayong Mayo 8, 2026. Umpisa na po natin ang kwento. Dear Chiang Ami, ako po si Luis, 30 years old at isang may bahay. Kinasal po kami ng mister kong si Danny noong nakaraang taon. Masaya po ang aming pagsasama dahil mabait at responsable po ang aking asawa na siyang katuwang ko sa lahat ng bagay. Gayon pa man, Chiang Ami, tulad ng ibang mga nagsisimula pa lang na mag-asawa, pakiramdam po namin ay may kulang pa. At yun ay ang pagkakaroon ng anak na sa tingin namin ay magkukumpleto sa maliit naming pamilya. Isang taon na rin po naming sinusubukan na bumuo ng anak at bilang babae, nakakaramdam po ako ng pressure na magbuntis. Kasabay nito ang pagdududa ko kung kaya ko nga ba talaga na bigyan ng anak ang pinakamamahal kong asawa.
1: Mahal, nasan ka? Nandiyan ka ba sa loob ng CR? Mahal, okay ka lang ba?
2: Oo mahal, sandali lang.
1: Mahal, ano nangyari sa'yo dyan? Okay ka lang ba? Bakit parang umiiyak ka dyan?
2: Okay lang ako mahal, ito palabas na.
1: Oh mahal, sandali nga. Bakit parang namumugto ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? May problema ba? May nagawa ba akong mali?
2: Hindi mahal. Kasi nag-pregnancy test kasi ako ulit eh. Ito, tignan mo.
1: Oh. Patingin nga ako, mahal. One line, mahal.
2: Mahal, I'm sorry. Sorry talaga. Negative na naman. Pang-walo ko na tong subok, pero wala pa rin. Mahal, baog yata ako eh. Hindi yata kita kayang bigyan ng anak, mahal. Sorry.
1: Mahal, Luis, tumingin ka sa akin. Hindi ka baog, okay? Nagpa-check up tayo at sabi ni Doc, okay tayo parehas. Wala ka rin dapat ikahingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Baka hindi pa ito yung tamang panahon para mabigyan tayo ni Lord ng baby. Kailangan lang natin maghintay, okay?
2: Pero mahal, ilang beses na nating sinubukan. Ginagawa ko naman yung lahat eh. Lahat ng dapat kong gawin. Pero bakit hindi tayo makabuo? Wala pa rin eh.
1: Nakikita ni Lord lahat ng efforts natin. At kung gaano mo gusto maging ina. At balang araw, ibibigay niya rin sa atin yan. Kaya please, tahan na, okay?
2: Ano pa ba dapat nating gawin, mahal?
1: Gusto mo ba talagang malaman anong dapat nating gawin?
2: Ano?
1: Aba eh, dapat sipagan pa natin lalo ang paggawa. Payakap nga! Nalinis ko na ang kwarto natin. Halika na, dali! Titiyakin kong buntis ka na after nito.
2: Hi, ko talaga, Danny. Ano ba? Nakakainis ka talaga. Kagagaling ko lang sa iyak, tapos ganyan agad yung yaya mo. Tsaka, tingnan mo nga ako, hindi pa ako naliligo.
1: Shhh! Ang bahala sa'yo. Halika nga dito. Kung di ka sasama sa akin, bubuhatin na kita pabalik ng kwarto.
2: Dan, ano ka ba?
1: Halika nga dito.
2: Bitawan mo nga ako.
1: Bubuhatin na kita.
3: Ayaw-ayaw pa, bibigay din.
0: Ay, bawal mag-comment. Tiyang Ami, hindi yun ang unang pagkakataon na nadismaya ako sa resulta ng pregnancy test na ginawa ko. At sa tuwing hindi aayon sa akin ang resulta, nariyan palagi ang asawa ko na pumapawi ng kalungkutan ko. Pero sabi nga nila, ang mga biyaya ay dumarating lang sa mga marunong maghintay. Kaya, ganun na lang ang natuwa na naramdaman ko nang sa wakas, dumating na ang magkukumpleto sa aming pamilya ni Danny.
1: Happy anniversary sa atin, mahal! Oh, yan ah, niluto ko lahat ng paborito mong ulam.
2: Wow, totoo ba talaga to?
1: Pakapusog ka dyan. Ang sweet ko, no? Ang swerte mo talaga sa akin.
2: Nako, mahal, salamat ha. Tama ka talaga. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Nako, parang ang dami naman nito. Ano ba to? Hala, ito yung adobo na ilang araw ko nang hinihiling sa'yo, diba? Thank you so much, mahal. Happy anniversary din.
1: Naku, kumain ka ng marami, mahal ha. Meron din akong nilutong nilaga dyan para makahigop ka rin ng sabaw. Tapos, may gulay din. Kumain ka na ng kumain dyan. Sige na.
2: Sige, mahal. For sure, marami akong makakain ito kasi hindi lang naman ako yung mag-isang kakain eh. Dalawa na kami.
1: Oo, mahal. Kaya naman sinasabi ko sa'yo, ha? Teka, anong ibig mong sabihin na dalawa na kayo? Hindi ko maintindihan.
2: Ito, mahal, oh. Tingnan mo. Kain ako pa ito gustong sabihin sa'yo. Pa-surprise gift ko sana sa anniversary natin. Kaso, naunahan mo akong bigyan ng gift eh.
1: Ano yan? Ano yan?
2: Tingnan mo!
1: Pregnancy test! Double lines! Magiging ama na ako, mahal! Dalawang linya, buntis ka! Buntis ka, Luis!
2: Oo, mahal, buntis ako! Magiging tatay ka na!
1: Diyos ko, thank you, Lord! Maraming salamat po! Maraming salamat at dinirin niyo ang prayers namin, Lord! Yes! Woo! Yes! Mahal! Naku, salamat! Aalagaan ko kayong dalawa ni Baby, promise! Hinding-hindi ko kayo pababayaan! Yes! Maging tatay na ako! Ang saya nito!
2: I love you, mahal! I love you, Daddy!
1: I love you too, Mommy! Ang tamis! Sarap pakinggan! Pais nga!
0: Walang pagsidla ng tuwa kaming mag-asawa noong mga panahong yun. Pakiramdam ko, tinupad na ng Panginoon ang pinakahihintay naming pangarap at magiging isa na akong tunay na ina. Agad po kaming pumunta sa aming doktor para makumpirma ang aking pagbubuntis. Sabi ng doktor, parehas kaming healthy mag-ina. Dahil sa parehas kaming sabik ni Danny na magiging baby namin, bumili na nga agad kami ng mga kakailanganin ko sa panganganak, maging ang mga pangunahing gamit ng aming baby. Nakita ko na ang hinaharap namin kasama ang anak ko. Anak namin. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga buwan, ilang linggo na lang ay isisilang ko na ang aming anak. Pero hindi ko akalain na ganun kabilis na magbabago ang kapalaran naming mag-asawa.
2: Hi, makapag-toothbrush na nga muna. Asan ba yung baso ko? Ayun. Naku anak, konting hintay na lang ha. Lalabas ka na rin sa tummy ni Mommy. Mamimit mo na rin kami ng daddy mo. Sobrang excited kaming makita ka na... Aray! Ano nangyayari? Aray ko nak! Bakit parang sakit ng tiyan ng Mommy nak? Ano tong nararamdaman ko sa pagitan ng hita ko? Ha? Dugo! Bakit ako dinudugo? Hindi to pwede. Anak, please, wag mo itong gawin kay Mommy. Diyan ka lang, nak. Danny! Danny! Danny! Mahal!
1: Mahal! Ano nangyari, mahal? Diyos ko, bakit ang daming dugo dito?
2: Mahal! Si Baby, mahal, parang...
1: Mahal! Ang lakas ng bleeding mo! Tara na, Luis, mapadal tayo sa ospital. Tara na.
2: Mahal, nahihilo ko.
1: Mahal, Gumising ka, Luis! Luis!
3: Tulong! Tulong!
1: Sandali, tatawag lang ako, medic. Mahal, kumapit ka lang.
3: Tulong! Tulong! Tulong!

0: Danny? Mahal?
1: Luis? Mahal? Mabuti at gising ka na. Salamat sa Diyos.
0: Mahal, si baby. Kumusta siya?
1: Mahal, okay ka lang ba? May masakit pa ba sa'yo? Sabi ng doktor, maayos at stable na raw ang kalagayan mo. At wala na tayong dapat ipag-alala.
0: Danny, yung anak natin. Sagutin mo ako, please. Maging honest ka sa akin. Kumusta si baby? Okay lang ba yung anak natin?
1: Mahal, wag kang mabibigla, ha? Pero wala na si baby, mahal. Wala na ang anak natin.
0: Ano? Hindi, mahal. Nandito pa siya. Nararamdaman ko yun. Nandito siya, mahal. Hindi pwedeng mawala yung anak ko. Andito ka pa sa tummy ni mami, di ba? Hindi totoo yung sinasabi ni daddy. Nandyan ka pa, di ba? Hindi totoo to.
1: Mahal, kailangan natin tanggapin. Baka hindi pa talaga siya nakatadhana na ibigay sa atin.
0: Kasalanan ko to, mahal. Sana mas nag-ingat ako. Sana may nagawa ako. Ang sama-sama ako. Ang sama-sama ako. Napaka walang kwenta kong ina.
1: Luis, huwag mo sabihin yan sa sarili mo, please. Wala kang ginawang masama.
0: Pwede ba? Iwan mo muna ako mag-isa.
1: Pero Luis...
0: Mahal, please. Kailangan ko lang mapag-isa.
1: Mahal, tandaan mo, ha? Nandito lang ako. Mahal na mahal kita.
2: Tiyang kami, hindi ko lubos akalain na sa isang iglap, guguho ang mundo naming mag-asawa. Pakiramdam ko na wala ng saysay ang buhay ko dahil sa pagkawala ng anak ko. Mula nang magising ako sa ospital, tiyang ami, hindi ko na alam kung paano ngumiti. O kahit man lang magpatuloy sa buhay, wala akong lakas para kumain o magbigay ng oras para sa sarili ko. Unti-unti kong hindi nagagampana ng pagiging asawa kay Danny. Gayunpaman, hindi nagbago ang pagtrato ng asawa ko sa akin. Siya ang nagsilbing lakas at nag-iisang rason kung bakit ako nagpatuloy sa kabila ng dagok na ito sa aming buhay.
1: Mahal, ito, ipinagtimpla kita ng paborito mong tsa. Di ba sabi mo sa akin dati, ito yung mood booster mo? For sure, na-miss mo ito kasi ang tagal mo nang hindi nagtitimpla nito eh.
0: Wala akong gana, Danny.
1: Mahal, umiyak ka ba ulit? Umarap ka naman sa akin, oh.
0: Please, iwan mo na muna ako dito sa kwarto. Gusto ko muna mapag-isa.
1: Mahal, Luis, kailangan mo ba ng kausap? Nandito lang ako.
0: Sinabi nang iwan mo muna ako dito, Danny. Ano bang mahirap intindihin doon?
1: Tatlong linggo na ang nakakalipas, Luis.
0: Oo, tatlong linggo na nga. Pero hindi ko maiwasang isipin na sana, kung di lang ako nakunan, sana karga-karga ko na yung anak natin ngayon. Sana nasa dibdib ko siya ngayon. Nakikinabang sa gatas na meron ako para sa kanya. Kaso hindi eh. Nakikita mo ba ako ngayon, ha? Para akong baka na pinipigaan ng gatas para sa iba.
1: Mahal, huwag mo naman sabihin ng ganyan ang sarili mo. Diba sabi ng doktor, normal lang ang response ng katawan mo kahit wala na si baby.
0: Sa tingin mo ba natutuwa ako? Natutuwa ba ako na nabubuhay ang katawan ko na parang isang ina na may isinilang na anak pero wala namang mahagkan na bata? Para akong mababaliw sa sitwasyon ko, Danny. Nakunan ako ng anak. Namatayan ako ng bata. Pero hindi ko masabi sa katawan ko na wala na yung batang ilang buwan naming pinaghanda ang dumating. May gatas ako sa dibdib ko. May mga stretch marks ako sa katawan ko. Maitim pa rin hanggang ngayon ang mga parte ng katawan ko. Pakiramdam ko, nagkaka-postpartum depression na rin ako. Pero wala man lang akong baby na inaalagaan. Worth it pa ba itong mga pinagdadaanan ko? Para akong inang ninakawan ng anak ng tadhana, Danny. Sana maintindihan mo naman ako.
1: Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Mahal.
0: Pwede ba, Danny? Imbis makatulong, lalo mo pa akong pinahihirapan eh. Lumayas ka nga dito. Umalis ka sa harapan ko. Iwan mo na ako rito. Ayaw kitang makausap o kahit makita man lang. Umalis ka na, please.
1: Sige, Mahal, aalis muna ako para kumalma ka muna dyan, ha? Mahal na mahal na mahal kita, Luis. Tandaan mo yan, ha? Sige na, tumahan ka na dyan, ha? Aalis muna ako.

0: Diyos ko, gabayan ninyo po kami mag-asawa. Ay, sandali. Andiyan na. Ma? Ma?
1: Anak.
0: Pasok ko kayo. Mano po?
1: Kaawaan ka ng Panginoon, anak. Oh, kumusta na ba yung anak kong si Luis?
0: Yun nga po, Ma, eh. Halos kalalabas ko lang po ngayon ng kwarto. Umiyak doon at gusto raw po mag-isa. Hindi ko na nga po halos alam, Ma, kung anong dapat kong gawin para madamayan siya.
1: Hayaan mo akong tumulong, Danny. Ina sa ina, alam kong maiintindihan ako ni Luis. Basta tatagan mo lang din ang loob mo, ha? Huwag ka mag-alala. Makakayanan niyo ito, anak.
0: Maraming salamat, Ma.
1: Anak? Anak, pwede ba kitang makausap sandali?
2: Ma, sorry. Gusto ko po muna mapag-isa ngayon. Pwede po ba sa ibang pagkakataon na lang po tayo mag-usap?
1: Anak, nag-aalala ko sa'yo eh.
2: Okay lang po ako, Ma. Kaya ko pa po to. Kailangan ko lang po muna mapag-isa.
1: Sigurado ka ba dyan? Ganun ba? Okay. Sige, anak. Hindi kita pipilitin na makipag-usap pa sa'kin kung hindi ka talaga handa. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na. Pero gusto ko lang sabihin na hindi ka nag-iisa, ha? Kung kailangan mo nang makakausap, kung kailangan mo nang mapagkikwentuhan, kung kailangan mo magsumbong, andito lang si Mama, anak, ha? Tandaan mo, handa ako makinig sa'yo kahit anong oras. Magsabi ka lang, okay?
2: Ma! Ang bigat-bigat na sa pakiramdam, Ma! Payakap po ako, Ma!
1: Ay, naku, anak. Halika nga rito. Sige lang, umiyak ka. Gusto mo, hanggat kailangan mo. Iiyak mo lahat yan.
2: Ma!
1: Sige lang.
2: Ang sakit-sakit, Ma. I love you, Ma.

0: mga good news at
1: news.
0: Bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo?
1: Dito lamang sa solid na
0: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday. Ako po si Winnie Delgado Jr.
1: Oo nga, TGIF na.
2: Ay, kaso, nalusutan tayo eh. Ang bihira, oh. Late na nung marinig ko.
1: Akala ko kasi nung Lunes, parang nasa 4 pesos lang yung rollback eh. Pero rollback, di ba?
2: Ang pinag-uusapan po namin ay yung possible rollback next week. Sa diesel ay posibleng umabot ng 9 pesos per liter.
1: At saka DOE yung nag-anunsyo niyan. So malamang susundin.
2: Wala nang
1: walang kawala.
2: Topo-topo barega na ho yun. Ha? Wala nang bawian yan. Ha? Wala nang bigay-baway ho dyan. Pero ang gasolina
1: yun ang tataas.
2: Ay magtataas yata. So, hindi ko lang nakuha kasi hindi naman ako gasolina, kaya hindi ko pinapasay yung gasolina.
1: Ako rin eh. Eh, ang problema, anong gagawin mo dun sa mas mahal mong diesel, kuyang?
2: Oo. Eh, wala, nandun eh.
1: Magbagyo ka na lang muna, kuyang, ha? Over the weekend.
2: Para lang mahabol kayo 9 pesos.
1: Kasi sayang eh.
2: Ha? Eh, kung pwede lang gagawin ko, paihi na lang doon sa... Iipunin ko eh, di ba? Eh kaso bawal mag-imbak ng ano, ng gasolina sa bahay.
1: Oo nga diba? Eh. And then, tsaka pwede yung may jerry can ka talaga na ginagamit.
2: Oo. Diba? Hindi, tsaka hindi ho basta-basta yung lalagyan ng ano.
1: Yung galon ng tubig ha, hindi pwede yun.
2: Ngayon kasi, mga gasolina, basta makargahan lang. Wala silang pakialam kung yan man yung plastic o ano. Meron hong tamang lalagyan ng ano ng gasolina.
1: Oo, may tamang.
2: Kasi kami bumili ng ano talaga.
1: Ako rin eh. Tapos yung pag binaligtad mo siya, pwede siyang ipasok doon yes. Para kang merong...
2: Para hindi tumapon yung ano mo, di ba? Oo. Eh yung binili ko, bagamat plastic siya, pero ano siya? Ano talaga,
1: pang
2: gasolina ng
1: kasi
2: ilagay.
1: Iba pa kulay yan, ano, di ba? Dilaw tsaka pula.
2: Pula yun sa akin. Pula yun. Diba? Kaya, tapos may kasamang dutsa yun.
1: Anong dutsa?
2: Teka na, paghahalatain doon. Kahapon pa eh. Kahapon pa.
1: Hindi kasi sikat naman na banda yun.
2: Aha.
1: Rock band. Tsaka nakita ka, paano ko natutunan yun?
2: Oh.
1: Nakita ko dun sa mga tapes ng tatay. Tsaka nag-research ako sa internet. Okay.
2: Pinagsunugan mo ng kilay, ha?
1: Oo, sabi ko, ano ito? Sige nga, search ka sa internet.
2: Wag na ho natin pag-usapan.
1: Uy, advance happy Mother's Day, ha?
2: Oo,
1: sa mga nanay.
2: Okay, doon sa aking misis, si Big Mama. Happy Mother's Day.

0: Mother's Day.
1: Gusto na nanay ko rin, si Dr. Cynthia.
0: Ah, Happy Mother's Day po.
1: Happy Mother's
0: Saka Day. Tsaka sa aking mga manugang na babae.
1: Oh, yan. Happy Mother's Day. Eh, syempre kasi yun nga yung look forward sa Mayo.
0: After a month, Father's Day naman.
1: Oo, June naman.
0: 21. June.
1: Basta isa sa mga linggo ng June. Oh.
0: Basta.
1: Tingnan na lang natin ulit. Isa-search ko rin ulit sa internet.
0: Ayan. Okay, kayo, anong gimmick nyo sa Mother's Day, di ba?
1: Eh, ito, kuyang. Yung isa, di ayaw, wala daw siyang laptop, di daw marunong mag-laptop.
0: Yung isang mother.
1: Isang mother.
0: imposible naman, no? Pero nag-research din. Nagsunog din ako ng kilay kagabi. Ano yung sinasabi niyang hindi raw kayang i-afford ng gobyerno yung gusto niyang laptop?
1: Oo.
0: Eh, ang pinaka abi magkano yung pinakamahal na nakita natin? 1.2?
1: Ano
0: parang 1.2, di ba? 1.2
1: Ano naman laman
0: million.
1: Nung ginto?
0: Ha?
1: Ano laman nun? May swimming pool? Ganyan? May garahe?
0: Hindi, baka alam siguro confidential pa. Doon niya tinatago. Yun.
1: Baka 127 yun.
0: Baka,
1: di ba 127?
0: Baka, hindi, baka yung 1.2 baka nagkulang lang eh. Ano yun eh? 125 yun eh. Nagkulang lang ng 5 tsaka na sobra ng dot.
1: Yan. Eh kasi nga may issue na meron daw siyang ano ba talaga hinampas ba talaga binato yung totoo.
0: Hindi nga alam eh. Pero alin man doon sa dalawa, buko lang inabot ng dalawa.
1: Baka kaya hindi.
0: Alam mo na. Hindi lumabas, bukol ay bukol.
1: Ay, nako, ito teka na nga, pag-usapan na nga natin itong susunod na mga mangyayari.
0: Ito, mahalaga to, mahalaga.
1: Oo nga, dyan sa impeachment proceedings o yung proseso ng impeachment complaints na kinakaharap nga ni VP Sara Duterte. Makakasama natin via Zoom ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Committee on Justice at ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry.
0: Good afternoon, Kong Terry.
2: Good hapon, marami salamat sa pag-imbita.
0: Yan. Kong Terry. Sa hinaba-haba doon ng prosesyon eh, sa plenary din ng tuloy. Ano yung kahalagahan nung Monday na darating dito sa impeachment na pinag-uusapan natin?
2: Well, alam po ninyo, mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang pangulo sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong kongreso.
0: Yung
2: nakaraan na impeach siya, tingin ko, pagdating po ng darating pong Lunes, she will be impeached again. Meron na po tayong bilang na around 215. Kapantay po nito yung bilang nung nakaraan pong taon. At ito po ay lagpas ng 2/3 majority ng kabuuan po ng Congress.
0: Yung binabanggit mong dalawang impeachment ay yung 19th Congress at saka ngayong 20th Congress.
2: Tama po yun. So, unprecedented po yun. Historic po. Ito po nga mangyayari po sa darating pong Lunes.
1: Hindi naman to world record.
0: Ah, hindi. World record siguro. Dalawang impeachment, same numbers ng mga nag-impeach.
1: Pwede.
0: 19, 215. Bagamat may humabol, 20th Congress, sabi ni Kong Terry, 215 ulit. Diba?
1: Pero Kong
2: well,
1: Terry...
2: Hindi pa tapos na tapos to dahil kahapon po namin ito binanggit. So, ang inaasahan po natin pagdating po ng Lunes, may ilang araw pa naman ho eh. Para madagdagan pa ho yung bilang. So tingin ko lagpas sa 215 po itong magiging huling tala nung pong boto sa araw po na yun.
0: So linawin natin, madadagdagan pa yung 215, walang malalagas doon?
2: Tingin ko wala nang malalagas doon. So antayin na lang ho natin pagdating po ng Lunes doon sa huling tala ng mga boto sa araw po.
0: Alright, sige. Pass forward tayo. Kumbaga indabag na yan eh, di ba? So, ang schedule niyan pagsampa sa Senado, kailan?
2: Siyempre, una sa lahat, magkakaroon po muna ng sponsorship speech, no? Ang ating po House Committee on Justice Chair, si Congresswoman Jervie Luistro. Magkakaroon po ng talakayan sa plenaryo kung magkakaroon ng mga debate, manifestation, interpellation, and then magkakaroon po ng boto. So, pagkatapos po nun, magka-transmit na po sa Senado. Kung kaya kong mag-transmit within the day, we will try to transmit it within the day. At within the week, piyak po na it will reach po the Senate. At mag-elect din po ng a panel of 11 person prosecution team.
1: At doon na rin po malalaman kung kukuha pa ng private prosecutors.
2: Doon po, pagkatapos po ng election ng public prosecutors, magpapasya po yung pong kongreso kung mag-engage po ng mga private prosecutors. Tingin ko naman ho, mangyayari po talaga din yon in due time.
0: For sure, may listahan na kayo kung sino yung bubuo ng panel of prosecution dyan, no? Dyan sa kamara.
2: Well, may binabanggit naman na po si Congressman Luis to, no? Nang naunang listahan. So, yung mga kadalasan naman din po nating makasama doon po sa House Committee on Justice Proceedings, malamang sa malamang naman po sila din po yung magiging kabuuan ng po nga panel of prosecutors po natin.
0: Automatic ba na yung chairperson ng House Committee on Justice ang tatayong lead prosecutor?
2: Hindi naman ho automatic yon, pero tingin ko naman ho, it will be the Justice Chair, Jerryville Luisto, who will head po the prosecution panel.
0: Yung mga private prosecutor, ano yan? May mga kinausap ba kayo o may mga nag-volunteer para sumama sa prosecution panel?
2: Well, marami pong mga abogado, marami pong mga law offices, no? Na nakakausap po tayo na willing pong tumulong, no, sa atin pong proseso. So we will engage them as soon as the public prosecutors panel has been elected.
1: Kasi po nung huling pagkakataon nung 19th Congress, hindi po naisa publiko kung sino yung mga kinuhang private prosecutors. No. Meron na eh.
0: Actually, yung labing isa lang na.
1: Yung labing isa lang. Actually, nag-meeting nga sila eh. Kung di ako nagkakamali, tuwing Thursday.
0: Tapos biglang pumutok yung ano.
1: Tapos nagkaroon ng Supreme Court decision, kaya hindi natuloy. Ngayon po ba mas maaga nating malalaman o maisa sa publiko itong kung sino yung bubuo doon sa private prosecution?
0: Baka maunahan na naman, ganun ba? Hindi naman siguro.
2: Malalaman naman po natin yung pinal pong listahan. Ang totoo naman, ang trabaho naman po ng private prosecutors ay talaga tumulong po, no, doon sa trabaho po ng public prosecutors, particularly doon sa examination and presentation of witnesses at iba pa. No, so in due time, makikilala naman din po natin silang lahat.
0: Alright. May mga lumulutang na idea mula sa Duterte camp na most likely magbitaw na lang o bitawan na lang ni VP Sara yung kanyang posisyon. After all, sabi naman niya na okay lang sa kanya kung siya matanggal bilang Vice President. Paano kung sakali magkaroon ng ganong senaryo, Kong Terry?
2: Well, yun po nga pagtingin ng ibang mga abogado, kahit po mag-resign si pangalawang Pangulong Duterte, dapat magtuloy pa rin po yung trial, no?
0: Mm-hmm.
2: So, I think yan po yung isa sa mga titignan po natin. Siyempre, ultimately, it will depend on the Senate Impeachment Court, no?
0: Mm-hmm.
2: Kung ano po yung kanila po magiging wisdom dyan po sa bagay na yan. And we will submit kung paano man ho nila yan gagawin.
0: O kasi yung mga balitang lumalabas, to get away with perpetual disqualification. Mukhang yun ang hinahabol. May mga nagpalutan ng ganong klase ng idea mula sa Duterte camp. At saka yung ilang mga abogado nagsabi rin ng ganon. Posible ba yun na hindi na siya ituloy dahil sa wala na siyang kumbaga parang technically wala na kayong hahabulin or kinakailangan pa rin talagang habulin.
1: Pero Kong Terry, bago nyo po sagutin yan, magbe-break lang po muna kami. Hang on tight dahil po magbibigay daan lang po kami sa ilang mga paalala. Ano oras na, Kuya?
0: 15 minuto bago sumapit ang alas 5.
3: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
4: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Anip sa tindig.
11: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
10: Ibang klase tumitig.
12: Alias pretty boy.
13: Agad narito ko. Diligaya ka.
10: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
14: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
15: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
10: Yan ang tunay na astig.
16: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntos ko.
10: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
17: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radio Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
4: Anong take mo?
1: Balikan natin si Kong Terry. Magandang hapon po ulit, Kong Terry.
2: Magandang hapon.
1: Opo, yun nga po. Ano po yung inyong tugon doon sa naiwang tanong kanina na pwede bang magbitiw na lang si VP Sara Duterte para nga maiwasan yung posibleng maging parusa sa kanya na perpetual disqualification?
2: Again, katulad na binagit ko kanina, debate po yan. So ultimately, yung pong Senado po yung magpapasya. Pagkahusumalang na usa kanila, yung pong trial, no? Kung magagabitiw man po ang pangalang Pangulo habang may trial po tayo, magtutuloy pa rin po ba ang trial at para pagpasyahan ho yung perpetual disqualification from holding public office. No? But we will leave it to them bilang Senate Impeachment Court when it comes to that.
0: Hmm. Kung magkaroon ho ng ganyang klase ng senaryo, po pwede bang makipag-argue ang prosecution sa kung anong desisyon halimbawa ng Senate Impeachment Court?
2: Sa dulo, ang Senate Impeachment Court ho yung mapagpasya. Dahil sila ho yung korte, di ba?
0: Okay.
2: So we will leave it to them. We will try to, of course, present a case na dapat tumagtuloy. Pero kung ano-tanuman, sila ho yung magpapasya dyan po sa bagay na
1: Mm-hmm. Kasi sa dulo-dulo, pwedeng hayaan lang ng kampo ni VP Sara na umakyat, maitransmit sa Senado yung impeachment complaints. Tapos kapag nagsimula na o nag-convene na itong impeachment court, eh pwede siyang magbitiw sa pwesto.
0: Ang isang argumento kasi, pwede niyang gawin yon prior na sumampay yung
1: sa impeachment court.
0: Pag nagsimula na nag-initiate na yung impeachment court, pwede pa kaya yung ganon?
2: Hindi. Wala naman ang pipigil sa pangulo magbitiw at whichever stage. Whether okay. Before transmittal or after transmittal na nasa Senado po. Pero anyway, tingin ko masyado lang mahaba yung talakayan dyan dahil this is a hypothetical situation that does not exist yet. So I think we will worry about that as soon as we get to that point.
1: Mm-hmm. Kasi nga yung mga naiisip ng mga netizens, Kuya at Kong Terry, eh baka mamaya kapag nandun na sa Senado, tsaka siya magbitiw, tapos tsaka siya magpapasaklolo ulit sa Korte Suprema.
0: Yes.
1: Na, kapag nagbitiw na ako, ba't yung pa tinutuloy yung impeachment laban sa akin?
2: Yeah, wala problema yan. We will, as far as the House Committee on Justice is concerned, or as far as the House is concerned, no? We will worry about that when we reach that point.
0: Pero kasama yan sa ikinoconsider ninyo para at least pagandaan ng House Prosecution Panel.
2: Siyempre, it's at the back of our minds. Lahat naman ho is a possibility today, no? Pero obviously the focus of the House Committee on Justice and the House itself is on the Monday vote. Let us not dampen the mood of the Monday vote kasi yan naman po talaga yung inaantabayanan po ng nakababayan po natin yung maganap na sa mga darating po mga araw.
1: Yun na nga. At yung pagbobotohan doon.
0: Kasi kahapon, di ba, natatanda, no? Naitanong natin kay Senator Trillanes kung meron na siyang listahan sa isip niya kung sino-sino yung
1: unprincipled
0: at saka transactional judges sa Senado. Oo.
1: Bagamat di niya pinangalanan.
0: Hindi na pinangalanan. Ang unprincipled lima.
1: Oo.
0: Yung principled ay parang sampu yata ang binanggit niya. The rest, yun doon yung mga transactional
1: na pwedeng magbago ng isip. Ipinag-iisipan na ba yun as early as now, Kong Terry?
2: Ano po, hindi mahalaga sa amin yung mga ganyan pong pagtatala. No? Dahil ang mahalaga ko sa amin ay maipresenta ho namin na maayos sa atin pong Senate Impeachment Court. Pagka ho nag-transmit na, yung pong lahat ng grounds and with all of the evidence, no? Para makumbinsi po yung 2/3 ng atin pong mga senador na dapat hong makonvict atin pong pangalawang pangulo.
0: One last point sa akin, Kong Terry. Bago nagkaroon ng botohan, nagkaroon muna ng amendments, mga ilang amendments, mga minor naman siguro. Wala na. Bago sumampa ngayon sa plenary, pagdebatehan sa plenary, totally wala na talagang dapat na i-amend pa.
2: Ayan ho yun. Kung ano ho yung naipamahagi na sa mga miyembro po ng Kongreso, plenaryo, at naipamahagi po sa atin pong pangalawang pangulo, yan na po yung pinakapinal na articles of impeachment. At pagka ho yan po yung naaprubahan sa plenaryo, yan po yung ipapadala sa atin pong Senado para they will convene as a Senate Impeachment Court.
1: Nabigyan na po ba ng kopya ang kampo ni VP Sara?
2: Kasama po yan doon sa mga rekisito. Dahil yan po yung mga Supreme Court guidelines para sa due process pagka may mga impeachment proceedings po tayo.
0: Teka, kailangan ba may patunay na natanggap na ng opisina ni VP Sara yung complaint, yung kopya?
2: At tingin ko naman hindi naman masyadong problema yun. Dahil paglapag naman doon sa opisina, rinireceive naman po ng OVP yung lahat po ng mga correspondences po mula sa House Committee on Justice at mula po sa House itself.
0: Oy, kasi may mga pagkakataon, 'di ba? Yung mga staff hindi kami tatanggap niyan, 'di ba?
1: Yung
0: mga tanggapin. Ayaw tanggapin. Eh baka mamaya
1: hindi pa yung nangyari noong una
0: sa Congress, 'di ba? Yung impeachment nagkaroon ng issue kay Secgen Garafil dahil sa hindi tinanggap nung kanya opisina dahil nasa Taiwan. Si Secgen Garafil, di ba? During that time. Eh baka yung napaka-small details na yun maging technical pa.
2: At tingin ko naman, hindi po yun naging kalagayan.
0: Okay.
2: Dito po sa pag bibigay po ng kopya sa lahat po ng mga dapat makatanggap. Dito pong articles of impeachment.
0: Okay, kasi di ba, isa sa mga naging utos ng Supreme Court, dapat may kopya yung ano, yung isinasakdal, di ba? Yun ang isang naging utos ng ano
1: ng Korte
0: ng
1: Suprema.
0: Korte Suprema, di ba?
2: Tama po yan. Kaya nga, very strict po yung Kongreso ngayon. In each every stage of the process, binibigyan ho natin ng kopya ang atin pong pangalawang pangulo para ma-fulfill po natin yung mga due process requirements as stated by the Supreme Court.
1: Mm-hmm. So ano pa pong bukod dun sa botohan sa Lunes, kung matutuloy nga o hindi, pero sabi nyo nga po ay sigurado na kayong meron kayong enough na boto, ano pa pong inaasahan sa Lunes dun mismo sa pagtalakay, sa pagtalakay ng plenaryo dito nga po sa impeachment complaint?
0: Saka anong oras?
1: Oo nga.
0: Aagahan ba yan?
1: Nasa, o, una ba siya sa agenda?
0: O yung usual na oras ng deliberation sa plenary?
2: Masasalang po yan, malamang session time, syempre, no? So, 3 p.m. onwards po,
0: okay,
2: ang inaasahan po natin, magkakaroon po ng sponsorship speech, magkakaroon po ng deliberation, so magkakaroon po ng debate, tanungan at manifestations, no? Diyan po sa committee report po na ito, with the resolution and articles of impeachment. At pagka natapos na po yung mga talakayan, yung boto po ay magaganap din po sa pagkatapos po ng lahat ng mga kaganapan.
1: Pero may in-expect pa po ba tayong, syempre may mga kakampi pa rin naman ang kampo ni VP Sara sa Kamara, magkakaroon pa po kaya ng debate between sa House Justice Committee na sponsor nung impeachment complaint at nung mga kakampi? Kasi nga parang may hamon nga yung iba na yung mga kakampi ni VP Sara dapat makipagdebate kay Congresswoman Jinky Luistro.
2: Yeah, andyan po yan sa buong phase ng deliberations, interpellation, manifestation. No? So, sila naman po yung magpapasya kung sila po ay tatayo at magtatanong, magbibigay ng pagtingin at makikipagdebate sa atin po ng sponsor.
0: Bigyan niyo kami ng picture ng mangyayari.
1: Posible bang tumagal doon?
0: Oo, tsaka... magde-defend lang ba ng thesis na yan? yung chairperson ng House Committee on Justice o pwedeng makihalubilo rin yung mga members?
2: Inasahan natin na magagampanan po ni Chairperson Luistro yung pong task of defending it. Pero pwede naman po siya mag-deputize. Tingin ko ng mga kasamahan po sa committee para humalili doon po sa pagpapaliwanag at pagtalakay ng committee report.
1: So mahaba-haba pala yung araw ni hindi lang ni Congress.
0: Matatapos ba yan sa Lunes?
2: Tingin ko naman na matatapos ho yan within the day. At we will see, no, kung ano ho yung magiging final decision and outcome, no, dito po sa bagay na ito. Pero ang I think ang target po ng plenaryo, there will be the speech, then the deliberations, then the vote.
0: Okay, kasi asahan natin yung mga kaalyado niya dyan sa Kamara, kahit pa paano gagawa ng mga
1: eksena
0: para ma-delay.
1: Sa committee diba? Diba?
2: Well, yung ano naman po, interpellation naman po, hindi naman ho yan freewheeling, ano? So, ibig ko sabihin, meron pong mga time limits po yung interpellation na inilalatag. So, I'm quite certain, hindi naman ho yan magtatagal kahit marami hong magtatanong o magbibigay po ng mga pahayag.
1: Yun ang talagang aabangan natin kung ano yung magiging flow ng debate. At saka kasi doon sa simula ng mga...
0: At saka lagyan dapat, katulad din sinabi niya, dapat talaga merong may time limit.
1: Hindi, saka nung pag sisimula nito mga proceedings, yung mga pagdinig ng House Justice Committee doon sa mga impeachment complaints. Di ba ang dami dyan mga naging eksena, ang daming umeksena, ang daming mga isyong umusbong na labas naman talaga dapat doon sa impeachment.
0: Ang tawag yan, dahil gusto mga headline.
1: marami. Ayun nga, kaya nga, baka yun yung abangan natin sa Lunes, kung baka mamaya meron na namang... mang-agaw ng atensyon doon.
0: Anyway.
1: Sige po, marami pong salamat, Kong Terry.
0: Kong Terry, maraming salamat po, ah.
2: Maraming salamat. Happy weekend.
1: Happy weekend, Kong Terry. Yan po si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts.
0: Ang haba ba yun eh? Yung iba kasi sumisingit yan pang YouTube. Pang YouTube, yung pang ano nila. Eh di ba, yung mga social media na mga nag-YouTube, dumadampot lang naman sa ating traditional media ng kanilang wala naman sariling ano yan eh. Wala naman sariling pondo.
1: Pang stories yan.
0: Pondong istorya para...
1: Para
0: i-analyze nila.
1: Parang ano?
0: Ha?
1: Parang ano?
0: Parang ano lang? Yung ano? Ito, mamaya.
1: Ay, magbabalik po ang ATM.
0: Anong take mo?
12: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
19: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
20: Hey! Kilala ba kung sino ko?
19: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
20: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
19: Ang swabing bigotilyo.
21: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
22: Wala naman akong boyfriend eh.
21: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
19: Malinis trumabaho.
20: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
19: Walang aksyong di natata.
20: Ano?
19: Lahat ay magmamarka.
20: Sige! Tumukal mo! Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Nakamatay tayo.
19: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
23: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
19: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
24: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
25: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
26: Bago pa man sumikat ang araw,
27: Gabi!
28: Good morning!
26: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
25: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
26: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
29: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
26: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
30: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
26: Ang naninindigan para sa katotohanan.
31: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
26: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
32: Anong take mo?
26: sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, nagbabalik po ang ATM.
0: Anong take mo?
1: Sumakto dun sa replay ng ano. Kaya kinabahan ako, akala ko walang nagpe-play.
0: Gising na. May natutulog pa eh.
1: Anong oras na?
0: Kuya? 3 minuto na, baka lipas ang 5 ng hapon.
1: Ito na, kuyang. Ito, okay itong kausap na to. No?
0: Oo.
1: Isa pa to, nako. Makasama po natin via Zoom ang political commentator na si Ginoong Chris Tan. Magandang hapon po, Sir Chris.
3: Hello, magandang hapon, Willie and Zandro. Kumusta po kayo?
0: Okay naman. Gising ho ba kayo? Gising?
3: Yes, mukha lang tulog, pero actually gising na ako.
0: Hindi, kasi mukhang may natutulog eh. Hindi pa nagigising eh. Hindi, maganda itong binanggit mo eh. Sana magising ka. Sino naman itong ginigising mo?
3: Alam mo, yung taong bayan. Alam mo, kasi ang problema, may mga ilan pa sa atin ay natutulog pa at nagbubulag-bulagan pa. At kailangan talaga medyo diretso yun na natin, di ba? Kung ano ba talaga kailangan mangyari. Kailangan natin magising.
1: Eh kayo ba, kapag gumagawa kayo ng mga komentaryo nyo online, kayo ba eh...
0: Gising.
1: Gising naman daw. Pero yun nga po yung, kasi syempre, isyong-isyo ngayon itong PGMN. Ang binabanggit nila, hindi daw ano yun, extortion yun. Pero kayo ba, kapag gumagawa kayo ng komentaryo nyo online, nakikipag-usap pa ba kayo sa binibigay nyo ng komentaryo? O paano nyo binabalanse yung pagbibigay din ng komentaryo doon din naman sa, para hindi rin naman masira yung imahe noong binibigyan nyo ng komentaryo?
3: Alam mo, na-realize ko nga na ang pinagkaiba kasi yung ginagawa ng PGMN para sa kaalaman na lahat na sinagsasabi na wala daw extortion, setup daw to, at talagang lehiti mo silang media outlet. Kasi kung legit ka naman, at meron kang expose na ganyan, bakit hindi mo nalang ilabas? Yun lang. Bakit kailangan mo pa makipag-usap kay Romualdez, di ba? Unless you want to get his side, di ba? Pero bakit sila nagkita sa Manila Pen? Bakit sinabi niya, sige, dalhin mo dito yung pera, yung maleta, di ba? At kung ilalabas nung May 5, bakit sila nakikipagkita nung May 5 kung ilalabas yun? I don't think it takes, hindi ka naman kailangan maging henyo para makita naman na talagang may extortion na nangyari dito. O kahit sabihin mo na hindi extortion, kahit sabihin mo na ang claim ng PGMN, sila ang unang nilapitan. Okay, sabihin na natin sila unang nilapitan. Na sinabi, uy, pwede bang huwag mo na akong banatan? Palagi niyo akong binabanatan eh. Pwede bang mag-usap tayo, magbibigay na lang ako ng pera sa inyo? Kasi... ano, para maitigil na to. O sige, pag binigay mo to, titigil na natin. Kasi meron ako ilalabas sa'yo eh. Pero titigil ko yan pag binayaran mo ako. Anong tawag mo dyan, di ba? Yun lang yun eh. Tapos kung sa mga nagsabi na, paano kung may totoong korupsyon at may nangyari talaga at meron talagang i-expose? Pwede kasing parehong totoo na may korupsyon at meron din extortion. Hindi naman ibig sabihin dahil may extortion, walang korupsyon. O pag may korupsyon, walang extortion. Pwede nga dalawang yan ay maging parehong totoo. Yun lang yun.
0: Oh, be it, ilalabas mo talaga siya, or bago mo siya ilabas, may nakipag-usap sa iyo, ang pinag-usapan dito, nakipag-usap ka eh. Di ba? Kasi kung ilalabas mo siya, kung talagang intention mo na ilabas siya, na hindi mo kinakailangang makipagkita, no?
1: Makipag-usap,
0: o makipag-usap, ilalabas at ilalabas mo siya, di ba?
3: Pero idadagdag ko lang na na-realize ko yung sa tanong mo, no, kung ako ba anong ginagawa ko. Na-realize ko, may ilang beses na ako gumawa ng komentaryo tungkol sa mga senador. Kilala ko yung mga ibang senador.
0: No.
3: Na pagkatapos kong ginawa yung komentaryo, may ilan sa kanila tumawag sa akin o nag-text. Tapos sabi, Chris, ba't mo naman nasabi yun? Sabi ko, yun ang paniniwala ko. Pero kilala nila sa akin, ha. Hindi ako tumatawag dahil gusto kong palitan mo yung opinion mo. Sana kung pwede kami magbigay ba ng impormasyon tungkol sa side namin. Sa kung pwede naman. At tingnan natin kung ano, kung magbabagong ano ang pananaw ko dito sa issue na to. Pero sa usapan ng pera, walang-wala yan talaga. Mahirap yung ganyan kasi pag may pumapasok ang usapan ng pera. At saka, I mean, let's be honest, ha? Alam naman natin na kahit bago pa sa social media, may yung dati pang panahon ng media, meron na talagang developmental journalism. Yung nag-aabot ng pera. Common practice na ngayon, SOP na nga yun, di ba? Pero kung maninira ka ng tao dahil sa pera, extortion yan talaga.
1: Pero sa tingin niyo po ba kailangan na rin magsalita ng ibang mga anchors? Kasi nakita natin na hindi lang naman pala isa.
0: Daro? May nagsalita na nga eh.
1: Marami.
0: May nagsalita na. Oh. Kaso ang sabi, mahusay daw yung PGMN. yun daw mga hindi raw ng babas. Yung mga taga PGMN.
1: Sino ba yan?
0: Actually, dito natin si yung binanggit ni Chris na ano, si Edu Manzano. Hindi ko na babanggitin si Edu Manzano.
3: Actually, mabait naman si Edu Manzano eh. I think nung sinabi naman niya 'yon, legit naman na talagang pinag-uusapan nila yung relationship nila nung isang host na si Ann Quiza na hindi daw sila nagbabash sa mga tao pag nag-uusap sila ganun. Pero sinabi niya kaya gusto daw nila yung PGMN dahil daw walang political colors, hindi daw nagbabash, wala daw mga parang regionalism or tribalism, may ganun sila. Pero it's ironic kasi and I believe na si Edu naman ay sincere naman na yun ang paniniwala niya kasi hindi naman niya nakikita yung mga post ng PGMN.
0: Yun nga.
3: Ignorante lang siya doon sa sinasabi niya sa totoo lang. Pero pag tinignan mo yung post ng PGMN, at ako mismo, alam naman natin na nabiktima ako ng PGMN ng isang taon na binabash ako, pati sina Richard Haydarian, sina Attorney Falsis, sina Gabe Pineda, sina Nika Gadi, ang dami niya binabash. At pag makita mo pa paano si PGMN at si Franco, alam ko naman si Franco yung nasa likod nun eh, pag basahin mo lang yung mga komento, meron silang habit na pag kumare may nagkomento sa kanilang post na hindi sila sangayon. Tatawagin kang bobo, tatawagin kang tanga, gago, buwisit. Like, you can look at their post, makita mo paano sila sumagot, malala sila. At even yung mga pag-post nila tungkol sa mga kagaya ko at kagaya ni na Gabe na bata pa, yung mga kabataan na wala pang alam, mga woke kids, ganun. O kaya sa akin, yung talong kandidato ng konsehal, si Kristan, yung mga ganun. Yung mga pambabanat ng ganun. Typical yun sa kanila yung pambabash. Oh. Yan ang DNA talaga ni Franco, unfortunately. Ganun siya talagang tao eh.
0: So Chris, nakikita mo rito yung malaking difference ng traditional gaya namin, traditional media sa mga nasa social media industry.
3: Malaki difference, oh, sobrang laki. Napansin ko nga sa mga journalists at mga media tulad ng radyo, TV, print, actually so very neutral nga kayo eh, napansin ko eh. Sobrang neutral na pati ako nafa-frustrate ako pag nakikinig ako kasi mabibis lang parang gusto ko talaga sabihin na yung gusto nyo sabihin. Huwag tayo masyadong neutral. Pero naiintindihan ko yung trabaho nyo. Kailangan nyo maging neutral, okay yon. Kaya ito yung trabaho namin. Kami yung magbibigay ng opinion tungkol sa issue na pinapalabas nyo. Kayo magpapalabas ng issue, kami magbibigay ng clarity sa mga opinion na meron ng mga kababayan natin.
0: Umabot ka na ba sa puntong sa inis mo yung gusto mo itapon yung radyo?
3: Ah, hindi pa naman.
0: Hindi pa naman.
1: Or ihampas yung laptop mo.
0: baka may laptop ka dyan, ha? Baka may laptop.
3: Ito nga, ginagamit ko ato laptop ka.
1: O at least yung laptop mo, nagagamit din pang internet, pang Zoom.
0: Oo.
3: Yes.
1: Parang si ano.
3: Hindi, pero ano, dagdag ko lang ano, sa pinag-usapan natin tungkol sa mga pambabash o kaya yung mga pinopost. Yung sa PGMN, alam mo, alam naman natin lahat na DDS troll si Franco Mabanta. He was a DDS troll and he was very proud of it. Proud na proud siya. At pinagmalaki nga niya, magkano kinikita niya. Makikita mo yan dun sa isang social media post na kay Quark Henares. 4,600 na nga yung komento ngayon doon. Halos magsasampung taon na, mag-iisang dekada na yon. At doon sa post na yun, makikita mo yung actual pictures, screenshots, ng mga pinapakita ni Franco na mga tambak-tambak na ano, libo-libong mga baka mga milyon-milyon pa yun na pera na pinagmamalaki niya na meron siya. So, yung ganun ano, yan talaga yung kung ano talaga ang PGMN. Ngayon, ito, sinasabi nila neutral sila. Alam mo, yung pagsasabi ng neutral, pag ang isang organisasyon sinasabing neutral, huwag ka na maniwala.
0: Di ba kahapon kausap natin si Attorney Jess? Sinabi niya na
1: naimbitahan
0: siya, di ba? Na mag-join as one of the host ng PGMN. Pero nakita niya kasi yung direksyon eh. Kung paano tatakbo yung operation ng PGMN. At malaki yung magiging participation doon ng mga mag-host.
1: Ng mga anchors.
0: Oo. Pwede man tawagin anchors yun? Ganon?
3: I don't know if you want to call them anchors. Eh. Parang nakaka-insulto naman yan sa mga totoong anchors na nasa television. Eh. So, yung ano, isa pang ano, siguro babanggitin ko din doon, ano, yung pagiging neutral. Ah. Tingnan mo yung post sila ngayon. Ngayon lang. Tingnan nyo ngayon. Grabe, ang galing. Ngayon, biglang pinost sila si Lenny. Oh, milagro. Ah. Pinost sila si Lenny in a good light. Na sinabi daw ni, may nag-comment eh. Hindi ko alam kung ano. Ah, sabi daw ni Justice Carpio, Lenny Robredo would be the best person to run the country right now. Pero hindi sila yung nagsabi, ah, si Justice Carpio. Yun ang ibig ko sabihin, na nililinisan na nila yung pangalan nila. Tingnan mo, since nangyari itong extortion na to, alleged extortion, tingnan mo ngayon, ah, lahat ng post, very positive. At nilalagay nila sina Lenny Robredo, sina Risa Hontiveros na binabanata nila dati. Pansinin mo ngayon. Tignan mo, since May 5 hanggang ngayon, wow, ang dami na. Iba't ibang kulay na ang pinapakita nila. So ngayon, nagwi-window dressing na ang PGMN dahil nga binabati ko sila ngayon sa pagiging Duterte DDS at trolls lang ng DDS.
0: Chris, sa mainit na political climate ngayon, hindi ba para nagkakaroon ng clash between traditional media at saka social media?
3: Alam mo, ang sino nagka-clash? I'm just curious. Pag sinabi mo nagka-clash ang traditional media
0: kasi,
3: sa social
0: parang,
3: media.
0: Di ba, katulad to, sa amin sa traditional media, nando kami sa gitna kadalasan eh, di ba? Ikaw na rin ang nagsabi. Pero pagdating sa social media, binabaliktad nila yung naratibo palagi.
3: Okay. So, ganito yan, ano. May paniniwala ako sa pagdedemokrasya ng media. Social media is the democratization of media. At ang pinagkaiba ng mga vloggers or commentators na tulad ko ay we give opinion and insights tungkol sa mga balita na pinapalabas ng traditional media. At I don't think may masama doon, pero tama ka na ang problema ngayon ay grabe ang mental gymnastics na ginagawa ng mga ibang mga commentators or vloggers para manlin lang ng ating mga kababayan. Yes. Kaya nga ngayon, pansinin mo, ah, kahit na anong balita, pwedeng maging tama o mali, di ba? Itong simple nga sa extortion na to. Tignan mo itong issue na to. Narinig yung boses niya sa telepono. Nakita siya sa Manila Pen. Nakikipag-usap dun sa entrapment, yung office, yung NBI agent na yon. Nakita na pumasok sa loob ng Valle Verde, ando doon yung pera. Kitang-kita lahat yan, ha? Pero hanggang ngayon, ang galing nung panlilin lang na sinasabi, hindi, set up daw to, ganun. At may ibang mga kababayan natin na naniniwala sa either tama o mali. Yun ang pinagkaiba ng social media sa media. Kasi kayo, gagawin nyo, eto ang balita. Bahala kayo kung anong isipin nyo. Kami naman, may magsasabi nito, may ibang magsasabi din nito. Ang audience natin ngayon ay nagde-decide sino yung papakinggan, sino yung tama, sino yung mali. Yun yun.
1: So ano pong ano? May mensahe po ba kayo kay Edu tsaka kay Anquisha? Na syempre yung pagkakasabi ni Edu na yun nga, na tila ito'y kabaligtaran nung inyo namang nakikita sa PGMN.
3: Aba, alam mo, sana lang talaga na magkaroon sila ng paninindigan. Kasi mahirap yung nagbibigay ka ng ganyang opinion na hindi mo nakikita yung katotohanan. O kung nakikita mo tapos hindi ka naniniwala doon, may problema na yun eh. Kasi wala naman akong issue sa mga ibang host ng PGMN. Kilala ko yung mga iba sa kanila. At mababait silang tao. Pero palagi ko sinasabi nga doon sa... Meron akong kinakausap isa sa kanila, sinasabi ko, kailangan manindigan ka dito eh. Kasi hindi lang to... May opportunity ka para tumulong, klaruhin yung issue at kung saan pumanig. Tapos doon kayo pumupunta sa ganyan. Yun lang yun. So siguro para kana Edu at kay Ann and... kami ni Ann, we're on a couple of chat groups together. Sana lang inaasahan ko na gamitin na rin yung boses nila sa tamang paraan. Yun lang yun.
1: Yun na nga.
0: Hinahanap ko yung ano, meron kasing pinaka-latest. Yung isa sa mga taga-PGMN, pinadala na rin ng subpoena ng NBI. I don't know kung anong mga kinakailangan yung dapat na ipaliwanag. Ito, may kopya yung sa PGMN Anchor. Hindi ko naman nababanggitin kung sino, no?
1: Pero marami, nakita ko rin online yan, yung mga nakaganon sila, di ba?
0: Maganda nga yung picture nilang yun eh. At least pipili na lang doon yung NBI kung sino susupina.
3: Well, isa lang naman yung nasupina doon eh, di ba? Pwede ko babanggitin yung pangalan?
0: Pwede siguro. May public documents naman to.
3: Ayun, yung isang nasupina ay si CJ Hero. At si CJ, ano yan eh, matagal ng kaibigan niya ni Franco Mabanta bago pa ng PGMN. At siya yung mukha ng PGMN. Siya yung main anchor. At siya yung mukha doon sa nilalabas ngayon against kay ano former speaker Martin Romualdez. At saka ano banggitin ko to na meron silang chat group ng mga anchors ng PGMN. Dito sa chat group na to, tinatanggal na nila lahat ng anchors at I think what ginagawa lang ay dine-delete na nga nila yung chat group kasi may mga incriminating evidence dun sa chat group na nag-leak na ngayon. Na lumalabas na si CJ Hero, sinabi niya mismo na tara maghanap tayo ng impormasyon tungkol kay Martin Romualdez at tingnan natin, i-collect natin yung mga information. So kasama siya dito sa pagpapagawa nitong paninira na okay expose na gusto nilang gawin.
0: Correct. Maybe that's one of the reasons kung bakit sinumpi na siya.
1: It's a person of interest.
0: Tama yung ano, persons of interest. Ang sabi ni NBI Director Matibag.
3: Yeah, yun ang isang pinagkaiba noon ano. Hindi naman siya daw wanted, iniimbita lang siya para mag-explain, pero ang problema nagtatago siya ngayon dahil natatakot siya na baka makulong din siya. At the same time, today dapat magsusubok silang magpiansa para makalabas si Franco Mabanta sa detention. Pero kasi ang ano extortion naman, pwedeng bailable 'yan, pero nasa ano pa rin 'yan, nasa sa hukom pa rin 'yan kung gagrant niya yung bail depending on issues such as number one, gaano kalaki ba tong extortion na pinag-uusapan natin? Ito 300 million, malaki-laki to. Pangalawa, flight risk ba yung taong to? Okay? Kasi, I mean, kung alam mong mabigat ang kaso, baka maging flight risk yan. Pangatlo, yung amount ng bail, yung piyansa, magkano ba yon? At sa laki nung extortion na hinihingi, bebase sila yung bail on that amount. Kaya malaki-laki tingin ko to kung mabibail pa to.
0: Yung nangyayari ngayon, kanya-kanyang ano eh. Pag pupunta ka sa social media, kanya-kanya yung mga reaction, kanya-kanyang komento. Ang daming komentarista ngayon eh. Sa social media, no? Somehow ba ito may chilling effect?
3: Wala naman. Kayo ba na-chill ba? Giniginaw ba kayo ngayon dyan?
0: Wala naman. Mainig na aircon eh. Sa pre-technician natin dyan.
3: Alam po nyo, no, kung tinignan mo ano, nung huling administrasyon sa administrasyon ngayon, ngayon, kaya nga, dumadami ng mga nagkikriticize sa ating gobyerno ngayon dahil wala ngang chilling effect eh. Tulad ng dati, nung huling administrasyon, sobrang nakakatakot magsalita. Wala ka nga nakikita ang mga opposing opinions, eh, di ba, dati. At kahit yung malalaking mga stasyon, nasasara, di ba, ABS-CBN, natanggal ng prangkisa. Tapos Rappler na sinampahan ng dami-daming mga kasong sabay-sabay. Pati kay Maria Ressa, ang daming sinampang kaso. Tapos kahit yung Inquirer, yung may-ari ng Inquirer, sinubukan na pabagsakin yung mga iba't ibang mga kumpanya nila. Hindi ko lang kung alam nyo yung nangyari. Kaya nga Inquirer ngayon, pansinin mo, pag mag-report, medyo sanitize na sila. Yun yung dating administrasyon. Ngayon, para sa akin, hindi nga ako, mismo ang administrasyon ni BBM, sinabi sa akin, pwede kang mag-criticize sa gobyerno kahit anong gusto mo. At kung may kailangan ka, kung wari, nag-criticize ako ng isang department head, for example, sa mga maling ginagawa, iimbitahan pa nga nila para kung pwede, kung gusto mag-guest sa show ko para mag-explain kung ano yung nangyari. Ganun ka open sila sa kritisismo. At na-appreciate ko yun.
0: Chris, do you think may banggaan ang PGMN at itong si dating Speaker Romualdez o talagang tinarget lang si Speaker?
3: Okay, so ngayon lumalabas kasi ano, may mga iba pang politiko na humarap na daw sa NBI na tinarget din ng PGMN. At pag tinignan mo kasi yung kilos ni Franco kahit naman bago ng PGMN, talagang gumagawa na yan ng mga iba't ibang mga PR moves, public relations na social media moves na binabayaran siya. Wala namang mali doon. Okay, pero ang mali lang dito ay pagdating sa yung pag-extort niya ng pera. Sorry, paulit nga nung tanong mo kasi nakalimutan ko saan pupunta yung sinasabi ko eh.
0: Oo. Kung may banggaan, kasi parang nilalabas so, ganun eh.
3: Okay, so with Romualdez, definitely may banggaan yan since last year pa. Last year pa kasi nung lumabas tong flood control, nakita mo na sinusubukan ng PGMN sirain yung kredibilidad ni Romualdez. Ngayon, hindi ko sinasabing inosente si Romualdez. Ha. Nakita ko lang yon dahil mismo kung sino ang nagsalita na kahit naman lang sabihin na parang wala pa naman ako nakikita ng ebidensya kay Romualdez, binabanatan nila para manahimik. Isa ko doon sa binanatan lang na kinlaim nila Romualdez admirer, Romualdez defender. Dahil sinabi ko, yung sinabi ng Discaya, parang hindi nagme-make sense, parang napilitan lang sila sabihin o idamay si Romualdez. Wala namang pinakitang ebidensya. Tapos after sinabi yun, parang binawi na nga, never na lang inulit eh. So yun lang ang sinabi ko, pinalabas sila na Romualdez defender daw ako. So nakikita ko na meron ng efforts para sirain yung credibility at gagawin nila kahit sino man nagsalita na kahit man lang neutral kay Romualdez, palalabasin nila defender para manahimik. Para sa ganun, lalakas boses nila, hihina yung boss ng iba para talagang masira. At alalahanin mo ha, last year, nung eleksyon, binanata nila si dating congressman Marvin Rillo. Hindi ko kilala itong taong to, pero pansinin mo, bakit bumanat sila sa isang kongresista, sa dami-dami ng kongresista, 300 plus congressmen, bakit bumanat sila sa isa? Yan ang ibig ko sabihin na bayaran. Kasi mukha, allegedly, may nagbayad para sirain itong si Marvin Rillo para manalo yung kalaban. Eh, sino kalaban? Congressman Bong Suntay. Wala akong sinasabing minabayaran at nagbayad si Bong. Wala akong sinasabing ganun. Sinasabi ko lang, magtaka ka na kung bakit tinatarget nila ang isang tao. Pag may ganun, malamang. May banggaan na yan.
0: Oh, yun yung sinasabi kong ACDC. Medyo natin yung termino attack for sale.
3: No, attack collect defend collect.
0: Oh, yung ACDC kasi
5: attack dog for sale. yung mga aso.
0: Hindi kasi kaya ako naman naitanong, baka ako talagang humahanap sila ng masisilo nilang biktima eh. Kasi kung babalikan natin yung kausap namin kagabi si Attorney Jess Falsis, sinabi niya yung direksyon ng yung operation ng PGMN eh. So mula diyan sa kanilang mga atake na yan na eventually kung makaka-gain sila ng alam mo na yung gusto nila makapera sila, yun yung ginagamit nila to continue the operation ng PGMN. Yeah.
3: Yes, totoo. Alam mo, yan naman ang ano, source nila ng revenue nila ngayon. Eh. At kahit nga bago ng PGMN, mismo, hindi ko lang mabanggit lahat ng mga nakwento sa akin. Eh. Mismo, subukan ko, ito na lang, merong malapit dito sa PGMN, bago sila naging PGMN, na may nakausap silang politiko na nagbayad para gumawa ng isang campaign. Tapos, nangulekta na sila doon. At si Franco, kukunin niya talaga yung kanya, tapos bibigay niya bariya-bariya sa iba't iba. Ganun talaga yung pamamaraan kung paano sila kumikita. Alam naman ni Franco yung tinang yan ang gawain naman niya, allegedly.
1: Yung gagawa ka ng multo, tapos matatakot ka doon sa sariling multo.
0: Matatakot sa multo mo, di ba?
1: Eh kasi kapag hinabol ka na, nangipin ng batas.
0: Hindi kasi yung iba ganyan ang trabaho eh. Di ba? Umaatake, naghahanap ng masisilo. Naghahanap ng mabibiktima. Para ano, para mga buitre, naghahanap ng ano, naghahanap ng makikitang bulok.
1: Basta ipabulong na lang natin kay Sir Chris yun.
0: Ako sayang, wala na po kasi tayong oras, Sir Chris. Maraming

0: Are you ready to be a hero, partner?
1: Kakanta ko, gusto ko Mariah Carey.
0: Do you want to be a hero, partner?
1: For...
0: What about the Hannah? Maybe Hannah can be a hero?
1: Bakit hero? With the superhero powers.
0: Yeah, so, because right now, the NBI is looking for a hero.
1: Uh-huh.
0: Pero, hero na hindi H-E-R-O.
1: Ano?
0: Is looking for a hero na... Atapang ano bang tawag doon? Knee broadcaster.
1: Atapang a girlette.
0: Atapang a girlette.
1: Ano ba dapat niya yeah. ano?
0: Atapang a best anchor.
1: Oo.
0: Ayon sa network
1: yes,
0: niya.
1: Yes, yes.
0: Siya ang best anchor.
1: Oo.
0: Atapang pero nag-deactivate. So atapang ba talaga? Pag nag-deactivate, pag na. Tanongin natin si Candon. Candon, pag ikaw atapang, deactivate mo ba yung mga sock med mo kung hahanapin ka? Ay, takot daw, Candon.
1: Di ba nga, sabi? Aputo na kamay!
0: Oo,
1: hindi atakbo.
0: Yes.
1: Yan,
0: aputo lang. Mm-hmm.
1: Oh, di ba?
0: Atakbo siya. Grabe.
1: Oh.
0: Pero yun nga po, ano, di bali na pa, huwag na natin pag-usapan yung impeachment ni BP Sara.
1: Oh, lagi
0: huwag
1: naman
0: na
1: yun.
0: Huwag na, huwag na natin pag-usapan yung mga pork barrel flood control scandal, oh. Ay, grabe, oh, napindot.
1: Oh.
0: Pag-usapan na lang natin yung mga, what is, mga peanut and stuff like that.
1: Oh, oh.
0: Sabi nung, ano, anong sabi nung babae, is that your peanut?
1: Para big peanut.
0: Is that your peanut?
1: Kusala naman
0: sabi niya, oh my God, is that your peanut?
1: So may sampina na kasi.
0: Pinasapina
1: na NBI.
0: May sampina
1: na. Oo, sampina.
0: Si PGMN, ano ba yung tawag sa kanya? Siya bang star anchor nila?
1: Oo,
0: CJ Hero.
1: Siya nila talaga, di ba?
0: Yeah, so siya yung pinabinibuild up na star anchor ng Peanut Gallery Media Network na ngayon ay nasasangkot sa kontrobersya dahil yung kanilang ano ba yung tawag doon?
1: Founder.
0: Ang nagtaguyan. Tagapagtatag. Si Frankel Mabanta. Ay, syempre, dinakip nga po siya ng NBI dahil nga daw sa pangingikil, no? Kay dating Speaker Martin Romualdez. At ngayon, pati yung mismong star anchor ng kanyang Peanut Gallery Media Network ay pinapahanap na ng NBI.
1: Oo.
0: Actually, pinapaharap siya ng Monday.
1: Ay, hindi ko alam kung
0: pinapaharap siya ng Monday.
1: Nabasa ko pa lang na may sampina yeah. na.
0: Pero ang sabi ng kanyang abogado, wala naman daw sila natatanggap.
1: At hindi rin naman daw siya akusado.
0: Hindi naman daw pinasinadawit. Doon sa pangingigil. Pero person of interest ang turing sa kanya ng NBI at ngayon, ayon po sa ating mga informante talaga.
1: Meron ka pala pambayad ng intelligence fund.
0: Yes, I have some intelligence. Hindi, actually, hindi lang informante ito. Galing na sa news natin mismo sa kabila ito, sa ABS-CBN News. Meron ng subpoena.
1: Meron na nga.
0: Para paharapin ang si Girly. Hindi ko talagang malaman. Ayoko siyang tawaging anchor. Ano ba dapat?
1: Host,
0: okay.
1: Host na lang. Host, program host, ganon.
0: Host, pero walang T sa dulo. Parang ares at saka tourist. Sino ba yan?
1: Pilipino.
0: Meron lahat pang warrant of arrest. Pero
1: wala rin naman siyang whole departure or precautionary. Wala eh, di ba?
0: Also, because person of interest,
1: yan.
0: Walang T sa dulo.
1: So, paano yan?
0: Huh?
1: May weekend partner?
0: Okay.
1: Baka naman mawala na naman. Hindi na naman natin malaman. Uso
0: sino
1: pa
0: ba
1: naman.
0: Ang, may mga protector ba itong mga ito?
1: Dahil,
0: sino ba ang nasa likod din nila?
1: Oh.
0: At sila yung nakakapag-operate ng ganyan?
1: Kaya nga.
0: Mm-hmm. Anyway,
1: dahil,
0: sa larangan po kasi ng media, parang syempre usap-usapan po sa amin. Ano? Pasensya ng mga kapamilya.

0: At medyo ito yung pambungad ko lang. Kung sino po yung mga parang...
1: Matapang magsalita? Ano
0: at saka yung parang ipinapresenta nila ang sarili nila bilang journalist. Uh-oh. Walang tea sa dulo eh.
1: Bakit ba kayo matanggapin?
0: Sorry ah. Ayaw ko talaga na merong tea kasi nga sabi, wala na ba pong warrant of arrest? Pero walang tea sa dulo? Hindi po sila person of interest? Wala rin tea sa dulo.
1: Kasi nga so, Pilipino.
0: So kung sila po ba ay maituturing na journalist? Uh-oh. Wala rin tea sa dulo.
1: Baka journalist.
0: Journalist.
1: Journalist.
0: Journalist. Journalist.
1: Uh-oh.
0: Kaya po kasi parang lumalabas. Ang dali po kasi ngayon sa panahon ng social media na kapag ikaw ay nagtatag ng isang channel, at sabihin mo, ikaw ay matapang sa inyo pong paglalahad ng inyong opinion, ay journalist ka na.
1: Kaya nga. Well, credit where credit is due.
0: What is that?
1: Maganda rin naman siya kasi magsalita. Kaya siguro...
0: Doon na lang ba dinadaan yun, partner? Yun,
1: kaya siguro marami na niniwala.
0: Sa forma, sa ganda ng diba? Kilay, ganda ng asta, ganda ng pananamit, journalist.
1: Saka editing, sa editing. Magaling editing, din yung editing okay. Eh.
0: At saka, anyway... Okay lang naman magbigay ka ng kuro-kurot opinion mo. Nobody is preventing you from doing that, no? Pero kung ikaw ay ituturing mo yung sarili mo at ibebenta mo ang sarili mo sa publiko bilang investigative journalist, walang tea sa dulo, eh kailangan panindigan mo yun. Kailangan yung pagiging investigative mo ay meron kang mga nahuhukay na mga makatotohanan na mga impormasyon. Para panindigan or pangatawanan yung pong mga sinasabi mo mga expose. Diba?
1: So, lumabas na ba ang mga alleged expose?
0: Kasi wala pa akong nakikita. Tanongin natin si Kendon. Wala. Kendon, pumasok nga dito at iharap mo yung mga expose niya. Let us expose Kendon. Because Kendon is just sitting there smiling and...
1: Tignan nyo nga. Baka sa page nila ay inilabas na. Wala pa rin eh. Tinignan ko rin, wala pa rin. And expose. It's going what? Almost a week na tayo waiting for that expose. Yeah, yeah. Diba?
0: Anyway, so madali po kasing i-dikit sa pangalan mo yung label na investigative journalist. Napakahirap kasi mga kapamilya. To be a real investigative journalist, you have to devote time, effort, and establish your credibility.
1: Yes.
0: As somebody who is really skilled in looking for facts na hindi po kaagad lumalabas sa publiko. And presenting this in a very tawag dito, accurate and
1: neutral?
0: Well, hindi neutral.
1: Sabihin na natin, nahuhungkat mo nga.
0: Sabihin na natin in a balanced manner because kung may nahalukay kang mga bagay na medyo controversial at mapapatotohanan mo naman ito, mano ba naman na yung taong kinauukulan nito ay lapitan mo at sabihan mo na may ganito kami, gusto namin ng panig mo, makapag-respond ka man lang.
1: Oo.
0: Ganon sana. Hindi yung may ganito kami, patahimikin mo ko.
1: To the tune of 300.
0: Patahimikin mo. Wait.
1: Harangan mo ko.
0: I cannot. Sabi ko, hindi ko talaga mag-gets, partner. Is that how people now of that certain generation define investigative journalism? I don't know. Sorry mga kapamilya, because siguro sa akin lang, sa generasyon ko, ang alam ko, investigative journalism, because you're trying to uncover something that impacts on public welfare, public interest, and kung sino man yung mga hinahanapan mo ng ganung klaseng impormasyon, may karap, bibigyan mo sila ng panahon.
1: Oo.
0: Actually, opportunity to sumagot. Eh. Diba?
1: Hindi lang din yung partner. Panahon to dig out facts.
0: Kasi
1: nakita ko yan nung may parangkisa pa tayo kung paano magtrabaho sila, Sir Henry.
0: Yeah, yes. Yun sila, yung ating investigative group.
1: Diba? Talagang hindi lang one-man team ito eh. Buong grupo talaga and they a lot time, days, weeks para lang maghanap. Tapos, kung kailangan na ilabas, nilalabas. Ano na nga nangyayari? At hindi mo ba naman, kung di mo ba din ba nang kayang harapin, di ba, the fire of the smoke you're creating. Pero you know what hurts more, partner? Is that how easy it is for people to just believe. Diba na dahil, ay, ang galing pakinggan. Eto ang credible. Eto ang dapat nating pakikinggan.
0: Kasi nga, ano nga ba ang batayan ng mga taong yun para mapaniwala sila sa mga lumalabas sa social media? Yung ganda ng pagmumuka.
1: Mm-hmm.
0: Yung tapang na balang ba ng pananalita.
1: Mm-hmm.
0: Ganun lang ho ba ang batayan, mga kapamilya, para mapabilib ka sa isang self-proclaimed investigative mm-hmm. journalist? Awa mm-hmm. mo lang, ha?
1: Mm-hmm.
0: Because in this day and age, marami pa rin ho kasi siyempre yung parang mabilis mapaniwala,
1: mm-hmm.
0: hindi na ho nagdo-double check. Dahil, wala pa, siguro walang panahon, mm-hmm. or wala silang interest na mag-double check, walang kakayahan na mag-double check. Kaya tuloy, makita lang nila, uy, ganda ni girl, at saka ang mm-hmm. tapang.
1: Mm-hmm.
0: Para siyang, ano, para siyang...
1: hero.
0: Ano, hindi lang yun eh. Sabi, parang may ginagaya daw sa isa sa mga anchor natin.
1: Ay, talaga
0: meron
1: ba?
0: Meron daw siyang parang...
1: okay, see?
0: Ay, hindi ko alam. Parang pinapamarisan nila na gano'n. Pero magagalit yun pag sinabi mo. siya pa yung kinopya niya.
1: Parang ginagaya.
0: Parang,
1: idol. Okay,
0: wag naman yun ang sabihin mong ginagaya mo pa, di ba?
1: Oo.
0: Pero gano'n na nga po, no? Sana, sa mga nakakapanood po ng mga whatever video na nilalabas nila, ngayon, mapag-iisip nila, no? Lahat kaya ng sinasabi nito mga ito ay backed up by facts.
1: Mm-hmm.
0: Meron kaya talaga silang pinangahawakan or puro pananakot lang ang ginagawa. Because that's not really what investigative journalism is all about.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po ito layon na makapangikil, makapanakot, mm-hmm. di ba? Makapag-shakedown. That's giving talagang investigative journalism one of the worst siguro parang images or description ever, di ba?
1: Partner, yeah. Ilang taon ka na ulit sa industriya?
0: I was 2 years old when I started in the industry, so now I'm 25 years old.
1: The reason I'm asking this, mga kapamilya,
0: dahil
1: kung titignan mo lang din naman ang kredibilidad at yung experience para harapin nga itong ating journalism, yung mundo ng journalism. Uh-huh. Yung partner ko naman, si Tony Velasquez.
0: Wala naman akong sinagsabi
1: niyo. Hindi, partner, but you already earned your stripes.
0: Well, as you can see, I not only have stripes, I also have circles.
1: And
0: dark circles
1: in your
0: under
1: eyes.
0: The eyes.
1: Pero yeah. Diba, you've the gravitas to talk about this.
0: Mm.
1: Kasi pinatunayan niyo yung sarili ninyo dyan. At yung hinahanap nga ng mga tao, katulad ng sinabi ko sa iyo kahapon, ako na pag-usapan din natin to online, na may mga naghahanap ng clamor for counter network na sinasabi
0: ganun.
1: Nila. Kung eto, ang lakas ng paniniwala nila dito sa specific network na ito. Naghahanap ang mga tao ngayon ng mga counter network daw para ilabas ang tunay na katotohanan. But there are already legacy medias with established ethics, di ba? Established levels of pagdinadaanan.
0: Yung vetting process.
1: Vetting process, yes. Established levels of vetting process.
0: Confirmation.
1: Before natin yan ilabas sa publiko, why did you lose the trust doon sa mga may established vetting process na ginagawa?
0: Marami kasi din yung may iingay na amplify ang mga boses sa SOCMED.
1: Yun na nga
0: kaya tuloy sila
1: dahil
0: yung paulit-ulit.
1: Lang?
0: Yes, dahil sa ingay, partner. SOCMED is really all about noise.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Sino yung maingay, sino yung malakas ang boses, sino yung maasta, maangas, ganun. Lagi ngayon ang ano, parang hinahanap-hanap ng tao. Pero hindi yung may laman ba ito, di ba? Mm-hmm. Meron ba itong parang sustansya or substance?
1: Mm-hmm.
0: Parang impeachment complaint lang. Ano?
1: Ayun
0: pala ang term doon, rage bait. Ikaw talaga, Kendon, you're teaching me so many terms today. I'm
1: feeling
0: so
1: ko nga na rage bait ka eh. Rage bait ka ngayon eh.
0: Parang feeling ko naman. I'm not really that rage.
1: that pero na-bait ka.
0: Ito, we'll talk about something else,
1: yes?
0: Which is not
1: what
0: baiting,
1: is
0: which not baiting because it's about public opinion, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Merong bagong lumabas na survey na ang yun daw mga Pilipino, no, ay naniniwala na dapat daw dun sa pagsuri sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ay meron talagang ebidensyang maipapakita.
1: Oh.
0: No? So, I don't know kasi yung bang mga uupong senator judge, ebidensya ba hanapin doon? Bakit yung publiko, ine-expect mo ba na ganun din ang hanapin nila, partner?
1: Pero, basahin lang natin, ah.
0: Hmm.
1: Nagulat ako eh, kasi sabi,
0: anong sabi?
1: Many Filipinos say public opinion should be Congress's basis in deciding on the impeachment. Hindi ebidensya, kundi
0: talaga?
1: Opinion.
0: Oh my.
1: Eh, binigyan ka na ng numero sa harapan mo. Opinion pa rin ba? Opinion daw dapat ng publiko ang magiging deciding factor.
0: So kailangan pagbatayan nila ang pulso ng tao.
1: Hindi ba nakakabahala itong statement na ito?
0: Oh well, baka ganun na talaga ang ating partner, ganun na ang kultura natin. Nasa linya, iniisip ko tuloy, itatawagin ko sa linya. Yung pala,
1: ako'y nagulat.
0: Na survivor.
1: Oo.
0: Sige.
1: Parang ayaw itong paniwalaan.
0: Paano ko ipapasok survivor? Bahala na kaya, Mission Control?
1: Kaya na nila yan, partner. Magaling sila.
0: Makakausap po natin ngayon, presidente po ito ng favorite research.
1: Ni Jeff Linaez.
0: Yes, ni Kuyang Jeff. Yung numero uno. WR numero lang. Wala namang uno. Pero of course, baka pwedeng idagdag na rin yun lately. WR numero president and CEO, si Cleve Arguelles po. Nasa linya po na ang lalapon. Hi, Cleve. Maganda hapon. Tony Enrica.
2: Pabal. Pag-inom lang ako. Ha?
0: Ano sabi mo?
1: Ano ba kinausap?
0: Ako ba kausap mo, Cleve?
1: Ay, Cleve.
2: Ako bahala kaya yan. Si ano kasi?
0: Ay, Cleve!
1: Wala pa ata si Cleve, may
0: Cleve,
1: kausap.
0: Cleve, on air ka na. Baka mamaya kung anong kinikwento mo dyan, ha?
1: Cleve! Oo, baka malaman natin. Sino
0: Cleve,
1: kaya kausap?
0: Baka mamaya.
1: Cleve?
0: Sino bang ka?
1: Ma-blind item natin itong kausap ni Cleve.
0: Tawagan nga ng Mission Control kung ready na yung ating guest, ha? Ayan. Sige, mamaya pa.
1: Kasi very alarming to partner that we ganito na tayo mag-isip na hindi tayo nagbabase sa ebidensya. Na, kaya ba ganito na rin tayo bumoto ngayon dahil tinitinan mo na lang kung ano ang
0: mas nakaralaming nangingibabaw na opinion.
1: Yes, yun na lang ba? Hindi ka na nagiging makilagis.
0: So, sumasabay ka na lang doon.
1: Tama.
0: No?
1: At nasaan na yung yung pundasyon ng eskwelahan na pagturo ng critical thinking. Diba? Yeah, that's the reason why we go to na tinuturo sa atin ng mga eskwelahan, particular na ng mga matataas na institusyon, diba? Ng college, universities, critical thinking. But if we lose this, partner, what's gonna happen to us as a nation? Babalik tayo sa pagiging islander natin, ganun lang talaga yan. Hindi na talaga tayo nagpo-progress as a nation.
0: Yes. Because we should go back to our roots.
1: Yun nga.
0: As islanders.
1: Because instead of us thinking,
0: ready
1: na natin ginagamit.
0: Kendon?
1: Oo.
0: Hindi pa daw. Bakit?
1: Sige.
0: Eh, kanina naririnig ko na si Cleve Arguelles. Ay, Cleve!
2: Hindi nila ako makonnect.
0: Cleve, nakonnect ka na. Nakakonnect ka na.
1: Dito ka na.
3: Ayan, magandang hapon po.
1: Hello,
0: kanina may kakwentuhan ka, Cleve. On air ka sana namin. Mabibisto tuloy kung saan ka gigimik mamaya gabi.
1: Saan pupunta
3: tonight? Sabi niyo po kasi favorite niyo ang WR numero.
1: Yes.
3: Ito din po, DZMM, numero uno at favorite yung natin radio station.
0: Very good. Mamaya, pakakantahin ka namin ng theme song ng DZMM. Pag hindi mo makanta, Cleve, hindi na ako maniniwala sa'yo. Anyway, Cleve, sabi nga po ni partner Rica, nakakabahala itong naging resulta na inyong March 2026 survey patungkol po sa basihan na tinuturo o tinutukoy po ng inyong mga sinurvey kung paano dapat husgahan yung impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kwento mo nga, ano ba ang lumabas dito sa survey nyo?
3: Tama ho kayo, no? Medyo nakakabahala na sa aming March 2026 survey, bago pa ito hearing sa House Justice Committee kung saan nakapaglabas ng mga ebidensya, lumalabas na dalawa yung tinitignan ng ating mga kababayan na dapat na maging mga pangunahing basehan ng mga congressman sa pagboto nila sa impeachment ni VP Sara. Pinakamarami nagsasabi na 42% dapat daw ang pagbatayan ay opinion ng mga Pilipino, opinion ng publiko. No? That's 42%, mga 4 sa bawat 10 Pilipino. Pero malaki din yung nagsasabi na lakas o hina ng ebidensya, no? Yung strength or weakness ng evidence, 30% din. No? So 3 sa bawat 10. So actually, ang tingin ko dito ay bukas yung isipan ng ating mga kababayan na yung impeachment ay quasi-judicial talagang process, di ba? Sa isang banda, kailangan tingnan yung ebidensya, totoo ba na may mga illegal na transaksyon, halimbawa may maling paggamit ng confidential at intelligence funds.
0: Oo.
3: Tapos, may political, yung opinion ng publiko ay, ang ibig sabihin lang naman nun ay, may consideration din dapat yung mga mambabatas kung gaano kakumbinsido din yung ating mga kababayan tungkol sa impeachment ni VP Sara.
0: No, well, obviously, wala namang dapat, kumbaga, hindi factor dapat ang public opinion sa impeachment trial. Pero do you think na base sa lumabas sa survey ninyo, na kinukonsidera pa rin ba ng mga senador kung paano sila hahatol? Depende sa kung ano ang nangingibabaw na opinion sa publiko?
3: Actually, pagtitignan naman natin, Tony, yung I think aligned naman yung opinion ng ating mga kababayan dahil sa mga ibang survey din no, ng ibang mga kaibigan natin sa Okta halimbawa, lumalabas na halos 70% ng mga Pilipino ang nagsasabi na gusto nilang harapin ni VP Sara yung impeachment allegation sa isang trial sa Senado.
0: Okay.
3: Kaya I think aligned pag sinabi ng mga Pilipino na dapat sa batay sa opinion namin bumoto yung ating mga kongresista tungkol sa impeachment sa VP sa kay VP Sara, sinasabi nila na dapat siguro makarating ito sa Senado. Gusto nilang makita na humarap si VP Sara, 'di ba, sa Senate. Yeah. Iba pang question ngayon kung anong tingin nilang magiging batayan ng mga senador, no? At siguro mas halimbawa yung mga taga Metro Manila, doon mas kumbinsido sila na dapat yung ebidensya yung maging batayan. Mukhang pagdating sa Senate trial, baka yan din yung maging itsura na mas evidence yung gustong tingnan ng ating mga kababayan.
0: Gusto ko rin matanong, partner, ha? Kung nagbabago ba ang pananaw nitong mga sinurvey nyo, depende sa rehiyon? For example, iba yung pananaw sa Metro Manila, iba dun sa mga baluarte ni VP Sara sa Mindanao at Visayas.
3: Meron, no? Meron talagang difference. Kasi halimbawa, pagka sa Mindanao na mas kilalang baluarte ng mga Duterte, pinakamaliit doon yung nagsasabi na dapat yung ebidensya yung maging batayan. Siguro, di na din nakakagulat na dahil din malakas siguro yung mga ebidensya laban kay VP Sara, mahirap itanggi no? Yung mga billion-billion na transaksyon no? Na ipinakita sa atin ng Anti-Money Laundering Council, di ba? Kaya sa kanila, wag na siguro yung ebidensya. No? So, maliit lang no? Yung mga nagsasabi dyan na ang maging batayan na ebidensya. Pero kung makakarating ka ng Metro Manila, halimbawa, pinakamalaki na, no? Yung pinaka-supported na option ng ating mga kababayan sa Metro Manila ay yung ebidensya mismo. Dapat na ang batayan ng pag-decide sa impeachment ay yung ipinakita sa ating mga ebidensya so far.
0: Okay.
1: Not wanting to, ano tawag ito? To put, hindi naman shame or anything on this question, no? May nakikita nyo rin ba yung educational status on those who answered public opinion and evidence-based ang dapat na tignan?
0: May correlation ba?
1: May correlation ba ang educational attainment?
0: Background, ha?
3: Oo, maaari din namin tignan yan sa susunod. Pero ang pwede nating masabi ngayon, dahil concentrated, halimbawa sa Metro Manila, mas maraming nagsasabi ng evidence. Alam din naman natin na mas mataas naman on average no in general yung years of education din ng mga nasa Metro Manila, 'di ba, dahil sa access sa education. So maaari din nating masabi for now na may kinalaman dito no yung edukasyon. Pero I think isa ding mahalagang context dito ay nung sa kaparehas na survey ay actually majority po ng ating mga kababayan ang nagsasabi din na hindi pa nila alam kung ano yung ebidensya. Kulang sila sa impormasyon tungkol sa mga allegasyon laban kay VP Sara. Kasi ito pa yung panahon na ginawa yung survey, wala pa yung Justice Committee hearing.
0: Kasi ginawa ito when? March 10 to 17.
3: Yes. So ano pa, bago pa po yung
0: bago
3: mga
0: nung
3: yung
0: April nailabas. Kasi nagsimula yung mga ano, di ba?
1: Yes, April 4.
0: Yeah, to 29. Oo.
3: Mga testimonya ng Commission on Audit, ng AMLAF, no, bago pa yan. So I think ang magandang way po na tingnan yung ating survey ay ito yung panahon na kulang pa sa impormasyon ng ating mga kababayan.
0: So kailan nyo uulitin tong survey na to?
3: Mangyayari po ulit yung survey sa susunod pong buwan, no?
0: June na.
3: Bago magkakaroon ulit ng yung inaasahan natin magkakaroon ng trial sa Senado.
1: Pero hindi ba late na yon kasi ang palan ang from sa sinasabi ng ni Tito Sen parang they're gonna try to wrap up the impeachment
0: before the SONA
1: and that would be third week ng June, di ba?
0: The July and SONA.
1: July. Okay.
0: Yung SONA iniisip mo, partner, yung binubuhusan ng mainit na tubig.
1: Yung mga mainit.
0: Yung uling, yung ito. The SONA talaga.
1: Oo nga, July nga pala.
0: So you'll do another survey in June, Cleve, and you expect na baka mas marami ng aware kung ano yung evidence na lumabas from the House impeachment hearings, no?
3: Yes, we expect that kasi hindi naman nagkaroon ng malinaw na mga kasagutan din yung kampo ni VP Sara doon sa mga lumabas na ebidensya. Inaasahan din natin yung plenary vote ng House sa Lunes.
0: 11,
3: no?
0: Yes.
3: Yes, ay mukhang makakakuha ng malaking boto. So tingin ko lahat yan makaka-apekto doon sa pagbabago ng pagtingin ng ating mga kababayan.
1: Okay. Di ba, wala naman talagang basis ang public opinion pagdating sa pagdesisyon natin. But I'm also thinking of the correlation nitong mga tanong ninyo doon sa mga political choices ng ating mga botante and how it can affect yung kanilang pagpili ng mga, lalo na dahil nga VP Sara is gunning for the highest position in the land. Kita din po ba doon sa inyong mga binoto kung ano yung kanilang mga political leanings doon sa mga sumagot?
3: Yes, kaya yung inilabas talaga din namin yung breakdown no by region kasi doon mo makikita talaga na may kinalaman din to doon sa parang mga baluarte thinking no yung mga mga pre-existing na loyalties no political affinities no doon sa mga iba't ibang kampo kaya lumalabas talaga doon sa mga supporters ni VP Sara mas malaki yung mga nandun sa Mindanao sinasabi nila na wag na isantabi na natin yung ebidensya no at ang maging batayan na lang ay public opinion no at alam naman din natin sa same na survey din naman lumabas na dyan din concentrated pa yung mga nagsasabi at naniniwala na sa 2028 no na suportado nila yung ikalawang pangulo sa pagtakbo niya
0: bukod pa pala dun sa parang opinion nga ng nito mga tinanong sa survey kung ano ba dapat ang batayan sa paghatol kay Vice Presidente Duterte kung ito ba ay evidence-based or public opinion-based. Eh, nagtanong din pala ang inyong survey, Cleve, na kung ano ang pananaw nila sa pagkakadetene kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Meron din kasamang tanong na ganun?
3: Meron din po, no? Una naming inilabas yung survey results namin on sa usapin po ng trial sa ICC at mas marami pa ding nakararaming Pilipino ang nagsasabi na dapat na manatili sa dahig ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at patuloy na harapin yung kanyang kaso ng crimes against humanity no 51% no o majority ng ating mga kababayan ang nagsasabi na 60% po pala no 60% so 6 in 10 Filipinos ang nagsasabi na dapat na magpatuloy na harapin niya.
0: So, medyo ano ha, I don't know ha, parang partner, parang may disconnect. Mas maraming Pilipino nang naniniwala na kailangan harapin ni dating Pangulong Duterte yung paglilitis sa kanya sa ICC. Pero kabila nun, mas marami na naniniwala na dapat public opinion ang umiral sa paghatol kay sa anak niya, kay Vice Presidente Duterte. Parang may disconnect, Cleve. O na-disconnect ba si Cleve mismo? So parang ano ba? Parang hindi siya tugma, no? Mas yung sa pananaw ng mga sinurvey nyo, mas marami naniniwala. Sabi mo, 6 out of 10 gustong harapin ni dating Pangulong Duterte yung trial niya sa ICC. Pero marami din na ganung bilang ang naniniwala na kapag hinatulan si Vice Presidente Duterte sa kanyang trial, dapat public opinion ang umiral.
3: Dahil I think ano po to eh nagpapakita na may appreciation yung ating mga kababayan na yung impeachment process po bilang isang proseso no ay isang political process din na nangangulugan na sa totoo lang di ba kagaya ng mga sinabi din mga party leaders sa House yung iba sa kanila natatakot na baka magkaroon ng backlash sa kanila pagdating ng 2028 di po ba kaya hindi sila makaboto sa impeachment ayon sa ebidensya so mukhang aware din yung ating mga kababayan na merong pag-weigh ng politika sa usapin ng impeachment
0: sa bagay kasi sa ICC talagang evidence based eh hindi mo masasabi na
1: wala kang emotion doon, di ba?
0: Yes, you cannot be swayed by emotional arguments, by public opinion. Hindi nga naman katulad sa impeachment trial, which is not a purely legal process, no? Dahil nga po sa ito ay quasi-judicial nga. Anyway, so next survey will be in June. As in, gagawin pa lang ninyo yung survey or ilalabas na yung results sa June?
3: Gagawin pa lang po yung survey na yun.
0: Yeah, yeah. So same areas din ang inyong pupuntahan or babaguhin nyo lang yung kusang lugar magsasurvey?
3: Panibagong mga lugar naman po yun. Kada survey natin ay randomly sampled yung mga barangays na ating binibisita.
1: And are we gonna be waiting for the impeachment to be done or while the impeachment... Kung umabot man tayo sa impeachment while the impeachment is ongoing.
0: Ilalabas niyo yung results.
1: Gagawin din yung survey.
0: Oo.
1: Kasi this time, lalabas na dyan yung mga ebidensya eh.
3: Yeah.
1: Diba?
3: Yeah, mukhang mangyayari po yun sa gitna ng Senate trial kasi ang sabi naman sa atin ni Senate President Tito Soto, no, ang pagkakaintindi niya sa fourth wind ay the following day, kung makarating sa kanila articles of impeachment, ay handa na silang i-convene yung impeachment court.
0: Ayun ay kung hindi magsalita si Robin Padilla.
3: Ay. Nako, unconstitutional po yun. Kailangan po nilang ipagpatuloy yung Senate trial pagbobotohan sa House at makakakuha po ng sapat na boto.
0: Trabaho daw ng minorya yun eh. Naku,
1: kukontra daw sila dapat.
0: Yun lang. Diba?
1: Abangan pa natin kung ano mangyari doon.
3: Sila mismo na din yung kukontra sa public opinion kapag ginawa po yan ng Senate minority dahil malinaw naman doon sa mga iba pong mga surveys na kahit po mga taga Mindanao, kahit mga supporters ni Viti Sara, gustong makita yung Senate trial. Gusto nilang marinig mula sa ikalawang pangulo, paano yung pagpapaliwanag niya sa mga alegasyon laban sa kanya.
0: Sabi ni Senator, dapat daw, mas alam daw namin yun dahil matagal na daw kami at dapat daw, mas alam namin na trabaho yun ng minorya sa Senado na kumontra sa lahat. Napakamot nga ako ng ulo doon. Dami pala akong hindi alam. Clive, turuan mo nga ako. Clive, turuan mo nga ako. Please teach me, Master. Master Clive.
1: Wala eh. Baka teach mali. Me. Magkaiba kayo ng teacher.
0: Teach me, Master.
1: Oo. Magkaiba kayo ng senpai.
0: Sige, Clive.
1: Alright, sige. Maraming salamat, namin, Sir Clive.
0: But, domo arigato gozaimasu, Sensei. Sensei Clive.
3: Japanese po ah.
0: Yeah. Sensei Clive. Clive San. Thank you so much, Clive.
1: Salamat for your time, Sir Clive.
0: Bye-bye.
3: Maraming salamat po, Rita.
1: Bye-bye
3: po.
1: Oo.
3: Ingat po kayo.
0: Clive Arguelles po ang president and CEO of Jeff's favorite survey firm.
1: WR Numero.
0: Parenthesis uno.
1: You know, yes. Talagang, well, maganda din naman yung makita natin the afters, after effects. No,
0: in just a few more weeks, partner.
1: Yes, kung ano nga naman talaga. Nagbago ba yung pananaw ng mga tao?
0: Magbabago ba?
1: Yes, magbabago ba ang pananaw ng tao?
0: We will see. Sino sunod nating gauge?
1: Ating susunod na kausapin, partner. Alam ko, pag-uusapan natin ay about the impeachment pa rin ng VP Sara. Pero saan ito? Ano bang ending nito? What's the end point of this? Saan ba talaga ito? Patungo.
0: We want to take out the perceived front runner in the 2028 race.
1: Mm-hmm.
0: The only way to do it is to impeach.
1: But diba? Really, hindi lang naman talaga yan. It's the transparency and accountability.
0: Yeah, yung pananagutan.
1: Oo, ilang taon na natin itong tinatanong utang na loob.
0: Eh, wala daw, gawa-gawa lang naman daw yung mga paratang sa kanya. Diba?
1: Hindi nga niya, oo nga eh. Diba yun pa rin ang sinasabi? Walang ebidensya.
0: Wala daw ebidensya.
1: Walang ebidensya daw itong mga impeachment complaint.
0: Hindi to ebidensya.
1: Oo. Oh.
0: Wala akong makitang ebidensya kasi hindi ko mabuksan yung laptop.
1: Dahil hindi marunong mag-on, pero meron siyang mamahaling laptop na hindi
0: nabili
1: appoint ng gobyerno.
0: Nabili ako ng laptop para mag-practice ako ng discus throw, ng shot put throw. Ano pa ibang mga sport na dapat ibato yung laptop? Sorry. Ano ba, busikat?
1: Hindi naman tayo sa nagpo-point.
0: Kasama ba sa sports yung laptop throwing?
1: Javelin, ganyan.
0: Javelin.
1: Oo, mga hinahagis, diba?
0: Panungin natin mamaya si Professor Edwin Tayo if the laptop throwing is going to be, kung doon na lang ba ang ating pagbabasihan ng ano ba kalalabasan itong impeachment trial? Because you know what? Kami ni partner, we're just trying to be adding a little levity to the situation. Pero seryosong bagay eh, because nga naman accountability and transparency are two of the cornerstones dapat of public service and public office. And yet, meron pong mga lumalabas na supposed to be nga ebidensya na ito. Abay, ang reaction eh,
4: walang ebidensya, puro gawa-gawa lamang.
0: How is that possible, di ba? Na hindi ka na nga humaharap. But it's so easy to just say, ay, hindi totoo yan. But that is going to be the the crux of an impeachment trial, di ba? How convincing will the evidence be para lumabas po talaga na wala siyang lusot, di ba? Mm-hmm. Doon sa mga paratang sa kanya. And there are four articles of impeachment. Partner, no? So maya-maya po, si Prof. Edmund Tayo po ang makakausap po natin. Pero bago po yan, ay magbibigay daan po muna kami ni Partner Rica sa ilang pumahalagang maleta. Mensahe pala, sorry. What did I say? Sa ilang pumahalagang mensahe. Sa ating pagbabalik, makaulat po na ating mga Radyo Patrololololol. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang talali. Dito po sa issue, Spot it!
5: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted.
6: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpunin.
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
10: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
11: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
12: Ibahin mo ko!
10: Maaksyong tapatan!
13: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
14: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa halikin kita sa lupa.
10: Maaksong barilan.
15: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
10: Punong-puno ng aksyon.
13: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
16: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
10: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Action. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
17: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
18: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
19: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
5: Bago pa man sumikat ang araw,
20: Kape!
10: Good morning!
5: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
20: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
21: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
23: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
24: Tamaan po tayo ng presyo.
25: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
1: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
12: Ubusan ito ng lagi.
24: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
12: babawiin ko yan.
3: Mabagsik at walang sinasanto.
25: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
3: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
26: Sa akin ka pa rin babagsak!
27: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
25: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
26: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
27: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
28: Saan?
27: Sa puso mo.
3: Sine Barako sa Sinemo Hari Garito.
17: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
29: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
30: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
31: Kabanding!
32: Masayang kabanding!
31: Kasama si Tony Velasquez. It is You Spotted! Oh!
0: 609 na po ng gabi, mga kapamilya. Tanggap po muna. Tanggap ba? Tama ba? Tatanggap kami ng ano? Maleta? Hindi, hindi. Alam mo, tatanggap po tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Paglalabas ng resolusyon sa petition for bail ni dating Senador Bong Revilla, di pa pang akusado sa maanumal yung flood control project sa Bulacan, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Ako, weekend pa naman. No. Balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, atin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
33: Tony, nagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ng 30 araw paglalabas ng resolusyon sa petition for bail ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang akusado sa malversation case kaugnay ng manimaliang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito ay para mabigyan ng korte ng sapat na oras para suriin ang dami ng record sa transcript ng testimonya ng mga testigo, kabilang na rin dito ang inihaing petition for bail ng kampo ni J.P. Mendoza at Juanito Mendoza. Nagsimula naman ang extension period kahapon May 7, 2026. Matatandaan sa unang araw ng paglilitis sa malversation case, tumistigo sa trial si Jason Cruz na custodian o records officer ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero, partner.
34: Energy Regulatory Commission pansamantalang sinuspindi ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance para sa Mayo at Hunyo na bill. Yung ito na ba yung JEA?
0: Green Energy Auction Allowance.
34: Ito na yun. Ito na nga tayo. No? Alamin natin ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Bert Dizon. Bert, tama ba kami? Ito ba yung JEA na nakikita natin sa bill?
35: Tony, no, good news sa ating mga kapamilya dahil pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o yung JEA All para sa May at June billing period upang mabawasan ang gastusin sa kuryente ng mga consumer. Ayon sa ERC, suspendido muna ang koleksyon ng JEA All rate na katumbas ng 0.0371 pesos kada kilowatt hour para sa lahat ng electricity consumers sa buong bansa. Sa cloud ng kautosan, ang distribution utilities, retail electricity suppliers at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipiniliwanag ng ERC na ginawang hakbang matapos nilang suriin ang estado ng JEA All Fund na mayroon pang mahigit 400 million pesos na balanse hanggang nitong Mayo at 5. Ayon sa komisyon, sapat pa rin ang pondo upang masuportahan ng mga kwalipikadong renewable energy developers habang suspendido ang paniningil. Sinabi naman ni ERC Chairperson at CEO, Attorney Francis Aturmino Juan, na layo ng hakbang na makatulong sa mga pamilyang Pilipino na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang sariling pang ekonomiya. Iniinaw din ng ERC na hindi maapektuhan ng pansamantalang suspension ang implementasyon ng renewable energy programs ng pamahalaan sa ilalim ng Green Energy Auction Program o GEP. Nakatakda rin magsagawa ng panibagong pagsusuri ang komisyon pagsapit ng June para malaman kung palalawigin pa ang suspensyon depende sa kondisyon ng pondo at sitwasyon ng merkado, sitwasyon ng presyo ng kuryente sa merkado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for D-Zon TZMM.
34: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
31: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30.
0: Yes, meron po tayong isa pang panauhin bago po tayo magtapos sa araw na ito. Nasa linya na po natin telepono si Edmund Tayao ng San Beda University Graduate School of Law. Edmund, magandang gabi. Tony and Rica.
4: Hi, magandang gabi, sir.
0: Yeah.
34: Hi, bro.
4: Magandang gabi, Tony.
0: Yes.
34: Oh, thank you po.
0: Kanina kausap namin.
4: Interview.
0: Ay, interview. Oh, interview. May nagpapa-autograph ba sa'yo? Baka ano ba nangyayari?
4: No, kasi nasa labas ako.
0: Anyway, sorry.
4: Yeah.
0: Sabi ni Cleve Arguelles kanina ng WR numero, no, meron silang inilabas na March 2026 survey. Kung saan lumalabas na mas nakararami daw dun sa mga survey respondents ang naniniwala na ang kailangang mangibabaw, no, sa anumang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte ay kung ano ang pulso ng tao, kung ano ang public opinion. Yun daw dapat ang manaig, hindi yung ebidensya. Edmund! Grabe, oh! I'm so rage-baited.
34: Rage-baited na lang.
4: Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko dyan. Because, I don't know, siguro talagang old school lang ako.
0: Surely.
4: Pero kasi when you do a survey, you're trying to make sense of what the public has in mind. No?
0: Yeah.
4: Hindi pwedeng sila yung kumaga reaction ng publiko.
0: Mm.
4: Ano?
0: Yeah.
4: At siguro kung ano yung inaasahan. Hindi ko alam kung magkakwalify pa to as reaction ng publiko kasi in the first place we should ang trabaho natin lalong-lalo na doon sa mga nananaliksik para makadagdag din sa impormasyon ng taong bayan na sa ganun sila ay empowered
0: to make an informed decision,
4: responsibly empowered, no? At alam nila kung para saan ang impeachment, ano ang proseso nito, hindi yung gagawin nating parang hindi na ito demokrasya. Gusto natin anarkiya na.
0: Popularity contest na lang, di ba?
4: Exactly. No? So hindi ganun ang punto. Dapat sana ang tinatanong natin sa publiko, ano yung interest nila? Ano, hindi yung
0: what is in your
4: ano
0: best interest?
4: Mangyari. Hindi ganun.
0: Well, lumalabas naman ngayon ayon dun sa mga hindi lang yung mga sinasabi ng mga congressional leaders like si Cong Terry Ridon, no, na malaking tiwala nila na come Monday sa plenary session ng Kamara
34: nakakolekta sila
0: mahigit 200 daw partner at saka prof na 200 mga kongresistang sasang-ayon na i-transmit na sa Senate yung articles of impeachment. Pero sa kabila naman nun, may mga umuugong pa sa Senate na pwedeng hindi daw sila mag-convene as an impeachment court dahil marami naman daw sa minorya ang tutol doon. So, nalilito po mga tao na, ha? Payag ang Kamara, pero yung Senado
34: ayaw.
0: May choice na umayaw? Pwede ba yon, Prof? Hmm?
4: Alam mo, siguro ganito na lang. No? The public opinion is one issue, no? But what's expected of the legislature, what's expected of the public institutions is an entirely different story.
0: Hmm.
4: No? Now, having said that, alam naman natin, no, at nadidiscuss naman ng iba't ibang programa, ng iba't ibang eksperto, kung ano ang nakasaad sa saligang batas, ano ang hangganan ng poder ng House of Representatives, at ganun din ang hangganan ng poder ng Senado. Ngayon, yung option na sinasabi nila, no, na po pwede namang hindi mag-convene ng Senado o meron namang sinasabi na hindi naman sapat ang magiging boto ng miyembro ng House of Representatives, eh syempre yan eh ang tawag dito prerogative na ng bawat isang miyembro ng parehong kamara, no. Pero hindi din ibig sabihin ito na iyan ay magiging katanggap-tanggap sa publiko. Yung naunang sinabi mong issue, Tony, na di umano eh ang gusto mangyari ng publiko eh bara-bara na lang tayo, no? At kung ano yung gusto nila, ganun ang dapat na masunod. Eh, hindi kasi ganun po pwede, no? Kasi simpleng-simple yung dapat nating maintindihan pagdating sa saligang batas. Now, having said that, no, nadinig na natin, no, sa House of Representatives kung ano yung mga paratang at ano yung basehan ng mga paratang. At siguro kailangang maintindihan ng publiko na itong ginawa ng House of Representatives alinsunod doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi na po pwede ngayon na meron kang sapat na boto, itatransmit mo kaagad yung articles of impeachment kahit na hindi pa pinagnilayan at hindi pa hinimay yung mga ebidensya. Alam mo, at the outset, dinemonize na kaagad ng grupo ng mga Duterte yung proceeding sa House at mahilig sila kasi sa mga tagline sa mga titulo, no?
0: Witch hunt, fishing expedition,
4: Hindi ito mini trial. Balikan nila at sila din naman ang nag-petition sa Korte Suprema na ipawalang visa yung naunang impeachment kasi nga hindi wala daw basehan yung mga yung proseso daw ay hindi kasunod at di umano wala daw due process. Eh ngayon naman may due process, hindi pa din sila hinarap
0: at hindi sila sumisipot.
4: Technicality pa din. So hindi natin dapat lituhin ang tao. Now, ngayon nakita na yung ebidensya. Eh kung ikaw ay congressman, kahit baka aliado mo pa yung mga Duterte, nakita mo na yung ebidensya. Hindi na ito katang isip lang, no? Hindi katulad ni Gotesa at nung 18 Marino di umano, na lumalabas, hindi naman pala mga Marino at hindi mo makausap na isa-isa. Kailangan meron palaging kailangan grupo sila palagi, no? At hindi substantiated. Ito substantiated. Meron kang paper trail.
0: Yeah, may documents. Okay?
4: Now, kung nakita mo na merong sapat na ebidensya at boboto ka pa din na hindi mo susuportahan, ikaw ang pananagutan mo na ngayon yung taong bayan. Ganon din sa Senado, no? Kung isa't kalahati kang ewan, katulad ng ni Senator Robin, na ang papel daw ng opposition ay mag-oppose lang. Eh hindi ko alam kung saan ang galing yan, ano, pero ang opposition kasi is supposed to fiscalize, no? Ang papel ng opposition ay himayin yung mga proposal, himayin yung aksyon na gustong mangyari ng mayorya at mag-propose ng alternatibo, hindi yung basta kukontra ka lang.
0: Hindi obstructionist, ano? Sabi nga ni Kong Laila.
4: Hindi pwedeng hindi yung mag-obstruct ka lang. Now, ngayon, nakita na, no? So bago pa i-convene yung impeachment court, nakita na yung extent ng ebidensya. Sabi nga, dati, probable cause, no? Pero ngayon, kumbaga tinitingnan na yung extent ng evidence, ano? So, kung nakita na ng publiko, tapos ikaw eh, senador, hindi mo pa din, kumbaga, i-ignore mo pa din na meron ng prima facie evidence. Ganun din, lalo na ikaw eh, national leader. Pagdating ng halalan, sabi ko nga sa social post ko, kung hindi pa din, bibigyang pansin ng Senado ito, maganda pa din yung mangyayari, Tony, kasi pagdating ng 2028 sigurado ibang-iba na ang composition ng Senado, no? Kasi babalikan itong mga to sigurado.
0: I
34: beg to divest sa idea na yan,
0: Prof. Diverge from that.
34: Because only on the idea na natatakot pa ba talaga yung mga politiko natin, yung mga lawmakers natin
0: na may buwelta sa kanila?
34: Hindi, natatakot pa ba sila sa mga tao? And the effect of what they will decide upon dito sa impeachment, dahil isa rin sa mga pinag-uusapan natin, dapat pag-usapan natin, naintindihan ba talaga ng taong bayan kung ano ang halaga ng impeachment? Ano ang dapat
0: ano ang hinahabol na
34: hinahabol? Ano ba ang purpose ng impeachment? Dahil sa mga katulad ng lumabas kanina, public opinion na lang, hindi na tinitingnan ng ebidensya. Parang humihina ang mga taong bayan. Eh. Natatakot pa ba sila?
4: Alam mo, kung dalawa o tatlong public opinion poll ang naglabas niyan at hindi lang unang beses na mangyayari. Kasi, again, uulitin ko, makita naman natin yung mga klase ng mga survey na lumabas. Kahit nung mga unang panahon pa, no, sabihin na natin, panahon pa ng dating Pangulong Cory Aquino, ngayon ko lang madidinig yung ganyang klaseng public opinion. I'm sorry, no? But I don't know how they came up with that with the methodology, no? Kasi in the first place, yes or no lang usually ang answer, eh, no? And ang tawag dito, may multiple choice, no? Yun lang ang pwede mong gawin dyan. Unless ito ay ang tawag dito, qualitative, no? Meaning focus siyang group discussion. But pagka ganun yung methodology mo, hindi ka na makakakuha ng margin of error, wala ka ng confidence level. In other words, pag pinuntahan natin yung technical, hindi lang hahaba yung usapan natin, pero makikita natin, no, na medyo unusual itong survey na to. Now, sa madali sabi, hindi ko na masyadong bibigyan ng pansin yon. Ngayon, takot pa ba ang mga politiko? Alam mo, dahil sa nakita nila yung option na pwede mong guluhin, pwede mong linlangin, pwede mong iligaw yung tao, maaaring iniisip nila they can get away with it. No? If they could get away with it before, all the more that they can get away with it this time, precisely because there's now means, no, effective means to fool the people. Pero pag tinignan mo pa din yung mga survey, babalikan natin, at hindi lang ito isa, dalawang survey, ha, Tony. Maraming survey na lumabas, tingnan mo yung undecided. Ikumpara mo yung undecided, ikumpara mo doon sa numero ng pangalawang pangulo. Alam nyo naman yung numero noong 2022 at 2023. She reached even as high as 80. So, ngayon, yung lumalabas na survey, no, katulad ng Pulse Asia, kapag dumami yung magiging choices pagdating sa halalan, and again, we're not saying that these are choices. Kumbaga, ipinilit lang doon kasi ang deklaradong kandidato pa lang
0: si isa pa lang.
4: Having said that, kung ikaw ay respondent, kahit na binigyan ka ng ibang choices, alam mo naman na ang lumalabas pa lang na kandidato ay si VP Inday. So, sa madalit sabi, walang pinag-iba yan. So, kung nauuhaw ka, walang tubig, ang iinumin mo kung ano yung available. Prof, kung Cookman yan o kung ano.
0: Prof, sorry, puputulin ka na namin because yung pong aming mission control ay may nakapila palang reporter nandun sa Cebu. Baka kumakain ng lechon. Sorry po.
4: Tapusin ko na lang. So, sa madalit sabi, hindi natin, kung ikaw ay politiko at ikaw ay nakakaintindi at umiintindi, huwag kang papasiguro kasi nakikita natin na nakakaintindi pa din ang botante. Nakita natin to nung midterm election. So siguro, pag-isipan mo uli kung mag-iisip ka man.
0: Okay. Prof Ed, thank you so much.
5: Thank you, sa oras na binigay mo.
0: Sorry, we had to cut you.
4: Salamat.
0: No problem. Thank you. Alright, lipat tayo ng mabilis sa ating pong Radyo Patrol sa Cebu via Zim.
6: Papaya!
0: Alright, si Christian Yusoris po ay nag-cover pa doon sa 48 ASEAN Summit. Christian, anong bago?
7: Magandang gabi, Tony at Rica. Nagkasundo ang mga leader sa Timog Silangang Asya sa iba't ibang paksa na tinalakay sa katatapos lamang na 48 ASEAN Summit and related meetings dito sa Cebu. Katatapos lamang humarap sa press conference ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang sinabi na ipinapanawagan ng mga leader yung mabilis na pagpapatibay ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security at operasyon ng power grid sa pagitan ng mga bansa para makamit ang target na pagpapatibay ng supply chain sa enerhiya. Isa rin anya sa napagkasundo doon ang pagsisiguro ng tuloy-tuloy na daloy ng pagkain at mga pangunahing produkto sa pamamagitan ng pagratipika sa ASEAN Trade in Goods Agreement. Panghuli sa mahalagang punto na napag-usapan ay ang kaligtasan ng mamamayan ng ASEAN sa ibang bansa na malapit na issue sa Pilipinas dahil sa milyon-milyong kababayan ang tatrabaho sa ibang bansa. Matitiyakan niya ito sa pamamagitan ng mabilis na pagpapalitan ng mga impormasyon. Iniulat din ng Pangulo na mayroon ng inilabas na pahayag ang ASEAN kaugnay ng gera sa Middle East kung saan nakalatag ang mga hakbang para sa kolektibong pagtugon ng iyon at batayan sa pagtugon sa mga krisis. Sinagot naman ng Pangulo ang iba't ibang tono ng mga mamamahayag kaugnay ng South China Sea, issue sa Myanmar, pagtatag ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas at supply sa pagkain. Ang panghuling iginiit lamang ng Pangulo Tony Atrika ay ang panawagan ng ASEAN leaders sa mga bansa sa gitnang silangan para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores, live na live from Cebu. Abay, tama-tama, partner, dahil sabi ng ating mission control, gusto na lang sumakay ng helicopter.
1: Babay na tayo,
0: helicopter,
1: sige.
0: Helicopter.
1: Tatalo na ako sa dagat, partner.
0: Really? You have some diving?
1: Natin.
0: Very
1: ingat
0: good.
1: Kayo. Bye-bye.
0: Thank you so much, mga kapamilya. We'll see you on
1: Enjoy
0: Monday.
1: Enjoy weekend.
0: Pero bago po yan, Happy Mother's Day sa lahat po ng mga mommy in the world. Kakanito rin Tony Velasquez.
1: Mika Lazo pa niya nakasama. Give love to your moms this weekend.
0: Bye-bye, mga kapamilya. Bye-bye.

0: Hoy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: alas 4:01.
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balitang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
3: Noel Alamar.
2: At Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
4: Yan tayo!
0: Good morning, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Mainit na panahon. Ngayon pa yung araw na naman ng Sabado. Anong petsa na, Kakang Noel Alamar?
1: Aha, hindi ko alam.
0: Ikasyam na.
1: Ng Mayo. Ang bilis. Uy, ito po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
0: At syempre, tampok po natin ang mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon at impormasyon anuman ang panahon. Ako pa rin po si Dennis Datu.
1: Nasaan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento dahil
0: yan tayo! Samantala, mga kapamilya at kaserbisyo, narito po na ang unang radyada ng ating mga balita.
2: Radyada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
1: Simulan natin ang pagbabalita sa Bicol. Mahigpit na binabantayan ang pamahalang panlalawigan ng Albay ang Tropical Storm Caloy na inaasahang papasok sa PAL ngayong weekend. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal, naghahanda ng mga posible ang mga otoridad sa posibleng lahar flow dahil sa mga naiwang volcanic deposits ng Bulkang Mayon. Tinatayang mahigit 43,000 na family sa 130 barangay ang maaring maapektuhan, kabilang ang mga bayan ng Malinaw, Bakakay, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Kamali, Ginobatan, Libon at mga lungsod ng Ligao, Legazpi at Tabaco.
0: Samantala, sa Occidental Mindoro, sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO ang kanilang 4 na tauhan na nakatalaga sa San Jose District Office dahil sa kanilang kaugnayan sa ginagawang investigasyon sa umano'y irregularidad at korupsyon. Sinampahanan ng reklamo ang mga sinuspinding tauhan na kinabibilangan ng isang Supervising Transportation Regulation Officer, Transportation Regulation Officer 1, Administrative Aid 4 at Administrative Aid 5. Sinibak naman ang dalawang iba pa na pawa mga job order personnel na nahaharap din sa kaso.
2: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Dumaguete City, lumagda ang bayan ng La Arena, Siquijor at ang Philippine Coast Guard. Isang kasunduan para sa palakasin ng Maritime Safety and Emergency Response sa lalawigan. Kabilang sa kasunduan ng turnover ng bagong speedboat, paglalaan ng espasyo para sa mga tauhan ng Coast Guard at fish landing port at donasyon ng lote para sa itatayong Provincial Coast Guard Station.
0: Samantala, sa Cebu, 4 na environmental activists ang dinampot ng mga pulis sa Lapu-Lapu City matapos magprotesta sa pagbubukas ng 48th Association ng Southeast Asian Nations Summit o ASEAN. Nangyaring insidente sa bisinidad ng pinagdausan ng summit kung saan nagtitipon ang mga regional leaders ng Southeast Asia. Mga miyembro ng Greenpeace ang mga inaresto. Ayon sa

0: nila, mapayapa ang kanilang ginagawang protesta para hikayatin ang mga ASEAN leader na wakasan na ang plastic at waste crisis at papalagutin ang mga korporasyon na nasa likod nito. Ayon naman sa Lapu-Lapu City Police, ang mga hindi otorisadong rally o pagtitipon na makakaabala sa itinalagang security and restricted areas sa ASEAN Summit ay hindi pinapahintulutan.
1: Balita mula sa Mindanao.
2: Sa Davao Region, ipinagkaloob ng Department of Human Settlement and Urban Development Region 11 ang 25 modular housing units na nagkakahalga ng 4.3 milyong piso para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol noong nakaraang taon. Ayon kay DHSUD 11 Director Norman Doral, handa na ang pansamantalang tirahan na maaaring gamitin habang hindi paligtas ang kanilang mga lugar. Patuloy naman ang tinitingnan ang posibilidad ng permanenteng pabahay sa ilalim ng proyekto ng Office of Civil Defense at National Housing Authority.
1: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: Wala na ako.
2: Wala na.
0: May isa pa akong balita eh. May tawi-tawi pa ako.
2: O sige, tira. May isa pa.
0: Wala na pala.
2: Wala na
0: isa
2: pala.
0: Kasi. At ito pa, sa tawi-tawi na aresto ng mga otoridad ng tatlong Chinese national dahil sa pagbebenta ng mga peking sigarilyo. Naaresto ang tatlong Chinese entrapment operations sa Seaside Hotel sa Simandagit sa Bongao. Naharap din ang tatlo sa paglabag sa immigration law. Isa sa mga Chinese ay may expired na visa habang ang dalawang iba pa ay walang mga passport.
1: Yan ang mga balita.
0: Ang ano sa kaya pa.
2: Ano, ang hirap mag-research tapos hindi pa babasa sa iyo. Tawi-tawi pa man
0: din. Sorry po. Dali po kayo sa aming talakayan magpadala ng inyong mensahe sa ating pong DZMM Teleradio. Ito po yung Viber line namin, 0919-278-3000.
2: Babasahin mo ba?
0: Oo.
2: Oh. Ano pa? Patuloy po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, sa AM Band, sa Metro, Metro at Mega Manila. Sabay na papanood nationwide sa DZMM Teleradio, cable channel, satellite, at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel NR1 TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel, kaya like and subscribe na. Available rin tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31 PRTV Prime Media.
0: Para lang yung sinabi mo sa pictorial kahapon ah.
2: Oh, ano? Oo nga eh.
0: At syempre po mga kapamilya, marami po tayong pag-uusapan. Iikutin po natin ang iba't ibang probinsya, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay pupuntahan po natin ang Bulkang Mayon sa Albay. Kumusta na po ang ating mga kababayan doon na naapektuhan ng pagbuga ng usok.
2: Usok.
0: Uson pala. Uson.
2: Uson.
0: Oo. Oo. Nangyayari pala ang uson pag nagkakaroon ng lava collapse.
2: Yun. Yun.
0: Hindi daw pala yung pumutok.
2: Hindi yun yung uson layer.
0: Ay, iba yun. Uson. Mocha yun. Mocha uson. Hindi. Hindi pala pumutok yung vulkan nung yung mayon nakaraang Sabado.
2: Nag-collapse lang yung
0: lava kaya nagkaroon ng uson. Yung pyro density current. Para ganun. Basta ganun. So, alamin natin ang sitwasyon sa Albay. Sisikapin natin mga kaugnayan ang gobernador doon. Siyempre. At ang pupuntahan din natin ang Mayor
2: Kamalig.
0: Kamalig. Alamin natin kung ano ang sitwasyon sa kanilang lugar, ano ang mga pangangailangan ng mga naapektuhan. Dadako din tayo sa Batangas.
2: Uy, Batangas! Ha?
0: Marami kayo ba yung mga magbabakasyon sa Batangas, sa mga resort doon? Mag-ingat po kayo. Dahil baka ang kala nyo, ang transaksyon nyo online sa pamagitan ng Facebook ay mga legit na page ng mga resort doon. Ay mag-ingat po dahil marami na po ang nabiktima. Kinokopya kasi yung Facebook page.
2: Oo nga
0: may,
2: eh.
0: May blue check na din, naka-meta verified. Ang dali, ang galing na mga scammer. So ingat po. Dahil halos lahat po ng mga beach resorts, iba't ibang bayit lungsod sa Batangas, ay may naitala na mga naging
2: scam,
0: biktima.
2: Mga
0: resort online booking scam.
2: Naku, ay pag hiningan kayo ng down payment, ay goodbye.
0: Goodbye. Hindi, talaga daw pag nag-down payment, kasikasuhin ka, may nakaos. Ang nangyayari, pagdating
2: sa lugar,
0: sa resort mismo, doon na mag-auto-block na.
2: Wala
0: kayo.
2: Na.
0: Iyak na.
2: Iyak
0: ay,
2: na.
0: Magagawa. Ay, meron mga nagbayad na ng 100,000.
2: Naku, mamaya.
0: Ay, wala palang mapupuntahan. At syempre,
2: mamamasyal tayo sa atok.
0: Ayun, may problema ang atok. Na yun ang gagaliiti ang isang konsyal doon ng bayan. Sapagkat, abay, mag-i-import na naman ng carrots.
2: Eh, ang dami.
0: Na ang DA.
2: Oo.
0: Eh, ang dami naman carrots pala natin.
2: Eh, doon nga, may napanood nga akong video doon sa Benguet eh. Yung mga ripol, yung mga carrots. Itaapon na lang sa dami.
0: Ay, tingnan mo yung ano, yung sa Mindoro, sa Occidental Mindoro.
2: Yung sibuyas.
0: Sa Sablayan.
2: Tinatapon.
0: Tapos,
2: ang galing-galing mag-press release na kumuha.
0: Aba, ay nung ilabas natin yung video ng pagtatapon, may at maya ang post ng DA na meron daw ganito, tinulungan, din ako saan-saan.
2: Ng FTA daw, bumili.
0: Yung nagbigay ng video sa atin at nag-post ng video, pinuntahan, kinagagalita, bakit daw pinost?
2: Kinakastigo.
0: Pinadidelete.
2: Eh, hindi pwede. Binabantayan namin yung usapin na yan, mga kaibigan.
0: Ayaw i-delete nung ano. Bakit ko daw i-delete?
2: Siyempre. Totoo naman.
0: Ang palabas ng statement na galito-galito. Oo nga. Nakakasapat ba yung tulong nyo? Lugin-lugin.
2: Sabihin, dinala sa Baguio, dinala sa Nueva Ecija, dinala kung saan-saan.
0: Right, makakausap natin yung konsihal mamaya ng bayan ng Atok sa Benguet. Malamig pa kaya doon?
2: Ewan ko. Tapos syempre, pag may carrots, masarap yun. Gagawin mo parang sardinas, lalagyan mo yung carrots, lalagyan mo ng bangus.
0: Abay, naiunday mo pa talaga.
2: Ay, syempre, Radio Patrol eh. Segway. Alamin natin, kasi... Napagalaman ko, pag tag-init pala, may epekto pala yan sa...
0: Nakakamatay.
2: Oo, sa bangus. Alamin natin, ang sarap pa naman itong bangus sa Dagupan, sa Pangasinan.
0: Lasang ano?
2: Lasang...
0: Sarap yung daing na bangus.
2: Ayun. Gusto ko yung parang sardinas.
0: Ginagawa ba sardinas?
2: Masarap. Masarap.
0: Akala ko yung manamse.
2: Parang Spanish sardines.
0: Alam mo ba yung manamse?
2: Manamse, parang dumpilas.
0: Dumpilas, alam mo yun.
2: Yun.
0: Ay, sabi na iba yung dumpilas daw at manamse, ano daw, tawilis. Hindi naman.
2: Hindi, pero matinik yun. Hindi ako masyadong makain nun.
0: Pero yung sardinas, masarap.
2: Masarap. Pero yung bangus, yung gagawin mo parang Spanish sardines yung style. Masarap talaga. Siyempre, ang kwentong layon, huwag natin kalilimutan yan. Magkakape tayo. Pero ibang kape ang ating gagamitin.
0: Kapingmangyan. Ano kay lasa ng kapingmangyan?
2: Doon ba sa Blue Money may kapingmangyan?
0: Ay, wala.
2: Wala.
0: Wala pa.
2: Malay mo. Mamaya, magkaroon. Tapos
0: yung... Kaya tinawag na kaping mangyan yan. Ang mga nagtatalim niyan ay mangyan. Tinatalim sa kabundukan.
2: Yan, sa Mansalay.
0: Ngayon po ay hindi na lamang doon sa bayan ng Mansalay sa Mindoro na bibili yan dahil ine-export na. Nakalating, amantakin mo yung kape ng mangyan, nakalating na ng Amerika.
2: Amerika, the English speaking na.
0: Wala na nga ni.
2: Baguio yung mayor dyan, di ba?
0: Si Mansalay?
2: Hindi.
0: Si Maliwanag.
2: Maliwanag. Bulalakaw pala yung sinasabi ko.
0: Tapos pupunta tayo ng Laurel, Batangas.
2: Batangas.
0: Sa may Lawalan, Taal. Harap ng Bulkan, Taal.
2: Sinalanta ng bagyo. Tatanda mo yun? Anong bagyo yun? Christine ba yun?
0: Christine.
2: Yung hindi nila inaasahan.
0: Christine, ako nandun. Unang dumating ako, taghahawan pa kami doon para makapasok.
2: Hindi nila inaasahan. Tapos doon tumama, di ba?
0: Ay, pupuntahan po natin yan dahil mayroon po nung tinatawag na tindahan ni Kaliham.
2: Kaliham? Ano ba yung Kaliham?
0: Alam ko Kalihim, tinapay.
2: Kalahi yun.
0: Kalahi, iba kalahi. Yung kalahi, Kaliham, Kali, yan na, wala tuloy ako.
2: Kaliham.
0: Yun. Basta tindahan ni Kaliham, isa po itong taga doon na nagtayo ng tindahan para mapangalagaan yung baywalk noon, mapanatili malinis. Ayun.
2: Naka-recover na ba, Laurel?
0: O naman.
2: Ay, yung tulay doon na naayos na.
0: Pangako pa rin naman.
2: Kasi main ginawa bridge
0: naman
2: yun
0: spillway.
2: Main bridge yun di ba yung
0: spillway naman. Main bridge. Di ba, gawa ng kalsada pababa doon sa ilog. Ginawa yung spillway.
2: Ayun.
0: Minisita lang ka ng Pangulo. Gusto mo pang... 2024 yun.
2: Nagtatalo lang naman.
0: Magulo. Alam mo naman si Secretary Dizon, ni full inspection yan.
2: Oo.
0: Wala akong sinabi ha. Puro inspection. Nag-inspection, puro inspection yan.
2: Oo nga.
0: Oh, ano nangyari?
2: Ano yung sexual? Wala na. Oh, yun bang tulay na nag-uugnay ng Abra de Ilog at Puerto Calera? Ginagawa ba yun?
0: Sabi, June daw, July, bago mag-sona ang Pangulo.
2: Na-inspeksyon na rin yun ah.
0: Pa-inspeksyon niya. Ginagawa naman. Ewan ko lang kung aabot.
2: Oh.
0: Mabagal eh.
2: Mabagal, oo. Ay, nako.
0: Ay, nako.
2: Eh, yung mga nag-ibang projects na flood control projects sa Mindoro, yung ba naayos na?
0: Ay, pangako din yun.
2: Na-inspeksyon na yun?
0: Na-inspeksyon din yun.
2: Oo, pero ganun pa yun. Magtatagulan na naman.
0: Oo, pangako nga.
2: Ayan.
0: Puro na inspeksyon tayo.
2: Sige.
0: Inspeksyonin ang inspeksyonin. Wala naman masama, di ba?
2: Oo.
0: Yun yan sa Aurora.
2: Mm.
0: Baler. Kasiguro Road. Yung nasalantadi ng bagay noong nakarang taon.
2: Oo. Na-inspeksyon na rin.
0: Puntuhan ito. Pagawa na ito lahat.
2: Oo.
0: Tapusin agad ito. Gusto ko mayari na agad. Mabuksan agad.
2: Tapos?
0: Kausap ko yung mga taga-road.
2: Oo.
0: Ganun pa rin.
2: Ay, nako.
0: Puro inspeksyon nga.
2: Puro inspeksyon.
0: Mahal pa yung gastos sa pagpapalipad ng helicopter na sinasakyan.
2: Oo nga. Eh, magkano gastos? 100,000 nata per hour yan.
0: Oras po natin, 4:16 na umaga sa ating pong pagbabalik. Dadakuha na po natin ang ating mga kwentong nayon.
1: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: at tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga,
3: Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon!
5: Kwentong Nayon!
6: Eh, ito po ang segment na talagang inaabangan. Ang Kwentong Nayon.
7: Uh-huh.
6: Nagbabalik po dito sa Yan Tayo. Kasama pa rin po si Kakang Noel Alamar.
7: Hello!
6: Siyempre, Dennis Datu po. Tayo po'y dadako sa Oriental Mindoro. Ito po ang pinag-uusapan namin kanina, ang kape. Pero
7: kape.
6: Hindi po ito basta kape, dahil po ay ito'y kapeng mangyan.
7: Kapeng mangyan.
6: Ano kaya pinagkaiba nito sa kapeng barako?
7: Sinasala dun sa
6: kapeng, kwan. Kape sa kordilyera.
7: Oo. Ayan.
6: Aba, ito pong kapeng mangyan ito ay, sa maniwalat kayo hindi, ay nakarating na ng Amerika.
7: Aba! Hindi ko na siya. Ano na siya? English na.
6: English na.
7: Mm-mm.
6: Ay, pag-usapan po natin itong kapeng mangyan. Paano ba ito nakarating sa Amerika? At ano bang lasa nito?
7: Mm-hmm.
6: Nasa Zoom po natin si Ma'am Suzette Aplaon. Tama bang pagkakabigkas ko?
7: Tama, siguro.
6: Siya ang Associate Professor 5 and Program
7: Deezer,
6: Awati Tikape Community Development Program ng Mindoro State University.
7: Yan.
6: Siya po ay sa Mansalay Oriental Mindoro. Maganda umaga po, Ma'am Suzette.
7: Morning po.
8: Good morning po.
6: Ayan.
7: Hi, ma'am. Oh, ang ganda naman ang suot niyo, ma'am. Very, uh-oh, very, ano
6: very dolor.
7: Hindi, earth color. Yan, paborito kong kombinasyon. Cream and green.
6: Nasa Mansalay po kayo o Kalapan?
8: Nasa Bungabong po ako, sir.
7: Nanob na, Bob. Oh, si Mayor Elgin.
6: Mayor Mike.
7: Mayor Mike at si Mayor Elgin. Congressman Elgin, Malaluan. Nakikinig ngayon yun.
6: Ay, kayo ba'y nakapagkapi na, pro?
8: Yes po, sir.
6: Parang kinakabahan si Mamo.
7: Pasensya na ako kayo at maaga namin kayong nagising.
6: Yun lang po, ma'am.
8: No problem.
7: Sige, ma'am. Thank you po.
6: Ma'am, pag-usapan natin itong kapeng mangyan. Balitang-balita, nakarating na ba ng Amerika ito? Bakit po napili itong mapadalas ma-export sa Amerika?
8: Yes po. So, yung kaping mangyan po ay nakarating po siya, una po nakadating po yung samples namin po doon sa World of Coffee last April sa San Diego, California.
6: Mm-hmm.
8: So na-feature po siya doon, and then we just have shipped po yung 125 kilos namin ng GCB po para doon sa Minoyo Coffee po sa Philadelphia, naka-base po sila doon. And this will be distributed to the East Coast po ng US.
6: Okay. Simulan natin. Paano siya napili? Kayo ba ang sumali do sa event na yon? O may nagpunta sa inyong hinikahit yung isali ito?
8: Yes po. Meron pong nagpunta po sa amin. Actually, na-meet po namin siya during the expo and the forum po dito sa amin ng probinsya. Ito in-organize ng Department of Agriculture. Mm-hmm. Na-meet po namin sila doon, ang Doms Baraco, sila po yung nag-e-export. And then, nag-set po kami ng meeting para makita po nila yung aming coffee processing and also matikman po nila yung aming kape para kung pasado po dun sa kanilang standards and then we can proceed. And then yun po, nakapag-visit sila, na-interview din po nila yung aming mga farmers and yun nga po, nakapasa naman po dun sa standards nila. And then yun, na-select po namin nila yung orders and then after po nung naipon na po yung kanilang orders, binisit po ulit nila para ma-check po ulit quality control and then sinip na po siya.
6: Kailan po ito, ma'am?
8: Yan po ay last week po ng April po yung aming shipment.
6: Kailan lang? Ang bilis lang.
8: Yes po.
6: Opo.
8: So, pero yung aming pong sample ay naipadala po ng US ng April. April po, ng early April po kasi yung World of Coffee po ay ginanap noong April. Uh-oh. Po, ano po. So, yung po ay naidala po ng yung samples March po.
6: Oh. At teka, ano ba itong kaping mangyan na ito? Anong klaseng kape ba ito?
7: Anong variety?
6: Anong variety? Bakit tsaka iba ito? Anong lasa nito?
7: Tsaka bakit kaping mangyan?
8: Actually po, yung kape po namin sa Panaytayan, Mansalay. Panaytayan po kasi is a highland po talaga siya. Mm-hmm. It is approximately 40,000 hectares po. And ang mga nakatira po dito ay yung mga katutubo naming mangyan, hanuno at buri. Yun po. So, ito po ay actually we have 4 varieties ng coffee po doon sa area. We have Arabica, Liberica, Robusta, and Excelsa po. No, ito po kasi most of our coffee are forest grown. Yung iba po ay mga minala pa nila sa kanilang mga minuno.
7: Sa mga gubat po.
8: No, kaya po may mga coffee trees kami na ranging from 80 years na po and above. So, ayun. Kaya tapos po siya ay naka-integrate sa agroforest. Mm. Kaya po iba rin po yung kanyang notes. Mm-mm. Yan po. Then, syempre, mga katutubo po nating mangyan ay ano po, ano po sila, kumbaga, yung respect po nila sa kanilang lupang ninuno, doon po sa kanilang mga heirloom crops. Kaya po siguro talaga kakaiba po yung lasa ng aming kape.
6: So matagal na palang may mga taniman ng kape ang mga mangyan dyan sa Mindoro, sa Mansalay.
8: Opo, matagal
6: kumbaga,
8: na po.
6: Iyan ay binibenta lamang within Mindoro lamang at ngayon ay nadala na sa Amerika.
7: Na-develop kumbaga.
8: Yes po. Dati po kasi nga po ay wala po silang masyadong wala silang permanent buyer. Dati po noon ay parang binibenta lang nila ng hanggang DCB lang. Opo, labo-labo, DCB lang. Tapos wala pong processing center. Binabayo lang po nila yung kape. Ganun lang po talaga. Kaya medyo mababa po yung bintahan.
6: So ngayon?
8: Po. So nag-style. Ngayon po, mas maganda na kasi po, marami na po kasing intervention na naibigay. Kami po sa Awatiti Cafe, sa Mindoro State University, nagbibigay po kami ng mga training po doon. Marami din po actually kaming mga kakolaborate po dito sa project na to.
6: So may mga, may mga machine na panggiling.
8: Yes po, ngayon po ay meron na po kasi may mga nagdo-donate na po ng mga private individuals. At meron na rin po mga nag-i-invest na local industry po. Ano, ngayon po ay naiilabas na po namin siya ng roasted. Kasi dati po hanggang GCB lang. Tapos
6: binibili
8: siya ng roastery. Sa green bean lang po. Green coffee
7: green bean.
8: Green beans lang siya. Kasi hanggang bayo lang po ang kaya ng dati community.
6: Napaka-traditional pa noon.
8: Yes, opo. Kaya noon, yun siguro talagang mababa lang po yung bintahan nila noon. Pero nung pumasok po yung project, nagkaroon po ng research and development. Uh-uh. And then also yung collaboration po nung iba-ibang grupo, nabigyan po sila ng mga makinarya nga po. Uh-huh. So ngayon po, yung quality control po talaga ang laki po ng improvement po sa quality control. Uh-huh. And also yung aming pong project kasi mula from crop to cup. Para ma-appreciate din po kasi ng mga kailangan din po kasi na-appreciate ng mga katutubo na ganun po pala yung kanilang pag-aalaga, na ganun po pala yung lasa ng kanilang kape. Ayan po. Kaya po ngayon ay maganda na po talaga yung, ang laki po ng improvement po ng produce. Ayan po.
6: Anong epekto nito doon sa mga kapatid nating mangyan? Ano bang tribo nila?
7: Hanunoo.
6: So talagang malaki ang iturong sa kabuhayan nila nitong kaping mangyan na ito.
8: Opo. Kasi po nung dati, ang kape nila, although madami, wala nga pong maayos na buyers. Yung iba po ay inuuling na nila, yung iba po ay sinuputol, ginapanggatong, ganun lang po. Yung iba po ay panghaligi sa bahay. Pero ngayon, dahil po maganda na yung kanilang, ano, malaki po, marami po yung bumibili, ay lalo po silang nagtatanim. Tapos, ang kanila po, ngayon, ang meron po kami isang nakapanayam na ano katutubo tungkol po to sa impact ng project, ay ang kanila pong mga pananaw ay hindi na po sila mamamroblema sa kanilang pagpapaaral sa anak. Meron po kami katutubo doon. Nakabili na po sila ng tricycle.
6: So magkano, pagkano kinikita ng mga katutubo nating mangyan sa proyektong ito?
8: Ang meron yung mga farmers po kasi binibili na po ng direkta po sa kanila yung mga ano, yung mga beans, and ayon pong mga dried cherries, no? Kasi dati po, no, nabibenta lang yan ng 20 hanggang 30. Ngayon po, umaabot na po siya sa 80 to 100 po, depende po dun sa ano.
7: Ma'am, yung production, kumusta naman po yung production?
8: Ang production po namin ngayon ay kalaghati pa lang po kasi kami ng harvest ngayon. Ano, naabot na po namin yung 3 tonelada na harvest. Kasi dati po, mababa lang 1.2 yung last 2023 harvest, tapos naging 2.6. Ngayon po ay 3 times na opo, nang kalahati pa lang po ang harvest namin kasi ang harvest po namin umaabot hanggang Mayo. Kasi meron po kaming mga komunidad na sobrang tataas at malalamig talaga, kaya mabagal po yung paghinog ng aming mga kape.
6: Ano pinagkaiba nito sa kaping Barako?
7: Ng Batangas.
8: Yung amin, yung meron din po kaming kaping Barako, ano po, yung Liberica po kasi ang kaping Barako. Kaya lang po siya naging, kumbaga, na brand ng Into, ay kaping Mangyan. Kasi po, iba po yung, first and foremost, sila po lahat ang nagpa-process nito mula sa pagtatanim hanggang po sa gisa roasted. No, kasi doon sa roastery, katutubo din po ang aming mga nagtatrabaho. Kaya po yun, doon po siya na ano, and then, ang ginagamit po kasi nila dito sa pagtatanim sa kanilang ano ay yung kanilang indigenous
6: Pero ngayon lumalaki ang demand. Sabi nyo kanina, matatanda na yung puno. Kaya bang kaya bang masuplayan yung pangangailangan?
7: Saka yung replanting,
6: anong ginagawa po natin para lumago yung production po?
8: Yun nga po, ang dami po namin demand. So, siyempre tinitingnan namin lalo na po ang export po. Tinitingnan po namin yan in the long run. So, nag-start na po kami ng pagtatanim ulit po ngayon na meron pong mga katutubo. Kasi yung area po kasi talaga halos inside the ancestral domain po yon. So, meron po mga katutubo na nagpapagamit ng lupa. Last August po ay nag-pick off po kami ng tree planting para po doon sa aming robusta. At lahat po dito ay katulong po namin ng LGU. Ano po yung kanila pong dolly to pad, yung kanilang cash for work. Ayun po, doon po nila binibigay yung pondo doon sa mga nagtatrabaho po para po doon sa planting. Ano po, ganun din po yung mga ibang project po, ibang pondo po nung LGU po doon sa dole, peso at saka sa DSWD. Para po talaga maging ano, kumbaga mapaganda po namin at mapadami po namin na ano. Ngayon po kasi parating na planting season, ay meron din po ulit kami nakaplano po ulit na para naman po sa Liberica. Kasi po, sa totoo lang po, ang pinakamalaki pong dinamahan sa Liberica po ay yung Liberica. Barako na natawag. Ano po. So, kaya po yun po ang aming planin. And also, Robusta. Kasi po, yung Robusta ay dahil nung pinadala po kasi namin yung Salvador City Expo ay meron doon po talagang distinct
7: Pumapangit yung signal.
8: Pinala po kami yung Robusta. Kaya po yun, yung po yung aming paramihin sa mga parang sa mga susunod na tapong sustainable na harvest.
6: Ayun. So medyo ma'am nag-chappy-chappy lang yung signal. Ulitin lang natin ma'am. So ito po ay magtutuloy-tuloy ang proyektong ito. Nakasuporta ang Mindoro State University. At
7: paano yung LGU? May suporta ba ang LGU?
8: Yes po. Yung pagpapatanim po lahat ng mga nag-report doon nung anong nagtumulong sa pagtatanim po ay cash work ng at saka po
7: lilipat. Sayang, maganda sana yung pwedeng, sinasabi.
6: Telepono na lang. Ma'am, lilipat lang kami ng linya. Ng no? Linya. Tawagan na lang namin kayo sa telepono, ma'am, na puputol po.
7: Umihina ano? Po yung signal.
6: Oo. Baka ano?
7: Oo.
6: Nasa bumabong.
7: Nasa bumabong.
6: Tawagan natin sa telepono. Oo. So maganda kasi binabanggit niya. Ang gusto ko malaman, anong plano? So, kasi baka maubos yung
7: sinasabi ka, matatanda na yung puno. Oo, may mga replanting efforts ba? Yung mga ganon, ano?
6: Oo. So para, ano bang plano? May programa ba? Kasi kanina may binabanggit, may mga replanting na gagawin. Eh. So sali tayo.
7: Sige.
6: Talim tayo ng kape.
7: Puntahan natin, makapag-dinner tayo kay...
6: Gusto ko malaman, paano yung export, pag-export ito?
7: Yan, oo. At saka yung sabi ko nga, yung naputol kasi yung sumama yung signal, yung tulong ng LGU, ano, kung ano yung
6: ay, balikan
7: tulong.
6: Natin. Mm-mm. Ma'am Suset, magandang umaga. Naputol po. Hello, ma'am. Narinig niyo po.
2: Maulan po dito eh.
6: Ah, maulan.
7: Ah, maulan. Ay, maulan nga sa Mindoro lately.
6: Kala ko nag-brown out.
7: Kala ko brown out. May kuryente po.
2: Meron po.
7: Ay, hindi, maulan. Hindi ba kayo kasama sa manual loading?
6: Hindi. Masarap magkape dahil maulan. Oh. Yan. Yun, ma'am. Yung dinidiscuss nyo kanina na putol kasi hindi namin maintindihan kasi choppy nga. So, may mga pagtatanim na punong ng kape kayong gagawin dyan?
2: Yes po. Actually, nakapag-start na po kami ng pagtatanim doon po nung August po kami nag-tick off.
6: Mm-hmm.
2: Ito po ay para sa Robusta. Na po, katulong po namin dito yung LGU.
6: Mm-hmm.
2: Yung amin pong mga katulong sa pagtatanim, actually may higit po 100 mga katutubo po yun na kasama namin sa pagtatanim.
6: Mm-hmm.
2: Ito po ay sinulungan po sa umagitan po ng Dolly Tupad, ng DSW Ligas for Work, at saka po yung DSW Ligilawa and BC. Kaya po, naging ano po, successful po talaga yung aming pagpapatanim. Tuloy-tuloy po yung pagpapatanim namin po doon sa, para sa Robusta. And then this coming planting season po naman ay yun pong Liberica ang aming tatanim dahil yun po talaga ang malaki ang demand sa US. Yung mga yung Liberica po yung aking barako.
6: Opo.
2: Yung Robusta naman po dahil talaga yung po distance din po yung lasa na pinadala po namin sa Calabarzon.
6: Gano'ng kalawak po ba yung taniman ng kape dyan sa Mansalay? O ito po ba ay meron din sa ibang bayan sa Mindoro?
2: Sa totoo po ay ang dami po dito sa buong sa Mindoro ng kape. Ano po, buong mountain range po ng Mount Halcon, dyan po sa Nauhan, Bako. Ayan po yung maraming kape. Dito po sa South,
7: kapihan pala yun?
2: Meron dito sa Bungabo. Meron din po sa Rojas hanggang Bulalakaw po yan. Parang yung buong mountain range po ng Mindoro Corridor ay marami po talaga yung kape. Sa amin po sa Mansalay ay nasa agroforest po kasi siya, kaya nasa intercrop po. Kaya hindi po talaga siya, kumbaga ma-account yung total area ng
7: So malaki pala yung taniman, kaya lang hindi na-develop. Buti natutulungan ng Mindoro State University iyang programa na yan.
2: Opo.
7: Oo.
2: Isa po kasi sa challenge ay napakahirap po kasi nilang mapuntahan dahil po ang taas nga po tapos malayo. Kasi po pag pumunta po kami sa community, sumasakay po kami sa habal-habal at minsan po ay lakad. Minsan po naglalakad kami ng 4 hours para lang marating yung mga community. Kaya po talaga mahirap din po makapagbigay ng training. Pagpunta kami doon, tapos doon kami nag-i-stay ng mga 3 days para lang po mag-i-stay po yung mga training sa kanila.
6: Gano'n ba kalaki ang kailangan para i-export sa Amerika, sa US?
2: Yung demand po talaga ay napakalaki. No, actually po, yung aming pong partner, yung Tom's Barako, ay hindi lang po talaga dito sa Mansalay sila. Marami pa po, meron po sila from Sultan Tagarat, meron po sila sa Ilay Sandagat. Kasi po hindi po makover po yung demand po ng US. Kaya po ganun. Kami po talaga, ang hindi po sila sa amin yung una ay 3 100 kilos, so 350, pero hindi ko po namin sa kayang supply, kaya ang kaya pa lang po namin, nag-tinit po kami ng hanggang 200 kilos.
6: So yun. Pero ngayon po, may nabibili na ako kung,
7: kung pwede bibili. Akong
6: bibili ako dyan sa mga tindahan, meron po mabibilhan ng kapeng mangyan.
2: Yes po, na meron po sa aming roastery. And then also yung mga local coffee shop po namin dito ay yun na rin po yung jeans na ginagamit po nila.
7: Wow. Masarap po ba? Masarap ba? Anong pagkakaiba po ng kapeng mangyan doon sa ibang kape?
2: Ayan, yung notes po kasi namin, base po dun sa public tapping namin ginaganap, and then we also have samples po na pinadala po doon sa, yun nga din sa aming roastery. Yung aming partner, ay ito po ay may jackfruit, tapos chocolate tea, ayan po. Tapos yung ano, meron din po siyang winey, yung pong aming robusta ay winey. Kaya po, pag ano, medyo madami-dami na, parang malalasing-lasing ka na po ng ganon. And then, yun po, may chocolate po sa at saka ano, amoy na amoy po talaga yung jackfruit kapag lalo po pag bago isang drink.
6: Gusto ko malaman, ano yung naging basehan? Ano yung, paano nakapasa? Paano pumasa itong kapeng mangyan sa export?
7: Kasi ang US, napakahigpit niyan sa mga agricultural products, di ba? Pero so, ang bilis eh, March tapos April, export na kagad.
6: So ayun nga, kung ano, ano yung pinagbasehan? Ano yung nakita nila sa kapeng ito?
2: Yung pong mga ano po namin ay pinapadala po namin yung samples po nung una sa yung po nga sa National Coffee Research Development and Extension Center po sa Cavite State University. So nag-test for capping and then nakakuha po kami ng capping score doon ng 79.37. Ang para po ma-reach po kasi yung premium grade dapat po ay 80. At least 80 po yung for nung kape. And then, that was last year. And then ngayon po, siyempre, inayos na po namin yung process yung quality control para ma-reach po namin yung premium grade. And then, yung pong mga ano po, sila po mismo, ito pong exporter, sila po mismo yung nagpunta para makita. Kasi unang-una po, tinitingnan po ng US yung processing eh. Hindi lang po basta yung ano, hindi lang po basta yung mismong product. Tinitingnan mo nila kung siyempre sanitary po ba yung processing. Ganun po talaga. Yung po yung kanilang standard po na ano. So yung po yung need po ng community. And then po nung after po nakadala po yung samples at sila din naman po yung nagsabi kung o-order ba sila o hindi. Eh doon nung padala po ng samples at yun nga po siguro pumasa po sa standard sila. Kaya po sila nag-place ng order.
6: Ay, anong pakiramdam nyo nung pumasa kayo? Anong...
2: Ay, ako, sobrang, ano po, saya po talaga namin. Dahil nung pinipot na po sila sa amin, siyempre, kami po kasi sa amin sa project, siyempre, sa palagay namin, malaki na yung improvement. Pero iba po kasi yung sila, eh, iba yung mag-evaluate. And nung tinitikman po nila yung kape, doon po sa roastery, doon po sa La Cervita po ang roastery po namin. Hindi po sila nagsasalita, nagtitinginan lang po sila. Tapos nakikita po namin, parang naano kami, ano ba yung reaction. And then, yung pagdating sa Manila, saka pa lang po mga ilang araw po, isang kalendong yung bago po sila nag-message. Na yun nga po, okay po yung pape at feeling po sila na mag-bumili para sa export. Siyempre, masaya po kami. Siyempre, meron din po lalong-lalo na po yung aming mga katutubo. Super proud po sila na sabi nga namin lalo na lang pagbutihan dahil po hindi lang po basta mga taga-rito sa atin yung nakakatitig na kape at ito yung dinadayo na rin po sa ibang bansa. Ayun po, kaya po, masaya-masaya po yung kami sa project, ang community po namin at ang LGU at yung mga partner namin.
6: Oo. E di marami ng mapeperang mga mangyang.
7: Oo. Kasi nakabili na daw ng tricycle yung isa eh. Di, nakabili na ng tricycle.
6: Baka mamaya ay naka-BYD na yan.
7: Ano? At saka at least ma'am, ito wala namang nakikinig sa atin, ano, tayo lamang. At least yung mga mangyan, merong pinagkakabuhayan, merong pinagkakaabalahan at hindi sumasali doon sa mga, alam mo yung mga grupo diyan sa lugar natin diyan. Alam mo na ibig ko sabihin, di ba? Kasi kasi yung panay tayan ay medyo kwanyan eh. Medyo liblib na lugar na 'yan. At marami diyan na yung mga alam mo na Eh, at least yung mga katutubo may pinagkakabuhayan, kumikita, eh sigurado silang happy sila, di ba? Oo, kaya lang at sabi mo nga kanina, ang hirap nung daan, papunta doon sa lugar nila. Pero mali mo, ma-inspection niya ng DPWH, malagyan ng Peter Road. Oh. Pero masarap talaga yung kape nyo. May mga coffee shop na ba dyan sa Mindoro, sa Oriental Mindoro, na gumagamit niyang kapeng mangyan?
2: Opo, marami na po. Actually, ang halos po dito sa buong South District ay mayroon na po kami per mga bayan na may mga coffee shop po. Yung isa po dito na naging isang specialty coffee shop po dito sa Oriental Mindoro, sa amin po sila bumibili ng kape. Meron din po kami from Occidental, San Jose.
7: Uh-uh.
2: Yan po, Mangyan. Mangyan din po ang pangalan ng kanila po. So, Mangyan 124. Po, dito po sa amin sa Bungabong, yung Arbiter Coffee Shop po. Then sa Calapan, marami po na iba-ibang coffee shop po.
7: Meron na ba sa kanyan? Meron na ba sa Blue Moon Cafe? Naririnig ko yung Blue Moon Cafe na yun. Ang sasarap daw ng kape dun eh. Sa Batangas, meron na kaya.
6: Malay mo. Ma'am Suset, ano ang pangarap nyo para sa kapeng Mindoreño sa susunod na 5 taon?
2: So, ang pangarap po talaga namin ay mapaganda po yung anong quality ng kape. Mas mapataas po namin yung antas at maging sustainable po yung aming production. At higit po sa lahat, ito po ay maging maganda. Yung branding po talaga, may establish namin yung branding ng kapeng Mangyan and yung mga katutubo po namin ay yung umangat na po yung buhay nila. And yun lang po, yun po yung ano namin talaga. Saka yung amin po, marami po kasi kami mga nakatiwangwang na ano, nalupa doon sa bundok. Ay yun po, kasi po, syempre yung climate change natin, ang taas po nila. The rest po ng barangay ng Mansalay ay nasa baba. Kaya kapag hindi po talaga naalagaan yun, ay kawawa po yung nasa baba. Siyempre sa pagbaha, sa mga ganyan. Yan po yung gusto din namin talagang paano, bukod po dun sa profit. Ang sinatarget po kasi ng project ay yung triple bottom line, yung people, profit, and planet. Yun po, maging sustainable siya in 5 years.
6: Oo. Pwede na ba natin tawagin ang Mansalay na bagong
7: Coffee capital
6: ng Mindoro? Mimaropa.
7: Mimaropa.
2: Actually po, yan po yung sinasabi ng aming export, yung export partner na pwede na nga po siyang ano, kaya lang po ay kailangan din po natin siyempre ng ano, ng mga
7: promotion.
2: Para maano dyan. Pero syempre po, very much ano po kami honored pag
6: ID prop, tawagin na natin ngayon, Coffee Capital ng Mimaropa. Mimaropa muna tayo ang Mansalay.
7: Kami na ang nagbibinyag niyan, official. Oo. At I'm sure pabor si Mayor maliwanag diyan. Pero Pero Ma'am Suset, masarap talaga 'yan.
2: Opo.
7: Alam mo po, lalang ako eh.
6: Pupuntahan ko yan.
7: Nasa Pola lang ako eh.
6: Ma'am Suset, wag niyo yung papuntahin mo sa Mansalay.
7: Oo, hayaan mo pupunta ako sa Mansalay.
6: Oo, di ba?
7: Minsan pumupunta ako ng Bungabong o Rojas, di ba?
6: Malapit na Mansalay.
7: Kasunod na, di ba?
6: Magaganda pa ang beach diyan sa Mansalay. Habang nagkakape ka sa tabing dagat.
7: Yun.
6: Ma'am Suset, nako, sana po talaga ay magtuloy-tuloy ang tagumpay nitong kapeng mangyang ito. Awate ti kape. Ayan.
7: Oo. Bilang panghuli, ano yung pangarap nyo para dyan sa produkto na yan, ma'am?
2: Ang pangarap po namin ay, siyempre, hindi lang, ang aming po kasing kape, ay hindi, kaya po siya nagsimula yung Awate po kasi the word is bayanihan in Hanunoo, Arawatan po yun. Ano? Bawat tasa po kasi ng ating kape na iniinom mula po dun sa Awate po kape, ito po ay Arawatan o pagtutulungan po ng iba-ibang mga ahensya. Ang pangarap po namin sa aming produkto, yung kapag po iniinom po ito ng kahit sino, yung kumbaga, hindi lang yung matutugman yung sarap, hindi malalasahan din po niya yung lahat ng mga hirap at sakripisyo po ng lahat ng mga naging katuwang po namin doon. At yun po, ang aming mga Hanunoong Mangyan, ang aming mga farmers, ay lalo po silang maging maayos yung kanilang pamumuhay. Yun po, doon po kasi namin tinitingnan yung aming project.
6: Opo.
8: Maging maaganda po ang kanilang pamumuhay at yung kanila pong ang amin pong industriya ng pagkakape. Actually, ang dami pong kape dito sa Mindoro, pero pag tinignan mo sa coffee map, pag tinanong mo sa ibang ahensya, wala pong record, no?
6: Kaya
8: gusto po namin na maitala.
6: Kaya nga ma'am, nagulat ako. Kaya ma'am, nagulat ako na may kape pala dyan sa Mindoro. May taniman pala ng kape. Eh dati ako, sa Batangas, nung bata lang ako, namimitas ako dyan ng kape doon sa kapehan ng lolo't lola ko.
7: Masarap yan. Nilulumlum ko lang yan eh.
6: Kasi magkatabing taniman ng kape at saka ng kakao ng mga lolo't lola ko. So yun. Kaya alam ko yan, yung masarap mamitas niya ng kape na kakakuha eh. Pagpulang-pula na. Sige.
7: Pero masarap talaga, ha?
6: Masarap talaga. Pupuntahan ko yan sa Mansalay. Promise yan.
8: Punta po kayo sa amin.
6: Apo. Ma'am Suzette Aplaon. Tama ba yung basa
7: ko? Ma'am, tatawagan ko kayo separately. May didiscuss lang ako sa inyo, ha? Uh-huh. Later.
6: Oo. Suzette Aplaon, Associate Professor 5 and Program Leaser Awati Tikape Community Development Program ng Mindoro State University. Maraming salamat po sa inyo, ma'am.
8: Sir,
6: nawala. Hello?
8: Sir?
6: Yan, go ahead, ma'am.
8: Ayan, maraming pong salamat sa Department of Science and Technology ni Maropa, Department of Science and Technology Oriental Mindoro, sa Sika Solar Challenge Foundation, ganun din po sa Tanglaw ng Mansalay. Maraming pong salamat sa lahat ng mga tulong at suporta po, lalo na po sa Mindoro State University at Mansalay LV.
6: Mayor Baluwanag.
8: Maraming pong salamat. Apo. Si Mayor Totoy Baluwanag po.
6: Apo. Maraming salamat, ma'am.
8: Po.
7: Bye-bye.
3: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo! Taas noo saan man sa mundo, yan tayo.
6: Eto, mula sa pagkakape, punta tayo ng beach sa Batangas.
7: Naku,
6: sa may Laia to,
7: oo,
6: sa Laia. Batangas.
7: Ay, naku, narating ko na yan.
6: Oo, may na-scam na kaya naman? Uli? May bago kayo na-scam o wala na? Kausapin po natin ang general manager ng Aquatico and Aqua Verde Beach Resort sa San Juan, Batangas. Si Ma'am Patricia Gusi. Ito pala ang general manager.
7: Wow!
6: Nung nandun ako sa PressCon, hindi ko pinapansin masyado. Ito pala ang general manager.
7: Isip-isipin mo nga, no?
6: Isang araw po pupunta.
7: Nakarating niya ako dyan. Napakaganda niyan.
6: Napakaganda
7: niyan.
6: Ano natin? Alamin natin, ano ba, gano'n na ba kalaki yung epekto ng pang-scam, yung
7: tsaka
6: resort
7: ano
6: yung online bookings? Yes. Ito kasi isa sa nabiktima eh.
7: Tawagin mo na.
6: Ito na.
7: Tawagin mo
6: nasa linya po natin si Ma'am Patricia Gusi. Magandang umaga, ma'am.
9: Hello po. Good morning.
6: Ayun. Kayo pala ang general manager, ma'am. Tatahitahimik kayo doon sa press call.
7: Simple-simple kayo.
9: Opo.
6: Ayun. Ay ano ma'am, meron na bang na biktimang bago o natigil na po?
7: Ano ho ba yung modus nun, ma'am? Good morning po, si Noel po ito.
9: Morning po, si Noel. Simula po nung press con, wala pa naman po ulit. So thankfully, hindi pa po ulit sila, wala pa po ulit dumadating sa resort. So hopefully nga po ay tumigil na sila.
6: Ang pinag-uusapan po natin, yung malaking issue po sa Batangas na nakaka-apekto po sa mga turista at mga resort owner dahil napakarami pong naging biktima na ng resort
7: yung binabanggit
6: bookings
7: mo kanina,
6: online.
7: Diba?
6: Ay mga foreigner, karamihan daw ay Nigerian ang nasa likod ng operasyon ito. Mapakwento sa amin, paano ba yung modus na ito? At kailan ito nagsimula?
9: Opo. Para po sa amin, nagsimula po yung mga scammers or nalaman po namin ang tungkol dito noong November 2024 pa po. Mm-hmm. So bale, magto 2 years na po namin silang hinaharap. Mm-hmm. And ang nangyayari po kasi is nalalaman na lang po namin na may mga dumadating na guest sa resort na wala pong confirmed booking sa amin. Mm-hmm. Kasi daw po nakakita sila ng mga post sa Facebook na may promo kami na 50% off or special promo. And then nakakapag-reserve po sila through Messenger. May nag-a-assist daw po kasi sa kanilang reservations at nag-confirm ng kanilang booking. Pero in reality po, too good to be true po yung mga promos, yung mga promo na naka-post online. Uh-huh. And ang nangyayari po kasi sa kanila is nakapagbayad po ang mga guest and hanggang po makarating sila ng resort, may kausap pa rin po sila doon sa Facebook page na yon. Pero in reality, pagdating po nila ng gate namin, ay nabablock na po itong mga bisitang ito.
6: Anong Facebook
9: page
6: na ito?
9: Kaya rin po nalalaman nila na parang ang naloko sila.
6: Anong Facebook page ito, ma'am? Kinokopya yung page nyo?
9: Opo, parehas po ng pangalan namin. Dati po kasi itong mga scammers na ito, kapareha po mismo ng pangalan at picture ng aming official Facebook page. Pati po ang mga post namin ay kinokopya nila. Ngayon po, nakakita po kami ng apat pa ulit na bagong Facebook account na under sa pangalan ng resort po namin sa Aquatico. Tapos isa po na fake account din sa Aqua Verde. Na nagpo-post pa rin po sila up to the past few days. May mga postings pa rin po sila dun sa mga fake pages.
6: Hindi ba nyo nare-reklamo na papa-take down yung mga fake Facebook pages na yan?
9: Actually, ongoing po kami. Every time po may makita kaming bagong Facebook page, nire-report agad po namin ito sa Meta at saka sa CICC po. And though it takes time, nata-take down naman po sila isa-isa. Marami na po kaming na-take down na pages, pero may bago po ulit na sumusunod pero every time may matatake down.
7: Nakakabahala, ma'am, ano? Kasi kung ako kunwari ay customer, paano ko malalaman kung legit yung page na yun o
6: kasi
7: hindi?
6: Kasi may blue check na Meta verified.
9: Yan nga po eh. Opo, ngayon po kasi may mga verified checks na po. Ang official Facebook page namin po ay verified. Pero nalaman po namin siguro mga February to March this year, ang mga scam pages ay verified na din. Kasi po parang nare-rename po nila. Ang nangyayari po kasi is ngayon, nakakapag-purchase po kasi ang mga tao ng verified account sa Facebook. And then, ang nangyayari po is once verified na sila, napapalitan po yung pangalan. So parang kahit kami po kasi bilang organization or bilang company, nag-apply po kami ng verification namin as a business. So, official, we submitted our SEC documents para po kami ay maging verified kay Facebook. Ito po kasing mga scammers, ang assumption po namin is sa tingin namin, bumili sila ng checkmark or nung blue badge na yon, tapos nire-rename lang po nila sa iba't ibang pangalan ng resort. Pero personal account po nila yun.
6: So ma'am, kasi kayo, parang wala namang actually nawawala sa inyo. Ang nawawalan talaga yung mga turista. Gano'n na pa, gano'n na kalaki yung nabiktima po sa mga, ano nyo,
7: sa
6: dapat
7: mga customer.
9: Opo, this year pa lang po, nasa 1.2 million na po ang total amount.
6: Sa inyo pa lang?
9: Estimate lang po yun kasi yung iba po ay hindi na masabi sa amin. Yung iba po ay baka hindi na tumuloy. Pero this year, 1.2 po. Siguro total kung since November 2024, mga more than 3 million na po.
6: Sa inyo pa lang resort yan, ma'am?
9: Sa amin pa lang po.
6: Okay, ang dami na big. So ma'am, ang ganito pala modus niyan. Talagang aasikasuhin ng mga scammer, yung mga guests na nagpapabook hanggang makarating sa resort. Pagdating sa resort, doon na makakagulatan.
9: Yes po. Tapos full payment po ang ina-expect nila.
6: Ayun. Kasi madali lang yan eh.
7: Oo.
6: Babayaran online, papalitan lang yung pangalan sa ng ano eh, ng account name.
7: Pero
6: i-edit kasi yun eh.
7: Ano
6: ba, isang bangko. Yung account numbers, iba ang make account number talaga, pero account number yon ng scammer.
7: Yes.
6: Tapos yung account name, papalitan lang ng pangalan ng resort.
7: Oo.
6: Kasi nie-edit yung kahit anong pangalan pwede mo ilagay eh. So mag-ingat.
9: Yes. Oo.
6: So ano-ano na po mga ginawa niyong hakbang, ma'am, para mapigilan to?
9: Apo. So every time po may bagong Facebook page, nire-report po namin itong Facebook page na to. But at the same time, na-report na rin po namin ito sa NBI, sa CICC, at saka sa Meta po mismo. Sumulat kami sa kanila kasi hindi na lang po ito kasi para sa resort namin, pero para sa buong industriya or sa Laia po, sa San Juan, Batangas. Kasi marami na po kaming resorts na affected. At the same time, ang aming LGU po, ang tourism, is nagpo-post po ng mga legit pages na pwedeng puntahan ng mga guests. para malaman nila na ito ang mga tamang pages namin. So,
6: ano ba yung, ano yung page po niyo legit? Kaso tsaka, parehas sa parehas lang eh.
7: Tsaka yung followers, ilan yung followers nyo?
9: Apo, ang aming official page para sa Aquatico sa Facebook is, ang pangalan po is Aquatico Beach Resort and Hotel Inc. Verified po kami.
6: Mm-mm.
9: Ang followers po namin ay 197,000 po.
7: Mm-mm. At least dun malalaman mo eh, di ba? Kung hindi ganun yung followers.
9: Yes,
7: oo, medyo.
9: At saka kami po kasi is hindi po nagtatransact through Facebook. Pwede po silang mag-inquire, pero what we usually do po kasi is tinatawagan po namin ang guest.
7: Oo. Ma'am, yung sabi nyo kanina na inaasikaso nung scammer na yun, when you say inaasikaso, ano yun? Messenger post lang o telepono o persona? Paano po, ma'am?
9: Nagsisimula po sila sa Messenger, na doon po sila nag-chat, doon po sinisend ang mga rates. And then once po nandun na sila sa confirmation ng booking, may email address na rin po na ginawa itong mga scammers. Kaya syempre, nakifeel ng guest na legit kasi may ka-email sila. Ang problema po kasi is, ang mga guests, ginagawa na po ang kanilang due diligence at nagtatanong nga po ng mga BIR documents, mga SEC, mga business permit. At itong mga scammer po ay gumawa
6: meron
9: na rin ng mga fake
6: meron
9: na business permit.
6: Oo, naka-ready talaga.
7: Alam mo ma'am, sa Facebook, napakaraming ganyan. Katulad ng mga tour, yung mga tour, di ba? Parang nakakatakot na tuloy ngayon na mag-book doon sa mga ganyan. Dahil nga sa daming scammer, tsaka nabanggit nyo, apektado na yung tourism ng Laia. Pero palagay ko, ma'am, hindi lamang po sa Batangas nangyayari yan. Baka sa ibang resort, nangyayari na rin po yan eh. Ano po?
6: At ito,
9: yes,
6: At ang nakuha natin dyan sa press conference, ang naitala na pala ito sa mga bayan ng San Juan, Calatagan, Lian, Nasugbu, Mabini, Alitagtag, Mataas na Kahoy, at maging sa Batangas City. At umaabot na sa halos 200 yung naitalang kaso ng resort booking scam na yan sa Batangas, at nasa 5.6 million pesos na yung halaga ng na-scam. Tama po ba, Ma'am Patricia?
9: Yes po, totoo. Hindi na lang po Laia ngayon.

0: istorya dito po sa ating bansa ay nakaka-experience na po nito. Nakita ko po nung dun sa mga comments sa press, nung press ko natin, dun sa mga postings, na iba't ibang lugar na po talaga. Meron sa Baguio, meron sa La Union, meron sa, so parang tinatarget na po nila is basta po talaga resort dito sa Pilipinas.
1: Oo, maaari hindi resort. Yung sinasabi ko kanina, maaari yung mga tour group, yung mga ganon, yung mga traveling abroad.
2: Ang pangako kasi nila, malaking diskwento sa promo.
1: Oo, pag too good to be true, medyo magduda na, di ba?
0: Yes.
1: Oo, meron nga ako nakita dyan, Dennis. Ako talagang binasa ko. Dahil ang nakalagay, kunwari travel to Korea, di ba, 5 days, 4 nights, ang baba nung rate talaga, kasama yung hotel, kasama yung aeroplano. Pag ganun, medyo magdududa na di po ba, ma'am? Pag masyadong, too good to be true nga, sabi nyo nga kanina.
0: Yes po, masyadong maganda po ang mga promos nila.
2: Anyway,
0: parang pamigay na po.
2: Para kaya ano, yung Facebook page kaya, ma'am, lagay mo yung picture mo. Sa ganda mo yan eh.
0: Dapat pala po ang picture ko ay ginagamit na rin ng mga scammer.
1: Talaga? Dapat pala nag-zoom kayo para nakita ng mga listeners na, mga viewers natin. Para alam nila kung peke o hindi.
2: Si Ma'am Patricia, siya ang general manager ng Aquatico and Aqua Verde Beach Resort sa Numatangas. Yung mama niya, nanay niya, ang presidente naman ng association sa San Juan.
1: Resort owners.
2: Tama ba, ma'am?
0: Yes.
2: Yes po. Abay, pagtatabihin mo yung dalawa.
1: Oo, para magkapatid.
2: Para magkapatid lang.
1: Aba.
2: Ngayon, ma'am.
1: Nakabay sa Laia.
2: Ngayon, ma'am, ilang percent yung discount?
1: Ilang percent yung discount namin?
2: Hindi naman kami scammer. Joke lang, ma'am. Joke lang.
1: Personally, nakarating na ako dyan. Napakaganda ng resort. Oo, napakaganda talaga. Hindi sa ini-endorse natin. Pero at least, di ba? You transact
2: kasi,
1: only
2: kasi
1: with...
2: Kasi kapag sinabing beach, Laia dyan sa San Juan.
1: Laia.
2: Sige, ma'am Patricia, ano ang babala nyo sa mga turista para hindi mabiktima ng mga scammer na ito?
0: Opo, para po sa lahat ng mga guests natin na gusto po mag-book sa amin dito sa Aquatico at sa Aqua Verde or sa kahit anong resort po dito sa ating bansa, I hope that everyone will be cautious and only book through the official channels. May it be yung Facebook nila or ang ating mga website or official contact numbers para po tayo ay sigurado at secure po ang ating mga payments na gagawin.
2: Okay po. Maraming salamat, Ma'am Patricia Gusi, ang General Manager ng Aquatico at Aqua Verde Beach Resort sa San Juan, Batangas, na isa sa nabiktima ng online booking scam.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!
2: Babalik po kami para sa mga ratsyada ng mga balita.
3: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.

0: Hoy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras.
1: Oy, Romeo Agudo, alas 5:05 na.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rarasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
0: Hoy, magandang umaga. Narito muli ang rarasada ng ating mga balita.
1: Quezon, dalawang hinihinalang high-value individual arrestado sa bypass operation ng polisya sa barangay Dalahican, Lucena City. Kinilala ng mga suspect na sina Roberto, 53, at Javier, 32. Nakuha sa kanila ang 300 grams na hinihinalang

0: Cebu na nagkakahalaga ng 2.4 million at 11 kilos ng hinihinalang marijuana na may halagang 1.32 million, isang kalibre 38 baril, Bybus money at drug paraphernalia.
1: Et na, sa Batangas, pinag-iingat ang mga turista sa mga peking online resort booking scam. Nagsama-sama ang mga resort owners sa Batangas, Provincial Tourism Office at Department of Tourism upang balaan ang publiko laban sa nasabing scam na nakapambiktima na sa daan-daang turista. Modus umano ng mga scammer na kopyahin ang mga Facebook account o page ng mga resort owner at doon makikipagtransaksyon ang mga turista na nagiging biktima. Magugulat na lamang ang mga turista na pagdating nila sa resort ay hindi sila nakabook at nakablock na rin sila sa peking Facebook page. Naitala na ang mga resort booking scams sa mga bayan ng San Juan, Calatagan, Lian, Nasugbu, Mabini, Alitagtag, Mataas na Kahoy at Batangas City. Nasa halos 200 na ang naitalang kaso ng resort booking scam sa Batangas na umaabot na sa 5.6 million pesos ang halaga na nakulimbat ng mga scammer.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Negros Island, pinungunahan ng Negros Occidental Maritime Police ang pagsira sa tinatayang 8.9 milyong halaga ng ilegal na sigarilyo na nasamsam noong nakaraang taon sa bayan ng Kawayan sa Timog Negros. Isinagawa ang pagsira sa mga kontrabando sa sanitary landfill ng lungsod ng Talisay sa tulong ng City Environment and Natural Resources Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Napakarami niyang peking sigarilyo na yan, Dennis. Ano? Ang dami. Hindi masawata.
1: Tama. Mm-mm. Parang masasawata.
0: Sige. Tuloy.
1: Bakit iba itong aking ano?
0: Ano yun? Sige. Ba't iba yung news item, oh?
1: Oo nga eh. Mm. Sa Iloilo City, sinimulan na ng LTFRB Western Visayas ang tatlong araw na pamamahagi ng fuel cost subsidy para sa unang batch ng mga driver ng jeep at taxi. Ha? At ganyan din ang UB Express sa rehiyon. Naku, puro pamamahagi naman ang mga to. Oo.
0: Eh, nabigyan ka na ba?
1: Ay aabot daw, ha?
0: Oh. Saan?
1: Ha? Aabot sa 4,840 na beneficyaryo ang kabilang sa unang batch mula sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas. O, tama na yan.
0: Ayos na yun. Ayos na basta yun. Naipamahagi na.
1: Masyado ng PR.
0: Oh, sige.
1: Biglang nag-iip.
0: Oh, game.
1: Oh.
0: Oo.
1: Mindanao.
0: Oh.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Ganun PR, ah. Sa Cotabato City, oh, ito, gusto mo bang kumandidato?
1: Barm elections.
0: Ito, kinilala na ng COMELEC yung United Bangsamoro Justice Party, UBJMP ng MILF, bilang isa sa mga partido sa BARM. Sa ilalim ng resolution, pinayagan ng partido na lumuhok sa 2026 parliamentary elections matapos mapatunayan kompleto mga dokumento nito. Dahil dito, maari na mag-ahi ng kandidatura mga miyembro ng UBJP para sa distrito sa nalalapit na halalan September yan.
1: Na.
0: Mindanao.
1: Sa Davao, limang sangguniang kabataan chairpersons ang naharap sa reklamong hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Sinabi ni Davao City Councilor Arnulfo Cabling, Chairman ng Committee on Ethics and Good Governance, inaasahan pa nilang tataas ang bilang ng mga inireklamong SK officials dahil hindi pa kasama dito ang mga SK members. Ayon kay Cabling, isa sa mga SK chairman sa na inireklamo ay nagbitiw na sa pwesto pero hindi pa rin umano ito ligtas sa kaso sa Davao ito. Alam mo na.
2: Yan ang mga balita. Panahon. Patrol!
1: Hoy, may inaasahan tayong bagyong papasok, ha? Alamin natin ang sitwasyon. Nasa na ba? Nakapasok na ba?
0: Si
1: Bagyong Kaloy.
0: Oo.
1: Kumuha po tayo ng update. Nasa linya po natin ang ating pong weather forecaster mula sa PAGASA, si Ma'am Veronica Torres. Magandang umaga po, ma'am.
3: Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Tama nga po kayo, sa kasalukuyan may minomonitor tayong bagyo na nasa labas pa naman na ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Tropical Storm Hagupit. At kapag ito ay pumasok na ating Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Kaloy. So, as of 3 a.m., ito ay nasa may layong 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Nagtatagal din ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 105 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Itong bagyongang ito ay posibleng pumasok na ating Area of Responsibility within the day. Although nakikita naman natin na sa ating latest track ay although papasok ito, posible naman itong mag-recurve at posibleng tuluyang humina by Wednesday na isa na lang itong low pressure area. Pero recurving naman ito at hindi natin inaasahang magla-landfall kahit anong parte na ating bansa.
1: Pero magdudulot po ng malakas sa pag-ulan, ma'am Veronica?
3: Kung magkakaroon man po na ulan, mostly sa may silangang bahagi ng ating bansa, mostly silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao po, ay doon po yung mga posibleng mga paulan po.
1: So walang signal number na itataas po?
3: So ngayon po, mababa pa naman po yung chance ng magtaas ng signal number po.
0: Ma'am, may tanong ako. Dito po sa southern part ng Luzon, ano po, particular sa Maropa, ang init sa araw tapos sa gabi bubuhos yung napakalakas ng ulan. Bakit po ganun, ma'am? Bakit po nagsisimula na ba o pumapasok na ba tayo sa transition nung tag-ulan?
3: Opo, sa ngayon po kasi yung nangyayari po is although mainit na umagang gantanghal and then paghapon normal po yung mga thunderstorm. So ang nangyayari po kasi is unang mainitan yung lupa and then na during mga tanghalin, umaakyat yung mainit na hangin and then dun po napoform yung mga thunderstorm po natin. So kaya usually po hindi po sakto minsan tanghaling tapat, dumadating pa po ng hapon kasi magpoform pa po sila and then yung hangin, it takes time para mainitan at yung warm air natin ay habang tumataas po.
1: Okay. Sige ma'am, maraming salamat po Ma'am Veronica.
3: You're welcome, maraming din po salamat.
1: Si Ma'am Veronica Torres po ang ating pong weather forecaster mula sa Pag-asa.
2: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo.
1: Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan kanina, yung resort booking scam. Ha? Makakausap naman natin ang Municipal Tourism Officer ng San Juan, Batangas, si Ma'am Elsie Iyas Sadsad. Magandang umaga po, Ma'am RC, si Dennis po at Noel Alamar dito sa DZMM. Hi, ma'am.
4: Hi po. Magandang umaga po sa Sir Dennis and Sir Noel.
1: Opo. Kumustahin lang po namin ang mga nai-scam dyan ng mga resort, mga turista.
0: Marami na rin ba?
1: Marami po bang nadagdagan po ba?
4: After po ito nagkaroon po ng pagpupulong last time, marami na po ang tumatawag para magpa-legit check sa aming opisina. Nakakalungkot na may mga turista po na nai-scam dahil sa mga ino-offer na itong mga scammer. Opo.
1: Ay, nung press conference nung nakaraan, nakita ko kayo parang desperado na kayo dahil sa dami nga na nabibiktima. E tapos kahit anong report nyo sa Facebook kay Meta ay hindi naman mabilis yung pagpapa-take down ng mga peking Facebook page. Ano na ba ang napagkasunduan ninyo sa CICC, sa DICT para masugpo itong mga peking itong mga scammer na ito?
4: Ang sabi po ay we will work hand in hand para po mapatigil na po itong scammer sa tulong ng DICT at saka ng itong pong CICC. Sila po kasi ang mga may direct contact sa Meta kasi tayo po ay sumulat sa Meta pero hindi po nasugbo itong ang mga ginagawa ng mga scammer na ito. Patuloy po silang nagsusulputan, sabi nga natin para mga kabuti. May mga cases na nadadown habang nare-report ng ating pong mga kasama sa tourism industry. Pero ang mahirap po dito ay kinabukasan ay may mga susulpot na mga bagong
0: cases. Kasi ma'am, na-experience ko na rin yung mag-report ng mga peking page na ganyan. Ano, ang sasabihin lang kasi ng Meta, hindi raw naman lumabag sa community standards yung page na yun. Kaya hindi na te-take down. Posibleng ganyan din po yung nangyayari sa inyo, ma'am. Ano?
4: Opo. At ang masakit po dito ay yung sinasabi natin na blue check, yung mga
0: verified
4: account. Ito ang halos mga fake pages po ay ganun din, verified account din. Mas marami pa po kasi silang mga followers compared po dito sa mga legit check, sa mga pages na official kapag minsan.
1: Opo. So talagang malaking hamon sa inyo, malaking challenge sa inyo.
0: Oo.
1: Yung pagre-report sa Facebook, sa Meta. Hindi agad na-actionan po. Dapat 'yun ang ano,
4: kailangan group po eh.
1: Oo. Baka dapat 'yun talaga ang mapalakas.
0: Kailangan
1: no?
0: Marami nagre-report eh, paulit-ulit.
1: Pero
0: kailangan
1: ito kasi
0: ganun.
1: Government na ang nagre-report. Bakit ganoon na parang ang bagal ng kilos ni Meta?
4: Oo. Yung po yung and bakit din yung mga may sinasabi po, I don't know kung ito po ay totoo dahil ito naman po ay Meta lang ang makakapagsabi na may mga pages po na nabibili na talaga.
0: Yes.
4: Yung mga matatagal na sila doon, marami na silang followers, iba pagbili po. Tapos papartal na lamang nito mga scammers ng pangalan.
0: Ng pangalan.
4: Hindi ang Facebook naman po, napapartal natin ng pangalan.
0: Edit lang yan eh. Ang problema kasi sa Meta, ma'am, wala naman yung physical na makakausap mo pag nagreklamo ka. Lagi kayong online lang nag-uusap, computer lang yung kausap mo. Yun nga yung sinasabi ko kanina, gusto mo ipa-take down yung isang page paulit-ulit. Pero iisa yung sagot sa inyo kasi kung pupuntahan mo yung fake na page, talagang iisipin mo, legit yung page, di po ba? Kaya pag pina-take down mo yun, sasabihin ng Meta, hindi naman sila lumabag doon sa community standard, kaya tuloy-tuloy pa rin yung operation.
4: Opo.
0: Yun ang nakakalungkot.
1: Business pa,
4: po kasi din itong si Meta eh.
1: Oo.
4: Business rin po yung kanilang company.
1: At minsan pa, nangyayari, yung legit pages pa, yun pa ang natitake down.
0: Ang nangyayari yan, oo.
1: So ma'am, dyan sa San Juan, Batangas, na napakaraming mga resort, dyan ang pangunahing kabuhayan na ay turismo yung sa San Juan, Batangas. Ano po ang mga hakbang na ginagawa na ng LGU, ng Municipal Tourism Office at ng mga resort owners para po maiwasan na itong mga ganitong scam?
4: Opo. Sa opisina po ng turismo ng San Juan, kami po, sinasabi ko, limited po kasi yung aming magagawa regarding this. Ano po kasi, hindi naman kami dyan direct nakaka-contact sa Meta. Ang talagang ginagawa po namin, yung puspusan naming pagkakaroon ng awareness campaign para po sa mga turista na gustong bumisita, maging maingat po sila sa pagbubuk. At nakakatuwa naman po after the press con, madami na pong tumatawag sa aming opisina para magpa-legit check. Ang opisina po ng turismo ay 24/7 open dito sa bayan ng San Juan. At kami po ay may Tourism of San Juan Batangas Facebook page. Makikita po dito lahat ng mga legit pages, phone numbers, at mga names po ng resort nakalink po sa kanilang mga Facebook. Sa pag-click po nila dun sa pangalan, lalabas po kaagad yung mga legit pages. So mai-compare natin. Kasi kung titingnan po nila, wala pong pagkakaiba eh. Doon mo lang makikita kung ilan ang followers ng legit page
0: at
4: ilan ang followers ng scammer. So makikita natin doon sa aming page, pwede natin doon makompare kung alin ba yung totoo. At iniiwasan po natin hanggang maaari na mag-book sa Facebook.
1: So may listahan pala kayo ng mga legit na mga resort owners, resort dyan.
4: Yes po. Ayun. Yes po. Lahat po ay nakapost sa Tourism of San Juan Batangas.
0: Ang iwasan lang natin, baka pati yung sarili yung page ma-hack at magamit.
4: So, after... Maaari po at baka marinig nila, may
1: After yung press con po, doon sa press con, si Ma'am Elsie, isa sa talagang nagsalita doon. Eh.
0: Alin ba siya dyan? Alin siya dyan?
1: Ay, wala dyan.
0: Wala dyan.
1: Sa ano.
0: Hindi mo natutukan ang camera.
1: Ay, pero kitang-kita si Ma'am Elsie sa Facebook ng ABS-CBN News. Doon siya nagsalitang haba. Ay, ma'am, so nung after yung press con...
4: Sabi napahaba po talaga kasing, nakakalungkot kasi kahit kami po ay mag-report ang opisina, ang LGU. Mm. Ang kailangan daw po kasi as per
1: yung
4: our
1: cybercrime mismo.
4: Division is the victim.
1: Mm-mm. Yung mga turista.
4: Siyempre po, ang turista naman po, pupunta sila para mag-relax. Siguro,
1: tatama din na yan.
4: Nahihirapan din sila na yun pong oras. May trabaho,
1: lalo't galing
4: yung pinanggalingan.
1: Yan, tapos, nung mag-press conference po, nung isiwalit yung sa press conference, maraming tumawag po sa inyong tanggapan at nag-check, meron bang mga nakita mga scam pala yung kanilang na-book?
4: Yes po, meron. Kamuntik na po kami mag-maska, maraming salamat po. Mga ganun po ang mga sinasabi ng iba. Opo, kahit po yung mga kaibigan, kahit po sa personal account ko, madami rin pong nagpapalidit-check.
1: Yun. Mabuti naman po.
0: Mabuti at
1: naging
0: lang,
1: mabuti yung naging maganda yung resulta ng press conference natin noong nakaraan.
4: Yes po. Oh. Iba po kasi ang tulong ninyo ng media. Marami po talagang nai-inform, kumbaga. Mm-hmm. Kasi kami po local lang eh. Lagi po rin naman akong nagpo-post ang LGU page. Ako yung nagpapa-interview rin po sa local, sa amin. Pero maraming salamat po sa inyo sa media.
1: Gaano na po kalaki yung epekto sa turismo ng San Juan itong mga scam na ito?
4: Isa po ito sa big challenge ng turismo ng bayan ng San Juan, din rin po ng mga resort. Kasi yung ito po ay pagnanakaw eh.
1: Mm-hmm.
4: Kasi po, sa mga turista. Pero nananakawan rin po kami.
1: Mm-hmm.
4: Dahil syempre may nawawala rin po sa ating mga resort.
1: Mm-hmm.
4: Dahil malaking bagay po na yung sanang mga scam na iyon, ay kanila na po yung client.
1: Mm-hmm.
4: Pero hindi. Nakakalungkot dahil mukha ng turismo yung nakasalalay dito na ang akala po nila ay pinababayaan namin sila na wala ba kayong ginagawa, matagal na pala to eh, bakit patuloy itong nangyayari. Pero po may kapasidad lang po talaga kami, especially ako, na pag sinabi ko na take po yan o mawawala na yan kay Meta.
1: Mm-mm.
4: Hindi po eh.
1: Oo.
4: Yun po yung mahirap.
0: Ma'am,
4: too good to be true na mga ino-offer nila.
0: Oo, ma'am, ang NBI at saka ang PNP, Anti-Cybercrime Division, ay may kakayahan para matrace yung mga yan. May mga hakbang na po ba kayong ginawa para ma-report formally sa kanila yung modus na yan para at least matrace nila kung sino yung nasa likod niyan?
4: Yes po. Pero ang site po namin ay resort po, yung direct na pumupunta po kay cybercrime na nagre-report ng mga client na lana na scam. Kasi sila naman po ay may files. Kung sino po iyon, ano ang nangyari. Even sa CICC, sir, nag-report na rin yung isang resort natin, direct yung owner na pumupunta dito para sabihin na tulungan po ang mga resorts dito po na modus.
1: Ang tala ng PNP Cybercrime Unit ng Calabarzon PNP mula January hanggang April 30 ay nasa 26 yung naitalang kaso ng mga resort booking scam, ng mga nabiktima mga turista. Ang problema daw nila, 25 doon ay nag-back out na mag-file ang kaso. Isa lang yung tumuloy. Dahil nga sa hirap, sa dami daw ng requirements. So ma'am,
4: sana sir, mayroong isang talagang victim na magpatuloy.
0: Magpursige.
4: Talaga magpursige. Kasi kung pinapayagan lang po yung kami, ay kaya naman po. Pero hindi po eh.
0: Kailangan
4: po
0: victim.
4: Po yung victim. Ang sinasabi po ng resort tong press con, kami po ay victim din. Hindi pa po ba kami pwede mag-report.
1: Pero ang Provincial Legal Office ng Batangas na akong tutulong sa pagsasampalang kaso. At sabi nga ng mga resort owner do sa press con, handa talaga silang mag-file ng kaso. Ang problema, mga Nigerian, itong mga nasa ibang bansa, itong mga scammer na ito. Sige, ma'am.
4: Wala po kasi dito ang iba. At saka po, ang napakalawak po ng Facebook, hindi natin alam.
1: Yes.
0: Kung nasan sila.
4: Na sinasabi na minsan, pagkakadown ng page, yung mga ano, iisa ang ginagamit na email po eh.
1: Mm-mm. Sige, ma'am. Mag-ano na tayo, panghuli na po, ano po ang babala nyo? Mag-iwan kayo ng babala sa ating mga turista para hindi mabiktimahan itong mga scam na to.
4: Okay, muli maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Sa ating po mga turista at mga bisita na gusto pong pumunta dito sa bayan ng San Juan, isa pong paalala, muli-muli na paalaala para sa atin na tayo po ay mag-iingat sa pagbubuk sa mga Facebook pages. Siguraduhin po na tayo po ay magpalidid check. Bukas po ang opisina ng Municipal Tourism Office para po kayo ay aming tulungan. Nandito rin po ang aming Tourism of San Juan Batangas Facebook page, ang Local Government Unit, LGU of San Juan Batangas Facebook page, na nakaalalay po sa mga turista at bisita na pupunta. Ating pong pag-ingatan ang ating pong mga ang pera na ating pinaghirapan ay huwag po mapunta sa mga ganito po na tao. Siguraduhin po natin na ang ating mga kausap bago po tayo mag-payment ay legit at official po na mga account ng ating mga resort.
1: Okay.
4: Maraming salamat.
1: Well, maraming salamat po si Ma'am Elsie Iasadsad, ang Municipal Tourism Officer ng San Juan, Batangas.
2: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.
0: Okay, punta naman tayo sa Mayon. Ano, alamin natin yung epekto nitong ano yung term? Ozone?
1: Uson.
0: Uson. Oo. Doon sa mga bayan sa paligid ng Mayon. Isa na diyan ang Kamalig Albay. Nasa linya si Mayor Carlos Irwin Baldo. Good morning po, Mayor, si Noel at si Dennis.
5: Magandang maga po, Sir Duel and Denny.
1: Apo, kumusta po dyan, kumusta dyan sa Kamalig?
0: Oo.
5: Ito po, tahimik na naman si Bulkan, pero syempre, nandun pa rin po yung bakas na iniwan ni Bulkan Mayon nung magkaroon na makapal na asphalt po dito sa bayan namin.
1: Ay, marami pa po bang evacuees kayo?
5: Yung mga sa asphalt, nagsibalik na po sa bahay nila para maglinis.
1: Mm-hmm.
5: Pero yung nandun po sa 6 kilometers, nandun pa rin po sa evacuation center.
1: Gaano karami pa po ito, Mayor?
5: Nasa 205 families na lang po.
1: Ay ano po ba? So ngayon po, marami pang linisin dyan. Marami pang kailangan linisin at ayusin sa naging epekto ng asphalt.
5: Marami pa po kasi dalawang barangay pa ang nalinis pa lang namin kasi nandun na po kami sa papuntang looban ng mga barangay.
1: Mm-hmm.
5: Eh ngayon, yung ibang barangay lang po, may dalawang barangay pa po kaming talagang ililinis pa.
1: Oo. So puro abo po ito? Makapal pa ang abo sa lugar na yan?
5: Opo. Yung abo kasi nasa 2 to 3 inches kasi ang iniwan doon sa mga kalsada at sa may mga kabayan. Pero ang kuha naman, medyo mabuti-buti din at kahit pa paano, umuulan din po. Paminsan man siya dito. At natatanggal na yung mga nandun po sa mga punong kahoy, na mga nasa bubong, na mga ang abo na binaba po.
1: Ay naku, hindi kaya lumagasayang abo na yan ngayong may mga pag-ulan, magkaroon ng lahar flow. Ano ba pinangangambahan niyo dyan, Mayor?
5: Isa po yun sa pinabantayan po natin, pero sana hindi naman po ganung kalakas ang ulan para po naman hindi naman po talaga tuloy-tuloy na bumaba o magkaroon ng lahar flow pababa kasi yun po ang delikado din po. Kaya nagiging mapagmatsagat pa ang alerto na lang po muna kami dito sa lugar namin at yung mga kababayan po natin, pinapa-alerto lang po natin para kung ano man alam kung anong mangyayari po.
0: Mayor, ano po ang sistema ang ginagamit sa paglilinis? Mano-mano lang o paano po?
5: Noong una, tinulungan na, pinagumuha na po ng grader para mas maitabi at maipon yung mga abo. Pero hindi naman po matatanggal lahat. Kaya manumanong nililinis din po, winawalis, pinapala yung iba ng mga residente natin, katulong po ang Bureau of Fire at Kapulisan at ang Coast Guard para sa paglinis po.
1: Yung bang mga establishments dyan ay bukas na, balik na ba sa normal ang kalakalan, ang palengke, ang negosyo?
5: Opo, normal na po. At yun po ang unang nilinis po natin, yung nandun po sa National Road. Kasi importante po yun, yung mga dumadaan, kahit hindi
6: supply
5: po sa
6: kamali.
5: May balik sa normal ang biyahe po.
1: So ano pa po ang mga pangangailangan dyan na mga kababayan natin? Ang supply ba ng tubig ay maayos na po, Mayor?
5: Yun din na po ang isang kailangan at kailangan din po ng face mask. Kailangan po ng farm tools at kung yung mga seeds kasi yun po ang pinakailangan natin naman para makapagtanim po uli sila at maibalik po yung kanilang kabuhayan.
0: So, natakpan yung mga
1: pananim,
0: yung mga agricultural ninyo po, yung farmland, natakpan po ng abo?
5: Opo, naubos po yun. Kumbaga wala nang papakinabangan doon sa mga tinanim nila. Kasi after nung pag-uson, after ilang days yun, matutuyo na po yun, malalanta na. Kaya kailangan po uli nila magtanim uli para po may makain po uli at may maitinda ang ating mga farmers po.
1: Gano'n po kalaki naging epekto ng ashfall na yan dyan sa bayan ng Kamalig po?
5: Yung sa agriculture po, mga more or less 7 million po.
1: 7 million.
0: Malaki rin. Ano? Pero hindi pa po kay State of Calamity, Mayor, ano?
5: Naka-State of Calamity na po yung probinsya. Kaya medyo yung probinsya nakagagalaw din. Then, pasalamat din po tayo sa national.
1: So,
5: at nabibigyan po tayo ng kahit papano ng asistensya pa.
1: So may mga dumarating naman po palang tulong dyan?
5: Meron naman po kasi si National, nung the second day nga, namigay na po kami ng food pack para doon po sa mga naapektuhan talaga sa lahat ng pamilya. Then sa ngayon, concentrated kami dito sa apat na barangay na talagang heavily affected po no ashfall.
1: Okay, so pa may tubig pa naman na naiinom po na malinis dyan?
5: Meron pa naman, pero isa po yun sa kailangan nila.
0: Kailangan.
1: Tubig.
5: Kasi syempre, yung tubig na malinis, yun po ang importante.
1: Sige po. Mayor, maraming salamat po at sana po tuloy-tuloy ang pagbangon ng bayan ng Kamalig.
0: Thank you, Mayor.
5: Salamat din po. Salamat po.
2: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo! Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo! Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Yan tayo.
7: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
2: Masdan po nating bayan. Anong iyong... Nabalitaan nyo na ba
6: ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan, dito unang malalaman.
11: Alamin po natin ano ang balita
6: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
12: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
11: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
12: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
6: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!
1: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan.
0: Oh, antabayanan natin si Governor
1: Noel Rosal.
0: Ayan, meantime, bati muna tayo. Bati. Si Zosimo Gasmin, happy birthday daw, 40th birthday si Mrs. Jean Barranco, Ontario, Canada. And happy 70th birthday kay Reverend Father Enrico de Guzman, Parish Priest, San Rafael Archangel. Sa barangay Mabiga, Mabalakat, Pampanga. And happy Mother's Day, Mrs. Marites Gasmin Yalung. Galing kay Sosimo Gasmin.
1: Si Mayor LG Malaluan ng Bungabong. Lagi nakatutok sa atin yan.
0: Ayan, si Chinky.
1: Sino pa ba? May nagbanggit sa akin, lagi nakikinig sa atin eh.
0: Sino pa?
1: Sino? Santa Rosa City, Laguna. Head ng City Disaster Risk Reduction.
0: Si
1: Nino Lu.
0: Lu, lahat
1: ng pinag-uusapan, alam na alam.
0: Yan.
1: Yun.
0: Si Chinky, ang ganda raw sombrero ko. Thank you, ha. At saka si Gina, siyempre.
1: Si Colonel Vicente Kabatingan.
0: Lagi yan. Lagi yan. Thank you, Colonel, ha. Alam mo na yon. Si Edith Gamilia, condolence, mate, ha. Kumano kasi yung mister dito, eh. Pagdasal na lang natin, mate, ano. Sino pa? Si Erwin Alamar, dyan sa Butuan City. Nakikinig din. Ang aga, ang nakikinig. Bakit daw kita yung bumbunan mo?
1: Nagpaano ako eh.
0: Bagong anyo, mga kaibigan. Si Romeo Aguda ng Batangas City ay nagpapabati rin sa kanya mga kapamilya. Tapos, ano pa ba? Ako'y worried doon sa...
1: Saan?
0: Doon sa Batangas, yung nangyayaring scam na yun.
1: Kala ko doon sa nag-aaway-aaway na dalawang kong...
0: dalawang ano?
1: Nag-aaway-aaway, si Ribiste at saka si
0: hindi lamang sa Batangas nangyayari, sa Laguna ganun din.
1: Sa Laguna. Dumako naman tayo sa Pangasinan. Kausapin po natin ang samahan ng magbabangus. Magbabangus. Taga saan ka ba?
0: Magbabangus.
1: Very American, sabi ni Zach, na dapat ay pupuntang Puerto Galera.
0: Yan, hindi na tuloy kasama si Ellen.
1: Puerto Galera, bukas po ay my first coastal marathon sa Puerto Galera bukas. Yan.
0: Ako'y nagpalista. 10K, akala ko ayuda. Marathon pala. Vice Mayor Rocky, good morning.
1: Christopher Aldo Sibayan, ang presidente ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan, kakausapin natin. Magandang umaga po, Sir Christopher.
13: Good morning po sa inyong lahat, Sir Noel and Sir Denise, sa mga nakikinig po sa DZMM.
1: Apo, kumusta ba mga bangus natin ngayong tag-init?
13: Ayun, at init po kami currently dito, sir, no? Kung mapapansin nyo, as always, parang first honor parati ang Pangasinan pagdating sa heat index, no?
0: Oo,
13: so, ayun, we're doing things to adjust to this current weather conditions naman.
1: Aha. So, may epekto na po ba sa mga isda natin? Hindi ba lumalaki yan ng talaga yung size niya?
13: Well, ideally, kung during summer, ang ang weather condition nito is conducive for bangus growth. Maganda po ang laki ng bangus natin yan. Itong mga nakaraang taon na lang, nagkaka-experience tayo ng sobrang taas ng temperatura na hindi naman usually nararanasan. This has been happening for the past 3 to 4 years, you know? So, with this situation, ang mga magbabangus, ang ginagawa nila para hindi matrigger na magkaroon nga tayo ng mga tinatawag na gataw o pagkakaroon ng mortality o pagkamatay ng isda sa tubig, may mga ginagawa tayong pamamaraan para magawa to. Ano ba yung mga yon? So, ang mga kasamahan po natin sa hanap buhay, napipilitan po silang magbawas ng stocking density na tinatawag nila, no? So, for example, nagbubuhay po tayo ng 10,000, no? Sa kada isang palaisdaan po natin, binabawasan po natin yan hanggang mga 8,000 na lang para hindi po mabitin o magkulang sa oxygen itong mga alaga nating isda.
1: So wala pa pong namamatay dahil sa taginit?
0: Yung fish kill kung tawagin.
13: Well, to be honest, meron na pong mga reported incidents na rin, ano? Pero hindi naman po karamihan. Although, yes, meron na po tayong mga naitalang insidente ng paggataw po dito sa ilang areas sa Pangasinan.
0: Ang primary problem po doon, kakulangan ng oxygen sa tubig dahil sa sobrang init. Tama po ba ako?
13: Opo. While during these times, ano, mababa po yung level ng tubig natin. Mahina po ang bunga ng hangin. So, ayan po yung mga factors na talagang nakakapagpababa ng tinatawag na dissolved oxygen sa katubigan ng na pinitirahan ng bangus. Wow. So, having said that, yun, mababa po ang oxygen level at ito po yung pwedeng mag-trigger po ng pagkamatay ng alaga nating bangus.
1: So ngayon po, ang nakikita nyo ay lumiliit na yung mga isda dahil sa init?
13: Hindi naman po necessarily lumiliit, ano? Kung sabi ko nga kanina, kung tutusin, maganda po ang kain ng bangus during this time.
1: Ah, okay.
13: Ang nangyayari yan, namamatay po sila due to extreme heat, ano? Kapag hindi po naabot yung ideal oxygenation na kailangan nila para to survive.
1: So,
13: apart from that, wala pang ulan. Talagang naiinit itong mga alaga natin.
0: So nagdi-depopulate kayo?
13: Hindi po tayo nakapagpakain ng maayos. In return, well, hindi naman po talaga at least lumilit. Pero nagkakaroon po ng mas mahabang panahon ng paglaki.
0: Mabagal ang paglaki.
13: Bangus po natin. So, sa mga ganitong panahon. So, nagbabawas nga po tayo ng stocking. Gumagamit po tayo ng aeration. Water pumps, no? Na tinatawag para
0: yung oxygen.
13: Maibsan itong mga epekto na dulo nitong matinding init po na dito sa atin.
1: Sir Christopher, sa ngayon po, hindi naman po tataas ang presyo ng bangus at may sapat kayong supply.
13: Well, with regards to our supply, we have a good, adequate amount and harvestable sizes, ano? So, hindi po tayo magkukulang. Unfortunately, nabanggit nyo nga yung presyo na kung tataas man o hindi. Itong mga nakaraang linggo, to be honest, no, bumababa at numinipis po ang kita ng ating mga kasamang bangus farmers.
1: Abay, bakit po?
13: Bakit nga? Opo.
1: Abay, bakit po ganon, Sir Christopher?
13: Opo. Kasi ito pong itong mga nararanasan nating challenges na dulot ng pagtaas po ng krudo, ano?
1: Ah, oo.
13: Yes, so...
1: Kasi mataas ang ano, mataas ang presyo ng krudo sa pagbabiyahe, opo, ano? Ibabiyahe, ibabiyahe kasi yung mga isda papunta sa mga bayan, sa mga pamilihan, eh nagiging lumalaki yung konsumo sa krudo, sa toll fee, ganyan.
13: Tama po, tama po. Kung titingnan po natin ng presyo po ngayon, although bumaba na ko ng bagya, malaki pa rin po ang ipinatong itong mga nakarang linggo. Ano? So that's just a challenge for the bangus industry in general. Ang mga biyahero po natin, they're discouraged to travel, mamili po ng mga bangus sa direkta sa pamilyang, malaking pamilyang merkado na dinadala po nila sa mga bayan-bayan. So, ang nangyayari, yung isda po namin ay iipon at napipilitan pong ibigay ng mas murang presyo sa mga mamimili para lang po mabili.
1: Okay.
13: So, yan po yung nararanasan po namin.
1: Okay. Maraming salamat Thank you, Sir Christopher Aldo, si Bayan, ang presidente ng Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan.
2: Samahang walang iwanan. Iyan tayo!
1: Umakyat po tayo ng Atok Benguet. Makakusap po natin si Municipal Councilor Kelly Den Thomas. Meron siyang hinaing. Po dito sa pag-i-import, gagawin pag-i-import ng carrots ng Department of Agriculture. Makakausap po natin Konsehal Kelly Den Thomas. Magandang umaga po. Live po tayo sa DZMM.
14: Good morning. Hello po, good morning po mga ka-DZMM mula sa Farmers ng Atok.
1: Malamig pa pabuba sa Benguet ngayon sa Atok?
14: Yes po. Although hindi na masyado, pero masarap po sa pakiramdam.
1: Wow. Nung nandiyan ako nung February, tatlong patong na panlamig.
14: Opo, libre po ang aircon sa Atok.
1: Kaya sabi ko, pag summer may ganito din malamig, ay malamig din daw talaga buong taon. Kaya yes. Ang problema naman yung dyan ay hindi lamig, kundi yung importation. Ang dami
14: yes po, nakakalungkot po.
1: Kaya po may post sa Facebook
15: na mahaba. Teka muna, bago yan. Napansin ko sa Atok, parang mga foreign sounding yung mga apelyido ng tao dyan. Katulad ng mayor.
1: Si PJ, ano nga yun? Ano apelyido ni Heights?
15: Si mayor, Smith, di ba? Tapos si Ma'am Kelly.
1: Thomas.
15: Thomas ba yan? Thomas, di ba? Tapos sino yung...
14: Si Height po ay Amerikano, ang mayor natin na ay Smith, apelyido ng Amerikano. Pero yung Thomas po, pure po na Cordilleran yun.
15: Bakit Zoom audio lang? Ba't hindi talagang sa Zoom?
1: Mahina signal din dyan.
15: Bakit yung...
1: Ma'am Kelly, Konsehal, nakita ko yung post niyo sa Facebook. Ay talagang naglalabas kayo ng hinaing sa DA. Ano ba ito,
15: DA na naman?
1: Ano ba ito, ma'am? Ba't paano makaka-affect yan sa mga talim niyong karot, sa mga magsasaka dyan sa Atok?
14: Opo, right now yung mga magsasaka natin, dito na lang sana babawi sa presyo ng carrot. Dahil po yung presyo ng halos lahat ng tinatanim dito sa Atok, gaya ng repolyo at wombok, ay masyado na pong mababa kaysa sa production cost.
1: Mm-mm.
14: So kung mababa po ang magiging presyo dahil sa importation, dahil magiging mababa ang demand sa carrots dito. Hindi lamang po sa Atok, may mga ibang producers po tayo gaya ng nasa specific places sa Nueva Vizcaya, Mountain Province, Pinok Ifugao, and even Bukidnon, and a specific place in Davao del Sur. Nanganganib po yung kabuhayan ng ating mga magsasaka, lalo na po yung mga nagtanim ng carrots dahil sa proklamasyon ng ating DA Secretary na mag-i-import ng halos 2.5 for this month, 2.5
1: to June
14: metric tons for June and sa mga succeeding months.
1: Uh-huh.
14: Meron naman po tayong produce na locally produced.
1: Ay sapat po ba yung produce nyo para hindi na mag-import ang DA?
14: Ito po ay naniniwala po ako na sapat ito. At yun nga po ang problema dahil hindi po masyadong dinitalye at hindi masyadong transparent kung ano ba yung data nila. Mm-hmm. Ang nakuha kong datos lamang po ay mula sa ATOC, kasalukuyan po kaming nangongolekta pa lang. Mm-hmm. Ang ATOC ay may produce na estimate na 451 metric tons from April hanggang sa first week lang ng May ito yung nakuha pa nating datos. Oh, hindi pa dyan kasama yung mga manggagaling sa ibang producing provinces natin dahil estimated 84% lamang yan yung galing sa Benguet. Estimated 84% ang galing sa Benguet. Mm-mm. Eh yung nasabi ko po kanina is from ATOC lang. Kung ang pagbabatayan naman natin ay kung ilang kilo ang pumapasok sa La Trinidad Trading Post ayon po sa Association of League of La Trinidad, doon po sa La Trinidad, tinatayan nilang about 42 to 92 trucks ng carrot ay nadidispose po sa La Trinidad Trading Post. Kung titignan natin, meron tayong halos 4 million to 8 million kilos per month sa Trading Post lang po yun.
1: Ma'am, ano po ang magagawa ng isang bayan tulad ng ATO para mapigilan ang Department of Agriculture sa importation nitong carrots na ito na palagang papatay sa kabuhayan ng mga magsasaka ninyo dyan?
14: Makikipagtulungan po ang LGU ng ATO sa ibang LGUs pa ng Benguet. Bukas po merong kaming emergency legislative agenda. Mm-hmm. Itignan po namin dito. Magpapasa po kami ng resolusyon urging yung gobyerno natin para itigil muna ito.
1: Mm-hmm.
14: Itigil muna ito hanggat hindi na ipapakita ng DA. Pero, kung ano talaga yung totoong basis ganitong mga proklamasyon.
15: Ang sabi kasi ng DA ay merong tight supply, merong tight supply ng carrots sa bansa at sinasabi nila na yun daw importation ng carrots ay strategic lamang sa ibang lugar katulad ng Metro Manila and Cebu na hindi kayang supplyan. Tama po ba sila doon? Sila po ba ay kumonsulta sa inyo o paano po ba ang ginawa nilang pag-aaral?
14: Yun po ang hindi natin nalalaman kung ano ang basihan. At sa pagkakaalam po namin, wala pong consultation na naganap para sa kanilang desisyon.
1: Ang problema nitong DA, import lagi ng import, pero ang nakikita, yung mga magsasaka naman natin, local magsasaka natin, wala nang magawa doon sa kanilang ani dahil hindi na mabili, itinatapo na lang, parang hindi nakikita ng Department of Agriculture natin yan. So ma'am, sa tingin niyo, pakikinggan ba kayo ng DA dito? Kasi parang kahit anong sabihin ng mga magsasaka, kahit anong hinahin ng mga magsasaka, parang dead man na lang sila.
14: Yun nga po, please DA, listen to the farmers. Hindi po natin kalaban ang mga farmers dito. Yung mga hinain siguro nakikita sa social media.
1: Uh-uh.
14: Pero hindi po magkalaban ang farmers at DA dito. Tingnan sana natin yung welfare ng farmers at yung consumer din.
1: Uh-uh.
14: Na sabi mismo ng ating DA secretary na nag-import sila ng 1,000 metric tons. At 10 million kilos din yun, no? Pero walang nakitang pagbabago sa presyo kung magkano binibili ng consumer yung itong carrot na ito.
1: Mm-mm.
14: At wala silang nakitang pagbabago. So bakit pa nila uulitin itong strategy nila na ito? At the same time, kahit po sabihin na strategic, may mga nang-aangkat po dyan dadalhin din yan sa ibang lugar.
15: Tama. Hindi
14: talagang bababa ang demand ng local supply na meron naman tayo.
15: Parang gustong patayin parang gustong importation na lang ng importation. Katulad ng sibuyas na yan, di ba?
1: Sa harip na tulungan ang mga magsasaka na mapalakas, mapaunlad, yung kabuhayan ng mga magsasaka, eh parang ginagawang kakompetensya ang konsihal.
14: Opo, parehas po tayo ng hinuha dyan.
15: Oo, naku, dami po namin natatanggap na kaparehong ganyang reklamo ng mga farmers natin. Meron pa nga akong nakita dyan sa Trinidad, yung mga repolyo, tinatapo na lang yung mga repolyo dahil hindi nga mabili sa baba ng presyo. Tapos mag-i-import
1: ng mga agricultural products. Tapos, ang sisti pa dyan, kapag na lumabas sa mga Facebook, sa mga social media na balita, parang... ano nila, pagtatakpan nila na hindi daw totoo, pangit ang quality, kaya tinatapon, sira daw yun, hindi, ang daming mga...
15: Ay, papatake down yung page, alisin mo yung video na yan.
1: Pero sana, Ma'am Kelly, kung si Hala, sana talaga pakinggan ang mga magsasaka ng DA. Sana minsan maramdaman ng mga magsasaka na may gobyerno, na may DA talaga nakakampi nila.
14: Tama po. Otherwise, kung ipagpapatuloy talaga itong plano na pag-import, tuluyan na po talaga at talagang mawawalan ng trust. Mm-mm. Pagtitiwala ang ating farmers sa gobyerno o sa DA. Mm-mm. In which, nasa gobyerno din po, ayaw po nating mangyari yon. Dapat po nagtutulungan si DA, si LGU, si CSO, si itong mga agricultural researchers natin. Para sa welfare ng ating farmers.
1: Opo. Napaka-
14: otherwise, kung may ibang program na si DA, wala na, hindi na magre-register si farmer kasi wala na siyang tiwala.
1: Tapos
14: parang ang isip na lang ni farmer.
1: Tapos kapag nagka-problema, nakita, ang gagawin ng DA, may ayudang kakarampot naman. Tutulungan daw
15: bibigyan
1: sa
15: ng binhi. Bibigyan ng fertilizer na expired.
1: Bibigyan ng mga ayudang, yung kakarampot na ayuda, na assist financial assistance, nakailang-ani na, saka pa uli matatanggap yung...
14: Yes, or next year pa po matatanggap yung assistance ng mga ganyan. Ano may mga experiences din tayo na yung mga seeds na binibigay, tama, hindi siya tumubo. O yung seeds na ibibigay ay hindi naman akma sa kung ano yung pwedeng itanim sa... Dito, sa kunwari, sa Mingget, mga ganyan.
1: Yung mga pamimigay, halimbawa, yung financial assistance, binagyo isang lugar. Nakailang bagyo na. Saka pa ipamimigay yung financial assistance sa naunang bagyo.
15: Counselor, ang sabi po ng DA, hanggang July lang daw po sila mag-import. Babalikan po namin kayo after July siguro. Titingnan naman natin kung ano yung naging epekto ng importation sa magsasaka. We are very sure na makaka-apekto, pero titingnan po natin yung actual na epekto nung importation pagdating hanggang July, yung actual na epekto sa inyong magsasaka dyan sa ATOC, Counselor.
14: Sige po, salamat. Pwede naman pong araw-araw tayong mag-usap. Pero gagawin po natin lahat ng ating makakaya para mapabago pa itong desisyon ng DA tungkol sa pag-i-import.
1: Sana bumisita.
14: Naniniwala po tayo na hindi importation ang solusyon. Nananawagan po tayo sa DA na sana makinig sa farmers, i-review at tignan kung bakit ganon ka-extreme ang difference ng farm gate price to yung consumer price, napaka-extreme. Sa report po ng League of Associations ng La Trinidad Trading Post, parang 6 to 9 ang nagpapasa-pasa na mga middle business persons. Pwedeng yun yung rason, isang rason. Napakalaking cost ng inputs sa fertilizers, mga abono,
1: mga
14: sa logistics, transportation. Pwede rin na kulang itong o hindi accessible itong cold storage facilities na sa ibang areas naman po ay meron. At sana po tumulong si DA na higpitan talaga yung pagpasok ng smuggled carrots. At tumulong sa pagsulong para i-review itong RCEP, itong Regional Comprehensive Economic Partnership. Ito yung napirmahan noong June 2023, which ang role nito, parang medyo free trade agreement siya. Although yung mga ibang agricultural products natin may mga nakaset na tariffs pero na-exempt po yung mga highly sensitive highland crops gaya ng carrot, repolyo, patatas, onions, at saka garlic.
15: Okay,
14: sana po tumulong talaga ang DA para okay, ma-review yung agreement.
15: Subaybayan po namin yung istorya ng atok na yan.
1: Maraming salamat po, Konsihal Kelly Den Thomas. Wala na lang po tayong oras. Konsihal ng Atok Benguet. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
14: Good morning po sa lahat ng bumubuo ng DZM. Maraming salamat po sa
2: nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
1: At paalam na po
15: paano?
1: Tayo.
15: Paano? Tapos na po ang dalawang oras sa paghahatid namin ng balita at impormasyon, ha, Jerry Sanggalang, mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng bawat bayan at sa buong bansa.
1: Ay,
15: ako po ang comrade ng Bayan Noel Alaman. Nasa likod ko ang susunod na programa. Victoria Tulad.
1: Anong ganap?
15: Anong ganap?
1: Jesse Cruzat.
15: Wow!
1: Iba talaga. Matindi yung pangangailangan.
15: Asan pa si Christian?
1: Sa susunod na linggo, muli po tayo sama-sama makikinig sa Boses ng Pilipino. Po si Dennis Dato.
15: Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, ha, Jesse, laging taas o dahil

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner!
1: Partner, 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning! Kailangan may blending eh. Natuto na ako,
0: Good, good morning!
1: Hinanap yung pitch.
0: Good morning mga kaservisyo at maganda mga kapamilya. Po. Kumusta po kayo ngayong araw? Today is May 9, 2026. Araw po ng Sabado. Ako po si Victoria Tulad at nako, muli tayo po ay being graced by His presence. Well, graced by His presence.
1: Such a pleasure.
0: Oh, such a pleasure. Sana
1: the pleasure is mine. parang nakaraang linggo pa yan.
0: Ay nako, hindi matatapos yan. Jessie Cruzat, welcome back.
1: Yes, maraming salamat. Karangalan po ako naman ang inyong kapamilya, Jessie Cruzat. Pansamantalang humahalili kay Christian Yosores. Nasaan ba si Christian ngayon?
0: Si Christian ay nasa Cebu. Ayun, for
1: nasa
0: ASEAN
1: Cebu
0: Summit.
1: Pala siya. Oo, kaya naman ang inyong mga kaservisyo sa balita at impormasyon ngayong weekend na ito.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: At serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow po at i-like ang DZMM Teleradyo official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo. Uh-huh. Kaya naman, subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po mga boses nyo, mga kaservisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap!
0: Good morning! Good morning! How are you, partner?
1: Medyo okay na ang tulog, partner.
0: Bakit?
1: Alam mo naman,
0: okay.
1: Lately, di ba? Parang gusto ko nang tumago sa pader. Parang puyat na masarap sa pakiramdam.
0: Kasi diba? Si Jessie po ay may
1: baby. Kailangan nating mag-alaga, syempre.
0: Tama yan. Lalo Daddy's duty. Mother's Day bukas.
1: Oo nga pala.
0: Ikaw ba ay may regalo para advance. Kay Ebony?
1: Siyempre, babatiin ko siya bukas. Tipid.
0: O tapos, ay nako,
1: nagpuripot
0: ay nako.
1: Na naman eh, no?
0: Meron ako na-discover, Ebony. Pag-usapan natin yan, i-message kita.
1: Uy, advance happy Mother's Day sa'yo,
0: salamat,
1: partner.
0: Salamat. Actually, bin-bring up ko talaga yung parabatiin.
1: Parabatiin kita. No? Uy, bukas na, na yung kompletong bate.
0: Advance happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina, lahat ng mga nagsisilbing ina. Nako, mabuhay po kayo. Inyo pong araw bukas, pero pwede rin na today, i-celebrate na po natin yan ngayong weekend.
1: Happy Mother's Day po in
0: advance. Mother's Day. Pero bago po ang pagsa-celebrate ng Mother's Day, and ako, balikan po natin ang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Ito, fresh na fresh. Kagabi lang to, bago ako natulog, lumabas po. Ang,
1: may pasabog,
0: pasabog
1: partner.
0: Na ito. Attorney Nicholas Coffman nagbitiw na bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity

0: ICC matapos mag-expire ang kontrata nito noong March 31, 2026. Approval ng ICC hiniling.
1: Ang tanong. Sino ang papalit? Kasi diba doon sa dokumento, partner, parang redacted pa, diba? Hindi pa pinangalanan.
0: Mm-mm.
1: Pero nakakagimbal tong balitang to. Nakakagimbal. Most shocking.
0: Nakakagimbal dahil.
1: Nakakagimbal kasi sinong papalit? Mm-mm. Alam naman natin na simulat sa pool si Attorney Nicholas Coffman, ang lead counsel nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano ang mangyayari?
0: Ano ang
1: magiging
0: epekto
1: nito sa takbo ng kaso?
0: Nung naglabas ng desisyon na magpo-proceed sa trial, very confident pa si Attorney Coffman
1: yes,
0: na they will represent the former president, na kaya nilang
1: idepensa,
0: questionin, i-grill lahat ng mga haharap. Tapos ngayon biglang nagbibitiw siya.
1: Anong ganap, Attorney Coffman?
0: Nagbibitiw. Pero the engagement terminated on March 31. Pero ngayon lang niya hiniling na
1: totally
0: na umalis.
1: Oh, oh.
0: Pero understandably, dahil nga siguro hinihintay nila yung decision on the confirmation of charges.
1: Yes.
0: Pero ayun nga. So mapapaisip ka rin kung talaga bang is it because of the end of the
1: Naglapse yung contract
0: or may something else. We don't know. Pero yung nga po ang abangan natin is kung sino ang papalit.
1: Yes.
0: May new character unlocked tayo sa mga susunod
1: sino na. Sino kaya talaga partner? Ano? Pero hindi naman to Pinoy. Siyempre, ibang lahi din.
0: Hindi natin alam. Basta alam natin, dapat may mayamang karanasan sa ICC.
1: Kasi ibang-iba yung proseso po, mga kapamilya, ng ICC sa mga korte natin dito sa Pilipinas.
0: Oo. At bukod kay Attorney Nicholas Coffman, si yung associate counsel din po ni former president na si Dov Jacobs ay nagsulat na rin sa ICC to withdraw as associate counsel. Sabi niya, the request is submitted at the request of the lead counsel who has informed me that Mr. Duterte has expressed an interest in reorganizing his defense team for the trial phase. So may ganun palang request na gusto ng reorganization sa kanyang team, which is understandable. Again, dahil siya naman yung client at
1: correct,
0: pupunta na po sa trial, mas matindi na yung laban na kanilang haharapin. Kaya siguro nag-regroup.
1: At ayun nga po, malaking tanong, ano ang magiging epekto nito sa takbo ng kaso? Magkakaroon ba ng panibagong restructure, bagong strategy na naman?
0: Oo,
1: kasi
0: yun na lang,
1: ibang
0: strategy.
1: Team na ang bubuo nung nung defense. So abangan po natin ang development dyan.
0: Lalo't nandun sa The Hague si Vice President Sara Duterte, baka naiaayos na rin niya yung magiging latag ng bagong defense team. So let's see po sa mga susunod na araw.
1: Bueno.
2: Anong ganap?
0: Bueno.
1: Mm-hmm. Yung mga kongresistang boboto po pabor sa impeachment, posibleng higit pa sa 215. Sabi naman ng mga analyst, posibleng hindi mag-convene o yung hindi pag-convene ng Senate Impeachment Court, pagkakasala po yan sa taong bayan ayon sa mga analyst.
0: Yung 215 na posibleng number ay ayon po kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon. Na member ng House Committee on Justice na dumidinig nga po dito sa Articles of Impeachment against the Vice President.
1: Last time ba, partner, ilan? Yung nauna?
0: Hindi. Sobra sa 100 plus lang yun eh.
1: 100
0: itong
1: plus
0: mga nakaraan. Oo, parang may narinig pa akong 180 eh.
1: Oo. Pero itong na-impeach siya ng House din before?
0: Ayun, na-impeach siya ng House, 200 plus.
1: 200 plus din yun, di ba? So,
0: More than the one-third na kailangan para ma-impeach
1: at
0: maiakyat
1: sa
0: officer.
1: Senate.
0: Oo, at maiakyat sa Senate. So sa Monday po, inaasahan natin gagawin yung botohan on the Articles of Impeachment dyan po sa Kamara. At iniintay po natin kung sa Monday din ba ay itatransmit na nila
1: agad-agad
0: sa Senado, agad-agad, forthwith. O kung kinabukasan pa yan o sa mga susunod na araw. So ma-action po ang Lunes.
1: Yes, pero ang problema, partner, yung interpretasyon na naman ng iba't ibang opisyal dyan sa forthwith na yan.
0: Yes, oo.
1: Mismo si Associate Justice Carpio na nagsabi, forthwith. agad-agad. At ito ay mandatory. Shall ang nakalagay. Hindi may, hindi will, shall. Parang sinabi ni Douglas MacArthur. I shall return.
0: Kaya nga kahit may mga nagsasabi na pwedeng maharang pa yung pagkoconvene ng Senate Impeachment Court. Halimbawa, on the vote of the majority, mas maraming ayaw magconvene. Hindi raw pwede yan, sabi ni Associate Justice Scarpio. Dahil mandato, nakalagay po sa Constitution, shall proceed to trial. Yeah, so hindi ang question, kahit na meron daw na mga maraming kumukukontra, eh hindi pwede. Dapat ituloy talaga, mag-convene yan. Siguro doon na lang mag-uusap kung i-archive na naman ba, papatagalin ba, kailan ba yung, or proceed na rin agad sa trial. Pero kailangan daw yung pag-convene.
1: Eh kaya lang naman na-unsyawin itong nakaraan, di ba? Dahil sa isyong technical.
0: Dahil may tanong sa Supreme Court.
1: Sa Supreme Court.
0: Doon sa kung due process ba yung pinagdaanan, kung hindi ba parang unnecessary haste yung ginawa doon sa pagpasa from the House to the Senate last year.
1: Pero this time, di ba, siniguro ng Committee on Justice na talagang dapat airtight yung kanilang presentation sa
0: pero
1: plenary.
0: Pero may pending pa rin na petition sa Supreme Court asking for a TRO on this. So let's see kung baka biglang by Monday.
1: Tapos biglang nagsabay partner, no? Naku.
0: Biglang by Monday may ilabas. Pero ayan, mamaya may makakausap po tayo para mas maunawaan pa po natin kung ano ba yung magiging proseso sa Monday. Correct. Ano ba yung mga aasahan po natin.
2: Mm-hmm. Anong ganap?
0: Samantala, mahigit 100 paaralan sa Albay na apektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Paglilinis ng abo sa ilang lugar, posibleng tumagal pa ng ilang linggo. Nagbili taga
1: Bicol, Kamsur. Pero partner, nung nag-cover tayo last 2023, hindi lang linggo yan eh. Buwan yan. Buwan ang itatagal niyan dahil medyo makapal yung abo. At if I'm not mistaken, itong nakaraang araw, nagkaroon na naman ng PDC o yung pagbagsak.
0: Pyro Classic Density Current.
1: Uson, dyan sa Dalisdis ng Mayon. So ang mahirap kasi dito, nalinis na yung mga kalsada, okay na ulit, di ba? Tapos biglang eto na naman, may panibagong ashfall na naman.
0: So buwan? Buwan ba? O linggo?
1: Noong nakaraan, buwan yun.
0: Buwan?
1: Partner, buwan.
0: Mas malakas yung nangyari ngayong last
1: week. Mas malakas
0: to,
1: ha? Kesa noong 2023. Pero noong 2023 kasi, parang 8-month long yung tinagal. Umabot ng ganun katagal na paglilinis. At ang nakakalungkot dito, yung mga nasa, yung mga backwit,
0: diba?
1: Sa evacuation center. Na simula January, nandun na.
0: Oo nga. So, ngayon, may nakausap po tayo last week. Sabi ni Mayor ng Kamalig, yung nakausap po natin last week. Meron din sila mga in-evacuate. At hopefully naman, baka kaso. Kasi dahil sa mas malakas nga po itong nangyaring pagsabog nitong last week. And baka mas marami yung inilikas nila.
1: Yes.
0: Pero hopefully naman po ay makabalik rin agad sa kanilang mga tahanan.
1: At nilinaw ng FIVOX, yung nangyari ay hindi po yun explosive. Kasi maraming nagsasabi na sumabog, pumutok na yung Mayon. Hindi, yun yung effusive eruption. Kumbaga, yung pagbagsak ng lava dome dun sa Adalisdis. Parang yung malaking bato, partner, pag bumagsak, nagkakaroon ng abo. Kaya ganun kakapal. Nako, ingat-ingat
0: po
1: sa mga kababayan.
0: At ito ay nasa alert level 3.
1: Nasa
0: alert level 3 pa rin. Hopefully, hindi naman po tumaas pa.
1: Yun naman yung good news to. Nang sabi ng FIVOX, wala sila nakikitang indikasyon na possible itaas pa.
0: Ingat po, ingat.
1: Hay nako. Good luck po. At sana ay matutukan ang problema dyan sa Albay. Ito pa, partner, meron pang isa.
0: Isa pa problema.
1: Isa pa ito. Inflation po sa Pilipinas, abay, lumobo sa 7.2% noong Abril.
0: Ang laki. Ang laki ng i-jump nito dahil, tama ba? Ano ba yung sa March? Wait. I am looking for it lang. Asan ba yung
1: mabilihin?
0: Yan. True. Ito. 7.2 in April. Noong March, 4.1% lamang.
1: Grabe,
0: po
1: no?
0: Ang inflation rate.
1: 3%.
0: Jump
1: niya.
0: 3.1% po ang ibiglang itinaas ng inflation. Ito po yung pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin natin. At syempre, ang pinaka-apektado, yung pinaka-mahihirap pa rin po sa ating bansa. Unfortunately.
1: Mga nasa laylayan.
0: So, hopefully, may ginagawa po ang pamahalaan na para mas, meron naman for sure, sana lang po ay mas maramdaman agad ng ating mga kababayan, ng ating bansa.
1: Yeah. Tsaka yung purchasing power, partner, no? Sobrang naapektuhan. Parang kung dati yung 100 pesos mo, ito pa yung mabibili. Ngayon, parang halagang 90 or 85 na lang, something like that. Diba?
0: Kasi di ba humina rin ang piso?
1: Piso sa dolyar.
0: Tapos yung ating pong gross domestic product, hindi rin ganoon kaganda ang performance.
1: Yes.
0: So parang ang dami niyang factors na nag-combine-combines at ito na nga po ang ating lagay ng ekonomiya. Mamaya po, may makakausap po tayong ekonomista. Himayin din po natin ang lagay ng ating ekonomiya.
2: Anong ganap?
0: Ito pa, putulan ng kuryente, bawal hanggang sa Hulyo, at least. Hanggang Hulyo po ha, tandaan po natin. Pero yung isang nakausap ni D. Alvin El Chico na ginang, sabi, bagaman hanggang Hulyo, ayaw naman niyang paabutin ng ganun para hindi mag-compound yung kanyang babayaran, pati yung extra charges na kanyang babayaran.
1: May penalty ba yan, partner? Para meron, no?
0: Meron. Alam ko meron, oo.
1: O bawal po yung putulan, pero bawal din yung jumperan. Hindi kasi, magkano yung tinas ng kuryente mo? Ako, halos doble.
0: Parang hindi naman doble. Kasi lagi naman kami wala sa bahay.
1: O siguro dahil dumagdag din ang konsumo ko, pero nakakagulat lang din talaga yung from 1,500, I think, is happening. Biglang nag 3,000 something.
0: Dumoble.
1: 2,900, ganun.
0: May mga kaibigan ako, mataas din talaga yung itinalon.
1: At na-shock sila.
0: Na-shock sila.
1: Most Bill shocking shock. Na naman.
0: Ay, nako! Pangalawa na yan, ha?
1: Naisingit.
0: Tapos wala ka pa rin kaming pandesal, ha?
1: Ordera na yung pandesal na yan.
0: Basta take note po, ha? Hanggang July, pwede pong hindi mo na magbayad.
1: At anong mangyayari, partner, kapag merong nagputol? Before July, saan nila ira-report yan?
0: Punta po tayo sa mga social media account ng
1: Meralco.
0: Opo. Ngayon, sa mga panahon ngayon, madali na natin silang makakontakt dahil lahat naman po ay mayroong social media pages.
1: Yes.
0: At guaranteed naman po na may tutugon daw sa ating pong mga concern. Yan.
2: Anong ganap?
0: At yan po ang mga malaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Pero partner, meron pala tayong isa pa nga palang malaking na naibalita last week ay merong bagyo na papasok sa ating bansa. At kaugnay po niyan, kumuha po muna tayo ng update mula sa PAGASA.
3: Panahon Patrol!
0: Good morning po kay Ms. Glyza Escolar, PAGASA Weather Forecaster. Hi ma'am, Victoria po at Jessie.
4: Magandang umaga po sa inyo ma'am Victoria at kay Sir Jessie. Para sa lagay ng ating panahon, mananatili ang bahagyang maulap na kalangitan, mainit na maghapon at tanging mga panandaliang ulan. Usually po sa hapon o gabi, ang weather condition po simula ngayon hanggang sa susunod pang dalawang araw. Ito po ay sa kabila ng pagpasok ng Philippine Area of Responsibility nang minomonitor nating bagyo na Tropical Storm Hagupit na papasok po ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o hanggang mamayang gabi. Ang pagpasok po nito ay hindi po magdudulot ng significant na pag-ulan sa ating bansa. Kaya naman po ang pwede po nitong makontribute sa weather condition by Tuesday or Wednesday ay makulimlim na panahon dito po sa Eastern Visayas at Northeastern portion ng Mindanao. Pero yung mga pag-ulan ay generally po light to moderate at medyo usual po ay mga scattered lamang po at hindi rin naman po magtatagal. So ibig sabihin po halos wala pong impact yung recent na forecast po o pagtaya ng PAGASA base po sa kanyang track. Dahil sa inaasahan pong pagre-recurb na to or eventually paghina po nito habang nasa Philippine Sea by Tuesday or Wednesday. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
0: Opo. So Ma'am Glyza, hindi ito lalapit sa kalupaan?
4: Yes po Ma'am Victoria. Although may natatang isang model or tools po tayong may sinasabing lalapit, pero halos sa karamihan po sa ating mga forecasting tools ay nagsasabi na ito ay either hihina or magre-recurve na o lalayo po by Tuesday or Wednesday.
0: Okay. So, pero lalabas siya ng PAR, Tuesday or Wednesday din po?
4: Ang nakikita po namin yung scenario ay mas doon po sa hina po siya sa loob ng PAR. Pero meron din pong nakikita na pwede pa rin po siyang lumabas, pero as low pressure area na lamang.
0: Ah, okay. So hindi pala, baka kasi may mga umaasa rin na makakatulong siya sa pagdagdag ng tubig, yes, ngayong tag-init. So hindi po pala maulan from ano mula sa PS Hagupit.
4: Hagupit. Sa ngayon po, Ma'am Victoria, ang nakikita natin, pwede siyang magbigay ng makulimlim na panahon sa Visayas area and then northeastern Mindanao. Pero sa Luzon po ay wala din po siyang maging epekto.
0: Okay. So maraming lugar pa rin, ma'am, yung may dangerous heat index?
4: Meron pa rin po tayong inaasahang mga lugar na magkakaroon po ng dangerous level po na heat index. So sa ngayon po, ang pinakamataas po ay dito po sa bahagi po ng Alabat, Quezon, nasa 44 degrees Celsius. Inaasahan din po natin na dito sa Nueva Ecija at Cavite ay may 44 degrees Celsius, maging dito po sa Tarlac, Palawan, Rojas City, sa Capiz, at gayon din po dito sa Negros Occidental, nasa 44 degrees Celsius. At may ilan pa pong halos maabot po sa 10 na nasa danger level din po bukod po doon sa nabanggit ko na.
0: Okay, sana po ay na-note po ng mga kapamilya kasi servisyo natin na nakatira dyan sa mga lugar na inyong nabanggit. Okay. Yung dangerous level po na iyan ng heat index. Ma'am Glyza, maraming salamat
1: Thank
0: po.
1: Thank you, ma'am.
4: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Ayan po si Ms. Glyza Escolar, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Anong ganap?
0: O ayan ha, may papasok pong bagyo.
1: Pero
0: hindi naman po makaka-apekto sa, hindi naman po malakas. Okay. So, inaasahan na magde-dissipate or mawawala na lang siya within the Philippine area of responsibility. Mag-hi, hello, goodbye lang siya. So, wala naman po dapat pag-alala. Although, syempre, yung level ng tubig natin ay hindi rin tataas.
1: Uh-oh.
0: Dahil nga po, hindi naman maulan itong bagyong si CTS Hagupit. Ang magiging bagyong Kaloy kung pumasok sa ating PAR. Partner,
1: uy,
0: it's 6:23. Mabilis lang po na pagbate bago po tayo magsimula sa ating mga panayam. Pinapabati po ni Paige Javier ang kanyang guwapong-guwapo na tatay na si Sir Butch Javier. Tito Butch, happy birthday po
1: kahapon.
2: Happy birthday!
0: Nako, yung pong si Paige, napakagaling.
1: Paano Paige?
0: Napakabait, napakagandang reporter ng ABS-CBN.
1: Correct.
0: Bro, good morning.
1: Paano? Message na lang?
0: Ganun na lang.
1: Ganun na lang, Paige?
0: Ganun na lang yun. Happy birthday, Tito Butch. Good morning po sa Javier family.
2: Happy birthday!
0: Ayan, partner. At punta na po tayo sa ating unang talakayan, sa ating unang panayam. Nitong nakaraang linggo ay isa nga rin palang malaking ganap. Nag-anunsyo o nagsabi yung magkapatid na Tulfo, si Senator Erwin Tulfo at si Senator Raffy Tulfo, na sana ay wag nang isama yung kanilang mga pangalan sa mga survey para sa 2028 elections dahil hindi daw po sila tatakbo.
1: Wala silang plano.
0: Oo, wala silang plano. Final answer. Ito po ay nagmula doon sa survey na ginawa ng Pulse Asia na kung saan lumabas na kung one-on-one ang laban between Senator Tulfo, Raffy Tulfo, and Vice President Sara Duterte, tied sila at 46%.
1: Grabe, no?
0: Kaunday po niyan, i-welcome po natin si Dr. Dennis Coronacion, political scientist at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Good morning po, Prof. Welcome back po, Victoria
1: morning,
0: at Jesse.
2: Good morning!
5: Hi, good morning, Ma'am Victoria and Sir Jesse. Good morning rin sa inyo mga taga-subaybay.
0: Opo. Thank you so much po, sir, for joining us this Saturday morning. So, sir, paano nga po ba ang magyayari? May dalawang malalakas na possible contenders for the 2028 election, sina Vice President, former Vice President Lenny Robredo at si Senator Raffy Tulfo na nagsabing hindi sila tatakbo, wala silang balak. Ano po muna ang inyong reaksyon dito sa pronouncements na ito?
5: Well, I think mahirap po sigahan kung ano, no, kung totoo ba to. Well, let's just say na totoo, no. Pero meron kasi tayong sa kultura natin pampolitika, lalo na pagdating sa eleksyon, na ang mga kandidato natin, yung mga political leaders na napag-uusapan at parang pinag-iisipan na, uy, pwede kang tumakbo kasi malakas ka sa survey, maganda survey numbers mo. Usually, ang naging tradisyon natin dyan ng mga political leaders natin ay itanggi na tatakbo sila. Kasi nga parang ang pananaw ng ating mga kapwa natin mga Pilipinong botante hindi dapat, kumbaga man may ideal na image tayo o pananaw tungkol sa ating mga leaders na hindi dapat sila excited or attack na sabihin na sila itatakbo, no? Kasi parang ano yun, major turn off yun sa mga Filipino voters na yung kanilang mga political leaders ay atat nata tumakbo. Kaya naman, ano, in most cases, natatalo yung mga ganong klaseng kandidato. Yung mga, ano, yung mga masyado excited ba. Kaya tingin ko, hindi ko naman ano, na sinasabi na hindi naman talaga totoo, pero there is still a possibility in the context of Philippine politics, Philippine elections, sa mga kandidato nagsasabi na maaga pa lang, ba, wala pa namang filing ng COC, maaga pa lang hiningi na ng kanilang desisyon, sasabihin nila ay hindi. That's of course in accordance with the expectations of the ordinary Filipino voters from their leaders. So, yun nga, base yun sa ating kultura. Pero, ang point ko lang, ano, hindi pa yan ano, definite. Malay natin, magbago pa ang kanilang isip. At marami naman tayong ano, no, historical data pagdating sa bagay na yan. Ano. In fact, dyan nga nauso yung, ano, remember back in 2016, lumalakas na sa surveys noon si tawag ito, si former President Rodrigo Duterte. At parang ang kanyang sagot, kung tatakbo ba talaga siya, hindi pa daw siya sigurado. Kaya lalo tuloy na-excite yung mga Filipino voters noon hanggang ang ending nga mula sa ano, itawag dito yung kanyang patumpik-tumpik, finally nag-decide na siya. And somehow nakatulong yon yung ganong klaseng ano niya, no, strategy, dahilan upang maging pangulo nga siya.
0: So hindi po nakaka-turn off yung magsasabi ka ngayon na ah, hindi, hindi talaga. Tapos a few months before, bigla mong babawiin.
1: Oh, may surprise.
0: Sabi mo na, ay, I changed my mind. Hindi yun turn off sa mga botante, Prof?
5: Well, there was a point in time nung parang nabuso yung ganyang klaseng strategy. Sabi na ng mga Pilipinong botante, alam na namin yung ganyang klaseng ano, no? Playbook. In fact, na nagpauso nga daw dyan na ay si dating Pangulong Duterte. Pero tingin ko hanggang ngayon, ano pa yan eh. Generally speaking, ano, tingin ko umiiral pa yan na hindi siya nakaka-turn off. Oo, gustong-gusto pa yan ng mga botante natin.
0: Oh. Pero when would it be too late to decide, to announce?
5: Well, siguro kapag sinasabi na nung ano, no, election loss natin na too late, natapos na yung deadline. That's the only time na too late. Pero kung halimbawa pinag-uusapan natin yung norms ng ating society, yung political culture natin, wala namang late eh. Kumbaga man, kahit yung mga last minute decisions, tinatanggap yan ng ating mga botante.
1: And Prof, si Jesse to, ano, parang nakita ho natin yung pattern yung sinasabi nyo nga before kay former President Rodrigo Duterte. Ilang beses na may nanligaw, di ba? Natatandaan ko yun, Prof. Parang may mga movement pa, may mga nagpagupit, di ba? Parang, di ba? Para tumakbo si former President Duterte that time. Ikabaligtar naman ho yung nangyari sa kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, na maagang nagpahiwatig, nagpahayag ng kanyang kagustuhan sa pagtakbo sa pangulo. Ano ang posible namang epekto nun, Prof, sa super aga per se?
5: Well, tama kayo dyan, Sir Jesse. No? Ibang-iba to doon sa playbook ng kanyang ama na kung saan last minute. Tama kayo, may nagpagupit pa, may nililigawan pa, pero parang ang hirap, ano, nagpakipot pa.
1: Oo, diba?
5: Pero it worked to his advantage. Ito naman, panibagong ano to, strategy leading para sa ano, no, parating na 2028 presidential election. We don't know if it's going to work. Pero ang alam natin dito is that posibleng kaya niya naisipan ng kanyang anak si Vice President Sara Duterte na maaga pa lang ay magdeklara na dahil may kinalaman to sa kanyang sitwasyon. Yung kanyang sitwasyon ay kumbaga man nalagay siya sa alanganin. In fact, until now, ano, nasa alanganing kalagayan siya or mahirap na kalagayan kasi mayroong inaasahan na impeachment trial against her na isa sa na mapo-forward na sa Senado probably by next week. Kasi magbobotohan na yung ano no, yung ating mga congressmen on Monday. So after Monday, anytime after Monday, ba yung articles of impeachment pwede nang ipasa sa Senado at magbubuo ibubuin na yung, nila yung sarili nila upang maging impeachment court. So nasa mahirap na sitwasyon siya at tingin ko naging parte ito ng strategy niya since siya naman ang front runner sa mga surveys na ninais niya parang makatulong ito do sa kanyang sinusulong na naratibo. Na kaya lamang siya ini-impeach, kaya pinapahirapan ng kanyang pamilya, kaya nakakulong ang kanyang ama, ay dahil doon nga sa parating na presidential election. Ang kanyang argumento ay ayaw siya maging pangulo ng mga kalaban niya, lalo na yung nasa administrasyon. Yun ang kanyang argumento na sinusulong. Ano? Kaya maaga siyang nagdeklara ng kanyang pagtakbo.
0: Mm-mm. Sir, kanina sabi niyo, yung mga maagang nag-a-announce ang dating is atat, nakaka-turn off. Do you think to her disadvantage yung maagang pag-announce po ni VP Duterte na siya itatakbo?
5: Well, in so far as the narrative is concerned, yung narrative ng kampo niya, mukhang so far okay pa naman, nag-work pa naman. Kasi hindi naman talaga siya sobrang baba pa sa mga surveys. Pero historically, kung ibabase natin sa kasaysayan natin, yung mga nauunang nagdedeklara, lalo pat vice presidente, at based on the trajectory, ay talaga naman sila ay tatakbo bilang pangulo. Sila po yung mga unang nasisiraan. Sila yung nagiging target ng demolition job. Ang best example nga po natin dyan, yung cautionary tale, ay si former Vice President Jejo Marbinay. Na I think ako po pa lang, kapapanalo pa lang, ano, wala pa isang taon na nanalo siyang vice presidente. Inihayag agad niya yung kanyang kagustuhan na tumakbo bilang pangulo sa 2016 elections. Kaya naman nakita natin, sunod-sunod yung mga ano, inimbestigahan muna siya, yung mga corruption doon daw sa Makati. And then ang ending, nagkaroon ng mga corruption charges against him at bandang huli, natalo siya. Hindi siya yung naging pangulo.
0: Opo. And given nga po na itong impeachment ay possible magtuloy sa Senado, ano ang magiging epekto po kay VP Sara sa kanyang standing, lalo na po kung magkaroon ng conviction?
5: Well, kahit wag pa muna natin isipin yung conviction scenario. Doon muna tayo sa scenario na pag natuloy yung impeachment trial sa Senado, syempre bibigyan ng pagkakataon because of due process yung prosecution na ipresenta yung mga ebidensya. Kagaya ng nangyari sa hearings ng House Committee on Justice, ano? And yung mga damning evidence, ika nga, na prinisenta laban sa Vice President, kagaya ng mga Sal-N report, yung bank records, yung 6.7 billion na mga amounts, total amount na labas-pasok sa kanila mga, sa bank accounts ng mag-asawang Carpio Duterte, kapag naulit na naman yun, na-replay na naman yun dito sa impeachment trial, maalala, kumbaga man, andun na naman yung ano, no? Masamang magiging epekto sa imahe ni Vice President Sara Duterte. Kasi alam nyo, mga Pilipino, galit na galit yan sa mga kurakot ng mga politiko natin, ano?
0: Mm-hmm.
5: So, kapag naulit na naman yun, baka somehow maapektuhan yung kanyang popularidad at yung kanyang survey numbers. So, maaaring hindi makaganda ito sa kanya. Ngayon, kung sakaling makoconvict siya at magkakaroon ng accessory penalty na bawal na siyang tumakbo sa kahit anong public office, that would be the end of her political career. Oo, so hindi rin maganda. Pero marami naman kasing ano dyan, ano, posibleng mga scenarios na magpe-play out. Hindi lamang yan. Pwede rin meron usap-usapan na pwede rin siya mag-resign upang makaligtas
0: pwede
5: sa conviction.
0: Pwede ba yun po?
5: Well, hindi pa ho nasusubukan yan ano, sa mga impeachment cases, lalo pat pagdating sa ehekutibo. Kasi so far, ang na-subject lang sa impeachment trial sa loob ng yung mga opisyales natin sa executive department ay si former President Estrada. So, kumbaga man, subject to speculation pa rin po yan. Wala pa rin jurisprudence. So hindi pa ho natin masabi na ano no na pinal na ano talagang pag siya ay nag-resign, may spare na siya doon sa ano. O kaya pag siya ay na-convict, kung gaman ano pa ho, no, puro speculative pa lang.
0: Opo.
5: Kaya mahirap sabihin eh.
0: And hindi yan na-test kay former President Estrada dahil nag-resign siya. Pero
5: Considered as
0: and then
5: resigned
0: step
5: by the
0: down kasi siya.
5: Supreme Court.
0: Okay. So ang next question din siguro, Prof, sino yung iba na pangalan na possible na humarap
1: Yun.
0: kay VP Sara kung wala si former VP Lenny, wala si Senator Raffy Tulfo, Senator
1: Tulfo.
0: Erwin Tulfo?
1: May napipisil ba tayo, Prof?
5: Sino ba? Kasi usually pinaghuhugutan ng mga ano no, yung sinasabi yung mga pwede ng ano presidential timber o presidential caliber. Usually ito yung mga nagna number one o nagtatop sa mga senatorial elections. O kung isipin if we go back to the past senatorial elections, ang nag number one yata noong 2025 midterm elections ay si Senator Bongo ba? O ano?
0: Tama po.
5: O, hindi naman lalaban yan eh. Hindi naman yan lalaban. So, anyone probably within the top 5 or top 10 pwedeng maging presidential aspirant. O, kung if we go naman to the, if we go back to 2022 election, sino ba yung nag-number one noon? So, baka si Nani, ano, no? Senator Robin Padilla, na alam naman natin na hindi rin lalaban against the Vice President. So, ang pwede pang paghugutan ng posibleng ano no presidential aspirant doon sa traditional opposition. Andiyan yung mga sina Senator Rizzo Ontiveros, Senator Bam Aquino, yung mga affiliated sa Liberal Party. Na nung nakaraang midterm elections, magandang performance sila, no? So, hindi ko lang alam kung kaya nilang ituloy-tuloy yung momentum hanggang mag-2028 presidential elections.
1: And Prof, if I may just add, ano, may bearing ba yung, kasi before sinabi ni former Vice President Lenny Robredo, ngayon ay Mayor ng Naga, na hindi siya tatakbo talaga for any national position. Pero sa mga interview niya, may mga binabanggit siyang pangalan eh, na ito pwede to, isa nga doon si Senator Risa Ontiveros, nabanggit niya pa nga si Quezon City Mayor
0: Joy
1: Joy
0: Belmonte.
1: Belmonte, si Vico Soto. May bearing mo ba yon? Halimbawa kay Senator Risa Ontiveros na nasa survey din, posible kayang umangat yung numero niya?
5: Pwede yun, in a certain, kumbaga man, pwede siya mag-work as an indirect endorsement. Oho. Kung ang pangalan nila ay nababanggit ng dating vice president natin, at narinig yun ng ano no mga supporter lalo na yung mga supporters nila at lalo na yung mga kabataan. So tingin ko makaka yun no makakatulong doon sa survey sa masusunod na surveys ng mga nabanggit na ano na mga political leaders natin like Senator Rizzo Ontiveros at saka yung iba pa nabanggit ni former Vice President Robredo.
1: May nagsasabi nga, Prof, na kung hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo, mag-endorse na lang.
5: Yes, that can be an alternative. Para tingnan natin kung yung kanyang popularity ay magra-rub off doon sa taong i-endorso niya. Kasi nga kung talagang desidido na si former Vice President na di natatakbo, at least makatulong lang siya doon sa kampo nila by endorsing another presidential aspirant.
0: At panghuli na lang po siguro sa akin, Prof, dahil ano pa lang naman, May 2026 pa lang naman,
1: Maaga pa.
0: ano yung mga nakikita nyo mangyayari in the coming months? Dahil nga po medyo maaga pa naman.
5: Matagal pa ho, no? In fact, although very scientific naman itong mga surveys na to, no? Pero hanggat di, hindi pa tayo nakakita ng ano, ng mga, hindi pa tayo dumarating doon sa October 2027 na yun na talaga yung filing ng mga COCs. Yung listahan na pinapresenta sa mga respondents, pwede pa magbago yun at saka I'm quite sure magbabago-bago pa yung mga survey numbers na yan. O hindi pa yan definite, hindi pa yan conclusive. Ang gusto lang kasing sabihin nitong latest na surveys is that pag ang senaryo sa 2028 presidential election ay one-on-one, posibleng matalo si Vice President Sara Duterte. Kasi in the past months, ang lumalabas kasi sa mga surveys, siya ay undefeatable. Oo, so ang gusto sabihin ng survey ngayon, pwede naman palang talunin. Basta ang scenario ay one-on-one or head-to-head. Pero kapag maraming presidential aspirants, definitely ang mananalo ay si Vice President Sara Duterte kasi mahati yung boto ng mga dapat sana ng opposition. Oo. So, patuloy po para sa mga kababayan natin, patuloy na subaybayan itong mga mangyayaring sa politika natin. Tingin ko lalo itong iigting kasi papalapit na yung tama ka, parang malayo na, malayo pa, pero parang malapit,
0: malapit
5: na eh. Ramdam na natin election, pero tagal pa sa base sa kalendaryo. Eh, pero alam niyo naman sa sa ating kultura na parang parang pagkatapos ng eleksyon, ang ina-anticipate yung susunod na eleksyon ulit. Oo, kaya ramdam
1: na
5: natin.
1: Dapat hindi ganun, Prof, no?
0: Sige. Let's see kung ano mangyayari sa mga susunod na araw, mga buwan. Prof. Dennis Coronacion, thank you so much po, sir.
1: Thank you sa oras.
5: Salamat po.
0: Yan po si Dr. Dennis Coronacion, political scientist at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas.
2: Anong ganap?
0: So it's a little bit early pa, pero marami na rin po tayong nakikita ang aktibidad nga leading up to the 2028 elections. Tingnan po natin, pwede rin naman na
1: yes,
0: hindi naman makonvict si VP Sara at she will come out triumphant, diba? After nitong possible na trial sa Senado. Let's see.
1: Malayo na, pero malapit. Malapit na.
0: Na rin. It's 6:42, magko-commercial gap lang po kami. Magbabalik pa rin po ang
2: Anong ganap? Anong ganap?
6: Walang lipatan para alabukong kung anong ganap. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Nasaan yung Nasaan ba dito yun?
9: Ito ba? Ito?
8: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
9: Ano ba, anak? Ito, oh.
8: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
6: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
10: Alamin po natin ang balita
6: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
11: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
10: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
11: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
6: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
2: Anong ganap?
0: Good morning!
1: Magandang yung maga!
0: Good morning po mga kaserbisyo at mga kapamilya,
1: yes,
0: Victoria
1: oras
0: at Jessie po sa Anong Ganap. At sa oras na 6:45, mabilis sa pagbati lang po sa mga nasa YouTube, si Ton Cab, si Maple 630, si Eliazar Isidro at si Miss Nona Damian Clarence Rivera. Good morning po!
1: And good morning kay Eliseo Condes at saka kay Nona Damian.
0: Ayun.
1: Sa mga nagkakape, good morning!
0: Good morning po! At sa oras na 6:46, kausapin na po natin ang ating susunod na panauhin. Suki na rin po natin dito sa programa tungkol po sa mangyayaring botohan sa House of Representatives sa Lunes on the impeachment against VP Sara. Good morning po, Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, member ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Good morning po, Kong Victoria at Jessie.
12: Good morning! Hi, Victoria and Jessie. Magandang-magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
0: Good morning, sir, at thank you so much po sa pagsama po uli sa amin this morning. Sir, so can you walk us through what will happen po sa Lunes, yung expected na botohan po on the Articles of Impeachment?
12: Sa Lunes po, isa lang po ang magiging agenda ng House at ito nga po yung impeachment. At dito po ay bubuksan itong session. Pagbukas po ng session, tayo po ay ito pong impeachment ang magiging nabubukod-tanging agenda. Bubuksan, ito po ay tatalakayin sa floor. Bibigyan ng pagkakataon na magtanong ang mga miyembro ng kamera at pag natapos po yun, siya pong bubuksan ng pagbubotohan.
0: Ah, okay, so walang ibang agenda, sir, even after itong impeachment, itong botohan?
12: Inaasahan po kasi natin no, na magtatagal ito at maraming magtatanong.
1: Alright.
0: Ayan, medyo
12: nagtanong dahil dito po, hindi lamang mga hindi po miyembro ng Committee on Justice.
0: Ah, oo nga, ma-open up kasi ito sa lahat, kaya baka magtagal. So ano yung inaasahan nyo, sir? May mga kokontra?
12: Well, hindi naman po natin na mawawala o maaalis yun, pero tayo naman po ay handa na ito po ay talakayin at depensahan.
0: So ang mangyayari po, si House Committee on Justice Chair, Representative Jerby Luistro, isosponsor niya?
12: Siya po ang magdedepensa nitong committee report sa plenaryo.
0: Tapos after nun, mag-voice out din ng iba't ibang mambabatas and then botohan.
12: Tama po kayo, pagbukas po ng, pag binuksan na po ang period of interpolation.
0: Oo. Sir, do you expect na to get enough one votes?
1: Third, no.
0: Enough votes to impeach VP?
12: Well, siguro conservative, may mga 200 na po na mga mambabatas na mga nakakausap po tayo no, na nagsisignify ng kanilang suporta. Marami pa po, sa tingin ko mas marami pa po dyan, pero siguro dun muna tayo sa conservative number.
0: Nagkaroon po ba ng pag-uusap, ng kumbinsihan? Ano po ang, paano po umabot sa 200 kaya?
12: Marami po kasi ang nagbago nung pangalawang hearing. Lalo na nung nabuksan po yung SALN at saka yung AMLAC report at wala naman pong naging sagot o naging tugon ang panig po ng respondent ng Vice Presidente. Kaya with that, nung nakita po yung mga numero ay marami po ang nagbago. And in fact, sila rin ang nagsasabi na maski sa ground no, sa kanilang mga constituents, yung mga dating mga lugar na kung saan ay talagang na binabati ko sila nung kanilang mga constituents nung unang first impeachment, ngayon ay iba na ang ihip ng hangin.
0: So sa Monday, sir, itatransmit na rin po ba sa Senado in case na makakuha po ng enough votes?
12: Well, dati po kasi ganun na nangyari, pero ngayon hindi ko po alam kung ano kung ura-urada. But anytime within that week po, sigurado matatransmit po yan.
1: Alright. Kong, dito naman sa sinasabi nga na yung fourth with ano, sakasakali man na may angat ito sa Senado, what are we expecting? Na agad-agad ba?
12: Kasi nakalagay po sa ating saligang batas, trial by the Senate shall fourth with proceed. So ang pagkakaintindi po namin doon ay agad-agad, immediately. So, at yun naman din ang sinasabi ng Senate President. Kaya inaasahan po natin na ganun po ang mangyayari. Bagamat mayroon pa pong pagkakataon na magbibigyan pa ng pagkakataon na sumagot ng 10 araw ang ating vicepresidente o ang respondent ng Senado at 5 araw naman para sa reply ng prosecution.
1: Kasi kung merong, I think last week ito, no, may mga kongresista na kasi partner na nagpahayag na parang hindi sila boboto or wala sila nakikitang enough na basehan para i-impeach ito si Vice President Sara Duterte. Ilan dyan si Congressman Arisi, I think nagpahayag siya na hindi, wala akong nakikita. Meron ho ba itong epekto, Kong, dito sa mangyayaring botohan sa plenaryo sa Lunes?
12: Alam po ninyo, inaasahan na po natin, may mga talagang kongresista na talagang hard no, no, na kahit na anong ebidensya pang nasa harapan nila, kahit sumisigaw na yung mga ebidensya sa harapan nila, ay talagang mananatiling nakapikit. Pero ako naniniwala, mas marami po sa ating mga mambabatas ay mananaig ang katarungan. Kung ano po talagang ebidensya na ihain, ay yun ang magiging basehan.
0: Opo, and speaking of evidence, sir, nasa The Hague ngayon si VP Sara at nabanggit din niya doon, she maintains na walang ebidensya na naipakita dito sa House Justice Committee.
12: Ang wala pong ebidensya na naipakita sila po dahil kahit isang minsan po, hindi naman po sila umattend. Pero insofar as the complainant no is concerned, more than probable cause pa po ang lumalabas ng mga ebidensya na nailatag.
1: Kumbaga, Kong, satisfied naman ho tayo dun sa mga nangyaring pagdinig sa level pa lang ng Committee on Justice para nga may akyat ito sa plenaryo. Wala ho tayo nakitang pagkukulang doon at nakikita ba natin na talagang airtight ito as compared dun sa mga naunang pagdinig?
12: Tama po kayo. And in fact, talaga namang lahat ng pag-iingat ginawa po ng Committee on Justice, lahat, bawat step na nakalagay po sa ating rules, pati po mga sinasabi po na pag-iingat na sinasabi po o mga hakbang na sinasabi po ng Korte Suprema sa kanilang mga desisyon ay ginawa po natin. Kaya wala po akong nakikita na dahilan para ito po ay maantala pa.
0: So, you don't see any reason para maglabas ng TRO? Ang Supreme Court.
12: Kasi wala pong dahilan para maglabas po ng TRO dahil alam po ninyo, yung sinasabi nga po nila na due process na yun ang nagiging issue kadalasan, dito po ay sobrang due process po ang binigay natin. Kasi ang due process po, dalawa lang ang requirement niya, notice at saka hearing. Dito po, binigyan po natin siya ng notice. Ilang beses po siyang binigyan ng pagkakataon ang respondent, ang vice president, na umattend at dumalo sa ating pagdinig. Subalit ni Nisan po ay hindi po siya dumating. At nakita naman po natin sa hearing, ay nandiyan din po yung hearing na kinandak ng Committee on Justice kung saan ang ating pong chairwoman na Luistro ay talagang naging mahigpit. No? In fact, may mga tanong kami na hindi niya pinapayagan dahil ito ay magiging probing question. Bagkus limited lamang kami sa mga clarificatory questions. Kaya nakikita natin na ito talaga ay very fair at saka kasi wala naman po kami magiging ibang basehan kung di yung ebidensya lamang na nakalatag po sa aming haripak sa harapan. Hindi po kami po pwedeng gumamit ng ebidensya na sinasabi lamang po nila sa media at hindi nila ito isinasama sa committee dahil hindi po to on record. So kung ano man po yung kanilang mga sinasabing ebidensya ay baliwala po yan unless and until ito isumitin nila sa committee. So nagkaroon po ng committee hearing, ni minsan hindi sila dumating, hindi po sila nag-participate, kino-question po nila ang jurisdiction ng committee at ni isang ebidensya wala po silang sinumite. So ano po ang magiging basihan namin?
0: Doon po sa Senado, Kong, noong Monday, May 4, sinabi po ni Senator Robin Hood Padilla na haharangin ng minority bloc yung pag-convene ng Senate Impeachment Court. Sabi po niya, responsibilidad ang mandato ng minority na mag-oppose, hindi lang sa impeachment, kundi sa lahat ng bagay. Ano po ang reaksyon niyo doon?
12: Alam mo, siyempre, ginagalang natin no, ang kanyang opinion ni Senator Robin Padilla, bagamat ay hindi naman siya kasi abogado, kaya hindi naman po niya nalalaman yung mga nakasaad po sa ating saligang batas. Nakalagay po at maliwanag po no, na nakalagay sa ating saligang batas, trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin po niyan, hindi po nila option kung ito po itutuloy o hindi. Ang ibig sabihin po niyan, once ito po ay napagbotohan na sa Kongreso at inakyat sa Senado, wala po silang option dito kung hindi ituloy. Ang ginamit pong word dito ay shall. Ibig sabihin po na ito ay mandatory. Mm-hmm. Hindi po ito optional para sa kanila. Ito po ay mandatory. At ang nagsasabi po nito ay walang iba kung hindi ang ating saligang batas.
0: Mm-mm. So, kung... So, hindi pwede na, halimbawa, yung majority, sabihin na, kontra kami dyan, mapa-minority block sila o majority block sila. Halimbawa, magbotohan na, pwede ba yun, sir? Magbobotohan sila? At sabihin na, hindi tayo
1: hindi tayo magkukonvene.
12: Wala silang magiging basis eh. Ano po magiging basis nila? Mm-mm. Pwede po silang makasuhan dyan.
1: So, that's unconstitutional, Kong?
12: Dereliction of duty.
0: Mm-mm.
12: Grave abuse of discretion. Marami po pwedeng maikasos sa kanila.
1: Mm-mm.
0: So, ang process, once you transmit, inform the Senate na natanggap na, and then convene immediately.
12: Ang imbitahan po kami ng Senado sa yung... Ang mangyayari po niyan, ang Senado po ay i-inform po ang Kongreso at kami po ay tatanggapin. Kung sino man po ang magiging members ng prosecution panel.
0: Mm-mm. Pero iimbitahin kayo, sir, on the convening pa lang or kapag sa trial na yan?
12: Hindi po. Inaasahan ko po dati, bago po mag-trial, ay tatanggapin po ng Senado yung mga members po ng prosecution.
0: Kasi hindi yan nangyari nung last year, di ba po?
12: Opo. Bagamat inaasahan po namin na gano'n ang mangyayari, pero dahil nga po sa wala pong imbitasyon na nakarating po sa amin, kaya ito po ay inantay lamang namin. Pero hanggang sa wala pong nangyaring gano'n.
1: Okay.
0: Oo. Ano po ba ang status doon sa pagbuo sa prosecution team, sir? Meron na po bang meetings? Meron na bang mga pinagpipilian?
12: Ang pagpipili po ay mangyayari po yan sa plenaryo. Siguro kung hindi po ako magkakamali, baka sa Martes o sa Wednesday, ito po ay pagpipilian. Agad-agad po yan. Pagkaboto po, pag nakakuha na po kami ng one-third vote para po dito sa Articles of Impeachment, agad-agad po yan, the following day o 2 days thereafter, at the very most, no, kailangan mapagbotohan na ang mga prosecution panel.
1: May napipisil na ba tayo, Kong, kung sino-sino yung possible?
0: Si Kong yata. Tama ba?
1: Kasama ka ba doon, Kong? Or sino? Kasi parang may naunang sinabi si Congressman Luistro na yung mga lahat ng abogado, di ba? Yung mga may sinabi siya si
12: well, siyempre, alam po ninyo, malaking factor po, no, kung kayo ay lalo-lalo na kung kayo ay umattend doon sa Justice Committee, dahil kahit papaano alam na ninyo yung issue, meron ka ng full grasp nung issue dito sa impeachment complaint. Siyempre, mangunguna talaga dyan yung ating committee chairman, si Congresswoman Jinky Luistro, dahil nakita naman po natin kung paano niya hinandle ang pagkakandak sa Committee on Justice. Talaga napakagaling naman po. At siyempre, yung dalawang batikan at kilalang abogado, si Congressman Joke, no, at saka si Congresswoman Laila De Lima, nandiyan dyan din si Congressman Terry Ridon, ang ating SDML, si Congressman Lawrence Defensor, isang mahusay din po yan, si Congressman Rog Gutierrez, ang aming Vice Chair, si Congressman Kit Flores. Siya po yung mga talagang nagpa-participate at talaga namang alam na alam po yung mga nangyari. Tsaka si Congresswoman Belle Zamora. Yan po yung mga talagang masasabi ko na karapat-dapat din po dyan.
0: Opo. Sir, bago po tayo magtapos, panghuli lang, what if Vice President resigns? Sobrang hypothetical lang po, pero kung mag-resign siya, pwede pa ba siyang tumakbo uli for another position? Mawawala na itong impeachment?
1: Eh. Mm-hmm.
12: Well, alam po ninyo, kasi po yung prayer po namin sa impeachment, dun sa Articles of Impeachment, dalawa po, no? Removal plus perpetual disqualification. Kung mag-resign po siya habang ito ay dinidinig sa Senado, ako po naniniwala dapat po ituloy pa rin ng Senado. Kasi po, yung isang prayer kailangan masagot din po at madesisyonan ng Senado.
0: Okay, sige. Naku, ma-action po ang Lunes ninyo, Kong Chua. Thank good you luck, so much po. At good luck. Antabayan po namin ang mangyayari sa House of Representatives.
1: Thank you, Kong.
0: Thank you, sir.
12: Maraming salamat. Mabuhay po kahit magandang umaga po.
0: Good morning po. Yan po si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, miyembro ng House Committee on Justice, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, at vice chair ng House Committee on Public Accounts.
1: Let's see.
0: Let's see on Monday.
1: Let's see on Monday.
0: It's 7:01. Magbabalik po ang Anong Ganap. Shift po muna tayo sa Radyo Patrol Balita, alas 7 weekend.
2: Anong ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 7 weekend. Susunod na!

Batas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Bagong bagyo na tatawaging Kaloy, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Delikadong init na papalo sa 44 degrees Celsius nagbabadya sa limang lugar.
1: Halos 200 nabiktima ng resort booking scam sa Batangas. Publiko, pinag-iingat.
0: Produksyon ng bangus sa Pangasinan apektado pa rin ng mainit na panahon. Planong pag-angkat ng carrots ng DA, kinontra naman ng lokal na pamahalaan ng Atok Benguet.
1: Attorney Nicholas Kaufman umatras po na bilang lead counsel ni dating Pangulong Duterte sa ICC. House Justice Committee members, kumpiyansa namang higit pa sa 215 ang boboto sa impeachment complaint para maitransmit sa Senado.
0: At aba, Irish pop group na Westlife magbabalik Pilipinas para sa kanilang anniversary tour. Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At sa pangalan naman ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruzat.
0: Sa detalye, mga kapamilya, mag-ingat po sa mga booking scam. Umabot na sa halos 200 turista ang nabiktima ng resort booking scam sa San Juan, Batangas. Sinabi sa DZMM ni Patricia Gusi, general manager na isang beach resort sa lugar, kinokopya ng mga scammer ang mga social media pages ng mga resort at nag-aalok ng mga peking promo. Nagpapakita na rin ng mga peking dokumento ang mga scammer gaya ng business permit para makapambiktima.
2: Hindi na lang po ito kasi para sa resort namin, pero para sa buong industriya or sa Laia po, sa San Juan, Batangas. Kasi marami na po kaming resorts na affected. At the same time, ang aming LGU po, ang tourism, is nagpo-post po ng mga legit pages na pwedeng puntahan ng mga guests para malaman nila na ito ang mga tamang pages namin.
0: Pinalalakas naman ng San Juan LGU ang awareness campaign para sa mga lehitimong beach resorts sa lugar.
3: Marami na po ang tumatawag para magpa-legit check sa aming opisina. Nakakalungkot na may mga turista po na nai-scam dahil sa mga ino-offer na itong mga scammer.
1: At kaugnay nga po niya, nagbabala rin ang Philippine Travel Agency Association laban sa mga naglipa ng online scam. Sinabi sa DZMM ni Fe Abling Yu, ang miyembro ng grupo, maging ang mga hotel o hotel website ay pinipeke na rin para makapanloko. Kaya mahalagang may landline ang kukuning tour o accommodation para makumpirma kung lehitimo at mag-ingat din po sa pagbabayad ng reservation fees.
4: Kinakailangan talaga, meron silang number na matatawagan. Huwag lamang pong cellphone. Kung maaari po, meron silang landline at makapag-confirm. Maging diligent tayo sa pagpapawala ng ating pera. Kung sa amin sila pupunta sa isang travel agency o tour operator, kahit pa paano, meron silang protection. Kasi po kami ay lehitimo.
0: Samantala, nangangailangan na ng binhi at mga gamit sa pagsasaka sa Camalig, Albay. Matapos maapektuhan ng pagbuga ng uson ng Bulkang Mayon ang mga pananim doon. Sinabi sa DZMM ni Camalig Mayor Carlos Baldo na umabot na sa 7 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa bayan matapos manalanta o malanta ang mga pananim kaya hindi na mapakikinabangan. Sa ngayon, nananatili sa evacuation center ang higit 200 pamilya inilikas sa 6 km permanent danger zone. Nakabantay ang lokal na pamahalaan sa posibilidad ng pagdaloy ng lahar dahil sa nararanasang pag-ulan. Kabilang ang Camalig sa mga isinailalim sa state of calamity dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon.
5: Kailangan din po ng face mask, ng farm tools, at kung yung mga seeds, kasi yun po ang pinakailangan na din naman para makapag

0: rin po uli sila. Naubos po yun kung magawala ng papakinabangan doon sa mga tinanim nila. Kasi after nung pag-usong, after ilang days yun, matutuyo na po yun, malalanta na.
1: Sapat naman ang supply ng mga bangus sa Pangasinan kahit na bumagal pa ang paglaki dahil po sa matinding init ng panahon. Sinabi sa DZMM ni Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan President Christopher Aldo Sibayan, bumababa ang level ng tubig at humihina ang buga ng hangin sa mga palaisdaan kaya naapektuhan ang paglaki ng mga bangus. Bumababa na rin anya ang kita ng bangus farmers dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo.
2: So, with this situation, ang mga magbabangus, ang ginagawa nila para hindi matrigger na magkaroon nga tayo ng mga tinatawag na gataw o pagkakaroon ng mortality o pagkamatay ng isda sa tubig, napipilitan po silang magbawas ng stocking density na tinatawag nila. No? To be honest, meron na pong mga reported incidents na rin, ano? Pero hindi naman po karamihan.
3: Tutol ang lokal na pamahalaan ng Atok Benguet sa plano ng Department of Agriculture na mag-angkat ng carrots. Sinabi sa DZMM ni Atok Councilor Kelly Tomas na sa pagtatanim ng carrot na lang bumabawi ang mga magsasaka matapos bumaba ang presyo ng ibang produkto dahil sa mababang demand. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na aabot ng higit 2,000 metriko toneladang carrots ang planong iangkat dahil sa kakulangan sa supply. Pero giit ni Tomas, sapat pa ang supply ng kanilang mga produkto. Magpupulong anya bukas ang mga lokal na pamahalaan sa Benguet para himukin ang gobyernong huwag ituloy ang importasyon hanggat hindi na ipapakita ang basehan nito.
4: Ang Atok ay may produce na estimate na 451 metric tons from April hanggang sa first week lang ng May. Hindi pa dyan kasama yung mga manggagaling sa ibang producing provinces natin dahil estimated 84% lamang yan yung galing sa Benguet. Please, DA, listen to the farmers. Hindi po natin kalaban ang mga farmers dito.
1: Sa ibang balita naman, posibleng madagdagan pa ang mga kongresistang boboto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Sinabi sa DZMM ni House Justice Committee Member Congressman Terry Ridon na maaaring lumagpas sa 215 mambabatas na bumoto pabor sa impeachment noong nakarang taon ang pumabor sa Lunes. 106 na boto ng mga kongresista ang kailangan para maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis.
5: Well, alam po ninyo, mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang pangulo sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong kongreso. Ang inaasahan po natin pagdating po ng Lunes, so tingin ko lagpas sa 215 po itong magiging uling tala nung pong boto.
1: Kumbinsido rin si Committee Member Joel Chua na humigit pa sa tinatayang 200 kongresista po ang boboto sa impeachment. Sinabi ni Chua sa DZMM na impeachment lang ang magiging agenda ng Kamara sa Lunes dahil sa inaasahang pagtatanong ng maraming mambabatas.
6: Pagbukas po ng session, tayo po ay ito pong impeachment ang magiging nabubukod-tanging agenda. Inaasahan po kasi natin, no, na magtatagal ito. Tayo naman po ay handa na ito po ay talakayin at depensahan.
3: Naniniwala ang ilang ekspertong maituturing na pagkakasala sa taong bayan ang posibleng hindi agad pag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling i-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng political analyst na si Professor Edmund Tayaw na dapat umaksyon ang mga senador sa impeachment batay sa mga inilatag na ebidensya sa mga pagdinig sa Kamara. Nauna nang binatikos ng ilang kongresista ang pahayag ni Senador Robin Padilla na posibleng harangin ng minority bloc ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court.
7: kung isa't kalahati kang ewan, katulad ng ni Senator Robin, na ang papel daw ng opposition ay mag-oppose lang, eh hindi ko alam kung saan nang galing yan. Ang papel ng opposition ay himayin yung aksyon na gustong mangyari ng mayorya at mag-propose ng alternatibo, hindi yung basta kukontra ka lang.
1: Samantala, humiling naman po ang abogadong si Nicholas Kaufman na umatras bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sinabi ni Kaufman na natapos na ang kanyang engagement kay Duterte noon pang March 31 at nagdesisyon ang kanyang kliyenteng maghanap ng kanyang kapalit. Naharap po anya sa status conference ng kaso sa May 27. Bago niyan, unang pinayagan ng korte na umatras sa defense team si Associate Counsel Dove Jacobs. Iginit naman ni ICC Assistant to Counsel Maria Cristina Conti na bagamat may karapatan si Duterte na pumili ng abogado, nais ng mga biktima ng war on drugs na matiyak na hindi ito magpapaantala sa kaso. Ayon kay Conti, hindi agad ito makaapekto sa timeline ng korte o makabubuo ng bagong hakbang para sa depensa.
3: Nagsumite naman ng mga obserbasyon sa International Criminal Court ang prosekusyon at kampo ng mga drug war victim kaugnay sa pagkakadetine ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dokumentong inihain sa Trial Chamber 3, iginiit ng Common Legal Representatives of the Victims na dahil nakumpirma na ang mga kaso laban kay Duterte. Kinakailangan pa rin ang patuloy na pagkakakulong nito para matiyak ang integridad ng napipintong paglilitis at maprotektahan ang mga bagong testigo. Para naman sa prosekusyon, flight risk ang dating Pangulo dahil sa pagtangging kilalanin ang jurisdiksyon ng korte, gayon din ang impluwensya sa politika. Samantala, humiling ang defense team na atasa ng ICC Registry na ilabas ang mga obserbasyon sa surveillance kay Duterte bilang paghahanda sa hirit na ireconsidera ang patuloy niyang pagkakakulong. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang i-review ang detention status ni Duterte kada 120 araw.
1: Isinusulong naman sa Kamara ang panukalang dagdag sahod para sa mga pampublikong doktor at limitasyon sa oras ng trabaho ng mga nurse. Sa House Bill 3520, ipinatataas po ang entry-level salary ng mga government doctor mula 73,303 pesos sa 91,306 pesos. Kasabay nito, inihain din ang House Bill 3398 o ang Care for Nurses Welfare Act na magtatakda ng limitasyon sa trabaho ng mga nurse na hindi lalampas sa 8 oras na tuloy-tuloy na duty o higit sa kabuang 40 oras sa loob ng isang linggo. Layo nitong bawasan ang burnout na isa sa mga dahilan ng pagbaba ng kalidad ng serbisyo at pag-alis naman ng mga nurse sa bansa.
3: Samantala, idinaing ng ilang residente ng Cavite ang kakulangan ng mga libreng bakuna sa mga health center sa lalawigan. Sinabi sa DZMM ng residente ng Dasmariñas na si Nika na hindi pa natuturukan ng oral polio vaccine ang kanyang anak na si Annika kahit 5 buwang gulang na siya. Kinailangan pa niya silang pumunta sa pribadong center kung saan 500 piso ang ibinabayad kada dose ng bakuna.
8: Sa nagtanong na po ako ng mabusisi kahapon, sabi ko, ano pong nangyayari? Bakit wala pa rin po until now? 5 months na po yung baby ko. Apparently, meron pa po palang ibang babies na naka-experience din po noon na mas matanda pa po sa baby ko. Until ngayon, wala pa din po silang OPV. Na-force po kami na maghanap po ng private, which is may bayad po.
3: Aminado naman si Cavite Provincial National Immunization Program Coordinator Stephanie Verdejo na may kakulangan sa pandaigdigang supply ng oral polio vaccine, kaya naantala ang distribusyon nito. Pero may parating na anya ang karagdagang supply ng bakuna.
9: Nagkaroon po ng delay because of the supply itself. Since last year, nagkakaroon na po ng kakulangan sa supply. Mahal din po kasi talaga siya in reality. Ano? Kaya medyo limited lang din po ang nabili ng provincial government. We are waiting po sa coming supply po this in the next few weeks.
10: Panahon, patrol.
1: Sa atin pong ulat panahon, maraming lugar sa bansa ang maaring makaranas ng delikadong level ng damang init. 44 degrees Celsius ang inaasang heat index sa Ilocos Norte, sa Tarlac, Cavite, Palawan, Capiz at Iloilo. Samantala, mamayang hapon inaasang papasok naman sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Hagupit na tatawaging Bagyong Kaloy. Ayon sa PAGASA, posible itong magdulot ng pagkulimlim sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao pero walang direktang epekto sa bansa.
3: Abangan! ASEAN leaders nanawagang tapusin na ang krisis sa Middle East.
1: At beach sa El Nido, Palawan, nanguna po sa listahan ng best beaches sa mundo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
10: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
11: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
12: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
10: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
13: Pinili po kayong nakikinig.
14: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
14: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
16: Pag walang knowledge, walang power.
14: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Radio Patrol Balita a las 7 Weekend.
1: Nagbabalik ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Nanawagan ang mga leader ng ASEAN ng kapayapaan at pagresolba sa tensyon sa Middle East para humupa ang epekto nito sa iba't ibang bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na nauna nang naglabas ng dokumento ang mga foreign minister kung saan kabilang sa mga ipinanawagan ang pagbubukas sa Strait of Hormuz. Giit ni Marcos, mahirap matukoy ang posibleng solusyon sa giyera hanggat nagpapatuloy ang mga bombahan at pag-atake. Sa pagtatapos ng summit, nagkasundo ang mga leader na maglabas ng dokumentong naglalaman ng pahayag ng ASEAN bilang responde sa krisis sa gitnang silangan.
2: We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution. That is why the call essentially is peace now.
1: Nagkasundo rin ang mga leader na i-adopt ang Maritime Cooperation Agreement na nagsusulong sa pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Nilinaw naman ni Marcos na hindi nito layong kontrahin ang China, kundi para sa patuloy na freedom of navigation sa South China Sea.
3: Itinanggi naman ng Department of Social Welfare and Development na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang dahilan ng taas singil sa Meralco noong Abril. Tinawag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na fake news ang akusasyon at nilinaw na ito'y dahil sa pagtaas ng generation charge ng electric company. Paliwanag ng kalihim, wala pang kalahati ng isang sentimo kada consumer ang napupunta sa Lifeline Subsidy Program. Kaya hindi anya ito sapat para magdulot ng malaking taas singil. Sa datos naman, nasa higit 130,000 4-piece households ang naka-enroll ngayon sa programa kumpara sa higit 8 milyong customer ng Meralco.
1: Sa labas ng bansa, kanya-kanya ng hagilap sa kanilang mga mamamayang sumakay sa cruise ship na nagka-hantavirus ang ilang bansa para maiwasan ang pagkalat nito. Sinasabing 150 ang pasahero at crew mula sa 28 bansa nang maglayag ang Dutch vessel na MV Hondius noong April 1 sa Argentina na inaasahang darating sa Canary Islands sa Spain sa Mayo 10. Pero iniulat na marami na ring pasahero ang bumaba ng cruise ship noong April 24. Ayon sa World Health Organization, nakipag-ugnayan na sila sa 12 bansa para i-monitor ang kanilang mamamayan na nasa cruise ship pa o nakauwi na. 5 kaso ng hantavirus ang nakumpirma sa barko, kabilang ang 3 namatay. Una nang pinauwi ng WHO o pinawi ng WHO ang pangambang mauwi sa global outbreak ang hantavirus. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakukuha kapag nagkaroon ng contact sa dumi, ihi o laway ng mga rodent tulad ng daga.
3: Samantala, 3 hikers po ang patay sa pagsabog ng bulkang Dukono sa North Maluku Island sa Indonesia. Kumalat po sa 10 kilometro ang ibinugang abo ng bulkan na nataong may 20 hikers sa lugar nang pumutok. Kabilang na po sa mga namatay ang 2 Singaporean at lokal na residente. Nasagip at dinala naman sa ospital ang iba pang hikers na bahagyang nasugatan habang inihintay pang kumalma ang sitwasyon bago ibaba ang mga bangkay.
1: Nanguna naman ang Pilipinas sa listahan ng best beaches sa mundo ngayong taon. Mula sa 2 pwesto noong 2025, na-secure ng Entalula Beach sa El Nido, Palawan, ang top 1 spot mula sa 50 listahan ng natatanging beach sa mundo dahil sa malapulbos nitong puting buhangin, malinaw na tubig at matatayog na limestone cliffs. Ayon sa World's 50 Best Beaches, kakaunti rin ang turista rito kaya mas ramdam ang katahimikan at ganda ng lugar. Oh, dito mo dadalhin si baby niyo.
4: Oh,
1: nakapasok din natin sa 25th pwesto ang Kalanggaman Island sa Palompon, Leyte dahil sa mahabang sandbar at crystal clear waters nito. Ang ranking ay batay sa nominasyon ng libu-libong travel professionals at pagsusuri sa mga aspeto tulad ng tanawin, wildlife, katahimikan at linaw ng tubig.
3: process.
0: Sports Balita.
3: Sa sports naman, umabandi po si Filipina tennis star Alex Ayala sa Italian Open round of 32. Nilampaso ng world number 42 na si Ayala ang world number 33 na si Xin Yu Wang ng China sa score na 6-4, 6-3. Makaharap naman ni Ayala bukas sa round of 32 ang taga-Kazakhstan na si world number 2 Elena Rybakina. Giling mo, igiling mo.
1: Oy, congratulations Alex. At nako, congratulations din po sa fans ng Westlife dahil magbabalik po sa bansa ang Irish Pop Quartet na Westlife para sa kanilang 2027 anniversary tour. Kaway-kaway po yung mga lumaki sa Westlife. Ikaw Gen Z ka. Alam mo, Gen Z, ako mali talaga yung listahan na yun.
3: Ano kasi yung mga multo, mga ganito.
1: Sa anong show kabila ang Pilipinas sa Asian leg ng Westlife 2025? Mm-hmm. Westlife 25, the anniversary world tour na selebrasyon sa 25th taon ng grupo sa industriya ng musika. Gagawin ng concert sa Mall of Asia Arena sa January 20, 2027. Kasabay ng tour announcement, inilabas na rin ang retrospective album ng grupo at bagong tracks. Ilan sa mga sikat na kanta ng Westlife ay ang Flying Without Wings,
3: Sample,
1: Swear It Again,
3: Sample,
1: Uptown Girl, My Love, Ang Dami My Love.
3: Parang wala na sa script yun.
1: Napag-ahalata. Woo, Westlife!
3: Kailan yan, partner? Kailan
1: January
3: 20, 2027. Nako, may time pa.
1: Maraming time.
3: Parang may magli-leave na in advance.
1: Oo, parang may kailangang ilibre. Si Ate Josie daw magli-leave in advance para manood ng Westlife. Oo, nako, West for Life. Sure, gustong-gusto ni Ate
3: Solid,
1: Josie yan.
3: No?
1: Oo, nako.
3: Mga lumaki dyan ng 90s. Oo.
1: So, ano ibig mong sabihin?
3: Hindi, wala naman. Sinasabi ko lang yung lumaki ng 90s.
1: Ano ibig mong sabihin, ha, Gen Z?
3: Hindi, maganda ka. Gen Z, eh, no? Maganda kasi yung mga kanta ng Westlife. Talagang tumatagos.
1: Oo, talaga. O, yeah, baka napansin nyo po, 30 minutes na po. Almost 30 minutes na po. Ang ating newscast. Ayan. Ano to? Beauty in White. Anong Beauty in White? Beautiful in White?
3: Beautiful in White? Kala ko Beauty and the Beast.
1: Beautiful in White. Very patok yan sa mga kasal.
3: Paano yun? Paano yun?
1: Saka na. Pag commercial break. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tulad.
3: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Jesse Cruzat. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
0: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend! TZMM, numero uno sa aksyon. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
1: Flying without wings. Oh,
3: yun ang pala
1: yan. Hindi yun yun eh.
3: Not sure if you know this.
1: Naging ano, kantahan portion. Good morning, good morning.
3: Oy, good morning.
1: Nagbabalik po ang
3: Anong Ganap?
1: At babati lang po kami. Nako, ito, matagal na akong binabati.
3: Sino
1: ito,
3: yan?
1: Trending Central. Uy. Thank you so much po. Lagi yung nagsha-shoutout sa Facebook. Trending Central, thank you so much. Good morning po sa lahat ng bumubuo.
3: At good morning din sa aking matikas, masipag, at masikap, lahat na yun, na cameraman. Si Kuya Aris Cansino at ang kanyang wife nanonood ngayon at nakikinig ng Anong Ganap.
1: Hello, siyempre, babatiin ko na rin ang aking matikas, masikap, guwapo, napakabait na cameraman na si Kuya Ricky Rubianes at ang aming piloto na si Joseph De Lim. Good morning.
3: Piloto ko si Kuya Pedro Mina. Ayun, good morning.
1: Good morning.
3: Oy, may pull out ha.
1: Pala may duty ka
3: Sabado
1: pa.
3: Sabado ngayon ha.
1: Good morning din po kay Sir Zosimo Gasmin. Nako, napakasipag din pong manood sa atin at sa kanyang pamilya. Kay Sir Dante Ciliador, good morning.
3: 15 million viewers.
1: 15 million viewers po tayo sa YouTube. Good morning din po kay Ophelia Mastilero.
3: Kay Montea.
1: Kay Montea. Kay Camray Son. Kay
3: Ligaya
1: Chingtan. Good morning.
3: Sarah C. ng Los Angeles.
1: California.
3: California.
1: Kay Batang Palaboy, nandyan din po. Good morning.
4: Parang wala si
1: Louie Basco. Ayun,
4: sabi ko, parang wala si Louie. Ano dito pala si
1: Louie? Siyempre, si Louie Basco
4: lang.
1: Hello,
4: Louie. Good morning.
1: Si Ramo Hintoka, sabi niya, Westlife present. O, diba?
4: Magkaka-batch, diba? Westlife, Backstreet.
1: Backstreet Boys, NSYNC. May O-Town pa.
4: O, yan, diba?
1: Sino ba ba nandito sa Bungero para bola?
4: Anong year nga yun?
1: Parang ano lang, 2020.
4: Nito lang yun eh. Halos kasabay lang ng beanie yun.
1: Tsaka ng ano nga, yung binabanggit mo, multo, ganyan, dilaw. Kasabay lang po yan. Oo.
4: Hi,
1: si Ate Josie, may pabate. Sino yan? Hi sa mga taga...
4: Katubig?
1: Katubigan?
4: Paano ba yan?
1: Atlas na babas. Ano? Mali yung spelling, ate.
4: Katubigan ata yan, Ate Josie.
1: Katubigan? Atlas babas?
4: Last na babas.
1: Last na babas. Ayan. Ah. Good morning po from Ate Josie Katindi. Good morning.
4: Maraming magandang makeup artist.
1: Oo, break muna tayo sa politika. Pag-usapan po muna natin ang ekonomiya. Please do the honors of introducing our next guest.
4: At ang makausap po natin, si Sir Alexander Escucha, economist, president ng Institute for Economic Development and Econometric Analysis, or IDEA. At past president din po siya ng Philippine Economic Society. Sir Alexander, magandang umaga po. Jesse at Victoria po.
5: Magandang umaga, Victoria and Jesse.
1: Opo. Welcome back to the program, sir. Sir, kami po ay napatawag dahil nga po yung inflation natin. Nako,
4: 7.2%.
1: 7.2% up from
4: 4.1
1: noong March. Ano po ang, syempre, ang unang tanong naman dyan, ano ang epekto sa mga Pilipino nito? How would you explain this to the layperson sa ordinaryong mamamayan, sir?
5: Maraming salamat sa pag-imbitan nyo alit sa akin. Tama-tama, i-update natin. Kasi nga, noong exactly a month ago, April 12, naging... guess nyo rin ako, Victoria.
1: Yes, opo.
5: Christian, ano? Mm-hmm. Noong March, ang ating inflation rate sa kabuuan ay 4.1. Ngayon, mm-hmm, naging 7.2. At noong pa lang, sinasabi ko na dalawang bagay lang yun eh. Sa teleradyo, no? Number one, it will get worse before it gets better. And number two, magtipid. Mm-hmm. Okay. So, talakayin natin ang mga numero. Katulad ng sinasabi ko in the past, Victoria, na binabantayan ko ang dalawang figura, ang national inflation rate, pero mas nababahala ako sa sinasabi nating inflation rate dun sa mga nasa laylayan ng lipunan.
1: Mm-mm.
5: Yung dulo ng report ng Philippine Statistics Authority, usually hindi na napupansin yun, pero yun ay talagang binabantayan ko. At ang inflation rate doon ay 8.5%. Noong April last year, 0.1 yan, and in December, halos zero na rin yan, ano? So talagang pumalo siya ngayon. At ano po ang mga malalaking contributor niyan? Unang-una, pagkain. Kasi nga, lalo na dun sa bottom 30%, 80% ng kanilang konsumo ay pagkain,
1: mm-hmm,
5: housing, at saka transport. Limbawa, yung pinakamalaking... palo sa transportasyon ay gasolina 122%, no? At ang rice ay pinakamalaking contributor na ang inflation rate niya ay 13.7%. Alam natin po na in the last 10 years ang ating produksyon ng palay ay 16 million metric tons, pero ang ating konsumo ay 20 million metric tons. So talagang kailan tayo mag-angkat. So pag bumaba in the previous 6 months of 2025, bumaba yung presyo mula sa Vietnam at sa Thailand to the point na hininto natin yung importasyon. Kaso nung hinintunan man natin ng potasyon tsaka pumalo yung presyo, nagtampo nga sa atin yung Vietnam kasi nga hindi tayo reliable na importer. So, ito po yung mga top overall contributors. Rice, gasolina na 59%, diesel 122.7%, LPG 45.8%. Yung mga mahirap, kung kahit kung wala man lang, wala naman lang silang sasakyan na dinadrive, hindi sila apektado nitong diesel or gasoline, pero apektado sila doon sa transport. Kasi yung kahit masakay ka lang sa jeep at saka sa tricycle, apektado sila. 19.5 naman ang inflation rate ng transport. So, madalit sabi, 96.7% nung contributor ng inflation rate ay itong tatlong sector na ito. Pagkain, housing, tubig, ilaw, at gas, at saka transportasyon. So talagang tinatamaan tayong lahat, pero mas matindi ang tama sa mga mas mahihirap nating mga kababayan.
4: Ayun. At sir, siguro yung sinasabi niyong nasa laylayan, yung mga middle income earner naman, apektado rin po, no? Kasi
5: lahat po tayo.
4: Oo. Eh, itong sir, itong pagtaas ng bilihin, possible kaya na hanggang sa mga susunod na buwan, maramdaman pa natin itong inflation, bumilis pa in the next coming months?
5: Ang simple answer dyan, yes and no. yung pagkain, kasi sinabi ko dun sa last month, na kung maalala ni Victoria, sinabi ko na ang epekto nitong crisis na ito ay hindi lamang sa diesel or sa gasolina.
1: Mm-mm.
5: Pati sa lahat ng mga plastics. Ang isang malaking epekto dyan, yung sa fertilizer, yung urea. Kasi more than 50% of total world supply galing dun sa Middle East. Eh.
1: Mm-mm.
5: So pag hindi papalo yung presyo ng urea, at dalawang bagay ang mangyayari dyan. Either mapapamahal ang urea na bibilihin ng ating mga magsasaka, dalawang bagay lang. Either bibili sila, napapamahal sila, at hindi na sila mababawasan o nagiging negatibo ang kita nila, or hindi sila mag-a-apply ng urea, in which case, babagsak din yung production nila. No? Kaya yun ay madadama pa natin in the next hanggang end of the year yan. Kasi nga last, kahit nung Marso pa lang sinasabi na natin na kahit tumigil ka agad ngayon, last week, yung gerang ito, ang pag-restore ng mga nasirang mga pasilidades ay talagang abutin ng minimum 6 months yan bago maibalik ang produksyon. Eh ngayon, wala nga tayong klarong timeline kung kailan matatapos ito. Eh, no?
1: Okay.
5: Pero ang unang tanong dati kasi, ano bang dapat ginawa ng gobyerno? Binanggit ko na under the CREATE law, yung pagsuspindi ng excise tax ay authorized ang gobyerno. Kaya lang, kailangan pumalo ng $80 per barrel for 3 months. So, sang-ayon naman ako doon sa nangyari sa Kongreso na nagbigay ng otoridad, kapangyarihan sa presidente na i-suspend kaagad-agad. Pero ang nangyari, ang sinuspend ay hindi sa gasolina or sa diesel, kundi sa LPG at saka sa
4: kerosene.
5: Oo. So, yun lang. So, hindi siya limitado lang. Tapos, yung mga ayuda sa mga jeepney drivers, sa mga Grab or drivers, pero ang medyo hindi masyadong na alam ng marami ay malaki din ang tama sa mga magsasaka natin, kasi konti na lang nag-ako ng kalabaw eh, yung mga ginagamit nila, yung mga tractors, yung mga lahat yan diesel fed eh. No? So sinamaan din sila.
1: Opo. So ano ang nakikita niyong tamang ginawa ng pamahalaan, sir, sa pagtugon nga po dito sa nangyayari sa ekonomiya? At ano dapat yung pag-respond given na ganito nga po kataas bigla yung ating inflation?
5: Ang sa tingin ko, given the fact na pinatayo sa buong Southeast Asia ang pinaka oil import dependent, hindi katulad ng Indonesia na they still produce their own oil, or Malaysia, hindi na nga lang sila nag-i-export, pero may sarili silang production para sa sarili nilang konsumo. Ang sinasabi nga noon, yung Thailand nagbigay ng oil price stabilization, pero sandali lang yun, hindi naman indefinite yun. Ano? Ang nagugustuhan ko lang sa ginawa ni Secretary Sharon Garin is that unang-una, honest siya, hindi siya nambobola na okay-okay lang lahat. Kasi noon pa lang sinasabi ko na maghanda tayo katulad nung 1970s na kung kailangan magrasyon, eh maghanda tayo. At unang-unang inano ko is magtipid. Ngayon, Victoria, Jesse, gusto ang magandang timing nitong talakayan natin kasi magkasunod yung araw na nung una yung inflation rate, kinabukasan yung GDP, no? So kaakibat yung kwento ng ba anong kasi bumaba din yung ating gross domestic product, di ba? Pero dati pinangangalandakan natin na we are the fastest growing economy in Southeast Asia, next only to Vietnam. Ngayon medyo sumubsob na rin tayo, 2.8%. Tapos ibawas mo pa yung population growth, yung ating per capita GDP, GDP bawat tao na populasyon sa Pilipinas ay 1.9% na lang. Gusto kong ipagdugtong itong kwentong ito kasi related talaga siya, Victoria. Limbawa, ang isa sa mga sa demand side, 70% ng ating ekonomiya ay personal consumption. For the last 20, 30 years, that was supposed to be growing by anywhere from 4.5% to 6%.
1: Mm-hmm.
5: Steady talaga yan. Pero nung ng second, third, and fourth quarters of 2025 at saka itong first quarter of 2026, talagang dumapa talaga siya. Now, lalo na dahil nga yung dalawang bagay yan. Una, sinasabi na yung consumer confidence dahil nga dun sa mga flood control issues, medyo indirect lang yun. Ang mas mabigat na tinitingnan ko pa ay, kasi ako mismo nagsasabi magtipid, di ba? So pag sinabi magtipid, babawas ka ng consumption. At sa susunod na mga quarter, kasi hanggat hindi tapos itong gera, hindi mo alam kung gusto mong kung maikli yung PC, kailangan tinitipid mo hanggat makakaya. No? So nakikita natin yan sa yung iba, kahit yung traffic, yung volume ng mga vehicles sa EDSA at sa mga daanan natin, kahit sa mga probinsya, nabawasan, which is also good thing, no? Ang isang pinakamalaking maliban sa personal consumption na bumaba to below 3%, ang ating mayroong isang masama na hindi rin ganun kasama sa aking tingin.
1: Mm-hmm.
5: Ang pinakamalaking bagsak ay ang construction. Ang construction na minus 4.2%.
1: Mm-hmm.
5: Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang spending ng gobyerno dun sa mga public works, no? Kasi remember, medyo maraming na freeze doon. Tapos si Secretary Vince Deason mismo nagsabi, huwag tayo mag-uumpisa ng mga panibagong projects. Kasi kahit saan siya magpunta, nagbubuntong hininga nga siya, kahit saan siya magpunta, ang dami-daming unfinished projects. Di po ba? So talagang dapat tapusin muna yon. So sa aking paningin bilang isang ekonomista, kung more than kalahati nung ginagastos ng DPWH ay nananakaw lang doon sa flood control at ang bagsak ay galing doon, di okay lang sa akin na bumagsak yung construction kasi nga talagang corrective phase ito eh.
1: Mm-hmm.
5: So hindi siya totally negative sa aking paningin.
1: Opo. Nako, Sir Alex, Well noted. Sana po ay mas magkaroon pa tayo ng mga konkretong solusyon mula sa pamahalaan. Yes. Unfortunately, medyo bitin po ang ating talakayan for this morning. Pero short but sweet po ang panayam. Thank you so much po, Sir Alex.
4: Thank you, sir.
5: Maraming salamat.
1: Until next time po, yan po si Sir Alexander Escucha, economist at president ng Institute for Economic Development and Econometric Analysis or IDEA, past president din po ng Philippine Economic Society.
4: Yeah, sabi niya, it will get worse before it gets better.
1: Hopefully naman, it gets better soon kasi hirap na po tayo.
4: Very soon na, please.
1: Very soon. At partners, sa oras na 7:45, mm-hmm. balik po tayo sa talakayan ng impeachment dahil sa Lunes na nga po inaasahan yung botohan sa House of Representatives. Makakasama po natin ngayon si Attorney Michael Poa, Counsel for Vice President Sara Duterte. Good morning po, Attorney Poa. Welcome back po, Victoria at Jesse.
6: Good morning, Ma'am Victoria. Good morning, si Jesse. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Opo. Thank you so much, sir, sa pagpapaulak po muli sa amin. So, sir, sa Monday ay inaasahan na nga po yung botohan sa House of Representatives at ang sinasabi po ng ilang mga kongresista, more than the one-third daw po ang makukuha nilang boto to impeach the Vice President. What is your reaction lang po dito, sir? Paano po ito pinaghahandaan ng inyong team?
6: Well, sa atin naman po, we will just be monitoring, no, on Monday. We don't want to speculate kung ilang boto, kung makakuha ng one-third or hindi. But we're ready naman po for any eventuality. So sabi naman po natin parate na handa tayo, no, kung sakaling mang ito ay may akyat sa Senado. So magmamonitor lang po tayo sa Lunes.
1: Si VP Sara, sir, ano ang instruction or how is she doing a few days nga po before itong possible na botohan?
6: Well, as you know, no, business as usual naman parate sa ang ating Vice Presidente. Ganoon naman talagang disposition niya. Kahit last year, kahit ng mga panahon na talagang kung ano-ano yung binabato sa kanya. So sa amin naman po, wala naman pong specific instructions. We're just on constant communication. And then kami naman po, mag-update lang kami sa kanya kung ano man yung mangyari bukas.
1: Sa Monday. Opo. In the event lang, sir, na matransmit na rin sa Senado yung articles of impeachment, ang lagi pong sinasabi ni SP, ni Senate President Tito Soto, they will convene agad kinabukasan nga raw po. Do you think this is this follows yung definition ng term na forthwith na define o kinlarify din po ng Supreme Court recently?
6: Opo, wala naman po kasing sa tingin kong conflict doon dahil yung pagkakaintindi ko, pagkaunawa namin sa Supreme Court decision, is discretion talaga ng Senate yan, no? Within a reasonable time under the circumstances. So nasa Senado po yan, nasa Senate President, and of course, the members of the Senate, kung kailan talaga sila magko-convene. So sa atin naman po, wala naman tayo nakikitang conflict doon. Siguro depende na lang yan, no, on the logistics and etc. I think that is well within the discretion of the Senate.
1: Mm-mm. And no conflict din kayo nakikita, sir, if harangin nga po ng minority bloc itong pag-convene ng impeachment court, gaya po ng sinabi ni Senator Robin Padilla?
6: I don't want to speculate po kasi kung anong gagawin ng minority bloc. Medyo hindi naman po appropriate siguro kung magko-comment kami kung harangin o hindi harangin. Ang trabaho lang naman namin bilang mga abogado ng Vice Presidente is to react accordingly and to be prepared, no, with whatever happens. But I don't know kasi kung anong talagang mangyayari. So I really don't want to speculate at this time.
4: Attorney, ilan ho kayong tatayong abogado sa depensa?
6: Sa ngayon po, yung parating yung nababanggit is 16 lawyers. But bigyan po natin ng konteksto yan kasi yun nga yung importante. At yung parating hindi napag-uusapan yung konteksto. It's only 16 lawyers kasi we're also, the collaboration is between myself and some other law firms. No, for example, yung Fortuna Arvasa Salazar, yan yung the big part of the group, no, which syempre sa isang law firm, no, may mga partners at may associates. So kaya lang po naging 16 yon. Pero kung itingnan po talaga natin, it's really Fortuna Arvasa Salazar, myself, Attorney Vin Luan, Attorney Bodota, and Attorney Monsaya. So, yun po yung mga main dito. But yung kaya po nagmumukhang marami dahil nga po may mga kasama kami, mga associates ng Fortuna Arvasa Salazar.
4: Attorney, kanina lamang nakausap namin si Congressman Chu at sinasabi nila na airtight, pinaghandaan nila, talagang tinutukan nila itong impeachment na ito. Paano nyo ito pinaghahandaan at nabanggit nyo kung merong 16 na abogado, ano yung mga kumbaga strategy na inyong gagawin para idepensa po ito si Vice President Sara Duterte?
6: Apo, Sir Jesse, ilagay lang natin talaga sa konteksto yung 16 na abogado, no, because na ano yan, na highlight yan na parang ang dami-dami, but again, it's because we're working with a law firm, so ayaw sana nating magkaroon ng misimpression no, na it na may 16 individual lawyers engaged actually with the law firm, kaya ganun yung pero pangalawa, well, expected, of course, that the prosecution is also working as hard as we are pagdating sa defense. So kami naman po, we've been working on this and we've been working together for over a year now dahil nga nagsimula pa itong team na to. Bago pa man no, ma-file yung mga impeachment complaints noong 2025. And tayo naman ay hindi tumigil no, sa paghahanda dahil na-anticipate talaga natin kahit na nung magbaba ng desisyon ng Korte Suprema, finding the previous impeachment proceedings unconstitutional, hindi tayo tumigil sa paghahanda. That's why we're confident naman po na mabibigyan natin ng solid defense ng ating Vice Presidente kung sakali mang matransmit ito sa Senado.
4: Attorney, nung mga nakaraang pagdinig sa Committee on Justice sa House, no? Hindi nag-attend, hindi humarap itong si Vice President Sara Duterte at this time, hypothetically, kung sakaling matransmit sa Senado yung articles of impeachment, possible ho kaya na mag-attend, humarap si Vice President Sara Duterte?
6: Well, definitely will participate in the Senate. So kung kinakailangan man ang presensya or ang humarap ang ating Vice Presidente, then darating po tayo doon.
1: Okay. Kanina rin, Attorney, si Representative Joel Chua, sinabi niya, very fair yung kanilang pagtrato dito sa pagdinig nila, nabigyan ng due process si VP Sara. Ano po ang reaction niyo po dito? Si VP sinasabi, wala pa rin ebidensya na naipakita against her.
6: Opo. Siyempre, as you know, meron po kaming sariling posisyon ukol dito. Kaya nga naghahain tayo ng petisyon sa Korte Suprema. Pointing out yung ating mga nakikitang constitutional infirmities na naganap na proceedings. No? Number one, ang parati natin sinasabi is yung mga complaints mismo, wala naman po kasing naka-attach na mga ebidensya doon na magsasubstantiate yung mga allegasyon. No? And all the pieces of, all the alleged pieces of evidence were only produced no? Nung matapos na kaming makapag ain ng aming sagot o tinatawag na answer, no, specifically answer ad cautelam. So marami tayong questions, constitutional issues regarding that. Tingnan na lang natin. Again, it's the case has been filed, the petition has been filed with the Supreme Court. So we're waiting on that. Pero hindi naman po incompatible yan na kahit may kaso kami sa Supreme Court, ay since wala namang lumabas sa TRO, we will of course participate kung sakali mang matransmit ito sa Senado without prejudice no, doon sa petition na inihain natin.
1: Mm-mm. Sir, dahil wala pang inilalabas na TRO, kapag na-transmit na, in the event lang na matransmit sa Senado, moot and academic na ba yung petition nyo? Or pwede pa rin maka-apekto, mapigilan yan yung proceeding sa Senate?
6: So, ang posisyon po namin dyan is hindi magiging moot yan dahil we are questioning the constitutionality of the process no, in which it was initiated specifically yung mga bagay na nangyari doon sa mga Committee on Justice hearings. So, ang sabi naman po doon sa case ng Duterte versus HOR, itong kakalabas lang na desisyon last year, no, ukol nga doon sa 2025 impeachment, na kung due process ang pinag-uusapan, due process must be present in every stage of the proceedings at kung may nakikitang paglabag sa due process, no, this would trigger the one-year bar. So, hindi naman natin nakikitang ano po yan, nakikitang magiging moot yung aming naging petisyon. But of course, tingnan na lang natin kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court o magiging action ng Supreme Court ukol dyan. But gusto ko lang sabihin na Kami naman ay magpa-participate sa Senado, but again, without prejudice doon sa inihain natin na petisyon.
1: Mm-mm. At kahapon po ba ito, sir, yung nung isang araw, yung Quezon City Regional Trial Court naman, dinismiss yung petisyon ni Attorney Manasseh Scarpio, the husband of the Vice President, doon po sa hiling nila na huwag payagan yung di umano ay unauthorized disclosure ng kanilang confidential tax records. Although si Attorney Mans po ang nag-file nito, sir, pero affected din kasi si VP Sara. What is your team's reaction po sa decision ng QCRTC?
6: Sa amin po, pasensya na po kayo, Ma'am Victoria, because we cannot comment on that, no? Because since it's Attorney Mans who filed that, he has his own legal team, eh. So we don't want to encroach upon strategy ng legal team nila. So, hindi muna kami magko-comment ukol dyan dahil wala kaming authority, no, to comment on anything regarding that case because we're the lawyers of the Vice President and not Attorney Man Scarpio.
1: Mm-mm. Pero ano ang stance nyo, sir, doon sa possible na pagbubukas ng tax records?
6: Siguro po, sasagutin na lang natin yan pag dumating tayo dyan sa issue na yan.
1: Alright. And sir, although nasagot nyo na to at nasagot na rin ni VP Sara po ito, pero itatanong na lang din po namin for the benefit of our viewers, may kumakalat kasi,
7: yes,
1: lalo sa social media na namato ng laptop, sir, at kayo daw po yung tinamaan. Ano po ba ang
7: once
1: inyong
7: for all,
1: masasabi
7: para,
1: dito, attorney?
6: Okay po. Alam niyo, Ma'am Victoria, Sir Jesse, nung unang lumabas yan, I think last weekend yan, no? Sa totoo, medyo nakakatawa, hindi ko na lang pinapansin. But yun nga, no? Since natatanong na dahil patuloy yung pagkalat niyan, good once and for all, kailangan nating sagutin lang na wala pong bahid ng katotohanan, no? Yung chismis na kumakalat na yan. Hindi po ako or kung sino man sa defense team na nabato ng laptop or anything. At sa pagkakakilala ko naman sa ating Vice Presidente since 2022, ay not once ko pong nakitang namato yan na kahit ano. Mm-hmm. Or even manigaw man lang, no? So hindi ako talaga, nung unang lumabas yan, ayoko na talaga sanang patulan. But yun nga, medyo kumalat. So categorically po, I'm saying, wala pong ganyang pangyayari or anything remotely close to it.
7: Yun. So tinuldukan na ni Attorney Michael Powa, walang nangyaring pamamato, attorney, ano?
1: Mm-mm.
6: Wala talaga. So, pero, medyo natawa lang po, pasensya na kayo, natatawa pa rin ako, but... Mm-hmm. You know, really, I found the need to answer it in one interview this week dahil nga pati yung mga kamag-anak ko ay nag-detect sa akin.
1: Kinukumusta kayo, sir?
6: Oo. So, yun lang po, no, talaga. I guess it's creative, but talagang fake news po, talagang hindi po totoo yan.
1: Opo. Pero sir, ngayon naman, dahil sinagot po yan ni VP Sara, tapos ang sinabi niya ay hindi nga raw siya marunong gumamit ng laptop.
7: Laptop, yes.
1: Opo. Eh ngayon, binabatikos din siya, natatakbo siyang president, tapos hindi marunong gumamit ng laptop. Ano lang po ang inyong reaction doon, sir?
6: Nako, Ma'am Victoria, I don't want to comment on that. Hindi naman ako spokesperson ng Vice President. Spokesperson lang tayo ng legal team, no? So, but nakikita ko naman si Vice Presidente na siya naman mismo yung sumasagot ng issue na yan. So, hindi na muna ako magko-comment. But yun, natawa lang talaga ako na pati yung pamamato ng laptop, nagkaroon pa ng ganyang chismis.
1: Alright. Sir, final message na lang or final words. In light of yung lang possible na pagboto o botohan sa House of Representatives sa Monday.
6: Opo, sa atin po, sa ating mga kababayan, lalo na dun sa sumusuporta, no, sa ating Vice Presidente, gusto lang namin kayong ma-assure, no, na kung ano man ang mangyari sa Lunes, kung ito man ay umakyat sa Senado, tayo naman po sa defense team ay nakanda para po siguraduhin na walang paglabag sa mga karapatan ng ating Vice Presidente at madepensahan natin siya laban sa mga aligasyon na binabato sa kanya.
7: Ayun. So, antabay na lang talaga.
1: Oo,
7: maraming
1: sa
7: salamat po sa inyong oras, Attorney Michael Powa.
1: Thank you so much po, sir.
6: Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Victoria, Sir Jesse, at magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan.
1: Good morning po. Yan po si Attorney Michael Powa, counsel para kay Vice President Sara Duterte.
8: Anong ganap?
1: So, mag-monitor daw sila sa Monday ng mga ganap dyan po sa House of Representatives na posible nga po magbotohan na on the articles of impeachment against the Vice President.
7: At ang mahalaga, siya na mismo nagsabing walang nangyaring pamamato.
1: Hindi raw po siya binato. Fake news daw po
7: yan. Fake news daw po yun.
1: Nako ha, malaki po ang mangyayari sa Monday. Tayo po ay magbantay, tayo po ay maging informed. At syempre, sumahan niyo po kami dito sa DZMM Teleradio. Pero bago po tayo magtapos, isang announcement lang po. Araw-araw sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Palakpakan!
7: Congratulations! At isa lang po yan sa nagpapatotoo na nandyan pa rin kayo, kasama pa rin namin kayo.
1: At isa rin po sa mga nagbibigay inspirasyon sa amin para mas pagbutihin pa ang aming tungkulin. Thank you so much!
7: Baby Nio!
1: Baby Danny! Baby Danny!
7: Third month.
1: Third month. Oh, bakit? Dapat sinaselebrate niya. Congratulations sa proud parents.
7: Baby, wait for me.
1: It's 8 o'clock in the morning. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo bukas mula 6 a.m. hanggang 8 a.m. Muli, ako po si Victoria Tulad.
7: Sa pangalan po ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruzat.
1: Susunod na Balita Antemano with Sir Danny Buenafe. Bye!
7: Bye!
8: Anong ganap?
0: Anong ganap? Sa DZMM. Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!